0: pitch namin yung mga tax-tax, ya.
1: Kasi, anong oras nga kayo?
0: 11.
1: 11 ba?
0: 11 hangga, 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali.
2: Ayun.
0: Eh bakit? May kailangan pa bang bantayan sa DZMM bago yan?
2: Ay, syempre, madami. Unahin mo na sa umpisa. Baka magalit si Victoriang walang katulad. At saka si Christian.
0: Huwag niya masyadong ganap. Maaga yan.
1: Maaga, no? Mm-hmm. Oh, 8 o'clock na lang kayo gumising, balita ang timano.
0: No? 8 oh. Na.
1: Tapos may muchacho ng masa. Kasi pahinga muna si partner Doris. Ako muna papalit pa rin, sa kanya.
0: Ikaw pa rin. Oh. So Monday na babalik si Bigonia.
2: 100% sure yan, di ba?
0: ayan. Teka muna, sandali lang kami.
1: Wala si ba siyang mensahe sa
0: si
1: atin
0: Fred
1: ngayon?
0: Banda, wala, hindi nakikinig yan. Ayun, si Congressman, ang guest ko bukas ay si Congressman Miro Kimbo.
1: Sa tax?
0: Oo. Oh. Ipapahimay ko sa kanya yung may impact sa consumer.
2: Magaling
0: kasi
2: yan.
0: Kasi yung sweetened beverages.
2: Yes. Eh, gusto natin yan.
0: Binabao ng mga bata yun eh.
2: Correct.
0: Yung chocolate, yung juice, yung fruit drink, sugar yun.
1: Kasi kung hindi, atukin naman yung bata sa schools.
0: Eh kaya nga, bibwisan yun. Oh, di ba? O ano pang bibwisan? Yung mga vape, yung mga yosi.
1: Ah, yan. Mga vape, alak. Okay lang yan.
0: Ayan, bibwisan din yan. Mm-hmm. Yung alak, ang problema natin, sa probinsya, pag medyo nabagyo,
1: malamig.
0: Alam mo na.
1: Standard after nila sa ano, di ba, bukid.
0: Alam mo
1: eto,
0: na.
1: Ito medyo pamparelax sa mga tatay.
0: Oh, yun ang kasiyahan. Oh, yan. Yun
1: di sila na lang gagawa ng alak nila. Sari sila doon.
0: Lambanog.
2: Lambanog ang laban.
0: Susunod na, ang Nomnoman. Ay, hindi pala, sorry. Tandem Mambayan.
1: Nomnoman na, sama ko.
0: Magtrabaho ka, magpagpo-programa
1: pa. Gusto ko yan, sama na ako sa'yo.
0: Tandem Nambayan with the one and only Robert Antimano Mano and Steve Raz. Raraket yung Steve Raz. Dahil medyo indisposed yung Christian Yosores for this hour. Happy weekend sa inyo lahat. Ako po si Alvin Alchico, magbabalik sa Lunes. Dito lamang sa Gising Pilipinas!
2: Energy, energy!
3: Good morning! Good morning!
4: Gising Pilipinas!
3: Good morning!
4: Kasama si Alvin El Chico! Gising Pilipinas!
5: Happy weekend!
4: Basta AM DZMM!

0: Pogi, anong oras na, Pogi?
1: Oras natin, alas 8:03 na po ng umaga.
2: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Mapanuri walang takot. Unang ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem! Tandem ng Bayan!
0: Ang agang nom-nom. Sige, mamaya, after duty. Magandang umaga, it's Friday. Kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape.
1: Kape, kape, kape, kape. Parang familiar partner yung ganung chant.
0: Parang hindi pang alas 8 yung kape, kape, kape, kape, kape na yan, ha? Magandang, magandang umaga, mga kapamilya. August 7, 2026. It's Friday. Yay! Yay! Ito po ang Tandem ng Bayan. Makakasama ninyo hanggang 9 in the morning. Ako po si Robert Mano na... Siyempre, sasamahan tayo ng ating beautiful partner on Monday. Pero for today, reunion muna kami.
1: I miss you, partner.
0: I miss you, partner.
1: Nagkatagpo rin tayo. Sa ngalan po ni magandang binibini, mudya ng Masa Doris Bigornia, ako po si Steve Raz.
0: Kumusta naman yung umaga?
1: Okay naman,
0: so
1: partner.
0: So for sure, puyat ka niyan, partner. Nag 4 o'clock ka kanina. Hindi kita sinamahan.
1: Grind lang ng grind.
0: O yun, tama naman yan. Diba? Eh kaso, maulan.
1: Malamig, ang sarap itulog, pero kailangan bumangon eh.
0: Oho,
1: may mga responsibilidad tayo. Pero pasalamat tayo kay Pogi 3, Joe Garner.
0: Kay Joe Garner, nga. Tulog pa ata.
1: Tulog pa ata.

0: magkatarantahan tayo, ha. Mag-iingat po kayo. At syempre, marami walang pasok sa mga estudyante, lalo na dito sa NCR. Aba, nakakailang araw na kayo, ha. Pero ang mahalaga, dapat ginagawa ninyo yung mga task ni ma'am.
1: Hindi kasi minsan, kahit walang pasok, meron silang mga assignment
0: dapat
1: na sa Lunes ipapasa yan. Ayan. So, andun pa rin, no, yung momentum.
0: Sabi partner, sa Lunes ipapasa?
1: Linggo ng gabi. Para gawain mo rin yan. Linggo ng gabi.
0: Ay, naku, hindi ko yung gawain.
1: Mahirap yung partner.
0: Maikpit ang nanay at tatay ko, nag-aaral ako.
1: Yung patulog na kayo, tapos sasabihin mo sa nanay mo na may bibili kang kartulina.
0: May assignment pala, kailangan pala namin gumawa ng ganito. Namin ng drawing ng ganito.
1: Nako.
0: Kunot na noon ang nanay.
1: Kukurutin ka niya sa
0: singit. Bakit ngayon mo lang sinabing bata ka, mag-apo ka naglalaro.
1: Wag, siguro mga Saturday, pwede nang gawin yan.
0: Tama, ano Sabado. Sabado ng hapon.
1: Huwag yung i-delay-delay mo pa. Mahirap yan.
0: Kasi kung ilang araw na silang walang pasok, ilan yung subjects nila, partner? Ang
1: sabi natin, assignments yan. Sabi natin, walo. Elementarya, walo.
0: Mami Camille, sagutin mo lahat yan.
1: Nanay pa mo problema.
0: Diba? Kailangan, bantayan po ninyo yung mga anak ninyo sa pagsagot niyan. Turuan po ninyo. Gabayan po ninyo. Huwag nyo kaya. Bahala ka na dyan. Kaya mo na yan. Huwag po ganun. Para mas ma-inspire yung mga bagets nating mag-aral. Sinasamahan natin sila. Iparamdam natin sa kanilang nakaka-enjoy yung pag-aaral, yung nag-aaral.
1: Hindi yung nakakatamad.
0: Oo, hindi
1: dapat excited ka pumasok.
0: Super enjoy daw. Anyway, para mas mabigyan po tayo ng update sa mga nagtatanong ngayon. Tuloy-tuloy pa rin ba ang ulan? Malalakas na pag-ulan pa rin ba ang ating mararanasan, partner? Dito muna tayo.
2: Alerto sa bagyong Maymay at Habagat.
0: Makakausap po natin mula sa PAGASA si Binibining Lori De La Cruz. Ma'am Lori, magandang umaga po. Steve at Robert.
3: Yes, magandang umaga, sir, sa lahat ng ating mga tagapakinig. At 8 a.m. today ay nalusaw na po o na-dissipate na itong low pressure area na nasa silang bahagi ng ating bansa. Ito po yung dating sibag yung Maymay, pero ngayon na naging LPA at ngayon ay tuluyan na nga pong na-dissipate. So ngayon ay southwest monsoon o habagat ang tagpapaulan sa halos malaking bahagi ng Luzon. At asahan pa rin natin ang malalakas na pag-ulan sa occidental, especially sa occidental Mindoro. Habang dito naman sa Metro Manila, Pangasinan, La Union, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Antigua ay inaasahan pa rin natin ang katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas na mga pag-ulan. Samantala sa natitirang bahagi ng Luzon at sa Western Visayas, maulap din ang papawirin at may mga light to moderate rains dahil po sa epekto ng habagat. Habang sa natitirang bahagi ng ating bansa, generally fair weather ho ang mararanasan. So ating aviso, saan man ang racket natin sa araw na ito ay maging alert pa rin ho at huwag kalimutan magdala ng payong at mga pananggalang sa ulan at sa mga low-lying areas o kung doon po sa mga mabababang lugar na ine-expect po yung mga pag-ulan sa araw na ito doon sa mga nabanggit natin lugar, patuloy natin silang pinaghahanda at maging vigilant po sa mga bantalang pagbaha. Yan ang latest mula sa PAGASA. Ito po si Lori De La Cruz.
1: Dahil tawa ho ba yung pagkakarinig namin, LPA na lamang itong si Bagyong Maymay?
3: Na-dissipate na po, sir. From Bagyo, naging LPA po siya kagabi, kaninang madaling araw. Tapos ngayon po ay na-dissipate o nalusaw na po siya.
1: And then what do we expect doon naman sa Bagyong Dolphin? Kasi next week, inaasahan na po ba siya? O makakahinga muna yung ating mga kababayan mula sa malakas na pag-ulan?
3: Si Bagyong Dolphin, hindi po ito papasok sa ating far. Kumbaga, dumaan lang po siya sa northern portion ng ating area of responsibility sa taas. Tapos nahihila po niya ang habagat. Yun po yung kanyang epekto sa atin. Pero hindi po ito papasok ng ating area of responsibility.
1: Mas malinaw ngayon, yung mararamdaman na lang po natin ngayon, yung epekto nitong habagat, Ma'am Lori.
3: Yes po, yun nga po. Ang talagang nakaka-apekto sa atin sa bansa ay habagat o southwest monsoon.
1: Alright. Ma'am Lori, maraming salamat po.
3: Yes, good morning.
1: Yan po si Ma'am Lori De La Cruz, ang PAGASA weather forecaster. Ayun, medyo good news yun na natunaw na, no, na LPA na lamang itong si Bagyong Maymay. At yung Bagyong Dolphin naman, hindi inaasahan na papasok dito sa Pilipinas. So, yung binabantayan natin ngayong kapamilya, yung habagat, yung epekto ng habagat. So, be ready ulit sa mga tag-ulan na mararanasan natin ngayon. Kanina, sobrang lakas ng ulan, kaya mag-ingat-ingat po tayo.

0: Tayo kapamilya. Oras po natin 8:11 ng umaga.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Basta AM, DZMM!
0: 8:12 na po ng umaga. Kuha po muna tayo ng report ng ating Radyo Patrol.
2: Radyo Patrol!
0: Ang kabaong na walang laman, iniwanan din sa Buendia Avenue sa Makati City. May bakit? Narito po balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus?
2: Basta AM, DZMM!
3: Steve at Robert, inabutan pa nating iniimbestigahan ng mga otoridad ang isa pang puting kabaong na walang laman na natagpuan sa Buendia Avenue o Hilpuyat Avenue. Dito yan sa Barangay Bel Air, Makati City. Kamukha ito ng namataan sa Boy Scout Circle sa Quezon City at may pulang watawat din kung saan nakasulat ang ilang katagang bumabatikos sa Chinese Communist Party. Ang kabaong na sinasabing iniwan din kaninang pasado alas 3:40 na madaling araw ay may litrato pa ng ilang Chinese leader. Ayon kay Police Master Sergeant Haji Usop ng Makati PNP Investigation and Detection Management Section, nagnegatibo naman sa bomba ang kabaong. Pakinggan natin na Robert at Steve yung ating panayam kay Police Master Sergeant Haji Usop.
4: Pagdating namin dito, ginawa namin yung standard operating procedure. Ni-request namin yung EOD natin, Tarasoko, kasi kailangan ma-process. Kasi hindi natin pwede ipagsawalang pahala yung araw. Hindi natin pwede ipagsawalang pahala yung baligtasan ng pugo. Dapat hindi natin clear kasi hindi natin pwede yung padaanan ito. So, clear natin yung mga kabilang dulo, yung unahan sa yung taban ng likuran para clear tayo. So, na-process naman ng EOD natin, so clear naman siya.
0: Okay.
4: And the same time, pre-nasis lang.
5: Sir, nakita ko sino nang iwan dito?
4: Hindi pa natin alam siya, so under investigation pa
5: yan.
3: Steve at Robert, bandang 7:40 ng umaga kanina nang tuluyang may alis ang kabaong sa lugar. Naabutan natin yan. Nakita natin sinakay sa isang utility van yung kabaong para may alis na doon sa area. Iniimbestigan pa ang pagkakakilanlan ng mga nag-iwan ito sa kahabaan ng Buendia Avenue at ilan pang natagpo ang kabaong sa ilan pang lugar sa Metro Manila. Robert at Steve, no, nakausap din natin yung Public Information Officer ng Southern Police District at kinumpirma nga na under investigation pa itong pangyayari na ito, yung pag-iiwan ng kabaong na walang laman sa bahagian ng Buendia Avenue sa Makati City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
0: Zeus, ito bang bagaong kabaong na sinasabi mo ay ano ba yan? Luma? Bago? Ano palagay mo?
3: Nakita ko kasi, Steve, yung puting kabaong, kumbaga yung pagkaputi niya, medyo off-white. Kumbaga mahirap pa tansyahin kung bagong bili o medyo pinaglumaan na itong kabaong na ito. Pero ang malinaw sa atin ay maayos naman yung kondisyon ng kabaong, walang laman bukod dun sa watawat at ilang litrato ng mga Chinese leader.
0: Wala bang kuha ng CCTV din kung sino naglagay para ma-identify?
3: Yun nga yung tinatanong natin kanina, no, dun sa nakausap nating tauhan ng pulisya at ang naging tugon niya lamang sa atin ay sa ngayon under investigation pa. Kanina rin, Robert at Steve, no, iniulat din natin yung pangyayari na yan dun sa Maya Quezon City sa Barangay South Triangle. At yun din yung nangyayari. No, kumbaga, inaalam pa natin, kinukuha pa natin yung CCTV footage doon na mula naman doon sa barangay. Pero sa ngayon, wala pa. Wala pa nga naibibigay.
0: Yung sa picture, hindi pa rin talaga kilala kung sino yung mga
6: Chinese
0: nasa picture.
6: Eh.
0: Hindi, yung iba, may dalawa. Dalawa yung sa QC.
3: Sa QC, Robert, dalawa. Pero dito, tama ka dyan, ano, hindi pa nakikilala yung nakalagay doon. Pero dito sa Makati, tatlong litrato ito. Kabilang doon yung dalawang individual na hindi pa nakikilala. May picture frame sila nakakabit sa kabaong. Habang yung isa naman, dito sa Makati City, may yung dagdag na litrato dito ay litrato ng Chinese leader na si Xi Jinping.
0: Ang kabaong na yan na nakita mo ngayon, Zeus, kasi very unusual yan. Kanila madaling araw yan, pag maglalakad ka, so nakakatakot yan, di ba?
3: Tama. Tama, yan nga yung kwento sa atin. Ano? Security guard kasi una nakakita dito at nireport sa barangay. Unusual nga ito, kaya agad nilang agad silang nag-notify sa mga otoridad. At yung ginawa naman ng mga pulis, sinuri nila ng explosive ordnance and disposal unit para makita kung may banta ba yung kabaong na yon. Nag-negatibo naman Robert at Steve. Doon sa tanong na kung ilan, pangalawa na ito na nakita natin ngayong araw. Pero may ilan pa kasing ulat Robert at Steve na bukod sa Quezon City at Makati ay meron pang ibang lugar dito sa Metro Manila na pinagkiwanan din ng ganyang kabaong.
0: Saan dadalhin ngayon yung mga kabaong?
3: Ang alam natin na Robert at Steve, sa either sa pulisya ito o ito turn over doon sa barangay. Depende kung anong police district yung nakasasakop doon sa kumuha ng kabaong.
0: Okay. Sige, tingnan natin kung ano magiging disposition dyan ng NCRPO. Kung dito within the NCR lang ipinakalat yan.
6: Baka yan yung mga ginamit partner sa mga kilos protesta. Kasi may mga parang may mga
0: palawagan. Kaso parang bago nga. Sabi nga ni Zeus, parang bago yung mga kabaong. Talagang inalat ata para sa... Ano to? Protesta nila. Ang nakakatakot ga, di ba? Dumadaan ka dyan, lalo kung madilim-dilim pa. Tapos yan ang sasalubong sa'yo. Naku, napakahirap. Zeus! Hindi ko naman sasabing magbilang ka pa ng kabaong na, na nakakalat dyan. Pero ganun na nga, kung meron at meron pa, ha? Maraming salamat, Zeus Legaspi!
3: Maraming salamat, Robert at Steve!
0: Ay, nako. Importante rin matuko yun, partner. Kung sino yung nasa likod ng pagpapakalat na yan, ha?
2: Basta AM DZMM.
0: Ano oras na ba, Pogi?
6: Hoy, Pogi, ang oras po natin, alas 8:18 na po ng umaga.
7: Oras sa tid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
0: At dahil dyan, isa munang... Isang...
6: Bakit ayaw? Ano ba yung isa?
2: Ayaw. DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report.
0: Ito po para sa mga nasa Visayas Grid. Alam niyo naman po kapag ganitong oras, ito na. Naka-red alert po ang Visayas Grid simula 5 PM to 7 PM ngayong pong araw. Habang nasa yellow alert po kayo mula 2 PM to 5 PM. And then babalik po ng 7 PM to 10 PM yung yellow alert. Mm-hmm. So nakapagitna pala yung red alert. 2 to 5, yellow. Pagdating po ng 5 PM, red alert kayo. And then balik po ng yellow alert ng 7 PM. Ibig sabihin, alam nyo na po yan, manifest po yung reserbang kuryente dyan sa Visayas Grid. At kapag nagkaroon pa po ng problema doon sa mga planta natin dyan, brownout po ang kasunod.
6: Mag-charge ka na.
0: Kaya magtipid-tipid po tayo ng kuryente dyan sa Visayas Grid.
2: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout. Basta AM DZMM.
0: Isa pang report.
6: Alamin po natin yung sitwasyon ng kalsada dyan sa Caloocan City. Yan po ang balitang kumpirmado sigurado. Radio Patrol, Nico Bagsik. Nico, good morning.
8: Magandang umaga. Nananatiling maluwag ang daloy ng trapiko sa ilang kalsada dito sa Caloocan, particular na sa EDSA, Bagong Baryo, 7th Avenue at Rizal Avenue. Ito ay sa kabila ng panahanakang ulang nararanasan dito sa bahagi ito ng Caloocan. Kanina bandang alas sa isa no hanggang alas 7 no naranasan din dito yung malakas na pag-ulan dito sa bahaging ito ng Caloocan, pero sa kabila niyan ay wala naman tayong nakita no ng mga kalsada at lugar dito na binaha. Samantala, nakararanas din ng pag-ulan sa ilang bahagi din ng Quezon City sa mga oras na ito. At nung nag-ikot din tayo kanina ay wala pa naman ding magbaha dyan sa ilang bahagi ng Quezon City na nalibot natin. Particular na doon sa bahagi ng Mindanao Avenue. Ano? Pero kung ang mga motorista ay manggagaling doon sa Smart Connect na bahagi ng NLEX ay magkakaroon ng tukod ng pagbagal ng daloy ng traffic kung sila ay papatungo ng Mindanao Avenue dahil nga rin sa volume ng mga sasakyan na dumadaan patungo naman ng Novaliches. Kaya naman abiso na lang din doon sa ating mga motorista na dadaan dyan sa lugar. Paalala lang din sa mga motorista, madulas ang kalsada dahil sa pag-ulan ngayong umaga, kaya mag-ingat po ang lahat sa pagmamaneho.
9: Nico, sa mga dinaanan mo kalsada, umikot ka eh. Quezon City, dadaan, umikot ka ng Caloocan. So far ba wala namang mga baha na lugar na posible makaantala sa pagdaan ng ating mga motorista?
8: Yan nga Robert, ano, yung isa rin sa talagang tinignan natin at sinek natin doon sa pag-ikot natin, yung mga bahang lugar. Pero good news naman, walang pagbaha tayo so far na namataan ngayong umagang ito, despite dito sa nga sa patuloy na nararanasang pag-ulan sa ilang bahagi ng Caloocan at Quezon City. Ang tanging nagkakaroon lang ng cause of delay ng traffic ay yung volume ng mga sasakyan. Dahil kung ikukumpara ko yung volume ng sasakyan ngayong umagang ito kumpara kahapon ng umaga, hindi hamak na mas maraming sasakyan ngayong araw na ito.
0: Oh, and then sa napansin mo po ba, Nico, maraming pasahero pa rin kahit walang pasok sa Caloocan?
8: Oo, dito naman sa bahagi ng busway, yung patuloy yung pagdating ng mga pasahero, no, na sumasakay dito sa busway sa bahagi naman yan ng monumento. Pero hindi naman ganun karami.
0: Ayun.
8: Yung mga nasa stranded o yung haba rin ng pila, dahil marami din na mga bus units na nakapila dito sa may monumento, kaya naman makakasakay din yung mga pasahero.
9: Ayan, ang importante, kung pupunta ka dyan sa busway, sasakay ka, Nico, hindi ka naman maghihintay na matagal kasi umuulan, ang hirap na nakatayo ka dyan at umuulan, sakay agad, makakasakay ka kaagad.
8: Tama yan, Robert, ano, makakasakay naman agad. Siguro ang mga iintayin lang nila siguro mga 2 to 3 minutes, ano, dahil nga siyempre
9: papasok
8: yung mga yung mga pasahero. Oh, pero meron naman agad na susunod na bus, kaya naman na makakasakay din sila agad.
9: Yan, very good. Sige, Nico, maraming salamat.
8: Thank you. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
9: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik, at sa ating mga Radyo Patrol!
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Basta AM DZMM.
0: Ang oras, 8:23 ng umaga.
7: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Basta AM DZMM.
10: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
2: Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
11: Ring, ring, go away!
12: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Cough, cough, wet away!
12: Yay! Pambatang Lagundi, Plemex!
13: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay! I-trending na yan! Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan! Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay!
2: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
15: Tony Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. so I can get in the game. Savor the moment.
16: Food's here, guys.
15: And feel the vibe.
17: Best concert ever!
15: All while staying protected. Armor for Adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Tatamaan po tayo ng presyo.
19: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
18: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
19: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
18: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
19: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
20: Tagula na. Uso na naman ang ubo.
21: Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako.
22: Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema
21: para tumigil ang pagbubo.
22: Ginhawa sa paghinga.
21: Sakto talaga.
22: Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
23: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Basta AM-DZMM.
25: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
26: Tuloy-tuloy lang ang kulilan. Mapaseryoso o nakikisaw sa ulan.
25: Ito ang Tandem ng Bayan.
27: Good morning!
9: Ah. Ang aga!
28: Napadighay ka, partner.
9: Mamayang gabi pa yan, mamayang gabi pa. Kayo talaga, tinitis nyo naman kami dalawa ng partner. Kung alam niyo naman, pag kami ang magkasama, wala kaming ibang bisyo, kundi ang kape. Eh, 8:28 na po ng umaga.
28: Ang bilis.
9: Batiin ko lang, partner, ha? Si Sir Louis de los Santos. Sir Louis, diyan ka pa rin ba sa Marina? Kaibigan natin to.
28: Oy, good morning.
9: Marina. Good morning, Sir Louis. Maraming salamat sa pagtutok sa DZMM Everyday.
28: Maraming salamat po.
9: Mm-mm. Eh, alam mo, partner, may baka maraming nagtatanong, ha? Ang sabi po na Pag-asa sa nakausap na nakausap natin kanina, eh, hanggang weekend na ito.
28: Ang ganitong panahon?
9: Tuloy-tuloy tayo ulanin.
28: So, partner, yung nilabhan mo, basa pa rin.
9: Hindi pa ako naglaba, partner.
28: Hindi ka pa naglaba. Good.
9: Hindi
28: kasi
9: ko alam kung paano ako makakapaglaba dito.
28: Ayun, ngayon, nalang na yung mga nakapaglaba, yung mga sinampay nila, hindi pa rin natutuyo hanggang ngayon.
9: Eh, hindi mo na naman ako katulad na kahit isang buwang hindi maglaba, you have 4,000 sets ng damit.
28: Hindi naman ako.
9: Hindi,
28: bago ano magbagay, nakalaba na ako.
9: Ah, inunahan mo na yung bagyo. Inunahan mo na yung habagat.
28: Medyo marami rin pa tayong mga stock ng damit. Kahit pa paano.
9: Kahapon, partner, o nung isang araw, pumutok yung balita kay Senator Ronald De La Rosa. Ang DOJ, ano ba sinasabi ng DOJ? Totoo ba talaga yan? O sino ba yung nagpapakalat yun? Kasi this time, ang sabi, ang PCO, pinaiimbesigan sino nagpakalat niya.
28: Ang sinabi ng DOJ doon, coming from Justice Secretary Frederick Vida, wala silang info.
9: Mm-hmm.
28: Ibig sabihin, wala silang impormasyon kung na-aresto na yan. At inaalam na nga sa NBI kung sino ba dapat ang CCA nagpakalat ng fake news. Kasi nakaka-alarma yun. Kasi yung hapon natin, nung isang hapon ata yun, yung mga alas 4 ng hapon, nag-press briefing ang DOJ, akala namin i-announce na na-arresto na si Senator Bato.
9: Kaya
28: pero nagulat kami ni DOJ sa aming panalaman na may ganong info.
9: Eh, sino daw, sino nagpakalat yan? Nasabi ng palace, diversionary tactic.
28: Oo.
9: Para mapagtakpan yung mga lumalabas sa impeachment trial.
28: Bigla na lang lumitaw na matagal-tagal ang issue niya. Pero ang tinitiyak lang naman, partner, na tuloy-tuloy yung pagtugis.
9: Nasaan ba talaga?
28: Kung nasaan siya talaga. Tapos, ang magiging papel ng DOJ dyan, kung ma-arresto na, doon na papasok ang DOJ.
9: Okay. Doon natin siya malalaman
28: talaga. So doon aalamin yan kung ano bang mangyayari. Dadaan ba siya sa local court o idediretso siya sa dahig na agad? Mm-hmm. Katulad na nangyari kay dating Pangulong Duterte na isinakay agad doon sa private plane
9: papuntang
28: dahig. So hindi pa natin alam yan. Medyo mahabang usapin ba yan? Kailangan pang malaman muna.
9: Ang pinakaunang dapat magawa nila
28: Ulihin niyo muna.
9: Ulihin muna.
28: Saan ba yan?
9: Sa kung anong mangyayari. Ayun ako. Ah, ito, partner, natanong kanina sa Marina. Tama, si Sir Louis de Los Santos sa Marina pa rin siya. At ang sabi niya, open daw sila sa processing ng seafarer document sa mga offices ng Marina. Aba, naka-open pala ang Marina today, ha?
28: Puntahan
9: pwede
28: yan.
9: Po kayo mag-process para hindi kayo naghahabol ng oras, ha? Open sila. Sir Louis, maraming salamat. At syempre, hindi doon natatapos yung mga issue, partner.
28: Meron pa.
9: Eh, ang impeachment trial, nakakailan na?
28: Pangilang araw na ba? Next week?
9: Day 14 na.
28: So, diba? Yung ano ba? Kasi maraming katanong, partner, yung sa schedule, yun na ba yun? 10 hanggang 3?
9: Yes.
28: So, hanggang matapos na yun? O depende pa yan?
9: Yun na. So far, yun na yung napagkasunduan.
28: Yun na yun so far.
9: O, kasi may session sila ng hapon, kaya sa umaga siya gagawin. At syempre, para mas makakwentuhan pa po natin at mas maging masaya ang ating araw, masaya talaga.
28: Masarap kausap ito.
9: Makakausap po natin. Siyempre, si Yusek Claire Castro mula po sa Presidential Communications Office. Yusek, magandang umaga po. Robert at Steve.
28: Good morning, Yusek.
0: Yes, good morning, Robert. Good morning, Steve. Good morning sa lahat ng kagigising pala ngayon.
9: Professional naman bumati si
28: Maganda
9: si Claire.
28: Professional naman eh.
9: Hindi ka ba professional, si Claire?
0: Mula nung napunta ako sa palasyo bilang palace press officer, di pa ako nag-a-absent, ha? Hindi ako nagbabakasyon para iwan yung aking trabaho.
9: Opo eh, ang may banat po sa inyo ang Vice President, direkta talaga sa inyo, Yusek Claire, dahil daw kayo tagapagsalita ng palasyo, dapat nagiging professional kayo sa mga sinasabi niyo, sa mga actuations po ninyo.
0: Actually, yung salitang professional, Robert and Steve, ginagawa ito. Hindi ito sinasabi lang. Okay, so professional ka kung tama yung pag-account mo ng pera na in-entrust sa'yo. Professional ka kung hindi ka umaaksyon ka, no? Professional ka kung umaaksyon ka, hindi ka puro bakasyon. Professional ka kung tuwing magsasalita ka ay hindi paninira sa taong, sa ibang tao, sa paligid mo, sa bansa mo. Siguro kung naging professional lang isang tao, wala sigurong kinakaharap na impeachment trial ngayon.
9: Ang binabanggit po kasi Yusek Claire ng Vice President doon sa kanyang interview, sabi niya, wala daw po kayo po bilang tagapagsalita, bilang mula sa PCO, wala kayong liberty katulad ng mga ordinaryong tao na sabihin kung ano yung naiisip because ang nirerepresent nila ay sarili nila. Habang kayo daw po ay may seal ng Office of the President sa harap, sa likod, palibot ninyo, hindi pwede yung kung ano lang yung maisip ninyo at sabihin ninyo yung opinion ninyo, yung sasabihin ninyo sa publiko.
0: Unang-una, siguro ito nga sa dapat mangyari, di ba? Professional ka rin kung inaalam mo yung ano yung nangyayari sa paligid mo at ano yung mga programa at proyekto ng Pangulo. Ang isa sa mandato ko ay hindi lang para maghatid ng programa at proyekto ng Pangulo. Isa sa mandato namin ay kalabanin ang fake news. Saan to nag-ugat, Robert and Steve? Nung binagit niya na ang ICC ay tuta. Diba? So, doon tayo sumagot. Sabi natin, it's baseless, nonsense, walang pinagagalingan, walang ebidensya. Yun ang issue doon. Hindi ba dapat sinagot niya yung aking sinabi na baseless yung sinabi niya? So, instead na sagutin niya to, dahil alam kong hindi niya naman masasagot dahil wala siyang ebidensya, kundi paninira lang. Ang ginawa niya ay personal, namemersonal, ad hominem, gagamitin pa niya yung word na professional, samantalang hindi ito nagre-reflect sa kanya.
28: Yusek, may karapatan po ba ang Vice Presidente na magsabi o magleksyon na dapat maging professional yung isang tao kung nagpapasin naman, no, yung may mga history siya sa mga binabanggit niya na pahayag sa publiko?
0: That's why, di ba? Mahirap magbanggit na you should be professional. Tapos the one giving that advice is not. So, di ba, ang pagiging professional, dapat hindi ka nagmumura. Hindi ka nagbabanta sa buhay, lalong-lalo na ng Pangulo. So, I mean, dapat kasi yung bawat bibigkasin ng kanyang bibig, dapat alam niya ang ibig sabihin nito. kasi baka nagsasalita siya tapos hindi naman niya alam yung ibig sabihin, mapapahiya lang siya sa kanya mga mensahe.
28: And then, yung masasabi niyo po, Yusek, dun sa may mga nagsasabi na yung pananaw na tila mas parang sensitibo yung vice presidente kung siya naman yung pinupuna.
0: Oo. Kasi, imagine nyo, makailang beses siyang nambastos or gumamit ng mga hindi magagandang salita. Sabihin natin, in general, hindi ba sa kanyang panayam, meron siyang hindi ginalang sa kanyang pananalita nung pinintasan niya yung isang 68 years old. Remember that?
28: Mm.
0: Na sa panay niya, mukha ng patay. I mean, kahit sino yan, ganyanin mo, isang 68 years old. Diba? Ikaw, vice-presidente ka. Dapat ikaw yung namimili ng bawat salita na magagaling sa'yo. Lalong-lalo na naging DepEd secretary ka dati. So, may mga bagay-bagay at may mga pagkakataon na kapag siya ang hindi nagiging maganda ang pananalita, pumapalakpak pa yung ibang tao. Pero sabi nga Steve, ang pinanggalingan ito ay nung sinabi ko na walang basihan, baseless, yung kanyang paratang sa Pangulo. Pinaratangan niya yung Pangulo. Doon lang yung nagmula eh. Kaya sinabi natin baseless at nonsense. Pero ano sagot niya? I should be professional. Professional ako kasi tinugunan ko yung kanyang statement na alam kong walang basihan. So dapat doon siya pumunta. Doon siya tumugon. Hindi yung sasabihin niya na I should be professional. I am doing my job. I am doing my mandate.
28: Mm.
0: And that's professionalism. Siya, hindi niya tinugon. Wala siyang tugon sa aking sinabi. Pero paninira ad hominem. That is not professional. She is not professional.
28: Opo. Tatawid ako, Yusek Clair, ng konti sa ongoing na impeachment trial ng Vice President pa rin. Ano po? Bagamat ang palasyo, alam naman natin na walang kinalaman at walang partisipasyon dito sa impeachment trial. Pero ang observation po, ano? Ano ang observation ng palasyo sa ongoing na mga pagdinig? At kahapon po ata, may nabanggit kayo na Senator Judge na ipinipilit yung hindi tama doon sa witness.
0: Okay, kasi ako as a trial lawyer ako, Steve.
28: Ayan,
0: and
28: opo,
0: Robert. Ang judge, kapag nagtatanong yan sa witness, in general na lang natin ha, kasi para may hindi ganong tao. Ang judge, pag nagtatanong sa witness, hindi mo yan makokontrol kasi judge yan eh.
28: Tama.
0: Kahit lawyer ka at alam mo na mali yung tanong ng judge, minsan hindi mo yan makokontrol.
28: Mm-hmm.
0: Pero, ang judge, hindi yan nakikipagdebate sa witness. Yan ha?
28: Mm-hmm.
0: Kasi, ang purpose ng judge, clarify things.
28: Clarification.
0: For the truth. Oo, yun. Halimbawa, kaya minsan-minsan nakapapansin nyo si Senator Chises Quintero kapag ka nagtatalo na yung dalawang lawyers, di ba? Siya minsan ang pagbibigay ng kanyang question. Ganon, ganon ang trabaho ng judge for clarificatory questions lang or clarificatory questions lang ang kanilang binibigay, hindi nila pinupunto. Gusto nilang ipunto to the point na malilihis sa batas, sa jurisprudence, sa procedure. Eh, hindi po yung trabaho ng judge. So, although sinasabi natin, ibang klase ang impeachment court, pero nanumpa naman lahat sila, di ba? Na magiging neutral, na magiging impartial, at ang trabaho nila ay hindi para kung kanino man, kundi para sa taong bayan.
28: And then, napansin din natin na Yusek, na parang may motibo eh. Ano ba sa tingin niyo yung motibo kung bakit yung ibang senator judge ganun magtanong, parang leading question, and then yung iba namang tanong, parang lumilihis na?
0: Sabi nga nila, politika to. So, alam naman natin, at hindi lang tayo, na meron silang gustong isagip. Meron silang gustong ilihis na katotohanan. Pero, gustuhin man nila to, ang minemenos nila dito eh, ay ang taong bayan. Ang taong bayan, kailangan ng katotohanan. Ang taong bayan kailangan matuto. Hindi tayo dapat pumunta doon sa level na magmumuka tayong walang alam. na doon sa level na nabago yung ibig sabihin ng procedure o ng batas dahil lang merong gustong ipilit ang ibang tao. So, dapat hindi tayo pumunta doon. I-level up natin para lahat ng malalaman natin ay tama, hindi galing sa mali, mali interpretasyon, fake news, mahirap yun eh. Diba?
28: Oo, Yusek, sulitin ko na to, no? Talon na ako sa ibang issue. Kasi kahapon may pumutok na storya, yung US government may extradition request na sa Pilipinas para kay Pastor Apollo Quiboloy. Ano po ba ang posisyon ng gobyerno dito?
0: Nabasa po natin na natanggap na po ito ng DFA. Sabi nga po ni Ambassador Babes Romualdez, sa pagkakaalam niya at nabanggit niya na rin before na meron na dating request, pero hindi lang yata pumasok sa tamang proseso kaya hindi nagawa ito ng aksyon. Sa ngayon, according to DFA, ay natanggap na nila at if finorward or isasubmit nila or ibibigay na nila to sa DOJ. So ngayon, hindi pa po natin alam yung pinaka-update dahil pinaka-nakita ko kagabi ay parang wala pa na-receive officially yung DOJ. Pero definitely from DFA yan, idadalhin po yan sa DOJ. So ang DOJ na po ang magpapasya kung anong gagawin nila dahil considering na meron pending case si Pastor Quiboloy dito sa Pilipinas.
28: Ayun, kasi yun yung medyo magulo doon kung may
9: ongoing case. Tapos, so, paano mong i-extradite?
28: Oh, may kaso. So, DOJ ang kukulitin namin. Okay,
9: hintayin natin yung ano. Yusek, kanina, kasi, hindi ko lang alam kung nakarating na sa palasyo, dito sa Metro Manila, kaliwat kanan po yung nagkalat ng mga kabaong na may mga Chinese characters, may mga mukha. Nakarating na po sa palasyo yung report na ito, Yusek Claire?
0: Sa ngayon, Robert, ako, hindi ko pa natanong kung nakarating na, pero I will just ask. Kasi baka nakarating na, ako lang yung hindi pa na-inform. I will keep you updated.
9: Opo. Sige po, mamaya po hingi kami din ng update dyan. Tanong lang ako, Yusek. Yusek, ang PCO ay may ongoing investigation doon sa nagpakalat ng balita regarding sa pagkakaaresto daw ni Senator Ronald De La Rosa. Siguro po para mas maunawaan ng mga kababayan natin, ano yung wisdom behind, bakit kailangan pang alamin, tukuyin at hanapin ang PCO ito mga nagpapakalat na ito? Gaano ba ka-crucial yung ipinalabas nila ng fake news na ito?
0: Hindi ito dahil doon sa kung bakit kumalat itong klase ng mga fake news patungkol sa kay at Senator Bato De La Rosa. Ang pinaglalaban natin dito ay dapat ang mga Pilipino ay hindi nagpapagamit sa mga gitong klaseng maling impormasyon. Kasi marami pong mabibiktima, nagkakaroon ng kaguluhan, yung isip natin, nagkakaroon ng mga iba-ibang haka-haka. So, ang purpose dito is ipaglaban natin ang katotohanan. So kung ito, kung saan ito nanggaling, kung ang purpose nito ay para manggulo lang, ay kailangan silang managot. Pero syempre, ang sabi naman ni Sec. Dave, titignan muna kung ano yung nilalaman ng mga mensahe, anong motibo, at anong may mali siya ba, may intention bang magpagulo ng mga ng sitwasyon sa Pilipinas. So, yun lang, titignan muna natin. Hindi pa ito nabibigyan ng detalyadong pag-iimbestiga.
9: Opo. Panguli na lang, Yusek Claire, alam kong medyo busy ka pa rin kahit ngayong maulan. Ano. Last na lang po, doon po sa inanunsyo ng Pangulo, doon sa Foxy... Yusek Claire, ano na po plano ng Pangulo dito?
0: Yes, nadidinig po natin ang lahat ng mga concerns, mga issues ng ating mga kababayan. Huwag po sila mag-alala. Kasi may nabalitan nga po tayo na more than mga 300 plus na yata o 500 na yung mga signatories. Huwag po kayo mag-alala kasi ginagawa po ng gobyerno ang lahat para mo po mabigyan ng tamang impormasyon ang ating mga kababayan. Huwag po tayo mag-relay lang sa SOCMED at baka hindi po tayo nabibigyan ng sapat na pang-unawa tungkol dito sa PACS. Pili ka.
28: Ayun. Opo. So, ibig sabihin, Yusek, makakaasa po yung mga residente na magkakaroon ng mas malalim siguro at mas malinaw na paliwanag.
9: Lalo na yung mga community doon po, ano, sa may Tarlac area, Yusek Claire.
28: Kasi ang sinasabi ng kapas doon na mayor na hindi sapat yung paliwanag eh.
0: Actually, nakausap na sila Steve and Robert. So, kahapon nabanggit din natin sa press briefing na ikinasisiya niya mayor ng Kapas na sila'y nagkausap at magtutulungan sila para ma-inform ang ating mga kababayan dyan. At siguro ganito, no, Robert and Steve. Mm-hmm. Yung kasi sinasabi nila na kinatatakutan nila na madi-displace yung ating mga magsasaka dyan or mga IP, no, yung mga indigenous people. Kasi po, itong 3,500 hectares, matagal na po ito na na-consider at na-allocate as buildable zone.
28: Mm-hmm.
0: So, 2019 pa po, alam naman natin, na dyan nangyari yung SEA Games. So, may mga structure na po na ginagawa dyan, mga daan. At ito po ay nakalagaan na 2019 pa po.
28: Mm-hmm.
0: So, sa 6,000 hectares, yun po ang naka-reserve sa mga upland farming, sa mga kababayan natin, para sa green forest. Malaki po yung nakalaan. 3,500 lang po yung buildable zone. So, kaya po wala dapat alalahanin yung ating mga magsasaka dyan dahil hindi po sila mawawalan ng lugar.
28: Correct.
0: So, siguro yun lang po. Baka kasi nagkakamali sila na yung lugar ay yung kanila sinasaka. So, kung sinasaka nyo man po yan, pero buildable zone na po kasi yan. If ever, kasi hindi ko pa nakita kung ano lugar lang.
28: Apo.
0: So, yung mga farmers po talaga ay merong lupa kung saan sila dapat nagtatanim. Meron po doon. Meron nakalaan po doon. May na-allocated po talaga doon. 6,000 hectares po yun eh.
9: Ayun. O, ang importante dito, paliwanag ng paliwanag ng paliwanag para mas maunawaan. Kasi, partner, alam mo, Yusek, di ba, minsan kapag fake news, kapag paulit-ulit na fake news, nagiging totoo sa kanila eh. Kaya mahalagang kina-counter yung mga ganyang paliwanag. For the meantime, Yusek Claire, maraming salamat po sa pagiging professional, sa pagsagot sa aming mga tanong.
28: Thank you, Yusek.
0: Yes, on time ako.
9: Apo, professional. Tama.
0: Ang pagiging professional. Salamat, Steve and Robert.
9: Maraming pong salamat si Yusek Claire Castro mula po sa Presidential Communications Office o PCO. Partner ha, balikan ko lang to. Baka doon sa mga nagtatanong po, may pinalabas po na rainfall warning ang PAGASA. Kanina po yung alas 8, magtutuloy-tuloy yan the next 2 hours. Orange rainfall warning po sa Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan. So ibig sabihin yan, may posible po yung mga pagbaha pagdating po dyan.
3: Basta AM, DZMM.
9: At para doon sa iba pa po ah, ang Metro Manila nasa yellow at kaugnay niyang partner, ay diretso natin.
28: Ah, ito na. Kausapin na po natin si Mayor Edwin Olivares ng Paranaque City kasi kahapon, partner, nakita natin sa social media yung mga pagbaha dyan. Lakas kasi ng ulan eh. Hingin nga tayo ng update tungkol nga po doon. Mayor, magandang
9: Mayor, good morning po.
4: Ay, magandang umaga sa iyo, Robert and Steve, at saka sa lahat ng ating televiewers. Magandang umaga po. Edwin po ito, lungsod ng Paranaque po.
9: Po, Mayor Edwin Olivares, kumusayin po namin, kumusta na po ang Dr. A. Santos Avenue dyan sa Paranaque? May baha pa rin po?
4: Ngayon po, wala po tayong baha kahit patuloy po yung ating pag-ulan, pero kahapon, nagkaroon po tayo ng konting pagbaha dito po sa kahabaan ng Dr. A. Santos, particularly dito po sa May 4th State, yung tapat ng Manila Memorial Park.
9: Opo.
4: Umabot po tayo na hanggang Nipo doon eh. Kaya alas 2 ng hapon po yan, pero pagdating ng mga 4 o'clock, halos nag-subside na po yung sagat. Kasi yan po yung pinaka-low-lying area po natin eh. Meron din po tayo ng konti sa SM Sukat, doon po sa Dr. A. Santos po yan, pero hanggang gutter deep lang, pero passable naman po yung mga saksiyang kahapon.
28: Opo, ano daw po ang nakikita nating rason kung bakit bumaha ng ganung kataas, Mayor?
9: Lagi po ba, Mayor, dyan?
28: Tuwing malakas ang ulan?
4: Iyan po yung perennial problem namin, pero ang laki na po naging solution po dyan eh. Kasi continuous po yung ginagawa ng city po natin, pati po ng MMDA po natin, yung ating dredging ng ating mga river. Kasi kung natatandaan po ninyo, yung portion na yan, dyan sa Misukat, yung dating salt bed, yan po ay asinan po dati po yan. So kapag po talaga tumaas ang tubig at malakas ang ulan at nag-high tide, nagsabay po yan, yung creek po natin tumataas ng tubig, bumabalik ang tubig, yan po ang baksakan ng tubig sa Dr. Ray Santos.
28: And then ngayon, nag-subside na, wala na pong pagbaha, at sa ngayon wala pang pag-ulan. No? Pero well, ano po ang ginagawa nating hakbang para hindi na bumaha kung sakaling magtuloy-tuloy yung pag-ulan?
4: Apo. Ngayon po meron po tayong umiikot ng ating mga booster pack, yung nagsasanction po siya kung saan yung low-lying po sa Parañaque. Pero ang importante po talaga, yung continuous maintenance po natin ng ating mga drainage at yung siyempre po yung pagtapo ng tamang basura doon po sa lugar. Kasi ganyan po yung aming sinasabi talaga sa aming mga kababayan na huwag po magtapo ng basura sa ating mga creek, sa mga manhole, sa ating mga ilog. Kasi pag tag-ulan, talaga problema po yan. Eh, regular naman po tayo naghahakot ng basura all over the 16 barangays sa city.
28: Opo. At doon sa iba pa pong area sa Parañaque, Mayor Edwin, wala naman na pong problema? Wala naman tayong ganyan na experience na baha?
4: May konti pa po doon sa mga konting low-lying po namin, katulad po dito sa Balito sa San Isidro at dito mo sa may barangay Don Bosco sa El Dorado. Pero ang bilis naman po na wala po yung tubig po kagad doon.
28: Yung mga residente po natin na naapekto ng baha kahapon na may mga ulat na napasok yung kanilang mga bahay, ano po ang naging tugon po ng lokal na pamahalaan?
4: Opo, tinutulungan po natin ng barangay po yan, pero wala po tayong evacuate kasi ayun, maayos naman po lahat immediately. 1 to 2 hours, wala kapag agad yung tubig.
28: Oh, hindi ba may panawagan tayo, Mayor? Kasi nakita ko sa video, may mga naniligo partner ng mga bata sa baha.
9: Napakalabos naman ang kasunod nito ngayon.
4: Yan po yun na, Robert Steve, yan yung sukat road sa May 40 State yun.
28: Opo, ayun.
4: Kaya pinipigilan po natin yung mga bata. Talaga pinagbabawalan po natin po talaga sila.
28: Ayan. Mayor, panghuli na lang, nagtutuloy-tuloy po ang ulan at ang sabi po ng PAGASA ay hanggang weekend, ganito po yung magiging panahon natin. Ano po ang abiso ninyo sa mga taga Parañaque po, Mayor?
4: Apo, kaya po ngayon pong umaga ito, kahapon pa nag-declare po tayo na no classes sa ating eskwelahan, private and public po yan, suspended ang classes today. At akin pong binibigyan po ng payong ating mga kababayan, just stay home. Kapag wala pong importante lakad, sa bahay lang po tayo, lalo-lalo yung mga bata, yung mga anak natin.
28: Ayan, Mayor, maraming salamat po sa inyong oras at mag-iingat po.
4: Salamat po, stay safe, salamat po sa opportunity.
28: Mayor Edwin Olivares ng Parañaque City. Partner, ituloy lang natin yung rainfall warning po ng PAGASA. So expect niyo po yung mga pagulan. Ulitin natin doon sa orange po. Mm-hmm. Malakas-lakas to. Pagbaha yung kasunod nito, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan. Yung yellow, partner?
3: Yung yellow naman, may flood prone areas din, partner. Sa Metro Manila, dito yan. Sa Batangas, Cavite, Rizal, Pampanga, Bulacan, Laguna at Tarlac.
28: Ibig pong sabihin dyan, yellow warning, malakas-lakas pa rin po yung pagulan na mararanasan dyan. Lalo doon sa mga flood prone areas natin, yung madali po bahain. Yung malapit dyan sa may Tulyahan River, naku po, mag-iingat tayo ha. Light to moderate with occasional heavy rains naman po ang mararanasan ng mga taga Quezon, Laguna at Nueva Ecija na po pwede po yan tumagal hanggang 3 oras. Damay po dyan pati yung mga kalapit na lugar ng Quezon, Laguna at Nueva Ecija.
3: Mag-iingat po kayo.
28: Hanggang 11 a.m. po itong advisory na ito. So 8 to 11 po itong mga areas na yan yung makakaranas ng pag-ulan. Mamaya po ha, kausapin po natin ang Office of Civil Defense para makahingi po tayo ng update. Mahirap po na tuloy-tuloy yung pag-ulan at hindi tayo nabibigyan at hindi tayo makakuha ng update. Dahil baka may mga residenteng kailangang ilikas o baka may mga inilikas na para po mabigyan tayo ng gabay dyan. Ha? At syempre, mahalaga din, partner, yung mga kalsada, kung accessible ba at pwedeng daanan ng mga motorista. For the meantime, baka may pabati ka,
3: partner. Ito, batiin ko lang, partner, yung nanay ko, si Nanay Linda Raz, Johnny Raz, na nanonood ngayon for sure.
28: Ay, good
3: at syempre,
28: po.
3: Kay Nanay Ineng, kay Mami Nitsi Lazaro, sa aking mother na si Mami Lorraine Raz. Ayan, good morning.
28: Syempre, kay Sir Noel Bugarin, magandang umaga po. At kay Sir Lacandupil Garcia, kay Tatay Pil, magandang umaga po.
3: Belated happy birthday kay Ate Joy Lugo. Pinababati po yan ni Nanay Matilde, Nene Panoy Lugo. Happiest birthday po. Mag-iingat.
28: Nakakwentuhan ko kasi si Tatay Pil. Alam mo naman si Tatay Pil, pagdating sa wikang Filipino, napakalalim. Alam niya ng lahat.
3: Napakahusay.
28: Tama naman daw ang ginagawa natin at ang gamit natin.
3: Sa wikang Filipino.
28: Walang mali.
3: At professional na paggamit ng wikang Filipino.
28: Ayan. Kuyang Sosimo Gasmin, magandang umaga po. At syempre, gaya po ng greetings namin everyday, maraming salamat po sa mga nakatutok sa atin
9: sa DZMM Radio Patrol 630 Team Radio. Siyempre, maraming salamat po sa mga naka-transistor radio na patuloy na nakikinig sa atin at sa mga nasa sasakyan ayun na bumabiyahe at nakikinig po sa atin. Thank maraming you. Maraming salamat po. Kasi part ng mga nakikita kong video, pero occasional lang ba na nag-upload sila? Tapos, may pinapakita silang ibang mga, ba, kalsada, ganyan. Tapos maririnig ko, parang familiar yung boses. Naka-tune in sa DZMM. Marami pong salamat.
28: Kahapon, galing ako sa San Juan. Nung isang hapon, galing ako sa San Juan. Ako, nagsumakay ng sasakyan. Yung driver, DZMM pinapakita.
9: Aba, marami sa... At binigyan mo ng premium.
28: Hanggang gabi.
9: Autograph.
28: Shoutout na lang natin.
9: Shoutout na lang. At syempre, magandang umaga din po sa mga nakatutok sa atin sa DZMM Teleradio Cable, sa Facebook at sa YouTube. Marami pong salamat. At ngayon, makakausap na po natin ang Information Officer ng Office of Civil Defense, OCD, si Sir Diego Mariano. Sir Diego, magandang umaga po, Robert at Steve.
1: Good morning!
5: Opo, magandang umaga po at magandang umaga din po sa ating mga tagapakinig.
9: Opo, kami po ay makikipag-ugnayan sa inyo diyan sa OCD sapagkat tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan. Minsan malakas, hihinto ng konti, pero babalik na naman, malakas na naman. So far, ang monitoring po ng Office of Civil Defense, kumusta po yung mga lugar, lalo na sa Northern Luzon, Sir Diego?
5: Opo, sa ngayon po, no, as of latest report po natin, meron po tayong naitala na casualties. Meron po tayong naitalang apat na namatay, isang injured. Yung apat po na namatay, dalawa po doon ay from La Trinidad Benguet due to landslide at dalawa naman po sa Rodriguez Rizal due to rockslide naman po. And yung isang injured naman po natin is same incident with the sa may Benguet po, no. So isang incident lang po yung dalawang dead po natin at isang injured po sa may Benguet. Sa ngayon po, ang ating affected population po natin, meron po tayong mahigit 39,000 na pamilya po, or katumbas po niyan is nasa 133,000 na katao po ang affected po nitong nagdaang mga bagyo at ng habagat po. Sa numero po niyan, bumaba po yung ating numero ng ating mga nasa evacuation centers from 2,200 plus to 2,000 po ngayon na families po, or katumbas po niyan is nasa mahigit 6,000 po na katao po ang nasa ating mga evacuation centers po natin ngayon.
9: Opo. Sir Diego, kahapon may na-interview po kami from Pangasinan. Ang bine-verify lang nila ay may isa daw na namatay doon kasi natangay ng agos, ng tubig. Sa report po ng OCD, hindi pa po siya kasama doon sa casualty.
5: Yes po, as binavalidate and binaverify pa rin po namin yung actually dalawang incidents po yung dating minomonitor po natin. And still, chinecheck pa rin po natin kung ito pong incidents na po ito ay indeed na meron pong kinalaman sa itong mga nagdaang weather systems po natin.
28: Opo, sa monitoring po ng OCD, Sir Diego, may mga pagbaha pa po ba sa mga apektadong lugar?
5: Sa ngayon po, meron po tayong 52 areas na meron pong or still flooded pa rin po, or meron pong presensya ng tubig baha. Diyan po ay sa may bandang regions 1 and region 3 po.
9: Opo, yung taas ng baha dito, Sir Diego.
28: Nadaraanan ba?
9: Pwede naman po, madaanan pa rin ang mga sasakyan.
5: Iba-iba po yung level ng mga reported po natin. It is 1 feet and up, pero wala po tayong... wala po tayong reported na isolated area, so we assume na ito ayun po is possible naman po kahit papaano.
9: Ayun, at least walang isolated area so far. Sir Diego, maraming salamat po sa inyong detalye na ibinigay ngayong umaga. Patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo kapag may mga development po hinggil pa rin sa patuloy na pag-ulan dito po sa malaking bahagi ng ating bansa. Sir, maraming salamat po.
28: Mag-iingat po kayo.
5: Maraming salamat din po at mag-iingat din po tayong lahat.
9: Si Sir Diego Mariano, Information Officer ng Office of Civil Defense. At siyempre, bago tayo mag-bye-bye, babati lang ako ng happy birthday! Oy! Partner, siyempre, special tong dalawang babatiin ko ng birthday na to. Mag-ama to eh, sabay mag-birthday today. Yung isa, debut. Oh, diba? Happy birthday kay Elaine De La Cruz at sa kanyang daddy-o na si Kuyang Edwin De La Cruz ng Candaba, Pampanga. Happy birthday po sa inyo, ha? Yung handa, bukas
28: baka
9: na lang.
28: Baka naman makatikim kami.
9: Patabi na lang, ha?
6: Sana all!
9: Paano, it's 9 o'clock. Thank you, partner.
28: Thank you, Kuyang.
9: Paano, ikot na kami, ha? Hanap na kami ng baha. Bye!
28: Bye-bye, happy weekend!
7: Doble sa pagis.
26: Doble sa tapang, doble sa talino at kakulitan.
25: Tandem ng Bayan!
1: Happy weekend!
26: Basta AM, DZMM!

0: TTTZMM número uno sa aksyon. TTTZMM número uno sa aksyon.
1: Magandang umaga, kami po ang DZM, ang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras. 901.
2: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: DZMM Balita Ngayon.
1: Kapamilya, iginiit ng Philippine Institute for Development Studies na kailangang paigtingin ang koordinasyon ng mga paaralan at industriya para matugunan ang mismatch ng mga graduate at ng mga trabaho. Sinabi ni PIDS Senior Research Fellow Michael Abrigo na nakatulong sa pagkatuto ng mga estudyante ang ilang reforma sa edukasyon, pero hindi pa ito sapat para maabot ang kanilang proficiency, habang patuloy na pinapasan ng mga guro ang mabibigat na trabaho at limitadong resources. Babala ni Abrigo, magkakaroon ng pangmatagalang epekto sa mga manggagawa at sa ekonomiya kung mabibigong tugunan ang mga naturang problema. Pwede rin anyang makatulong ang pribadong sektor sa edukasyon sa pamamagitan ng training sa mga guro, internships, scholarships at iba pa. Sa entertainment, inamin ng content creator at PBBX housemate na si Esnir ang matinding pinagdaanan sa kasagsagan ng hit YouTube special na First Day High. Kwento niya habang bumibida sa good vibes niyang karakter bilang si Precious, Balong, Andre at pinakapaboritong si Mrs. Castro, fresh from breakup din sila and Sir mula sa hindi pinangalan ng ex-partner. Pero pinili niyang ituloy ang production na ilang buwan-ani ang pinaghandaan, katuwang ang team at ilang naka-collab na internet star. Sumakses naman ang First Day High na ngayon ay may 21 million views na sa YouTube.
2: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
1: At yun ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
0: DZMM Balita Ngayon. Basta AM DZMM. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio.

0: ayaw mo na rin bang pumasok? Sarap ng pakiramdam.
1: Ang hirap pumasok pag ganito.
0: Oo, totoo yan.
1: Pero alam naman ninyo, dahil kami ay una sa balita. una sa public service.
0: Totoo yan. Andito pa rin kami.
1: Oo, hindi pwedeng lumiban, lalong-lalo na napakaraming balita ngayon.

0: Sarap na masarap pag umuulan. Bulalo, sinigang, ay, lomi.
1: Yes.
0: Ayan.
1: Sopas!
0: Ayan.
1: Na may mga may konting cheesy, creamy hotdog na namumula feels. Ganun.
0: Hototay.
1: Hototay.
0: Hototay.
1: Tama. Masarap din yan, hototay.
0: Ayan. At saka, ginataang mais.
1: Oh, ba't yung mami mo?
0: Chocolate at ensaymada.
1: Yes, batirol.
0: Batirol.
1: Batirol. Gusto ko yan, yung ginaganon. Kasi ba yung pala ng luto yan? Yung aking minamahal na si Ate Emma, waray siya eh. So, yung manner niya na pagluto ng batirol, may gata ng nyug.
0: Nak.
1: Oo.
0: Talaga, healthy ah.
1: Oo, iba pala yun. Iba pa yung hindi sila nag-milk, gata ng nyug yung kanila. So,
0: bigla ko tuloy naalala yung kaibigan natin sa Iloilo dahil mga dalawang dekada na ako pinapangakuan ng batchoy.
1: Ay, naku, sino ba yan? Sino yan ang mapangakuan din ako?
0: Kung nakikinig ka ngayon at alam ko nakikinig ka ngayon, you know!
1: Ikaw
0: you
1: yun!
0: You promised me!
1: Ayaw na lang pangalanan kasi dalawang dekada na ako naghihintay.
0: Dalawang dekada na tayo. Ba't may mga taong gano'n, ano? Bigla na ako.
1: Oo. Buti nga, ano lang yun, batchoy lang, di ba?
0: Pero masarap kasi yung batchoy sa sa Iloilo.
1: Oo. Ay, kailan ba naman tayo makakatikim niyan? Sino ka ba naman kasi preni ka? Di mo kami padalahan?
0: Batchoy na ang katambal nun yung pandesal.
1: Yan.
0: Oo.
1: Talaga? Pandesal ba ang partner ng batchoy?
0: Ilonggo. Ay, alam mo yung sa Iloilo.
1: Batchoy na alam ko ang partner ng noodles. Cup noodles. Yung alam na batchoy.
0: Oo, pero walang masyadong traffic ngayon, ano?
1: Yes.
0: Muntik na tayong hindi na ulit.
1: Sabi nga ni Robert, ay, di kita naririnig na tumatakbo. Ay, wala kasing traffic ngayon.
0: Alala, Rica, na-typecast ka na.
1: Oo nga, sabi ko, isang beses lang minsan lang nangyari, yun ang inyong naalala.
0: Masyado naman kayong mapanghusga.
1: Kaya nga, pagkatapos ko gawin lahat para sa staff. Excited ako mamaya, partner. Alam mo sa kung ano?
0: Bakit?
1: Sa chicharron.
0: Ha?
1: Chicharron balls.
0: Bakit? Talaga palang nagkaroon na pala ng official announcement?
1: Hindi ko alam, pero ako umaasa doon sa chicharron.
0: Gusto ko yun. Gusto
1: diba?
0: Ko yun. Talaga lang crackling.
1: Yes.
0: From saan nga yun?
1: Our dearest, beloved Mother Nature. Happy birthday, Ma'am Mara Kapuyan. Happy birthday.
0: Today na ba?
2: Happy birthday.
1: Yes, birthday ni Ma'am Mara. Okay, today? Parang feeling ko today, tomorrow, and the rest of the time. Ano yun? 9? 9, okay. Ang haba kasi nung daliri ni
2: Happy birthday!
1: Si Shansay, ang dami kong nakita.
0: Kahapon din nagpunta rito. Sa bumisita 9. Ang Maynila. Maraming salamat sa ating mga kaibigan sa Maynila. Si Ron. Ayan. Talaga namang
1: thank you sa pa-lunch. Si Ron.
0: So, ngayong araw na itets. Ano mga pag-uusapan natin? Ito muna mga headlines natin ngayon sa Balita Patan. 6 na paulat na namatay sa pananalasa ng bagyong Maymay. Face-to-face classes sa loob or sa halos buong Metro Manila sinuspindi kahit na huwina na po ang bagyo.
1: Presyo ng mga produktong petrolyo bababa sa susunod na linggo. Singil sa kuryente, posible ring bumaba ngayong buwan. Sakit nito, partner. Nagpag-asaw kahapon, 82.
0: Kahapon?
1: 82.
0: Bumaba, di ba?
1: Oo, mababa na yun. Dun sa
0: may pag-asa. Mukhang bababa
1: kaya
0: next
1: nga,
0: week.
1: Kaya kailangan na yan.
0: Tol! Sa mga pampasaherong bus, libre na simula sa Lunes. Pero panukalang dagdag pasahe na nanatiling suspendido. Malaking bagay yun, ha?
1: Yung tol?
0: Oo.
1: Teka na. Ayan, hindi na tuloy yung atsing eh. Nararamdam ako na sa ilong ko bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Tumaas noong Hunyo, pero mga underemployed may trabaho pero hindi sapat ang kita, bahagyang nabawasan.
0: Paano kalang ipagpaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections inihain sa Senado at Kamara? Ano ba talagang gusto nyong gawin dito?
1: Oo, tumanda na yung mga SK
0: dyan. Taon-taon na lang, ganyan lagi.
1: Kaya nga. Sa labas ng bansa, Iran at Oman nagkasundo sa ruta ng mga barko na dadaan sa Strait of Hormuz.
0: At Amerika, formal nang humiling ng extradition para sa nakakulong na si Pastor Apollo Kiboloy.
3: Balita Patan!
0: Ang ating oras, alas 9:12.
4: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.

0: Una nating report, Malacañang dumistan siya sa usapin ng posibleng suspension kay Health Secretary. Bagong talaga pa lang, nagod usapin ng suspension. Ano ito? Si Health Secretary Jose Pujalte Jr. ang detalye hatin sa atin ni Radyo Patrol Christian Yusores. Christian, go ahead.
1: Rica at Peter, ipinauubay na ng Malacañang sa Office of the Ombudsman ang pagpapasya kung kailangan bang isailalim sa preventive suspension si Health Secretary Jose Pujalte Jr. kaugnay ng reklamong isinampalaban sa kanya. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, nasa jurisdiction na ng ombudsman ang kaso, kaya ito na ang magpapasya kung kinakailangan ang preventive suspension para matiyak ang maayos na investigasyon. Inareklamo sa ombudsman si Pujalte kaugnay ng umano'y pagpapahinto sa procurement para sa tuberculosis program. Bukod pa sa reklamong inihain sa Presidential Complaint Center kamakailan, kaugnay naman ang di umano'y pagsusugala. Sa ngayon, ayon kay Castro, ay wala pa siya natatanggap na impormasyon kung nagkaroon na ng pag-uusap sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Secretary Pujalte kaugnay ng isyu. Kamatala, magbabalik-bayan naman sa Ilocos Norte ang Pangulo para sa ilang aktibidad ngayong Biyernes. Kabilang ang graduation ceremony ng TESDA, pagbisita sa Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital at pagbisita sa Batac Public Market. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
2: Christian, pahabol tanong, meron na bang pahayag ang Malacañang ukol dito sa di umano'y humiling na ng extradition ang Amerika para kay Pastor Apollo Quiboloy?
1: Hanggang sa ngayon, Peter, hinihintay natin ang komento ng palasyo tungkol dito. Although kahapon ay sinubukan din natin kunin yung panig ng palasyo tungkol dito, wala pang malinaw na paribagong pahayag ang presidente para maging ang Malacañang kaugnay dito sa development sa kaso ni Pastor Apollo Quiboloy. Basahin ko lang dahil kahapon naglabas ng initial na statement si Yusiclear.
2: Okay.
1: Pero hindi malinaw kung ito ay may kinalaman doon sa may kinalaman doon sa kaso ni Pastor Apollo Quiboloy, pero balikan ko lang, Peter, binabasa ko yung statement dito ni
2: Yusek. Okay.
1: Ang kanyang sinabi ay okay. Hindi matututo ng tamang pag-uugali ang mga kabataan kung ang nakikita nilang iniidro nila na leader o ang mga nasa paligid nila ay wala ring modo, palamura at nagdarasal sa kapahamakan ng iba. I'm sorry, I think ito ay referring atas sa paribago statement ni VP Sara. Binabalikan ko lang yung thread sa group chat namin ni Yusiclear kasi kahapon sinubukan namin kunin ang panig niya. Pero ang sabi niya ay naghihintay din siya ng reply doon sa DOJ pati sa mga government agencies na related dito sa kaso ni Pastor Quiboloy.
2: Mm-hmm. Pero ang DOJ parang may pahiwatig kahapon na wala pa daw, di umano silang natatanggap.
0: Mula sa DFA.
2: Mula sa DFA. Pero so dapat DFA ang siyang magsalita ngayon.
0: Meron na raw natanggap ang DFA. Okay. Tama ba, Christian?
1: Ito pa lang malinaw ng sinabi ni Yusek sa mensahe niya. Nagko-coordinate na siya as of kahapon. Nagko-coordinate siya sa DOJ and sa ibang agencies para sa issue. Pero ibinato muna niya sa DOJ yung request na ito kasi sila daw, di umano, yung nakatanggap ng request. So, sa ngayon, waiting kami sa Malacañang kung ano ang ipapasang mensahe sa kanila ng DOJ at kung ano din ang i-report sa atin ni Yusiclear. Sabi niya, baka today ay maglabas din siya ng video statement sa ibang mga katanungan dahil wala nakaschedule na press con ngayong araw.
2: Daming mga dapat na sagutin ng Malacañang. Mula kay Secretary Pujalte.
0: Pati yung kay Senator Bato dahil kumalat nga yun kung nahuli na ba.
2: Dami yan. Pati yung Sandigan Bayan. Anyway, Christian, maraming salamat. Pag basta't may nangyari,
0: i-report mo agad.
1: Maraming salamat.
2: Thank you, Christian Yusores, live.
3: Basta AM DZMM.
0: Amalay, may bago kasi tayong stinger part.
2: Mga grupo ng manggagawa muling kinalampag ang tanggapan ng Dole sa Maynila. Balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi.
3: Dito na sa Riga, nagtipon nga sa tapat ng tanggapan ng Department of Labor and Employment o DOLE dito sa Intramuros, Maynila, ang iba't ibang labor group sa pangunguna na nagkai sa labor coalition bandang alas 8:30 ng umaga kanina. Ayon sa tagapagsalita na nagkaisa na si Rene Magtubo, kinakampaghinambuli ang tanggapan ng DOLE dahil hanggang ngayon walang klarong aksyon si DOLE Secretary Francis Tolentino sa naging pagsuspinde ng 85 pesos na aumento sa sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila. Peter Adrika, narito ang ating pahayag o narito ang panayam kay Rene Magtubo, ang tagapagsalita na nagkaisa sa Labor Coalition.
4: Nadidismaya yung mga magagawa sa kanyang handling dito sa PRO na kung saan nasuspinde ang unang tranche ng sweldo ng mga manggagawa na 60 pesos mula doon sa wage order na 85 ng NCR. Hindi po kami pwedeng magkalma ayon kay Secretary Tolentino. Kasi nawalan kami. So, ang inaasahan sana namin sa Secretary of Labor ay magiging matibay ang paninindigan at sabihin sa korte, wala kayong jurisdiction. Wala kayong...
3: Yan ang tinig ni Rene Magtubo, tagapagsalita na nagkaisa sa Labor Coalition. Peter Adrika, kahit umuulan, nagmarcha pa yung mga realista dito sa Intramuros bilang bahagi ng kanilang protesta. Ngayon, ongoing itong kanilang rally na payapa naman nilang isinasagawa sa ngayon. Meron pa lamang mga nagsasalita sa harapan bilang bahagi ng kanilang programa. Pero hindi naman nila naharangan, Peter Adrika, itong kahabaan niya ng Muralya Street dito sa may tapat ng tanggapan ng DOLE. Kaya nadaraan pa naman yung mga motorista. Dito, bukod dito sa pagsasalita nila, no, sa harapan niya ng tanggapan ng DOLE, ay meron din silang yung symbolic na pagpirma sa isang notice to explain na layong magpaliwanag o pagpaliwanagin si DOLE Secretary Francis Tolentino hinggil sa kanyang umano'y kawalan ng aksyon. Bukod din dito, nais din nilang ipanawagan ang pagbibigay na ng 1,200 pesos na nakabubuhay na sahod. Bukod ba yan dun sa kanilang ipinaglalaban na alisin ang suspensyon sa 85 pesos na momento. Yan ang balita. Pagpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patron Zeus Legazpi, TZMF.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMF, Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.
2: Time check 9:19.
6: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Nagulat ako.
2: Ano yun?
0: Gusto ko raindrops keep eye a rhythm of the rain. Pero bakit iba yan?
2: Iba yung napindot mo eh.
0: Ibang rhythm of the rain yan.
2: Sabi nga nila, think before you click.
0: Alam ko kalmado yung rhythm of the rain. Pero bakit
2: pa? Baka disco version.
0: Hindi ko. Walang nakasulat na disco version yan.
2: Mga stars on 45.
0: Kaya nga, mayroon na kalang yung... Huwag na, natakot ako. Parang yung NDRRMC feeling. Dito muna tayo dahil na-mention na natin ang NDRRMC, Orange Rainfall Warning and everything. Marami pong mga lugar ang nag-anunsyo ng mga suspensyon ng klase ngayong araw na ito. Walang pasok August 7 dahil po sa bagyong Maymay at Habagat. Face-to-face classes, all levels. Wala na po sa Marikina, Paranaque, Las Piñas, Maynila, Muntinlupa, Malabon, Valenzuela, Caloocan, Pasay, Mandaluyong, San Juan, Taguig, Navotas, Pateros, Antipolo City, Cavite, Laguna, Bataan at Benguet.
2: Ba!
0: Dami noon.
2: Oh. Tinitingnan ko eh, teka. May Quezon City ba dito?
0: Wala. Ito, susunod. Ito, susunod pa lang. Hindi kasi all level sa Quezon City.
2: Ah, okay. Oo. Sa Quezon City po, preschool to senior high school, public schools only. Aba, di ibig sabihin yung private, hindi pa. Kanya-kanya na yon. Bahala na kayo kung magsususpend o hindi. Ano? Sa Bulacan naman po, all levels, public and private, alternative delivery mode, Santa Maria, sa Santa Maria, Balagtas, Pandi, Hagonoy, Angat, Malolos, Kalumpit, Plaridel, Norsagaray, San Rafael, Bulacan. Opo, merong Bulacan.
0: Ah, oo, meron pa.
2: Paumbong, Giginto, DRT. Ano yung DRT?
0: Hindi ko alam.
2: I will guess, Doña Remedios Trinidad.
0: Yun pala.
2: Obando, Bustos, kasama si Migs, Marilao, Bukawi, Baliwag, CSJDM.
0: Ano yan? Kolehiyo de San Jose de Manila. Nahuhulaan yung CSJDN.
2: Ito na, City of San Jose del Monte. Oh,
0: yun pala yun.
2: Sa Pulilan. At may Cagayan City.
0: Ayan. Opo,
2: sa ano naman, sa bandang San Miguel at saka San Ildefonso, Kinder to SHS. Senior High School.
0: Yan, oh.
2: Public and private alternative delivery mode.
0: Ayan. Sa Rizal naman po, all levels po, public and private. Shift na po tayo sa alternative modes of delivery of learning. Dito po sa Antipolo, Cardona, Montalban, Morong, San Mateo, Tanay, Teresa. Kainta naman po, all levels, public and private schools suspended na po. Sa Taytay, sinuspindi po ang daycare, preschool, junior and senior high school, public and private. Shift na po kayo sa alternative modes of delivery.
2: Ayan. Sa City of Pines, Baguio City, preschool to senior high school, public and private schools. Sa Pangasinan naman po, all levels, public and private. Mangaldan, San Carlos City, Dagupan, Bugalyon, Anda, Infanta, Aguilar, Binmale, Lingayen, Urbistondo, Bayambang, Calasiao, Malasiki, Mapandan.
0: Saan kaya nang galing yung mga pangalan ng lugar sa Pangasinan?
2: Ay, meron.
0: Ang kukulit eh. Kasi normally may mga history yung pinagkukunan
2: yes,
0: natin. Diba? Either plants or mga lugar or may nangyaring historical things on those areas, di ba? Totoo lang ako sa mga pangalan.
2: Halimbawa, yung Santiago City sa Isabela, ang dating pangalan noon, Carig.
0: Oh, dahil?
2: Carig is river.
0: Ah, tas pinalitan na ngayon.
2: El Pueblo de Carig, sabi ng mga
0: pala.
2: Espanyoles.
0: Di ba? Dito naman sa Basista, suspendido po ang daycare to senior high school. Sa Tarlac naman, all levels public and private, Bamban at La Paz nagsabi na rin po ng suspension.
2: Sa Pampanga, aro! Meron po kaming ano diyan, may papunta diyan, ASAP XP in Pampanga.
0: Ayun oh, di ba? Sarap naman.
2: Oo, sa Mexico, Mexico, San Fernando, Angeles, Bacolor, Sasmuan, Lubao, Apalit, Minalin, Santa Ana, Santa Rita, Porac, Candaba, Makabebe, Magalang, Florida Blanca, San Simon, Santo Tomas, Masantol, Arayat. Nako! Eh, ingat po tayo mga kabalin.
0: Opo. All levels naman, shift to module-based classes na po sa may Guagua at Mabalacat. Sa Batangas, nako dito, pwede ko na yung probinsya to, palagi ako nandito. All levels, both in public and private schools, shift na po to modular distance learning. Mga lugar sa Batangas, San Pascual, San Jose, Nasubu, Lian, Bawan, Balayan, Calatagan, Balete, Talisay, Laurel, Cuenca, Calaca City, Rosario, Padre Garcia, Mabini, sa Tuwi, sa San Juan, Alitagtag, Mataas na Kahoy, Taysan, Malvar, Taal. Yan po ang mga lugar sa Batangas.
2: Sa Occidental Mindoro naman po, lahat ng levels, face-to-face classes. Rizal, Santa Cruz, sa La Union, all levels, both private and public, Luna, San Juan, Santol, Naguilian, Agoo, Balawan, Burgos, Bangar, San Gabriel, Baknotan, Caba, Bawang, Pugo, Santo Tomas, Aringay. Pag meron kaming na-mispronounce, pwede bang
0: pakicorrect po.
2: I-text po kami
0: yes.
2: Kasi medyo sensitive kami sa mga ganito.
0: Oo, para alam natin yung tama.
2: Pag hometown ko, ayokong na-mispronounce Hindi kagaya ng iba. Anong susunod?
0: Dito daycare sa La Union to senior high school suspended po sa lugar ng Sudipen at Bagulian. So for now, mga kapamilya, yan po ang meron tayo sa mga class suspensions. We'll keep on updating you sa mga susunod pong mga oras kapag may mga latest po na mga ipinadala. Orange warning level, heavy rainfall po tayo ngayon.
2: Ito. Pakinggan niyo mabuti ito. Orange warning level sa as of ano to issued at 8 a.m. This Friday. Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, associated hazard flooding is still threatening.
0: Yan. Yellow warning level naman po ang Metro Manila, Batangas, Cavite, Rizal, Pampanga, Bulacan, Laguna, Tarlac. Ang associated hazard po nito, flooding sa mga flood-prone areas.
2: Light to moderate with occasional heavy rains naman po sa Quezon, Laguna, at Nueva Ecija, which may persist within 3 hours and may affect nearby areas.
0: Mm-hmm. Ayan. At yan po, ang ating mga PDRRMO ay nakahanda naman po para sa inyong mga kakailanganing tulong. Pero kung nakikita nyo po na medyo tumataas na yung tubig, di ba partner, kung binabaha o bahain ang lugar ninyo, unahan nyo na po at keep your family safe. Mag-evacuate na po kayo. Kung meron kayo mapupunta ang pamilya sa matataas na lugar, punta na po kayo dyan para mas maganda yung ligtas dapat, sabi nga ni Ariel, di ba? Ligtas
2: oo,
0: dapat.
2: Oo. Tsaka yun pong ano, ito, madalas kong marinig itong istorya na ito eh, na malakas ang ulan, tumutulo ang bubong, hindi makatiis, aakyatin.
0: Naku.
2: Huwag po. Oo. Naku. Eh, unang-una, napakadulas. Pangalawa, hindi nyo alam kung bigla kayong hipan ng masamang hangin dyan. Pangalawa, pag merong loose electrical wire dyan.
0: Oo, delikado yun.
2: Eh, kayo po ma-electrify.
0: Oo. Yeah. Kaya mas maganda po, huminga na lang din po muna tayo. Magbabalik po ang programa.
2: Balitapatan!

0: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities, on the go!
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
5: Arthrisin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
1: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bicornia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM. Sina Peter Musngi at Rica Lazo sa Balitapatan. Balitapatan.
8: Kahapon, partner, nung diba nagbibigay ka ng live, ng score, check, nung kaila Alex Ayala at kaya Alicia Parks. Tama ba, no?
9: Tama, Alicia Parks.
8: Pagkatapos ng programa natin, naghanap ako ng link para mapanood ko ang laban ng dalawa.
9: Oh, nakahanap ka ba?
8: Oh, nakahanap naman ako. Ang ganda ni Alicia Parks. Mukha siyang Barbie doll.
9: Yeah.
8: No? Tapos, ang galing ng laban ng dalawa. Although, makikita mo na visibly, medyo pagod si Alex compared dun sa mga dati niyang laban. Kasi syempre, galing pa siya from a tournament, bumiyahe pa Canada, lumipad pa Canada, saglit na pahinga, laban ulit, di ba? But both players were really good. Tapos may nabasa ko kahapon na isang post patungkol sa how Filipino fans are acting when they watch Alex Ayala's ano tawag dito? Tournaments, yes. Yung mga games niya. Sabi niya, real fans know how to cheer great play.
9: Aha,
8: diba? So,
9: correct.
8: Kasi parang napansin daw nila na some were becoming rude dun sa opposing player, kung sino man ang kalaban ni Alex, na parang they were, hindi pa nga nako-call na out, kinokall na nila na out, they were booing.
9: Yes,
8: so, nagre-request
9: yun.
8: Sila na yung totoong fans po talaga, they respect the players. Whoever the players are, basta maganda ang laro, they would cheer everyone, ganon. So, napaisip ako na oo nga, maganda nga yung ganon, no, na
10: oh.
8: we do syempre, we do love Alex, pero magaling din naman talaga.
10: At saka pansinin na ang Pilipino ngayon, yung, di ba, yung that famous question ng isang top 10 player na, where did they all come from? referring to the new fans,
8: yes,
10: na, who
8: yes.
10: are mostly Filipinos or Filipino-Americans, Filipino-Canadians, etc. No? Filipino world. Oo. Pero yung pong unwritten rule dyan, kung nagkaroon ng tinatawag nilang unforced error, no, nasabit sa net, ganon. Well, yeah, you can clap, di ba? Pero hindi yung you cannot jeer. Di ba? Kasi
8: yes.
10: ngayon, meron tinatawag na forehand winner, backhand winner, yan. Uh-oh. Pwedeng palakpakan yan. Mm-hmm. Magsasayaw ka kung gusto mo. Mm-hmm. Kasi talagang panalong move yun nung halimbawa ni Alex Ayala, di ba? You're cheering for Alex. Tapos biglang nag-drop shot siya. Hindi naman nakagalaw yung opponent. Ayan, cheer to death.
8: Di ba?
10: Pero pag nagkamali po yung kalaban, you don't have to jeer.
8: Yes.
10: Ayan, okay.
8: Kaya yun yung maganda dun sinabasa ko. Let's still maintain the respect laro ng mga tao. Maganda.
10: Kahit sa tennis po, merong good manners and
8: yes,
10: right.
8: Yes, totoo po yan.
10: At saka wag dito sa atin kasi, foul, di ba?
8: Tama,
10: sa tennis,
8: tayo eh.
10: Sumisigaw na, out! Wala pa kang sinasabi yung line judge eh.
8: Yun nga.
10: You don't shout out. Pero you can make shout out.
8: Kung gusto. Shout out na rin po tayo sa mga makikinig sa atin ngayon. At ang susunod nating panuwin is shout out na rin natin kasi nandito na nga po siya. From tennis court to impeachment court.
10: Yan,
8: napakarami
10: ganda.
8: Nating pag-uusapan kasama ang ating susunod na panauhin, ang ating una panauhin actually for the day, ating former Justice Secretary, former Senate President, former Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, at napakarami pa niyong formers, si Senator Franklin Drilon joining us on Zoom. Senator Frank, good morning. Peter at Rica po sa programang Balita Pata. Nice to have you back.
11: Rica, good morning. Peter, good morning.
8: Good morning, Senator.
10: Good morning, Senator Frank. So it's a rainy day today. But it's still a good day kasi wala po kaming kino-cover na impeachment today.
8: Iba naman.
10: sabi nga nung iba, Senator Frank, teka, medyo masyado nang mahaba yata. Ito nakaka-stress na. It's not good for my mental health.
11: baka mawala ng gana ang taong bayan sa nangyayari dun sa Senado Impeachment Court. Masama po yan. Ang taong bayan ay dapat bantayan po nila kung anong nangyayari dito.
10: Yes, and as a matter of fact, yun nga po, sabi ng nung iba, no, si Attorney Lorna Capunan, medyo magkaiba yung pag-appreciate ng kanyang antics. Yung iba, sabi nila, di naman dapat nagpa-punchline doon sa impeachment trial. Sabi naman ng iba, hindi, maganda yun. May comedy relief. May comic relief. What do you think of that, Senator Frank?
11: Alam nyo, ang impeachment trial ay hindi lang para sa mga abogado. Importante po yung patuloy na atensyon ng taong bayan at dapat po na maintindihan ng taong bayan kung anong nangyayari. Ngayon, yung mga punchline ni Lorna, kailangan po yan para po natili ang interest ng taong bayan doon po sa nangyayari. Pag wala mga ganun, namawala ng
10: excitement
11: ng atensyon.
8: Opo.
11: Ang paumayan at nilipat ng istasyon. Kaya wala po masama doon sa mga sinasabi ni Lorna Capunan. Kasama po yan sa trial technique. Trial technique po yan. Kaya huwag nila masamain at hindi po yan po ay walang masama doon.
10: Yeah, it adds color, eka nga, di ba?
11: That's correct. As long as you do not go away from the topic, from the issue, hindi, wala pong masama nun.
10: Yeah, tsaka yung mga tricks ng trade, sabi ng mga lawyers na magsasabi ng, so it's really a scam. I withdraw that, Your Honor. Ibig sabihin, at least naipasok na niya, di ba, Senator Frank?
11: Yes, oo. Bahala na sila, bahala na ang husgado if they will consider mga yung mga comments na ganun. But there's nothing illegal about it. There's nothing wrong with it. Lalo na sa impeachment trial na hindi naman ito, Wes, ang kaharap mo.
10: Aha.
11: Kung bayan. Hindi judge ang ina-address mo kung hindi taong bayan at mga senador na hindi naman abogado. O kaya walang masaba doon.
8: Nandiyan na rin naman po tayo sa line yan, Senator Frank. Balikan ko lang po yung nangyaring pagputol doon sa opening statement ni Senator Laila De Lima dito sa panibagong article of impeachment na ating pinag-uusapan. Ang sinabi po kasi ni Attorney Michael Poa doon, kung di ako nagkakamali, parang may conclusion of facts na raw po na ginagawa si Senator Laila. Pero ako po bilang manonood na wala namang alam sa legal terms na kung kunyari ay hindi nasusubaybayan ang impeachment, parang sa tingin ko po ay mahalaga sa akin yung paglalatag ng opening statement ng prosecution o ng defense para malaman ko saan, ano ang kanilang argumento, saan sila nanggagaling. Sa tingin niyo po ba dapat po itong payagan o tama lang po ba na ito ay pinutol ng maaga at mabilis?
11: Hindi po ako sang-ayon na puputulin. Yan po ay nasa prosecution. At ang pag-appreciate kung yan po ay conclusion of fact or not is for the court. At ang wala naman pong nakalagay sa rules of court na pwede mong putulin ang isang manifestation dahil sa conclusion of fact. Opening statement po, bahala ako kung sasabihin mo ron. Kung dahil po sa mga sinasabi mo ay mapasama ang kaso mo, problema mo yan. Ngunit hayaan mo ang prosecution kung wala namang nilalabag sa patakaran. If there is nothing illegal or illegal, wala pong batas na nagsasabi na bawal ang conclusion of fact doon sa opening statement.
8: Tapos marami din po tayong nakikita sa hindi lang antics ng mga prosecution and defense po natin. But I'd also like to point out yung mga ginagawang pagtatanong ng ilang mga senator judges, Senator Frank. Meron po kasi tayong nakikita na they're supposed to be impartial. They're supposed to ask only clarificatory questions. Pero ang nangyayari po minsan, argumentative na po sila to the witness. Alam naman po natin na may respeto naman ang mga senator judge sa isa't isa. Pero hindi po ba sila pwedeng i-call out na maybe you're out of line on how you ask questions to the witness, Senator?
11: Hindi mo po mapagsabihan yan. Huwes yan eh. Mm-hmm. Sa husgado ba? Mm-hmm. Pwede mong sabihin sa huwes na huwes. Mr. Judge or Mrs. Judge or Ms. Judge, yung tanong po ninyo ay improper. Mm-hmm. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Mm-hmm. Dahil sa yan ay it is the risgo po yan ng mga ng prosecution or defense. Mm-hmm. And in the particular case of the senator judges, kung sila po ay perceived na biased, yan po ay may pananagutan sila pagdating ng halalan, pagdating ng public opinion. Yan po ay pwede silang sitahin. Pero hindi po pwede sabihin, hoy, huwag mong itanong yan at nagpapakita na ikaw ay bias. Ay, ganun talaga. Mm-hmm. That is how the constitution. Yan po ang guhit ng impeachment court. Yung mga huwes po, hindi abogado.
10: Mm-hmm.
11: Ang mga senador, hindi abogado. Kaya sila po ay kinatawan ng taong bayan at kung sa tingin nila, although hindi tama, pero kung sa tingin nila ay dapat itanong ang isang tanong, kanila pong prerogative yan. Hindi ka po pwede mag-object na, hoy, hindi pwede yan.
10: Opo, Senator Frank. So, yung mga senator judges being the senator judges, and they're given a lot of latitude in terms of how and what to ask of the witness. Ganun, tama po?
11: Tama, tama.
10: Okay, let's talk about ano po, yung pinag-usapan o yung naging discussion ni Senator Aimee Marcos at saka ni COA Auditor Wamil, ano po. Among others, ang sinasabi ni Senator Aimee, bakit hinahabol ninyo si VP Sara on those confidential funds used? Bakit hindi ang habulin ninyo dapat may accountability yung mga disbursing officers ng Office of the Vice President at saka ng Department of Education? Meron po bang nasa batas na nagsasabi na hindi pwedeng habulin yung pinakapinuno ng isang government agency when it comes to spending, and dapat ang unang tutukan ay yung mga disbursing officers po?
11: Hindi po tama yan. Dahil ang pera ay hindi pwedeng mailabas sa Bureau of Treasury kung walang authorization or pahintulot ng head of agency. Hindi naman po pwede yung ordinary cashier doon ang siyang mananagot na siya lang. Dahil sa lumabas ang pera sa Treasury because of the authorization of the head of office. Ibig sabihin, hindi po pwedeng ilabas ang pera doon sa bangko kung walang authorization ang vice president in this particular case.
10: Mm-hmm.
11: Sa batas po, may sinasabi kaming principal by direct participation. And principal by indispensable cooperation. Ang ibig sabihin, hindi po pwede mangyari ang kaso, hindi mangyari ang krimen kung wala pong participation ang isang tao. Dito po, that is the principle in law. You can be a principal, a principal by direct participation or indispensable cooperation. Dito sa kasong ito, hindi po mailabas ang pera sa bangko kung walang authorization ng head office. Walang authorization ng vice president. Kaya hindi po tama yung sinasabi ni Senator Aimee. With all due respect, bali po siya doon.
10: Okay. Senator Frank, so it goes beyond yung concept ng command responsibility. Talagang sabit ka dyan kasi ikaw yung head of agency. Ganun po.
11: Tama. There is no such participant in a crime as a command responsibility, commander. Wala pong ganun. Kailangan ikaw po ay may participation. And in this particular case, hindi po mangyari ang nangyari kung hindi nag-umpisa sa authorization ng Vice President to withdraw money from the government pursuant to the authorization in the budget, pursuant to the authorization of a confidential fund in the budget. Hindi po mailabas yan kung walang bisa, kung walang participasyon ang head of office. At uulitin ko lang, the withdrawal of hundreds of millions from land bank, public funds, hindi po mangyayari if this vice president did not authorize it. Mali po si Senator Aimee dyan.
10: Okay. Connecting the dots, Senator Frank, di po ba mayroong budget na hiniling ang Office of the Vice President mula sa Office of the President at nagbigay ng 125 million? Ano po? So, yan, galing sa Office of the President, dinownload dito sa Office of the Vice President. Tanong, meron po bang accountability din, however indirectly, ang Pangulo doon sa 125 million na yun na ginasta ng di tama, allegedly?
11: Hindi ko alam kasi ang facts. Pero si Pangulo ay yung hindi ko alam kung anong participation ng Pangulo. Pero illegal yun at mali ang ginawa ng Office of the Vice President. Bakit po? Sang-ayon sa Korte Suprema, pwede mo lang i-augment o dagdagan ang pundo ng isang ahensya kung mayroong item in the budget na nag-authorize doon. Halimbawa, kung mayroong confidential and intelligence activity na nasa budget, lagyan mo, lagyan ng Kongreso ng 100,000 para sa ganong klaseng activity. Ha? Kung kumulang yung 100,000, pwedeng dagdagan ng presidente. Yan po isang ayon sa Korte Suprema. Ngunit kung wala pong item, walang item for confidential expenses sa Office of the Vice President, wala kang pwedeng i-augment. Wala kang pwedeng dagdagan. Maliwanag po yan. Pwede mo lang dagdagan ang existing item in the budget. In this particular case, wala pong authority to spend confidential and intelligence funds in the Office of the Vice President. Hindi ko alam kung bakit ginawa ito ng Office of the President. Alam mo, sinasabi, politika siguro. Okay, siguro nga politika. But it doesn't make it legal. Uh-huh. Yun pong pag-release ng pundo from the President to the Vice President's office na walang item for confidential activities noong budget year na yun ay mali, hindi po tama. And kagaya rin yun, okay. Another example, sige, alam ng taong bayan. yun pong formally case.
10: Uh-huh.
11: Let's listen. Okay, ang bumili po ng equipment ay yung procurement service ng Department of Budget and Management.
10: Mm-hmm.
11: Pero ang nag-authorize ng paglipat sa bureau sa president sa procurement service ay yung Secretary of Health, mm-hmm, si Duque. Kaya si Duque nasabahan ng kaso.
10: Apo.
11: Kasi siya ang nag-authorize ng paglipat ng pundo mula sa Office of the Vice President to the Procurement Service of the Department of Budget and Management. Kaya tawag diyan principal by indispensable cooperation.
8: Mm-hmm.
11: Kaya in this particular case, sino ang naglipat ng pera sa Office of the Vice President na hindi naman sangayon sa desisyon ng Korte Suprema? One.
8: Mm-hmm.
11: Second, sino ang nag-authorize ng pag-withdraw ng pera sa Land Bank of the Philippines? Because that one is also a principle by indispensable cooperation. Ang ibig sabihin, hindi nagawa kung hindi dahil sa pahintulot ng isang opisyal.
8: Senator, ako naman po magtatanong ng halaga nitong pag-grant ng request ng judicial notice ni Senator Chis Escudero, pero dapat ay limited only to factual existence ng hearing. Ano po ang importansya nito sa nagaganap na impeachment ngayon, Senator?
11: Ang ibig sabihin yan, hindi na kailangan magpresenta ng proof of the existence of the particular document. Kung inyong maalala, sa umpisa nitong impeachment trial, mahaba ang proseso para mapatunayan na talagang sinabi ni Vice President Sara yung mga threat na sinasabing impeachable offense. Maalala natin, dalawang araw yata, isiniisa-isa yun ang proof na talagang sinabi ni Vice President yun. Ngayon, judicial notice or recognition, pwede pong sabihin na huwag nyo nang i-prove yan. Gagawa ko man ng judicial notice,
8: mm-hmm,
11: na ito ay existing.
8: Mm-hmm.
11: Ang ibig sabihin ng judicial notice, hindi na po kailangan ang detalyang pag-probe ng isang nangyari or fact. Yan po ay pwedeng i-admit sa evidence on the basis of the ruling of the chair.
8: Opo.
11: In order to abbreviate proceedings.
8: Opo. Ma-shortcut po ba nito o matatanggal po nito yung napakahabang mga stipulation of documents nila na kumakain po ng oras ngayon?
11: Kung mayroong stipulation, yan na po, hindi na kailangan ang taking of judicial notice. Dahil may stipulation, yan po ay nagawa bago mang trial. Pero kung walang stipulation at kailangan ma-prove ang existence ng isang dokumento, the ruling, ang pwede po sabihin ng presiding officer, we take judicial notice of the fact na magandang lalaki si Peter. Yan po.
10: Nasa mid ako, Senator Frank.
8: Nalorna ka po nun tayo ni Senator Frank doon.
10: buti hindi ako umiinom ng kape, ha, Senator Frank.
11: Hindi kailangan ng detalye na magandang lalaki.
8: Mm-hmm. Tanggap na yun.
10: Kaya paborito ko si Senator Frank.
11: I am not kidding. I am using it as an example. Yeah. Pero ito po ang ibig sabihin ng taking judicial notice. Hindi mo kailangan i-prove na matangos ang ilong ni Peter.
10: Mm-mm. Ayan. I will remember that concept, Senator Frank, for the rest of my life. Senator Frank, let's go back to ano yung pinag-uusapan nga po na, my goodness, 13 araw pa lang po tayo into what is expected to be 102 days of impeachment trial. Surely, hindi po kakayanin talaga na tiisin o sundan, tutukan ng napakahabang panahon nitong trial na ito. What do you think? Is it possible at all na magkaroon ng agreement ng prosecution at ang defense at ang presiding officer na pwede ba paikliin na natin ito ng by one-third at least, Senator Frank?
11: Peter, yung stipulation of facts ay isang paraan kung paano mapaikli ito. Ibig sabihin, kung magkasundo ang dalawang panig ng isang dokumento, ay hindi lang kailangan patunayan that is authorized or existing. Pangalawa po, yung judicial taking judicial notice of the existence of a document or a fact is again a way of shortening. May mga paraan po sa aming sa mga naintindihan na sa aming sa mga abogado para po paikliin ang proceedings. Pero may mga limitation po. Kung kailangan man ipaliwanag, eh hindi mo po mapipigilan. This is for the sake of truth. Yan po ay proseso para malaman kung ano ang katotohanan. Ang importante po, mailabas ang katotohanan dito sa impeachment trial.
10: Yun. And for as long as it takes, as long as the truth
8: shall
10: out.
8: Set you free. Oh.
10: Senator Frank, maraming salamat po. And we wish you a very happy weekend despite the weather. Thank you, sir.
8: Thank you, Senator.
11: Thank you, Peter. I'll tell them to take judicial notice.
8: Salamat, Senator. Magandang umaga po.
10: Si Senator Frank Drilon, judicial notice.
8: Ayan. And mula kay Peter Musi, matangos ang ilong. Teka, kuha muna tayo ng report mula kay Nico Bagsik, partner. Data breach, pinangangambahan dahil sa paglabag ng digital platform operator ng LTO. Ang balitang kumpirmado, sigurado, hati ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Go ahead, Nico.
12: Rica at Peter, hinahanda na ng Land Transportation Office o LTO ang pagsasampa ng reklamo laban sa naging data platform contractor ng ahensya na Dermalog Identification Systems na humawak ng Land Transportation Management System ng LTO mula pa noong 2018. Ayon kay LTO Executive Director Martin Ontog, may mga paglabag ang Dermalog sa kanilang kontrata dahil magpahanggang ngayon ay hindi pa kumpleto ang digital platform ng kanilang nagtapos na. Ito noong ngayong taon. Hindi rin umano binigay ng Dermalog ang source code sa kanila kaya nagkakaroon ng aberya sa pagproseso ng mga public utility vehicles transaction at pangongolekta ng penalty sa mga bagong rehistrong mga sasakyan. Pagamat siniguro naman ang ahensya na wala pang anumang data breach ang nagaganap sa mga laman ng source code, maaari umano itong malik kung mananatili sa kamay ng Dermalog. Mahalaga ang nasabing source code dahil nakapaloob dito ang lahat ng datos ng mga nagparehistro ng sakyan at aminado ang LTO na mahihirapan silang magawa ito from scratch. naglabas na ng utos ang Solicitor General sa Supreme Court para abisuhan ang Dermalog na isauli ang source code sa LTO. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMN.
8: Maraming salamat, Nico Bagsik.
13: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30.
8: May mga nag-send ng message, partner. Kala ko GCash. Message pala. Sa ating mga usapan ngayon, si Minda, sabi niya, good job and God bless you, Attorney Lorna Capuna.
10: Ayun. Oh. No, meron ng fan pala. Ay, meron.
8: Oo, may fan base na.
10: May supporter si, ano, si Attorney Capunan kay Senator Frank Drilon.
8: Sabi siya, naintindihan naman niya, tinatanggap niya yung gano'ng humor.
10: Saka kailangan maka-identify ang mga tao. Ayan. So, sige pa, kahit na hindi ka nakaparood ng audio,
8: nag-meeting daw sila eh.
10: Mula Choknat Queen. Pakitanong, bakit si Cheese pinanigan si Aimee? Dahil alam namin lahat na si Wamil hindi arguing with Aimee.
8: Kasi sabi ni Senator Aimee, kanina mo ba ako yung naaway?
10: Oo nga. Diba? Pambihira naman. Sana pinag-iisipan din natin na mahigit dalawang araw nakasalang si Wamil. And everybody's asking him a question.
8: Yes.
10: I mean, hindi madali po yung tumistigo doon. Kahit nasabihin mo pa na ever-flowing ang coffee.
8: Ano yun eh, ever-flowing din yung kaba mo, di ba? Nagkakape ka na, kinakabahan ka pa, apakahirap na pinanggalingan mo. Uh-oh. Si John Allen Sobrino, di magkakaroon ng impeachment if wala siyang ginawang suspicious. Si Necro, nag-message din, tanggalin na ang coffee fund. Pinagsasamantalahan lang yan, lalo't pwede pa lang mapeke ang name na hindi naman pala kasama sa COA audit. Si Eds of Valenzuela, maulang Friday po sa inyo, Ma'am Rica and Matangos na Ilong, Sir Peter. At si Maria Liza de Guzman, frustrated attorney kasi yung isang senator judge. Nakalimutan niyang judge siya. Ayan.
10: Opo. Oy, ingat po tayo ha, medyo maulan pa. So habang matindi itong, tapos lang ni Maymay, tapos may mga baha-baha pa. Sa Metro Manila, tuloy-tuloy ang ulan. Mm-hmm. Epekto nga ba ito ng Super El Nino?
8: Naku.
10: Abangan.
8: Ang susunod natin, alerto sa Super El Nino. Ayan. It's a Kabayan Special with Siang Ami Perez and Oy Pagulayan. Susunod na. Nakasama niyo po Rica Lazo.
10: Peter Musngi po.
8: God bless everyone. Ingat.
10: Oy, we'll see you on Monday for another Impeachment Day. In the meantime, enjoy your rainy weekend. Mm-hmm.
13: Tibay at lakas manindigan. Balitapatan. Balitapatan.
14: PMG would like to thank Mango for his clothes.
13: Basta AM DZMN.

0: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP ang oras. 10:01.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
0: Kapamilya, lumagda sa Memorandum of Agreement ang Department of Health at Philippine Statistics Authority para maipatayo ang mga National ID Registration Center sa mga ospital ng kagawaran. Sa ilalim ng kasunduan, itatayo ang mga registration sites sa mga pasilidad ng healthcare para matiyak na makakapagparehistro pa rin ang mga pasyente, bisita at healthcare workers. Sinabi ni Health Secretary Jose Pujalte Jr. na alinsunod ito sa whole of government approach sa digital transformation at patient-centered care at iginiit na mahalaga ang modernisasyon ng sektor ng kalusugan para mabawasan ang pila sa outpatient department at mapaganda ang karanasan ng mga pasyente. Tatlong electric vehicle charging stations ang ikinabit ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga City sa City Hall grounds. Sinabi ni City Administrator Percival Ramos na dalawa sa tatlong ikinabit na EV charging stations ang libreng magagamit ng publiko. Una nang inanunsyo ng LGU ang pagbili ng electric vehicle para sa pilot run para masuri kung makatitipid sa petrolyo at makabubuti sa kapaligiran. Hinimok ni Ramos ang publikong gamitin ang maayos sa mga EV charging station para matagal na mapakinabangan.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: DZMM Balita Ngayon! DZMM Numero Uno sa Aksyon. Alerto sa Super El Nino.
3: Isang linggo na walang tubig, mga residente sa Barangay 368 Santa Cruz, Maynila, napilitang magrasyon. Epekto na nga ba ng El Nino ang dahilan?
4: Apektado nga ni!
3: MWRB, patuloy ang pagbabantay sa lagay ng mga dam sa bansa. Paalala ng ahensya, magtipid sa paggamit ng tubig.
4: Paalaala mo kaya?
3: At sa gitna naman ng banta ng El Nino, paano nga ba tinitiyak ng MWSS ang sapat na supply ng tubig para sa mga consumer? Alternatibong water sources, treatment plants at water conservation measures, epek kaya?
4: Alternatibo!
2: Alerto sa Super El Nino sa DZMM! Handa ka na ba sa mainit at humahagupit na usapan? Mga impormasyong tiyak na magpapatagaktak ng pawis mo! Sumilong na sa aming usapan at alamin ang epekto ng Super El Nino sa kabuhayan, kalusugan at sa iba't ibang sektor ng lipunan. Matuto rin ang makabuluhang impormasyon at practical tips na swak sa panahon. Ihanda na ang tubig, payong at kung ano-ano pang magpapalamig sa inyong ulo dahil hahagupit na ang mainit na talakayan kasama ang tiyang ng bayan, Ami Perez sa
5: Alerto sa Super El Nino! Alerto sa su

mga kapamilya! Isang mapayapang araw po ng Friday, tayo August 7, 2026. Ako po ang inyong Chang Ami. Samahan po ninyo ako hanggang 11 tayo ng umaga. Madalas po nating naririnig sa mga balita yung mga salitang bumaba na ang level ng tubig sa mga dam sa bansa. Pero ano nga ba talaga ang silbi ng dam? Baka napapatanong kayo ng ganyan, ano? At bakit ito mahalaga? Ang dam po ay parang malaking imbaka ng tubig at dito po nanggagaling ang tubig na ginagamit po natin sa ating mga bahay, tubig na iniinom po natin, pati na rin yung supply sa irigasyon at kuryenteng nagmumula po sa hydropower. At ilan nga po sa ating mga dams ay madalas nating marinig ay Magat Dam, Pantabangan Dam at yung Angat Dam dyan po sa Bulacan. Ang Angat Dam ang pangunahing pinagkukunan ng malinis na tubig ng Metro Manila at

0: naman, mga kapamilya, at katulad na nga lang po na nangyari sa mga residente ng barangay 368 at 369. Ito po sa Santa Cruz, Maynila. Ha? Halos isang linggo daw po silang walang supply ng tubig, kaya napilitan po silang pumila sa mga nagrarasyon ng tubig. At kasama na dito po ang ilang matatanda, yung mga kapamilya rin po nating mga PWD. Ay nako, dahil wala nga hong panghugas, marami po ang gumamit ng mga paper plates at plastic cups. Siyempre, dumiskarte na po, ano? Naapektuhan din ang pagpasok sa trabaho, eskwela, pati na rin po ang kani-kanilang mga negosyo. Kaya kamustahin po natin. Kamusta na kaya sila ngayon? May kinalaman nga ba talaga ang El Nino sa nangyayaring ito? Kaya naman po, sa pagpapatuloy ng ating programa, tatalakayin po natin ang pagmomonitor ng PAGASA sa Hydro Meteorology Division sa mga pag-ulan, sa ilog, sa watershed at water level ng mga dam at ang kanilang mga pakikipagtulungan sa iba't ibang mga concerned agencies at yung mga pagpaplano po at pamamahala ng ating water supply. At makakasama po natin ang mga kinatawan ng National Water Resources Board o yung NWRB at ang Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS. O madalas po natin naririnig yan sa balita upang talakayin ang mga hakbang na kanilang ginagawa sa harap nga po ng banta ng Super El Nino. Kaya mga kapamilya, tutok na sa mainit, maulan at humahagupit na usapan at sama-sama po nating alamin ang epekto at kung paano ang mga paghahanda na ating pong kailangan gawin ay magkakaroon din ng epekto sa Super El Nino. Kaya tutok na po sa DZMM para po sa Kabayan Percents, alerto sa Super El Nino. At ako nga po ang Chang ng Bayan, Chang Amy Perez, at makakasama po natin ngayon bilang bahagi ng programa para po umalalay sa ating talakayan ay kasama po natin si Ma'am Rosalie Oyi Pagulayan, ang Chief Flood Forecasting and Warning Section, Hydro Meteorology Division mula sa PAGASA. Magandang umaga, Miss Oyi, at welcome po sa ating programa.
1: Okay, magandang umaga po, Miss Chang Ami.
0: Oh, Chang Ami na lang
1: Chang
0: po.
1: Opo. Magandang umaga po at maging sa atin pong mga kababayan na nakikinig,
0: yes,
1: at this time.
0: Ay, binuuho ang programang ito para makatulong sa ating mga kapamilya para mas maunawaan po natin. Ito nga pong epekto ng Super El Nino. Nagsimula na po.
1: Yes po.
0: Okay po. So kamusta po ngayon na kumbaga ito pong kalagayan ng ating bansa, maulan po ngayong umagang ito. So yung pong inyong departamento ang siyang nagmo-monitor po pala sa water level ng mga dam at kung gaano ito kadalas po ninyong ginagawa yung pagmo-monitor.
1: Ah, okay. So ang pagmo-monitor po ng ating mga dams, yung tinatawag nating telemeter dams, ay ito po ay sinasagawa po ng PAGASA, katuwang po yung atin pong mga dam operators like in the National Power Corporation at saka po yung National Irrigation Administration.
0: Eh, madalas nga po, taon-taon naririnig natin yan pagka alam na natin sa balita, pagka ganitong tag-init, yan. Dalawa lang naman ang season natin, tag-init at tag-ulan. Kaya nga yung iba sinatawag summer. Sabi ko, pag ginamit po yung summer, yun ay pag four season. Tama po, di ba? Pero dahil nga ho sa mga promo, magandang pakinggan yung summer, ginagamit natin yung summer, pero wala tayong summer. Tag-init lang, at saka tag-ulan. Sa English,
1: dry and wet.
0: Dry and wet season lang. Yan. Kasi sa mga habang panahon, sa pag-morning show namin, sabi namin talaga, wala pala, hindi pala ginagamit yung summer dahil wala naman tayong winter at fall. Hindi po ba? So, tag-init, naririnig na natin yan sa mga balita. Bumababa ang level ng tubig sa dam. Ito po yung mga dahilan, kailangan na minomonitor po talaga dahil dito nang gagaling ang supply ng tubig natin.
1: Opo.
0: Di po ba?
1: Yes po, opo. So, itong mga dams na to ay kinonstruct po siya, marami pong purposes.
0: Yes.
1: So, like for Angat, ito po ay kinonstruct na meron, multipurpose po itong malalaking dams natin, ano? So, nagsusupply ng water, yung potable water na ginagamit natin sa pang-araw-araw. And of course, for irrigation, for hydropower, at minsan po yung

0: mga dams ay ginagamit din for recreation.
1: Oo. Eh, para po sa mga nanay na kagaya ko ay Ma'am Oy, napansin ko itong mga ilang araw, kasi yung aking gripo sa kusina, nilalagyan ko pa yan ng extrang filter eh. Parang medyo kulay brown at saka mabato-bato po. Bakit po kaya ganun?
0: So, maaari pong dun sa, along the way ay nagkakaroon talaga ng mga ganong sediments. No? Mm. Like halimbawa po ay, lahat naman po ng tubig, yung raw water,
1: opo,
0: ay kiniklean po ito para maging fit for consumption natin, yung potable water natin. So, maaring along the way ay talagang nagkakaroon siya ng mga ganong sediments. Like halimbawa, yung atin po mga tubo, kung ito po ay medyo matagal na, di ba? Kahit sa bahay naman po natin, ano, nililinis natin once in a while yung atin po mga tubo. So, yun po yung isang, ano, isang mga maaring kadahilanan bakit nagkakaroon tayo po ng mga ganon.
1: Yes, kasi nagulat po ako eh. Talagang nagpalit ako ng filter. Yung filter na yun, actually, ginagamit ko po doon sa aking parang water dispenser kung saan nililinis din nga po yung tubig ulit. Pero yung filter na yun, pinapalitan ko kada linggo. Pati yung sa gripo, pinapalitan ko na din. Kasi nga sabi ko, bakit kulay brown? Inisip ko naman, sabi ko doon sa kasama ko sa bahay, eh siguro dahil nga maulan, baka din may mga sumasamang mga maliliit na mga bato, ganyan. Pero yun po ay meron namang prosesong pinagdadaanan, gaya nga ho ng sabi ninyo. Kaya mahalaga na minomonitor natin yung ating mga dam din at yung ating pong weather system na nakakaapekto po dito.
0: Yes po. Yes po. Opo, marami tayong ano, no? Ang Pilipinas po ay pinagpala tayo ng napakaraming weather system.
1: Opo. Pinagpala po tayo dyan. Pero sa ibang bagay, hindi po tayo pinagpala. hindi ko na lang sasabihin kung ano. Sige po, Ma'am Oy.
0: Gusto kong i-positivize kasi number one po, no? Kaya all year round, maaari po tayong magkaroon ng supply ng tubig. Kasi po, itong kadalasan po, or mas ito pong mga weather systems na ito ay isa po, marami po dyan ay mga weather, rain-bearing weather systems. So, ibig sabihin po, yung isa pong lugar, nakukuha niya yung kanyang tinatawag na annual average rainfall base po dito sa mga exposure niya dito sa mga weather systems na ito. Maging yung topography, it also plays a role.
1: Oh, so, kailangan eh, kumpleto pala yun. Ano? Pero, bakit po nitong nagdaang bagyo, itong pong Inday, sa kabila po nung bagyo at pag-ulan, bakit hindi po tumaas yung level ng dam natin sa Angat, lalo na?
0: Okay.
1: O meron pong konti? Konti, kahit konti.
0: Opo, no? Medyo complex kasi yung ating landscape, no? Yung maging yung lupa, ano po. Ang karakteristik po kasi ng lupa, pagka siya ay dry na dry, yung sobrang dry niya po, so nagiging compact siya. So, dun sa pagiging compact po niya na yon ay minsan pag bumagsak yung ulan, ay hindi talaga nag-i-infiltrate. Hindi kaagad-agad nag-i-infiltrate yung pag-ulan. At ang nangyayari, minsan nire-repel niya yon. Kaya minsan po, kung makikita natin sa ibang lugar, kahit na malakas, galing siya sa dry, tapos malakas yung pag-ulan, pero ang nangyayari, parang bumabaha.
1: No?
0: Nagkakaroon po ng tinatawag nating surface runoff. So kasi hindi po kagad siya naaabsorb ng lupa kasi sa sobrang compact niya, sa sobrang dry niya, parang nagkakaroon ng repelling, yung parang nagiging hydrophobic yung lupa for a while. For a while lang
1: for
0: naman
1: a while
0: po.
1: Lang naman po. Kaya talagang mahalaga itong mga susunod na mga araw. Ito po, yung pag-ulan ngayon,
0: yes,
1: kamusta po? Tumaas ba ang level ng tubig sa ating pong mga dam?
0: Yes, isa pong napakagandang
1: Sabi niyo po gusto niyo yung positive, tsaka good news. Good news ito.
0: Isang napakagandang ano po ito, napakagandang epekto. So actually, yung mga pag-ulan, ito po yung naging tanong din po sa amin ano. So may mga pag-ulan pero hindi siya naka-apekto. At sabi nga po nung iba, parang bumaba pa yata yung level ng dam.
1: Kulang po yung ulan.
0: Natapos si Kia po, tsaka pa lang talagang bumaba pa rin siya. Pero kung titignan po natin, ano, after nung sunod-sunod na mga pag-ulan na to, so that made our lupa, yung within the watershed, na parang na-reach niya na yung tinatawag po nating, meron yung tinatawag sa hydrology na antecedent rainfall.
1: Okay po.
0: So ito po yung nagseset ng tone. Parang ito po yung parang prelude. Para po yung lupa ay maging responsive na siya doon sa susunod na pag-ulan.
1: Nadarating na mga ulan. Oo,
0: kaya po ang nangyayari, nung na-reach na niya yung antecedent rainfall, yun na po. sunod-sunod naman yung pagtaas. Kahit maliliit na pag-ulan, pero kung titingnan natin, very significant na po.
1: From 150,
0: from 150 end of the month.
1: Opo.
0: Ay, sorry, 29 ng July.
1: Mm-hmm.
0: Pero ngayon po, I think the latest is nasa 158.
1: Aba.
0: O, diba?
1: May improvement.
0: O, diba?
1: Oo, kaya gustong-gusto ko yung pagkakangiti mo, Ma'am Oye. Kasi o, diba? Ibig sabihin, hindi pa tayo dapat mangamba sa supply ng tubig. O,
0: Magkampante.
1: Huwag magkampante. Yes, so, maganda yun. Mas maganda po yung sinabi niyong huwag magpakampante kasi mahalaga pa rin at sa araw-araw tayo po ay nagtitipid. At dun po sa mga nakatutok sa atin sa online, sa YouTube at Facebook ng DZMM Teleradio, makisali po kayo sa ating talakayan ngayong umaga at sagutin ang ating poll question na nakapin po sa ating mga live chat dyan. Kapamilya, eto, mahalaga to ha. Dapat tayo may pakialam talaga. Ramdam mo na ba ang paghina o kakulangan ng supply ng tubig dahil sa El Nino? O mamimili lang kayo, A, oo, B, hindi. O nako, kailangan sagutin nyo yan. Parang ako, esep-esep, sabi nga ng executive producer namin na si Gerson. Parang 1990s ko pa sinabi yon. Grabe ka, mapa-esep-esep po ba kayo? Eh kami parang apektado na. Parang humihina na, Ma'am Oye, yung supply namin ng tubig. Pero hindi naman totally nawawala pa. May mga oras, parang itong mga nakaraang dalawang linggo, may oras na medyo nawala dahil may kinumpuni ata. Pero medyo humina lang ng konti. Pero hindi naman totally walang-wala pa.
0: So magandang sinyalis po yun. Kasi ibig sabihin, maganda ang ginagawa ng ating government para po hindi tayo dumating dun sa point na talagang hindi na tayo maliligo.
1: Oo, nako, ayaw natin yun. Mamaho. pero nako, dito po sa ilang mga kapamilya natin sa Barangay 368 sa Santa Cruz, Maynila, ay nakaranas po sila ng nawalan ng tubig. Eh ang tanong, epekto nga ba ito? O dahilan nga ba ang El Nino? Ayan ho ang ating aalamin.
2: Apektado sino?
3: Apektado ngani.
2: Apektado nino.
3: Apektado ngani.
1: Apektado ngani. Nasa phone ba or Zoom? Ah, nasa Zoom na ang chairman po ng Barangay 368 Santa Cruz, Manila. Nasa linya po. Ay, nasa Zoom pala. Si Marisa Yanga. Marisa Yanga. Ngani,
4: hello,
1: kamusta?
4: Po. Good morning po.
1: Magandang umaga po. Kamusta po kayo dyan sa Santa Cruz, Manila?
4: Sa ngayon po, okay na po.
1: Ay, nabalik na po ang supply ng tubig ninyo?
4: Yes po.
1: Mm-hmm.
4: Yes po.
1: Nung nawalan po, ilang linggo po ba tumagal ito?
4: 1 week po.
1: One
4: July
1: week.
4: 22 po kami nawalan.
1: Mm-hmm. Isang
4: po
1: linggo
4: na
1: po.
4: Nagpaparasyon kami.
1: Mm-hmm. Ay, nirarasyonan po kayo. Bukod po doon, paano po ninyo hinarap yung sitwasyon, Ma'am Marisa?
4: Grabe po.
1: Mm.
4: Grabe, kasi isang linggo po, may mga senior, may mga PWD po. Hirap po talaga kami. Sabi ko nga, mawalan na ng kuryente, wag lang tubig kasi po marami po siyang gamit. Tapos yung mga estudyante po, yung mga nagtatrabaho, ang hirapan po talaga kami buong barangay.
1: Opo. Eh, pero dito naman, sabi nga ni Ma'am Owi, kailangan medyo titingnan din natin yung positive side. Eh, nakita po namin dito sa mga litratong ipinadala po ninyo, eh, nagkaroon po talaga ng bayanihan, tulong-tulong po, hindi po ba? Yes, doon po sa naging pag-rasyon po ng tubig, kamusta po? Sapat naman po ba sa pang-araw-araw ninyong pangangailangan?
4: Sa ngayon po, nung nagkaroon po kami, okay po kami dun sa nawawalan po ng 10 p.m. tapos nagkakaroon ng 4. Ayaw lang po talaga namin maranasan yung naranasan namin noon na 1 week po.
1: Nawala
4: sobra
1: talaga.
4: Sobra po. Marami pong nagalit. Tapos pati ako tinatanong, hindi ko naman alam kung kailan po. Sabi ko nga, hindi naman ako taga Maynila para. Yung mga constituents po, kasi syempre magtatanong sa punong barangay, hindi naman natin masasagot yun dahil hindi naman kami taga Maynila.
1: Opo. Eh, sandali lamang po kayo. Babalikan ko po kayo, Ma'am Marisa, pero tatanggap po muna tayo ng isang flash report mula kay Nico Bagsik.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Nico!
5: Chang Ami nakapagtala ng 2.3% na gross domestic product ang bansa para sa second quarter ng 2026. Ito ay mas mababa sa 2.8% noong first quarter nitong taon. Antabayanan pa ang ilang detalye sa balitang ito maya-maya lamang dito sa ating himpilan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report. Alerto sa Super El Nino.
1: Kami po'y nagbabalik dito po sa Alerto sa Super El Nino at kausap nga ho natin via Zoom si Marisa Yanga, ang barangay chairman po ng Santa Cruz, Maynila. So kinukwento po ninyo bago tayo naputol, Ma'am Marisa, na napakahirap po ninyo na yung naranasan ninyong nawala ng tubig. Sabi nyo nga okay lang yung 10 p.m. to 4 a.m. Pero yung totally wala, napakahirap po talaga. Ma'am Marisa?
6: Opo. Kasi po, yung pag alam po namin na mawawala ng 10 a.m. ay 10 p.m., nag-aano na po kami, nag-iipon. Kaya nag-iipon. Lahat po kami dito sa barangay, may mga dormi na. Kasi takot na din po kaming maranasan uli. At salamat naman na yung mga aming konsyal dito, nung nawalan kami ng tubig, ng Distrito 3, nahingin po sila namin ng tulong at saka may mga taga-Maynila din po na nagdala po sa amin, nag-supply.
1: Opo.
6: Mga bumbero, kung kanin-kanino po kami tumawag talaga para humingi ng tulong para sa supply ng tubig. Panghugas.
1: Pag ganun, Ma'am Oyi, napakahirap po talaga din na mawala ng tubig. Ito pong nangyari kaya sa kanila sa Santa Cruz eh. Baka ho merong kinumpon eh. O gano'n, inayos.
0: Yes po, maaaring gano'n po, no? Kasi naranasan din namin yan na nagkakaroon talaga ng reduction.
1: Mm-hmm.
0: Dahil nag-aabiso naman po ang atin pong MWAS, ang atin pong mga water concessionaires, mm-hmm, na meron pong kinukumpuni.
1: Mm-hmm.
0: No? Ito po ay hindi talaga naman totally para mawalan tayo po, kundi para maging mas maayos yung daloy ng tubig.
1: So ngayon pong okay na ang sitwasyon nyo dyan, Ma'am Marisa. Eh, meron pa ho ba kayong panawagan?
6: Pero kasi po, yung nangyari po experience sa barangay po,
1: opo,
6: kasi nung nawalan po kami ng tubig, may dumadaan po ang mga taga-Maynila. Nagtatanong po kami, bakit wala kaming tubig? Mga 2 days, 3 days po.
1: Opo.
6: Bakit wala kaming tubig? Sabi namin,
1: ano pong sabi?
6: Hindi nyo maalam yan kung ano yung nangyari. Kasi meron kayong detector para ma-detect.
1: Mm-hmm.
6: Di ba po? Kasi kung po na may ginawa po, dapat malinis, madumi po yung tubig, pero malinis po yung tulo na mas malakas sa yung ihi ng bata.
1: Totoo
6: lang
1: po.
6: Po.
1: O, sige
6: kaya
1: po.
6: Nag-question po ako sa kanila.
1: Opo, aalamin sana po natin yan mamaya. May mga kausap po tayo taga MWSS at napapakinggan po nila yung sinasabi ninyo at tatanungin din natin kung yan ba ay may kinalaman sa El Nino o baka meron hong kinumpuni. Eh syempre mahirap naman ho na puro tayo haka-haka. Eh pero ang good news doon, may tubig na ho kayo. Nakaligo ka na, Ma'am Marisa.
6: Yes po, at si pwede po bang magbanggit ng ano pangalan ng pumunta dito na pag may problema daw, tawagin ko po siya, si Sir Ken po, ng Maynila. Napaka-ano niya po, itinatawagan niya po ako.
1: Inasikaso po kayo. Opo.
6: Kinukumusta niya po kami dito. Tapos nangingi po siya ng pasensya na, gano'n-gano'n, na naintindihan namin. At sabi po namin, huwag na sanang maulit. Napakahirap po talaga.
1: Opo. At napakahirap po
6: ako
1: na...
6: Ako po 65 years old, nagigib po.
1: Oo nga po eh. Eh talagang...
6: Ganyan senior po, makikita niyo sa mga picture na pinasa namin.
1: Opo, nakita nga po namin na talagang naging mahirap po. Siyempre, yung mga gamit ho ninyo sa kusina, sa banyo, lahat po. Pero, Ma'am Marisa, siguro po itong pagkakataon na ito, maganda rin na mapag-usapan sa barangay po ninyo na kapag ka ganitong mag-iimbak din po kayo ng tubig, eh yung pong mga tubig po ninyo, eh i-check nyo din po, ha? Kasi pwede rin po itong pamahaya ng mga, ano po, di ba, Ma'am Oyi, ng lamok.
0: Opo, yung mga
6: kiti.
1: Yung mga kiti-kiti. Oo, Ma'am Marisa. Natuto na ho kayo na magtipid at mag-imbak.
6: Yes po. Bayanihan po kami dito. Makikita nyo Diyos sa aming mga pinasa.
1: Opo,
6: talagang
1: opo.
6: Tulong-tulong yung mga kagawad po kasi ang daming senior na nag-iigid. PWD.
1: Mm-hmm.
6: Thankful naman po kami. Sana lang huwag nang maulit. Ang hirap po talaga. Nahirapan po talaga kami sobra.
1: Opo. Eh sige ho, narinig ho ng mga kinauukulan yan hong pinagdaanan ninyo dyan po sa inyong lugar sa Santa Cruz, Manila. At tumutok lang ho kayo dito sa programa at mamaya po maririnig po ninyo ang kanilang mga kasagutan. Yan po ang ating barangay chairman mula sa Santa Cruz, Manila, si Marisa Iyanga. Marami pong salamat, Ma'am Marisa. God bless you. Mag-ingat po kayo at maulan pa. Opo. Opo. Marami pong salamat.
2: Alerto sa Super El Nino. Kumpirmado, siguradong eksperto sa Super El Nino.
1: At kayo po ay nakatutok pa rin sa Alerto sa Super El Nino. Tuloy-tuloy po ang ating talakayan ngayong umaga at ang ating kumpirmado, siguradong eksperto numero uno ay wala pong iba kundi ang Executive Director ng National Water Resources Board. Wala pong iba kundi si Dr. Sevilio David Jr. Magandang umaga po sa inyo at welcome sa ating pong programa, sir.
7: Magandang umaga, Changami, at sa ating mga tagapakinig at tagapanood po ng inyong programa.
1: Ano po ba ang ginagawang paghahanda ng NWRB sa banta po ng Super El Nino? Gaya nga ho ng pinaliwanag ni Ma'am Oy.
7: Opo, no? Tayo naman po sa NWRB ay ito pong El Nino na sinasabi natin ay periodically mga kada ilang taon po ay dumarating yan, no? Na kailangan po nating paghandaan, no? At sa parte naman po ng NWRB, itong banta ng Super El Nino na to na mula po nung nag-issue ng advisory ang pag-asa nitong mga March, no? Ay tayo po sa NWRB nagpahiwating na rin po o nag-issue ng advisory sa mga kababayan natin, no, lalo po yung mga water service providers, no, sa buong bansa po na paghandaan ito at lalo na po yung pagmamanage po ng kanilang mga sistema para po makatipid at mamanage yung mga tubig. Katulad po nung pagkukumpuni, no, ng mga taga sa sistema, no. Opo. Yun po yung isa nating advisory. At pangalawa po ay ito po yung closer na pagkipag-ugnayan natin sa pag-asa kasi nga po gusto natin na magkaroon ng regular na monitoring po nitong sitwasyon na ito at kasama na rin po ang natin ng NWSS paano po mapangalagaan, no, at ibang sangay po ng pamahalaan para po mapangalagaan yung ibang mga pangailangan po natin sa tubig. At ang NWRB po sa ganitong sitwasyon po ay isa sa mga nangyangasiwa, no, sa pag-release po ng tubig sa Angat Dam, no. So sa iba-iba pong pangailangan kagaya po ng irrigation, hydropower at yung importante po is yung water supply. So ito po yung sa ginagawa natin paano po i-manage, particular po itong paghahanda natin na kailangan po nating i-manage yung kasalukuyang mga releases o yung mga even yung mga nakaraan po para po paghandaan yung, sabi nga, ang epekto po kasi ng El Nino ay isa sa mga posibleng epekto is yung kakulangan po ng pangapag-ulan. At napaka-importante po kasi ng mga pag-ulan para ma-recharge po yung mga dams natin kagaya po ng Angat Dam. Kaya ito po yung ginagawa natin sa ngayon hanggang sa kasalukuyan yung pagkipag-ugnayan po sa iba-ibang sangay ng pamahalaan paano po mapaghandaan ito nga sa ngayon.
1: Ito po ay pangatlong episode na namin dito sa Alerto sa Super El Nino at nakausap na rin ho namin yung ibang mga magsasaka po natin sa iba't ibang mga probinsya at ang sinasabi nga ho nila ay talaga nga pong ramdam na ang epekto ng El Nino. At ito naman ay sabi nyo nga ho, hindi itong unang pagkakataon na ito'y na-experience natin. So may mga past experiences na po tayo na hinarap naman natin. Pero kamusta po sa mga probinsya ay parang talagang kulang daw po ang tubig ng mga magsasaka po natin.
7: Sa ngayon po, ang ating pamahalaan po ay pinaghahandaan po yan or ina-address po yan, no, sa pamamagitan po ng itong tinatawag nating Task Force El Nino, no, under the National Disaster Risk Reduction Management Council.
1: Opo.
7: So doon po sa task force na to ay particular po yung pangailangan or mga concerns po ng mga magsasaka po natin ay yung pong Department of Agriculture ang nangasiwa at kasama po yan, no, sa mga iba-ibang interventions po ng para po sa sector ng agrikultura kasama na rin po yung paano mapangalagaan yung pangailangan nila ng tubig, no, sa kasalukuyan po, at lalo po itong panahon na medyo nagkakaroon na rin po ng kakulangan ng supply ng tubig sa mga irrigasyon po natin.
1: Dito po sa atin sa Metro Manila, tayo po ang kinukuha nating tubig ay galing po sa
7: Metro Manila po, ang angat po, angat dam po ang pinaka sinatawag nating primary, no, pinaka source po ng tubig natin, no, sa tansya po natin na siguro po kulang-kulang na mga 90% po ng pangailangan po ng Metro Manila sa tubig ay diyan po nanggagaling, no, at kaya napaka-importante po itong kalagayan ng angat dam. At sabi nga natin, paano ba natin mapaghahandaan ito, no?
1: Yeah po.
7: Sa kasalukuyan na Chiang Ami at siguro po ito pong kasalukuyang El Nino, naranasan natin ang pinakamababang level po ng angat dam noong July 25, no. Nasa 150.4 meters po ang pinakamababang level niyan. At sabi nga natin, yan ay malaki ang agwat doon sa historically, no, yung 157 na around 157 meters po na naranasan natin noong 2010 tsaka 2019. At kung titingnan po natin, no, ano pa nangyari noong panahon na yon, ay nagkaroon po ng mga interruption, ng malawak interruption.
1: Opo.
7: Eh ngayon po nasa 100 naranasan natin yung 150 meters. Ay kung titingnan po natin, eh wala ho tayong naranasan na interruption. Ito na po ay dahil sa pakikipagtulungan po, na pagtutulungan ng ating mga iba't ibang sangay ng pamahalaan, ng NWRB, ng PAGASA po, kasi kailangan importante po yung mga monitoring natin ng mga pag-ulan, at ng NWSS po, no, at iba pang sangay, para po mapangalagaan at mapanatiling, no, reliable pa rin yung supply, no, at sabi nga ho natin, aside po kasi ang ganda mula pa noon, ay may mga tinatawag tayong mga proyekto ang pamahalaan para naman po makatulong sa kung saan makakadagdag ng ibang mapagkukunan ng tubig na hindi po nagre-rely purely from ang ganda. So may mga ibang sources po tayong na-develop dyan through the initiative at leadership din po ng NWSS po.
1: Ah, okay. So Ma'am Oy, meron po tayong iba't ibang pang mga alternative sources ng mga tubig.
0: Yes,
1: tama po,
0: po
1: ba? Saan po ito?
0: So marami pong ano, no, gaya po ng nasabi ni Doc Bill, marami na po tayong mga naging augmentation, parang other sources that could be processed para po maging magamit natin sa iba't ibang pangangailangan natin pagdating po sa tubig, ano. So marami po. So I think meron po yung mga hindi masyadong malalaking dam pero pwede po siyang mag-imbak ng tubig.
1: Gaya po ng
0: like we have the Upper Wawa now I think last year was inaugurated by the president. And we also have yun pong I think tinitignan na rin po nila yung Laguna Lake.
1: Laguna Lake.
0: Opo.
1: Yung mga deep well po, kamusta? Kasi naalala ko nung nakatira kami sa Cainta, may mga deep well pa kami. Eh hindi ko lang alam kung dito sa mga bandang lugar ng Quezon City o Pasig, meron pa rin po mga ganyang deep well ang ilang mga bahay, ano?
0: Meron pa po. Actually, we started sa Project 8 po, Quezon City. We started with deep well. Kaya lang po, nung nabigyan na tayo ng biyaya ng nawasa nung araw. Nawasa talaga.
1: Opo.
0: So, parang inalis na rin namin yon and we relied solely on nawasa. Which is, I think wala pa naman. Merong mga pagkakataon na humingi na yung pressure. Pero I think nababalik naman din po.
1: Nako, thank you, Ma'am Oy. At kay Dr. Bill, babalikan po na. Yes, meron.
7: Siguro
1: po,
7: dagdag ko lang, yung mga deep wells, sa kasama na rin po sa paghahanda ng NWRB, ay pinahintulutan na rin po natin ng NWSS, no,
1: okay,
7: para po i-operate yung mga tinatawag nating mga standby deep wells. So ito po yung mga deep wells na pwedeng gamitin kung sakali po magkakaroon ng para makadagdag po sa pangangailangan ng tubig during the situation po na merong
1: kakulangan talaga,
7: pagbaba ng dagdam, ay pwede pong magamit yung mga ton. At iba pong mga sources pa na mga projects na sa tingin po natin, ang NWSS po ang nangasiwa at mapapaliwanag sa pati.
1: Eh mamaya tatanungin din ho natin sila kung ilan bang, ano pang ibang mga tips ang pwede po nilang ibigay. Baka ho yung ating mga kapamilya din ay gumagamit ng deep well. May proseso din yan, Ma'am Oy, sa pag ano po ng kanilang mga tubig na makukuha doon.
0: Yes po. Sa amin kasi noon, iniimbak namin, meron kaming drum.
1: Opo, kami din, meron po. Toka-toka po kami magkakapatid sa pagganon ng poso at pag ng tubig, tapos ililipat sa drum na malaki.
0: Yun po, Yun lang,
1: alam ko nga po yung tatlong unang ganon, ay maputik po.
0: Opo.
1: Bawal kayo, yun.
0: Opo, meron mga ganon.
1: Itatapon muna o kaya pandidilig sa halaman.
0: Yes, opo.
1: O yan. Opo. Pag-uusapan po natin yan sa ating pagbabalik. Ang oras po natin, 10:37 na ng umaga. Magbabalik po ang alerto sa Super El Nino. Sandali lamang.
2: Alerto sa Super El Nino. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Ulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
12: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras natin, mga kapamilya, 10:39 ng umaga.
8: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Mga pag-ulat ng ating Radyo Patrol, Senator Hontiveros inihirit ang agarang extradition kay Pastor Kibuloy. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert, magandang umaga.
13: Nalawagan si Senator Risa Hontiveros na madaliin na ang extradition ni Pastor Apollo Kibuloy patungo sa Estados Unidos. Ayon sa mambabatas, panahon na umanong panagutin si Kibuloy sa mga kasong human trafficking at iba pang krimeng iniuugnay sa kanya laban sa mga kababaihan. Bilang chairman ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, binigyan din ni Hontiveros na nasaksihan ng kanyang komite ang mga salaysay ng mga biktima na naglakas loob na magsalita laban kay Pastor Kibuloy. Sinabi ng senadora na malaking ginhawa para sa mga biktima ang pagnanais ng dalawang jurisdiksyon. Panagutin si Kibuloy sa mga kaso laban sa kanya, iginit ng mambabatas na wala nang dapat matirang impluwensya si Kibuloy sa Pilipinas dahil ang patuloy niyang presensya sa bansa ay nagpapalakas umano ng loob ng ilan sa kanya mga tagasunod na patuloy na nanghahara sa mga nagsumbong laban sa kanya. Dahil dito, inimugda mambabatas ang Department of Justice na agarang kumilos upang maisulog ang proseso ng extradition at mabigyan ng hustisya at kapayapaan ang mga nagrereklamong biktima. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano. Isa pa hong balita, mga kabaong na natagpuan sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, umakyat na po sa 5. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus?
14: Kumpirmahan ng National Capital Region Police Office o NCR.
1: Bus?
14: At ibang bahagi yan sa madaling araw. Yes.
1: Okay, medyo ikot ka lang ng konti at ang iyong signal ay choppy ang dating. Sige.
14: Ito nga, ano, kinumpirma na nga ng National Capital Region Police Office o NCRPO na umabot sa 5 kabaong yung namataang iniwan sa tabing kalsada sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila kaninang madaling araw. Yung mga puting kabaong ay walang laman sa watawat na bumabatikos sa Chinese party at mga litrato ng ilang hindi pa nakikilalang mga individual. Natagtuwa ng mga kabaong sa Barangay South Triangle at Barangay Santa Teresita sa Quezon City, Santa Cruz sa Maynila, Barangay Bel Air Makati City at Rizal Avenue Extension sa Caloocan City. Sa ngayon, nagsasagawa ng CCTV backtracking at forward tracking ang pulisya para matuntun ang sasakyang sinasabing nag-iwan sa mga kabaong. Posible naman maharap sa patong-patong na kaso ang mga responsable sa pangyayari tulad ng malicious mischief, defamation, alarm and scandal at paglabag sa mga ordinansa ng mga LGU sa pagkakalat o illegal dumping.
1: Zeus!
14: Yan balitang kumpirmado, sigurado.
1: Zeus!
14: Ito ang Radyo Patrol. Yes.
1: Katanong ko lang, wala bang CCTV dun sa lugar para nakita man lang kung sino ang nag-iwan?
14: Ang sabi sa atin ng pulisya, yan nga yung ginagawa nila ngayon, ano? Kinakalap nila yung mga CCTV footage para makita talaga. Ang tinuturo kasi ay puting van, ano? Yung nag-iwan itong mga kabaong na ito. Ang ginagawa ngayon ay kinukuha tsangami yung mga footage mula dun sa mga barangay para makita yung plate number at matrice itong sasakyan na ito.
1: Ayun, o sige, antabayan na namin yon. Salamat, yeah. Zeus, Extro!
14: Maraming salamat siyang Ami. Yan ang balitang kung pinamado, sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi. PZM.
1: Isa pa hong report, PNP, magdadagdag naman ang patrol operations sa mga landslide at flash flood prone community. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene?
15: Siyang Ami, inatas na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr. ang lahat ng mga police units sa mga apektadong lugar ng bagyong Maymay. Napaitingin pa ang kanilang pagkapatrol sa mga komunidad na may banta ng pagbaha at pagbuho ng lupa. Kasunod ito ng ilang insidente ng flash floods at landslide sa ilang lugar na hinugupit ng bagyo na kumitil sa buhay ng ilang individual. Kaugnay nito ay ipinag-utos din ni Nartates sa lahat ng police commander na magpatuloy sa pag-asagawa ng public advisory na humihikayat sa mga insidente na lumikas sa mas ligtas na lugar. Na sa ngayon, patuloy na nakikipag-ugnayan ang PNP sa mga LGU at iba pang mga disaster response agencies para tiyakin ang seguridad sa mga lugar na sinalanta ng Maymay. Habang malalatili naman ang presensya ng mga police sa mga evacuation center para tumulong at sumuporta sa public safety, search and rescue operations at maging sa humanitarian mission. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos, at sa ating mga Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM. Ang mga balitang sa Super El Nino. Kumpirmado, siguradong eksperto sa Super El Nino.
1: Kami po'y nagbabalik dito sa alerto sa Super El Nino at sa gitna nga po ng banta ng El Nino. Paano nga ba tinitiyak ng MWSS ang sapat na supply ng tubig para sa ating mga consumer? O tayo po yan, ha? Alamin natin ang mga alternatibong water sources, treatment plants at water conservation measures. Epic kaya? Ay makakasama po natin ang ating kumpirmado, siguradong eksperto dito sa studio. Wala pong iba kundi si Engineer Patrick Dison. Sir, magandang umaga po. Tiyang Ami po.
16: Tiyang Ami at sa lahat po ng ating pong taga-subaybay, magandang umaga po sa ating lahat.
1: Sige po, pag-usapan natin itong water supply. Ano po ba ang proyekto o paghahanda na ginagawa ng MWSS?
16: Actually, Tiyang Ami, noong 2019 po, no, kung maalala nyo po, nagkaroon po tayo ng matinding water shortage din po dito sa Metro Manila. Kaya during that time, Tiyang Ami, ay inapurbahan ng MWSS Board of Trustees yung ating pong tinatawag na water security pillars. Ito po yung tatlo pong pillars po natin para matugunan po, no, yung kakulangan na tubig po natin in the near future. Kasi alam naman po natin ang ating pong paggamit ng tubig ay talagang tumataas po, no? Sa susunod ng mga taon. Kaya, saka yung ating pong population ay tumataas din. Kaya kailangan po natin ma-bridge po yung gap po, no? Between the existing supply at yung ating pong water demand. Kaya po natin pinag-aaralan po, no? Yung demand study po dito sa buong Metro Manila. Kasama na din po yung parts po ng Rizal. Saka yung parts po ng Cavite sa Bulacan area. Kaya unang-una po yung ating pong pillars po, ito po ang ating re-engineering ng ating mga existing water supply system. Kasi sa ngayon po, no, ay ang 90% po na pinagkukuhanan po natin, nabanggit nga po kanina dito sa Angat Dam. So as much as possible po, no, ay gusto po natin na malimit po or ma-minimize po yung dependency po natin dito sa dam. Kaya po tayo nag-implement po ng mga additional water sources. Kasama na din po yung ating pong pag-rehab po ng mga existing facilities po natin mula Angat hanggang dito sa Metro Manila po, dito sa May Lamesa Dam, ay meron po tayong mga aqueducts po dyan. Malalaking mga aqueducts po, nasa 3 meters po yung diameter po niyan at yung haba po nasa 16 kilometers. So, 1930s and 1940s pa po yan na-construct. Mataas na din po yung mga tinatawag po nating mga leakages dito sa system na to. Kaya po natin nire-rehab po ito at pinapalitan po. So, sa ngayon po ay meron na po tayong mga additional na mga dalawang tunnel mula sa Ipo Dam hanggang dito sa Bulacan. Actually, last year po ay inaugurate po ng ating presidente po yung ating tunnel number 5. So aside from that po, no, yung ating pong aqueduct naman po sa Bulacan, nasa 16 kilometers po ito, matatapos po yan by 2028. So 16 kilometers ang haba po niyan. Kung imagine niyo po yung EDSA, 22 kilometers po niya. So almost yung haba po niya almost EDSA na po yan. So by 2028 kukumpleto po natin yan. So aside from that po, yung short to medium term na water supply po natin, yung nabanggit nga po kanina na mga augmentation measures po natin dito sa Laguna Lake, meron po tayong apat na treatment plant po diyan sa may tatlo po sa may Putatan, isa sa may Rizal, at ngayon po ay ginagawa po natin yung East Bay sa may Laguna Lake. Nasa around 250 million liters per day na planta po yan, na huhugot po tayo ng tubig mula dito sa Laguna Lake. Aside from that po, yung ating pong Wawa Dam po, no, na na-construct na po noong 2024 pa. So, at tinatapos na rin po natin yung mga water treatment plants po natin. At matatapos po yan by this year po, no? So, in preparation na din po dito sa tinatawag po nilang Strong El Nino by next year. So, kailangan po natin talagang magkaroon po ng mga additional water sources para hindi po tayo dependent dito sa Angat Dam. Kasi po, kung naalala nyo po, noong 2019, 160 meters lang po yung level po ng ating Angat Dam, ay nagkakaroon na po tayo ng mga interruption. Pero sa ngayon po,
1: 160
16: meters pa lang
1: 60.
16: Po.
1: Opo.
16: Pero sa ngayon po, umabot pa po tayo ng 150 meters pero wala po tayong mga interruption. Kasi kasi nga po, nagawa na po natin yung mga augmentation measures po natin. So as much as possible po, no, ay continuous pa po yung pag-implement po natin ng mga additional water sources para hindi po tayo maging dependent dito sa Angat Dam.
1: Ay, that's good to know, Engineer Patrick. Diba? At least meron tayong, sabi nga ni Ma'am Oi, may positive. Oh. Di po ba, Ma'am Oi? Diba?
0: Yes po. Meron pong ahensya na nagmamahal sa ating kababayan.
1: Opo. Diba? Eh, pero sa totoo lang, ang gusto po talaga ng malaman ng mga nanay na kagaya ko po mula kay Director Bill, kay Engineer Patrick, kay Ma'am Oi, kamusta po ang water supply natin sa Metro Manila? Sapat po ba, Engineer Patrick?
16: So ngayon po, no, alos every week na po kami nagbi-meeting nila Ma'am Oi.
1: Ay, kayo din po pala tatlong nakikita-kita po, Dr. Bill.
7: Opo.
1: Oh. Opo.
16: So as much as possible po, no, ay ang mandate nga po ng ating pong mga management sa MWSS ay walang pipilang mga tao sa ating pong mga sa daan para kumuha po ng tubig, except na lamang po doon sa nabanggit po kanina, no, na areas po, na isolated area po ito, kasi nga po ay mayroon pong ginagawang mga repair works activities po. So regular naman po yan ginagawa po sa ating pong sistema para mapabuti po yung ating pong supply ng tubig.
1: Ay, sandali lamang po, meron lamang po tayong flash report.
17: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
1: Nianig nga po ng magnitude 5.8 na lindol ang karagatang sakop po ng Mamburao, Occidental, Mindoro kaninang 10:38 po ng umaga. Tectonic ang lindol at may lalim po na 10 kilometro at wala pang inuulat na intensities at wala rin pong inaasang pinsala pero posible na magkaroon po ng mga aftershocks. Antabayanan po ang iba pang detalye sa balitang yan dito lamang po sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol sa East 30.
17: DZMM Radyo Patrol Flash, Flash Report! Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol! Basta AM DZMM! Alerto sa Super El Nino.
1: Kami po yung nagbabalik dito sa Alerto sa Super El Nino. 10:52 na po ng umaga ang oras natin. So tinanong nga po natin si Engineer Patrick yung sa totoo lang, real talk tayo. Sapat naman po ang supply natin ng tubig dito sa Metro Manila. Aabot naman po hanggang June 2027?
16: Yes, actually yan nga po. No? Mayroon po po tayong anim na new water treatment plants po na na matatapos po this year po, no? Okay. So may mga maliliit po na mga modular water treatment plant dito sa may Cavite, tatlo po yan, at mayroon din po tayo nabanggit nga kanina dito sa may Pakil, Laguna na dalawang water treatment plant na pwede po nating asahan po na magsusupply po ng tubig just in case po, no, na kokonti yung may bigay po na tubig na manggagaling sa Angat Dam. Pero positive naman po kami sa grupo po natin sa Angat Technical Working group na tataas na po yung ating pong level sa ating pong Angat Dam para po masuplayan po yung tubig po, no, na pangangailangan po natin by June of next year.
1: Opo, kasi June, Ma'am Oy, next year, yun yung pagtatapos nitong Super El Nino po natin, tama po?
0: Yes po, yun po yung target ng PAGASA, no? Pero darating pa po kasi tayo doon sa tinatawag nating summer months, yung tinawag kanina, no?
1: Po.
0: So pag summer months po, mainit, so less yung pag-ulan, so talagang makakaranas po tayo talaga ng pagbawas nung supply
1: eh,
0: in terms of sa pag-ulan po.
1: Kaya sabi niyo nga, Dr. Bill, mahalaga na mapag-usapan din po natin kung paano tayo, kayo po, ako, tayong lahat, mga kapamilya, eh makakapagtipid po, ano, at gagawin yung parte natin.
7: Opo, kasi masasabi po natin paano ba nagiging sapat, no, yung supply para po sa pangailangan natin. Unang-una po, siyempre, yung availability ng tubig po, no. Sabi nga natin, ang tubig naman po ay mga umaasa tayo sa mga pag-ulan para ma-recharge po, you know, yung mga dams natin. Pero yung isa rin pong banda, yun yung demand, yung paggamit po, yung mga paano naman natin ginagamit yan, no? Kaya nga po, mas maganda kung paano natin iba-budget po, para natin binabudget po, di
1: po,
7: yung
1: po,
7: kung ano yung tubig na natatanggap po natin. So, sa ngayon po, kung medyo, sabi nga natin, medyo mababa yung mga pag-ulan, ito po yung mga kailangan natin mapaghandaan din. Sabi nga natin, tayo naman po, no, sa pamahalaan, eh, mas maganda sana kahit to may El Nino or walang El Nino, eh mas maganda pong maging mas responsable tayo sa paggamit ng tubig, no? Ito pong mga tips na ibibigay natin sa ngayon ay pwede rin po nating gawin yan kahit walang El Nino. Kagaya po nung mga tamang paggamit, pagkumpuni lang po ng mga taga sa mga kabahayan po natin. Sabi nga natin, sa ganitong
1: yun,
7: panahon po, ay bawat patak ay napaka-importante po.
1: No?
7: Tapos yung pagsashower na wag sana mas matagal, at yung pagsisipilyo, at pag-recycle ng mga tubig, at itong mga pag-ulan, no, pag-harvest po, ay maganda rin pong paraan para po makatulong kung sakaling yung mga tubig ay yung mga pag-ulan hindi pa nakakaabot sa mga dams po natin. Eh kung minsan po sa mga pag-ulan, umaabot, dumarating ito sa mga mismong kabahayan po natin. Eh kung may ipon po natin ito, ay sabi nga natin, mababawasan po yung pag-asa na, paggamit natin ng mga tubig na nanggaling po sa mga dams. No? Habang hindi pa ho sila komportableng nakaka-recover. No? So malaki po yon. Pagtulungan po natin, tayo po sa pamahalaan ay ginagawa po natin para mapangalagaan yung mga supply po natin, pag-develop ng mga additional sources. At sabi nga natin, eh, pero sabi nga natin, yung mga publiko, no, yung mga kababayan po natin, yung mga nanay
1: tayo
7: po natin, ay malaki po ang magagawa at magiging papel no dito po sa sitwasyon po natin, lalo pa itong mga pangamba ng Super El Nino.
1: Opo. Eh nabalitaan ko nga ho sa PAGASA eh, may programa ho ba kayo or campaign na ang mga nanay ang siyang kinakausap para sila ang magturo sa kanilang mga anak, sa asawa, pag matigas ang ulo, Ma'am Oye, ano, at inaabuso ang tubig, kailangan magtipid.
0: Yes po, I think sa atin pong kabahayan. Ano,
1: opo, si nanay talaga ang nasusunod.
0: It's the mother who opo rules. No?
1: Opo.
0: So yun po, no, maganda. Yung, kanina po yung napakinggan natin yung sinabi ni Ma'am na, ni
1: Ma'am Marisa.
0: Opo, ni Ma'am Marisa. No? Yung pong bayanihan within
1: nagtulong,
0: the community.
1: Tulong,
0: within the community, mm-hmm, pero sa kabahayan, it's always the nanay, ano, ang opo nagtuturo. So maganda po yung ganong approach natin. We start from authority sa barangay, mm-hmm, then authority for each household. And I think mapagtutulungan natin din kung paano po magiging mamanage natin responsibly ang atin pong katuligan.
1: Yes. At si Engineer Patrick, yeah, meron po kayong gustong idagdag. Opo. Eh lalo na ho, na kanina napag-usapan natin yung sa poso. Opo. Eh nung bata ako, tandang-tanda ko po talaga, hirap na hirap ako pagka nagaganyan ng poso nung kami nakatira pa sa Kainta. Eh meron po bang tamang proseso ng paggamit ng tubig mula sa ano po, sa poso?
16: Actually, si Doc Bill po makakasagot.
1: Ay, si
16: po
1: Doc
16: niya
1: Bill po pala. Sorry,
16: for
1: Doc
16: the
1: Bill
16: deep well po. Pero may dagdag ko lang po doon sa sinabi, sige, po ni Ms. Oye kanina po. No? Kasi kami po sa MWSS, kasama po yung Maynila at Manila Water po na aming, mm-hmm, pong konsesyonaryo, ay nagkakaroon na po kami ng information and education campaign po, no, sa ating pong mga barangay, sa mga schools. So, bumababa po kami on the ground para matulungan po or may inform po yung ating pong mga kababayan, yung mga conservation tips po natin. Kasi tulad nga po nabanggit nyo po kanina po, no, ay talaga po yung mga nanay at yung mga mga estudyante po, maturo po nila sa mga magulang po nila kung paano po ang pagtitipid. Kasi yung mga paunti-unti pong pagtitipid po niyan, Tiangami, kapag pinagsama-sama po, po ay malaki po yung naitutulong po niyan.
1: Kagaya ng paggamit ng baso kapag ikaw ay nagsisipilyo at hindi parang iniiwan mo yung gripo na tuloy-tuloy na yun, diba, yung tubig, Ma'am Oye. Pagka ganyan, maririnig mo nang sisigaw yung nanay eh. Isara mo yung gripo! Gaganyan, ano? Ma'am Oye.
0: Nakasanayan po yata natin yun.
1: Yes. Oh, so medyo mali po yun. So dapat hindi natin siya ginagawa. At balikan ko lang si Dr. Bill. Tungkol po nga dun sa poso. Ay, sabi ko nga ho sa inyo na experience ko talaga yan eh. Yung proseso po ba?
7: Opo, sa ngayon po ang paggamit ng poso, lalo po dito sa Metro Manila, ay ang NWRB po ay nire-regulate po yan. Kasi nga po, gusto nating itong mga deep wells natin ay mas maganda gamitin ho natin pag medyo may mga matinding pangailangan po natin, kagaya nitong El Nino. Kaya po sa ngayon, ang NWRB po ay pinapayagan lang natin yung NWSS po, no, para gawin i-operate itong mga standby wells,
1: mm-hmm,
7: at kasi kasama na rin po yung mga critical facilities kagaya po ng mga hospital.
1: Opo.
7: At mga sa firefighting po, ito, mm-hmm, po yung mga sa ngayon ay pinapayagan natin kasi nga po napaka-importante na tuloy-tuloy po ang paggamit nila ng tubig, no?
1: So
7: pero
1: nila
7: sa sa labas po nito ay medyo may limitasyon po tayong binibigay at kailangan pong hinga ng pahintulot ang NWRB. Kaya po yun po yung okay ano natin. At sa labas po ng Metro Manila ay sa ngayon po, sa ibang mga probinsya po ay pinapayagan rin po ng NWRB na gamitin yung deep wells po natin. Kasi nga po, pagka ganitong may mga pagtagtuyot, no, itong mga ilog natin ay medyo halos walang mga tubig, usually po itong mga deep wells ay medyo mas, sasabihin natin, mas resilient, no, sa climate change. Kaya gusto ho sana natin, hanggat maaari, sa tubig surface muna tayo, mga ilog, at para naman po pag nagkaroon ng mga panahon ng tagtuyot, ay meron pa ho tayong mapapakinabang at magagamit, kagaya po ng mga deep wells.
1: Opo. Naku, salamat po, Dr. Bill. Huli na lamang po siguro para kay Ma'am Oye, kasi kailangan medyo basagin po natin itong mga ilang mga myth. Ano daw po ba ang nangyayari sa very dry land kapag nagkaroon o nakaranas ito ng heavy rainfall event? Totoo ba na hindi ito makakaranas ng pagbaha? Apo, yung mic po lang. Ayan, thank you po.
0: So, I think if I may reiterate, ano, pagka galing po tayo doon sa dry season, so ang nangyayari po dito sa kalupaan, so masyado siyang nagiging compact.
4: Okay.
0: So, dahil compact siya, so less yung spaces po niya para mag-infiltrate yung water. Kaya minsan, may mga pagyayari po na pag umulan, imbis na ito po ay ma-absorb ng lupa, ito po ay umaagos. Parang ito yung tinatawag po nating surface runoff. So, hindi agad siya naaabsorb ng lupa. Yun. So, kaya po, minsan, bakit bumaha? Eh, dry na dry yung lupa. Hindi pa siya naabsorb. Meron pong mga pagkakataon na ganun. Kadalasan po yung lupa. Ganun.
1: Naku, maraming salamat po. Yan po si Ma'am Oy. At syempre, maraming salamat din sa ating mga kumpirmado, siguradong eksperto sa Super El Nino, si Dr. Bill at si Engineer Patrick sa pagsama po sa amin ngayong umaga. At maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag po tayong magpakampante dahil sa Super El Nino, mas mainit ang panahon at posibleng pagdaanan po natin ang kakulangan nga po sa tubig kahit maulan. O magkita-kita po tayo sa susunod na Biyernes ang ating pong resulta sa ating poll question na kapamilya, ramdam mo na ba ang paghina o kakulangan ng supply ng tubig dahil sa El Nino? Sa 397 votes po na nalikom natin sa ating YouTube live chat, ang sumagot ng oo, aba, 50%. At yung hindi, 50% din. Ay, napangiti ang ating mga eksperto. Ay, abangan nyo ho sa susunod pang Biyernes. Ito po, matutunghayan ninyo ang Kabayan Presents Alerto sa Super El Nino. Ako po ang inyong Chang ng Bayan, Chang Amy Perez Naway. Nakapagbigay kami ng mga kapakipakinabang na impormasyon at natuto sa mga aral na dapat malaman kaugnay ng El Nino.
0: Ay, sorry. Okay. Ako naman po ang inyong nakasama sa programa ngayong araw na to. Ako po si Rosalie or Oyi na lang po. Oyi Pagulayan mula po sa Pag-asa.
1: At maraming salamat po sa inyong lahat. Bye! See you next Friday!
18: Ami Perez. Naka-alerto sa Super El Nino. Basta AM, DZMN.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 11:04 ng umaga.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus, isang magandang Biyernes ng umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay August 7, 2026. Ito po ang DZMM Radyo Patrol 630, napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa pamamagitan po ng 630 AM band at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel. At syempre sa bayang napapanood sa PRTV Prime Media, Channel 31, sa Digital Free TV at cable provider na Signal. At hanapin niyo rin po kami sa aming Facebook, live streaming po kami at DZMM Radyo Patrol sa East 30, na imbag nga bigat, ading mix.
1: Na imbag nga bigat, Manang Ninya. Hi, hello and good morning sa ating mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Boosters po, it is a Friday, August 7, 2026. Pero ngayon po, no, may kakapasok lang po na balita na niyanig po ng 5.8 magnitude po na lindol dyan po sa Mamburao, Occidental, Mindoro.
0: Okay, so mamaya aalamin po natin yung mga detalye sa balitang yan. Sa ngayon po ay tinatawagan natin ang FIVOX. Pero sabi nga po, naramdaman ang pagyanig sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ikaw ba,
1: totoo yan,
0: partner, naramdaman mo?
1: Hindi ko naramdaman, okay, pero Ate Nins, alam mo naman kapag may lindol, ang una talagang puntahan ng tao is social media. Eh, di ba nung lumindol last week, di ba?

0: makakausap na natin ang direktor ng FIVOX, Dr. and Director Teresito Bacolcol. Magandang umaga, Director Bacolcol.
1: Yes, ma'am. Magandang umaga din po sa inyo.
0: Okay, sir, pakikwento nga po itong 5.8 na magnitude na nangyari dyan sa Mamburao, Occidental Mindoro.
1: Okay, so kaninang 10:38 AM, meron tayong magnitude 5.8 na lindol. Yung lalim po nito is 10 kilometers and yung epicenter niya is 21 kilometers south 70 west of Mamburao in Occidental Mindoro. So when we say magnitude 5.8, that is considered as a moderate earthquake. And hindi naman tayo nag-expect ng damage dito, but we are expecting aftershocks. And yung pinakamataas na intensity na report sa atin is intensity 4 sa may Abra de Ilog in Mamburao and Sablayan, Occidental Mindoro, sa Puerto Galera, Oriental Mindoro, and kung instrumental intensity naman, intensity 5 sa may Mamburao, Occidental Mindoro, sa Puerto Galera, sa Oriental Mindoro, and sa Quezon City, naramdaman nito at intensity 3. Naramdaman din ito sa intensity 3 sa may Batangas City, sa General Trias City, and sa may San Pedro Laguna, and intensity 2 naman sa Paranaque City, sa Santa Cruz Laguna, intensity 2 din, and sa may Ginyangan, Quezon.
0: Okay, so ano po ba ang origin nito? Minsan di ba sinasabi nyo galing ba sa dagat or sa ilalim ng lupa?
1: So yung generator nito would be the Manila Trench, sa dagat okay. Po ito. Manila Trench po, yung southern extension ng Manila Trench. Mahaba po yung Manila Trench from Ilocos all the way to Mindoro.
0: Opo, and meron po ba tayong inaasahan na tsunami or malalakas na alon?
1: Hindi po tayo kapag magnitude 5.8, hindi po yan makapag-generate ng tsunami. So, hindi po tayo nag-issue ng tsunami advisory kasi yung 5.8 ay just considered as a moderate earthquake and hindi po yan makapag-generate ng tsunami waves.
2: Opo, so sir, good morning po, si Mix Busos po ito. So, baka maaari po maraming nagtatanong, sa Mindoro yung lindol eh, ba't namin naramdaman dito sa Manila? So, yung po, no, yung system po nyo, Manila Trench, yun po ba yun, sir?
1: Yes, Manila Trench yung source. Actually, kapag may mga malalakas na lindol dito sa Manila Trench, sa may especially dito sa may Mindoro area, naramdaman po yan sa Metro Manila.
0: Ayun. Okay, ang 5.8 po, how would you describe yung feeling po niyan? Kasi ako, parang sa amin sa Ilocos Norte, kasi I think lagi rin kami nagkakaroon ng lindol na sabi nyo nga, yung Manila Trench, maaaring pinanggalingan rin niya. Yung 5.8, naramdaman ko na noon, gumigewang-gewang yung, kunyari, mga ilaw, ganyan. Tapos
1: yes, tama po kayo. Yung, yung intensity 4 po natin, ayun yung maximum na reported intensity natin. That's considered as moderately strong. Felt generally by people indoors and yung mga tao din outdoors. Yung light sleepers are awakened. Yung hanging objects, pwedeng gumagalaw-galaw yan. They would swing considerably. Yung dinner plates, glasses, windows, and yung mga pintuan pwede mag-rattle. And yung floors and walls of wood frame buildings, pwedeng magkaroon ng creaking sound. So, ganun po yung intensity 4, moderately strong earthquake.
0: Ito nga po, intensity ano po ba to? Pag sinabing magnitude 5.8, iba yung intensity, Director?
1: That's right. Yung magnitude kasi is the amount of energy released during an earthquake. Yung intensity, it's how the people perceive the shaking around them. So, pwedeng meron tayong malakas na lindol, magnitude 7, pero kung masyadong malalim naman, hindi masyadong maramdaman niya ang mga tao. So, the intensity would be lesser, but pwede rin namang intensity, sabihin natin intensity, magnitude 4, pero mababaw, pwedeng mas mataas yung intensity niya, maramdaman ng mga tao.
2: Opo, and Director, to clarify the intensities po muli, as you mentioned earlier, sir?
1: Yung intensity, reported intensity natin is intensity 4 sa may Abra de Ilog, Mamburao, and Sablayan in Occidental Mindoro. Intensity 4 din sa may Puerto Galera in Oriental Mindoro. Intensity 3 sa may Quezon City, sa may Batangas City, sa General Trias City, sa San Pablo, Laguna.

0: na intensity ito sa may Paranaque, Santa Cruz, Laguna, and Binyangan, Quezon.
1: And as you said earlier, sir, intensity 4 is, tama po ba, moderately strong?
0: That's right, that's right. Yung, okay. Naramdaman ng tao, they would consider that as moderately strong.
1: Po, oh, sana masa mabuting kalagayan yung ating mga kababayan at walang damage or nasugatan or nasawi dyan po, sa, lalo na sa epicenter ng 5.8 magnitude na lindol dyan po sa Mamburao, Occidental Mindoro. Well, maraming salamat po, Dr. Teresito Bacolcol ng FEVOX.
0: Maraming salamat din po.
2: Thank you po, sir. Okay, mga kapamilya at mga kaserbisyo, ngayong linggo, isa na namang tagapakinig natin ang nakatanggap ng wheelchair mula sa nagseserbisyo Niña Corpus at Mix Bustos sa pakikipagtulungan sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ang pagtulong na ito ay bahagi ng pagdiriwang ng 2nd taong anibersaryo po ng aming programa. Sa pagkakataong ito, isang 23 o 23 anyos na special child mula sa Santa Ana, Manila na may delayed development ang nabigyan po ng wheelchair. Isang simpleng tulong na may malaking epekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. At panoorin po natin ang kwentong ito.
3: Hindi pwedeng mapagod, mapuyat at lamigin. Ganito inilarawan ni Nanay Maureen ang araw-araw na sitwasyon ng anak na si Lamar. Si Lamar ay 23 years old mula sa Santa Ana, Manila kung saan siya pinuntahan ng team na nagseserbisyo Niña Corpus at Mings Bustos ng DZMM. Si Lamar ang pang-apat na nabigyan ng wheelchair at charity timba ng programa katawang ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ayon kay Nanay Maureen, may development delay si Lamar at nagka-sepsis noong sanggol pa ito. Simula noon, hirap na siyang makatayo at hindi rin pwedeng mapagod.
4: Nagkaroon po siya ng sakit ng bagong panganak ko po siya ng sepsis na isang buwan po kayo. Tapos, nang ano po siya, nang late development po siya, nagkulang po siya sa ano. Tapos, nang ano po, eh, nang lumaki-laki po siya, meron siyang mga symptoms na naninigas po, na ganun po. Siya masyadong, ano niya, yung paa niya. Nakakatayo naman po siya. Nakakatayo. Pero yung pagtayo niya po ay patumba-tumba. Kasi ang sabi ng doktor, hindi masyadong balance yung katawan niya.
3: Punso si Lamar sa tatlong magkakapatid. Ang panganay ay nakapagtapos ng second year college habang ang sumunod ay nagtapos ng accounting. Nagtatrabaho sa convenience store ang tatay ni Lamar na si Larry. Habang street sweeper, labandera at tagalinis ang bahay si Nanay Maureen.
4: Hindi naman sapat, kaso po, may utang tayo, umaano naman po ng araw-araw namin pangangailangan. Yung pagpapacheck up niya kasi pamasahe lang po eh, sa akin yun. Kasi siyempre, tinatabi ko kasi alam ko kung ano yung schedule niya. Tatabi ko na po yung ano niya, sa yung gamot niya naman po, ano yun, sa asawa ko po yun. Kunyari, pagsawad niya. Tatabi na rin siya ng ano. Nangungutang po kami. Kailangan, ano po ko, kagaya sa amo ko, uutang po ko na wala akong pambili ng gamot. Uutang po kami po. Ganun.
3: Malaki naman ang tuwa ng pamilya ni Lamar nang malaman na sila ang napiling mabigyan ng wheelchair at charity timba ng nagseserbisyo Niña Corpus at Mings Bustos ng DZMM katuwang ang PCSO. Anila, sa pamamagitan nito, hindi na nila bubuhatin hanggang kanto si Lamar at hindi na rin sila mahihirapan sa pagpapa-check up.
5: Maraming salamat sa nagsiservisyong Niña Corpus at Mix Boston ng DCMM Radio Patrol, Sentrenta, PSO at PRTV Prime Media. Maraming salamat po sa bigyan niyo itong biyaya.
2: Ayan. So yan po si Lamar at si Nanay Maureen. Eh, masaya po tayong nakatulong. Marami po salamat sa PCSO sa inyo pong generosity, no, para mabigyan po si Lamar at ang kanyang pamilya. Actually si Lamar para po magamit ang kanyang pamilya na ng wheelchair at charity timba. 23 years old, pinanganak po siya. 23 years old po siya. Ang mga needs po niya, no, bukod po sa mga essentials, diaper, gatas, maintenance na gamot, at kahit nga daw po eh, kapos nga po sila, tinatry nga po nilang matususan po ang kumbaga needs nila Mar sa kanyang maintenance medicine. Ayan.
1: Yan. So, nakakatuwa yung makita na kahit papano ay napangiti natin si Lamar at saka yung kanyang magulang. Biruin mo, matagal na nilang tinitiis na kailangan siyang buhatin every time. Oo. Na may kailangan siyang puntahan or sa pagpapacheck up po niya, napakalaking bagay po. Kasi nga, sabi nga natin, itong si Lamar ay ipinanganak, nagkaroon raw siya ng sepsis nung sanggol. Kaya dahil doon, nagkaroon siya ng infection at I think na apektuhan ng kanyang utak, ano? Kaya siya ay merong special needs.
2: Correct. At ang trigger nga daw ng kapag siya ay naninigas yung kanyang katawan, kapag napapagod, kapag napupuyat, at kapag nilalamig. Ang ginagawa po nila ay dati is pinapahiran ng mga damit para siguro mainsan yun.
1: Giniginaw. Oo. Kaya,
2: hindi mo rin masabi, depende sa weather, paano ngayon?
1: Lalo na ngayon. Ako nga, giniginaw ngayon palagi.
2: Oo nga eh. So, subjective din kaya, yun kung ano yung lamig. Kasi syempre, sa kanya po may special needs. Baka iba rin yung kanyang triggers, di ba? Oo. So, yun po. No, marami po salamat sa PCSO. Nakatulong na naman po tayo ng isang beneficiary. Eh, again po, no? Ito po talaga ang buhay ng Pilipino. Eh, tayo po ay kumbaga magtulong-tulong. Kung meron po tayo din, pwedeng maitulong pa po. Marami po salamat. At syempre, para po sa mga gusto pa po makatanggap ng wheelchair, eh syempre, magpadala lang po kayo ng email sa nagseservisyo
1: @dzmm630@gmail.com. Oo, alam mo partner, open rin tayo. Pag nakita nyo po yung mga video and then may gusto kayong iparating na tulong, kayo naman mismo ang gustong tumulong,
2: bakit hindi?
1: Why not? Pwede ho kayong mag-email rin. Hindi lang dahil gusto nyo makatanggap ng wheelchair at charity ba, pwede rin po kayo mag-email. Tatanggapin po namin any tulong mula po sa inyo. Pag nakita nyo katulad niyan, kailangan niya ng mga damit. Diba? Yung isa dati, school supplies. Pwede rin po kayo mag-email sa nagseservisyo.dzmm630@gmail.com. Pero dun sa mga gustong makatanggap ng wheelchair at charity timba, sasagutin nyo lang po ang tanong, sa paanong paraan makakatulong sa inyo ang wheelchair? At syempre ilagay ang buong pangalan, edad, address, contact number, at mga kinakailangang larawan o patunay.
2: Ayan, syempre po, no? Ang, dapat po legit, ha? Para po, ma-filter po natin ang karapat-dapat po na makatanggap ng wheelchair. At syempre, abangan po ang mga mapipiling beneficiaries at ang turnover ng tulong tuwing Biyernes.
1: Okay, ang oras po natin, 11:20 ng umaga.
3: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
6: Visyo Ninya Corpus, kasama si Mix Bustos. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kaban!
9: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
10: Ako to, si Chang Ami. kasama si Chang Ami Perez Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Donnie in here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
13: Food's here, guys.
12: And feel the vibe.
14: Best concert ever!
12: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Basta AM, DZMM.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ang oras natin, 11:24 ng umaga.
16: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
10: Nagseserbisyo, Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
1: Ilang kawani at bisita sa Korte Suprema sa Maynila, lumabas ng gusali sa gitna ng lindol. Kumuha tayo ng report mula kay Radyo Patrol Steve Raz.
17: Linya na bulabog ang kasalan sa loob ng Korte Suprema matapos maramdaman nga yung lindol. Pinalabas ng gusali ang mga empleyado ng SD habang suot ang kanilang mga hard hat bilang bahagian ng safety protocol. Makalipas ang ilang sandali, pinayagan na rin sila makabalik sa loob ng gusali matapos matiyak, naligtas nga yung pasilidad. Yan ay kasunod nga ng pagyatig no, ng magnitude 5.8 na lindol sa dagat na sakop ng Mamburao, Occidental Mindoro, pasado alas 10 ng umaga ngayong Biyernes. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
15: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
1: Okay, basta dapat tuloy ang kasal ha. Partner
2: nga.
1: Baka dahil doon eh, may mga runaway.
2: Ay hindi, wag. I-secure natin yan.
1: Okay, tanong natin sa ating lawyer din yung guest natin ngayon. Ano?
2: Baka but, naman nag-aido na.
1: Nag-aido na.
2: Baka naman nag-aido na.
1: Baka hindi pa nagkapirmahan.
2: Naku, eh,
1: pwede pa tumakbo. May chance ka pa.
2: Kailangan may pirma ha, ng marriage contract.
1: Okay. Well, pero ngayong umaga, pag-uusapan po natin ang housing. Ayan. Alamin po natin, lalo na yung mga kababayan natin na naghahanap ng talagang mumurahin at socialized housing projects ng gobyerno. Pag-uusapan rin po natin yan. At kasama nga po natin ngayong umaga, mula po sa DSUD, Department of Human Settlements and Urban Development, walang iba kundi si USEC Mari Anenias or Attorney Marisol Anenias. Good morning po sa inyo.
18: Magandang umaga. Magandang umaga sa inyo, Nya and Migs, at sa inyong mga tagapanood.
1: Opo. Sa mga hindi po nakakaalam, very quickly lang, ano ba ang mandato ng DSUD?
18: Okay, so ang DSUD po ang primary agency ng government na siyang namamahala sa pag-regulate ng pong ating housing, ang ating pong human settlements at urban development. Nandun ho sa pangalan ng departamento namin ang aming mandato.
1: Oo, kasi dati walang DSUD eh.
18: Opo, diba? HLURB, HALSI.
2: Yes. Pinag-isa po yan.
1: Pinag-isa. E ngayon, meron na kayong magandang balita para sa amin tungkol sa pag-pinag-usapan, real estate regulations.
18: Oh, marami pong mga bago pong nangyayari dahil din po ito sa mga pangyayari sa Middle East. So, at saka ang iba pa pong mga pangyayari. So, ang departamento po natin, we want to be responsive. So, tinitingnan po natin kung ano po yung mga pangangailangan ng sektor and we try to adjust. And so, ang ginawa po ng aming pong kalihim, aming pong Secretary Ping Aliling, is to ask us to review, irepaso po ang ating mga existing policies kung ito po ba ay naaayon pa sa mga pangyayari po ngayon sa ating bansa. And so, we thought of ano po ba ang mga kahirapan na nadudulot ngayon ng mga pangyayari sa ating mga buyers, sa ating pong mga developers, at yun po. So, mag-adjust po kami sa aming mga policies. So, may mga bago po kami mga policies ngayon na in-issue. And this hopefully would address some of the concerns of our developers who are actually our partners in providing our housing supply. Mm.
2: So, Yusek, ano po yung mga timely and new and relevant na policies po ngayon na inyo pong ipinapatupad?
18: Ang atin po, siguro po ang mga siguro most significant would be our issuance on the temporary license to sell. Okay, so naisip po ni Secretary Aliling na magkaroon po tayo ng temporary license to sell kasi ang regular license to sell, medyo mahirap po yung mga ibang requirements. And so, with a temporary license to sell, nabibigyan po ang ating mga aplikanteng developer ng at least po a year, which is the validity of the temporary license to sell para mag-comply doon sa mga requirements. And then you can also ask for an additional 6 months kapag po evaluate po namin, kung maa-aprobahan po namin. And within that time, sana ho makakomply na po sila doon po sa mga requisitos.
1: Mm. Ano po ba ang dahilan bakit sila ay kulang sa requirements at kailangan nga bigyan muna ng temporary license to sell? Mahirap po ba makakuha?
18: Mahirap po. Kung maririnig nyo po ang mga hinaing din po ng sektor, ano ho, yun po mga marami po rin tayong requirements. Hindi lang po sa amin po departamento. Inihingi rin po ito sa mga LGUs, inihingi po sa iba pong mga NGAs natin, ating mga national government agencies. And we know naman ho how difficult it is yung mga processing time din sa gobyerno. So medyo nadidelay din po yan. And all so yung pong mga ibang nahihirapan din po iba nating developers to come up dun sa ibang mga requirements kasi it takes time for them also. Even with the land acquisition, yung mga ganun po, marami kasing aspeto at maraming mga phases ang paggagawa ng pabahay. And so ito po nare-recognize po natin. But aside po from that, may mga iba rin pong mga roadblocks na na-encounter sila, ibang mga challenges, at yun po na-address din po natin ng even po yung sa delay ng pagpapagawa ng ating mga pabahay. So, meron din po kaming policy na nilabas on additional time to develop. Minsan o, pag kulang, gaya ho ngayon, may bagyo. Gaya niyan, may earthquake. So, isa ho yan sa mga nagiging cause ng delay ng construction. So, naiintindihan po namin yon. And so, meron po tayong initial na policy on that. And regarding ho dun sa ating balance housing, para po dun sa hindi pa nakakaalam, ang atin pong mga private developer partners, by virtue of the balanced housing na laye na lumabas po, they are required to allot 15% of the area cost at saka po ng total land area ng kanila pong ginagawa na project to socialized housing. So with condominium units, it's 5%. Ngayon ho, ang atin pong existing prior to this issuance is kailangan ho built and constructed na yung mga socialized housing before kayo ma-issue ng license to sell for your main project. Now, naintindihan po namin yung mga developers, sabi nila, paano ba to? Nire-require nyo na built and constructed by the time na bulok na yung mga ibang bahay, hindi pa namin nabibenta. And so, ito pong bago naming issuance, hindi na po namin yung nire-require prior to issuance ng license to sell, nire-require na lang po namin kapag po nag-apply na po kayo ng certificate of completion.
1: Opo, ayun. So, kasi ang sinasabi nyo po, dati kailangan gawin muna nila yung socialized housing na yon bago sila
18: mabigyan ng license to sell, yes.
1: Oo,
18: ng socialized, yes. Yung main project nila,
1: ipipre-sell.
18: Before nila ma-pre-sell, kailangan built and constructed na yung socialized housing.
1: Eh kung hindi malaking kumpanya or di ba, yung mga iba, 'Di ba? Yes. Kawawa naman po, ano? Opo. So, pero nasaan yung mga socialized housing na ito?
18: Pwede silang nila maggawa within their project. So, kunyari, okay, may area na kita nyo, soon to rise, may mga ganyan. Uh-oh. So, nandoon din minsan within. Yung iba naman nasa ibang areas. Lugar. Oo, nagtatayo sila sa ibang areas.
1: Mm-hmm. So, kunyari po, yung mga condo, for example, yung mga Rockwell or yung mga SM, 'di ba? At saka mga Shangri-La, 'di ba? So, dapat yan, pag nagtatayo ka, required na gagawa ka talaga ng mga, yes, socialized housing na yun.
18: Yes, not necessarily.
1: Hindi doon, na-excite ako. Doon rin ba kung saan tinatayo? Kasi meron ditong tinatayo sa tabi natin. May Shangri-La tinatayo dito eh. Sa,
18: yes.
1: Sa Quezon City, di ba? But iisip ko saan kaya nila ilalagay yung kanilang socialized,
18: okay,
1: housing.
18: So, ano naman, wala naman tayong prohibition kung saan nila ilalagay as long as you provide the 15% and the 5%.
2: Mm-hmm. Okay. At ito pong temporary license to sell. Kasi po, no, para step back din po tayo para mas maintindihan po ng mga tagapakinig at tagapanood yung how crucial this document is. Kasi syempre, hindi ka pwede magbenta pag wala kang license to sell. And at the same time, hindi ka rin pwede makasecure ang dokumento if you're a buyer kung walang license to sell.
18: Yes. So, that's our protection also para sa ating mga buyers. So, kapag wala silang license to sell, minsan may mga nagbebenta na wala pa naman pala silang license to sell or nag-advertise. You cannot, yes, even advertise kung wala
2: kang license. That is against the law.
18: Yes.
2: Yes, Yusek. Opo, go ahead po. Opo.
18: So, that is a violation already. And as the primary regulatory agency, mababantayan namin, tama ba yung mga sinishare nyo na information sa public, kasi bibili sila based on your representation. So we have to, kami ang nag-check, tama ba, ito ba yung sinabmit nyo sa amin ng mga dokumento na ito nga ang talagang ibibigay nyo sa publiko. At kung natapos na, nagbayad na yung mga buyers, di ba, e-expect nila, ito na ang makukuha namin, and then makikita nila, hindi ito yung pinangako nyo, mm-hmm, hindi ito yung nasa kontrata namin. Yes. And that's what we would look out for.
2: Yes, opo. And so, design po ito para sa mga private developers din. Ito po, temporary license to sell. Kasi, yes, meron po mga hindi naman lahat ng developers malalaki. Meron din po mga nagsisimula or mga nasa gitna na at least may ibsan po yung kanilang, kumbaga, roadblock na yon for, yes, that actual LTS.
18: Yes.
2: Opo, opo.
1: E paano kung kunyari, nagbebenta ka lang ng mga townhouses maliliit sa isang hindi ganun kamahal na lugar, kailangan mo pa rin yan.
18: Yes. Yes.
1: Yung mga ganyan. Okay.
18: As long as you are selling to the public, you are required to ask to apply for a certificate of registration and a license to sell with the Department of Human Settlements and Urban Development.
2: Eh, Yusek, maiba naman ako, syempre, pagdating sa license to sell, kung hindi, kumbaga parang sa menu, magbenta ka ng kawari lomi, eh, yung lomi mo, hindi yun yung actual na...
18: Hindi special.
1: May kulang, ha?
18: Oo.
2: Kulang.
1: Walang chicharon.
2: Oo, walang chicharon. Walang wonton. Okay. Kung paano kung hindi yun ang ibigay mo sa publiko, ano po ang pataw nun para sa developer?
18: Yun exactly ang binabantayan namin. Kung ang nire-represent nyo sa public are the very same items that, you know, you are selling or you are delivering. So, chine-check po namin yan from the application to delivering. So, pag po ganun, meron po tayong mga mechanisms in place that would give you a notice of violation sa mga developers pong yun. And then, of course, magpo-proceed po yun dun sa iba po pa naming mga sanctions until pwede pong makasuhan. That's why po we have as part of our arm the Human Settlements Adjudication Commission also.
2: Ano pa po, Yusek, bago po tayo mag-wrap up, ano pa po yung mga relevant po ng mga policies na kailangan po malaman ng publiko?
18: Siguro ang gusto ko lang i-share is to assure the public that dito po sa amin pong departamento, we are very strict with our processing timeline. So, it might not be prevalent sa government, no? Kasi minsan nakikita delays basta government. Ito po, we have a strict 15-day processing timeline. And for the past 7 weeks, makikita po ng aming pong record at ito po ay certified po at ng aming pong mga regional directors na zero po ang aming overdue. Meaning, wala po kaming overdue. Lahat po on time ang aming pong mga inisyo po namin for the regulatory applications na sinabit sa amin.
1: Opo. Okay, ma'am, may questions na
2: marami
1: po tayo dito.
2: Marami po.
1: Ito po, ano raw ba ang pwedeng gawin ng buyer kung hindi na turnover daw sa oras o may structural defects yung kanilang biniling property?
18: Unang-una po, ang kailangan nyo pong gawin is inform us about it through our emails. Actually, sabi ko po, i-provide po sa inyo ang aming po mga emails para po mabigyan po namin ng tracking number. Kasi isa po sa ginawa ng DSUD is we made sure po na in place na rin po ang aming pong digitalization so that na ma-monitor po namin from end to end yung pong inyong mga complaints. So pag pinasok nyo po sa system namin, mabibigyan po namin na reference number, machi-check po namin tama po ba kasi minsan baka hindi rin tama yung facts. So we need to know the facts. So importante po, hindi lang po yung basta reklamo, inform nyo po kami para machi-check po namin yung records ng development na yon. Kasi kung totoo nga po na hindi pa po sila nakapag-turnover, hindi pa po sila nakapag-deliver, magbibigay po kami ng notice doon po sa developer na yon para po mag-report sa amin bakit ganito ang nangyari.
2: No, and at the same time, Yusik, marami mga ganyang cases na sabihin natin, RFO na. Ito na, parang yung buong life savings sila, binuho sila doon sa property, lilipat na lang, tapos hindi pala yon. And at the same time, syempre po, may timeline yan, di ba? Sana sila titira ngayon, di ba? May mga cases po na ganyan na nabibinbin din po ang homeowner.
18: Meron kaming recent na ganyan kasi hinahabol naman nila ghost month. Lahat ako kailangan turn over na, yun na magsimula sa bahay namin na ghost month.
13: Oo nga. Diba? Pwede September na lang. After ng ghost month, na-delay, i-delay mo na lang. Kailangan ano? Teka lang, may mga kinasal kanina, no? Huwag daw ikasal sa...
2: August 13 pa na.
13: August 13 pa.
18: Habol pa.
2: Next week. Ito po, Yusik, meron po, ito naman, related. Paano daw po ba mag-apply sa 4PH program? At tanong po ni Miranda Ilagan.
18: Para po maka-avail ng bahay 4PH. Sa 4PH
2: yes,
18: program.
2: Opo.
18: Okay, so ang ating pong mga pag naka-take out po ito sa Pag-ibig, pwede po kayong pumunta sa website ng Pag-ibig para po tingnan po yung mga projects na nakalista. And then also, if you want to avail of the financing under Pag-ibig, kasi meron po tayo doon, pag po kayo ay qualified beneficiary, iba po ang ating pong interest rate na binibigay. So very, very friendly and affordable. Meron po tayong 3% interest rate plus meron pa pong interest subsidy na 2%. So, talaga pong very affordable. So, i-check nyo lang po ang website po ng Pag-ibig.
2: Okay.
13: Dapat next time Pag-ibig rin nandito para mapag-usapan yan. Ako, correct. Ang daming questions.
2: Ito, meron pa po kay Cian Ailes. Ito po, well, related naman po ito, Yusek, no? Paano po malalaman kung legit ang isang subdivision o condominium project? Baka po not necessarily sa completion, pero at the same time, kapag binibili mo pa lang, pre-selling.
18: Mm-hmm. True, kasi diba? Maglalabas ka na ng pera.
2: Magda-down payment ka na, maglo-loan ka na. Siguraduhin mo dapat legit yun. Paano po yun, Yusek?
18: Well, unang-una, yun nga po ang hinihikayat din namin yung public na before po kayo bumili, i-check nyo po ang website po namin kung nakalista po ito pong mga developers na ito as licensed. Mm-hmm. So, yun po ang una-una po natin kailangan tingnan. And then, aside from that, makikita nyo po kung napapansin ninyo, yung pong mga advertisements nila, nakalagay po dun yung DISUD CRLS number nila. So, dapat po makikita nyo na DISUD registered.
2: Yusek, okay. Follow up. Baka may mga red flags dyan sa mga nagbebenta. Ano po yung mga red flags?
18: Okay. So, ang meron, hindi naman po lahat perfect. So,
2: yes,
18: minsan, may mga violations sila, may mga nagreklamo, and ang consequence nun is, of course, we call them out for their violations, we send them notices of violations, or ang tinatawag po naming UAYAS, or Order of Imposition of Administrative Sanction. Yun po ay nakalista rin po sa amin. Makikita nyo rin po kung sino po itong may mga violations.
2: So, it's also public record?
18: Opo.
13: Nasa website ng
18: website.
13: So, pwede mong malaman. Oo nga, kasi alam mo, dati may na-scam dyan, ha? May isang subdivision sa isang, dito lang, kunyari, naalala ko, either somewhere in Cavite or Laguna, tapos hindi nag-deliver. Tapos nagbayad mga OFWs na yung hard-earned money nila, pagdating nila, wala.
2: Madali na
13: kasi
2: wala mameke.
13: Sila
2: madali na mameke.
13: May
2: AI. Diba? May AI. Pipresentahan mo ng blueprint, ng sample, ng perspective, tapos yung balang.
13: Gusto ngayon nila kasuhan yung developer na yun that never produced anything. And it's so hard for them to check kasi OFWs, nag-tinarget OFWs.
2: Ano pong doon?
13: Anong pwede nila
2: from
13: gawin?
2: From a law perspective.
13: From a former dean of Pamantasang Lungsod ng Maynila. Diba? Yusek Mari, former dean.
2: Yes, opo. Ano pong pataw doon?
18: Okay. Ang pataw po ba? Ang una po muna, siguro gusto po natin preventive. No? So, before po kayo kumuha ng bahay na ito po ay titled property, dapat iche-check po ninyo. So, saan nyo po yun mache-check? Hindi lang po sa amin, kasi ang sa amin po is the developer, okay, the seller. I-check nyo po mismo sa Register of Deeds nyo. tingnan nyo po, tama po ba yung titulo na yon? Kasi at that point pa lang, may prevent nyo na yung panloloko na before nyo ilabas yung pera. So, before po yan, yan po ang tinuturo namin. I-check nyo po, minsan nakasanla, minsan nakano, kasi dapat po updated po yung record sa ating po mga Register of Deeds. So, makikita nyo po, kukuha kayo ng latest na certified true copy ng titulo.
13: Okay. Ayun, yun nga. Ito si Carl Dizon. Yan ang kanyang question. Paano raw maiiwasan ang pagbili ng property na may problema sa titulo o dokumento?
2: May sabit.
18: Ayun, yun na po yung ating gagawin.
13: Huwag na, huwag na.
2: Opo.
18: Ay, no, attorney, mahirap pag bibili ka pa ng problema. Opo. May iba namang options.
2: So, Doc, babalik po ako sa bogus sellers.
18: Naging Doc ako.
2: Sorry. Yusek. Sorry. Attorney, Yusek. Ano po ang, kumbaga, criminal ano dyan, liability dyan?
18: Well, pwedeng estafa.
2: Mm-hmm.
18: Okay, because you are selling something that is not what it is. Okay, so may deceit na involved.
2: Ayun,
13: dapat may
2: yun.
13: Segment dito si itanong kay Attorney Mari. From the Dizon. Kasi ang dami pang questions. But thank you so much. Balik po kayo, Yusek Mari Ananias.
18: Yes, thank you for having us.
2: Thank you. Napakalaman. Ang galing-galing.
13: Yes, and finally, maybe you have a parting shot, message sa lahat ng nakikinig mula po sa Dizon.
18: Siguro po, sunod na rin ng mga ating pong questions. Ano ho? Importante pong mapagmatsyag. Importante po na before po tayo maglabas ng ating pong pera, mag-check po. Kasi ang ating po namang gobyerno, especially now in this age of digitalization, we have the means already to verify and to check. Mag-check lang po sa mga website. Dito po sa Dizon, ang ating pong mga social media channels, mag-check rin po ninyo for the latest information. It's for both our developers. Check po ang ating latest issuances para po tama po ang ating mga requisitos na sinusunod. At para po naman sa ating mga buyers, para po makita na hindi po kayo maloloko.
13: Ayan, maraming salamat. Yan po ang aming kaserbisyo of the day, KOTD, Yusek Mari Ananias, mula po sa Department of Human Settlements and Urban Development. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.
2: Thanks, Yusek.
18: Maraming salamat. Thank you.
13: Ang oras po natin, 11:44 ng umaga. Sa aming pagbabalik, makakasama po natin ang may-ari ng isa sa mga paborito kong iced tea para sa Grow Negosyo.
2: Locally made.
13: Kung mahilig kayo sa iced tea,
2: locally made.
13: Makinig po kayo. Magbabalik po kami.
14: Magbabalik ang nagseserbisyo Linya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
19: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
20: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
22: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
23: Pag-ibig fund, solid kaban!
14: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at
15: Victoria tulad Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM.

0: Negosyo natin, palaguin natin. Grow Negosyo!
1: Okay, ngayong umaga, makakausap po natin ang mga may-ari at nag-imbento nitong masarap na iced tea. walang iba kundi sina Cesar or Cesar Cortez, ang presidente at CEO, at si Ms. Janice Cortez, ang COO ng Mar Venture Corporation, ang may-ari ng, drumroll, kung nakikita niyo po ito, All My Tea iced tea products. Good morning po sa inyo.
2: Good morning.
3: Sa mga viewers and sa inyo po.
1: Yes.
3: Remix.
1: Yes. Well, thank you so much for coming. And dala nga nila, kung hindi kayo familiar, basta ito yung All My Tea na, well, minsan nasa grocery rin, ano?
4: Mm-hmm. Nasa mga restaurant.
1: Oo. But I want to ask, paano nagsimula itong All My Tea? Sinong maunang mag... ladies first.
3: Yes.
1: Ms. Janice.
3: So, nag-start po yung All My Tea dahil ito po yung recipe ng mommy ko when I was still in grade 2. So, I was 8 years old.
1: Wow!
3: So, from there, nagbebenta po kami sa canteen ng mommy ko before kung kailan lang niya gusto magluto ng iced tea.
1: Yes.
3: So, sabi ng dad ko nung college na ako, o sige, gawin yung negosyo yan, papahiraman ko kayo ng small capital. So, doon na siya nag-start kami ng ate ko. And then, fourth year college, so nagbebenta ako sa mga professor, sa mga classmates, sa mga kapitbahay and relatives. And then, after graduation, doon na po namin finormalize yung business, and then nag-FDA, SEC, and lahat po ng mga requirements from the government. And then, I met Cesar.
1: Yes.
3: 2004.
1: Yes.
3: And then, nag-start na rin po kami na talagang medyo mas palakihin na siya since lumalaki yung demand that time. And then, after a year na naging boyfriend-girlfriend kami, nag-join na po siya sa business and then nag-invest din siya.
1: Anong background ninyo? Business ba ang background ninyo?
3: I was an IT graduate.
1: Okay.
3: And siya naman?
2: I was a businessman. Before, I have around 3 businesses that I'm doing. But when I met her.
4: Patapata na sir yung sa mic. Opo.
2: When I met her, big potential.
1: Nakita mo agad.
2: Yes.
4: Ano yung nakita niyo siguro no at that time na may potential eh. Parang now working with a startup, 'di ba? At that time.
2: Mm-hmm.
4: Tapos ngayon napalaki na siya.
2: So, you have tasted it. It has a different profile or different taste. So yun yung nagbigay sa amin ng edge because of the iced teas before that usually tasted like just lemon lime or what.
1: Or sugar, masyadong sugary or
4: yes. The usual.
1: Oo. Yes, hindi totoong tea.
2: Yes.
1: Di ba? Hindi siya totoong tea no?
2: Yes.
1: Janice, this is a totoong tea.
3: Of course. So
1: okay.
3: This is made from all natural ingredients. Yung tea leaves, talagang binubrew namin siya, nilalaga. And then no added artificial flavorings and no artificial colorings. Talagang kung ano yung tsaa and fresh ka naman si, yun po siya. All natural ingredients.
1: Anong leaves siya? Kasi di ba iba-ibang klase ng tea? May oolong, jasmine, ano to?
3: So this is black tea, Ceylon black tea. So
1: Ceylon
3: it's a good quality of tea from Sri Lanka.
1: So, yung leaves, ano yun? Fresh, dry,
3: it's,
1: fresh leaves na in-import?
3: Yeah, it's fannings. So, tea leaves siya na black tea na dried na. And then we nilalaga yon and then we extract from the brewing.
1: Oo, pero mahirap yung proseso na yun.
3: Mahirap
1: yung nanay mo dati.
3: Yes.
1: Naglalaga pa ng mga dahon.
3: Yes, wala kaming binago sa proseso. Kung ano yung original recipe and procedure ng mommy ko, yan pa rin si Almighty now.
4: Wow. Pero iba-ibang variants na siya.
3: Yeah, so we have ready to drink. So ito po yon. And we also have the concentrate na titimplahin nyo pa. Just add water. And since Cesar has a medical condition, he's diabetic, that's why we came up with the Almighty Light.
1: Yan ang binibili ko minsan, light.
3: Yeah,
1: kasi feeling ko, light was healthy, di ba?
3: So it has no sugar added, but we use stevia as the sweetener.
1: Ayun.
3: Pero ako po, favorite ko pa rin si
1: original.
4: Classic,
3: with sugar.
2: Yes.
3: I'm not diabetic.
2: For the longest time, we've been in the R&D of doing this because of the diabetics, the ketogenics, and what the people. But walang makamimik ng lasa ng sugar. for some sweeteners until stevia came.
1: Yeah. Yes. Bumagay.
2: Eksaktong-eksakto siya. Ayun. So, yun yung... Thank you, Stevia.
1: But, dapat mag-sponsor na dito yan. Anyway, yung pong dati, originally, it was just the
2: sugar.
1: Ano yung original?
3: The original is the concentrate.
1: It's a concentrate na gagawin mo pang tea. Yes. Okay, bakit nyo naisip na gumawa ng mga ready-to-drink?
3: Marami pong naghahanap na clients na gusto nila nang iinomin na lang nila agad. So, nagkaroon kami ng ready-to-drink.
1: Okay, what have you learned in dun sa journey po ninyo? Kasi was it hard? Kasi parang nakuha niyo yung lasa eh. Ako, I always look for masarap na iced tea mix, di ba? Usually sa restaurants ka na
4: pupunta. Usually kasi yung mga, ano ba to? Yung mga house blend.
1: Hindi.
4: Yung mga house blend. Pero ito parang close to that, ano? Parang kakaiba. Iba nga yung profile eh. Anyway, go ahead.
1: Anong mga natutunan ninyo? Yeah.
3: So, yung natutunan namin, syempre, pagdating sa quality, very important na yung ingredients that you will use is also made from high quality na standard. So, like, yung tea, hindi kami pwedeng magbago ng supplier. It should really be from Ceylon, from Sri Lanka. Also, the calamansi. Meron lang certain provinces that we can get the calamansi from.
1: Ha? Saan masarap ang calamansi? Ganun ba?
3: The number one calamansi in the Philippines is from Mindoro.
1: Talaga?
3: Then our next is from
2: Nueva Ecija.
4: Bakit? Anong meron sa lupa ba yun? Sa climate?
3: Maybe. Kasi if we use another calamansi from another province, nagre-reklamo yung clients kasi iba yung taste.
1: Grabe.
4: So hinahanap nyo sa calamansi? Sorry, dun ako sa calamansi. Ano hinahanap nyo dun sa calamansi? Yung tamang timpla?
3: May
4: para maging tamang timpla, sorry.
3: May certain taste siya na hindi lang siya puro asim.
2: Mindoro calamansi, medyo bold. So, maasim siya but you can
3: flavorful
2: taste the calamansi. Some other provinces, puro asim lang siya.
1: Totoo. Parang naiintindihan ko. Hindi, pero naaasiman to yun.
4: ang tanong ko, yung concentrate naman, para kanino yung concentrate? Anong klaseng market?
2: Usually, concentrates are for the restaurants, for the hotels, for household na gustong itimpla because kaya mong galawin yung taste. If you want matamis, you lessen the water. If you like matabang, you dagdag water, add water.
1: Oh,
2: so,
1: yes.
2: So yan yung, this one are
4: retail.
2: Yung mga retail. And one story lang with this, kasabay kami, ang almighty kasabay ng badminton before. So usually mga badminton courts medyo may craving sila sa kaya sumabay kami that time with the badminton
1: craze.
4: Ngayon pickleball.
2: Ngayon pickleball. So
1: tennis, 'di ba?
3: Ngayon ng pickleball.
1: Pickleball ano na rin kayo, 'di ba?
4: Hindi pero siguro what sets you apart, 'di ba? Siguro kasi hearing just your story briefly, siguro yung talagang yung homegrown and yung premium din siguro pag-iisip sa health benefits ng tao, di ba? So, gaano yung ka-importante sa inyong mission?
3: Okay, so very important po na talagang what we serve is yung dinala, yung galing pa sa procedure ng mommy namin hanggang ngayon. So, high quality, unang-una, made from all natural ingredients, no artificial flavoring or coloring. And then, short shelf life lang siya. So, we have to make sure na kung ano yung kailangan lang ng kliyente namin, yung mga restaurants, is that quality lang din. Hindi dapat dumami kasi magsasuffer din yung quality nung produkto.
1: Ang galing. Alam mo, lumaki na nang lumaki nga yung business ninyo. And ano ang lesson na paari niyong i-impart or sabihin sa mga nakikinig ngayon na gusto rin mag-start ng business and feeling nila meron silang home recipe na feeling nila papatok?
2: Sige. I just want to share. One point is dedication. Dedication sa product. Second, customer service. Dedication sa product, sa mga clients that for us, we don't let our product go out of our plant pag hindi pasado sa taste. So, di bali ng maurong ka or what mangyari, but wag mong i-suffer, wag sacrifice yung quality ng product. Second, customer service. Once na may message, may tumawag or what, hindi na kami nakikipagtalo. We just tell them we will send you another product, another, you know, and then kung gusto nyo isoli pa yan, okay lang, kung ayaw nyo na. So, hindi kami nakikipaghagal na. We just give our, you know, the product and our service to them. Mm-hmm. So, relationship. We build a relationship. And then, nagugulat din kami that yung mga, usually may mga may reklamo. But we settle it as a nice, you know, relationship na makabuild kami. And then after a while, they are the ones buying the products.
1: Oh.
2: So
1: nakakagulat.
4: Kasi accountability yun. Yes. Na-appreciate ng customer kapag yun nga, accountable kayo and merong integrity sa business.
2: Yes.
1: And the relationship, building relationships, I think very, very important sa isang business.
2: Yes.
1: Oo. Naku, maraming salamat sa inyo, and I'm sure marami kayong na-inspire at nalaman namin na yun pala ang history ng Almighty na paborito ko at paborito ni Mishy na asawa ni Migs.
4: Mm-hmm. Paborito mo rin.
1: Yeah. Diba? Ayaw mo lang, sweet eh. Nagda-diet
4: ka eh. Doon ako sa light.
1: Doon tayo sa light. At least may option na tayo ngayon.
4: Yes.
1: But well, maraming salamat sa inyong dalawa. Janice Cortez, ang COO, and Cesar Cortez, President and CEO ng Almighty. Maraming salamat at mabuhay kayo.
2: Thank you. God bless.
4: Thank you.
1: Alright,
4: susunod po. O ba, rooting for Alex Ayala.
1: Oh yes, meron na akong isang maliit maikling sasabihin. Na alam niyo po ba, sa Canada nga raw, sa Toronto, kung saan nanood sila kay Alex Ayala, sabi ng mga kamag-anak ko, karamihan sa mga nanood, walang alam sa tennis. Dati hindi nanonood ng tennis. At ang kilala lang nila si Alex Ayala, ni hindi nga nila alam kung anong yung scoring.
4: Mm-hmm.
1: So kahit nagkamali si Alex Ayala, nag-double fault, for example, yay, outside, palakpakan pa rin ang mga Pilipino. Ganun ang Pinoy ang suporta, at ganun ang ginawa ng Alex Ayala effect.
4: Alam mo, malaking bagay yun ah. Kasi syempre, pag magkamali ka, normally madadown ka eh.
1: Di
4: ba? Pero siguro, diba?
1: Or parang tahimik, di ba?
4: So that fuels players like Alex Ayala na makabawi sa mga pagkakamali. And of course, rooting for Alex Ayala.
1: Oo. It's right. Kakaiba nga daw ngayon, even the organizers are saying, bakit ang iingay ng audio, or parang yung umpire, sinabi, kayo maingay ah.
4: Mm-hmm.
1: But I guess it's a welcome ano na rin yan. It's the beauty of it, bago para sa tennis society ngayon.
4: That's the growth
1: community
4: of the game.
1: Yeah.
4: Moving forward, and of course, may tinatawag dyan, tennis etiquette. Mas matututunan pa po.
1: Kaya may nag-post yung tennis etiquette. But yes, parang welcome rin sa ibang tennis organizers. Nakakabenta sila ng mas marami. And yung interest sa sport, lumaki rin.
4: Growth of the game.
1: Yes. All right. Good luck, Alex.
4: Susunod po, Hedang ngayon, kasama si Jeffrey Hernandez at Rica Lazo. Muli ako po si Vince Busos, nagseservisyo.
1: Ito po si Nina Corpus, nagseservisyo. Happy weekend po sa inyong lahat. Bye.
4: Bye po.
5: Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.

0: DZMM numero uno sa aksyon.
1: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 12:02.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
3: Mga 95% po talaga dyan ay yung base sa Forex at saka Mean of Plot Singapore.
4: Yun, alam pa ninyo na gumastos ng ang Comelec ng 8 billion pesos. Mabali, walain na naman natin yung 8 billion pesos.
5: Normally, the U.S. Marshals are the ones that are dispatched to come to the Philippines. Uh-oh. And pick him up.
6: Ngayon po, meron po tayong umiikot ng ating mga booster pop, yung tagsasanction po siya kung saan yung low-lying po sa Paranaque.
0: Mula sa news center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Ngayon!

0: sa headline ngayon. Mga kabaong na may mensahe laban sa China nagkalat sa ilang lugar sa Metro Manila.
1: Presyo ng LPG bababa ng higit 20 pesos kada regular na tangke bukas. Diesel at gasolina may rollback din sa Martes.
0: Magnitude 5.4 na lindol sa Occidental Mindoro naramdaman sa Metro Manila. Kasal sa loob ng Korte Suprema na bulabog.
1: Bagyong Maymay naging LPA na at tuluyang nalusaw. Ilang lugar sa Region 1 at Region 3 lubog sa baha.
0: Pastor Kibuloy, posibleng sunduin ng U.S. Marshals kapag inaprubahan ng hirit na extradition ng Amerika.
1: Julia Barreto, balik pelikula para sa Metro Manila Film Festival.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Herdaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, 5 puting kabaong ang nakita sa ilang lugar sa Metro Manila kaninang madaling araw. Bandang alas 2:30 ng madaling araw, nakita ang puting kabaong na may lamang picture ng ilang individual. Sinabi ni Lilibet Bancairen, BPSO staff ng Barangay South Triangle, isang puting van na walang plaka ang nagbaba ng kabaong. May nakita rin kabaong sa Barangay Santa Teresita sa Quezon City din. Maging sa Santa Cruz, Maynila, Barangay Bel Air sa Makati at Rizal Avenue Extension sa Caloocan at Barangay Bel Air sa Makati na may kasamang pulang bandilang may nakasulat na Chinese Communist Party, greedy, salot. Kinumpirma naman ng NCRPO ang pagkahatagpo sa 5 kabaong na buwabatiko sa Chinese Communist Party.
1: Samantala, nakikipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs sa mga otoridad kaugnay ng mga nagkalat na kabaong na may larawan ng ilang opisyal ng China. Balita mula sa DFA, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
2: Kinundiran ng Department of Foreign Affairs ang ikinalat ng mga kabaong na may anti-China na mensahe kasabay ng pag-iit na hindi nito kinukonsyente ang anumang banta o karahasan laban sa sinuman, kabilang ang mga dayuhan at opisyal ng ibang bansa. Sa pahayag, sinabi ng DFA na hindi ito sumasalamin sa paraan ng pamahalaan sa pakikitungo sa ibang bansa, gayon din sa paraan ng pagpapahayag ng mga Pilipino ng kanilang puna o hindi pagsang-ayon kahit pa sa mga sensitibong usaping pampolitika. Anila, mananatiling seryoso ang pamahalaan sa pagpapatupad sa mga obligasyon nito para sa kaligtasan at seguridad ng mga dayuhan at mga opisyal na nasa bansa, alinsunod sa Vienna Convention on Diplomatic Relations at Vienna Convention on Consular Relations. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na umano ang DFA sa mga otoridad para matukoy ang mga personalidad na nasa likod ng insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner!
0: 52 lugar pa ang lubog sa baha dahil sa pananalasa ng Bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Sinabi sa DZMM ni Office of Civil Defense Information Officer Diego Mariano, nakabilang dito ang ilang lugar sa Region 1 at 3 na pinaka-napuruhan ng sama ng panahon. Pero wala naman anyang naiulat na isolated na lugar. Sa huling tala, umakyat pa sa mahigit 39,000 pamilya o katumbas ng mahigit 133,000 individual ang apektado ng bagyo. Sa naturang bilang, nasa 2,000 pamilya pa o 6,000 individual ang nananatili sa evacuation center. 4 na ang naiulat na patay habang 1 ang sugatan dahil sa bagyo.
3: Meron po tayong

0: Noon sa ilang bahagi ng bansa dahil naman sa habagat. Ayon sa PAGASA, magpapaulan ng habagat sa halos buong Luzon, kabilang ang Metro Manila at Occidental Mindoro, pati na rin sa Western Visayas. May kalat-kalat ding pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands dahil sa trough o buntot ng bagyong Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Asahan din ang isolated rain showers at thunderstorms sa nalalabing bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorms.
1: At ugnay pa rin po ng mga nagkalat na kabaong sa Metro Manila, makakausap po natin sa telepono si National Capital Region Police Office Spokesperson, Police Major Hazel Asilo. Magandang tanghali po ma'am, live po tayo sa DZMM, Jeffrey at Rica po.
2: Yes po, magandang tanghali po.
1: Opo, ma'am, nagdulot din ng pangamba na rin at yung iba ay nagtataka. Bakit daw po ba talaga nagkaroon ng mga kabaong dito sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila?
2: Sa ngayon po, nagkakandak po tayo ng investigation at base po dito sa lima po na kabaong na natagpuan natin dito sa iba't ibang areas po dito sa Metro Manila kung saan meron po tayong nakita na yung iba po ay meron mga pictures sa loob, yung iba naman po ay may mga nakasulat na mga parang panawagan. So, yan po ay inaalam pa po natin at papatuloy po yung investigasyon na ginagawa ng ating mga police districts na nagkaroon po ng mga kabaong na inilagay sa kanilang mga lugar.
1: Opo. Ma'am, ang sinasabi po kanina, isang walang plakang puting van daw po, no? Itong mga naglagay niyang mga kabaong na iyan, natunto na po ba o nakilala na po ba yung mga nag-iwan po nito?
2: Wala pa po tayong pagkakakilanlan sa mga nag-iwan nitong mga kabaong na to. Patuloy po yung ginagawa nating backtracking at forward tracking po ng mga available na CCTV footages na nakuha po natin.
0: Major, puro po ba mga picture ng mga kilala o mga Chinese leaders ang mga nakita dito sa mga sinasabing limang kabaong?
2: Meron pong nakalagay na picture, meron din naman po na mga naka-display lamang po na logo ng Chinese Community Party, ganun din po yung mga salitang greedy and salot. So hindi po pare-pareho na lahat po ay may picture, yung iba po ay may mga words lamang po na nakasulat po dun sa mga kabao.
0: Opo. Major, wala pa po tayong pagkakakilanlan kung sino po ang nasa likod po nito, no? Pero meron po ba tayong mga tinitignan na mga organisadong grupo na maaari pong nakapag-isip ng dahilan bakit nila to ginagawa?
2: Sa ngayon po, wala pa po tayong kumpirmadong grupo, organisasyon, or individual po na responsable dito sa pagpapakalat nitong limang kabaong. So, inaalam po natin. At kung sakali man po, hinihintay po natin, baka po merong umako nitong mga gawain pong ito.
0: Opo. Maraming salamat po. Major, babalikan po namin kayo pag meron na pong panibagong mga detalye. Salamat po at magandang hapon.
2: Yes po. Maraming salamat po.
1: Samantala, humupa na po ang abot-tuhod na baha sa Parañaque City. Kahapon, sinuong na ilang commuter at motorista ang mataas na baha sa Dr. Santos Avenue pasado alas 2 ng hapon. Umabot din ng gutter deep ang baha malapit sa malaking mall sa sukat. Sinabi sa DZMM ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares na humupa ang baha pasado alas 4 ng hapon. Pinaka low-lying area niya ng lungsod ang bahagi ng Dr. Santos Avenue na dating salt bed o asinan. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na tuloy-tuloy ang dredging sa mga ilog habang nagpaalala rin sa publikong huwag po magtapon ha ng basura sa waterways, gayon din sa mga kanal at sa mga creek.
3: Ngayon po meron po tayong umiikot ng ating mga booster pump, yung nagsasanction po siya kung saan yung low-lying po sa Parañaque. Pero ang importante po talaga yung continuous maintenance po natin ng ating mga drainage at yung siyempre po yung pagtapon ng tambasura doon po sa lugar.
0: Good news sa ating mga motorista, asahan ang panibagong rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa apat na araw na kalakalan sa world market, 5 piso na ang ibinaba sa presyo ng diesel at gasolina, habang 5 piso at 20 sentimo naman sa kerosene. Pero pwede pang magbago ang presyuhan sa trading ngayong Biyernes. Sinabi sa DZMM ni Energy Department Director Rino Abad na bumaba ang presyuhan dahil sa paglakas ng piso kontra dolyar, gayon din ang pag-usad ng usapang pangkapayapaan ng Amerika at Iran.
4: 95% po talaga dyan ay yung base sa forex at saka mean of plot Singapore. I could attribute this trend sa

0: isang bagay, no, tumigil lang ho talagang ang atake ng US at Iran sa kanya-kanyang military facilities. Dahil nga lang dun sa in-announce ni President Trump nung Monday na binibigyan na ng panahon yung diplomatic talk.
1: Samantala, may rollback din sa presyo ng liquefied petroleum gas. Bukas, 2 piso kada kilo ang tapyas sa LPG ng Regasco, nakatumbas ng 22 pesos sa kada regular na tangke. Sinabi sa DZMM ni Regasco President Arnel T. Nabunso dito ng tapyas sa shipping cost dahil sa pagbaba ng presyo ng crude oil.
2: There's a big possibility na magkakaroon po ng series of rollback. Huwag lang ho magkaroon ng any disruption when it comes doon sa usapan pang kapayapaan sa Middle East. But so far, maganda po yung direksyon ng international market price. Pababa po siya.
3: Simula sa Lunes, ipatutupad ang libreng toll sa mga pampasaherong bus. Sinabi sa DZMM ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza na mas maikinabang ang mga bus driver sa libreng toll kumpara sa fuel subsidy.
4: Yung bus na papuntang Baguio, no, 2 round trip sa day po yan, ang matitipid po nila, 1 trip, 1,500, 1,500. So for every trip, 3,000.
3: Okay.
4: For 1 day, 6,000. Eh mas malaki pa mawapun nilang benepisyo sa libreng toll kesa sa fuel subsidy.
3: Tiniyak naman ni Mendoza na bukod sa 12 pesos kada litrong fuel subsidy, may iba pang benepisyo para sa Jeep at UV Express tulad ng pinalawig na libreng terminal fee. Epektibo ang 12 pesos kada litrong diskwento sa fuel sa August 15.
4: Yung dagdag 3 piso, obviously, hindi sapat yan. But putting everything together, we hope na mas makatulong sa ating transport sector kung biglang umakyata naman ang presyo ng crude. I-review ulit yung 12 pesos na yan. Kung kaya ang dagdagan, matagin akong dagdagan.
3: Sa kabila naman ng mga pag-ulan, muling kinalampag ng ilang grupo ng mga manggagawa ang tanggapan ng Department of Labor and Employment sa Intramuros, Maynila. Pinirmahan ng mga grupo ang notice to explain na layong pagpaliwanagin si Acting Labor Secretary Francis Tolentino sa kawalan umano ng klarong aksyon sa pagsuspende ng Pasig Regional Trial Court sa 85 pesos na aumento sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Bukod sa hirit na alisin ang temporary restraining order, ipinanawagan din ng grupo na pagbigyan na ang 1,200 pisong nakabubuhay na sahod.
5: Hindi po kami pwedeng magkalma ayon kay Secretary Tolentino kasi nawalan kami. So ang inaasahan sana namin sa Secretary of Labor ay magiging matibay ang paninindigan at sabihin sa korte, wala kayong jurisdiction.
1: Isa pang grupo ng manggagawa ang maghahayin ng mosyon hinggil sa suspensyon ng 85 pesos na dagdag sahod sa NCR. Balita mula sa Pasig, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
6: Rica at Jeff, isusumite ngayong araw ng grupong Association of Minimum Wage Earners and Advocates o AMWEA ang kanilang motion for leave to intervene sa Pasig Regional Trial Court na kamakailay naglabas ng temporary restraining order sa 85 pesos na aumento sa minimum wage sa NCR. Ang motion ay naglalayong maging partido sa kaso at makasali sa pagdinig ang AMWEA bilang kinatawa ng mga minimum wage earner. Nanindigan ng grupo na dapat pagbigyan ang kanilang motion to intervene dahil sa pamamagitan nito, maririnig ng husgado ang boses ng mga manggagawang apektado ng wage hike suspension. Ito na ang 3rd motion to intervene na naihain sa Pasig RTC kaugnay ng TRO. Magsusumit rin ang grupo ng parehong motion sa Navotas RTC kung saan isa pang petisyong kumukontra sa dagdag sahod ang inihain ng isang kumpanya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
3: Arestado ang Amerikanong nagwala sa hotel sa Barangay Ramon Magsaysay sa Quezon City. Sa investigasyon ng QCPD, July 18 pa naka-check-in sa hotel ang 55 anyos na sospek. Nang singilin ng hotel, nagwala o bano ang sospek at sinubukan pang hatawin ang mga responding pulis. Naaresto ang sospek na naharap sa reklamong alarm and scandal at resistance and disobedience to a person in authority.
1: Arestado ang lalaking nanloob sa bahay sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig City at nang molestya pa ng batang babae. Unang pinasok ng suspect ang bahay at tinarget ang nakitang cellphone. Sa halip na sumibat na, minolestya pa ng suspect ang batang babaeng naabutan sa bahay. Nakapagsumbong ang bata sa magulang kaya dumulog sa mga pulis at naaresto ang suspect. Nabawi rin ang ninakaw na cellphone na meron pang selfie ng suspect na ginawa niyang wallpaper. Sumiklab ang sunog sa warehouse na naglalaman ng mga upholstery materials sa Marilao, Bulacan kaninang hating gabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, natutulog ang may-ari ng warehouse nang biglang makaamoy ng usok. Sinubukan pa ng mga empleyado na apulahin ang apoy pero hindi na kinaya. Ligtas namang nakalabas ang lahat ng empleyado sa warehouse at walang nasaktan o nasawi sa insidente. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang may-ari ng warehouse habang patuloy na inaalam ang pinagmulan at halaga ng pinsala ng apoy.
3: Sa iba pang balita, posibleng U.S. Marshals ang sumundo kay Pastor Apollo Quiboloy dito sa Pilipinas kasunod na hiling na extradition ng Amerika. Sa parayam sa programang Issue Spotted, sinabi ni Philippine Ambassador to United States Jose Manuel Romualdez na posibleng magdala rin ng sariling aircraft ang U.S. Marshal, lalo na kung may posibilidad na tumakas ang huhulihin. Pero nilinaw ni Romualdez na kailangan munang magbigay ng consent ang lokal na korte para payagan ng extradition ni Quiboloy, lalo't may nakabinbing kaso ang pastor. Inilirawan din ni Romualdez ang kasong human trafficking at sex trafficking bilang high-profile international case.
7: Normally, the U.S. Marshals are the ones that are dispatched to fetch come him to the Philippines. Uh-oh. And pick him up. If he is a criminal that has potential of escaping, usually they send their own aircraft together with the U.S. Marshals. But this is a very serious case because it's an international crime.
1: Ipapaubaya ng Malacañang sa Department of Justice ang aksyon kaugnay ng hiling na extradition ng Amerika laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Kahapon, natanggap ng Department of Foreign Affairs ang hiling ng Amerika, kaya inendorso na sa Department of Justice ang extradition request laban kay Quiboloy na nakakulong sa Pasig City Jail. Sinabi sa DZMM ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na DOJ ang magdedesisyon sa hirit ng Amerika, lalo't may nakabimbing kaso ang pastor sa bansa. September 8, naaresto si Quiboloy dahil sa kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking na walang piyansa.
8: Nanatanggap na po ito ng DFA. Sabi nga po ni Ambassador Mavis Romualdez, sa pagkakaalam niya at meron na dating request, pero hindi lang yata pumasok sa tamang proseso kaya hindi nagawa ito ng aksyon. Hindi pa po natin alam yung pinaka-update. So ang DOJ na po ang magpapasya kung anong gagawin nila dahil considering na meron pending case.
3: Pinakikilos na ng National Bureau of Investigation para matukoy ang mga nasa likod ng ulat na naaresto na umaro si Senator Ronald De La Rosa. Balita hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Dave.
9: Jeff, pinabibirit pinanani Justice Secretary Frederick Vida sa tulong ng National Bureau of Investigation o NBI ang kumalat na ulat tungkol sa muna'y pagkakaarest ng pugante si Senator Ronald Bato De La Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Sinabi ni Vida na posibleng gawa-gawa lamang ang kumakalat na impormasyon o isang isong diversionary tactic, pero hindi niya nila ito pangungunahan hanggat wala pang kumpirmadong impormasyon. Dagdag pa ng kalihim, may obligasyon ng mga law enforcement agencies na arestuin ang senador at agad ipaalam sa DOJ kapag nasa kanilang kustudiya na si De La Rosa. Kapag na-arresto na niya si De La Rosa, ang DOJ na ang mga siwa sa mga susunod na legal na proseso. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Razzy Patrol, Steve Raz, DZMM.
3: Maraming salamat, Steve Raz!
1: Para sa isang election lawyer, unconstitutional o labag sa saligang batas ang panibagong panukalang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Sa inihaing kasong panukala sa Senado at Kamara, nais ipostpone ng 2 taon at itakda sa 2028 ang BSK election para sa term fixing o pagpapalawig mula 4 hanggang 5 taon ang termino ng barangay officials. Sinabi sa DZMM ni Attorney Romulo Makalintal, hindi ito sapat na dahilan at wala sa kapangyarihan ng Kongreso na baguhin ang nakatakdang halalan sa November 2.
10: Hindi nyo nalaman ninyo na gumastos ng ang COMELEC ng 8
4: billion pesos. Masasabi lang kaniya Chairman Garcia na handang-handa na sila sa barangay elections. Ang ibig bang sabihin na nagpo-propose ng bill na ito eh, babaliwalain na naman natin yung 8 billion pesos. Tinatanggalan tayo ng karapatan na pumili ng ating mga elected officials.
1: Una nang sinabi ng COMELEC na wala pang malinaw na desisyon kung ipagpapaliban ang nasabing eleksyon at hinihintay pa ang desisyon ng Kongreso at Executive Department kaugnay sa panukala.
3: At abangan ng headline ngayon sa Visayas ni Ari Perez.
10: Ilang kumpanya na biktima ng fuel scam sa Cebu, suspect na timbog sa entrapment operation.
1: Apat na sinasabing bagman ni dating Congressman Zal Dico, binawi ang pahayag kaugnay ng paghahatid ng mali-maletang pera sa ilang politiko. Yan, di ba pang balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon!
11: Headline Ngayon! Basta AM DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
12: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
13: Cough, cough, wet away!
14: Yay!
12: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
15: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
16: Tuloy lang sa activities on the go.
15: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
17: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
15: Let's go!
16: Make your move, baby.
17: Arthrisin, get going!
18: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
2: Food's here, guys.
1: And feel the vibe.
3: Best concert ever!
1: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
4: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
5: kailangan ng gabay na maaasahan.
4: Ako po si Master James Alejandro.
5: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
4: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
5: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Headline ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao.
6: 12:29 ang oras, arestado ang lalaking sinasabing sangkot sa fuel scam sa Cebu. Ang balita hatid sa atin ni Annie Perez. Annie.
7: Inaresto sa entrapment operation ng National Bureau of Investigation ang isang lalaki sa loob ng mall sa AS Fortuna Street sa Cebu City. Sinasabing modus ng suspect na makipagtransaksyon at sinasabing may bulto siyang gasolina na aabot sa 100,000 litro at may halagang 5.3 million pesos. Binibenta umano ito ng suspect ng 53 pesos kada litro na mura kaysa presyo sa merkado. Pero ang scam, wala pala siyang gasolina. May mga nabiktima na umano ang suspect na mga kumpanya na nakapagbigay na rin sa kanya ng 100,000 pesos o mahigit pa. Kinasuhan na ang suspect ng istafa at paglabag sa Illegal Trading in Petroleum Act. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM. Annie Perez.
6: Maraming salamat, Annie Perez.
8: Timbog sa Davao City ang Amerikanong pugante na wanted sa Amerika dahil sa kasong assault. Balita mula sa Davao, hatid ni Hernel Tokmo. Hernel.
9: Inaresto sa condominium unit sa Davao City ang Amerikanong pugante na si James Charles Davis na wanted sa Estados Unidos dahil sa mga kasong assault. Ayon sa mga otoridad, si Davis ay may nakabinbing warrant of arrest na inilabas ng Newburyport District Court ng Massachusetts Trial Courts, Estados Unidos. Kaugnay ng 2 counts ng assault with a dangerous weapon at 1 count ng assault na paglabag sa Massachusetts General Laws. Sa paunang beripikasyon sa pamamagitan ng Central Query Support System ng Bureau of Immigration na kumpirmang dumating si Davis sa Pilipinas noong 4 ng Marso. Isa sa ilalim siya sa kustodiya ng immigration para sa dokumentasyon at mga kaukulang legal na proseso, alinsunod sa umiiral na mga batas at patakaran. Nakadetine si Davis sa Police Station 18 ng Davao City Police Office habang hinihintay ang paglilipat sa Maynila para sa karagdagang proseso. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
6: Maraming salamat, Hernel Tokmo. Kapamilya ni Yanig ng magnitude 5.4 na lindol ang Occidental Mindoro pasado alas 10:30 kaninang umaga. Sinabi sa DZMM ni FIVOLC's Director Dr. Teresito Bacolcol, walang inaasahang pinsala pero posible ang aftershocks.
2: magnitude 5.8 that is considered as a moderate earthquake. Yung pinakamataas na intensity na ma-report sa atin is intensity 4 sa may Abra de Ilog in Mamburao and Sablayan, Occidental Mindoro, sa Puerto Galera, Oriental Mindoro.
6: Naramdaman din ang pagyanig dito sa Metro Manila. Sa Maynila, nabulabog ang kasal sa loob ng Korte Suprema matapos maramdaman ang lindol. Pinalabas din ang gusali ang mga empleyado ng Korte Suprema.
8: Naglabasan ang mga faculty at staff ng Occidental Mindoro State University kasunod ng magnitude 5.4 na lindol. Balita mula sa Mindoro, hatid ni Noel Alamar. Noel, Kuya Noel.
3: Jeff, Rita, naglabasan ng school gymnasium ang mga faculty, staff at officials ng Occidental Mindoro State University sa Barangay Labangan, San Jose, Occidental Mindoro matapos patunogin ng sirena para masiguro ang kanilang kaligtasan. Nag-duck, cover and hold din ng mga kawani at empleyado ng NDU at sanggunay ang bayan ng San Jose. Naramdaman din ang lindol sa ilang lugar sa Mimaropa, kabilang ng Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon at Marinduque. Pero wala pa namang naiulat na pinsala o nasugatan kaugnay ng pagyanig. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
8: Maraming salamat, Radyo Patrol, Noel Alamar.
6: Kaugnay po niyan, makakausap natin sa linya ng telepono si Mamburao DRRMO Emergency Response Officer Vincent Miguel Buol. Magandang tanghali, Sir Vincent. Si Rica at Jeff po ito. Opo. Sir, mangungumusta lang po kami. Kumusta po ang sitwasyon ninyo dyan sa Mamburao?
10: Bale, nakaramdam po tayo dito ng intensity 4, magnitude 5.8 na lindol. As of now naman po, wala naman pong mga gusaling gumuho at wala naman pong mga na-report sa amin na casualties po.
6: Mm-hmm. Magandang balita po yan, walang gusaling gumuho, walang casualty. Pero meron po ba nasugatan man lang o talagang on the clear po ang Mamburao?
10: Clear naman po, wala naman pong report sa, based naman po sa report, wala naman po na kahit sugatan man lang po, wala naman.
6: Opo, mga naantala po sa inyong mga basic services, sir?
10: Wala rin naman po, as of now, wala rin naman pong report na mga naantala, like lahat naman po ng kalsada, possible naman po.
6: Opo, magandang balita po yan. Sige po, kami po yung mangungumusta kung meron pa po kayong mga magiging update sa mga susunod na oras. Maraming salamat, Sir Vincent.
10: Maraming salamat po.
8: Sa iba pang balita, kinumpirma ng abogado ng mga umano'y bagma ni dating Congressman Zaldico na may ilang mga nag-recant ng kanilang pahayag. Gawin na sa sinasabing pagdadala ng mali-malit ang pera sa mga politiko. Pabalita mula sa Las Piñas, sa din ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus! Zeus!
11: Yes.
8: Go ahead, sis.
11: Jeffrey at Rica, pinaliwanag nga ni Attorney Levy Paligod, abogado ng mga umano'y bagmen ni dating Acubicol Representative Zaldico na bumaliktad ang apat dahil sa alok na malaking halaga ng pera kapalit na pag-atras sa kanilang mga pahayag, pero tumangging sabihin kung sino ang nasa likod nito. Napilitan lamang anya mag-recant ang apat na bagmen dahil iniisip ng mga ito ang kapakanan ng kanilang pamilya. Samantala, pag-alas 12 na tanghali kanina nang dumating ang abogado sa Las Piñas Regional Trial Court. Ito'y para tulungan magpiyansa sa korte ang 14 sa 18 mga o ex-bagmen na naharap sa apat na kaso ng perjury na isinampalaban sa kanila ni na dating Senador Sonny Trillanes, ML Partilis Representative Laila De Lima, Bureau of Corrections Director Gregorio Katapang Jr. at dating National Security Advisor Eduardo Anyo. 72,000 piso ang babayaran piyansa ng bawat akusado. Ayon kay Baligod, 14 lang ang magpapiyansa ngayong araw dahil inaayos pa ang requirements ng iba. Hindi naman sinagot ng abogado kung may kinalaman ang bawas na bilang ng mga nagpiyansa sa pagbawi ng apat na dating bagmen sa kanilang mga pahayag. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
8: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
6: Umano'y pagbaliktad ng ilang maleta boys, hindi na ikinagulat ng ilang senador. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert!
12: Rica, hindi na ikinagulat si Senator Erwin Tulfo ang balitang may bumaligtad sa mga tinaguriang Baleta Boys o mga dating tauhan ni dating Congressman Saldico. Sabi ni Tulfo, hindi naman siguro kaliwat kanan ang kanilang mga kaso kung nagsasabi sila ng totoo. At salamat anya sa Diyos at naliwanagan ang kanilang isip. Binigyan din naman ni Senator Panfilo Lacson na hindi pa malinaw kung sino sa 18 Baleta Boys ang talagang bumawi ng kanilang mga pahayag. Tinanong din nito kung kasama ba ang mga ito sa 8 individual na nagtumite ng mga sinumpaang salaysay sa ombudsman na siyang naging dahilan ng pagsisimula ng preliminary investigation laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Lacson, dahil sa paulit-ulit na pagbabago o flip-flopping ng kanilang mga testimonya, mahirap nang matukoy kung alin sa kanila ang totoo at hindi. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
6: Maraming salamat, Robert Mano. Hindi pinatulan ni Defense Secretary Gilberto Chodoro ang hamon ni Vice President Duterte na pangalanan ang mga pro-China. Balita mula sa Camp Aguinaldo, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos, Mars.
13: Rica, katulad ng pagtanggi sa red tagging, iginit ni National Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na hindi ito babansagan ang sinuman bilang pro-China, batay lamang sa paniniwala at hindi hayagang pagkilos. Ito ang tugon ng kalihim kasunod ng hamon sa kanya ni Vice President Sara Duterte na pangalanan ng mga opisyal ng gobyerno nakakampi o kumakampi sa China. Sabi ni Chodoro, gumagamit lamang ng objective criteria ang kanyang kagawaran sa natura mga usapin kasabay ng pag-ibigay diin na malinaw ang batayan ng DND ang mga individual na hindi lamang tumututol kundi hindi rin kumikilala sa Administrative Order No. 29 na rayang palakasin ang paninindigan ng bansa sa usapin sa West Philippine Sea. Samantala, siya wala naman ang pahayag, nagbigay ng sariling pananaw si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Targiela, hinggil sa mga katangian ng isang traidor sa bansa. Kabilang narito ay ang hindi paninindigan sa West Philippine Sea at pananako sa publiko na magkakaroon ng digmaan. Mga nagsasabing mabuting probinsya na lamang ng China ang Pilipinas at ang mga tahimik tuwing may pangaharas ang China sa ating bansa. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
6: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
8: Tiniyak ng Malacanang na naririnig ang lahat ng agam-agam kaugnay ng Pax Silica Project. Sinabi sa DZMM ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ginagawa ng pamahalaan ng lahat para mabigyan ng tamang impormasyon ang taong bayan kaugnay ng proyekto. Nilinaw din ng palasyo na hindi mawawala ng tirahan ang mga magsasaka o indigenous people malapit sa posibleng pagtayuan ng proyekto. Hinimok din ni Castro ang publikong wag lang umasa sa impormasyon sa internet na posibleng disinformation lang. Kahapon, umabot na sa 500,000 pirma ang nakalap sa petisyong kumukontra sa Pax Silica Project.
14: Matagal na po ito na na-consider at na-allocate as buildable zone. Ito po ay nakalagaan na 2019 pa po. Huwag po tayo mag-rely lang sa SOCMED at baka hindi po tayo nabibigyan ng sapat na pangunawa tungkol dito sa PAX. Pili ka.
6: Nanindigan ang Department of Foreign Affairs na hindi kailangang magpaalam sa China para sa RORE mission sa Ayungin Shoal. Balita mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
15: Rica, muling igiligit ng Department of Foreign Affairs na hindi kailangang humingi ng pahintulot ng Armed Forces of the Philippines sa China para sa rotational and resupply o RORE mission sa Ayungin Shoal. Ito ang paglilinaw ni DFA spokesperson for Maritime Affairs, Rogelio Villanueva Jr., kaugnay ng mga batikos sa provisional understanding sa pagitan ng Pilipinas at China. Ayon kay Villanueva, layunin na naturang kasunduan na maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at maling pagbayad sa sitwasyon sa dagat. Aniya, hindi rin kasama sa kasunduan ng pagkakyat o inspeksyon ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa panahon ng RORE mission. Kasabay nito, hinimok naman ng DFA si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na magmungkahi ng alternatibong paraan na makatutulong sa AFP para matiyak ang ligtas, maagap at tuloy-tuloy na paghahatid ng supply at pagpapalita ng mga tropang nakaistasyon sa BRP Sierra Madre.
16: Abian. Ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DDMM.
6: Maraming salamat, Jom Garner.
8: Iginiit ni dating Senate President Franklin Drilon na mali ang pahayag ni Senator Judge Amy Marcos sa isyu ng accountable officer ng confidential funds sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Drilon sa DZMM na lalabas ang pondo sa Bureau of Treasury kapag inaprubahan ito ng head of agency o sa kasong ito ang mismong vice-presidente. Kaya hindi pwedeng ordinaryong cashier lang ang dapat malagot sa maanumalyang paggasto sa anumang pondo ng ahensya. Matatandaan nagkasagutan sina Marcos at dating COA State Auditor Roderick Wamil, kung saan iginit ng senadora na sina dating OBP Special Disbursing Officer Gina Acosta at DepEd Special Disbursing Officer Edward Pajarda ang dapat ituring na accountable officer dahil sila ang itinalaga ng head of agency.
17: Lumabas ang pera sa Treasury because of the authorization of the head of office. So, ibig sabihin, hindi po pwedeng ilabas ang pera doon sa bangko kung walang authorization ang vice president in this particular case. Po pwede mangyari ang kaso, wala pong participation ang isang tao.
8: Samantala, sinabi rin ni Drilon na walang mali at illegal sa mga naging pahayag ni Private Prosecutor Lorna Capunan sa paglilitis na anya'y diskarte para mapanatili ang interes at atensyon ng publiko.
17: Bahala na ang husgado if they will consider yung mga comments na ganun. But there's nothing illegal about it. There's nothing wrong with it. Lalo na sa impeachment trial. Na hindi naman ito, Huwes, ang kaharap mo, kundi ang bayan. At mga senador na hindi naman abogado.
6: May paalala ang Malacañang sa mga abogado kasunod ng inihaing ethics complaint laban kay Senator Pia Cayetano. Balita mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
18: Rika, ayon sa Malacañang, bilang mga abogado, dapat magpakita at magsulo ng katotohanan at hindi maging promotor ng pagpapakalat ng fake news. Tugon nito ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos nga ng reaksyon sa inihayang ethics complaint sa Senado laban kay Senador Pia Cayetano. Kinareklamo si Cayetano matapos mag-post sa kanyang social media page ng splice o pinagtagpitagbing video ni House Prosecutor Shell Jokdo habang nagpapaliwanag sa impeachment trial kung saan tila inakusahan ang prosekusyon na nagbabakasakali lang at walang ebidensya pero nag-aakusa. Ayon kay Castro, depende sa motibo ng pag-post ng senadora ang magiging hatol kung pasok ba o paglabag din ito sa anti-fake news campaign ng Palaso. Hanggang sa ngayon, hindi pa binubura ni Cayetano ang naturang video sa kanyang Facebook page. Nauna nang sinabi ni Castro na posibleng maparusahan ang mga nasa likod ng pagpapakalat ng maling impormasyon sa social media na nahuli na ang wanted senador Ronald De La Rosa.
19: Ang motibo ba na ito ay para ibaba ang dignidad ng ibang tao na nasa video? So depende po ito sa mga motibo ng gumawa ng spliced video. Pero bilang lawyer, obligasyon ng mga lawyers na hindi magpakita ng fake news or mag-promote ng fake news.
18: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
6: Maraming salamat, Christian Yosores.
8: At abangan, tambalang Alex Ayala at Venus Williams laglag na sa Canadian Open Doubles. Yan ang iba pang balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon.
20: Headline Ngayon! Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
21: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
20: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
22: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
23: Food's here, guys.
22: And feel the vibe.
24: Best concert ever!
22: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Headline ngayon.
8: Oras po natin 12:48, ipinasususpende ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Balita mula sa Malacañang, nagbabalik si Radyo Patrol Christian Yosores. Christian!
18: Jeff, hiniling ni Pangulong Marcos sa Kongreso na pansamantalang suspindihin ang pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act sa pagharap ng Pangulo at mga opisyal ng Senado at Kamara. Sa pulo ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, sinabi ni Pangulong Marcos na layo nitong mapigilan ang dagdag gasto sa mga property-related na negosyo at masuportahan ang mga investment. Ipinulto rin ng Pangulo na makatutulong ang pansamantalang suspensyon ng batas para masiguro ang angkop at makatwirang transition sa bagong property valuation system. Present sa LEDAC meeting sila Senate President Sherwin Gatzalian at House Speaker Faustino D. III at mga miyembro ng kabinete sa pangunan ni Executive Secretary Ralph Recto at Cabinet Secretary Benor Abalos at ang economic team ng administrasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
8: Maraming salamat, Christian Yosores.
6: Aminado ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev na patuloy na nakaaapekto ang infrastructure scandal sa paghina ng ekonomiya ng bansa. Balita mula sa PSA, hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico. Babalikan natin ang ulat ni Nico Bagsik.
8: Samantala, apat po ang arestado sa pagdukot sa negosyanteng Chinese sa Angeles City, Pampanga. Linggo, dinukot ang biktimang may-ari ng supermarket chain at nagbabakasyon lang sa Pilipinas. Humingi ng halos 60 milyong pisong ransom ang mga suspect pero nakatakas ang biktima makalipas ang 2 araw. Naaresto sa follow-up operation ang 3 Chinese at 1 Filipinong suspect habang tinutugis ang 2 pa nilang kasabwat.
6: Narecover ang hinihinalang rocket debris sa baybayin ng Calayan, Cagayan. Ang balita hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
18: Rika, ayon sa Philippine Coast Guard, akong alas 12:30 ng tanghali kahapon nang makatanggap sila ng ulat mula sa isang residente hinggil sa natagpuang bagay na pinaniniwala ang bahagi ng rocket sa tabing dagat sa Sitio 9D sa barangay Babuyan, Claro. Batay sa paunang inspeksyon ng Coast Guard, walang anumang marka o palatandaang nagpapatunay na parte ng rocket ang nakuhang bagay. Isinailalim sa ligtas na pag-iingat ang naturang bagay habang hinihintay ang masusing teknikal na pagsusuri para matukoy ang tunay nitong pinagmulana. Nagpaalala rin ang Philippine Coast Guard sa mga mangingisda at mga residente sa baybayin na huwag hahawak o mag-uwi ng mga hindi kilalang bagay na inaanod sa dagat kundi iulat sa pinakamalapit na lokal na otoridad. Una nang nag-abiso ang Philippine Space Agency na posibleng bumagsak ang isang rocket ng China malapit sa Babuyan Island at Santa Ana, Cagayan matapos palaparin noong Miyerkules. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
6: Maraming salamat, Cesar Galassi.
8: Isinusulong sa Kamara ang panukala para maturuan ng kabataan sa West Philippine Sea. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam!
0: Just inihain sa Kamara ng House Bill 10587 o West Philippine Sea Education Act na layong turuan ng kabataan ng karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Sa harap na rin ito ng patuloy na tensyon sa naturang rehiyon. Nais din ang panukala na ipaintindi ang kahalagahan ng soberanya at pagmamahal sa bansa. Paliwanag ng Yanggan sa Kamara na nagsulong ng panukala, hindi ligtas ng kabataang Pinoy sa mga banta ng fake news at disinformation online. Kaya naman dapat maturuan sila ng tamang impormasyon pagdating sa ating karapatan at usapin sa soberanya. Giitpaan nila na hindi dapat maging traidor sa bansa ang mga Pilipino. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMS.
8: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
6: Balikan natin mula sa PSA, si Radyo Patrol Nico Bagsik, aminado ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev na patuloy na nakaapekto ang infrastruktura o infrastructure scandal sa paghina ng ekonomiya ng bansa. Nico?
5: Ramblam pa rin ang epekto ng infrastructure scandal na pumutok nung naharaang taon sa pagbagal ng paglago ng ekonomiya sa Pilipinas. Ayon yan kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan. Base sa pinakahuling economic performance ng bansa para sa second quarter ng 2026, bumagal sa 2.3% ang paglago ng ekonomiya kumpara sa 2.8% noong first quarter. Ayon kay Balisacan, pangunahing dahilan ang pagbagsak ng pampublikong konstruksyon ng mga proyekto dahil sa maanomalyang flood control project at naapektuhan din ang kumpiyansa ng mga banyagang mamuhunan sa Pilipinas ang mabagal na pagpapanagot sa mga sangkot sa infrastructure scandal. Sa kabila nito, target pa rin ng DepDev ang 3.5 hanggang 4.5% sa economic growth ngayong taon at umaasang maaabot ito sa kabila ng krisis sa enerhiya at mga hamon ng El Nino at pagpasok ng mga bagyo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
6: Maraming salamat, Nico Bagsik.
8: Ang professional umaaksyon, hindi puro bakasyon. Iyan ang sagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos payuhan ni Vice President Sara Duterte na maging professional. Ibinigay ng bise ang payo matapos tawaging baseless at nonsense ni Castro ang kanyang pahayag na tila sinusuportahan ni Pangulong Marcos Jr. ang International Criminal Court. Igirit sa DZMM ni Castro na ginagawa niya ang kanyang trabaho at mandato, patunay na siya'y professional. Welta niya, hindi nagre-reflect sa vice-presidente ang payong maging professional. Ang tunay na professional anya, hindi nagbabanta sa buhay ng Pangulo, hindi nagbubura, at lalong walang impeachment na kinahaharap.
7: Hindi salitang professional ginagawa ito. Hindi ito sinasabi lang. Professional ka kung tama yung pag-account mo ng pera na in-entrust sa'yo. Professional ka, kung ma-action ka, hindi ka puro bakasyon. Mahirap magbanggit na you should be professional. Tapos the one giving that advice is not paninira ad hominem. That is not professional. She is not professional.
8: Tipid-tipid po sa pagkonsumo ng kuryente, mga kapamilya, nagbabadya pong magka-brownout ngayong araw sa Visayas dahil sa kulang na supply ng kuryente. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, 2 oras itataas ang red alert mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Pero bago pa ito, naka-yellow alert o manipis na ang reserbang kuryente mula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon at sa pagitan ng mga oras na naka-red alert hanggang alas 10 ng gabi. Paliwanag ng NGCP, 29 pa ang palyadong planta habang 12 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad.
6: Posible umanong masundan pa ang pagtaas ng presyo ng bilihin sa mga pamilihan sakaling bawiin ang temporary restraining order laban sa taas sahod sa Metro Manila. Sinabi sa DZMM ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association Executive Director Stephen Kua na agad-agad mararamdaman ng mga consumer ang taas presyo sa mga produkto oras na bawiin ang TRO. Paglilinaw ni Kua, hindi sila kontra sa 85 pesos na aumento, pero kailangan kumilos ang gobyerno para mapababa ang cost of living ng mga Pilipino. Una lang sinabi ni Kuya na tumaas ang presyo ng ilang produkto sa mga supermarket dahil sa dagdag sahod.
2: We don't have to inform the government if we want to increase prices, no? Survival mode na ito, di ba? Lalo na for the small and medium, you know, MSMEs, isa-subsidize mo pa yung increase in salaries, no? Hindi kaya. 85 pesos is 12% increase, di ba? It's no joke. The burden has been passed on from the government to the private sector.
6: Posibleng palawakin ang saklaw ng panukalang 12,000 pisong taunang subsidiya na isinusulong para sa minimum wage families na hindi miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sinabi sa DZMM ni Manila Congressman Joel Chua na isa sa mga naghain ng panukala na sakaling makitang epektibo ang sistema ng subsidiya, uunti-untiin ang pagdagdag sa mga kwalipikadong pamilya, lalo na ang mga mas mataas sa minimum wage ang kinikita. Sa ilalim ng panukala, 1,000 pisong ayuda kada buwan ang matatanggap ng mga benepisyaryo sa pamamagitan ng digital wallet na konektado sa Philippine Identification System o PhilSys. Ayon kay Chua, obligado na ang mga maliliit na negosyo na magparehistro sa mga lokal na pamahalaan para direktang matanggap ang subsidiya.
3: Medyo tatandyahin muna natin kasi ito, aabot ito ng mga 64 billion more or less. That is less than 1% muna, no, ng ating national budget. Lahat yan, uunti-untiin natin. Pag naging epektibo na to, naayos na natin yung sistema, nakita na natin kung paano. So po pwede nating ayusin, taasan pa yung bracket.
8: At sa sports, kasado na po ang harapan ni na Pinay tennis star Alex Ayala at Amerikanang si world number 33 Katie McNally sa round of 32 ng Canadian Open bukas ng umaga oras po dito sa Pilipinas. Ito'y matapos patumbahin ng world number 20 na si Ayala ang world number 71 na si Alicia Parks ng Amerika sa loob ng 3 sets. Nauna lang nasungkit ni Ayala ang kanyang unang WTA singles title sa Bubadala DC Open sa Estados Unidos. Samantala, bigo namang manalo sina Ayala at tennis legend Venus Williams sa Canadian Open Doubles matapos pataubiin nila Miyu Kato ng Japan at Lyudmila Samsonova ng Russia sa score na 4-6, 3-6.
9: Showbuzz ngayon!
10: Showbuzz ngayon!
6: Proud na ibinida ng aktres na si Julia Barreto ang matapang niyang pag-oo na gawin ang horror film na Haunted Carnival na isa sa mga entries sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Inamin kasi ng 29 anyos na aktres, matatakotin siya sa totoong buhay pero tinanggap niya ang hamon na gumawa ng horror project dahil sa kakaibang acting challenge na hatid nito sa kanyang karera. Nakadagdag din sa kanyang excitement dahil unang beses niyang makakasama on-screen si Diamond star Maricel Soriano. Samantala, umarangkada na ang 22nd Sinamalaya Film Festival. Tampok ang 9 na full-length feature entries at 10 short films na palabas na sa mga piling sinehan hanggang August 18.
8: At yan po ang mga balitang aming nakalap.
6: Siya po si Jeffrey Hernandez.
8: Siya naman po si Rica Lasso.
6: Hanggang sa Lunes sa Headline Ngayon sa DZMM Teleradyo.
9: Headline Ngayon!

0: dito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi po kami ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Philippines. Sa oras po natin, 1:01.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello, Attorney!
3: Hello, Attorney!
2: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello, Attorney!

0: Magandang maulan at mapayapang Biyernes po sa ating lahat. TGIF na guys! Ako po si Liza Aquino, inyo po makakasama hanggang alas 2 na nga po dito po si Hello Attorney. Ngayon po ay August 7, 2026. Marami pa rin po sa mga eskwelahan at mga government offices ang I think suspended pa rin po ang trabaho at klase for today. Hashtag sana all, so sana po lahat ng mga kapamilya po natin ngayon na nasa bahay lang po ngayon, walang ginagawa, nagre-relax, eh makisama po sa ating huntahan hanggang alas 2 ng hapon. Libreng payong legal po ang hatid po namin dito sa Hello Attorney. At syempre po, hello po muna sa lahat ng mga kapamilya po natin ngayon nakatutok sa Sky Cable Channel 26. Kumusta po sa inyong mga lugar? Grabe po ang ulan. Medyo papunta po dito sa himpilan po namin sa may Mother Ignacia. Eh, nakararanas tayo kanina ng mga medyo mahina na lang na pag-ulan. Ano? Pero kagabi talagang buhos po. Sobrang lala ng ulan at nagkaroon pa po ng maraming sunog dito sa Metro Manila kahapon. Ako! Ako po'y na-deploy sa mga sunog po. Nagkasunog dyan sa Divisoria. Nasunog yung isang building doon ng mga tindahan ng mga catering items. Merong nasunog na residential area sa Gagalangin Tondo. Tapos malakas ang buhos ng ulan, guys. Hashtag pasmado na naman po tayo mga kapamilya. Pero at least kahit pa paano, nakatulong yun para po agad maapula ito pong mga sunog na ito. Ano? So talagang hindi po porket Marso lang eh, doon lang natin pinag-uusapan ng fire prevention. Talagang paalala po natin ito, no? Iwas tayo sa mga overloading na mga ating pong mga outlets. Unplug po tayo agad. Ang mga kandila, wag po ilapit sa mga kurtina. Kung maaaring wag magkandila, wag na lang po talaga iwasan natin lahat ng mga bagay na posible pong maging sanhi ng sunog. Electrical wiring, i-check po ninyo, baka may mga open wires po dyan. Grabe na po ang mga sunod-sunod na mga nangyayari po sa ating bansa. Kamakailan lang, meron ako sa Rodriguez Rizal, eh, dalawang bata po. Dalawang magkapatid, rather, namatay po eh. Sa bagay, murang edad, 22, 20 years old pa lang po eh, na namatay, nabagsakan po ng mga malalaking tipak ng batong kanilang bahay. So, doble ingat po tayo ngayong masama pong panahon at lagi po kayong tumutok sa DZMM for updates. Lalo na po si Bagyong Maymay, ang habagat, ramdam na ramdam po natin ngayon sa iba't ibang mga lugar dito sa ating bansa. But of course, shout-out na rin po natin mga kapamilya, no? Yung mga nakatutok po dyan sa labas ng ating pong bansa, mga I1TFC subscribers and viewers po natin. Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Mga nasa Toronto, Canada, kumusta po dyan ngayon? Pili ko masaya sila ngayon. Tututukan na po natin ang susunod na laban ni Alex Iyala. At syempre, hello din po sa lahat ng mga nasa kalsada po ngayon, mga kapamilya po natin. Nakikinig dito po sa
1: DZMM. Numero uno sa aksyon.
0: Dito po yan sa Metro and Mega Manila mga kapamilya. Kung kayo po may mga katanungan po sa ating program, Friday ngayon. So bukas wala po tayong program. Ikasa na po natin agad ang inyong mga questions, yung mga gusto pong maging live caller po namin for today. May makakasama po tayo isa sa pinakamagalang po na taong nakilala ko. Promise! Pinakamagalang po na abogado. Makakasama natin live dito sa studio in just a few minutes po, no? So kung kayo po may mga katanungan para po sa kanya, ang aming pong hotline ay 0919-278-3000. Ulitin ko lang po, ang aming pong numero 0919-278-3000. Meron din po kami yung landline sa mga nais pong tumabag, makichikahan. 8924-4101 po ang aming numero. Local number is 5671-5672-5673. Kaya po...
2: Oh. Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
3: Hello Attorney!
0: Yung mga nandito rin po sa ating pong YouTube live, maraming salamat po sa pagtutok. Ito na, may mga nagme-message na po dito, nanguhula na sinong kasama ko for today. So, i-grand reveal na po natin sa oras ang 106 ng hapon.
1: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Karapatan mo. Hello Attorney!
0: Alright, makakasama po natin ngayon dito sa studio, nag-iisa po ang aking partner. Regular partner ko na to, guys. Promise, walang isang buwan na hindi ko siya pwede. Alagay sa attorney, Danny Galang. Welcome back, partner.
4: Magandang hapon, Liza, at magandang hapon po mga kapamilya.
0: Oh, eh, siya po yung senior lecturer ng UP College of Law, guys. At siya rin po isang CPA slash lawyer slash ano, fitness ano, instructor. Pumapayat ko ngayon, attorney, in fairness. Last time na nakita kita, iba-iba na naman ang dating mo ngayon.
4: Okay.
0: Mukhang nakakatakbo tayo sa UP after na klase, attorney Danny. Oh.
4: Yes, nakaka-exercise naman.
0: 'Di ba? Kasi may oval kayo dun eh, 'di ba? Nagkagulatan kami ni Attorney Danny, makuwento ko lang guys. Nakita kami sa graduation. ng College of Law. Nakita ko siya sa stage. Sabi ko, sino to kagalang-galang na Attorney Galang na nakasablay nandoon? Sabi ko, oo nga pala. Professor nga pala ng UP ito. Nakalimutan ko.
4: At nakita ko naman siya, pinapapasok siya doon.
0: Akala ko nakita mo siya, no, nakikipag-away. Papasokin niyo ako.
4: Yeah.
0: Kailangan mag-cover. Pero yun nga, it's nice to see you again.
4: Yes, nice to see you, partner.
0: Oo, eh. Pag-uusapan po natin yun, for sure, makaka-relate po marami sa ating mga kapamilya. Usaping buwis or taxes, mga kapamilya, ating pong pag-uusapan. Pero ito nga po kasi, para po sa mga kapamilya natin na hindi po nakasubaybay dito po sa State of the Nation address ng ating Pangulo, Kamakailan, isa nga po na naging highlight ng kanyang pong talumpati, yung kanyang panukala, well, mungkahi, na pababain po ang o pataasin ang limit o yung mga exempted na mga manggagawa na makakapag-avail nitong income tax exception. Tama po ba ang pagkakaintindi ko dito? Pero sa ngayon po mga kapamilya, alam naman po natin, ito po ay hashtag wishful thinking sa ngayon kasi dadaan sa proseso yan eh. No? I-discuss po natin ngayon actually mga batas sa existing laws natin pagdating sa buwis. So as of 2026, meron po bang mga manggagawa ang exempted po sa income tax at ano po yung annual income nila dun sa mga po pwede mag-avail nito?
4: Well, meron tayong National Internal Revenue Code or NIRC.

0: fo-file ng taxes, mga kasambahay.
1: Usually kasi mga employer ang nagfo-file. Kapag isa lang yung employer mo sa isang taon, tapos wala ka namang other income, wala kang ibang negosyo, yung employer mo yung magfo-file para sa yun nung buwis.
0: Okay.
1: Ito yung tinatawag nating konsepto ng substituted filing.
0: Okay, papaano naman po yung mga medyo nasa taas, medyo mas mataas sa 250,000 ang annual income? Ano pong sabi ng batas sa magkano po ang dapat kinukuha ng gobyerno, 'di ba? Dinideduct sa ating pong salary.
1: So meron tayong tinatawag na tax bracket.
0: Okay.
1: So tax table. So meron tayong tinatawag na ganyan. So ang pinakamababa sa tax table natin, not over 250,000, 0% yung bubuwisan sa iyo. So wala.
0: Oo.
1: Pero kapag over 250, pero hindi over ng 500,000, 15% 'yun plus excess ng 250. So table 'yan. So ang pinakamataas na bracket doon is 8 million pesos. So kapag over 8 million pesos yung kinikita sa isang taon, ikaw ay magbabayad ng around 2.2 million.
0: Wow, plus, totoo?
1: Yes, plus 35% ng excess doon sa 8 million.
0: Wow, ang bigat din pala ng ano?
1: Yes, oo.
0: Ng mga buwis sa binabayaran.
1: So sa makatwid from 0% to 35% yung ating binabayaran ngayon sa kasalukuyan.
0: Oo, pero alam naman po natin, Attorney Danny, na bukod sa income tax, marami pa pong iba't ibang klase ng mga buwis. So paano po ito, for example, grabe naman yung sabihin na natin 15% na dinideduct sa mga meron pong annual income ng 250 pataas hanggang kalahating milyon bawat taon. May paraan po ba ito ayon sa batas natin na mabawasan ito, talagang 15% lalapag mo dyan, babayaran mo sa BIR?
1: Well, ang minumultiply naman natin ng tax is yung taxable income.
0: Okay.
1: So meron ho tayong mga gross income na tinatawag.
0: Tama, tama.
1: Ito yung kinikita natin.
0: Mm-mm.
1: Meron tayong mga deduction. Yung mga deduction natin, halimbawa, ito yung mga binibigay natin sa SSS, pag-ibig,
0: tama,
1: sa PhilHealth.
0: Ay, hindi na tinatax yun?
1: Hindi yung tinatax.
0: Okay, oo.
1: Tapos, syempre, kung meron ho tayong mga bonuses, 13th month, 14th month, not exceeding 90,000 pesos, ayan ho, hindi rin ho yan binubuwisan.
0: Oo, alam ko yun. Hindi umabot yung bonus ko.
1: So, alam kung less than ho, lahat ho yan, ideduct ho natin doon sa ating annual na kita, yun ho yung imumultiply natin doon sa mga percentage na nasa income tax table.
0: Okay, next question po namin, usaping buwis pa rin po, gano'n kaka-frequent dapat nagbabayad ng income tax mo?
1: So, ang income tax natin for individuals na wala naman hum na other employee, other employer, other income, annual lang ho iyan, no? Yung filing and payment. So, ito na nga yung konsepto natin ng substituted filing na ginagawa ng iyong employer.
0: Okay.
1: So, siya na yung magpa-file ng taxes for you. Pero buwan-buwan, kinakaltasan ka niya.
0: Oh, okay. Pero po, paano yung mga multiple income earners natin? Paano ang sistema? Hindi po, example po, parang quarterly ba ang filing mo?
1: Yes, okay. So for multiple income earners, hindi ka na qualified for substituted filing. So kailangan ka nang mag-file ng sarili mong buwis.
0: Okay.
1: So may quarterly, may annual, katulad mo, di ba?
0: Oo. Oo, umiiyak nga ako. Ayoko tong topic na to. Sino pumili na itong topic na to, guys? So masakit ang ulo ko dito. But ito nga po ang next na question ko dito. Kapag hindi ka nag-file ng mga taxes mo, ayoko na magbayad ng buwis, hindi naman napupunta sa mga serbisyo para sa amin. Ano pong penalties sa mga hindi magbabayad ng income tax?
1: Pwede ka magkaroon ng penalty, certain percentage, interest, tapos delinquency payment, ganun.
0: Mm-hmm.
1: Mga 20%, ganun.
0: Oh, mas mataas kaysa doon sa, example, 15% lang talagang income tax,
1: yes,
0: sa babayaran mo.
1: Yes, 20% ng due mo.
0: So, babayaran mo income tax mo, tapos meron ka pang penalties.
1: Oh, for penalties, yun, ganun siya.
0: Guys, sumunod na lang tayo sa batas.
1: Tapos, kapag bad
0: dito,
1: faith ka, pwedeng 50% ng halaga.
0: Seryoso?
1: Yes, oo. Oh, oh.
0: Grabe naman to.
1: So, kapag gusto mong tumakas doon sa pagbabayad, nakita nila nang dadaya ka talaga ng mga income tax returns, yun, pwede kang ma-fine na ng ganung kalaki.
0: Pero may mga ginagawa po kasi iba, attorney, mga official, example, may purchases ka, right? Gas. May tax dun eh. VAT, I think, may mga binabayad tayo na buwis dun sa total na charges ng mga services na ating pong ina-avail. Example, pagkain, may mga, pwede mo bang gamitin yon para mabawasan ang babayaran mong buwis, income mo?
1: Kapag ikaw ay multiple income na stream, yung doon mo lang siya pwedeng gamitin. Kasi pwede siyang, hindi.
0: Okay.
1: So kapag ikaw ay empleyado, tapos meron ka mga ganyang gastusin, hindi mo siya pwedeng ibawas doon sa tax. Pero kapag ikaw ay meron ka multiple income stream na empleyado, doon pwede mo siyang ibawas. Yung mga expenses mo doon sa iyong maliit na negosyo, o di kaya doon sa iyong profession,

0: So yung gas, pagkain, representation expenses, travel, yan mga ganyan, pwede mo siyang ibawas.
1: Yan ang tulong ng batas sa atin para sa mga taong lumalaban ng patas.
0: Yes, at kahit yung mga sweldo ng mga assistant mo.
1: Ah, pwede mo rin ibawas.
0: Oo, yeah, pwede mong ibawas yun.
1: Oo, yung mga siguro ito yung mga makaka-relate dito, mga artista eh, no?
0: Yes,
1: yan yung mga writers, directors, mga nasa ganitong industry, sila ang may mga assistants na binabayaran eh, no? Pero paano po itong usapin nung gusto pong mangyari ng ating pong Pangulo? Gusto niyang taasin. Ano pong nakalagay doon sa mungkahi niya? So from 250, anong gusto niyang iangat na ngayon na makakapag-avail ng exception?
0: So ang sabi ng DOF, from 250, magiging 350.
1: But these are in talks pa ito, di ba?
0: Yes, oo. Kasi may mga iba naman na nagpanukalang batas na 500,000.
1: Oo, talaga?
0: Si Senator Bam Aquino, I think 500,000, if I'm not
1: Amazing.
0: Mistaken. Ha? So madaming mga panukala. So syempre, ile-legislate pa nila yan, pag-uusapan pa nila, ano talaga yung mga, yung mas mainam na bracket.
1: Oo, pero there are, meron naman na rin pag-uusap ito mga kapamilya. Pero yun nga, 350 na ang gusto nila. Pero wala pa rin doon sa mungkahi ba, attorney, yung... i-adjust din yung, for example, 350 yung makakapag-avail and below na income tax exemption. Paano po yung 350 say hanggang 500? Sana hindi na 15%, sana pababain na lang din ng 10%. Wala pang ganun na discussion.
0: Yes, lahat sila mag-a-adjust yung buong table.
1: Totoo ba?
0: Oo, so bababa lahat.
1: Ang saya naman. Okay, mapapasaba is the question dito. Pero paano po ito? I mean, kayo po ay CPA lawyer. I'd like to ask your opinion dito sa ganito pong klase ng panukala. Ano pong repercussions, possible repercussions nito? Bababa ang income taxes natin, pero sisingilin ba nila sa ibang mga paraan, ibang klase ng mga buwis?
0: Yes.
1: Dahil may buying power na ang mga tao?
0: Oo, pwede nilang singilin dun. Tapos meron din yung mga excise tax natin or sin taxes na tinatawag.
1: Mm-mm.
0: Narinig ko dun sa isang balita sa pag-vape. Parang tataasan din ang buwis.
1: Tax yun. Oo.
0: Yes, oo. So pwede nilang hanapan ng ibang... paraan kung saan makukuha yung ibang pera.
1: Oh, kasi will this greatly affect the economy?
0: Yes, I think so. Kasi kung
1: pagbaba ng ano, ng buwis.
0: Kapag bumaba yung buwis mo, mas malaki yung purchasing power ng isang tao.
1: Tama.
0: So mas makakabili siya.
1: Oo, tama.
0: So in effect, sa economy, mapupunta din yung pera na yun.
1: Oo. Okay. Sorry, pinain. Sorry man. Kasing gulo ng utak ko ngayon ng buhok ko. Ano, pinag-usapan natin ay buwis. But we do have a question here from Sarah C. ng Los Angeles. May tax refund po ba dyan sa Pilipinas? Do we have?
0: Yes, may tax refund. So, halimbawa, kapag ito, taon-taon naman ito, kapag sumobra yung kaltas ng inyong employer sa inyo. So, nangyayari ito, halimbawa, kasi sa unahan ng taon, ina-annualize na niya kung magkano yung sweldo mo. So, ang assumption niya is papasok ka everyday. So wala kang leave without pay, etc. So pag nagkaroon ka ng mga leave without pay o di kaya naman mga ibang kaltas pa, etc. So syempre, liliit yung gross income mo, liliit yung tax na babawasan, nababayaran mo.
1: Oo.
0: So ang mangyayari, i-refund niya yung excess na binawas niya.
1: Okay, pero paano yun? Sino ang gagawa nun? Sino magti-trigger ng ganong klase ng proseso?
0: Yung employer, kasi siya yung makakaalam kung sobra ba yung binawas niya.
1: Okay, paano kung ayaw niyang gawin, alam niya? May mga penalties po ba? No, nangyayari po yan. May penalties po ba sa mga employers na hindi po gagawin niya? Alam po nila na dapat nire-refund ang mga sobra.
0: Yes, pwede. Pwede ka nilang, pwede silang ma-call out ng BIR, pwede silang magbayad din ng mga penalties.
1: Yeah, pero kung wala magre-reklamo, hindi malalaman.
0: Yes, hindi malalaman.
1: Eh, sila din naman na may access doon.
0: Oo, kasi self ano lang tayo
1: ang
0: eh.
1: Ang hirap nito.
0: Oo. So medyo mahirap yun.
1: Oo. So,
0: kaya ikaw dapat as an employee, medyo proactive ka din. Kaya makikita nyo din po, halimbawa kung kayo ay mag-i-internet, etc. Madali lang naman humacompute yung mga taxes. Medyo intimidating lang siya.
1: It is very intimidating.
0: Pero kapag nasimulan mo na, tapos sinunod nyo step by step, mag-a-arrive ka din at your tax na babayaran mo, then pwede mo ma-confirm doon sa inyong accountant, etc. kung magkano nga yun.
1: Opo, and you have to, I think, kailangan nyo pong i-save, i-document yung mga binibigay sa atin na forms. Merong 2307, is that it?
0: Yes.
1: Ano po yung mga forms sa dapat po itinatago na ating mga kapamilyang manggagawa para po ma-monitor nila ang taxes nila.
0: So kung isa ka lang na employer, isa lang yung employer mo, yung BAR Form 2316.
1: Okay guys, palista. 2316.
0: 2316.
1: Okay, dapat
0: ayan ho yung form na ibinibigay sa BAR, katunayan na withhold yung buong taxes mo, etc.
1: Okay.
0: At para ho doon sa mga nag-resign, So, halimbawa, nag-resign ka kalahati lang ng taon, 8 months, ganun. Kailangan ibigay pa rin nila sa'yo yung BIR Form 2316 mo. Kasi, ibibigay mo yan doon sa susunod mong employer.
1: Ah, kailangan pinapasa sa kanila yun.
0: Oo, okay. Kasi yung susunod na employer, yun yung magbabangga. Kung magkano na ba yung naibayad mong buwis, magkano yung ibabayad nila, magkano yung ikakaltas nila. So, kailangan yun.
1: Okay, ang income tax po ba tsaka withholding tax, iisa lang?
0: Ah, hindi. Magkaiba ano pa yun.
1: Dami namang tax niyan. Grabe. Ano ang withholding tax?
0: Ang withholding tax, yung mga ilang percentage na kinakaltas sa mga ilang mga tao, supplier, etc. 1%, 2%, 3%, mga ganun.
1: Oo.
0: So, depende. Pero ito kasi medyo na-anohin na lang natin na withholding tax din ito kasi wini-withhold ito doon sa mga empleyado. So, parang nature niya is in the nature of withholding. Pero not exactly. Ito yung withholding tax.
1: Oh, so, separate sila. Magkaiba pa yan na kinakaltas
0: sa'yo.
1: Yes.
0: Oo.
1: Okay. Pwede ba tayo, of course, sumasakit na ulo?
0: Pero yun nga, kung ikaw ho ay isa lang naman ho ang iyong employer, wala ka namang other income, hindi mo kailangan problemahin yung mga withholding tax, BIR Form 2307, etc.
1: Meron ako nun eh.
0: Oo, hindi ka naman supplier, hindi ka naman professional na nakalista sa BIR. So hindi mo kailangan siyang problemahin.
1: Alam niyo po ba bakit natin ito pinag-uusapan ngayon? Kasi bukod sa we're very hopeful na iba ba ang income tax na mga exemption and yung mga percentage ng ating nakinakaltas ng gobyerno sa atin. Nakakalungkot kasi kung susubaybayan mong impeachment, makikita mo magkano ang binibigay na pondo sa bawat ahensya, no? 615 for the OVP alone. We have another one for DepEd na 37.5 million in 3 tranches 'yon. So 37.5 sabi mo na sa DepEd alone, confidential funds lang 'yon, ha. So sabi mo na times 3, nag-calculate 112 million. Sa public yan. Public funds. These are our taxes. Diba? So, ang nakakalulang tingnan na ito yung binabawas sa ating mga kapamilya, sa bawat sweldo natin, na di naman din kalakihan talaga na pupunta sa pondo nila. So, sana naman may ibalik ang gobyerno sa atin with this, itong suggestion ng income tax.
0: At saka may rule kasi din sa
1: amendments.
0: Government na halimbawa, ito ay hiningi mo na budget to. So, kailangan mo itong ubusin. Sa
1: hindi
0: loob
1: ba nila
0: ng taon
1: pwedeng
0: na
1: ibalik yun?
0: Pwede nilang ibalik. Pero diba, pag binalik nila o sasabihin nila under budget sila, underutilize sila, babawasan yung budget nila for the following year.
1: Yun pala.
0: So alam mo yun, kahit na
1: kaya
0: minsan...
1: Kaya inubos sila ng 11 days.
0: Kahit minsan hindi na makatwiran yung mga pinagkakagastusan o di kaya hindi naman talaga kailangan. Halimbawa, ang daming, hindi ko naman sa nilalahat, no? Ang daming mga training expenses kunyari sa gobyerno na hindi naman talaga kailangan. Pero yun nga, dahil nga mayroong batas na ganito, etc., kailangan nila ng ganung pondo, tapos kailangan din nilang ubusin yung funds na yun.
1: Oo. So, kumbaga parang kasi may batas tayo to it.
0: Yes. Halimbawa yung sa gender activities, yung mga GAD. Yung mga ganyan.
1: Oo.
0: So, mayroong certain percentage ng budget ng agency kailangan for gender-related.
1: Gender and age development ata ito eh. May mga ganong departments, di ba?
0: Yes, oo. So, GAD, for gender sensitivity, ganon. May certain percentage ng budget ng agency na ganon. So, dati nakaano ko na yung percentage nun, sobrang million-million na yung GAD budget para doon. So, anong gagawin ba nila? Seminars? Mga ganun, poster making contest. So,
1: kaya kailangan tinututukan natin ang budgets, yung mga hearing niyan.
0: Saka yung mga legislation din, yung mga batas. Baka meron ng mga batas na hindi na makatuwiran.
1: Again, hinalal natin itong mga tao nito. So let's see kung may mga changes.
0: So halimbawa doon, ang problema ng agency, paano niya gagastosin yung milyones doon sa GAD, sa gender sensitivity program?
1: Tapos you only have like a very time pressured ka na rin, a few months left na maubos niyo yun.
0: Ano bang magagawa mo doon? Seminar for gender sensitivity, di ba?
1: Clueless,
0: taon-taon na ganun.
1: Well.
0: So, di ba, pera yun ng bayan. So dapat, dapat i-revisit yung mga ganung batas.
1: Ayun po. Nako, louder, Attorney Danny. Sana may nakikinig po sa atin sa mga both houses. Meron po tayong mga messages po ngayon sa ating mga kapamilya. Si Yuri Kekain, may question bago po tayo mag-commercial break. Obligado po bang mag-file ng ITR ang freelancers? Income tax return. Ang freelancers with under 150,000 annual income.
0: Yes, obligado pa rin po kayo, kaya lang po ang babayaran nyo po ay zero.
1: Okay, so obligado kayo to file.
0: To file the return, pero ang babayaran nyo po ay zero. Wala.
1: Anong punto nun? Kung wala ka namang babayaran, anong purpose sa kailangan nyo siyang i-file pa?
0: Kasi kailangan kang makita ng BIR. na isa kang freelancer, isa kang professional. So, kailangan mag-register ka.
1: Okay.
0: And second, kailangan mag-file ka pa rin ng taxes mo. Kahit zero-zero yan, yung mga percentage tax, yung mga ganun. Tapos, wala kang income na exempt ka. Kailangan mag-file ka pa din.
1: Okay. Kasi, kumbaga parang it's to monitor.
0: Yes.
1: Na active ka pa as a freelancer.
0: Oo.
1: Tapos kapag hindi mo final yan, mape-penalty ka pa ng...
0: Mape-penalize ka pa.
1: Mape-penalty ka ng ilang percent kung wala ka namang kinikita.
0: Usually, mga maliliit lang naman pag mga non-filing ng return, mga 2,000 pesos.
1: Hindi maliit yun, Attorney Dan.
0: Oo nga naman. Oh.
1: So, yun, hindi, para sa akin, masakit yun.
0: Oo, non-filing ng return, mga ganyan, 2,000 pesos. Hindi ako nagkakamali, so pwedeng nag-adjust na rin yung mga taripa.
1: Si Joya D. Asis, may question, paano po kung 5,000 lang yung naging buong salary mo? Ng mga pagkakataon na ikaw ay gumawa ng freelance work, paano ang taxes nun?
0: Well, kung nakaregister ka sa BIR, kailangan mo pa rin siyang i-file. So, yung tax return mo, tapos yun nga, 5,000 pesos. Kaso yun, wala naman yung tax na babayaan. Kailangan mo lang talagang mag-file and i-observe ho natin yung mga periods, no?
1: Oo.
0: So, kapag ikaw ay may Certificate of Registration, COR, nandun nakalagay yung mga type of taxes na babayaran mo at kung kailan mo sila babayaran.
1: Ang hirap nun kasi, hindi naman tayo maalam talaga dyan. Ako po, hindi ako maalam. So, I have to hire my own accountant. Shout it out, Charmaine! Siya umaayos ng aking mga buwis. Pero syempre, awa ng Diyos, meron ako extra budget kasi for that. And there are a lot of our kapamilyas out there na hindi naman po kumikita ng malaki. Hindi nila afford ng accountant, di ba?
0: Yes.
1: So, dapat pag-aralan nila yan.
0: Pag-aralan nila, oo.
1: Okay. So,
0: at wag din tayong mag-otobuling lumapit sa BIR kung tayo ay may mga problema o di kaya may mga katanungan.
1: Oo. O lumapit sa iyo sa Facebook page mo. Pag may katanungan kayo na about sa taxes, guys. Follow-up question bago po tayo mag-commercial break. Sabi ni Yuri Kekain, paano po kung through remittance ang nagiging bayad?
0: Wala naman difference yun kasi ikaw naman ay kung situated ka sa Pilipinas, yung income mo is dito mo pa rin ina-earn, then kailangan mo pa rin mag-file.
1: Paano yung mga virtual assistants that are earning dollars, kailangan pa ba nag-file pa sila ng ITR nila?
0: Yes, oo, kasi meron tayong source rule kung saan mo in-earn yung income mo. In this case, nandito sila sa Pilipinas, dito nila ginagawa yung trabaho nila, then dapat pa rin sila mag-file.
1: Namomonitor ba yun ng BIR?
0: Well,
1: o konsensya na nila yun.
0: Oo, kasi tayo naman ay self-ano lang naman tayo. Tayo, diba? Kung magkano yung kinikita natin. Pero yun, syempre.
1: Pero kasi, uy, baka may mga virtual assistant dyan. Gusto ko malaman yun actually. Paano ang proseso kapag dolyar ka kumikita? Nag-i-issue ka ba ng resibo sa kanila pa? As proof of
0: ayun, depende yun Kung ikaw ay nakaregister sa BIR, then most likely mag-issue sila ng mga resibo.
1: Oh, kasi kung hindi ka naman nakaregister at freelancer ka, tas VA, tapos dolyar ang kinikita mo, paano ka mamomonitor nun kung may extra income ka doon sa ibang bansa? Paano mamomonitor ng BIR yun? Wala naman silang access to our private bank accounts.
0: Yes, diba? Wala.
1: Wala lang. Binagbigay lang ako. Sabi niya, hoy, Liza, binibigyan mo na idea yung mga VA. Pero diba, naisip ko lang, okay.
0: Pero kung nabawa, ibang employer mo ay local, domestic, syempre magpo-file yan ng taxes mo.
1: Mamomonitor ka. Okay.
0: Ibabangga-banggaya ng BIR, makikita ka, dito nag-file.
1: Oo nga, may opening mo ng VA dyan. Yun pa lang, yun na takeaway ko sa discussion na to. Mag-ano na tayo, shift na tayo ng careers sa edad na 35, ganun. Mga pamilya, kung kayo po may mga katanungan pa dito, I'm seeing a lot of comments dito po and messages sa atin pinag-uusapan ngayon, usaping buwis mga kapamilya. And of course, kung may mga katanungan po kayo, nalabas pa po dito sa ating topic for today, okay lang po yan, habol po natin before 2 p.m. Ang Viber hotline po namin, 0919-278-3000. So abangan po namin yung mga katanungan at mensahe at babasahin po namin yan maya-maya sa pagbabalik ng Hello, Attorney!
2: Hello, Attorney! Sa DZMM!
1: Oras po natin, 1:28.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
3: Ang tigdas at rubela ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa maluhang sakit, pagka-ospital o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubela. Kaya magpabakuna na! Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya sumuk na itong ligtas. Kaya magpabakuna na! Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na. Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kaya pa din yan.
9: Sige lang, direk. Kaya-kaya.
10: Ikaw ang magsasabing kaya.
11: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
10: ikaw ang liwanag sa galing.
11: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
12: Ang iniinom ng Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
13: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
14: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
15: kailangan ng gabay na maaasahan.
14: Ako po si Master James Alejandro.
15: At ako naman po si Ate Nems Turla.
13: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
14: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
15: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
13: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
16: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
17: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Magandang hapon po ulit mga kapamilya. Oras po natin 1:32. Liza Aquino pa rin po at kayo po ay nanonood pa rin ng Hello Attorney dito po sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ang aming pong topic for today, kasama ko si Attorney Danny Galang, ay usaping buwis. Pero sa ngayon po ay magbibigay daan po muna tayo sa ilang mga mahalagang reports, tas mamaya ipag-usapan po natin ulit ang ilan po sa inyong mga katanungan. Unahin natin ngayon balita mula kay Radyo Patrol Christian Yosores, Malacañang, tiniyak na patuloy na kumikilos ang pamahalaan sa gitna ng pagbaba ng gross domestic product ng bansa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacañang, hatid ni Christian. Christian, magandang hapon.
18: Liza, tiniyak ng Malacañang ang patuloy na pagsisikap ng pamahalaan para umangat ang estado ng ekonomiya ng bansa. Matapos maitala ang 5-year low na 2.3% na gross domestic product ng Pilipinas noong ikalawang quarter ng taon. Ayon kay Paris Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, refleksyon ang numero ng mga hamong pinagdaanan ng bansa. Resultaan niya ito ng seri ng mga biglang sitwasyon gaya ng epekto ng giyera sa Middle East na nakaapekto sa paglaw ng presyo ng mga bilihin, presyo ng petrolyo, trabaho at remittances, gayon din ang pagbagal ng mga pampublikong transportasyon. Gayunpaman, hindi naman anya ibig sabihin ito na ito na ang magiging direksyon ng Pilipinas sa hinaharap at kumpiyansang pansamantala lamang ito at hindi magtatagal. Ayon sa Malacañang, patuloy na pinabibilis ng pamahalaan ang gastos at paglalabas ng pondo para mabilis ding bumangon ang ekonomiya sa ikalawang bahagi ng taon. Ibinida naman ng palasyo ang paglago ng export ng bansa sa 12.2% dahil sa malakas na demand ng electronics at mga semiconductors, AI-related products at agricultural goods. Gayun din ang pagtaas ng industriya ng merchandise, manufacturing, agrikultura at travel export dahil sa pagbango ng turismo at pagbuti ng mga negosyo sa kabila ng mga agam-agam na mga consumer. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores. Ma'am.
1: Maraming salamat, Christian Yosores. Samantala, Department of Justice walang pinal o wala pang pinal na desisyon sa reklamong obstruction of justice laban kay Senator Robin Padilla. Bakit wala pa rin? Alamin po natin sa balitang hatid ni Steve Ra. Steve, magandang hapon.
18: Magandang hapon, Liza. Sinusuri pa rin ng investigative panel ng DOJ ang reklamong obstruction of justice na iniyain ng PNP-CIDG laban kay Senator Robin Padilla. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, matapos ng fact-finding ng kaso ay makikipagkonsulta ang DOJ, the National Bureau of Investigation, para matukoy kung ano mga kasong maaaring sampa kung kinakailangan. Sinabi rin ni Vida na mahiwalay ding investigasyon ng Office of the Ombudsman na kaugnay ng usapin. Dagdag pa niya, pagbabatayan ng DOJ ang mga ebidensya para matukoy kung may mga ginawang hakbang na may tuturing na obstruction of justice. Titingnan din niya o anya ng mga prosecutor ang kabuuan ng mga pangyayari, kabinang, ang mga naging pahayag at kilos ng mga sangkot bago, habang at matapos ang insidente para matukoy ang posibleng panagutan. Nilinaw naman ni Vida na hindi niya nais pangunahan ng magiging pasya ng investigating panel at ng mga prosecutor bilang paggalang sa kanilang magiging desisyon. Mararadaan si Padilla ang sinasabing nagkanlong umano kay Senator Ronald Bato de la Rosa para makatakas at hindi masilbihan ng war of arrest na inissue ng International Criminal Code kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity noong War on Drugs. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz, at sa ating pong mga Radyo Patrol.
16: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
8: Huwag nang mag-atubili. Batas na ang nagsasabi. Hello, attorney!
1: O, batiin po natin ngayon si Joven Gudalye 428. Pabati po from ABS-CBN Finance Unit. O, di ba? Napaka-timely talaga na magbayad kayo guys ha, ng mga buwis ninyo, mga ano ha, mga manggagawa.
0: Nakikinig sila.
1: Nakikinig sila.
0: Shout out sa inyo.
1: Naniniwala ko may message dito mula BIR Ganern. Oo. Pinapaalala. This portion is brought to you by Bureau of Internal Revenue. Pero hindi, August na eh. Kailan ang next filing? Ay, katatapos lang. May nagpa-file ngayon, di ba? Oo, naalala ko kasi kinulit ako ng accountant ko.
0: August 15, yun dun sa mga...
1: Oo, naalala ko yun. Oo, magbayad kayo ng buwis. May mga nanonood sa atin ngayon, guys. But anyway, speaking of buwis o ITR, meron po tayong kapamilya po nating nasa linya ngayon. Si MJ ay may katanungan po sa filing ng ITR as a business sa pagpapaupa daw ng lupa. So, hello po, magandang hapon po. Welcome to Hello Attorney. Hello, kapamilya. Hello. Ayan, o. Balikan natin si MJ. Oo, sayang maganda pa naman ito. Filing ng ITR as a business. Ah, kapag nagpapaupa ka ng lupa, yung mga any business, di ba, fina-file mo rin yan?
0: Yes, oo. Kasi yung rent, yung lease natin, considered as passive income.
1: So, kailangan may buwis din yun.
0: Yes,
1: okay. Yung paghinga natin, kailan nila bubuwisan? Bawal ganun, 10%. Ha, nako. Inis-inis talaga ako sa usap yung buwis eh. O, yung tinatawagin daw nila ulit si MJ, no? Ipapasok natin in just a few minutes. Pero may question po dito si Kenny G. Good afternoon, Attorney Danny Galang, Tita Liza. Kung retirado na po, yung pension taxable pa po ba? Ay, gusto ko malaman to.
0: Hindi po taxable yung mga pension.
1: Okay. Ano yung mga bagay na hindi taxable?
0: Ito, yung mga pension.
1: Ande, pension ano pa?
0: Yung mga nakakuha mo sa insurance, beneficyo mo sa insurance, mga ganun.
1: Christmas
0: hindi po yung taxable.
1: Or bonuses.
0: Yes, yung mga bonuses, 13th month pay hanggang 90,000 pesos.
1: Yun lang eh, no?
0: Yun lang
1: kapag
0: po.
1: Lumagpas na doon, ilang percent ang tax?
0: Isasama na siya doon sa income mo.
1: Ooh,
0: so, na magiging subject okay. Doon sa table.
1: Okay.
0: Tapos yung mga mandatory contributions po sa mga SSS, Pag-ibig, PhilHealth, GSIS, hindi din ho yan binubuwisan.
1: Ayun. Ah, ito na. Si MJ, nasa linya na po natin ulit. Hello po, magandang hapon.
19: Hello?
1: Ayun, amazing. Hello po, magandang hapon.
19: Good afternoon po. Wow, thank you for accepting me naman.
1: Ay, salamat po sa inyong oras. Opo, ano po inyong katanungan? Go ahead. Andito po si Attorney Danny para po sa inyo.
19: Ah, yun po. Yung sabi ko po, kasi senior na po kami, gusto namin kumita ng konti. Nagpa-upa kami ng isang lupa namin. Mm-hmm. Eh, less than 250 a year naman po yun. Kailangan pa ba bukod pa doon, yung nag-uupa po sa amin, kailangan daw nila na resibo. Kaya napilitan kami mag-register as business.
1: Okay.
19: So, ngayon, kailangan pa ba namin mag-file ng ITR niyan?
1: Attorney Danny.
0: Yes, kailangan niyo po mag-file ng ITR kahit po sabihin natin na magiging exempt yung income ninyo kasi less than 250,000, kailangan pa rin po. And I think the fact na nagkaroon sila ng resibo, meron po kayong certificate of registration sa BIR?
19: Opo, opo.
0: Yes, so nandiyan po yung mga type of taxes na kailangan ninyong bayaran at kung kailan niyo sila kailangan bayaran.
19: Ah, pero kailangan pa talaga namin mag-apply ng business permit kung yung nag-uupa, kailangan nilang resibo kasi may business yung nag-uupa. Importante po ba yun?
1: Okay, ang medyo may problema lang po yung audio ni Attorney Danny, pero ang tama po bang pagkakaintindi ko sa tanong po ninyo, tinatanong nyo po kung kailangan pa po ninyo magpa-register as a business sa pagpapaupa ng lupa?
19: Opo, tama po. Tama.
1: Ayun po, yun ang katanungan niya, Attorney Danny. Kailangan pa ba talaga?
0: Yes, kailangan din nila kung talagang magiging, hindi naman ito parang one time lang eh, di ba? Kung hindi naman ito one time lang at talagang gagawin na nilang negosyo, gagawin nilang passive income, kailangan na po ninyong magpa-register sa BIR.
19: Okay, so since ano po yung, kung less than 3, in-increase na, diba, 350 a year?
1: Hindi pa po, mami. Unfortunately, 250 pa rin po, pababa
19: okay,
1: ang exempt.
19: Pero less than 250, ipa-file pa rin yan?
1: Opo, magpa-file po kayo pero zero tax, tama?
0: Yes, magpa-file po kayo pero maaring wala po kayong bayaran.
19: Sige po, pero teka, another question.
1: Go ahead po.
19: Ngayon, nagpapagaway na naman kami ng bahay. Kailangan namin itax ninyo, i-file?
1: Magpapagawa?
19: Hindi naman kami yung nagbabayad. Kasi yung mga requirements sa paggawa ng bahay, mga building permit, nandun yung TIN ng asawa ko po. Ano pa ba yun? Importante ba mag-file tungkol doon?
1: Sa pagpapagawa lang po ng bahay, ma'am?
19: Opo, opo. Yun.
1: Pero gagamitin niyo po ba as business yung bahay na yun o residential po yun?
19: Hindi, hindi. Personal home namin. Home namin yun.
1: Kailangan pa po ba daw nila magsagawa o magproseso ng mga dokumento pa kung magpapagawa lang naman sila ng bahay? Kung, na residential?
0: Oo, kung residential lang, wala naman hong kailangan pang, I think, mag-register sa BIR, etc. Pero kung ito po ay parte ho ng inyong negosyo, then yung mga expenses kasi doon sa pagpapagawa ng bahay, maaari nilang maging tax deduction yun. So, kailangan mag-register sila para makuha nila, maklaim nila as deduction. Kung hindi naman residential yung kanilang pinapagawa.
1: Residential lang daw.
19: Hindi importante. Yun lang pinapaupa lang namin ang kailangan namin mag-file ng KTR.
1: Yes,
19: tama
1: ma'am.
19: Po ba?
1: Yes po, ma'am. Tama po iyon.
19: Very good. Thank you. Very timely pong yung topic nyo today. Very
1: opo.
19: Timely. Thank you naman po.
1: Okay.
19: So, magpa-file na lang kami. Kunyari, mag-file kami ng tungkol sa upa, negative pa, babayaran pa ba kami ng BIR niya?
1: Babayaran po ng BIR? What do you mean po, ma'am?
19: Kasi nagpa-file kami, di ba? O, si less than 350 or less than 250, kung maging negative, di ba magiging negative usually yun? Pag nagpa-file ng buwis or something?
1: Pag po magpa-file po kayo, ma'am, na 250,000 pababa po, zero yun eh. Ang ipa-file, tama po.
19: Zero na yun.
0: Yes,
19: okay,
0: zero.
19: Okay, okay.
0: At bantayan din ho natin, po. Ma'am, kasi halimbawa kung kayo ay nagpaparenta tapos lumampas na ho ng 3 million pesos,
1: wow,
0: kayo ay
19: lumago
0: yung negosyo niya, magiging subject na ho kayo sa value-added tax or VAT, which is 12% nung gross income niya.
1: Oo, pero so far, sa ngayon po, dahil less than 250 naman po, Ma'am MJ, wala po kayong problema. File lang po tayo ng zero.
0: Yes, oo. Non-VAT registered po siya. So, yung mga nandoon ho sa inyong certificate of registration, tingnan nyo ho yun, yung mga buwis na kailangan ninyong i-file at kung kailan ho. And then, okay na ho yun. Kailangan nyo lang ho sundin yung nasa certificate of registration or COR nyo ho.
1: Mm-mm.
19: Okay, another question. Last question.
1: Go ahead,
19: nagre-renta na po kami ngayon. Yung kasera ko po, kailangan ba nila magbigay na resibo? She is earning more than 350 a year.
1: Sino po? Sorry?
19: Yung kasera, yung landlady po namin, she's earning more than 250 a year yon sa rental. Kami nagre-rent. Kailangan ba namin kumihingi ng resibo sa kanya?
0: Kapag ka ganun, pwede naman ho kayong humingi ng resibo. Actually, dapat magbibigay ho siya ng resibo eh. Kung talagang registered ho siya, bibigyan ho niya kayo ng resibo.
19: Paano po kung hindi siya registered?
1: Paano daw kung hindi siya registered?
0: Ayun, maaari ho kayong makipag-usap ho sa kanya para ho mas maganda ho yung maging usapan ho ninyo. Kailangan niya po makipag-usap. Kasi ho, yung mga resibo naman na matatanggap niya, kasi siya naman yung nagli-lease, no? So, maaari naman yun, mga output VAT, input VAT. So, pwedeng i-deduct naman yun dun sa mga babayaran niyang taxes. So, ibabangga-bangga yun. So, kaya maganda na yung kung siya ay nangungupahan din, yung kasera niya or landlady niya, kailangan nagbibigay din ng resibo sa kanya.
1: Opo, ma'am.
0: At yung mga ibang tax returns, 2307, 2306, kung anong applicable. So, dapat ganun po.
1: Okay, okay po, ma'am.
19: Okay. So, hindi naman kailangan pa i-report yun, no, kung wala siyang binibigay. O, sa baka maano kami doon, hindi namin nire-report, okay lang yun.
1: Si Ma'am MJ po, she's asking kung okay lang ba na hindi pa nila nire-report na they're paying their rent, pero wala naman daw pong binibigay na resibo sa kanila ang landlady.
0: Well, depende na yun sa magiging usapan nila.
1: Opo, pero maybe you can ask them kung meron silang resibo na maibibigay.
0: Yes,
1: oo. Oo, acknowledgement receipt that you are paying your rent. Protection mo rin yun eh.
0: Oo.
1: Proweba nyo po yun na kayo po ay nagbabayad
0: kasi
1: ng
0: kung
1: rent.
0: Talagang nagpapaupa ka, dapat meron ka mga resibo.
1: Tama po
0: kahit
1: yun.
0: Sabihin
1: dapat
0: mo pang,
1: registered as business
0: oo,
1: yun, right?
0: Kahit sabihin mo pang hindi ka VAT registered, ikaw ay non-VAT registered kasi well, less than 3 million naman yung mga galing dun sa paupa mo, kailangan mo pa rin magbigay ng resibo. Kaya actually, kapag nag-register sila sa BIR, ang kasunod nun is bibigyan sila ng authority to print yung resibo nila.
1: Oo.
0: So, yun. Nakatunayan na talagang engaged sila in business.
1: Yun po.
19: Okay, sige po. Sige po, maraming salamat po sa mga sagot nyo.
1: Of course, tawag lang po kayo ulit dito, Ma'am MJ. Maraming salamat po sa inyo.
19: Everyday po, nakikinig eh. Timely lang po ang tax kasi ano kami. Sige po. Kalo ko pag senior, exempted na eh.
1: Oo nga po eh. Grabe kasi sa Pilipinas, ma'am. Kapit lang. Laban lang, mga kapamilya. Maraming salamat po. Ingat po kayo.
19: Everyday po yan. Morning, noon, and night.
1: Salamat po, ma'am, sa pakikinig. Thank you po. Ayan po si Miss MJ, ating live caller for today. So, maganda yung tanong niya, kapag senior citizen ka na, ha, we're not talking about pension. For example, senior citizen ka na, pero nagtatrabaho ka pa kasi ang hirap na walang trabaho sa ating pong bansa. May tax pa rin yun kahit senior ka na, yung sweldo mo.
0: May tax pa rin yun, income pa din yun. Yung pension lang ang hindi tataksan. Pero kung regular income mo, matataksan ka pa din. Kahit ilang taon ka na, matataksan pa din yun.
1: Nakakainis yung tower. Parang itawa na lang natin ang sistema sa bansa natin.
0: Pasensya na, meron po akong ganung habit na, hindi, na tinatawanan ko yung mga hindi
1: problema.
0: Maganda.
1: Wala ka, ganyan din ako, di ba? Parang pinatatakbo na ako sa kaba ng EDSA dahil kailangan ko pumunta dito, umuulan, basa na ako, tinatawa ko na lang din.
0: Oo, di ba? Parang nakakabawas din ng stress.
1: Parang mula pa yata, bigla gusto na tumakbo ko sa kadulo-dulo ng Las Piñas, itawa na lang natin pag minsan. Pero yun nga, at the end of the day, hindi na rin kasi nakakatawa na sinasabi lang resilient tayo eh. Yun na kasi ang, ano, kumbaga parang yun ang branding ng mga Pilipino. Okay lang na nahihirapan tayo kasi resilient tayo mga tao. We shouldn't romanticize it anymore. We deserve more sa buhay. Let's claim it at dumating panahon, hindi na natin tinatawanan itong mga challenges, itong mga hamon na to. But rather, tumatawa na tayo kasi masaya na tayo sa sistema ng ating bansa. Tinatawanan mo ko. Alam mo, hindi darating dun eh.
0: Tsaka yung tanong niya kasi kanina, isusumbong ko po ba yung nagpapakenta? Ang informal na sagot ko, pakisamahan na lang.
1: pero maganda yun kasi dapat meron eh.
0: Oo, dapat meron.
1: Yan ang natutunan ko sa Hello Attorney, tatlong taon na kami dito, resibo talaga.
0: Oo, resibo.
1: Magbubuk nga ako ng isang lugar, chika ko lang, para niya sa isang event that I will be organizing. Binasa ko provisions, mula 30 yun, napakaraming nakalagay doon sa contract. Binabasa ko talaga isa-isa. Sabi ko, dapat pabasa ko na lang kay Attorney Danny. So, papasa ko sa'yo mamaya. Joke lang.
0: O, basahin niyo po isa-isa, lalo na ho yung price. Minsan kasi, hindi VAT exclusive pa pala. Hindi pa kasama yung VAT.
1: Oo.
0: So, magdadagdag ka pa ng 1.12 loan.
1: Parang yan po, nag-order tayo sa restaurant, akala mo parang may nakalagay doon. Ay, mura naman neto. Nagulat ako one time, yung pala may nakalagay, yung maliit, doon sa pinakababa ng menu, na meron pa pala, base fare lang yan, may service charge, may ito pang additional VAT, and ano.
0: Oo.
1: Dumating ang bill, tumataginting na magkano, sabi ko, scammer.
0: Sa pagkakatanda ko, may revenue regulation na ganyan na dapat yung ipopost mo dun sa mga menu mo, dun sa mga board mo. Dapat mga... VAT inclusive na yun.
1: Ah, okay. So, okay lang ba na isumbong ko sila? Yung pala, inuulit ko yung
0: pwede,
1: tanong.
0: Pwede, ayan. Walang pakisamahan dyan. Malaki negosyo yan.
1: Walang pakisamahan yan, oo. O, Sharoroy, mga nasa Tagaytay. Alam mo na sa restaurant. Isa-isa nyo yan. May ganyan na nagbebenta dyan. Ay, nako. Sabi nga ni Atty. Lorna Kapunan, kamala. Ishcam. Parang na-ishcam tayo, guys. Ganon. Sa ngayon po, magbibigidaan po muna kami sa ilang mga paalala, mga kapamilya. At sa aming pagbabalik, basahin natin mga mensahe po ninyo dito sa ating live stream. Ano, napakarami pong nanonood on a Friday. Thank you so, so much. So, aming pong hotline, 0919-278-3000. Huwag po kayong bibitin. Babalik po. Hello, attorney!
20: Hello, attorney! Sa DZMM!
1: Oras po natin, 1:49.
21: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
20: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
22: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
23: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
21: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
24: Ring, ring, go away!
25: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
24: Yay!
25: Pambatang Lagundi, Plemex!
26: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ano mga concerns? Ano mga issues?
28: Pagkakampi ng masang Pilipino.
27: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
28: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
27: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
28: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
29: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga at mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
20: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
30: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa
31: Hello, Attorney!
1: Mga kapamilya, napakabilis po ng oras. 1:52 na po. Meron na lang po tayong 8 minutes dito po sa ating programa. But of course, before we move to our... YouTubers, mga kasamahan po natin, gusto ko lang po kayong bigyan ng pagkakataon, Attorney Danny. Baka may mga nais po kayong batiin, i-promote, nasa inyo po. You have the floor, counsel.
0: Thank you, Liza. Ayan ho, happy viewing ho sa lahat ng mga Team Galangers. Ayan ho, para ko sa inyong mga katanungang legal, mag-like at mag-follow ho sa ating Facebook page, Usaping Legal, Attorney Danny Galang. At syempre ho sa YouTube, Attorney Danny Galang. At syempre, happy viewing to Fatima Galang, Jasitan, and Patricia Barbosa. At syempre, yung lahat ho ng narinig nyo kanina, Nasa libro ho yan.
1: Yun ito, pala.
0: Law on income taxation in the Philippines. Ito ho para tax 1 ito.
1: Okay.
0: Ito naman tax 2.
1: Ano yan?
0: Tax 2 para business tax naman. Transfer and business taxation. So lahat ho nung narinig nyo ho kanina para sa ating mga law at accountancy students, nandito ho yan sa itong libro ho ito. Tinatalakay ho dito yung ating mga income tax laws, business tax laws, at syempre yung bar exam questions mula 2010 hanggang 2025. Tapos syempre kasama na rin ho dito yung mga digest ng mga cases, ng mga relevant tax cases ng Supreme Court. So kung law student ka, hindi mo na kailangan magbasa ng mga habang kaso. May mga digest na po yan. So mabibili ho ito sa Shopee, Law Books Plus. Hanapin nyo lamang ho yung Law Books Plus. And syempre ho sa Central Bookstores nationwide. Maraming, 850 pesos.
1: Maraming magkakagusto ng bumili niyang mga libro na yan ngayon.
0: Yes, simple, malinaw, madali nilang maintindihan tong libro na to.
1: Magalang din ba yan?
0: Yes.
1: Maraming po. Charot. Nako, maraming salamat, Attorney Danny, for simplifying a lot of things na medyo complicated sa buhay. Hindi ko naiintindihan yan eh. Pero pag ikaw nga explain, sabi ko, ah, ganun pala yun. Oo, pag ako lang hindi ko madigest ang mga numbers, may limit tayo sa, I cannot. Oo. So thank you so much, Attorney Danny,
0: thank
1: for
0: you din
1: answering all of our questions, pagbibigay po ng gabay sa ating mga kapamilya. Eh, syempre ngayon, mabilisan lang, 5 minutes, meron pa tayong mga team galangers sa katutok dito. May nagsabi dito, Attorney Danny, sabi niya, napaka-hip mo today. Napaka, ano mo, very... Pero Gen Z ang damitan mo.
0: At tinanong ko talaga, di ba, kung anong meaning na.
1: Tinanong niya ako sa commercial. Sabi niya, may nag-message dito na ano, napaka-hip ko daw. Ano ibig sabihin ng hip, sabi niya?
0: Yeah.
1: Sabi ko, kailangan talaga. May libro din ako para dyan eh. De, joke lang.
0: The Gen Z lang. So, salamat po, thank you po sa mga na-appreciate.
1: Oo, you look fresh talaga ngayon, Attorney Danny.
0: Buksan niyo na po yung teleradyo para maabutan niya.
1: Parang hiyang mo ang tax, gano'n. Joke lang. O ito, mag-hello tayo sa lahat ng mga kapamilya natin. Nasa live stream po ngayon si Jericho Ferrer, Louis Basco, Sarah Sirio, Tatakashi, si Joya De Asis, DZMM Teleradio. Nag-time check na siya, 1:54 na daw. Minamadali niya na ako. Kailangan ko nang i-greet lahat to. Si Mark Hernandez, andito na rin. Magandang hapon po sa inyo. Si It's Me Wilotsky, si Agnes Reca, si Josh Kyle Edip, si Grace Pedregosa, sana po bababa din yung tax ng mga bahay. Ah, pag nagpo-purchase.
0: Wala pa yata sa package.
1: Wala pa tayo dun kasi ang mentality ng inyong pong gobyerno dyan, eh, kung afford mong bumili ng bahay, afford mo magbayad ng buwis. Kailangan may share sila sa mga hard-earned money natin, mga kapamilya. Si Albubufor. Ayun, nandito na po. CPAs nga ang nagfa-file. Oo, ako, hindi ako magaling dyan eh. Kesa naman magbayad pa ako ng penalty.
0: Totoo naman din po yun. Kailangan niyong humingi ng tulong. Quick question lang kay Sarah Los Angeles, CA. Kasama po ba sa tax claim ang mga dependent children below 18? Wala na pong ganun. Tinanggal na po yun sa train.
1: Hindi ko alam na may ganun eh.
0: Dati kasi pag apat, hanggang apat na children, tigto 25,000.
1: Talaga?
0: Exemption. Sana. Kaso ngayon, wala na hong ganun.
1: Ayun. Ay, sino nagtanggal? Alamin mo sinong author nun. Huwag na natin boto sa susunod na eleksyon. Si Eddie Nuena, nandito na po. Thank you so much for your kind words. Sabi niya, ibang ora ko daw today. O, kasi usaping tax. Sabi ko, daan na lang natin sa ganda kasi hindi ko naman naiintindihan. Joke lang. Si RC Cars Adventures, nandito na rin. Si Rina Lynn Saburido, of course, nandito na rin. Teresa Alianza, si Sean Matthew Kirihara, si Nineth Kirihara. Thank you, guys. Si Kenny G, Lovely Joy. Hi, Lovely Joy. Si It's Me Wilotsky, nandito na rin. Si Tony Inaw. Ayun po, yung nasa live stream na po natin ngayon. Sino pa mga nandito? Backread. Ayan. Nako. Ayun, nawala. Ang hina ng internet ko ngayon dahil sa lakas ng ulan. Nagahang, guys. Patayon po eh. Maraming salamat po sa lahat ng mga ating po mga kapamilyang nakisama sa ating. Si Andy's Vlog Official ay nandito na rin po sa ating live stream.
0: Louis Basco, syempre.
1: Si Louis Basco. Alam mo yan. Si Marie Tiburcio. Ang personal equity and retirement account o pera po ba? Employee initiated po ba ito o employer?
0: Depende, no? Pwede depende. Employer, employee. Voluntary, meron din.
1: Pero pwede mo tanong yung employer mo if they can fix it for
0: yes,
1: on your behalf. Oh, okay. O nga yung HR, pwede mong lapitan sa mga ganito, di ba? Oh,
0: lahat ng contributions sila. Nila.
1: Ayun, si Regina nandito na rin sa ating live stream. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok. Pasensya na po kayo. Kailan na po nating mag-goodbye. Napakabilis ng ating pong oras. Monday to Wednesday naman po ulit, babalik tayo sa impeachment special coverage ng DZMM. Tutukan nyo yan kasi usapin pa rin yan ng mga public funds. Again, sa buwis natin ginukuha, nako, tutukan po natin yan na tayo po'y dapat may active participation dito po sa pagsubaybay dyan. At yan po'y naway gamitin po natin basihan sa pagpapanagot po sa ilan sa ating po mga opisyal ng gobyerno, ng mga tiwali, ganun, oo. Para alam natin sino yung boboto po natin for 2028. Ako po si Liza Aquino. Nagpapaalala dito po sa Law Attorney, hatid po namin ang mga batas na madaling maintindihan. Attorney Danny, thank you so much.
0: Thank you, Liza.
1: Happy weekend. I'll see you again very soon. Mag-goodbye
0: ka na rin. Stay safe, mga kapamilya.
1: Ayun, ang very hip po nating partner for today, mga kapamilya. Susunod na po, Doc Dennis Ngo at Tita Winnie Cordero sa DZMM. Action ngayon! See you on Monday. Oo, na-double check ako sa schedule. See you guys! Happy weekend! Stay safe, stay dry.
2: Hello, Attorney! Sa DZMM!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa oras natin, alas 2, impunto ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, inanunsyo ni Senador Erwin Tulfo ang bagong iimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaso dito ng pulong kasama si Ombudsman Jesus Crispin Remulla at Senate President Sherwin Gatchalian sa Office of the Ombudsman. Hindi pa naman idinitalye ang tinalakay sa pulong pero nagpahiwatig na kaugnay ito ng mga high-ranking official. Sinabi ni Tulfo na may kapagpulong siya sa buong miyembro ng panel para sa turnover ng mga dokumento sa investigasyon sa Fund Control sa Office of the Ombudsman. Sa ibang balita naman, milyon-milyong hinihinalang puslit na sigarilyo ang nasabat sa Zamboanga City. Balitang kumpirmado sigurado mula Campo Crame, Radyo Patrol Marlene Padierno, Smars.
4: Tinatay ang abot sa 6.5 million pesos na halaga na hinihinalang puslit na sigarilyo ang nasabat sa naharang ng motorized boat sa karagatang sakop ng Zamboanga City. Sa ulat na nakarating sa Campo Crame, kinarang ng mga tauhan ng 2nd Zamboanga City Mobile Force Company Seaborne Unit ang bangka na may kargang higit 2,182 reams ng iba't ibang tatak na sigarilyo sa bahagi ng Layag-Layag Island, Barangay Talon-Talon ng noong Agosto 6. Dalawa ang arestado sa operasyon matapos mabigong magpakita ng mga dokumento para sa naturang kargamento. Nasa kusodiyan na ng mga otoridad ang naharang ng motor bangka para maisailalim sa kaupulang investigasyon habang nakikipag-ugnay na rin ng pulisya sa Bureau of Customs, Port of Zamboanga at Zamboanga City Police Station 12 para sa inventory at pagmumarka ng mga nakumpiskang item. Dahil dito iniutos naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Mirates Jr. ang mas maigpit at mas maigting na coastal at maritime patrol operations laban sa mga sindikato ng smuggling. Sa tutukan niya ng PNP, hindi lamang ang mga tagapagdala ng iligan na kargamento kundi maging ang mga financier, organizer at iba pang mga nasa likod ng operasyon upang matigil na ang buong supply chain ng smuggling. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
3: Maraming salamat, Marlene Padiernos.

0: Sa sports, nagpasiklab ang ilang Pinoy aerobic gymnast sa 2026 Aerobics Gymnastics Championship sa Tagaytay City. Kabilang dito ang tandem ni Rimel Daniel Cabides at Antoinette Amante na nagbulsa ng gold medal sa mixed pair youth category. Hindi rin nagpahuli si Reese Enoch Basmayor at John Michaela Ladaran na nasungkit naman ang bronze medal sa kaparehong category.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: Basta't may nangyari. DZMM Balita Ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon! Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!

0: Magandang hapon mga kapamilya. Ngayon po ay ikapito ng Agosto 2026. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghati na isang oras ng iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang iyong katuwang sa paghanap ng solusyon.
1: Kasama nag-iisang dalaginding ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, para sa programa sa tambalang handang umaksyon sa inyong mga panawagan. Hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Ito po ang
0: Aksyon ngayon. Interesting, Tita Winnie, kasi yung unang kaso natin, hindi ko masyadong clear, okay, or hindi pa ako naka-inkwentro or narinig.
1: Yung sanglatira. Yun nga yung tinatanong ko dito kay Paul kanina. Oh, oh. Kasi pag sabing sangla, pwede mong
0: itubos.
1: Iyon. Pwede mong tubusin afterwards.
0: Yes.
1: So, kung sinangla mo yung tirahan na yon for a specific period of time, pagka nakabayad ka na, aalis na yung pinagsanlaan mo doon pagka
0: yung
1: pinatira.
0: Yung tumira.
1: Oo, ganun.
0: Parang ganun, dapat.
1: Para sa akin, napakahirap ng palipat-lipat ka ng bahay.
0: Yun nga eh.
1: Unless, sigurado ka na hindi ka mababayaran.
0: Pero sa perang yon, sa amount. Pero siya ba ang may-ari? Yun ang gusto kong malaman
1: din.
0: Pag ikaw ay nagsangla.
1: Okay.
0: Ikaw may-ari ng titulo or may-ari ng bahay?
1: O nagpasanla.
0: Nagpasangla.
1: Okay.
0: Di ba?
1: Ay, kasi lumalabas dito, hindi siya.
0: Yun nga. So, ibig sabihin, pag ako, for example, nagrenta ako, pwede ko ipasangla? Tapos ibang taong tumira?
1: Ay, hindi.
0: Di ba?
1: Well,
0: subletting yun eh.
1: Sa kontrata kasi, naka-indicate na bawal magpa-sublet tenant.
0: Yes.
1: In other cases, merong advice sa land owner or landlord, landlady,
0: yes,
1: na kung pupwede. Pero sa kontrata,
0: wala.
1: Oo. Unless advice agreed upon by the both parties.
0: Yan ang gusto kong linawin kasi hindi ko maintindihan talaga eh.
1: Okay.
0: Siya ba may-ari and everything? Yun.
1: Correct. siya, mamaya po yan. Abangan po na ninyo ang kabuuan ng kwentong yang sangla. Tira, baka kayo rin po ay naging biktima ng ganitong modus.
0: Mm-hmm.
1: Ay, i-text nyo po sa amit na malaman namin at matulungan po namin kayo sa mga proseso. Samantala, mayroon din pa rin po tayong klinika sa East 30 and 43.
0: Tatalakayin natin!
1: Ako naman!
0: Almo!
1: Almoranas!
0: Yes, hemorrhoids.
1: Hemorrhoids
0: ang tawag dyan.
1: No,
0: almoranas.
1: Yung pinsan, tama ba?
0: Mm-hmm.
1: Pinsan ng nanay ko, pinsan ko,
0: mm-hmm,
1: di ba? Yung anak, may almoranas. Siya, bata pa kami noon, tapos talaga nagdudugo yung...
0: Okay, nagdudugo. Di ba?
1: Oo.
0: So may komplikasyon. Kumbaga, meron siyang ibang mga sintomas na hindi pangkaraniwan. Pero alam mo ba, bakit natin pag-uusapan itong almoranas?
1: Bakit?
0: Kasi ito yung pinaka-common, pinaka-pangkaraniwan na problema ng puwet, ng anus.
1: Pinaka-karaniwan.
0: Pangkaraniwan.
1: Ako na experience ko, meron bang tinatawag na short-lived o baka namagalang yung aking anus?
0: Alam mo, Tita Winnie, titingnan kung, kasi kilala kita, may babies ka eh, may naging anak ka, nabuntis ka. So, pregnancy alone is a risk to develop hemorrhoids.
1: But I didn't push.
0: You didn't push.
1: CS
0: but the
1: ako.
0: 40 weeks na dinadala mo yung baby. Uh-oh. 40 weeks na may pressure.
1: Uh-oh.
0: 40 weeks na may FF40 yan sa large intestine, sa paglabas ng dumoy, lahat-lahat na. Kumbaga,

0: comfort lang.
1: Correct.
0: Pero nung sumunod, hala, nararamdaman ko parang namamaga.
1: Correct. Tama. Ay, remind mo ako niyan, Maya, Tita Winnie, ha?
0: Kasi, Almoranas na ba yun?
1: Bigyan natin ng clue ang mga tao dahil ganito yan. Ang myth kasi, isa sa mga myth na pag-uusapan natin, na tanging mga taong natitibi lamang ang magkakaroon
0: na Almoranas.
1: Okay. Pero, nag-colonics ka, may ginawa.
0: Oo.
1: Higit sa 2 beses ka pa naglabas.
0: Oo, diba? Naman.
1: During the
0: Tagal
1: process.
0: Nun.
1: Diba, Tita Winnie? Therefore, hindi ka natibi. Tama?
0: Hindi.
1: Pero yet, may naramdaman ka, meron kang sintomas na tinatawag ng Almoranas. So, isa yan sa mga features or isa yan sa mga causes. Hindi lamang yung tibi or constipation, but on the other spectrum, yung sobrang madalas maglabas ng feces niya, dumi nila, mas kina-liquefied.
0: Ay, oo, pagka na diarrhea ka naman
1: yun, do. Yun. Eh, so,
0: parang pagod na pagod naman na.
1: Eh, parang ganun din na nagihari sa'yo. Pagod na pagod
0: ganun?
1: Din.
0: Ganun? Oh, mamaya, naku, more about Almoranas. Baka may mga katanungan po kayo, isipin nyo na ipadala yan. Sasagutin ni Doc Dennis yan maya-maya.
1: At sa panghuli, may panawagan po tayo sa kaanak na nawawala. Mm-hmm. Okay, pwede na tayo mag-start.
0: Yes.
1: Try na natin.
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa... Aksyon ngayon sa DZMM! Huwag magpapabudol! Huwag magpapascam! Laging maging maalam kung ano ang bagong modus!
1: Okay, lumapit po sa ating programa si Charmaine Manawis, residente ng Tondo, Maynila, dahil nabiktima siya ng sangla, tira, modus. Nakapagbayad na siya ng 150,000 pesos sa nagpakilalang may-ari. Pero hindi binibigay sa kanya ang susi ng bahay. Para sa iba pang detalye, makakausap po natin sa linya si Charmaine Manawis. Charmaine, magandang hapon.
0: Hi, Charmaine.
3: Good afternoon po.
1: Good afternoon. Welcome sa Action Ngayon. Kasama natin si Tita Winnie, Doc Dennis po ito.
0: Okay. So, maikwento mo lang ng maikse, Charmaine, yung nangyari. So, nakita mo sa Facebook, nabanggit sa amin, nakita mo sa Facebook post itong bahay na ito, tama?
3: Oo, nakita ko po siya sa Facebook ng sa Manila
0: po. Wait lang, Charmaine.
3: Yung post.
0: Charmaine, paputol-putol ang linya mo. Ayusin natin ang linya ni Charmaine. Paputol-putol siya. Kasi para maintindihan natin.
1: Para mag-clear lang, ha, Charmaine, ha?
0: Pihit-pihit ka lang ng bagya, Charmaine.
1: Oh, okay. Face to the left. Left sige. Naman. Sa left ka naman humarap. Sige.
0: So, you were saying, sige, ano, pagpatuloy mo lang?
1: Go. Go. Sige, try natin.
0: Charmaine? Nawala.
1: Charmaine, nandiyan ka pa?
0: Ayan, Charmaine. Okay. Ayos, lipat lang tayo ng lugar, Charmaine, kasi hindi maganda ang signal mo. Sayang din naman ang pagkukwentuhan natin kung hindi tayo magkakaintindihan. Nawala.
1: Wala siya.
0: Okay,
1: oo.
0: Sige. Ayusin natin ang linya nitong si Charmaine para malinaw tayo makakapagkwentuhan.
1: Gusto natin makausap ng NCRPO head natin.
0: Ah, si NCRPO.
1: Nandiyan po si Police Lieutenant...
0: Major.
1: Major pala. Police Major Hazel Asilo, spokesperson ng National Capital Region Police Office or NCRPO.
0: Hello, Major Hazel.
1: Hello.
4: Yes po, magandang hapon po.
1: Yes.
0: Yes, Major, bago po tayo mapunta doon sa Sanglatira, medyo malihis lang ho kami ng bahagya, no? Kasi wala pa ho yung kausap natin sa kabilang linya. Kamusta na po ang pag-iimbestiga ninyo doon sa mga kabaong na nagkalat po sa Metro Manila?
1: 5 sila, no? All over.
4: Yes po, 5 po 'yan.
1: Ang
4: okay. Yung pong mga na ikinalat po dito sa Metro Manila, dito po sa may area ng Caloocan, sa Makati, meron po sa Manila at 2 po sa Quezon City.
0: Opo.
4: Sa ngayon po inaalam po natin yung pagkakakilanlan or kung sino po yung nagmamay-ari nung van na ginamit po dun sa pagdadrop ng mga

0: mga kabaong. Ganun din po yung pagkakakilanlan ng babae na kasama po dun, nung tatlong lalaki na nagbabaya ng kabaong po sa area po ng Quezon City.
1: Ah, okay. Pero ang mensahe ay against China government. Parang ganun, mama, no?
0: Yes po, tama po. Parang against sila dun sa Chinese Communist Party. At sabi nga po nung isang babae, nung tinanong siya, kasama po yung babae, nung tinanong kung bakit sila nag-iwan ng ano ng kabaong.
1: Ah, nasa custody niya, niyo na po?
0: May pinaglalaban daw po sila.
1: Ah, okay. Nasa custody niyo na po, Major?
0: Wala po. Actually, yun po ay sinabi nung ating witness. Nung nagbaba sila ng kabaong dito sa may area ng Boy Scout Circle. So, natanong po nung ating witness nung nagbababa sila at sabi nung babae, meron daw po silang pinaglalaban.
2: Pero itong nagbaba ng mga casket na ito, Major, sabihin natin, iisang van lang.
1: Yeah.
0: Inaalam po natin kung iisang van based po dun sa chronological or dun sa pagkakasunod-sunod po nung kanilang pagdadrop nitong mga kabaong since magkakalapit na lugar lang po at pwede po nilang gamitin yung ating skyway para madali po nilang ma-drop. So meron lang po tayong isang chinicheck na puting van na nagbaba po nitong mga kabaong.
1: Iimbestigahan din po ba, Major, kung saan ang galing ang mga kabaong? Kasi parang kumpletong set. I would understand na personally purchased yung kabaong kung kabaong lang. Kaso pati yung stand, di ba usually pinoprovide yan ng
2: services.
1: Uh-oh.
2: Yung mga memorial services.
1: Oo.
2: Or
0: parang sa ating pong ginawa investigasyon, yung po parang isang set na po talaga yung kanilang kinukuha at hindi po siya dito sa Metro Manila. So inaalam po na nila nakuha or na-procure itong ating mga kabaong na ito.
1: Major, yung stand, hindi yan kasama sa purchase eh.
2: Usually part of the rental yan, ma'am, sa services lang sinasabi natin na interment rights.
1: Oo, hindi binibili yun.
2: Yung may gulong, ma'am, yung accordion.
1: Correct.
2: Sa ilalim.
0: Yes po. Kasama po, kumbaga po parang set po nila itong binili. Doon mismo.
2: Binili sa whoever.
0: Hindi po ito kinuha sa ibang mga funeral homes or mga shops po dito sa atin sa Metro Manila. Ito po ay kumbaga in order or pinocure nila outside po ng Metro Manila. At kasama na po siguro sa kanilang pagbili ay siguro naging usapan na pagkinuha nila pag may binili silang isang kabaong is kumpletong set po ang kukunin nila.
2: Major, yung nag-check na ba tayo sa mga sabihin natin mga casket makers or saan source nang galing po yan? Most likely meron silang siguro signatory
1: funeral homes
2: or I think somewhere in Laguna they are known to make this in Bulacan.
1: In that context,
0: yes, Major. Meron naman po tayo ng meron na po tayong lead actually kung saan posibleng nabili itong mga kabaong na ito na ikinalat dito sa Metro Manila. Sa ngayon po yung ating yung binabacktrack at chinecheck po ng ating mga investigator.
1: Okay. Yun po bang sinabi nyo na areas like Caloocan,
2: Manila,
1: Quezon City dalawa,
2: Makati?
1: Tapos Makati isa. Yun po bang Manila na yun po ba yung nasa Santa Cruz o iba pa po ito?
0: Yes po, yan po yung nasa Santa Cruz, sa may Santa Cruz Church po.
1: Last question na lamang on this, Major Hazel, all at the same time, simultaneous po ba ang paglalagay at a certain time?
2: Or sequential?
0: Sequential po, meron po tayong oras kung anong oras po nila drain up or binaba itong mga kabaong po na ito. So yun po yung ating sister from Santa Cruz papuntang Quezon City, then nagpunta po sila ng Caloocan, then bumalik po ng Makati.
1: Pero ang identified vehicle ay a regular van, hindi truck.
2: Hindi hearse.
0: Po. Hindi po, isang L300 van po.
1: Kasi...
2: Kasya lima?
1: Hindi. Kasya ho, kaya meron akong L3 pero parang hindi.
2: Lima eh. Dahil kung lima, kasi ang tinatanong natin kay Major is, iisang van lang ba ang nag-drop off?
1: Lang? Kaya, kasi Major, iniisip ko lang, paano nila tinransport, dineliver, at inassemble? Pwedeng, tawag dito, from one point, babalik sila sa source, mm-hmm. tapos pupunta sila sa ibang points. Parang ganun po ba ang analysis ninyo, Major?
0: Ngayon po, hindi actually natin masasabi na iisa. Kasi nga po, sabi nyo nga po, hindi kasha ang, siguro po kahit dalawang kabaong, hindi kasha sa isang L300 kasi meron pa siya ng mga, mga gulong pa.
2: So,
0: posible po na may isang lugar silang pinupuntahan para kuhanin, then saka po nila itadrop, or meron po tayong ilang L300 van na tinitingnan. Sa ngayon po kasi isa lang po yung identified natin at chinecheck po natin sa ating mga CCTV kung same po yung plaka or same van po yung nagbaba ng iba pang mga kabao.
2: Okay. Major, anong kaso? Sabihin natin kung nahuli natin ang perpetrator. Anong kasong pwede ipataw natin o i-charge sa kanila? Kung sa public scandal or
0: silang, apo, bukod po dun sa pwede, mga local ordinances na pwede natin ikaso sa kanila kasi illegal dumping po yan. Halimbawa, kung considered nating waste mm-hmm. yan or gamit na yung mga kabaong na yan, pwede rin pong public disturbance kasi nag-cause po siya ng serious disturbance sa pampublikong lugar sa paglalagay po or pag-drop dyan ng isang kabaong.
2: Yes, so.
0: Ganon din po, pwede din pong malicious mischief. Pwede po natin silang kasuhan po.
1: Ano pong parusa dun? Pwede po ba sila makulong o piyansa?
0: Yun pong sa ating mga local ordinances, pwede pong fine or kung hindi po nila bayaran yung fine, pwede po silang makulong or community uh-huh. service. Yun naman pong alarms and scandals is pwede po silang makulong dun. Ganon din po yung ating malicious mischief.
1: Okay. Gano'ng katagal? Last na lang talaga, Major. Gano'ng katagal ang kulong?
0: Depende na po yan sa korte kung ilang kasi hindi naman po siya sila mga serious offenses. Siguro po mga 6 months po.
1: Six months.
2: Pwede longer.
1: Okay. Major, ito na po. Ito na po yung ating
2: balikan
1: Major
2: natin si yung nagre-reklamo, Major.
1: Sangla Tira. Meron po ba, alam nyo po ba itong modus na ito, yung sangla tira, Major?
0: Yes po, actually usong-uso po yan lalo po dito sa Taguig kung saan marami po kahit po kasamaan palad ay kahit po mga post ay nabibiktima ng panlatira modus po na yan. So kaya po kailangan natin ng matinding pag-iingat at pag-i-screen na ito pa po yung ating mga makikipag-transact tayo dun sa mga tao na ating bibigyan ng ating hard-earned money tapos biglang mawawan sila. So, alam na, meron po naman tayong mga reklamo na dyan na tinatanggap para sa sanlapira modus.
1: Major, nasa kabilang linya lang, tunghayan po natin ang kwento nung ating nananawaga na si Charmaine na isang biktima po ng sanglatira.
2: Sa
1: Major,
2: Tondo.
1: Major, wait lang po ah.
2: Charmaine, hello. You're on the line now. Charmaine?
1: Charmaine?
3: Hello. Good afternoon po.
2: Good afternoon, yan.
1: Okay. So, initially, umpisa natin ulit, Charmaine, ano, pero mabilisan lang to, na nakita mo yung post sa Facebook, tama?
3: Opo.
1: Tapos kinontak mo

0: mo yung
1: solar po.
0: Pati ilaw, pati kuryente.
1: Yung tubig po meron pa po. Yung kuryente lang, wala na po babayaran kasi po naka-solar po. Kaya medyo nag-ano na rin po laga ako na kunin ko na po kasi mas magaan po sana kung ganun.
0: Okay. So, nagbayad ka, 150,000. Nakalipat ka na ba?
1: Hindi pa po.
0: Ay, bakit?
2: Ano nangyari?
1: Bali po nung nagbigay po ako sa kanya ng 150,000, kinagabihan po pumunta ako doon. Tapos po, ang nangyari po, wala na po siya doon sa bahay na pinupuntahan namin. Sabi niya po, nasa province daw po siya.
2: Mm-hmm.
0: Okay, and nasa province. Eh, na kanino ang susi?
1: Yun po ang hindi ko alam. Wala po kasi sa aking binigay eh. Tapos ang ginawa po sa akin, may pinapunta po siya doon na kaibigan niya, sabi, contractor daw po ng Meralco, tapos tenant po siya doon.
2: Sinong nakatira sa first floor at second floor? Hindi pa siya nakatira doon?
1: Wala po.
0: Wala
1: po nakatira. Sila lang po yung nando doon.
0: Okay, so anong role ni contractor?
2: Bakit?
1: Bali siya po yung nagpapasok sa amin nung time na wala po siya. Yung sabi niya po na nasa province siya.
0: Okay, so nakapasok na pala kayo doon sa bahay?
1: Opo, maraming beses po ako nakapasok bago ko po binigay yung pera. Tapos kinagabihan po after ko po magbayad ng 150,000, bumalik po ako doon para po ipakita po sa mama ko yung bahay. Oh. Kaya lang po, ang sabi niya, wala po siya, nasa province daw po
0: yun
1: siya.
0: Yun na nga.
2: Pero nung nagbayad ka, hindi kayo nagkaliwa ng susi?
0: Hindi nga eh.
1: Hindi po.
0: Pero hindi, sabi mo may pinapunta sa iyo at pinapasok ka na, tama?
1: Opo, yun opo. Pinapasok po ako, pero para lang po ipakita sa mother ko yung bahay, tapos pinaalis din po kami.
2: Ha? Eh, yung susi?
1: Bali yung nagpapasok po sa amin, wala din po siyang susi. May pinababa lang po sila na tenant doon sa may taas, tinawagan niya po, tapos binuksan po yung pinto.
0: Sana kinuha mo na yung susi.
2: Kahit paano, may susi.
1: Bali wala po silang susi. May, nung dumating po yung nagpakilala na contractor ng Meralco na tenant daw po siya doon, may tinawagan po siya doon na nakatira sa bahay, tapos bumaba po yun, tapos binuksan niya po yung pinto para po makapasok kami.
0: Yun nga, pag nabuksan ng pinto, nasa kanya yung susi.
1: Wala po. Binuksan niya lang po yung lock doon sa may loob para makapasok po kami.
0: Meron siyang access sa loob.
2: Mula sa loob. Nasa loob siya.
0: Pababa. Okay, so binalikan mo siguro yung kausap mo. Anong sabi?
1: Ayun nga po, sabi niya, nasa may province daw po siya. Tapos lumipas na po yung 1 week, nakita ko na po yung post about sa kanya na scammer nga po siya. Kaya lang kasi biglang nawawala. Kaya hindi na po ako nakakapag-screenshot na...
0: Nasaan na siya?
1: Kasi yung page po na yun, kapag nag-post ka, nawawala po agad yung pinopost.
0: Ganon?
2: Dinidelete niya kaagad.
1: Nagugura po agad.
2: So, anong tulong na kailangan mo, Charmaine?
0: Oo nga.
1: Bali, yun lang po sana ako ng tulong para po mailapit sa kinaukulan yung problem namin. Kasi nag-try na po kami sa barangay at sa polis. Wala rin naman pong nangyari.
2: Mm-hmm. So, na-blatter na.
1: Opo, pinablatter ko po, kaya lang hanggang ngayon po, wala pa rin po akong set ng schedule ng hearing.
0: Pero natuntun na ba?
2: Kung sino?
1: Halos 2 months na po kasi yung lumipas, hanggang ngayon wala pa po. Binabalik-balikan ko po yung barangay para po ma-schedule yung hearing. Hanggang ngayon wala pa rin po.
2: Pero Charmaine...
1: Tapos nung last na balik ko po doon, sabi nawawala daw po yung logbook.
2: Okay, Charmaine, kilala mo yung may-ari ng... bahay.
0: Yung nagpakilala sa yung
1: may-ari. Yung nagpakilala po na may-ari, nakilala ko lang po siya that time po na nag-transaction na po kami. Mm-hmm. Pero yung personally po, hindi ko po talaga siya kilala.
0: Pero nakokontakt pa ba siya ngayon?
1: Nakokontakt ko naman po siya.
0: Okay. Huh? Alam niya na pinablatter mo siya.
1: Opo, alam niya po. Kasi once po, nagkita po kami sa may barangay.
0: Okay. So, anong nagharapan kayo?
1: Opo, nagharap naman po kami, tapos ang lagi niya po sinasabi, magbabayad daw po siya, ibabalik niya yung pera namin, yung pera
0: ko. Pero hanggang ngayon
1: wala. Po hanggang ngayon wala po po.
2: Dalawang buwan na.
0: Sige, puntahan natin ulit si Police Major Hazel Asilo. Major Hazel?
2: HR?
1: Yes po.
0: Ayan,
1: yes.
0: Narinig nyo naman po ang kwento. Paano po kaya natin matutulungan si Hazel maibalik ang kanyang 150,000?
1: Regarding po dun sa pagbabalik, para i-clear ko lang po, sa barangay lang po siya nag-file ng blotter.
3: Opo, opo. Pero yung meron na pong blotter sa may police.
0: Saan pong
3: Kasi marami na rin po kami.
0: Ah, kasi marami na kayo.
1: Opo, so, marami na po kayo, pwede nyo na po siya i-file. Pwede naman po kayo mag-file ng kaso kasi kung blotter lang po yun, parang ang dating po is parang for record purposes lamang po yun. So, pwede nyo pong puntahan yung ating, yung pinuntahan yung station para po sabihin nyo po na magpa-file po kayo ng kaukulang kaso. Yun nga lang po, hindi na po for inquest or hindi na po agad-agad nating mahuhuli yung ating suspect or yung nang scam sa inyo since kumbaga nag-lapse na po yung panahon, hindi na po natin siya pwedeng basta-basta damputin para dyan sa ginawa niyang pang-i-scam. Ang maaari po is pwede tayo mag-file ng separate na kaso for regular filing po yan. Basta ma-ready po natin lahat yung mga kailangan dokumento para po agad-agad po tayong matulungan ng ating mga investigador dun sa filing po ng ating kaso.
2: Wow.
0: Okay, question number one, Major Hazel. Ano yung time element nito?
2: Yung time frame na pwedeng maging kaso?
1: Actually, wala po tayong maibigay na time frame kasi kailan pa po ba nangyari po yung
2: two
1: incident?
2: 2 months ago pa, Charmaine?
4: Opo, nung May po.
0: May pa, May.
1: No, May. Opo, nung May. So, hindi na po siya papasok for inquest natin or yung agad-agad natin siyang mahuhuli. So, for regular filing po ang mangyayari dyan. I-ready po natin yung lahat ng documents para matulungan po tayo nung hahawak na investigador para ma-file po yan sa piskalya.
0: Okay. Yung ating ikakasin sa kanya. Yun nga po ang question ko. Back to my question, Major Hazel. Gaano ang time frame na kailangan sa mga ganitong sitwasyon para mahuli yung gumawa ng panloloko?
2: Maaresto.
1: Nakadepende na po dyan sa kanya kung kailan po magpa-file kasi po yung pong pagkaka-aresto, yung pagtabas po ng warrant ay magdidepende po na sa korte. Hindi po sa pulis magdidepende yung panghuhuli since regular filing po ang gagawin natin, hindi po katulad yes. ng inquest na nandun na po yung ating mga suspect
2: Major?
1: Or yung scammer po.
2: Yes? Major, clarification lang. Kung hindi regular filing, sabihin natin si Charmaine kaagad nag-file. So, hindi siya regular inquest and regular procedure. Ano ang sabihin natin time element? 10 days? 1 week?
0: After and then, the crime?
2: After the crime?
1: Ikaklaro ko lang po, hindi na po siya kasi papasok sa regular filing na lamang po ang pwede niyang gawin.
0: Yun nga,
1: hindi
0: Major, no. We are not talking about this particular instance. In any case na may mga ganitong maka-experience ng mga ganitong panloloko, gaano katagal ang nararapat lamang na makapagreklamo at maaresto yung nanloko?
1: Kung halimbawa po ngayon, nagbigay kayo ng pera at hindi po niya kayo, hindi, kumbaga yung inyong transaksyon hindi po pala totoo, pwede po kayong agad pumunta sa police at ibigay niyo po yung inyong mga ebidensyang hawak at agad-agad po pwede siyang damputin.
0: So, kasi sabi ninyo hindi na nga, since Mayo pa naganap itong kay Charmaine at ngayon ay Agosto na, so gaano katagal para quick arrest ang gusto ko, 15 days, within 15 days at the time the crime was committed, 15 days upon filing a complaint, tawag dito, doon na bang pwedeng maaresto agad? God? Yun ang tanong ko, Major Hazel.
1: Opo. Ang pag-aresto po kasi dun sa case po niya.
0: Ay, hindi sa case po, na ito. Hindi sa case na ito.
2: In general.
1: Kung halimbawa po, agad-agad po niya, pwede po nating agad-agad na arestuhin kung halimbawa po ngayong araw na ito.
2: Pero ma'am, kung 72 hours later, maaresto pa rin? 3 days
1: naman
2: later.
1: Po, kung meron, yes po, pwede naman po kung meron tayong agad-agad na evidence po.
0: 15 days.
1: Yes po.
0: 15 days,
3: hindi na po pwede. Masyado na po matagal ang 15 days para po habulin po natin yan. Usually po hanggang 72 hours lamang po tayo.
2: 72 hours.
0: Yun yung tanong, Major. Okay. Sige. Oh, ay, so ano yung mga, question number 2, ano-ano yung mga dokumento na kailangan para sa pag-file ng regular case?
2: Ni Charmaine.
3: Yes po, valid government issued ID po niya, yung ebidensya po ng kanilang transaksyon gaya ng resibo, deposit slip or proof po ng bank transfer, yung kopya po ng kanilang kasunduan, halimbawa po yung deed of assignment, yung memorandum of agreement or yung kunyaring titulo po na binigay sa kanya na katunayan na kumbaga sinasanla sa kanya yung isang property. But, mga screenshots din po nung kanilang pag-uusap at ng kanilang communication ng scammer or ng suspect. At kung meron po silang contact or information po tungkol dun sa suspect, ay ibibigay din po natin yan dun sa ating hahawak na investigador. At syempre, kung meron po tayo mga pangalan ng mga saksi na makakapagbigay din po ng affidavit in our behalf, is mas maganda po na meron din po tayo nun.
0: Ayan. Charmaine, meron ka ba nung mga yon, yung mga nabanggit ni Major Hazel?
4: Meron naman po.
0: Meron naman. Okay.
4: Pwede po magtanong.
0: Oh, tanong. Tanong daw, Major.
4: Kasi po, nung time po na nagbigay ako ng pera, kinagabihan po, pumunta na po kaagad ako dun sa may barangay para po magreklamo.
0: Okay.
4: Apo. Tapos po, kinabukasan, pumunta naman po kami kasama dun sa police station. May kasama po kami police station para po magpa-blatter.
0: Okay.
4: Apo. Pero wala naman po sa akin sinabi na gano'n na kung sakali, pwede naman po pala na ma-i-arrest yung tao.
3: Halimbawa po kasi, na nag-file kayo sa barangay, ang hinihintay po kasi kailangan, pag dumaan po kasi tayo ng barangay, ang hinihintay po ng ating investigador is meron po kayong certificate to file action na ibigay po ng barangay po yun.
4: Bali yun po yung pinaproblema ko ngayon kasi hinihingian po ko ng pulis ng CFA. Kaya lang po, etong si barangay, ilang beses ko na pong binabalikan para po sana magkaroon kami ng hearing, ng pag-uusap, para po magkaroon ako ng CFA. Hanggang ngayon po, wala pa rin pong schedule. 2 months na po yung lumipas.
3: Pwede naman po siguro makipag-usap na lang kayo doon sa investigador na humawak po or nilapitan ninyo para po sabihin niyo sa kanya.
5: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
3: Nakaraan parang pinagbigay lang kayo ng information regarding po doon sa incident.
4: Okay, sabi po kasi kailangan ko daw po talaga yung CFA. Sinabihan pa nga po ako sa barangay na kapag walang CFA, kahit kanino pa daw po ako mataas umano, humingi ng tulong kahit DILG pa daw po, wala daw po mangyayari, babalik at babalik lang daw po ako sa barangay. Kaya pinipili ko
3: ba kuhanin yung pangalan o nagsabi nun sa barangay?
4: Si Exo Banji po.
3: Pwede niyo po siyang gawa ng report, pwede po kayong gumawa ng salaysay ninyo para po kasama po siya sa makakasuha ng obstruction of justice.
4: Kasi may kagawad din. Opo, kasi may kagawad din po ako nakausap. Ganun din po yung kailangan daw po talaga may CFA.
0: Charmaine, ganito Charmaine, medyo nagsasanga-sanga na, ang daming problema. Dumadagdag ang ating mga starring role, mga participants ng iyong kaso. Major Hazel, pwede bang papuntahin na lang namin sa inyo?
3: Pwede naman po, pero pwede ko rin naman po siyang i-direct na lang po since saan po bang area siya?
0: Tondo, Manila.
3: Pwede naman po kayong dumiretso po sa Manila Police District para ma-endorse po namin kayo doon since sila po yung nakakasakop doon sa lugar kung saan po kayo nagkaroon ng issue dyan sa San Latera.
0: So, meron kayong maibibigay na referral para na pupuntahan niya espesipiko?
3: Pwede po tayong pumunta kay Major Ines, Philip Ines, yun pong PIO ng Manila Police District. At siya po ang bahalang, i-endorse po namin kayo sa kanya, ibibigay po namin yung pangalan niya para po hihintayin niya kayo para at masamahan po kayo dun sa ating investigation section.
0: Last na lang, Major, meron akong doon ba kayo nagpunta sa Manila Police District, Charmaine?
4: Sa may sa may Vicento 1 po, tsaka sa may CCP 1 po.
0: Ah, hindi yun ano, no? MPD. Ah, okay.
3: Hindi
0: sige.
3: Po. Substation po.
0: Sige, tawag dito, i-refer ka lang, i-refer ka ni Major Hazel para dumiretso ka kay Sir, kay, ano nga po, rango ni Ines?
2: Philip Ines.
3: Major po.
2: Major.
0: Major, yan. Major Hines para, ano, para ma-actionan yung mga reklamo kasi ang dami nang gustong ireklamo. Nito, I think, yung sinasabi natin kanina na quick arrest.
2: Pwede pala.
0: Ay, hindi nagawa dahil
2: may obstruct.
0: May,
2: nag-obstruct.
0: May mga
2: supposedly
0: allegedly merong mga balakid,
2: balakid
0: doon
2: tama.
0: Sa kanyang kaso. Sige, Major, i-refer na lang namin sa inyo si si Charmaine para ma-refer naman po ninyo sa MPD, no, ma'am?
3: Yes po, opo.
0: Sige, sige. So, Charmaine, i-coconnect ka namin kay Major Hazel para sa referral mo sa MPD para doon mo lahat sabihin, pati yung pulis na nagsabi na kahit saan ka pumunta ay wala kang mararating, ha?
3: Opo, sige po.
2: Okay,
3: sige.
2: Good.
0: Thank you, ma'am. Thank you, Major Hazel.
3: Yes po, maraming salamat.
2: Thank you very much.
0: Maraming salamat. Yan po si Police Major Hazel Asilo, ang spokesperson ng NCRPO. At saka si Charmaine Manawis, yung biktima. 150 ba?
2: Hindi ba? Wala kang hawak na. Nandiyan ka na eh. Kaliwaan na lang sana. Hindi ba? Hindi ka na umali sa third floor.
0: Hindi. Nasa parang mall, isang restaurant.
2: Oo,
0: sila.
2: Dapat sila, I mean, pumunta ka sa unit. Oo. Kaliwaan. Akin na ang susi. Try mo muna. Nag-okay ba sa pintuan? Ayan na.
0: Well, kailangan po nating mag-ingat sa mga ganitong klase ng transaksyon. At maganda na namin, video.
2: Yes.
0: At sa ating pagbabalik, magbubukas na po ang ating klinika sa East 30. Ang tatalakayin ay pagdumi.
2: At tatalakayin natin ang usapang hemorrhoids or alboranas.
0: Wait, baka may tanong kayo, padala nyo po sa ating DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
2: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101 local 5671-5672 at 5673. Samantalang oras!
0: Alas 2:42 na!
6: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
8: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
9: kailangan ng gabay na maaasahan.
8: Ako po si Master James Alejandro.
9: At ako naman po si Ate Nems Turla.
7: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
8: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
9: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
7: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
7: Pagkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
7: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
10: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
7: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
11: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
14: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
15: Ako to, si Chang Ami. kasama si Chang Ami Perez Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
17: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
0: Bago ang lahat, meron po tayong pasasalamatan.
18: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
19: Bureau of Immigration, kinumpirmang nakalabas na ng bansa sina Senador Loren Legarda at Congressman Leandro Reviste. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon.
20: Doc Dennis, Tita Winnie, kinumpirma ng Bureau of Immigration sa DZMM na nakalabas na ng bansa sina Pasangas First District Representative Leandro Reviste at ang ina nitong si Senator Loren Legarda. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, lumabas ng bansa ang mag-ina noong Agosto sa magduwalay na flight. Nagdagpa ni Sandoval na walang derogatory records ng mag-ina sa panahon ng kanilang paglabas sa Pilipinas. Samantala, kinumpirma rin ni NBA Director Attorney Melvin Matibag ang pag-alis sa bansa ng mag-ina. Matatanda ang ipinasabina ng NBA Secretary kahapon para magbigay linaw sana matapos iugnay ang pangalan nito sa honey trap scheme at character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto, pero no-show si Leviste sa tanggapan ng National Bureau of Investigation. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
19: Maraming salamat, Bert Dizon.
0: Samantala, Senator Loren Legarda naka-medical leave. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Senado ni Radyo Patrol Robert Mano.
21: Hindi na kailangan ng travel authority mula sa Office of the Senate President kung ang foreign travel ay personal. Yan ang sagot si Senate President Win Gatchalian kaugnay ng pagbiyahe ni Senator Loren Legarda sa ibang bansa. Sabi ni Gatchalian na wala siyang personal na impormasyon kaugnay ng biyahe ng mambabatas dahil hindi daw nila napag-usapan ni Legarda ang kaugnay ng kanyang foreign trip. Sabi naman ni Senate Secretary Attorney Renato Bantug Jr., nagpadala ang Chief of Staff ni Legarda ng liham para ipagbigay alam sa kanyang tanggapan na nasa medical leave ang senadora mula August 3 to 5, 2026. Simula noong Lunes hanggang kahapon, Miyerkules, ay hindi nakadalo sa impeachment trial at sa regular session ng Senado si Senator Legarda. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Thank you, Robert.
19: Imbestigasyon sa infrastructure scandal. Office of the Ombudsman na ang mangangasiwa. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol, Nico Bagsik.
22: Inako na ng Office of the Ombudsman ang pag-iimbestiga ng flood control scandal mula sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Dito sumentro ang pagpupulong na naganap kaninang umaga sa pagitan ni Senate President Win Gatchalian, Senator Erwin Tulfo at Ombudsman Jesus Crispin Remulla kung saan pinlansya ang koordinasyon sa pagitan ng dalawang ahensya sa pagtalakay ng iba't ibang isyu ng korupsyon sa pamahalaan. Paliwanag ni Senator Tulfo, ayaw na nilang pakialamanan ang gumugulong ng mga investigasyon sa mga reklamong naisampa sa Ombudsman na hatakdang i-turnover ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga dokumento mula sa kanilang mga pagdinig ng nakaraan. Sinabi rin ni Tulfo na may isang nakatakdang ahensya ng gobyerno silang nais masusing imbestigahan sa Senado dahil apektado ang karamihan sa taong bayan pero nasa proseso pa sila ng pagkalap ng mga ebidensya at testigo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
19: Maraming salamat, Nico Bagsik. Maraming salamat, Radyo Patrol.
17: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Ang puso ng DZMM, Aksyon Ngayon!
23: Bukas na ang klinika sa East 30 sa Aksyon Ngayon!
19: Bukas na ang klinika sa Estrenta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-alaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, akong kakampinyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katunungan medikal.
0: Almoranas.
19: Yes.
0: Hemorrhoids. And sa, bakit ba nagkaka-almoranas?
19: Eh dahil nagkakaroon ng pagbagsak yung pinaka-cushion sa loob ng puwet natin.
0: Okay.
19: Ugat ito eh. Hemorrhoidal vessels.
0: Ay, yung anus natin may ugat?
19: Yes, itong anus, yung opening, no?
0: Opening.
19: Sa likod niya, parang tubo, ay meron mga columns of vessels.
0: Ah.
19: Hemorrhoidal veins.
0: Yun bang anus natin,
19: yes.
0: Kaduktong ng large intestine?
19: Yes, yan ang pinakalagusan, opening.
0: Okay.
19: Ng large intestine.
0: Ah, okay. So, doon lalabas ang dumi?
19: Yes, doon lalabas ang dumi at may muscle yan.
0: May proseso ba yun?
19: Meron naman.
0: Okay, paano proseso?
19: Ang proseso dahil ang dumi galing sa maliit na bituka, darating ito sa malaking bituka. Ang trabaho ng malaking bituka o colon ay siyang imbaka ng dumi at ibawi ang mga tubig or fluids reabsorption, lalo na water, na hindi mo kailangan. Kaya nga, pag medyo tuyo ka at hindi ka masyadong palainom ng tubig,
0: okay.
19: Hala, tibing-tibi ka. Talagang ibabawi ang tubig or water sa large intestine.
0: Okay.
19: Mula sa dumi.
0: Wait lang. Pasensya na po. Natural lang naman po.
19: Oo naman.
0: Itong pinag-uusapan. Teka lang, Doc.
19: Mm-hmm.
0: You lost me with the
19: yes.
0: tubig. Because the tubig, I know, is urethra, sa kidney. Bakit may tubig na kailangan sa large intestines?
19: Yes, dahil ang ating dumi ay fiber, waste products, and water. Okay? Kaya nga pag...
0: So, meron tayong waste water sa... Water waste, rather.
19: Yes, na, sa dumi.
0: Sa dumi rin.
19: Yes.
0: Ah.
19: That is why, pag tayo ay nagkakaroon ng diarrhea, pagdudumi ng tubig, hindi mo binibigyan ng pagkakataon ang malaking bituka, ibawi ang tubig.
0: Ah.
19: Kaya, mula sa maliit na bituka na siyang basura na ang inilalabas niya, pero kailangan natin ng tubig.
0: Oo nga.
19: Tanging trabaho lang ang large intestine, ibawi yung tubig.
0: Okay.
19: Para maging solid yung dumi.
0: Ah.
19: Kaya pag solid
0: sobra
19: na...
0: sobra na ng tubig na inilalabas...
19: Hindi, walang sobra. Dahil hindi niya ibabawi lahat.
0: Ah, okay.
19: Kaya pag tama at sapat ang tubig mo at nasa dumi, mabilis ang pagdaan. Kaya minsan may mga tao kulang sa tubig.
0: Okay.
19: Umiire sa pagdumi.
0: Uh-oh.
19: Ayan na.
0: Or, hindi napigil.
19: Pigil. Uh-oh. So, pag napigil ang paglabas ng dumi, ibig sabihin, ibabawi mo ulit yung tubig.
0: Uh-oh.
19: Oh, di mas matigas. Kaya, yan ang nangyayari. Ang mga causes ng pag-hemorrhoids natin ay ang pag-iire, yung isang din ang binanggit ko kanina, yung pagbubuntes,
0: mm-hmm.
19: yung iba naman, sa sobrang maraming beses sa pagdudumi, yung diarrhea,
0: okay.
19: ay pwedeng mangyari yon. Ang pinakapangkaraniwan sintomas ng isang taong may hemorrhoids or almoranas ay pananakit sa puwet.
0: Okay.
19: Minsan ay may dugo. Bahit ng dugo ang puwet, ang dumi?
0: Kasi nga may blood vessels.
19: Yes, doon. May pumuputok na ugat, kaya nagkakaroon
0: pagka
19: ng...
0: Pagka nagpupush ka, matindi.
19: Pwede. Para siyang bulkan na numinipis ang ugat at nagkakaroon ng neck na maliliit na parang holes. So, nagkakaroon ng pagdugo.
0: Paano gamutan dyan, Doc?
19: Well, i-relax natin dapat ang puwet sa pamamagitan ng stool softener. Meron tayo mga suppositories na pwedeng isuot sa puwet, no? Para magkaroon ng reduction ng inflammation ng hemorrhoidal vessels at parang pagbaba ng pressure doon sa hemorrhoidal vessels na oral intake yan.
0: Ah, yun yung pinaano sa akin, yung tawag mo dun, suppository para daw maibsan yung pamamaga. Okay. Lifetime ba ito, Doc?
19: Ha?
0: Lifetime?
19: Pwedeng lifetime, pero makokontrol naman siya.
0: Makokontrol.
19: Yes.
0: So, paano pagka... ang constipation ba, Doc? Hereditary?
19: Pwede.
0: Kasi lahat kami magkakapatid.
19: Pero lifestyle din yan, Tita Winnie, kung hindi sapat ang tubig.
0: Hindi, Doc. Kilala mo ako. Matubig
19: pwede
0: ako
19: naman.
0: Daw,
19: pwede pa rin. Sige. Mag-isip kayo ng mga katanungan. Magbibigay tayo daan sa isang commercial gap pa.
0: Okay.
19: Bago lahat, gusto lang batiin ang secretariat namin dyan sa Tondo, sa hospital. Si Girlie, si Janet, at si Tameng. Sila po ay nanonood.
0: Hello!
19: Oo, yan.
0: Girlie!
19: Girlie!
2: Janet at si Tameng.
0: At okay. Happy birthday sa ating bossing, Mara Faner Capuyan.
2: Yes, happy birthday, Mara!
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go!
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
5: Arthrosin, get going!
24: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
26: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Action ngayon!
2: Okay, balik tayo sa itong mga kwento. May question. Question tayo, Tita Winnie.
0: Si Vilma, meron bang gamot ang Almoranas? Kasi nagpa-colonoscopy ako dahil nagkaroon ng blood ang poops ko. Pero wala namang binigay na gamot ang doktor ko. Sabi lang niya, mag-walking ako kasi overweight ako.
2: Yun, sinagot mo naman ang iyong katanungan dahil overweight, being obese or mabigat, ay isa sa mga sanhi ng Almoranas. Dahil yung pressure, para kang buntis na mabigat. So, ang pelvic floor, ang pelvic pressure dito sa may likod, sa balakang, sa puwet, ay mataas. So, naiipit ang daluyan ng dugo.
0: Oh, wow. Si Elias, kung tinanggal po ang Almoranas through operation, gagaling na po, hindi na po ba magkakaroon ng ulit na Almoranas? Tinatanggal pala yun?
2: So, yes, meron po tayong operasyon na tinatawag na hemorrhoidectomy. Depende sa grado ng iyong Almoranas at hindi porket na operahan ka, hindi na babalik dahil may ugat ka sa loob ng iyong anus o puwet. So, pwede pa rin siya mag-collapse. Pwedeng mag-recur.
0: Kung
2: naulit, kulang sa tubig, may family history ka, kulang sa fiber, panay buhat mo na mabibigat, nag-weights ka.
0: Pati buhat na mabibigat?
2: Siyempre.
0: Pati pag-weights?
2: Oo naman.
0: E paano si Heidelin Diaz?
2: Kaya nga, iminomonitor yan, kaya meron silang belt. Alam mo, ang daming katanungan pa. Okay. Siguro dapat natin dagdagan ng oras para dito.
0: Oo naman eh. Huwag muna kayo mag-TikTok at saka Facebook. Babalik ulit tayo.
2: Teka, pero may isang katanungan lang si Jello sa atin. Ano?
0: Sige,
2: ang spicy food daw ba? Pwedeng mag-trigger pero hindi siya ang sanhi.
0: What do you mean trigger?
2: Pwedeng mag-create ng sintomas pero hindi po siya ang cause ng Almoranas.
0: Ah, okay. Because?
2: Dahil meron kong pag-open ng ugat eh. Eh meron ka ng Almoranas.
0: Ang spicy food nakaka-open ng ugat.
2: Yes, because meron siyang papain. Yung kaya nga pag medyo maanghang pagkain natin, pawis na pawis, pulang-pula tayo kasi nag-o-open ang ating blood vessels.
0: Ah! magbabitin ba kayo? Intayin nyo. Sa Webes.
2: Oo, dagdagan natin ang usapang Almoranas. Webes. Since Friday ngayon, Tita Winnie, pasalamatan natin
0: happy
2: ang...
0: Happy Poopy ngayon.
2: Ay, pero pasalaman natin. Ay, pero wala. Ang ating buong action ngayon, team natin. Okay?
0: Si Sheila Tumirina ng ating executive producer, si Paul Bea, ating public service lead.
2: Si Aaron Abelado, Public Service Associate. Si Den Cruz, ang researcher natin. Siyempre, ang mga segment producer, si JP Pasawa, Jim and Cabo, Anika Encio, at sa ating mga production associates. Kagaya ni Angelo Toribio, Don Reyes, Hannah Alcazar, Joyce Mansay, Carlo Ferreras, at siyempre si Kyle Lomosco.
0: Wow. At ang mga katuwang po natin sa Radyo Patrol sa pangunguna na ating desk editor na si Aimee Estareja at ang mga kasama natin sa Teleradyo Booth. Abangan po si... Ako to! Si Chang Ami! Kasama pa rin siyempre si Chang Ami Perez Castillo.
2: Yeah!
0: At ako naman po ang inyong Tita Winnie Cordero bukas, Win Today, 10 a.m.
2: Yes! Ako ang inyong kapamilya, Doc Dennis!
0: Para sa...
2: Aksyon ngayon!
0: Bye! Happy Pooping! Don't push too hard or you'll get Almoranas.
26: Aksyong mabilis, mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis.
6: Panalangin sa alas tres ng hapon. Pumalo ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. Bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po'y kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Philippine Standard Time, 3:02 in the afternoon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, hinikayat ng publikong gamitin ang Unified Hotline 911 sa panahon ng sakuna at kalamidad. Iginiit ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na hindi lang nakatuon sa pagresponde sa mga krimen ang 911 hotline na makatutulong din sa paglilikas ng mga residente at search and rescue operations. Tiniyak naman ng PNP na paigtingin ang kaalaman ng publiko sa paggamit ng Unified Hotline na sasabayan din na pagpapakalat ng karagdagang pulis sa mga lugar na lantad sa pagbaha at landslide. Sa ibang balita naman, target ng Pilipinas at Australia na matapos at lagdaan ang Defense Cooperation Agreement ngayong taon. Sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na inaasahang makatutulong kasunduan para mapatatag ang ugnayang pansiguridad ng dalawang bansa. Nagtutulungan na rin ang dalawang bansa kaugnay ng Information Sharing at Secrecy Agreement na laing mapalakas ang kooperasyon sa cyber domain. At abangan mamaya sa headlines sa hapon, NCRPO iniimbestiga na ang nagkalat na 5 kabaong sa Metro Manila na may mensahe laban sa China. 4 sa 18 nagpakala ng bagman ni dating Congressman Zaldico, binawi na ang pahayag kaugnay ng mali-mali tampera ayon sa abogadong si Levito Baligod. At panibagong rollback sa presyong petrolyo, inahasahan sa Martes. Bawas presyo sa LPG ng Regasco, ipatutubad din bukas. At yan po ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Seril.
2: DZMM Balita Ngayon!
4: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
5: ako to, si Chang Ami.
6: Good afternoon.
7: Happy weekend.

Magandang afternoon, mga kapamilya. It's me again. Ang inyo pong Chang Ami. Bumabati sa inyo ng isang magandang hapon. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. At oras na para sa programa ang handa pong makinig. Kung ano man ang inyong pinagdaraanan ng walang panghusga, ano man pong usapin sa buhay, sa bahay, sa trabaho, sa relasyon, sa inyo pong mental health, ay present po yan dito sa ating programa Monday to Friday, 3 to 4pm, napapakinggan live na live sa radyo. Kaway-kaway na ang mga team radyo at mga team sasakyan. Napapakinggan po tayo sa Metro at Mega Manila 630 kHz sa inyo pong AM band. Ay, kung meron pa ho kayong AM radio sa kotse ha, kasi karamihan ho ng ibang mga bagong sasakyan ngayon, nabalitaan ko, wala na daw AM sa ano? Sa kanilang mga sasakyan, ganyan ba? Pero di bale, pwede naman ho sa online. Dahil nandyan na, kumakaway-kaway na ang ating mga team online sa ating pong DZMM Teleradio YouTube channel. At ganoon din po sa ating Facebook. Paki-like po yan at mag-subscribe na po kayo. At sa mga kamag-anak naman po natin, kamag-anak, kapamilya, kapatid, o ayan, sa ibang bansa, tayo po'y napapanood at napapakinggan sa The Filipino Channel at dyan din po sa bagong bihes na I Want app. At para po sa ating episode ngayong hapon, dahil Friday na! Yay! Friday! Sabi ni Mami Tess Villamin. Oo, Friday na. Mapapakinggan po natin ang kwento ng isang babaeng napaibig sa isang lalaking taku, ikabaligtaran daw ng ugali niya. Paano na ba mabubuo ang pagmamahala ng dalawang pusong pinagtagpo ng kanilang mga pagkakaiba? At paano kung ang pinakamalaking hadlang sa kanilang relasyon ay yung mga taong dapat sana'y sumusuporta at tumatanggap sa kanila? Magagawa nga ba nila ang lahat para ipaglaban ang kanilang pag-iibigan? O yan po ang ating bibigyang atensyon ngayong hapon sa ating pong Chang Ami Presents. At kung kayo po'y may kwento tungkol sa inyong buhay, yan man ay sa relasyon, sa trabaho, or challenges na inyo pong pinagdaraanan, pwede ho kayong mag-text sa amin or mag-viber sa 0919278300. Ilagay nyo lamang po ang inyong complete name and address. Kami na po ang tatawag sa inyo. At kami naman po ay gagawa ng paraan para kayo po ay mailapit or ma-connect sa ating pong mga ekspertong nakakasama sa programa. Nariyan po ang ating psychiatrist, mga psychologist, pati na rin po life coach. Kumakaway-kaway na ang ating team online. Mami Ligaya Ching Tan, good afternoon. Happy weekend po sa mga Chang Aminatics. Thank you po, Julius Bangalando ng Camarines North, Caloocan. Nariyan na rin. Happy

0: family sa atin. Gloomy Friday weekend. Oo nga po. Eh hanggang kailan po ba itong ating pag-ulan na ito? Ano? Ang aking mga sinampay ay dalawang araw nang nakasampay. Ayoko gumamit ng dryer. Ang mahal. Napaka mahal. Pero sabi naman bumaba daw po ang kuryente ngayon. Ano? Pero talagang dalawang araw na akong nakasampay. Ngani, dadating si Ate Carmen yung aking planchadora bukas. Malamig pa ang mga damit kong isinampay. Louis Basco, oh, naglaba ka na ba? Nagbabantay daw siya sa tindahan sa Valenzuela City. Donald Figueroa Bagawisa, shout out sa lola ko at sa mga taga San Miguel, Bulacan. Ako, oo nga, malapit na, no? Parang ang bilis naman itong Agosto. Eh, sabagay, unang linggo pa lang naman. Ito namang si Louis na nasa Berna agad, si ano? Hindi pala si Louis, si ano? Si Donald, sabi niya, ilang kembot na lang, Berna ulit. Si Virgo Profogo, magandang hapon din to you. Si Len Paraiso. At nakita ko na rin din ang ating kapamilya na si, nasa Australia ito eh, si Irene. Irene Libre. Kamusta kayo dyan sa Australia? Nanood ka ba ng ASAP sa Australia? Ang dami nating kababayan dyan. Marvin Riabad, team sasakyan siya pauwi from pauwi sa North Caloocan galing sa project site. O ingat-ingat. Belen Ledesma, good afternoon. Ganun din kay Roberto Clemente. Sabi ni Tita Cor, ilang kembot na lang malapit na ang birthday ni Chang. Oo nga, naku, tatanda na naman kayo. Ay, kayo talaga, no? Oo, Jello, ikaw ang tatanda pagdating ng September. Hindi ako. Daniel Bustamante ng Batangas City, good afternoon. Si Semicolon Butterfly ay nakatutok din. Oras natin, 3:12 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Eto na po muna ang mga pag-uulat ng ating Radyo Patrol. NBI Director Matibag hinamon si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, magandang hapon.
2: Tangami, magandang hapon. May hamon si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na napabalitang umalis ng bansa sa kasagsagan ng investigasyon laban sa kanya ng kawanihan. Ayon kay Matibag, dapat sagutin ni Leviste ang aligasyong inutusan niya si dating Congressman Jing Paras para isagawa ang bugaw motos laban kay Executive Secretary Ralph Recto.
3: Kay Congressman Leviste, ang dami niya ng pinos sa social media, pati yung mga private na text na pinos niya. Are you categorically denying na inutusan mo or nag-usap kayo ni Congressman Jim Paras para sa plano to? Yung dalawang tanong lang na yun. I want answers to that questions. And from that, we can proceed already saying na wala sila kinalaman o may kinalaman sila.
2: Inamon din ng Matibag si Paras na sagutin ang paratang na nag-usap sila ng talent manager na si Alias Ken na una silang itinuro kasama si Leviste sa planong character assassination laban kay Recto. Sinabi yan ng Matibag matapos kumpirmahin ang paglabas sa bansa ni Leviste at ina nitong si Senator Loren Legarda. May mensahe naman ng NBI Director para kay Leviste.
3: Sabi nga ni General Jean Torre, ingat po sa biyahe. Dahil papunta ng Pransya, tabuan mo yan.
2: Samantala, sa Lunes, nakatakda umanong mag-issue ng sampina ang NBI laban naman sa apat na abogadong kinausap umano ni Paras para isagawa ang peking testimonya laban kay Recto. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Job Garner, EZMM.
0: Salamat Radyo Patrol John Garner. Isa pa hong balita, ilang biyahe naman ng mga barko sa iba't ibang pantalan sa bansa kanselado na po dahil sa habagat. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, hatid naman ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?
4: Yes,

0: isang aming kabilang nga doon sa 15 kanseladong biyahe sa mga pantalan dahil sa epekto ng habagat, ang mga biyahe sa Batangas, Mindoro, Bohol, Palawan at Western Leyte, gayon din sa Iliran. Kansilado rin ang biyahe ng mga fast craft sa rutang Batangas-Puerto Galera, mga biyahe ng Montenegro Shipping Line, Starlight Ferries at lahat ng fast craft vessel sa Port of Calapan. Naapektuhan din ang ilang biyahe mula sa Puerto Galera, Abra de Ilog, San Jose, Getafe, Hagna, Culion, Coron at Maasin. Ilinaw naman ng PPA o Philippine Ports Authority na hindi ito ang nagkakansila ng mga biyahe. Otomatikong nakakansila ang mga ito kapag nagpatupad ang Philippine Coast Guard ng no-sail policy o kapag nagpasya ang shipping lines na kansilahin ang kanilang biyahe para sa kaligtasan ng mga pasahero. Tsang kami sa mga sandaling ito ay nakakaranas ng mahinang pag-ulan ang kahabaan ng Padre Faura dito sa lungsod ng Maynila. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol per T-Zone DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon. Dumako naman po tayo dito sa Metro Manila. Ito po ay kanina pang balita nung umaga, no? At aalamin natin ang detalye nito. Ito po yung mga nakitang mga kabaong na natagpuan dito po sa Metro Manila. Sinasabi pong posible daw itong simbolo ng protesta sa panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ra. Steve?
2: Iginiit na natin mga kabayang grupo na kung sadyang iniwan ang mga kabaong bilang simbolo ng protesta, ipapakita lamang umano nito ang lumalalim na dismaya ng maraming Pilipino sa mulay panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Jose Antonio Goycia, chairman ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, kung may sinisimbolo ang mga kabaong, ito ay ang panawagan ng maraming Pilipino na itigil na kung muna'y pangaharas, pananakot at walang galang sa soberanya ng bansa. Anya, ang inihiling lamang ng Pilipinas ay igalang ang soberanya nito at sundin ang umiiral na pandaigdigang batas. Sa ngayon, nananatiling palaisipan ng mga kabaong na natagpuan sa batang bahagi ng Metro Manila dahil wala pang tiyak na impormasyon kung sino ang nag-iwan ng mga ito at kung ano ang kanilang layunin. Gayunman, sinabi ng grupo na anuman ang tunay na layunin ng mga nag-iwan ng mga kabaong, hindi umano dapat ito maaaring ipagsawalang bahala. Kanina, may mga inabandonang kabaong sa nanatagpuan sa Maynila, Caloocan, Quezon City at Makati na may mga mensaheng anti-China. Yan ang balitang kumpirmado.
1: Steve!
2: Ito ang
1: post. Oh, Steve, yes, tanong ko lang, kasi kanina umaga tinanong ko yan eh. Baka nakita naman sa CCTV kung sino mga nag-iwan yung mga yan. Ang sabi, di ba, may white van. So, hindi pa rin na-identify.
2: Mm-hmm. So, ngayon, Chang, wala pa kasi importante dito yung CCTV. Kung, para malaman, no? Pero ang sinasabi ng pulisya, iniwan ito ng mga nakasaka o nakamaskarang sakay ng isang gray van at may mga mensaheng ang laban sa China. Yun lang,
1: so mga kalalakihan.
2: Yung, hindi rin tiyak kasi nakamaskar sila. Yung face sinisuri ng PNP sa ngayon.
1: So hindi rin alam kung ano ba yung mga suot, naka all black ba, ganyan. Anong maskara? As in naka face mask o yung maskarang ganun?
2: Ang nabanggit lang sa atin ng PNP, batay sa atin na nakuhang detalye, wala pang specific kung anong maskara. Basta sabi, nakamaskara lang sakay ng isang gray van. So,
1: gray pala.
2: Yung ginagawa ngayon, gray van. So, tinutukoy ngayon ng CCTV footage para matukoy at mapanagot ngayon mga nasa ilalim o nasa likod na itong incident ng ito, Chang.
1: Yun, sige. Aantayin natin ang mga detalye pa tungkol dyan sa report na yan. Extra, Steve!
2: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Ra, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Ras. Samantala, Armed Forces of the Philippines Chief Navarrete, wala pang natatanggap na kopya ng temporary protection order mula sa Korte Suprema para sa ilang aktivista. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene?
3: Hindi pa natatanggap ng ASP ang opisyal na abiso at kopya ng temporary protection order sa inilabas ng Korte Suprema. Kaugnay ito sa inilabas na TPO na nag-uutos kina ASP Chief of Staff General Antonio Navarrete at iba pang respondent na huwag lumapit sa loob ng 1 kilometer radius mula kina NUPL Negros Chairperson na si Ray Gorgonio at iba pang mga aktivista sa Negros Island Region dahil sa umunoy red tagging at iba pa. Sa pahayag ng AFP, giniit itong mataas ang paggalang nito sa Korte Suprema at buo ang tiwala na mareresolba ng patas at naayon sa batas ang mga kasong inihain kaugnay sa naturang kautosan. Nalawagan din ang AFP sa publiko na hayaang umusad ang legal na proseso at iwasang inagbigay ng mga maagang kontusyon habang nakamimbing pa ang usapin sa korte. Biignigan din naman ng hukbang salitahan na manalatili itong tapat sa pagtupad ng sa mandato nito sa ilalim ng konstitusyon sa pamagitan niya ng profesionalismo, integridad at mahigpit na pagsunod sa umiiral na batas. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Kayo po ay nanonood at nakikinig sa ako to, si Chang Ami. Ah, yung pala ang sabi ng report, may puti at gray na van daw. Hindi lang iisang van pala. O sa bagay, napakarami ng mga kabaong na iniwan nila. Sabi ni Maria Dulce Orate, Chang, basta may Fabcon at anti-kulob, pwedeng maglaba. Naku, hindi ako gumagamit ng Fabcon. Ang gamit ko ay vinegar. Maria Dulce Orate. Hello din kay Josh Kyle Edip Official at kay Celirio. Nariyan na rin. Nakatutok si Kokoy. O, alam mo na Kokoy. At Ramona. At si Chloe X Mario. Ang tanong, kailan balik? Hindi natin alam. Si Domeng Chris Sologo, magandang hapon din. Ay, magbabalik po ang ako to, si Chang Ami, with our Chang Ami Presents na pinamagatang AKAP. Dito lamang po yan, sandali lang.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tatamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
7: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
7: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
9: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
10: kailangan ng gabay na maaasahan.
9: Ako po si Master James Alejandro.
10: At ako naman po si Ate Nems Turla.
8: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
9: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
10: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
8: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
1: Ako to, si Chang Ami.
11: Pero bakit parang pasan mong daigdig kung makapagsalita ka?
12: Traitor ka! Tinraitor mo kami ng anak mo!
13: Bakit nangyayari sa akin to? Jaime! Jaime!
4: Chang Ami presents
1: Para po sa ating Chang Ami Presents ngayong Friday afternoon, ang sabi niya sa kanyang liham, Dear Chang Ami, ako po ay si Marie, 27 years old at ulila na po sa magulang. Ang tanging katuwang ko na lang po sa buhay ay ang aking dalawang nakakatandang kapatid at maging ang pinakamamahal na boyfriend ko na si JV. Fourth year college pa lang po ako, Chang, nang magkakilala kami ni JV sa isang event na inorganisa ng aming department. Nasa iisa po kaming school at hindi ko lubos akalain na sa mismong department ko pala mahahanap ang aking the one. Kung tutuusin nga po, Chang, si JV po ang kabaligtaran ko sa lahat ng bagay. Siya kasi yung tipo ng tao na sporty, hindi sobrang studious at may pagka spontaneous. Samantalang ako naman po yung tipo ng tao na gustong planado ang lahat ng bagay at mas pipiliin na manatili na lang sa bahay. Pero sa kabila ng aming pagkakaiba, sa hindi naman inaasahang pagkakataon, nagkasundo po kami. At siya na ngayon ang aking partner in crime.
14: Good afternoon po. Makikiraan lang po. Professor Jacinto? Good afternoon po. Pinatawag niyo daw po ako, ma'am?
15: Oh, Marie! So you're finally here. Kanina pa kita hinihintay. Ay, please be seated.
14: Ay, naku, sorry po, Prof. Ngayon lang po ako nakapunta dito sa office niyo, eh. May tinapos lang po ang performance task.
15: No worries, Marie. I just need to tell you this. Medyo mabigat kasi itong gawain na ito. That is why I chose you to do this project.
14: Ako po? Ano po ba yung need kong gawin dyan, Prof?
15: Okay. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I want you to join a research contest and represent our school. Kailangan mong gumawa ng research project. Now, you have to make your own topic for the study. But of course, you need to follow the rules here. Read this paper. Nandiyan nakalagay ang full guidelines nila. Aralin mo muna, then come back to me in case you have questions and if you needed help.
14: Sige po. Thank you po for this, Prof. Pero, medyo nag-hesitate po kasi ako eh.
15: Oh, Marie, may malaking cash prize ito once na manalo ka. So kung sakali, mababayaran mo na yung mga balanse mo sa tuition mo. I heard na puro promissory notes ka daw for the past semesters, right?
14: Opo eh. Prof, tama po kayo dyan. Naku, matutuwa po sila ate at kuya nito. Sila po kasi nagpapaaral sa akin.
15: Good! So, I guess we're settled then?
14: Siguro po, Prof.
16: good afternoon, Prof. Hinahanap niyo daw po ako?
15: Oh, naku, munti ko na makalimutan. JV, please be seated.
16: Okay po, ma'am. Excuse me, miss. Paigo po lang.
14: Sure po.
16: Salamat. Ano po bang atin, Prof? Sorry po, medyo pawis lang. Kakagaling ko lang po kasi sa game eh.
15: Yes, oo. Anyway, JV, I want you to meet Marie. She's from the same department as you are in at parehas kayong estudyante ko. And the two of you will work on the same project.
14: Ha?
15: Tutulungan mo si Marie sa research project.
14: Ano yun? Prof, bakit po kasama ko po siya? I mean, kaya ko naman po on my own.
16: Oo nga po. Prof, tama po siya. Kaya naman po pala niya. Bakit kasama pa po ako?
15: You need to learn your lesson here, JV. Masyado kang naging complacent sa mga performance mo on your academics. Bumababa na yung grades mo just because you're a student athlete. So, with this, ipapasa lang kita once na prove mo na natulungan mo talaga si Marie for this project. This is the last thing I can do for you para pumasa ka sa subject ko.
14: Pero kasi, Prof.
15: That's fine now. I'll see you guys soon. You may go now.

0: Opo, Chang Ami, nang dahil sa professor namin at sa proyektong inassign niya sa amin, ay naging malapit po ang loob namin ni JV sa isa't isa. Bagamat totoo po na nung una, nahirapan po ako na makisama sa kanya dahil hindi naman po ako sanay na may madalas na kasama o kausap na lalaki. Pero dahil nga po sa mga pinapagawa sa amin ay mabilis naming nakilala ang isa't isa. At aaminin ko po, Chang, mabilis pong nahulog ang loob ko kay JV.
1: Ano yan, JV? Mali naman tong ginagawa mo eh. Ang research natin ay qualitative. Saka, saan ka nagtatype? Sa ibang documents pa? Eh di ba sabi ko sa isang documents na lang tayo mag-e-edit?
2: Ay, doon ba? Ba't kasi hindi mo sinabi? Eh kanina pa ako gumagawa dito.
1: Oo, kanina ka pa gumagawa ng mali. Saka tignan mo nga ang daming typographical errors. Paano magiging maayos yung research natin yan?
2: Eh di sorry. Bakit ka kasi nag-aayos eh? Ganda-ganda eh. Sa library lang naman pupunta.
1: Anong sinasabi mo?
2: Wala. Ito naman. Ito na, babaguhin ko na yung mga mali, madam.
1: Talaga? Ayusin mo yung pagkakamali mo, ha?
2: Sandali. Nagugutom na kasi ako, eh.
1: Ha?
2: Teka, di ka ba nagugutom?
1: Mm-hmm.
2: Kaya hindi ako makaayos ng sulat, eh.
1: Do.
2: Tapos ikaw, ang init pa ng ulo mo. Tara, tigil muna natin to. Punta muna tayo sa cafe.
1: Ay, sus, nagdadahilan ka lang ng ganyan. Gusto mo lang ako makadate, eh.
2: Ay, bakit? Bawal ba?
1: Ha? May sinabi ba ako?
2: Oh, yun naman pala eh. E di tara, dali, libre ko na.
1: Di nga, totoo, libre mo?
2: Ayaw mo. Oh, sige, ikaw bahala. Basta ako, magkakape ako at order ako ng napakasarap na blueberry cheesecake.
1: Wait lang, sandali JV. Yung mga gamit.

Siyang Ami, ganun lang kabilis at na-develop kami ni JV sa isa't isa. Hanggang sa umakyat na siya ng ligaw sa akin na agad ko naman pong pinayagan. Mabait ho naman kasi si JV sa akin at siya po ang nagsilbing paalala sa akin na kapag nakakalimutan ko ng magpahinga sa pagiging abala ko sa academics, pero dahil isa rin po akong bunso sa aming pamilya, palagi pong stricto at protective sa akin ang ate at kuya ko. Kaya ganun na lang po ang kabako nang malaman nila ang tungkol sa amin ni JV.

0: Malaki na yung bag ko, JV. Nandito na tayo sa bahay. Salamat sa paghatid.
1: Kung pwede lang sana magpa-extend, magpapa-extend ako eh.
0: Ano pa? Umuwi ka na nga at baka hinahanap ka na rin sa inyo. Huwag mo kalimutan yung mga tas mo ha, para sa research natin. Malapit na kasi yung presentation nun, kaya dapat matapos na natin to.
1: O siya, sige na. Academics na naman yung iniisip mo. Opo, madam. Masusunod po.
0: Loko-loko ka talaga. Sige nga, JV, salamat ulit sa paghatid. Ingat!
1: Okay, I love you.
0: Huh? Ay. Ano?
1: Wala, sabi ko I love you. Bingi yarn?
0: Ala, dun ka na nga. Laks talaga ng tama mo. Sige na, papasok na ako sa bahay. Basta, mag-ingat ka.
1: Sige, salamat.

0: Spanish.
1: Oh, nandyan ka na pala, Marie. Parang ngayon ko lang nakita yung nagatid sa'yo, ah.
2: Oh, Kuya Carlo. Bakit ka nandyan sa may bintana? Para kang spy.
1: Eh, sino ba yan, ah? Parang in love sa'yo ang mga tingin.
2: Actually, Kuya, ano kasi...
1: Naliligaw ba yan sa'yo, ha?
2: Ay, si JV yun, Kuya. Ka-org ko po sa school.
1: Eh, bakit ka niya hinatid?
3: Hatid? Sinong hinatid? Ikaw ba, Bunso?
2: Hi, Ate Jane. Ah, opo.
1: Oh, ate, total, nandito ka na rin. Ayun, kapatid mo, may manliligaw na.
2: Hello?
1: Ayun, oh, kitang-kita ko, hinatid kanina dun sa may gate ng lalaki.
2: Hindi naman eh.
1: In love na in love yata. Halos ayaw bitawan ng tingin niyang si Bunso eh.
2: Hindi naman.
3: Tama ba yung narinig ko, Maria?
2: Ah, opo, ate. Pero hindi naman po kami. Nagkatim lang po kami sa research, kaya po hinatid niya na rin po ako.
3: Ay... Wala namang problema sa amin, Bunso, kung magkaroon ka ng manliligaw. Kasi, obvious naman na hindi malabong walang magagusto sa'yo. Matalino ka. Maganda. Ang akin lang, huwag mong kakalimutan yung goal natin, ha?
2: Opo.
3: Yan ay yung makapagtapos ka ng pag-aaral nang sa gayon, eh. Hindi naman sayang ang paghihirap namin sa'yo.
2: Opo, ate. Hindi ko naman po yun nakakalimutan, eh.
3: Oo siya, ganito. Dalhin mo siya rito sa bahay. Pumunta siya ka mo rito. Ipakilala ang sarili at nang makilala namin yung manliligaw mo.
2: Talaga, ate? Hindi po kayo nagagalit ni Kuya kapag pinapunta ko po siya rito?
1: Iharap mo muna sa amin yung lalaki na yan. Mamaya, hindi pala maayos yung lalaki na yan at kumapaano ka pa. Mabuti na makilala muna namin yan.
2: Okay po, sige po.

0: Laging mahigpit sa akin sina Ate Jane at Kuya Carlo nang ipinakilala ko sa kanila si JV. At kahit natapos na at naging matagumpay ang aming research, nanatili po ang feelings namin sa isa't isa. At kalaunan ay nagkatuluyan na rin kami. Naging legal na rin po ang relasyon namin sa kanyang pamilya at wala po akong mapagsinlan ng tuwa lalo na nung kapwa kaming nagtapos sa kolehiyo. Magamat ganoon, Chang Ami, ay hindi ko naman po inaakala na kahit kapwa na kaming nagtatrabaho ni JV at kapwa nasa tamang edad na rin naman po, ay nagiging stricto pa rin sila sa akin at sa aming relasyon ni JV. Bilang kaming tatlo na lang ang magkakasama sa bahay, sila na po ang nagsisilbi kong mga magulang. Pero mali po ba na makaramdam ako na parang nasasakal na rin sa tuwing namamanduhan nila ako sa bawat desisyon at bawat plano ko?
1: Babe, ano ba? Natatakot ako sa pinapanood natin. Pwede ba lipat na lang natin?
2: Sandali lang, babe. Tinan mo nga, oh. Malapit na yun. Maribil kung sino yung serial killer.
1: Ayoko na. Natatakot na talaga ako, babe.
2: Ganto na lang. Halika dito sa tabi ko. Para hindi ka na matakot. Dali. Ay? Tapos, pahingin na rin ako yung popcorn na hawak mo.
1: Oh, ayan. Sa'yo na yung popcorn. Ayoko na yun. Tabi nga dyan. Dali.
2: Ah! Oh, ayan na, babe.
1: Mapok ka mo.
2: Joke lang, babe. Halika nga rito. Kain na lang kita.
1: Makainis ka.
3: Baka pwedeng huwag kayo rito sa bahay maglingkisang dalawa? Konting respeto naman.
1: Hey, sorry po ate. Pero hindi naman po kasi kami naglilingkisan dito ni JV sa sali.
3: Eh anong tawag mo roon, Aber? Nakita ko nagyayakapan kayo,
2: Ate, pasensya na po kayo. Nagbibiroon lang naman po kami ni Marie eh. Dito po sa palabas po kasi nakakatakot. Suspense po yung pinapanood namin.
1: Oo,
2: kaya tinakot ko po itong si Marie.
3: Eh, nakakatakot naman pala yan. Bakit yung pinapanood? Kapag nanonood, kailangan nakalingkis pa? Bakit? Miaagaw ba dyan kay Marie, ha? Makapulupot ka dyan sa lalaking yan. Akala mo linta?
1: Grabe ka nang magsalita, ate. Mag-explain naman kami, diba? Ano bang problema? Bakit parang hindi naman yata tama yung pagsusungit mo sa amin? Wala naman po kami ginagawa.
3: Alam mong may mali, Marie. Ang bata-bata niyo pa. Kami nga ng Kuya Carlo mo, sa edad mong yan, sub-sub kami sa pagtatrabaho. Kumakayod kami hanggat kaya namin kasi gusto naming magkaroon ka ng maayos na kinabukasan. Tapos, dumating lang yung lalaking niya, nagbago ka na?
1: Teka ate, ano sinasabi mo? Nagbago? Ate, wala namang nagbago sa akin. Tsaka ate, hindi ko naman piniling o pinilit na suportahan niyo po ako. Kusa niyo pong ginawa yung para sa akin at nagpapasalamat po ako doon.
3: Ikaw.
1: Aray.
3: Yan. Ang kapal ng mukha mong sumagot sa akin, Marie. Para sa kaalaman mo, noong mga panahon na yon, gustong gusto kong mabuhay para sa sarili ko. Pero hindi ko ginawa. Kasi nga, gusto kong mabigyan ka ng magandang kinabukasan, pero anong ginawa mo?
1: Nag-aaral, ate. Nag-aaral naman po ako ng mabuti, ah. Tumupad po ako sa usapan natin na walang boyfriend habang nag-aaral. Ate, tapos na ako, eh. May trabaho na po ako. Tsaka tumutulong na rin naman po ako dito sa bahay. Gusto ko lang maging masaya at malaya. Yung nagmamahal. At mahalin ng walang sumbat. Pero bakit parang ang hirap naman tanggapin nun? Bakit parang ang hirap tanggapin para sa inyo? Ano bang mali, ate? JV, halika na. Umalis na tayo rito.
2: Teka lang, sandali, Marie.

0: Hindi ko po inaakala na magiging ganon ang kahihinatnan ng simpleng araw namin sa bahay noong mga panahon na yon. Mula noon ay naging malamig ang aming relasyon ni Ate Jane, ganon din ni Kuya Carlo. Mabuti naman po si JV at naging marespeto siya sa akin, lalo na sa mga kapatid ko. Ang tanong ko po ngayon sa isip ko ay kung saan nga ba kami nagkamali at bakit humantong sa ganito ang aming sitwasyon. Aaminin ko rin po, Chang, na apektuhan din po si JV sa mga nangyari. Kinwestiyon niya kung saan siya nagkamali at kung meron man siyang pagkakamali para hindi maging okay sa kanya sina ate at kuya. Chang Ami, ano po ba ang dapat kong gawin? Gulong-gulo po ako sa sitwasyon ko ngayon. Paano po ba lumaki ang kung tutuusin ay napakaliit lamang na bagay? Hanggang dito na lamang po muna, nakikinig, nagmamahal at sumusubaybay, Marie.
1: Chang Ami presents.
0: At yan po ang ating Chang Ami Presents ngayon pong araw ng Biyernes. Gusto lamang po namin i-acknowledge ang mga boses na narinig natin sa ating drama ngayong hapon. Bilang si Kuya Carlo, yan po ay boses ni Carlo Ferreras. Bilang si Ate Jane naman, maraming salamat sa boses ni Rose Ann Comilla. At bilang si Mrs. Jacinto, wala pong iba kundi si Ateng Amy Estareja. Ang boses naman po ni JV ay ginampanan ni Don Gise. At ang ating pong letter sender na si Marie ay boses ni Jane Robles. Ito po ay sa panunulat ni Jessica Luna. Sa direksyon ni Hannah Alquezar. Salamat din sa ating technical director na si Papa Benji Gilab. Sa ating executive producer, Sheila Tubalinal. At sa ating pong overall in charge of production, wala pong iba kundi si Representative Franco Reyes. At sa ating pong pagbabaliki, may natin ang kwento na ito ni Marie. Nasigurado akong maraming silent listeners tayo and viewers na sinasabing parang nakarelate ako sa kwento na yon ni Marie. Ay makakasama po natin ang ating pong certified life coach and mental health coach mula sa Life Coach Philippines. Wala pong iba kundi si Coach Marife Felices Garfin. Sa pagbabalik po yan, nang ako to si Chang Ami, sandali lamang.

0: to? Si Chang Ami.
1: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Kwento ng mga trending.
3: Sikat,
2: kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
5: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
6: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Ring, ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Yay!
9: Pambatang Lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
12: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa...
0: Ako to, si Chang Ami!
13: Ako to, si Chang Ami.
0: Kayo po'y nakikinig at nanonood ng Ako to, si Chang Ami. Binabati po muna namin ang aming boss na si Ma'am Mara ng happy, happy birthday! Ay, naku, si Carl Chua Leong. Medyo hindi pa available kasi ang schedule ni Doc John. Sabi ni Virgo Profogo, parang bitter si ate, no? Ay, thank you, LV Vidua. O, eto na, makakausap po natin via Zoom ang ating certified life coach and mental health coach mula sa Life Coach Philippines. Na-miss natin siya, si Coach Marife Felices Garfin. Coach Marife, welcome back!
14: Hi, Chang. Maraming salamat, no, for having me here. Matagal na panahon na din.
0: Naku, thank you at available ka. Thank you at available ka, Coach Marife. Yes. Sana'y okay ang weather dyan sa inyong lugar. Nasa probinsya ka ba ngayon?
14: Yeah, much better daw kami kasi maulan daw kayo eh. Okay kami dito.
0: Yes, that's good to know. Naku, yung ating letter sender na si Marie, ay she's in her 20s at na in love nga doon sa isang guy na opposite. meron pa palang ganyan ngayon. Uso pa ang opposite attracts, ganyan.
14: Yeah, Chang. I think it's a beautiful tandem. It's a beautiful adventure.
0: Yeah.
14: Maganda naman yung dynamics sa habang you know nakikinig ako kanina. Between sa kanilang dalawa, there's no, kumbaga kung may difference man sa kanila, Chang, kung may pagkakaiba man sa kanila, parang na-overcome naman nila yun eh.
0: Yes.
14: At nag-fit in lang sila toward each other.
0: Yes. And ang maganda rin, narinig natin doon sa kanilang kwento na naroon pa rin yung family values, di ba? Yung sinunod niya si ate at si kuya ni Marie. Pero yun nga, dumating sa punto na sumabog si ate for, dahil nga doon sabi nga ni Marie sa sulat niya, isang simpleng insidente na nag-trigger para kay ate na yun ang nakakalungkot kasi parang may may pag-guilty si ate. Parang ganun ba yun? Parang sa mga millennials, ayaw nila kasi yan eh. Yung kino-compare, tapos parang kino-control, tapos ginagamitan ng guilt card. Coach?
14: Yeah. Totoo naman yan. Because ang pagpapaaral kay Marie ay kusang binigay ni ate. Ang hindi ko lang dyan maintindihan, Chang, no, habang ako nakikinig kanina is, wala akong narinig na pag-uusap between Marie and ate na talaga nag-usap sila kung ano ba talaga yung ayaw nila dito sa boyfriend ni Marie. No, parang silent siya. Meron bang dating alitan? Meron bang ano yung pinaka rason ni ate bakit galit siya? Aside from kasi yung story, Chang, nakarating na silang tapos na silang dalawa and they're working
0: na.
14: Oo, di ba? Nandun na eh. Kumbaga, kung mayroon mang kailangan na gawin si Marie, I think nakakapag-supply, nakakapagbigay na rin siya kasi both may trabaho na. Both of legal age, no? So, ang hindi ko makuha dito is ano yung kinagagalit ni ate na talagang I believe na mas malalim pa doon sa ayaw lang niya doon sa lalaki. There's something kasi, Chang, na parang putol, nagagba, na bakit wala ba silang pag-uusap na ano ba yung kailangan gawin ni Marie at saka ng boyfriend na si JD, if I'm not mistaken, no, para ma-comfortable si ate. Kung mayroon man siyang hiling, mayroon man siyang gusto. Yun yung hindi ko klaro.
0: Tsaka ako din nga, parang nung pinapakinggan ko yung kwento, ay parang gusto ko rin unawain si ate. Siguro meron siyang mga naging sacrifices dahil nga maagang namatay yung kanilang mga magulang, naging ulila sila, at si ate na yung tumayong magulang, diba? At saka si kuya. Pero alam mo naman na sa pamilya, ang babae ang pinaka mas expressive. So, could it be na ang possible reason din bakit ganun si ate ay yung na-set aside din niya yung sarili niya, yung mga pangarap niya, siguro yung gusto niya na magka-boyfriend din, hindi niya yun naging priority because kinuha na niya agad yung role ng nanay, ng tatay, na ang daming pamilya ang ganyan, ha? Ang sitwasyon, Coach.
14: Yeah, may possibility na ganyan din siyang amin na nararamdaman ni ate yung ganun, no? Kasi nga kahit nga hindi ka ready, pero nakikita mong may pangangailangan, ang mga babae, we step up, no? We step up talaga doon sa responsibility, no, at accountability. Kaya lang ang struggle dito is si ate is hindi natin naririnig kung ano talaga. Well, kay Marie naman pwede niyang intindihin. Kaya lang, Chang, I think ang hirap siguro din, kaya nga medyo nagalit na rin si Marie, no, doon sa confrontation.
0: Yeah.
14: Kasi nga, hindi din niya naintindihan ano ba pang gusto ni ate, natapos ko na yung pag-aaral. Kasi kailangan lang naman sabihin ni ate, magbigay ka palagi ng ganito, I'll be okay, magbigay ka everyday ganito. Kung ano lang kailangan ni ate na pwede silang mag-usap, no, as a compromise, no, na i-assure lang si ate. Oo. Mm. Kasi ang nagiging struggle ngayon, pala isipan din kay Marie at kay JV, no, kung ano ba yung pwede pa namin gawin para magustuhan at ma-accept yung aming relationship. Kasi iba din, di ba, Chang, kung kasama mo yung pamilya mo sa joy, complete ka din,
0: yes,
14: eh. Masaya kapag yung pamilya mo okay sa relationship.
0: Totoo yan. And I think isa rin sa mga struggles ng karamihan sa atin, lalo na nga kung ganyan, may ate, may kuya na tumayong sila yung breadwinner, di ba? Yung ito na naman eh, yung close family ties natin, tapos yung utang na loob. Ang tanong ng mga millennials yan ngayon, at saka ng mga Gen Z, hanggang kailan babayaran yung utang na loob? Hindi ba sapat yung thank you lang, Coach?
14: Well, sabi ko nga, no, na kung bibigyan ka ng oportunidad na makapagbigay, mabalik yung maisukli, no, yung mga bagay na ginawa nung nagpaaral sa'yo or nang kumalinga sa'yo, well and good. Pero hindi mo talaga yan masusuklian the way na gusto mong suklian.
0: Mm-hmm.
14: Ang magiging sukli mo na lang dyan, Chang Ami, is kung may nangailangan o pwede mong i-pay forward doon sa iba. Or sa mga anak mo, maging mas mabuti kang ina or parent, no, doon sa mga bata para nakapag naibalik mo din, like in a way makapay forward ka sa kanila.
0: Yeah.
14: Ang biggest struggle talaga talaga, Chang, no, mostly for people na breadwinner is the fact na may mga expectations.
0: True.
14: Diba? Yung pag nagbigay ka or nagpa-aral ka, there's a certain, merong ini-expect ka na, ito ganitong gagawin ng ano ko, itong gagawin ng pinaaral ko. Pero kung hindi po klaro yan at hindi na pag-usapan, mahirap. Kasi nga, mag-fail din yung expectation mo. Kasi hindi mo naman iniginat ako, hindi mo binigay at hindi mo sinabi doon sa taong tinulungan mo if you are expecting something. Kasi yun, tapos parang gusto mo na lang i-assume na alam na niya, alam mo na dapat kasi tinulungan kita, alam mo na hindi nga tayo ganun ang level, no?
0: Magka-iba-iba,
14: yeah. Hindi ka pwedeng mag-assume kasi pwedeng, bakit hindi niya nakikita na dapat ganito ang gawin niya? Eh, hindi nga kasi nga magkakaiba tayo. Kaya marami po ang nagfe-fail, no, na mga ganyan na expectation at nagiging ano sa pamilya, nagiging away, nagiging, you know, hindi nagiging maganda yung relasyon. Kasi nga, meron kang in-expect, meron kang in-assume, pero hindi naman makuha ng tao. Kasi nga, kahit magkapatid kayo, kahit nga mag-asawa, you grow up together, kahit asawa mo yan, ay, hindi pa rin ninyo makukuha na pareho pa rin yung same na iniisip nyo.
0: Yeah, that's true. Kaya ang tanong nga po ni Marie, ano daw ba ang dapat niyang gawin? Kasi nga, gulong-gulo siya dun sa sitwasyon. And I think, first and foremost, ay importanteng magkaroon ng dialogue. Diba? Yeah. Yan tayo hirap lahat eh, mga Pilipino. Yung pagharap ng katotohanan, yeah, pag-usapan, ilatag. Diba, coach?
14: Yeah, totoo. Kasi para sa atin, pag nakipag-usap tayo, baka anong mangyari, so may takot tayo. But ito po yung dapat, no, ma-acknowledge na may nangyayaring ganitong gulo. Para makarating po kayo sa acceptance, okay, ito yung expectation ko, ito yung sa'yo, ito hindi tayo nagtutugma, para magkaroon ng dialogue, no, magkaroon ng pag-uusap, ano yung, paano natin ito mararating, mariresolve. Takot tayo eh, mga Pilipino, kasi feeling natin, pag kinoconfront tayo, parang sinisisi tayo, no, or pinipoint out na may mali. Hindi po, no, ang dialogue is for you to hear ano yung iniisip dito, at ano din yung iniisip, para magkaroon ng bridge, no, sa inyo. Kasi minsan, dahil nga sa assumption, nagkakaroon ng struggle, hindi tayo nagkakaintindihan. Kasi nga, assumption ang tumatakbo between the two. No? So, importante, tama ka, Chang, no, mag-dialogue talaga at mag-set talaga ng, ate, pwede bang pag-usapan na natin to? Kasi nga, of age na sila eh. They're working.
0: Yeah.
14: And the decision ni Marie, I don't know, kasi nga, they're both working at matagal na din ang relationship. I'm pretty sure, Chang, naiisip na rin yung lumagay sa tahimik, no, yung magkaroon later ng family.
0: Yeah, oo.
14: At syempre, gusto mo yung malayo, kasama mo yung pamilya mo. Di ba? Oo, so kailangan at this early stage, Chang, mag-dialogue na. Kasi kaysa lalayas yung isa, mag-i-elope, no, at ang hindi, at magkakagalit kayo, and at the end wala naman ding magiging benefit ito sa dalawa.
0: True. Diba? At saka nakakalungkot pa kung magkakaroon ng mga palitan ng mga masasakit na salita. Eh pag tayo nasa mga edad ng 30 pataas, dapat wala nang mga ganun, hindi ba? Iwasan na natin 'yon. At least marami tayong natutunan ngayong hapon mula kay Coach Marife. Na-miss ka namin. We do hope that we can invite you again, Coach.
14: Sure, Chang. Basta available ako, Chang. Okay ako sa Chang Ame.
0: Yes. Nako, thank you po talaga. And again, please invite them sa inyong pong Facebook page.
14: Yes po. Sundan niyo po kami sa Life Coach Philippines International page po. Ang aming pong bahay, ang aming pong office, pinaka-office namin is Decap Coffee Republic, Corner Brixton and United Street, Capitolio, Pasig City. So kung you need rest, you need a conversation na meaningful, you want coffee, you want healthy food, nandun po yan sa Decap Coffee Republic. Daan lang po kayo. At saka meron po akong psychological first aid workshop ngayong August 8. So maraming salamat sa mga nag-sign up. I hope to see you tomorrow. Thank you so much,
0: Coach Marife. We'll invite you again. Have a great weekend. God bless you. At salamat din sa ating letter sender na si Marie. Sana kahit papaano'y nakatulong kami ngayong hapon. Susunod na po ang headlines sa hapon. Kasama si Sir Tony Velasquez. Ako pong inyong Chang Ami. Ay, sa Monday po may hearing. Pero pag maaga pong matapos, makakapasok po tayo. I'll see you next week. Bye! Ingat, God bless. Salamat po ng marami.

0: Oras po natin, 4:02.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang bitantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Trim po araw na Biyernes, 7 ng buwanang Agosto taon 2026. Sa ating po mga headlines, ah, hapon! Tinatayang 5 pisong rollback sa presyo ng petrolyo, nakaamba sa susunod na linggo. LPG, may rollback din. 4 sa 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico, binawi ang pahayag kaugnay ng paghahatid umano ng mali-maletang pera sa ilang opisyal ng gobyerno. Bureau or National Bureau of Investigation, kinumpirmang lumabas ng bansa ang mag-inang Senadora Loren Legarda at Batangas Representative Leandro Leviste. Pagpapakalat ng mga kabaong sa iba-ibang lugar sa Metro Manila, may mensahe laban sa China, iniimbestigahan na ng PNP. At Queen of All Media, Chris Aquino, balik television. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, 5 kabaong na may nakasulat ng mga anti-China message ang natagpuan sa magkakahiwalay na lugar sa Metro Manila kaninang madaling araw. Sa Quezon City, bandang 12:30 ng madaling araw nang naispatan ang puting kabaong na iniwan sa gitna ng Boy Scout Circle. Wala naman umanong bangkay sa loob ng kabaong pero may litrato ng 2 individual kabilang ang Chinese minister. Ayon sa Barangay South Triangle, isang puting van na walang plaka ang nagbaba ng kabaong bago umalis sa lugar. May nakita rin kabaong sa Barangay Santa Teresita sa Quezon City. Sa Makati, sinuri ng bomb squad ang nakitang puting kabaong na may larawan ng 3 individual at pulang bandila na may nakasulat na Chinese Communist Party at ang salitang greedy salot. Sa Caloocan City, isa rin kabaong natagpuan sa 7th Avenue, gayon din sa Plaza Santa Cruz sa Maynila. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na iniimbestigahan na kung may kaugnayan ang magkakahiwalay na insidente. Pero hinihinalang sequential ang pag-iwan sa mga kabaong na sinasabing sinimulan sa Maynila, saka sinundan sa Quezon City, Caloocan at sa Makati. May lead na rin ang NCRPO sa pinagbilhan ng mga kabaong.
1: Wala pa po tayong pagkakakilanlan sa mga nag-iwan nitong mga kabaong na to. Patuloy po yung ginagawa nating backtracking at forward tracking po ng mga available na CCTV footages. Wala pa po tayong kumpirmadong grupo, organisasyon or individual po na responsable dito sa pagpapakalat nitong 5 kabaong.
0: Nakikipag-ugnay na ang Department of Foreign Affairs sa mga otoridad kaugnay ng mga nagkalat na kabaong na may mga anti-China message sa ilang lugar sa Metro Manila. Sa pahayag, tinawag ng DFA na irresponsable ang naturang gawain na anila'y hindi dapat konsentihin. Hindi anila sumasailalim ang ganitong gawain sa paraan ng Pilipinas sa foreign relations o pakikitungo sa ibang bansa. Nanindigan din ang DFA na siniseryoso ng gobyerno ang mga obligasyon nito sa kaligtasan at seguridad ng mga foreign nationals at officials sa bansa. Para naman sa ilang makabayang grupo, posibleng protesta ang mga kabaong na sumisimbolo sa lumalalim na pagkadismaya ng maraming Pilipino sa amunay panggigipit ng China sa West Philippine Sea. May good news po mga kapamilya ha, may panibagong bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa Martes. Sa 4 na araw na kalakalan sa world market, 5 piso na ang ibinaba sa presyo ng diesel at gasolina, habang 5.20 naman sa kerosene. Pero pwede pa rin na magbagbago ang presyohan sa trading ngayong araw. Sinabi sa DZMM ni Energy Department Director Rino Abad na bumaba ang presyohan dahil sa paglakas ng piso kontra dolyar at pag-usad ng usapang pangkapayapaan ng Amerika at Iran. Bukod sa petrolyo,
2: I could attribute this trend no sa isang bagay no, tumigil lang ho talagang ang atake ng US at Iran sa kanya-kanyang military facilities dahil nga lang dun sa inannounce ni President Trump nung Monday na binibigyan na ng panahon yung diplomatic talk.
0: Ang mga kapamilya, may rollback din na 2 piso kada kilo ang LPG ng Regasco bukas. Katumbas ito ng 22 pesos kada regular na tangke. Sinabi sa DZMM ni Regasco President Arnel T. na bunsod ito ng tapyas sa shipping cost dahil sa pagbaba ng presyo ng crude oil. Ipatutupad na sa Lunes ang libreng toll sa mga pampasaherong bus, kabilang ito sa mga hakbang ng gobyerno para maibsan ang pasanin ng mga transport operator at driver sa gitna ng nagpapatuloy na diskusyon sa taas pasahe. Sinabi sa DZMM ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza na mas makikinabang ang mga bus drivers sa libreng toll kumpara sa fuel subsidy. Tiniyak naman ni Mendoza na bukod sa 12 pesos kada litrong fuel subsidy, may iba pang benepisyo para sa Jeep at UV Express tulad ng pinalawig na libreng terminal fee. Epektibo ang dagdag diskwento sa fuel sa 15 ng Agosto. Bumagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa ikalawang quarter ng taon na pinakamababa mula pa noong pandemya sa tala ng Philippine Statistics Authority na itala sa 2.3% ang gross domestic product ng bansa. Mas mababa ito sa 2.8% noong unang quarter at mas mababa sa 5.4% noong ikalawang quarter ng nakaraang taon. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan, pangunahing dahilan ng paghina ng mga public construction dahil sa maanumalyang flood control projects. Naapektuhan din niya ang kumpiyansa ng mga banyagang namumuhunan sa Pilipinas dahil sa mabagal na pagpapalagot sa mga sangkot sa infrastructure scandal. Samantala, para sa Malacanang, ang pagbagal ng ekonomiya ay bunsod ng tinawag nitong unusual event tulad ng gulo sa Middle East na nakaapekto sa inflation, presyo ng petrolyo, estado ng trabaho at remittances sa bansa. Umaasa naman ng Malacanang na makababawi ang bansa sa ikalawang bahagi ng taon. Isa pang grupo na manggagawa ang naghain ng motion to intervene hinggil sa suspensyon ng 85 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila. Sa motion ng Association of Minimum Wage Earners and Advocates, layo nito na makasali rin sa pagdinig bilang kinatawan ng mga minimum wage earner. Kit ng grupo dapat pagbigyan ang kanilang motion para marinig ng husgado ang boses ng mga manggagawang apektado ng sinuspinding aumento. Ito na ang ikatlong motion to intervene na naihain sa Pasig RTC kaugnay ng temporary restraining order. Bukod sa Pasig RTC, magsusumiti rin ang grupo ng parehong motion sa Navotas RTC kung saan isa pang petisyon laban sa dagdag sahod ang inihain ng isang kumpanya. Pinaiimbestigahan sa Senado ang planong pagtatayo sa PAC Silica Industrial Hub. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert

0: magpapalakas sa industrial competitiveness ng bansa at magpapasigla ng ekonomiya. Pero para kay Senator Contiveros, dapat munang matiyak na hindi may sasakripisyo ang hanap buhay at kabuhayan ng mga Pilipino sa ngalan ng investment. Partikular na binigyan-digin ng Senadora ang posibleng pag-recast sa mga AITA at mga magsaka sa komunidad na nasa paligid nito. Naniniwala rin ang Senador na kailangan umano ng Pilipinas sa mga investment na lumilikha ng disenteng trabaho, nagpapalakas sa lokal na industriya, nangangalaga sa mga komunidad at kapaligiran, at dapat may digital security at national sovereignty ng bansa. At iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Malo, DZMM.
1: Maraming salamat, Kuyang Robert! Liyanig ng magnitude 5.4 na lindol ang Occidental Mindoro kaninang pasado alas 10:30 ng umaga. Naitala ang sentral ng lindol sa layong 13 kilometro sa timog kanluran ng bayan ng Mamburao. Sa bayan ng San Jose, naglabasa ng mga faculty at staff ng Occidental Mindoro State University matapos maramdaman ang pagyanig. Kalmado namang lumabas ng gusali ang mga kawani at empleyado ng lokal na pamahalaan at sangguniang bayan ng San Jose. Sa Calapan City Oriental, Mindoro, pansamantalang napatigil sa homily si Calapan Bishop Most Reverend Moises Cuevas nang maramdaman ang pagyanig. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Mamburao DRRMO Emergency Operations Officer Vincent Bool na walang napaulat na sugatan at mga gumuhong gusali dahil sa lindol at nadaraanan pa rin ang mga kalsada. Bagamat walang inaasahang pinsala, iginiit ng V-Vaults na posible pa rin ang mga aftershock. Naramdaman din ang pagyanig sa ilang lugar sa Metro Manila kung saan nabulabog ang kasal sa loob ng Korte Suprema matapos maramdaman ang lindol at pinalabas ng gusali ang ilang empleyado. Lubog pa rin sa baha ang 52 lugar dahil sa panlalasa ng Bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Sinabi sa DZMM ni Office of Civil Defense Information Officer Diego Mariano na kabilang dito ang ilang lugar sa Regions 1 at 3 na pinakanapuruhan ng sama ng panahon. Wala naman anyang naiulat na isolated na lugar. Sa huling tala, umakyat pa sa mahigit 39,000 pamilya o katumbas ng mahigit 133,000 individual ang apektado ng bagyo. Sa naturang bilang, nasa 2,000 pamilya pa o 6,000 individual ang nananatili sa evacuation center. 4 na ang naiulat na patay ng OCD habang 6 sa tala naman ng PNP.
2: Panahon.
1: Mga kapamilya, nalusaw na ang low pressure area na dating si Bagyong Maymay, pero doble ingat pa rin at huwag pa rin pong kalimutan ang mga payong dahil sa mga pag-ulan dulot ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila. Sa weather advisory ng PAGASA, posibleng tumagal ang mga pag-ulan sa Metro Manila at mga karatig probinsya hanggang Linggo ng hapon. Bukod sa mga pag-ulan, doble ingat din po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Binabantayan din ang isang bagyo na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Dolphin. Nakalabas na ng monitoring domain ng PAGASA ang bagyong Dolphin kanina umaga, pero sa pinakahuling abiso ngayong hapon, bumalik ito sa monitoring domain. Sakaling pumasok ng PAR, tatawagin naman itong Bagyong Neneng. Sa iba pa nating mga balita, umalis na ng Pilipinas si Senadora Loren Legarda at ang kanyang anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sinabi ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval na lumabas ng Pilipinas ang mag-ina noong 2 ng Agosto sakay ng magkahiwalay na flight. Nilinaw naman ng Immigration na walang derogatory records ang mag-ina nang makalabas ng bansa. Ayon naman kay NBI Director Melvin Matibag, patungong Hong Kong ang flight na mag-ina na ang destinasyon ay ang France. Samantala, sinabi ni Senador Erwin Tulfo na naghain ng medical leave si Senadora Legarda mula August 3 hanggang 5. Matatanda ang inisnab kahapon ni Congressman Leviste ang investigasyon ng NBI kaugnay ng sinasabing planong siraan ang pangalan ni Executive Secretary Ralph Recto. Posibleng mga U.S. Marshals ang sumundo kay Pastor Apollo Quiboloy mula dito sa Pilipinas kasunod ng hiling na extradition ng Amerika. Pero nilinaw sa DZMM ni Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez na kailangan muna magbigay ng consent o pahintulot ang lokal na korte para payagan ang extradition ni Quiboloy, lalo't may mga nakabimbing kaso ang pastor. Inilarawan ni Ambassador Romualdez ang kasong human trafficking.

0: at sex trafficking bilang high-profile international case.
1: Normally, the U.S. Marshals are the ones that are dispatched to come him. To the Philippines. Uh-oh. And pick him up. If he is a criminal that has potential of escaping, usually they send their own aircraft together with the U.S. Marshals. But this is a very serious case because it's an international crime.
0: Umuwi si Pangulong Marcos Jr. sa Ilocos Norte para pangunahan ang graduation ng testa at iba pang aktibidad sa kanyang hometown. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yusores. Christian.
2: Tony, mahigit 1,000 estudyante ng testa ang nagtapos sa mass graduation ceremony na ibinaos sa Lawag City kung saan hinimok sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gamitin ang mga natutunan na yan ng tama at para sa ikabubuti ng bansa. Sa talumpati, umaasa ang Pangulo magagamit din ng test na graduates ang mga inaral na kurso para makapag-ipon at matustos sa plano pang pag-aaral o para maghanap buhay para sa kanilang pamilya. Kabilang sa mga graduate ang nagtapos ng National Certificate 2 o NC2 para sa dressmaking at bartending. Ibinida rin ni Pangulong Marcos ang 19 billion pesos na pondong inilahaan ng pamahalaan ngayong taon para sa mga scholarships ng TESDA para mas maraming Pilipino pa ang magkaroon ng pagkakataong matuto at magkaroon ng magandang hanap buhay. Bukod sa pagbibigay ng talumpati, kabilang din sa aktibidad ng Pangulo sa Ilocos Norte, ang pagbisita sa Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital at pagbisita sa Batac Public Market. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores. DZ, ma'am.
0: Maraming salamat, Christian Yusores. At susunod, lalaking nanloob sa bahay at nagmolestya pa sa bata sa Pasig City, arestado. At sisilipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng headline sa hapon. Oras po natin, 4:18.
3: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Headline sa hapon.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
7: Kaya ko pa.
6: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
8: Kaya ko pa.
6: Patong-patong na projects, sige lang.
8: Kaya ko pa.
6: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tony Velasquez, Headline sa hapon. Headline sa hapon.
9: Traffic Reports. Traffic Reports.
0: Ah, mga kapamilya, ngayon nga po na uwian na at magwi-weekend na rin. Alamin natin kung ano nga ba ang lagay ng trapiko sa ilang mga kalsada sa Metro Manila. Detalya mula kay Radyo Patrol. Bert Dizon, Bert.
10: Tony, mga kapamilya, asahan po ang mabagal na usad ng trapiko dito sa kahabaan ng Quezon Boulevard bago makadaan ng Quezon Bridge dahil po sa dami ng mga nagsisimbang ngayong Biyernes dito sa Quiapo Church. Maluwag naman ang trapiko sa bahagi ng Espanya Boulevard, pero may kaunting pagbabagal lang sa kanto ng Lerma Street dahil sa mga paliko ng Morayta. Maluwag na sitwasyon rin po ang asahan sa kahabaan ng Padre Burgos Avenue at Cass Avenue. Samantala, paalala po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Biyernes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang nagtatapos sa plakang 9 at 0, habang patuloy pa rin pong umiira ng no-contact apprehension policy sa mga lugar na sangkop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon! Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. 4 sa 18 nagpakilalang mga bagman at bodyguard ni dating Congressman Zaldico nagrekant o binawi ang pahayag kaugnay na sinasabing paghahatid nila ng mali-maletang pera sa ilang mga opisyal ng pamahalaan. Ito naman ang kinumpirma ng abogado ng mga nagpakilalang bagman na si Attorney Levito Baligod na iginiit na binawi umano ng 4 sa 18 ang mga naunang pahayag dahil sa sinasabing alok na malaking halaga ng pera. Pero tumangging sabihin kung sino ang nasa likod nito. Kaninang tanghali dumating sa Las Piñas Regional Trial Court si Attorney Baligod para asikasuhin ang piyansa ng 14 sa 18 nagpakilalang bagman para sa kasong perjury. Naniniwala naman si Ombudsman Boying Remulla na posibleng kampo ni dating Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng recantation ng 4 sa 18 maleta boys. Balita mula sa Quezon City. Atid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly!
11: Tony, para kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, posibleng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod sa pagrecant ng 4 sa 18 nagpakilalang dating bagman ni Zaltico. Ito ay para mabawasan umano ang mga testigo laban sa dating House Speaker at dating Congressman ko. Pusang loba niya na pumirma ang 8 maleta boys sa kanilang individual affidavits na binuoso ang Ombudsman. 3 sa 4 na nagrecant ang nagbigay ng individual affidavits sa Ombudsman at pinagbasihan rin ito sa kaso laban kay Romualdez at dating Congressman ko. Binigyan din ni Remulla na kakasuhan bilang co-accused ang mga babaliktad sa mga maleta boys o bilang kasabwat para pagtakpan si Romualdez. Inisubukan natin kunin ang panig ni Romualdez ukol sa pahayag ni Remulla, pero wala pang tugo ng kanyang tanggapan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Para naman kay Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo, hindi na nakakagulat at ang sinasabing pagbaligtad ng 4 sa 18 nagpakilalang bagman. Naniniwala rin si Senador Tulfo na nakonsyensya ang 4 sa 18 at nagpasalamat din dahil naliwanagan na umano ang kanilang isip. Samantala, ikinagalak ng miyembro ng House Prosecution Panel ang pagrecant ng mga tinatawag na maleta boys. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
12: Sa press conference, sinabi ni House Impeachment Advisor Robert A. Sparber sa ikinatuwa niya ang pagrekant ng ilan sa nangamunoy naghatid ng pera sa isang o ilang kasalukuyan at dating mambabata. Naniniwala si Barber na nakonsensya ang 4 na maleta boys, kaya binawi ang kanilang testimonyang kaugnay ng flood control issue. Isa si Barber sa mga nauna nagsampa ng cyber libel at libel cases laban sa kanila, kaya hamon niya ngayon na ituro o pangalanan ang mga nasa likod o nagtulak sa kanila. Dagdag pa ng dating kongresista, dapat makumbinse ng 4 ang iba pa nilang kasamahan na bumaliktad at magsabi na rin ng katotohanan. Ito ay para mahabol at mapanagot ang mga pasimuno ng kontrobersa, hindi lang sa kanya, kundi pati o sa ibang miyembro ng kongreso. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Ipinaatras na ni dating Senador Antonio Trillanes ang kaso laban sa 4 na maleta boys matapos silang mag-recant. Balita mula sa Maynila, atin ni Radyo Patrol Steve Rest. Steve!
10: Tony, inatasan na ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang kanyang mga abogado na iatras ang mga kasong isinampal laban sa apat na dating security guard ni Zal Dico. Ayon kay Trillanes, ginawa niya ito matapos tumubas ang ulat na binawi o nag-recant ang apat na dating sundalo sa kanila mga naunang affidavit at allegasyon laban sa kanya sa International Criminal Court at sa ibang personalidad. Bilang dating sundalo, sinabi ni Trillanes na nakikisimpatya siya sa naging sitwasyon ng mga dating bodyguard ni Co. Anya, posible ang kanilang kawalan ng kabuhayan ang sinimantala ng mga taong may madilim umanong layuning pampulitika. Umasa rin si Trillanes na maliwanagan na ang iba pang mga dating sundalo na anya'y hanggang ngayon ay nalilimliang pa rin umano. Mararanda nagsampas si Trillanes ng magkakahiwalay na kaso sa Department of Justice laban sa tinaguriang 18 Baleta Boys matapos siyang akusang tumanggap umano ng $2 million para suhulan ang mga tauhan ng ICC. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Iniimbestiga na ng Philippine Navy ang ulat hinggil sa umunay paggamit ng Navy personnel sa illegal na droga. Balita mula sa Campo Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Pajanos. Marlene.
13: Tony, gumagulong ng malalim ang investigasyon ng Philippine Navy hinggil sa mga ulat ng umunay pagkakasangkot ng isa sa kanilang mga tauhan sa paggamit ng illegal na droga. Kasunod ito ng mga ulat na nakatalaga umunos ng mahalagang posisyon sa kain ng BRP Sierra Madre at lumuhok sa mga resupply mission sa Ayungan Shoal ang naturang personnel. Ayon kay Navy spokesperson Captain Marisa Martinez, hindi nakatalaga sa BRP Sierra Madre ang naturang personnel noong panahon na naganap ang insidente at nakatalaga sa ibang unit kaya hindi dapat agad iugnay ang isyu sa naturang barko. Sa ngayon, inaalam na ng Philippine Navy ang lahat ng mahalagang detalye at pangyayari hinggil dito. Tiniyak din ang ahensya na sumasa ilalim sa verifikasyon at due process ang lahat ng ulat na kanilang nakakalap. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Ang professional... umaaksyon, hindi puro bakasyon. Yan naman ang puwelta ni Palace Press Officer Claire Castro matapos siyang payuhan ni Vice Presidente Sara Duterte na maging professional. Ito ay matapos tawaging baseless at nonsense ni Undersecretary Castro ang pahayag ng Vice Presidente na tila sinusuportahan ni Pangulo Marcos Jr. ang International Criminal Court. Iginit sa DZMM ni Undersecretary Castro na ginagawa niya ang kanyang trabaho at mandato. Patunay na siya ay professional. Hirit pa ni Castro ang tunay na professional, hindi nagbabanta sa buhay ng Pangulo, hindi nagmumura, at lalong walang impeachment na kinakaharap.
14: Si isang itang professional, ginagawa ito. Hindi ito sinasabi lang. Professional ka kung tama yung pag-account mo ng pera na in-entrust sa'yo. Professional ka kung ma-action ka, hindi ka puro bakasyon. Mahirap magbanggit na you should be professional. Tapos the one giving that advice is not.
0: Timbog ang lalaking ng loob sa bahay at nagmolestya pa ng batang babae sa barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Ayon sa barangay, tinarget ng suspect ang nakitang cellphone pero sa halip na sumibat, minolestya pa ng suspect ang batang babaeng naabutan sa bahay. Agad nakapagsumbong ang bata sa magulang kaya dumulog sa mga pulis at naaresto ang suspect sa eskinita malapit sa pinagnakawang bahay. Nabawi rin ang ninakaw na cellphone na meron pang selfie ng suspect na ginawa niyang wallpaper. Mga kapamilya, she is officially back. Nagbalik telebisyon na si Queen of All Media, Chris Aquino. Sa latest post sa streaming platform ng Netflix, makikita si Chris sa teaser na nagpakilalang biga bilang bagong chika o Chief Head of Insights and Content Analysis ng streaming platform. Ikinatuwa naman ng fans na muling mapapanood si Chris, dala pa rin ang walang kupas na energy, signature pitch at witty vibes. Matatanda ang matagal na nagpahinga on screen si Chris para tutukan ang kanyang gamutan matapos ma-diagnose ng autoimmune diseases. At yan ang headline sa hapon hanggang sa Lunes. Happy weekend. Ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
15: Tony Velasquez. Headline sa hapon.
16: Headline sa hapon.

0: 3:01 makalipas ang ika-4 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news,
3: good news
2: at bad news.
4: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
4: ATM!
2: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
4: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona. Maan makapagal, humahabol. Unahin na muna natin na first things first. Syempre unahin na natin ang pagpapatuloy ng aming espesyal na handog para sa mga tagapakinig, katuwang ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. At dahil nga dito tuwing Monday hanggang Friday ay pipili ang ATM team ng isang maswerteng listener na makatatanggap ng charity timba mula sa PCSO. Ipadala lang po ang inyong mga sagot sa question of the day sa DZMM Teleradyo Viber number 0919-278-3000. Ulitin po natin, 0919-278-3000. At huwag niyo po kalimutang isama sa inyong sagot ang buong pangalan, kompletong address at contact number. Kukontakin po kayo ng ATM team kapag para matanggap niyo nga po ang inyong charity timba kapag kayo ang aming napili. Partner, ayan. Hello, partner.
2: Happy weekend. Bye.
1: Gusto ko yung leather jacket mo, ha?
2: Ayan. Kasi diba, pag mga ganitong panahon, nagsisirabasa na yung mga pangmalakasan mo. Inamag sa aparador na mga jacket. Oo. Diba? Yung mga amoy naptalina. Diba?
1: Dapat kasi sinusuka. Eh, tama ba? Sinusukaan dapat yan. Ha? Dapat asuka yung pinang... Para hindi tubuan ng molds.
2: So, papahirang ko to?
1: Oo. Pero kung totoong leather, ha?
2: Totoo
1: pero kasi baka...
2: Isa lang tong ka, isa-isang tong leather.
1: Ay, siguro mga 100,000.
2: Ay! Ano yun?
1: Ano yun? Mga designer yan.
2: Ay, hindi naman. Oo. Ano lang to? Palaka. Ang dami. Alam mo yung kaya wallet? Alam mo yung wallet ng palaka? Yung sabi, palaka daw yun. Takot-takot ako doon nung maliit ako. Binigyan kasi ko noon
1: Nang sabi, leather. Na kapag pala ka yan, kapag may mga kulugo-kulugo sa gilid-gilid.
2: Oo nga, no.
1: Okay, teka lang, bago tayo magkalimutan. Ano ba, partner, ang question of the day?
2: Ano nga ba? Ano ba ang prepare ninyo? Ha? ATM team, ang sabi, saan ang dream destination mo kasamang iyong pamilya? Ano to, bukas na?
1: Hindi, tsaka ano, pamilya talaga. Eh, paano kung di pamilya yung gusto kong kasama sa dream destination?
2: Eh, paano kung family one, family two,
1: or ang family tanong three? Sino ang kasama?
2: Diba?
1: Hindi, ito naman si Abby, masyadong sense. Pinalita tuloy, hindi, okay lang yan.
2: Hindi, kailan ba tong destination? Kailan ang alis? Bukas na.
1: Uy, may seat sale nga yung isang airline company.
2: Oh, magkano yan?
1: Hanggang November 30 yung travel dates.
2: Ay, oo, no?
1: Alam na alam.
2: May binili ka na ba?
1: Ang mura eh.
2: Oh, so, sino kasama mo?
1: Parang 1.5 lang yung Taiwan.
2: So, bumili ka lang ng dalawa, just in case.
1: Hindi, isa. Well,
2: hindi, sana dalawa na yung, mura lang naman, dalawa na yung bilhin mo.
1: Isa.
2: Malay mo, by that time, may maisama ka na.
1: Hindi, kaso diba kailangan alam mo na agad yung pangalan.
2: Ay, ganun ba? Gawa ka na. Kasi hindi ba pwedeng palitan yun?
1: May bayad na pag pinalitan
2: mo. Magkano lang naman? Baka minimal lang.
1: Hindi, mahal din. Parang 3K
2: isang
1: pataas
2: ticket din.
1: Parang isang ticket din.
2: So, isa.
1: Eh, 1.5 nga lang yun.
2: Lagi ka namang nagbabiyahe na mag-isa. Ay!
1: Di ka sure dyan.
2: Paalala ko.
1: Hindi ka sure dyan.
2: Oh, yeah.
1: Hindi ka dyan sure.
2: Okay, ba't isa lang binili mo? Huwag ka nga.
1: Eh, kasi, bakit? Doon kami magkikita.
2: Ay! Merong, di ba, yung sabay umalis, pero magkaiwalay. May ganun Lalo kung hindi ano.
1: Sabay nag-Hong Kong, no? Kasi isa papuntang France.
2: May destination na agad.
1: Nakasitsil din kaya sila bumili.
2: Kung hindi, kung hindi family yung kasama, minsan ganyan yan, style.
1: Nanay mo.
2: Hindi. Alam mo na yon, quote unquote, hindi family yung kasama, hindi yan magsasama sa isang eroplano. Oo.
1: Ay, malay mo nga kasi, baka kasi bago sila naghiwalay, nag-showpaw muna sila kung nag-showmay sa Hong Kong, di ba?
2: Taray.
1: Yun din kaya yung dream destination nila.
2: Hay, nako, ito na nga. Ano nga, question of the day, saan ang dream destination mo kasamang iyong pamilya? Ikaw? In the near, very near future ba ito? Bukas
1: dream
2: na
1: dream destination ko?
2: Ano?
1: Parang, ano, saan pa maganda pumunta? Parang
2: Europe. Wala, Portugal. Ay, mga ganon.
3: Sa France.
1: Ikaw ba partner? Sa mga gusto? Sa France, ayoko doon kasi marami doon pickpocket sa ano eh, hindi, sa dream, Eiffel Tower.
2: Ang dream ko naman talaga ay makapag-Europe. Hindi ako nakapag-Europe pa. Ikaw ba nakapag-Europe? Hindi pa rin. Alam mo yun.
1: Oo. Tsaka kasi mainit sa
2: tsaka,
1: Europe.
2: Tsaka syempre, kailangan mo ng maraming pera doon.
1: May heat wave sa France.
2: Sa France. Diba? Hindi. Tsaka kailangan mo ng maraming pera. Pupunta ka rin lang doon. Mm-hmm. Diba? Talagang ipong-ipon yun. I mean,
1: hindi, pero si Rain Musgi may tinuro sa akin kung paano.
2: Hack?
1: Oo, may hack.
2: Ano?
1: Parang mga a few anong years hack? Ago, parang 45,000 lang yung
2: 45,000 pa rin yan, Zandro Ochoa.
1: Pero kasi sa Europe, ang pag-Europe, nasa 100,000 pataas.
2: Ayun na. Ay, mahal pa rin ang 45. Dito na
1: pero
2: lang muna tayo.
1: Pero yun yung pinakamura.
2: Teka, ito muna tayo. Dito na lang muna sa seat sales. Ano yun? Realiza, magsumbang. Ano yun? Ano lang?
1: Ayun nga, sama na kaya natin sa kulitan natin itong guest natin ngayon.
2: Tanong natin saan ang kanyang dream destination bukas.
1: Ay, sino bang kasama natin partner?
2: Ayan, walang iba. Ang host ng bagong programang. Ano yan?
1: Paano kailangan gawin mo rin yung action nun? May action yun.
2: Oh, sige, ako na.
1: Sige, go. Anong programa yan?
2: Baka kasi minsan kailangan niya ng kasama, di ba? Maisama ko. Ang programang... Ano to? Alas 8 ng gabi?
1: Hanggang alas 9 ng gabi?
2: Tuwing Webes ng gabi? Pinagtatamanan na ako.
1: Ano programa ba? Ano programa?
2: Just saying. Pwede? Ayan. Oy! Teka, hindi pa siya na ano.
1: Makakasama natin si Attorney Jess Fautsis, isang political scientist. Magandang hapon po.
4: Magandang hapon.
2: Kagabi lang magkakasama tayo.
4: Yes, kasi kayo mga boss ko sa Jess Asking. Hindi alam ng mga tao kayo ang ano, nasa likod ko ang mga pillars.
1: Kami ba?
4: Behind the show.
2: Parang kaya pala. Kaya pala
1: ang gulo-gulo.
2: Diba? So, teka lang, kumusta muna yung pakiramdam sa iyong bagong programang Just Asking?
4: Well, syempre pressured, big blessing, but also a big burden in the sense na, syempre solo show, kayo, dalawa kayo dito eh. Maganda yung may kabatuhan ka ng linya tsaka ng energy.
1: Gusto
4: diba?
1: Mo ba na may kabatuhan?
2: Gusto mo? Kasi pwede rin kami eh.
4: Mahirap kasi yung ano.
2: Just Asking with Zandro Ochona. Pwede rin naman.
4: It's my first solo show, so talagang
2: so sabi niya, tabi-tabi kayo. Akin to eh.
4: Hindi, mahirap talaga siya. Mahirap po na ano. I don't know like sa inyo, matagal na po kayo sa industry. Ako po, sobrang...
1: Kasi maan lang yun, oh.
4: Ano lang ako eh. Baby pa ako.
2: Ako rin amo kung baby nga ako eh.
4: Mukhang baby kayo. Ako, baby talaga sa industriya. So, mahirap magtanong talaga sa guests na you have to ask on the fly, you have to follow up logical and relevant questions. So,
2: tsaka gusto ano mo ano talaga? Rin eh. Nilalabas mo yung kanilang, yung tipong, yung sana, di ba kilala natin siya sa ganyan? Pero baka naman merong ibang side.
4: Dimension.
2: Ang lola at lola mo, di ba?
4: Tsaka ako kasi as a person who listens to interviews, so kayo, nag-i-interview kayo ng mga tao, usually satisfied ako pag nakikinig ako sa mga pinapanood ko. Pero usually, meron din akong mga ibang interviews na nakukulangan ako na may gusto kong sariling tanong sana. But as a viewer, syempre hindi ko naman may tanong. So dahil may show tayo ngayon, natatanong ko yung gusto ko din talagang itanong, which... Some viewers agree na, magandang na matanong yung mga ganong tanong.
2: Oo, kasi yung kung dati kang nakikinig lang, di ba? Ngayon, ikaw na ang nagtatanong.
4: Kung ano yung hinahanap mo as a listener, yan ang pwede kong gawin ngayon as an interviewer.
1: Pero napaka-effective dahil nga kagabi, may tweet itong si Attorney Jess kaugnay nga doon sa recantation ng lima doon sa walong Maleta Boys.
2: Nauna?
1: Oo nga, nauna ang isang Attorney Jess.
4: Mga ano lang naman.
1: Sa mga Tweety Birds.
2: Kanya multong taga-bulong.
4: Mga by 1 hour lang naman.
2: Yan ang gamitin Tweety Bird. Multong taga-bulong.
4: Multong taga-bulong tayo. Kasi ang Tweety Bird naman, generic naman yan. Although pwede siguro magkaroon ng copyright issues kasi Tweety Bird is a famous character. Although I use Tweety Bird dahil sa Twitter. So not because of that. But so gumawa tayo ng bago. Multong taga-bulong. Paborito naman ni Devek.
2: Eh, pero, kasi ghost whisperer. Nag-iisip kami.
1: Attorney Jess, nung inilabas mo yun, aba, nakita ko sa kabilang istasyon.
2: Ano?
1: Exclusive nila yan. Diba? Oh. Na-interview na rin ni Maris.
2: Mm-mm.
4: Pero apat lang yung sa kanila.
1: Apat sa kanila. Oo, pero yung sa'yo lima.
4: Nakita ko kasi, mayroon sa ating mga pinadalang documents Mm-mm. or affidavits, lima. Ang nag-execute. Oh, oh. So may isa pa sigurong hindi na-interview yung kabilang station.
1: Si Maris Umali. Nakita ko sa 24 oras. Eh yun nga, exclusive nila. At ito'y itinapat pa nila bago matapos yung kanilang newscast. Eh talagang yan yung pasabog nilang istorya. At buti na lang na na-tweet mo na agad. Kaya na-post namin agad sa social media.
4: Kaya gabi nila na-break siguro, no? Kasi kahapon lang din. Siguro napirmahan yung mga affidavits. So syempre kung hindi naman pirmado, wala pang balita.
1: Ito po bang paglabas nitong recantation, yung pagbawi ng kanilang affidavits? Kasi nga yung affidavit mismo, questionable na dahil nga diba ang tagal bago napirmahan. Tapos yung una, 18 sila talaga dun sa affidavit.
2: So paunti ng paunti. Pawala na nga. So wala na.
1: Oo, pero yun nga, hindi ba ito hudyat ng paghina nung sinasabing ikakaso ng ombudsman laban kay dating Speaker Martin Romualdez?
2: And then, tsaka ano eh, ano na yung paniniwalaan mo? Laban, bawi, laban, bawi.
4: Ayun, actually, yun ang pupuntahan ko. Let's track first, no? Mm-mm. Sa mga nakikinig, baka confused na sila sa dami ng affidavits. Mm-hmm. So, meron talagang unang malaking joint affidavit between all 18 na lumabas noong February. And the ombudsman then didn't believe that joint affidavit kasi mahirap daw na pare-pareho ang experiences ng 18 tao na talagang joint daw yung affidavit. Gusto niya mag-execute ng separate affidavits. Mm-hmm. So after that joint affidavit, before yung kay ombudsman pa, which was a few weeks ago, no? Or a month ago, dun sa Senate hearing, Blue Ribbon, na pahabol ni na Senator Pia, Senator Marcoleta, Senator Alan, yung pahabol nung nagkakagulo yung majority-minority eh. Mm-hmm. Meron pa ulit na hearing yung 18 Marines doon. So meron pa silang affidavit din doon. Although hindi na yon nilalabas ni Baligod, sabi niya, ginagawa pa namin, finafinalize pa namin. Pero may binasa na doong mga affidavit yung ilang 18 Marines. And we have to note, specific names para hindi tayo mawala, no? Meron kasing mga too high profile yung medyo mas nagsasalita compared sa 18, si Waupan tsaka si Tube. So sila yung mas nagsasalita sa mga interviews sa ibang journalists and sa Blue Ribbon hearing. So after the joint affidavit February, merong May na mga affidavits hindi natin masyado nakita, and then in-invite yung 18. Ang nakuha lang ni ombudsman 8 individual affidavits. Mm-hmm. Ngayon naman, dun sa 8, merong 5 na nag-recant or nag-withdraw nung kanilang affidavits sa ombudsman. So, ganun na kadami yung affidavits. And ang tanong mo, Sir Sandro, is ano bang impact ng recantation? Yun nga ang tanong ni Mama, ang tamang-tama yon na ano ba yung paniniwalaan mo?
2: Mm-hmm. Yung pinakauna?
4: Consistency is now in question. And then meron yung legal principle na last year pa sinasabi, falsus in uno, falsus in omnibus, na hindi galing sa pangalan ko yun. Falsity in one is means falsity in all. Pinoint out yung issue kay Dilima, pinoint out yung issue kay Trillanes, pinoint out yung issue kay Senator Soto, na hindi ka panipaniwala yung joint affidavit, hindi ka panipaniwala yung later affidavits na nandun originally si Senator Loren.
2: Mm-hmm.
4: Tapos, ay, hindi na pala.
2: Nawala.
4: Hindi na namin sigurado, etc. Si Senator Cheese, andun pa din. Tapos dahil nag-majority si Senator Cheese, hindi siya inalis, di ba? So yung mga ganong dagdag bawas. So, anong point dyan? Ang point dyan, this recantation just adds to the number of lies or to the modifications of their stories. And so, what do we believe this final affidavit? For now, I think we have to believe the final or the most latest affidavit kasi ito yung most recent. But of course, in the court of law, depende pa din yan sa ibang circumstances, but generally, you appreciate the most recent affidavit. Example dyan kay Senator Dilima. Di ba she was accused of false charges na drug lord siya, drug protector, tapos nag-recant yung two major witnesses doon, I'm forgetting their names, pero sinabi nila na inutusan lang sila, pinesure sila niya DOJ Secretary Vitaliano Aguirre noon. So winikant yun, tapos naniwala yung court na because of this recantation, the testimony and the case is now in doubt, and so they have to dismiss and acquit Senator De Lima. And hindi na yun pwede i-refile, double jeopardy na yun. So that's just an example na yung recantation, the most recent, even though it adds to the inconsistency and to the lies, that is what we have to believe in kasi yun yung most recent.
2: Pero hindi ba delikado din yun?
4: Kasi, delikado talaga.
2: Hindi natin alam yung mga factor, di ba?
4: And what if?
2: Bakit binawi? Di ba?
4: Maliban sa factors, what if mag-recant ulit sila sa recantation?
2: Kasi, sinubo sa amin to Tapos, baliktad na naman. Ano ba talaga, kuya?
4: And ito nga, ang sinasabi, may away ngayon ng mga Maleta Boys. Maleta Boys versus Maleta Boys, ha? The four or five versus the others na interview na yung hindi pa mga nagre-recant. Sabi nung mga hindi nagre-recant, ay, inoferan kasi sila, binayaran sila ng napakalaking halaga daw. Mm-hmm. Ang figures na lumalabas, ha, this is not for me, is 20 to 25 million daw na oferan nitong 4 to 5 na Maleta Boys. Ang problema, sa recantation ng 4 to 5 na Maleta Boys na ito, nasa affidavit din nila na pinangakuan sila ng malalaking halaga ni Levy Baligod, who was backed up by Congressman Defensor and Senator Marcoleta, according to sa affidavit ni Waupan. Waupan is one of the major marines dyan kasi siya yung maingay nung Blue Ribbon doon sa hearing ni Nakayatano at Marcoleta.
1: Parang if yan ba yung inaakbayan? O naglalakad na habang may hinihingal na senadora.
4: Parang in-escort. Pampasok kasi hinaharangan.
2: Pero teka lang. And
4: masabi ko lang din, si Waupan din yata yung parang nagsabi na binigyan siya ng iPhone. Pero parang may mali dun sa model ng iPhone kasi yung sinabi niya, hindi pa nag-e-exist at the time na binigyan siya ng iPhone.
2: So, nabudol.
4: So, no, that's... nabudol. And that's why very memorable yung pangalan ni Rosebert Waupan. The other reason bakit siya memorable is sa mga kinasuhan ni Trillanes ng cyber libel, si Waupan ang isa sa mga may additional na kaso maliban sa cyber libel, which is perjury. And this is from the DOJ resolution which came out a week or so ago.
2: Sinong tumulong doon sa pag-recant ngayon ng apat o lima?
4: Ayan ang hindi natin
2: kasi wala, diba, si Defensor ay wala ngayon. Kasi yun ang, di ba? Yun ang kanilang...
4: May allegation ngayon si Ombudsman, Boyeng Rimulya, or parang speculation, because I don't know what his basis is, pero nasa press ko niya kanina na he's speculating na the former speaker, Martin Romualdez, is behind the recent recantation. Pero what's the proof? Ang problema kasi sa accusation ni Ombudsman, and this is with all due respect to him, and this is why dapat magalit siya sa Maleta Boys, not against me, no? At just the messenger. Nasa affidavit din ng Maleta Boys na the Ombudsman allegedly pressured, intimidated, and put them under duress. Meaning talagang na-intimidate or natakot sila, napilitan lang daw sila. Pumirma nung affidavit na walo na ginagamit ni Ombudsman against the former speaker. Sabi ng five Maleta Boys yun, yung mga nag-recant.
2: At saka sa isang press conference, sinabi yan ni Ombudsman Rimulya na parang half-baked yung binibigay sa akin o sa amin na mga impormasyon. Kaya parang nag-warning pa siya na ayusin nyo yan. O yung pagbibigay ng impormasyon. Dapat lahat-lahat.
1: Pero teka muna, attorney, partner. Diba, hindi ba si Ombudsman din tsaka si Assistant Ombudsman Clavano rin yung nagsabi na ang gagamitin nilang ebidensya laban kay dating Speaker Martin Romualdez ay itong mga testimonya ng 18 Maleta Boys.
4: Nung walo na lang. Nung walo. Out of the 18.
1: O tapos ngayon sisisihin niya kung bakit nag-recant tong mga to kasi mahina daw yung ano ba talaga?
4: Hindi, yun nga at saka ito pa, ang isang troubling, sabi ng Maleta Boys doon sa 4 to 5 na nag-recant na prepared na daw yung affidavit. Hindi naman daw talaga nila words. Or hindi naman daw talaga sila yung nagsalaysay. Pipirmahan na lang. So, ano din yun? It is an aspersion to the integrity of the Ombudsman, which I think he has to address. I'm not sure kung na-address niya kanina sa press con, parang hindi ko narinig. Kasi nandun yun, specific sa recantation na gawa na yung affidavit. Pirmahan na lang. Yun yung sinasabi mo din kanina, Mamaan, na parang half-baked. Mm-mm. Yun yung kinikwento ni Ombudsman noon. So may binagay ba sila na fully baked? Pero ang nag-bake,
2: luto na.
4: Eh ang Ombudsman.
1: Eh teka lang, hindi ba strike to na to? Kung babalikan natin tong kaso ni dating Senador Bong Revilla, di ba ang pagkukulang ng Ombudsman na magkaroon ng probability of
4: certainty, reasonable certainty reasonable of conviction.
1: Of conviction ay kabiguan ng Ombudsman, kaya siya pinayagan mag-bail. So hindi ba strike to na to yung pangunahin mong gagamiting ebidensya para doon sa isang opisyal ng gobyerno? Eh nirekat at hindi pala yun pala mismong mga salita ng mga gagamitin mo dapat testigo.
4: Well, yes and no ang sagot ko dyan, Sir Zandro, no? I agree with you in a sense, but I want to be fair also kay Ombudsman, kasi ang mas sinisisi ko dyan sa granting of bail kay Senator Bong Revilla are the Sandigan Bayan Justices. Kasi may 2-1 split yan eh. So si Justice Carl Miranda dissented, maganda yung decision niya. Mm-hmm. Ang pangit ng reasoning nung dalawang justices why they thought that the evidence of guilt was weak, that's why grinant nila yung bail. So I don't agree with that. Yung Sandigan Bayan may mali din dyan. Pero baka nga may pagkukulang din ng Ombudsman in terms of building up the case. Pero ginamit kasi nila si Yusek Bernardo against Senator Bong Revilla, which is totally different from the case of former Speaker. Si Yusek Bernardo, hindi pa niya nadadawit or wala siyang sinasabi na personally binigyan niya ng pera si former Speaker. Si Senator Bong Revilla, ha, sinabi ni Yusek Bernardo sa affidavit niya, and that's why he was a state witness. And inulit niya yan twice already in Sandigan Bayan in open court when he was being directly examined and cross-examined, no, even by the defense lawyers. Sinabi niya, I personally and directly gave to Bong Revilla. So, on the issue of bail, Sir Zandro, yes and no ako dyan eh. Siguro may pagkukulang si Ombudsman, pero parang mas may mali sa dalawang Sandigan Bayan justices.
1: Okay. So, pero hindi naman ibig sabihin nun eh, hindi rin mahina yung mga isinasampang kaso ng Ombudsman. Kasi, honestly, Attorney Jess, yun nga yung inayawan natin dun sa nagretiro ng Ombudsman, di ba? Kasi parang mahihina yung kaso. Nababasura lang din in the end. So baka naman ganito lang din yung mangyayari dito kay Ombudsman Remulla.
4: Well, in fairness, no, mas malala yung nangyari noon. Talagang walang fina-file yung dating Ombudsman. Sa kaya walang kaso yung mga Sandigan Bayan Justices. Hindi sila busy noong panahon ni Ombudsman Samuel Martires, no, with all due respect to the justices and to the Ombudsman noon. Pero itong kay Ombudsman Remulla, siya kasi ang nagtaas ng standard. Mm-hmm. Tinaas niya expectations eh. Pag upo niya, sabi niya, wala akong ipa-file na kaso na madi-dismiss lang. Oh, gusto ko yung solidong-solido. Pero parang, it seems like, and with all due respect to him, in his desperation, and maybe in relation with the administration, I don't know, kasi nga sinabi sa SONA yan ng Pangulo, in their desperation to try to portray that the former speaker should have cases, they are using witnesses na parang hindi consistent.
2: Teka lang, kung tainted na sila, di ba? Wala na eh, kumbaga may lamat na eh.
4: Noon hanggang ngayon.
2: Bakit di na lang bitawan?
4: Eh yun nga, related yun sa desperation, kasi parang walang iba makuha or magamit para ma-pin down si former speaker.
2: Lang, dahil nabanggit na rin naman natin, naglabas ng pahayag si later Representative Martin Romualdez, ang dating House Speaker. Basahin na natin, no? Mariing itinanggi ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang aligasyon ng Ombudsman na siya umanong nasa likod ng pag-atras o recantation ng mga dating Marines. Ayon kay Romualdez, walang katotohanan na turang akusasyon. Sinabi rin niya na ang paratang ay nagpapakita umano ng matinding pagkiling o bias ng Ombudsman laban sa kanya. Iginiit ni Romualdez na ang pag-atras ng mga dating Marines sa kanilang manaon ng pahayag ay nagpapatunay, aniya, na gawa-gawa at walang basehan ang mga akusasyon laban sa kanya. Ayon pa sa dating speaker, hindi ito ang tamang paraan ng patas na paghahanap ng katotohanan. Tiniyak din ni Romualdez na hindi siya magpapasindak sa mga paratang at haharapin niya ang lahat ng akusasyon at ipagtatanggol ang kanyang sarili gamit ang mga katotohanan, ebidensya at katotohanan.
1: Yun nga ang tanong doon, Attorney Jesse. Parang ang nangyayari kasi dito, ang nakikita ko malaking problema dito kaya Ombudsman Remulla, papreskon na papreskon. Tapos hindi naman nag-sasampan ng kaso. Hindi ba dapat kapag ikay nangangalap ng ebidensya, quiet ka lang, tapos isampa mo yung kaso,
2: para tsaka
1: ka magpapreskon, di ba? Kaya nga, pero parang...
2: Dapat airtight na yung
1: ganun ba to? Parang evidence. Ito, parang ang tradisyon ngayon, eh, ako sa muna, tapos tsaka ka na mag-sampa ng kaso.
4: Ako, I support the Senate majority, ha? Pero I still do not support yung, let's say, kung nakatenga yung mga kaso ni na Senator Cheese or Senator Joel na matagal na niyang pinepreskon, na matagal na niyang sinabi, yung DOJ may recommendation na actually, pero biglang parang 3 weeks or a month ago, sabi niya, ay, we're not satisfied with the DOJ resolution. We can have another fact-finding again, etc. So, related yan dito sa... kaso ni former speaker, and we're not saying exempted si former speaker. Lahat mm-hmm. naman yan dapat imbestigahan kung mm-hmm. may basis, kung may ebidensya. Mm-hmm. Eh yung mga may basis, yung mga may ebidensya so far ha, kasi si Senator Bong Revilla nakasuhan na, si Senator Jinkoy nakasuhan na. Ano ang basis sa kanila? Mostly si Yusek Bernardo and other mm-hmm. witnesses, no? And Yusek Bernardo is also the witness against Senator Cheese. Mm-hmm. And maybe against Senator Joel, if I recall correctly, no? Narinig natin yan lahat. So, yung kay former speaker, ibabalik ko yan sa idea ko na, and with all due respect, no? And I think yun nga, mahirap ang sitwasyon ni Ombudsman dahil tinaas niya yung expectations eh. Mm-hmm. Siya mismo nagtaas ng expectations sa sarili niya. Last year, November, he put himself under the pressure na he will file airtight cases.
1: Mm-hmm.
4: Pero ngayon, mukhang he's desperate to file cases just so that he proves or he can prove na walang exempted.
1: Mm-mm.
4: Pero sana mag-stick siya sa original niya sinabi na follow the evidence.
1: Eh yun nga po, inasan na yung ano? Nasaan yung mga isinasampang kaso? Eh, parang at nagpapapreskon siya, so parang ang lumalabas, eh, ang naiipit itong tao na wala pa namang ebidensya. At dumidepende lang doon sa kanyang mga
4: accusations.
1: Pero asan yung pagsasampa mismo ng kaso?
4: Parang trial by publicity. And worse than that, actually, is parang nabibigyan pa ng heads up yung mga pwede niyang kasuhan, no? I-list ko muna mula kay former speaker, punta tayo ka na Senator Loren Legarda. Nagpe-presscon siya about Senator Loren mm-hmm. Legarda. E ngayon, nag-abroad pala.
1: Mm-hmm.
4: Oh, sabi niya, ay, hindi naman pwedeng hindi uuwi yan. Gusto ba niya nakaposas pag-uwi si Senator mm-hmm. Loren? What if, just in case, no? Hindi ko sinasabing mangyayari, what if hindi nga umuwi? Mm-hmm. Eh dahil, nag-press ko na si Ombudsman and talagang minention niya na plunder and graft yung kaso, non-bailable, inaimbestigahan niya, matindi yung ebidensya daw, di umano. So maliban sa trial by publicity na tinataas mong concern, Sir Zando, eh meron ding concern na ano, nabibigyan ng heads up yung mga makakasuhan sa...
2: Parang natimbrehan, no? Mm-hmm.
4: Tinitimbrehan.
2: Publicly.
4: So it's either... unfair dahil trial by publicity or kahit na totoong may kaso pero tinimbrihan mo naman.
1: Oo. Mm-hmm. Ay, marami pa po kami mga tanong sa inyo, Attorney Jess, ha? Sit back and relax. And Jess, relaxing ka muna dyan. Ay, magbabalik po ang ATM.
2: Anong take mo?
1: Teka, partner, anong oras na?
2: Ang oras, ayan, teka lang, alas 5 ng hapon.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisana ng broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Ka! Kaya ba ganyan?
6: Sige lang, Direk! Kaya!
7: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
6: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
7: ikaw ang iwanag sa galing.
6: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. ATM.
12: ATM.
2: Anong take mo sa DZMM?
0: Ay, nagbabalik po ang ATM.
13: Anong take mo?
0: Partner, ang oras na.
13: Ang oras, 6 na minuto, makalipas ang 5 ng hapon.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Eh, sige, pakilala na rin natin dahil nga ano tayo, full house tayo today para makisama na rin sa Balitaktakan ngayong hapon. Eh, makakasama po natin, bukod kay Attorney Jess Falsis na isang political scientist, eh, makakasama rin po natin si Congressman Terry Ridon ng Bicol Saro Party List at isa po sa mga miyembro ng House Impeachment Prosecutor. Magandang hapon po, Kong Terry.
14: Good afternoon.
15: Magandang hapon. Kanina pa ako nakaupo dito para masyado na maraming commercial to ATM ito, ah. Para nakakapansin na ako. And talagang inupo kami close. Parang gusto kong bumalik na dito sa ATM, ah.
14: Sige.
15: Parang 10 minutes ako nag-aantay dito.
16: 4 alas na daw.
14: 4 alas. 4 kanto.
15: Bakit nakaupo pa rin si Jess Falsis dito?
16: Oo nga eh, bakit ba?
15: Tapos na yung panahon niya.
16: Senior ko to eh, sa UPILO.
15: Parang
16: senior ko.
15: Gusto mong kunin yung trabaho ko dito.
16: Of course not. Of course not.
14: Ay, kakatapos lang ng programa, kahapon, kagabi.
0: Di ganito na lang gawin natin, ano? Kung Terry. Dapat mag-guest din kayo sa Just Asking.
16: Oh. Nagtatampo.
15: Inuna mo pa, hindi mo kaibigan. Pwede ba yun? Mga ganun, mga...
14: Dapat ikaw ang buwena mano, di ba?
16: Eh, kasi maganda siya. Ang susunod, gwapo.
0: Oo.
15: Si Zia daw yung invite.
16: Ikaw?
15: Si Zia daw po. Zia
14: daw. Harap-harapan, ha?
0: O, ibig sabihin, eh, pang ilan si Congressman Paulo Ortega? Kung hindi siya kasama doon, kung di mauuna.
15: Mataas po yung posisyon sa...
14: Bawi.
15: Si Deputy Speaker
0: Deputy
15: Paulo
0: Speaker.
15: Ortega. Ay, wow, wala pa.
14: Mauna na siya, no?
16: Eh, nauna din si Kong Chel. Joke, no?
15: Sa dulo na ako, kahit sa dulo na ako, okay lang.
0: Saan? Sa finale? Yung last episode ba?
15: Hindi, yung, yung 14th episode kasi hindi mare-renew.
14: Last mo na yan. Ikaw pa.
15: Okay.
0: Ayun nga, balikan natin, Attorney Jess, Kong Terry. Ibig sabihin na itong mga direct accusations ng walang ebidensya, hindi po ba mahumihina yung posibleng ikaso, lalo na't wala pang ikinakaso laban kay dating Speaker Martin Romualdez?
15: O, Jess, sagutin mo yan. Alang impeachment eh.
16: It's a devastating blow, definitely, to the case of the ombudsman. Because majority na yan eh, 5 out of 8. Yung 8 ginamit niya, allegedly, to start the preliminary investigation against the former speaker. If more than half of the 8 have recanted, then how would you believe the remaining 3? Even if they stand by their allegations. Mm-hmm. Eh, sinabi nga ng 5 na pinangakuan sila ng malaking halaga.
14: Mm-hmm.
16: So mukhang bayaran lang din talaga yung mga maleta boys.
14: Mm-hmm. At saka, kung meron mang ebidensya, di ba may mga picture-picture pang lumabas dati. So, ano na yun? Wala na yun, di ba? Parang, wala, sira na. Tainted na.
16: Well, it seems like the 5 who recanted said na ang totoo lang talaga sa mga sinabi nila daw, dito sa pinaka-latest nilang affidavit ha, ang totoo lang talaga ay naging security daw sila ni Zaldico.
14: Kala ko yung pirma.
16: Pero yung pagbibigay ng maleta, yung mga ganun, hindi na daw totoo yun.
0: At yun nga, so ano
14: pang bibigay nila?
0: Kaya nga, ano pang aasahan natin sa kaso na to kung mismo ang ombudsman nga nagsasabi na pagbabasehan ng kaso laban kay dating speaker ay itong affidavit, itong maleta boys.
16: Ang dapat imbestigahan ngayon ni ombudsman is si Senator Marcoleta and Congressman Mike Defensor, although nakakulong na sila, sila ang tinuturong backer or financier ng 5 maleta boys na to to attorney Levy Baligod. Maliban kay Levy Baligod na dapat siguro ma-disbar or imbestigahan din ng ombudsman, eh doon dapat pumunta ang imbestigasyon.
0: At siguro pang huling tanong ko na lang po, eh ano yung sa tingin niyo pang kailangan pa o natitirang remedy o kung ano mang susunod na hakbang ng ombudsman dito sa kasong ito? Kasi parang hindi natin sigurado kung saan papunta ito.
14: Hindi, maliban sa Maleta Boys, wala nang inaasahan o wala na siyang pinangahawakan.
16: Well, sabi din niya, hindi na niya kinoconsider si former DPWH Secretary Manny Bonoan as a state witness. So, he should probably halt or pause yung investigation kay former speaker. Otherwise, hindi niya namimit yung sarili niyang standard, which is reasonable certainty of conviction.
0: So, posibleng hindi na masampahan ng kaso.
16: Well, that's the problem of the ombudsman now.
14: Oo nga.
0: Problema mo, hindi ko problema yan.
14: Happy weekend lang.

0: na mag-recap tayo dun sa mga napag-usapan po nito pong pagdinig. Yung malinaw po dun, for the first time, dun po sa pagsisiyasat at pag-audit ng COA ICFAO ay wala daw pong sinabmit ng mga official receipts dun sa lahat po ng mga ahensya. Kumbaga sa OVP lang daw po, walang sinasabing official receipts. Una, pangalawa, ngayon lang daw sila nakakita na yung rewards, pwede po yung medicine yung pong ginamit.
1: Ayun nga po. At saka yung pag-hospitalization, bawal pala yun, ano, pero ginamit sa hospitalization at pagbili ng gamot.
0: Well, very important halimbawa, yung Mary Grace Piatos na 70,000. Assume natin halimbawa na meron talagang sakit si Mary Grace Piatos, hindi ba? Pagkakinumpute mo, yung pong halimbawa, magkano ba yung maintenance meds ng typical po na tao, parang pang limang taon eh. Yung pong 70,000 ho na binayad sa kanya bilang reward. So, hindi ho talaga siya na nag-make ng sense, and more importantly, ang pagtingin ho natin dito, talagang parang pinera lang po. Yung pong pera nito pong confidential funds.
1: Eh sakaling humarap si Mary Grace Piatos at sabihin na, binili naman po yung impormasyon mula sa akin eh, pero nasa ospital kasi ko nung kinukuha yung impormasyon. Pwede ba yun, Kong Terry?
0: Wala, yung malabo talaga yung mga ganun pong paliwanag. And more importantly, kahit nga hindi natin pag-usapan yung pong COA report na nagpapasorry ng 73 million, pagka sinalang po, for example, yung NBI expert na nagsasabi na halos parang isang grupo lang yung pumirma para sa mga acknowledgement receipts po na ito, hindi na lang po yung mga disallowed in audit ng mga pera yung pinag-uusapan dito. I think yung kabuuan na noon pong lahat ng confidential funds, yun talaga mapuputo into question kung totoo nga na isang grupo, ilang mga tao lang yung pumirma for all of these acknowledgement receipts.
1: Ay, teka lang po, bago po natin ay pagpatuloy itong pinag-uusapan natin. Pasok lang po muna tayo ng report, partner. Sino bang una sa ating listahan?
2: NBI, hindi kinagulat ang pagbawi ng testimonya ng ilang Maleta Boys. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom?
3: Manab Zandro, hindi sorpresa para kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag ang pagbawi ng apat na miyembro ng tinaguriang 18 Maleta Boys sa kanilang mga testimonya. Sa ambush interview kay Matibag, sinabi nitong kung totoong mga miyembro nga na nagpakilalang bodyguard ni dating Congressman Zaldico ang bumawi ng kanilang mga pahayag, patunay lamang umano ito na valid ang naunang findings ng kawanihan kung saan sinabi nilang hindi kapanipaniwala ang pinagsasabi ng mga ito.
4: Hindi na ako nagulat kasi sabi ko nga, yung findings namin na sinabit doon sa Blue Ribbon, sinabit namin sa Ombudsman, sa DOJ, nakalagay lahat yan. So ngayon, kung talagang gusto nilang ibigay yung kanilang credibility, yung problema na niyan kasi sino yung maniniwala at sino yung natutuwa pa sa kanila. I'm sure galit ngayon sa kanila yung mga kasama nila. And that is assuming na yung mga nakatakit na mukha na yun are part of the 18 Marines, ano? Eh, paano pa?
3: Dagdag pa ni Matibag, ang pagbawi ng testimonya ng ilang miyembro ng umano'y Maleta Boys ay posible umanong magpapalakas pa sa kredibilidad ng mga perjury case laban kay Attorney Levito Baligod at sa mga nagpakilalang dating bodyguard. Ayon naman sa mga nagpakilalang dating bodyguard, naghatid umano sila ng mali-maletang naglalaman ng milyong-milyong pera ng sa iba't ibang opisyal ng gobyerno sa utos umano ni Ko. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner.
2: Maraming salamat sa iyo, Jom Garner.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Hey, balikan lang muna natin, partner, ano, si Attorney Jess. Yun nga po, yung binabanggit mismo ni Director Matibag, ni NBI Director Matibag. So yung credibility talaga, no, in question na. So may credibility pa kaya itong Maleta Boys?
6: Wala. Demolish na yung credibility ng 18 Maleta Boys. Actually, si Senator Trillanes na-predict na niya yun noon eh. I remember an interview ni Senator Trillanes mga March, fearless forecast niya na babaliktad daw ang ilan sa mga Maleta Boys, sasabihin sinong financier, magkano binayad or magkano pinangako. At nagkatotoo nga, kasi naman, very ridiculous na yung accusations noon pa lang. Dilima, hindi pa congressman, nabigyan daw ng maleta. Yung kay Senator Soto, yung kanyang executive assistant, patay na, pero yun daw yung naabutan or nabigyan. Si Senator Trillanes, paiba-iba yung addresses or house na allegedly binibigyan ng maleta. So, ano na yan eh, falsus in uno, falsus in omnibus. Ito ang aking senior sa UP Law, di ba? Oh, falsity in one means falsity in all.
0: Just falsity. Di ba? Di ba yan? Iba ba yan?

0: Iba yun!
1: Iba, iba.
2: Yung pangalan.
1: Iba.
2: Pasensya na. Falsus is Latin. Falsus is not Latin.
1: Ano to?
2: It's Filipino. So wala. Demolish ang credibility talaga. Pero sa impeachment talagang walang na-demolish sa mga witnesses ng House.
1: Oo. Ay, yun na nga, partner. Balikan na natin yung nabitin mong tanong na sa ipinasok nating report.
3: Oo. Itong kumbaga, on the right track naman yung prosecution sa mga paglatag, no, ng mga ebidensya, testigo dito sa Article 1.
2: Well, actually very important nga ho na maglinaw tayo dun sa ilang pong mga naging results, no, nung pong mga tanungan.
3: Mm-mm.
2: Una, yung pong accountable officers sa lahat po ng opisina ng gobyerno, hindi ho sa OVP lang or sa OP or kung saan man po may confidential funds. Yung pong mga pinakamatataas na opisyal, particular yung pong head of agency. So, yung pong binabanggit ni at Mr. Wamil na yung pong head of agency ay kasama po doon sa mga pinapapanagot, doon po sa mga maling paggamit ng pera, at tama po yun. Kumbaga, hindi po natin pwedeng ilaglag yung pong mga ordinaryong kawanilang kung isasalba po natin yung, at hindi natin pwedeng isalba yung pong head of agency lamang po. Sa lahat ng opisina, ganyan po yun. So, kaya nga yung mga notices of disallowances, hindi po yung mga accountant lang, hindi po special disbursement officer lang, kundi yung head of agency kasali doon po sa mga pinapanagot, pinapasoli ng pera. So therefore, kasama po ang pangalang pangulo po dito.
1: Si Madriaga, Kong Terry, kailan siya isasalang?
2: Kailangan pa po namin mag-decide, no, kung isasalang pa ba namin siya o hindi. Kasi tingin ko naman ho, as we go along yung pong presentation of the other witnesses, parang tingin ko nagiging mas malinaw na po na talagang meron pong maling paggamit ang opisina, meron pong maling paggamit yung pong pangalawang pangulo po mismo ng confidential funds.
1: Mm-mm. Kasi si Madriaga, kung ako nagkakamali, pwede rin siya sana naisalang doon sa threats, ano?
3: Mm-hmm.
1: Kong Terry.
3: Pero kung sapat na, no, kung tingin niyo ay nailatag na, 'di ba? Kahit hindi na ipatawag yung iba, kahit hindi na ilabas yung iba pang ebidensya.
2: Tama po, kasi for example sa COA pa lang, talaga malinaw na ho yung mga pinapasoli na pera sa atin pong pangalang pangulo. Malinaw na po yung misuse ng confidential funds, no? Pangalawa, pag sinalang yung NBI, katulad na sinabi ko kanina, makikita doon na iisang grupo lang ho yung pumirma ng acknowledgement receipts. So paano nangyari yun, no? Tapos panghuli, syempre yung pong PSA, pagka sinalang po doon, makikita natin doon na hindi naman pala pinanganak, namatay, kinasal. Si Mary Grace Piatos, Milky si Kuya, Chippy McDonald, no? Kung ano man yung peking pangalan dyan sa Pilipinas, no? So, I think kahit magtapos po tayo ron, talagang mapapatunayan po ng Article 1 na talaga may maling paggamit ng confidential funds at meron po talagang pagtataksil sa tiwala ng bayan ang atin pong pangalan.
3: So, hindi nyo isasagad yung 30 days, no? Baka hindi maubos yun.
2: Well, hanggit maaari, within the month of August, magandang tapos na po. Yan po nga pag lalatag na ebidensya ng prosecution.
1: Kasi parang ang bilang, parang may 80 days pa sa Article
2: 30 days ang
3: 30 days.
2: May 27 days
1: pero
2: pa.
1: Pero 80 days pa yung buong
3: kabuhan. Kasi 92 days eh.
1: So pwede rin hindi umabot ng 92 days.
2: Pwede rin po yun. So nasa interest naman po namin na paiksiin din eh. Kasi syempre, the farther you go, syempre, mas magagagap ng mga kababayan po natin pagka mas maigsi yung pong takbo po ng ating paglilitis.
3: Yung para magstay, no, yung interest ng publiko. Kasi may nagsasabi na ay nabobore na, so may fatigue na, nabobore na din because sa highly technical talaga yung pagdinig dito sa confidential funds, kasi nga syempre dokumento eh, numero. So paano natin, ano masasabi niyo?
2: Well, una sa lahat, hindi naman kami magsusong and dance sa paglilitis.
3: TikTok.
2: Oh, pero parang nagising naman ho sila kaya Tony Lauren Nakapunan.
3: Ayun na nga.
2: Correct, sa bawat araw na nandun siya. But very important to, ako mataas yung pagtitiwala ko na, syempre, meron pong mga low days, meron mga slow days, yung pong paglilitis. Pero syempre, pagkasinalang na po yung mga pinakamatitindi pong mga ebidensya, nakabantay naman yung publiko eh.
4: Pwede magtanong, next week baka ano, very exciting kong.
2: Excuse me, host ka ba?
1: Just asking.
0: Kaya nga po nagpapaalam with your indulgence, Mr. Presiding Officer.
2: Pwede pala just asking.
1: Just asking. Yes.
0: Ang question ko kung next week kasi sabi nyo, sabi ng prosecution team, hostile witnesses. Mm-hmm. Gina Acosta, Fajarda, Cornel Achica, Colonel Nolasco. So next week is exciting. Kasi yun talaga yung mga taong hinahanapan natin na nasaan yung pera. Kasi sila yung kumuha ng pera.
2: Tama po yun. At ang totoo, doon ho natin makikita kung ilalaglag ho ba sila bilang yung ultimately responsible ng mga tao. Mm-hmm. Kumbaga kung isasalba yung pangalang Pangulo, at ilalaglag po itong mga kawani.
3: Eh, kasi ginagamit din ng kabilang kampo nga yung, hindi naman rektang, di ba? Hindi siya yung rektang nag-withdraw.
2: Tama, diba? Yun. Siyempre, ganun din yung line of questioning nung ilan po mga senator judges po nung nagda, na parang, hindi, baka naman yung mga it ends at a particular level of the leadership of the OBP. Pero very specific yung sagot ni Mr. Wamil, hindi, kasama po silang lahat.
1: Kung, so, ibig sabihin kong, ang aabangan sa susunod na linggo ay kung ilalaglag nila si Vice President Sara Duterte o aakuin nila yung kasalanan o yung ibinibintang sa pangalawang Pangulo.
3: At baka dumating si Mary Grace Piatos.
2: O di, parang dami palang mga eksena.
1: Pero tama nga, dalawa yung aabangan next week.
2: Well, hopefully kung matapos po ng maaga, ito pong COA auditor po ng Lunes. Kasi halos wala din masyadong natanong po nung Miyerkules sa kanya. So ang inaasahan namin yan, baka dalawang araw ng Lunes at Martes, yung pong COA auditor for direct and cross and the questions of the center judge. So kung ano't ano man, baka hostile witnesses Wednesday na po maisalang.
0: If I may share, Sir Zando, maman, kung with your indulgence, your honor, no, i-share ko lang. Ang barangay treasurer, accountable officer yan. Pero ang barangay captain, accountable officer din. Kahit si barangay treasurer lang ang payee, siya yung ilalagay sa cheque para ma-encash niya for payroll purposes, hindi ibig sabihin, hindi accountable officer, si barangay captain, kahit let's say sabihin niya, ay si treasurer lang ang nag-disburse ng pere. Hindi, merong certification yan from the captain.
2: Tama,
0: the head of agency.
2: Tama yun, kasi sa dulot-dulot mo, may pirma yung head of agency doon. Ang totoo, wala pong pera na mailalabas na hindi ho nag-sign off yung head of agency. So kumbaga, wala ho talagang lusot na para sabihin lang po na, hindi, mga ano lang yan, mga number 2, number 3, number, o mga ordinaryong kawani lang po, yung may kasalanan dito. Walang kasalanan yung boss.
1: At kaya kailangan yung pirma ng head of agency ay para masiguro na tama nga yung ikinikilos ng mga subordinates niya, yung mga nasa ibaba niya, at hindi na nawawaldas, nagagasta ng pabara-bara yung pondo ng bayan.
3: Eh yung,
1: di ba ganun?
3: Hindi, tsaka ano, di ba sinasabi rin ng kampo nila na, meron ba kayong proof ng actual pocketing ng actual na pagbubulsa ng pera, no? Nung
0: confidential
3: funds.
2: Well, hindi, wala sila, hindi naman ho yun ang at issue eh. Hindi ba? Kahit naman umpisa, wala naman sinasabi na talaga binulsa kay Vice President Sara Duterte. Ang pinag-usapan yung act ng pagpapasoli po ng COA, hindi naman ho question kung may binulsa eh. Ang question ho doon kung tama ba o mali yung paggamit. Ano? So, ibig sabihin, yung 73 million for 2022, yung balance ng 448 million na pinapasolo in total for 2023 and 2022, ano ho yun? Ang talagang laman po noon, mali yung proseso kung paano ho niyo yung ginamit. Hindi ba?
3: Yung flow ba, Kong Terry? Ano nang napagkasunduan doon? Kasi di ba parang merong gustong baguhin yung flow? Prosecution yata yun eh.
2: Meron pong ganun pong proposal nung nakaraan pero hindi pa ho nagtutuloy ito kasi meron pong objection yung defense. No?
3: So parang ano yan, tatapusin natin ang prosecution yung paglalatag? Ganun ba yun? Tsaka na yung defense?
2: Yan po yung inaasahan.
3: O hindi yung per article ang parehong
2: Ang current situation, yan po yung setup, no? Magtatapos po yung prosecution, tapos yung defense po yung magpe-present.
3: 30 days din yata 30 days din ang binigay sa kanila.
1: At ang higit sa lahat na tanong, nakanood na ba ng Odyssey si Atty. Lorna Kapunan?
0: At si Kong Terry, nakapanood ka na ba?
1: Nakanood na ba kayo?
0: Ng Odyssey.
2: Busy kami.
3: Wala man lang time mag-ano.
1: Spider-Man.
2: Manood ng scene.
3: Spider-Man, nakapanood na ako.
0: Brand new day.
2: Excuse me, walang ads dito yun. Binabanggit-banggit yung mga pelikula na yun.
1: siya, paano? Partner, may questions ka pa ba? May,
3: okay
1: ba
3: na.
2: Siguro panghuli na lang. Di ba, ngayon linggo din po yung Supreme Court decision on the impeachment proceedings itself. No?
0: So, validity.
2: Constitutionality. Sabihin, ang mensahe ko lang.
3: Wala nang hadlang.
2: Pwede na kayong umiyak.
0: Walang mini trial.
2: So, wala na pong patapos na ho talaga 'yung usapin ng mini trial, usap tapos na 'yung usapin ng fishing expedition.
0: Uh-oh. Amen.
2: Uh-oh. Ang labanan na po talaga ang lunsaran ngayon ay sa Senado na lang po hanggang sa pinakadulo. So, mag-focus na po tayo doon. Yung prosecution, depensa, mga kababayan, sa Senado na po tayo mag-focus hanggang pinakadulo.
1: Mm-mm. Ayan. O, edi abangan natin ang magiging susunod na pagdinig sa impeachment trial ni VP Sara Duterte sa Lunes po, alas 6 ng umaga, live mula sa Senado. Maraming salamat, Attorney Jess at Kong Terry.
3: Oh, happy weekend muna!
2: Thank you.
0: Thank you. Thank you at katabi ko si Kong Terry.
2: Promote ka nung show.
0: Ipapromote ko. Abangan nyo si Kong Terry sa Just Asking.
1: Ayan, Kong Terry.
3: Ikaw na ba next
1: kailan,
3: week?
1: Kailan yan? Kailan yan?
0: Kailan
1: mo ba gusto
0: his, Kong Terry? At his convenience.
1: Ayan na, on air, right? Wala nang atraso.
2: Assuming na meron nyo.
0: Oh my God.
3: Sa last day pala. Last episode ng
0: Gusto. Kailangan tumabol ka bago ano matapos.
1: Bago mo wala yung programa.
0: Bago mo wala yung programa.
3: Ano yung first day, last day?
2: Hindi naman, grabe naman kayo.
3: Second
2: day, last
3: day. Second day. Hindi, nakatatlo na eh.
2: Ay, wala.
3: Nakatatlo na.
2: Tuloy-tuloy na hanggang dulo yun.
3: Dulo ng week.
1: Sige mo, maraming salamat, partner. Ano oras na?
3: Ang oras, 27 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Eh, dapat pala, magpatulong tayo dito sa dalawa doon sa pagbasa ng ano ng napili natin, partner. Oo, patulong tayo. Since nandito na rin naman sila, para mapahinga yung boses natin.
3: Oo, nga. Kasi ang question of the day...
1: Oo, ang question of the day natin ay saan ang dream destination mo kasama ang iyong pamilya?
3: Oo, at ang napili ng ATM team.
1: Ay, yan. Sino yan? Sino yan, Attorney Jess?
0: Maria Dulce Orate from Paranaque City. Dream destination ko ay sa Italy, particular na sa Vatican, San Giovanni Rotondo. Wow, specific. Para bisitahin ang remains ni Padre Pio at sana side trip din sa Greece. Ayaw mo mag-side trip sa Paris, France, sa Charles Gaston de Orport? O kung nasan si ano?
1: Sino? Meron, yun so, nga, ayaw nyo ba mag-Hong Kong muna tapos mag-France?
0: Well, connecting flight lang naman yung Hong Kong. Ang end goal ay Paris.
1: Hindi kasi ba nag-dim sum
3: sana
1: muna,
3: all.
1: Diba?
3: Sana all.
0: For mental health. Oh, kasi nagkaka-nervous breakdown na ako sa politika sa Pilipinas. Eh. I need a mental health break.
3: Oo, tama.
1: Gusto ko poker face lang si ano, Kong Terry. Bawal mag-react.
3: Ang mahal naman ng mental health
0: bawal,
3: break.
0: Bawal talaga because ano eh. Trabaho, may trabaho.
3: Oo, nga.
0: Ako wala naman ako dun.
3: Hindi talaga mapatawa.
1: Paano po? Ay, paano? Bye! Happy weekend!
6: ATM. Anong take mo sa DZMM? Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang nakaraang sona ng Pangulo, kasama ang mga piling eksperto.
7: Ang daming nangyayari, hindi lang sa loob, kundi sa labas ng bansa.
6: Hatid ni Nino Corpus.
7: Lumiit yung gap sa pagitan ng mayaman at mahirap sa Pilipinas,
8: yes.
7: Kundi man mawala.
6: Maan makapagal.
9: Nanalo tayo sa arbitral ruling.
6: Jack Batalyones at ng buong pwersa ng PRTV News Team.
10: Ako ay Pangulo ng Pilipinas. At ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
6: Ang Sona ng Pangulo ay mapapanood muli sa YouTube channel ng PRTV Manila Channel 31.
11: Nagsaservisyo Nina Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
12: Ang mga karaniwang po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka na ng serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
13: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
11: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
14: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
11: Hindi yung servisyo na
3: inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.
8: Masdan po nating bayan, anong iyong...
15: Marami pa tayong pag-uusapan.
2: Exactly.
15: Walang kakalas.
2: Oh, ito na.
15: Tuloy-tuloy lang ang usapang politika.
16: Kayo mga bumabanat sa China.
2: Kayo ang tunay na pro-China. Kaya nyo ba yung ganun logiko?
15: Times 4 na, real talk pa.
2: Mga tito jokes na tumata.
15: 4 alas sa PRTV Manila Channel 31. Ang pinagkakatiwala ang pagpabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31. Mawalang galang na po, magbabalik po sila para bumanat with you, respect.
17: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project na yan.
15: Richard Heydarian.
18: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
15: Carlos Flores.
19: Parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong.
15: Cleve Arguelles.
20: Seryoso, sincero, at yung buong...
15: Dino De Leon.
21: Katotoo lang, so real talk lang tayo.
15: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
22: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
15: At Cheska Persia.
23: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
15: With you, respect, tuwing linggo, launa imedya ng hapon sa PRTV Manila Channel 31, DZMM Radyo Patrol sa Eastern at FM Radio Regionals. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.

0: August 7, 2026, Biyernes. Good news mga karangkada, may namumurong oil price rollback sa susunod na linggo. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninia Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagabay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Matalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
1: Lalaking inanod sa spillway sa Montalban, Rizal dahil sa malakas na ulan na iligtas. Magnitude 5.8 na lindol, yumanig sa Mamburao, Occidental, Mindoro. Lindol naramdaman din sa ilang bahagi ng Calabarzon at Metro Manila. 4 sa 18 maleta boys, binawi ang alegasyong naghatid sila ng mali-maletang pera kina Pangulong Marcos, Congressman Romualdez at iba pang opisyal. Big time rollback sa presyo ng petrolyo, namumuro sa susunod na linggo. 8 Pinoy na guro sa Thailand, ligtas matapos ang isang school shooting incident.
0: Nailigtas ang isang senior citizen na inanod matapos tumawid sa spillway sa Montalban, Rizal kahapon. Binigyan naman ng tulong ng pamahalaan ang pamilya ng 4 na namatay sa landslide at rockslide dyan sa Benguet at Montalban. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
2: Tanghali kahapon sa kasagsagan ng ulan, tumawid sa isang spillway sa Montalban, Rizal ang lalaking ito. Abot 20 na ang tubig sa oras na yon. Maya-maya pa, tila natapilok ang lalaki at nawala ng balanse. Sa isang inglap, inanod siya papunta sa ilog. Ang biktima, isang 64 anyos na lalaking taga-barangay San Isidro. Dali-dali namang ikinasa ang rescue operations ng Barangay San Rafael at ng MDRMO matapos mamonitor ng mga taga-barangay ang insidente sa kanilang CCTV. Nag-deploy ang mga rescuer ng safety line laban sa malakas na agos ng tubig, salbabida, life vest at stretcher. Pero naging pahirapan din ang pag-rescue. Kalaunan, ligtas na naiahon mula sa ilog ang lalaki saka isinakay sa stretcher bago dinala sa ambulansya patungo sa Inares Hospital. Ayon sa Barangay San Rafael, ipinagbabawal ang pagtawid sa naturang spillway na nag-uugnay sa Barangay San Rafael at Barangay San Isidro sa Montalban. Dahil sa pangyayari, mas hinigpitan na ang pagdaan dito.
3: Huwag nating pilitin na tumawid dahil po akala nyo lang mababaw pero yung ang nagpapabigat po dyan, yung current, yung agos ng tubig, talagang malakas po.
2: Samantala, nagpaabot na rin ng tulong ang bayan ng Montalban para sa pamilyang naulila ng magkapatid na nasawi sa isang rockslide sa Barangay San Rafael. Naghatid na rin ng tulong medical, burial at medical assistance ang DSWD sa pamilya ng 2 nasawi sa landslide sa La Trinidad, Benguet. Nakatanggap din ng tulong ang isang nasugatan. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Niyanig ng magnitude 5.8 na lindol ang Mamburao, Occidental, Mindoro kaninang pasado alas 10:30 ng umaga. Ayon sa Vivox, naitala ang epicenter ng lindol 21 kilometro sa kanluran ng Mamburao. Nagmula ang lindol sa southern extension ng Manila Trench at may lalim na 10 kilometro. Inaasahan na ang mga aftershock, subalit wala namang banta ng tsunami.
0: Naramdaman din sa ilang bahagi ng Calabarzon at Metro Manila ang lindol kaninang umaga. May umarangkadang balita si Trisha Manalo.
4: Sa videong ito, makikita na nagsilabasan mula sa kanilang mga opisina ang mga empleyado ng Quezon Provincial Capital sa Lucena City matapos maramdaman ang lindol. Sapul naman sa home security camera ng isang residente mula sa Occidental, Mindoro, ang mismong lakas ng magnitude 5.8 na lindol. sa Candelaria, Quezon. Kuha sa CCTV footage na ito ang malakas na pagyanig sa labas ng isang bahay. Nakunan din sa livestream na ito ang pagyanig ng lindol sa kalagitnaan ng misa sa Calapan Cathedral sa Oriental Mindoro. Samantala, naramdaman din ang lindol sa ilang bahagi ng Metro Manila, kabilang nasa Taguig at Caloocan. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad na mag-ingat at maging alerto sa anumang aftershocks. Sa ngayon, wala namang na-monitor na banta ng tsunami ang FIVOX. Ako si Tricia Manalo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Patay ang 72 taong gulang na babae sa Cebu City matapos masagasaan ng truck. Yan ang umarangkadang balita ni Clark Pasuit.
5: Dead on the spot ang isang senior citizen matapos masagasaan ng truck kahapon ng hapon sa loob ng Carbon Public Market. Pinilala ang biktimang si Emma Erbito, 72 taong gulang. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, sinasabing nakaparada ang truck at umaandar ang makina nito habang nagdidiskarga sila ng mga gulay. Sinasabing pumasok ang isa sa mga truck helper sa driver's side at hindi sinasadyang tinamaan ang kambyo ng truck kaya't umabante ito. Nagkataon namang tumawid ang biktima kaya't nasagasaan siya. Nasa kustudiyan na ng mga otoridad ang truck helper na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
6: Patay ang isang sub-leader ng Dawla Islamia at apat niyang kasamahan matapos ang joint operation ng pulisya at militar sa Pikit, North Cotabato. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonya.
7: Naipit ang mga residenteng ito sa gilid ng kalsada nang maganap ang isang engkwentro sa mga miyembro ng Dawla Islamia at 6th Infantry Division ng Philippine Army at Maguindanao del Sur Police Provincial Office sa Barangay Inugog, Bayan ng Pikit, North Cotabato, pasado alas 2 ng hapon itong Huwebes, Agosto 6. 5 sa kanila ang nasawi, kabilang ang kanilang sub-leader. Kinilala ang mga nasawi na sina Marhum Esmael o Marhum, ang sub-leader ng Dawla Islamia Hassan Group at top 1 most wanted person sa Barm Region, Halim Sansawi Usman, top 2 most wanted person sa Barm, Ali Hassan, top 3 most wanted person sa Maguindanao del Sur, Rasul Tito at isang baby ayunan Kamsa. Ayon sa investigasyon, maghahain lang sana ang pulisya at militar ng warrant of arrest sa mga suspect, ngunit pinaputukan sila ng mga ito kaya gumanti sila at nauwi sa madugong bakbakan na ikinasawi ng grupo. Ang warrant of arrest ay inilabas ng Regional Trial Court Branch 15 dahil sa mga kasong murder, frustrated murder, robbery at attempted murder na kinakaharap ng grupo.
8: Inambush yung PNP sa Sheriff Aguac, 5 yung patay. Sila yung sinasabing perpetrators doon. At yung dalawang pulis na nagpapatrolya sa Sultan Salambayong nangyari, namatay yung dalawang pulis na nakasayang sa motorcycle. Sila rin yung naghagis ng grenade kung pagkakalala natin yung mga nakaraang linggo. Yung scout ranger na mamamalengke doon sa kabilang bayan, hinagisan ng grenade. At yung explosive device na nilagay sa ilalim ng tangke somewhere doon sa area din po ng Maguindanao del Sur, buti na lang hindi sumabog. So sila din yung mga perpetrators.
7: Na-recover din sa crime scene ang baril na pagmamay-ari ni Patrolman Apollo Pagurayan, ang isa sa dalawang pulis na biktima ng ambush noong July 7, 2026 sa Lambayong Sultan Kudarat. Wala namang naitalang nasaktan o nasugatan sa puwersa ng pamahalaan. Patuloy namang nagsasagawa ng clearing operation sa mga sundalo at tinutugis ang tinatayang nasa 15 pang miyembro ng Dawla Islamia sa Area of Operations ng 6ID. Ako si Noreen Igonya ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Arestado ang isang lalaki dahil sa illegal na pagbebenta ng diesel sa Cebu. Nagbabalik si Clark Pasuit.
5: Hindi na nakapalagpa ang lalaking ito nang ma-corner ng mga tauhan ng NBI Region 7 sa isinagawang entrapment operation kamakailan. Ayon sa NBI, inireklamo ang suspect na si alias Ramon ng isang biktima na pinagbentahan niya ng 100,000 litro ng diesel sa halagang 5.3 milyon pesos. Matapos kasing bayaran, hindi na inihatid ang diesel. Sa halip ay humingi pa ang suspect ng karagdagang 500,000 piso. Doon ay dinulog ng biktima sa NBI ang kanyang reklamo. Napag-alamang illegal pala ang ginawang pagbebenta kaya't ikinasa ang entrapment operation. Maharap ang suspect sa magkahiwalay na kasong estafa at paglabag sa Illegal Trading in Petroleum Act. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Iaatras ni dating Senator Antonio Trillanes IV ang mga kasong cyber libel at iba pang legal cases na una niyang isinampa laban sa 4 sa 18 Maleta Boys, kasunod ito ng pagbawi ng salaysay ng ilan sa mga nagpakilalang bodyguards ni dating Congressman Zaldico na nag-deliver sila ng mali-maletang pera kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang opisyal. Binawi rin ng 4 na Maleta Boys ang akusasyon nila laban kay Trillanes at iba pang individual na isinasangkot siya sa pagtanggap at pagde-deliver ng pera sa International Criminal Court. Ayon kay Trillanes, nakipag-ugnayan na siya ngayon sa kanyang mga abogado ukol sa pagpapatras ng kaso laban sa 4 na Maleta Boys. Pag-usapan natin ang balitang yan kasama ang public interest lawyer at isasasuki natin dito sa Arangkada Balita, si Attorney Jose Roy III. Magandang hapon, Attorney Roy. Welcome back sa aming programa.
9: Magandang hapon, Jack. Magandang hapon, mga kababayan, and to everyone, a good rainy afternoon.
6: Yes, Attorney Roy, una-una, ito yung balita na sinabi, binawi nga nung 4 dun sa Maleta Boys ang kanilang salaysay. Nagulat ba kayo?
9: Well, actually. tapos nakita ko rin may nagpadala sa akin, napanood ko din yung press con ni Ombudsman pasagot doon, no? Pero I think binabanggit mo yung pardon ni Senator Trillanes. Mm-hmm. Alam mo yan, si Senator Trillanes, hindi kami magkasundo sa lahat ng bagay. Mm-hmm. Pero itong pag-urong niya dun sa ng kaso, dun sa mga nag-recant na yan, mm-hmm. para sa akin isang very gentlemanly gesture, no? Mm-hmm. Parang sinasabi niya, total, kung hindi na kayo, hindi nyo na ipipilit yung mga paratang sa akin, mm-hmm. Okay na yun. So, I guess, siguro si kapansundalo niya rin yan. Mm-hmm. So okay yun. I think that's a good gesture on his part.
6: In the first place, di ba, attorney, medyo talagang hindi naman pero medyo parang defective talaga yung naging salaysay ng mga Maleta Boys nito dahil paiba-iba sila
9: ng salaysay. Kung naalala mo, in fact, naging critical ako nung nagpahayag si Assistant Ombudsman Clavano, mm-hmm. na kinukunan nila ng affidavit yung mga yan. At tapos humingi yata ng palugit at kailangan daw aprubahan ng ibang tao yung affidavit. At sinabi ko, anong klaseng kalukuhan niya? Kung talagang tunay yung affidavit niyan, walang pahintulot. Hindi ba? Mm-hmm. Bakit ka magtatanong sa iba kung tama ba yung sinasabi mo? Mm-hmm. Kung totoo yun, di ilagay mo. Ngayon, itong bagong development, karapatan nila yan. Mm-hmm. Kung ayaw na nilang madawit sa mga kaso at iba pa, ayaw nilang magamit, di siyempre, pwede naman silang magbigay ng kung ano yung yung totoo. Kung yan ang pahayag nila, di bakit natin pagdududahan yan? Hindi naman siguro yan basta-basta magsasalita.
6: Mm. And Attorney Roy, anong maging effect nito dun sa sabing inihahandang kaso?
9: Well, dun ako na mo problema kasi unang-una, I think kasama dyan sa pag-recant na yan, mm-hmm. pati yung mga aligasyon laban kay Presidente. Mm-hmm. Ngayon, kung ang sinasabi ni Ombudsman, walang bisa yung pag-recant na yan, mm-hmm. paano yung gagawin niya kay Presidente ngayon? Mm-hmm. May paratang dyan na, di ba, may mga litrato pa yan na mm-hmm. nandun daw sila sa paway at nag-deliver ng pera. Yun ang unang problema. Mm-hmm. Ang pangalawang problema, ang sinasabi dun sa press con, yung daw pag-recant, hindi daw binibigyan ng malaking halaga yan ng korte. Mm. Yun ang posisyon ni Ombudsman.
6: Opo.
9: Pero parang sinasabi niya, ipaubayan na natin sa korte. Mm. Kaso mo, yung mga affidavit na tinutukoy ko kanina, yung sinasabi na pinagawa nila Clavano, mm-hmm. Yun daw ay gagamitin sa laban kay Romualdez.
6: Mm-hmm.
9: Ngayon, kung sinasabi ni Ombudsman na ipaubayan natin sa korte, parang sinasabi niya kahit ano pa ang mangyaring ebidensya dito, itutuloy ko tong kaso to at dadalhin ko sa korte. Okay? Kasi, di ba, sabi niya eh, paubayan natin sa korte kung totoo man to o hindi. Ito ngayon ang problema. Ang ginagamit na patakaran para sa pagsampa ng kaso ngayon, ang tinatawag na reasonable certainty of conviction. Yang standard na yan, Jack, ha? Hindi yan gawa-gawa ng ombudsman. Mismong si Crispin Remulla ang nagpagawa niyan nung siya ay Secretary of Justice. So, ibig sabihin nito, bago siya magsasampa ng kaso, mataas ang siguro niya, ha? Ang ginagarantisahan niya na mako-convict kung sino man yung kasuhan niya. Ngayon, nandito pa lang tayo sa punto yata. Hindi pa tapos, kakaumpisa lang yata nung preliminary investigation na yan.
10: Opo.
9: So, bakit niya sinasabing dediretso tayo sa korte para ipaglaban ko itong, para alamin itong mga recantation na yan? E di para na niyang, para na siyang nagdesisyon na kahit ano pang pakontra-kontra dito, mako-convict pa rin. Tama ba yun? Parang merong lumalabas na meron na siyang na desisyonan sa pag-iisip niya. Bagamat kalalabas pa lang nitong balitang to.
10: Oo nga.
9: Ang dami yata, nag-react yata yung mga senador na paano yan? Pag ganyan, di halos hindi na natin maasahan yung mga sinasabi ng grupo na ito. Kung ganun pala at babago-bago, paiba-iba, nagkukontrahan sila mismo. Paano ngayon? Paano ngayon magkakaroon ng kasiguraduhan na mahahatulan o masesentensyahan yung mga akusado?
10: And attorney, tanda natin, no? Ano kaya pwede pa nilang pagtuntungan na magiging kaso? Kasi kung ma-re-recall natin, I think the past couple of days or last week yata, yung binasura na Sandigan Bayan yung plano na gawing state witness etong si dating Secretary Manuel Bonoan.
9: Jack, alam mo, mabuti na banggit mo yung kamuti ko na makalimutan. Ito parang lumalabas, ito yung ito yung modus operandi, hindi naman modus operandi, ito yung gawain ng ombudsman Hindi ba? Pag hindi ka titistigo pabor sa akin, kakasuhan kita. Kasi sinabi niya, kakasuhan niya na rin itong mga batang to. So, ano yun? Parating ginagamitan ng pressure, ng kung ano-anong banta, yung mga gusto niya maging testigo. Ganon din ang ginagawa kay Bonoan, di ba? Ang sabi niya, pag hindi siya sumama at magbigay ng testigo laban sa mga ibang tao, itutuloy namin yung kasong yan. Kanina, nagbigay siya ng pasiguro na sinabi niya, sigurado daw siya na magtitestigo si Bonoan pabor sa gobyerno. Aba, siguro, trinabaho na nila yun. Yun, yung mga nangyari dyan sa Sandigan Bayan, yan talaga ay kinababahala ko hindi ko talaga hindi talaga maganda yung bagsak sa tenga ko nung sinabi niyang trinabaho daw yung pagbigay ng piyansa kay Senator, dating Senador Revilla. Ngayon, alam kong maraming tao na gusto makita ang tumuloy ang kaso laban kay Revilla. Tandaan natin, ha, bail pa lang yun. Hindi pa naman pinawawala ang sala si Revilla. Oo. Pero, kailangan din tayo maging mahinahon. Huwag natin pairalin yung sariling galit natin. Kailangan obserbahan natin yung proseso kasi ito pinakamahalaga Pag mali-mali itong proseso at ang ginusto natin ay sundin yung ating emosyon, kalimutan na natin yung proseso. Kung yun ang gusto ng mga tao, doon tayo sa kalsada mag-usap. Huwag na dyan sa korte. Di ba? May proseso Ngayon, kung doon sa opinion ng mga huwes, talagang karapat dapat siyang bigyan ng bail. Bakit naman hindi bibigyan? Yun ang karapatan ng tao Hindi ba panindigan natin lahat yan na yung karapatan pang tao dapat protektahan ng maigi. At yan ang pinakamahalaga na bahagi ng ating konstitusyon. Ngayon, doon sa kaso ni Revilla, ito paulit-ulit ko sinasabi yan Ito dapat maintindihan natin dyan sa mga flood control na yan. Sino ba talaga ang may kagagawan niyang mga pagnanakaw ng pera dyan sa flood control na yan? Hindi ba, Jack? Simple lang Sino ba may hawak ng pera? Di ba yung ehekutiba? Sino ba yung gumagastos ng pera? Yung ehekutiba? Sino ba yung nag-aaproba ng mga proyekto? Yan DPWH na sangay din ng ehekutiba. Sino ba yung namimili ng kontratista? Sino ba yung nagpapabid? Sino ba yung nagdidisenyo ng proyekto? At sino, higit sa lahat, ang ang nagbibigay ng otoridad para ilabas ang pera at ibayad kung kanino man. DPWH. Kaya nga, bakit tayo nagtataka na bibigyan ng bail itong si Revilla? Samantalang, sa pagkaintindi ko, ang paratang lamang sa kanya ay siya'y nakatanggap ng komisyon. Hindi ko sinasabing, sigurado meron na problema doon, di ba? Pero, pag pinag-aralan mo, ang pinakamaraming kilos na kriminal, na bawal labag sa batas, ay yung pag-aaproba, yung pagdodoktor ng dokumento, hanggang lumabas yung ghost project there at pinalabas ang pera. Sinong gumawa nun? Hindi ba yung DPWH?
10: Oo nga po, Attorney Roy, yun nga po yung laging yung binibigay nga na punto. Tuwing nga na-interview ako tungkol dito.
9: Bakit lahat ng immunity doon sa DPWH binibigay?
10: Oo nga po.
9: Parang meron silang usapan nitong si Vince, si Secretary Dizon. Na protektahan ng lahat ng tao niyan. Bakit ganun? At akala ko ba nilagay siya dyan para linisin yan?
10: Sige po, nako. Attorney Roy, nako, sabi ko, laging kulang oras pag ito talaga yung topic natin. Again, Attorney Roy, maraming salamat sa oras na binigay mo dito.
9: Sinabi mo, Jack, ako'y nababahala.
10: Oo nga po.
9: Yung pag-recount ng mga sundalo niyan, malaya silang gawin yan.
10: Opo.
9: Pero ang ginigit ko dito, ang prejudgment.
10: Opo.
9: Bakit ganun? Para meron ng sarado ng isip ng ombudsman na yung ebidensya niyan ay walang kwenta. Bakit naman ganun?
10: Okay. Nako, Attorney Roy, happy weekend po. Nako, and hopefully next week magkausap ulit tayo. Maraming salamat po.
9: Salamat, Jack. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, mga kababayan. Good afternoon to everyone. Opo. Thank you very much.
10: Mabuhay po. Itinanggi ni Leyte First District Representative Martin Romualdez ang paratang ni Ombudsman Boying Remulyan na may kinalaman siya sa naging pagbawi ng 5 itinuturing na maleta boys sa kanilang mga pahayag. Ayon pa kay Romualdez, ipinapakita lang ni Remulya kung gaano ito prejudiced sa kanya. Para sa dating speaker, patunay ang pagbawi ng mga maleta boys ng mga pahayag nila na peke at hindi totoo ang mga akusasyon laban sa kanya. Sa huling nanindigan si Romualdez na hindi siya magpapatinag sa anumang akusasyon sa kanya at haharapin niya ang mga ito bit-bit ang katotohanan na nakabase sa ebidensya.
0: NBI kinumpirmang lumabas na sa bansa sina Senator Loren Legarda at anak na si Congressman Leandro Leviste sa gitna ng nakahaing reklamo sa Ombudsman.
10: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
12: Ang tigdas at rubella ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa malubhang sakit, pagka-ospital o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubella. Kaya magpabakuna na! Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya sumuk na itong ligtas. Kaya magpabakuna na! Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na! Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
13: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid kaban!
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: Donny Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
17: Food's here, guys!
16: and feel the vibe.
17: Best concert ever!
16: All while staying protected. Armor for Adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
19: Dahil hindi tumitigil ang balita,
18: umakyat sa anim ang bilang.
19: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
18: Ako po si Naomi Timosyo
19: sa PRTV Manila, Channel 31.
20: Kayo ay nanonood.
10: Kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na lumabas na ng bansa ang mag-inang sina Senator Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste noong August 2. Kasunod ito ng pagputok ng mga nakahaing reklamo sa ombudsman laban sa mag-inang mambabatas. Papunta umano sa Hong Kong si Leviste habang patungo naman ng France si Legarda via Hong Kong. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantog Jr., ipinaalam ng opisina ni Legarda na on medical leave ang senadora simula August 3 hanggang August 5, kaya hindi na kinakailangan ng travel authority mula sa Senado. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, iginiit naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na naniniwala silang babalik ang mag-ina sa bansa para harapin ang mga reklamo.
21: Yung ba, tatakasan talaga nila? I don't think tatakas sila. Babalik yan. Okay, babalik yan. Naniniwala kami, babalik.
22: Thank you, sir.
21: Baka gusto nilang umuwi na nakaposas pag hindi sila bumalik, di ba? Okay.
0: Sinubukan umanong suhulan ng isang abogado ang naarestong talent manager para manahimik sa character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ito ang ibinunyag ni Attorney Raymond Palad sa panayam sa kanya ng PRTV News. Exclusive, may umaarangkadang balita, si JM Pineda.
23: Isang araw matapos sumaresto ng National Bureau of Investigation ang talent manager na kinausap ni former Congressman Jing Paras para sa paninira kay Executive Secretary Ralph Recto, may lumapit umanong isang nagpakilalang abogado sa kanya at nagalok ng 250,000 pesos na deposit para tumulong sa kanyang kaso. Sa eksklusibong panayam kay Attorney Raymond Palad, legal counsel ng talent manager, galing daw sa isang kaibigan ang lumapit na abogado pero tinanggihan agad ito ng kliyente niya.
24: Around 11 a.m., may dumating na nagpakilalang lawyer doon sa kliyente. Introduce himself as padalang lawyer ng isang friend. And inaalok na, ang sabi niya siya maglo-lawyer for the client. Yung client ko naman, ang ginawa niya, that time kasi hindi ko pa siya namimit, tinawagan niya yung friend niya and that friend denied na may pinadala siyang lawyer at pera.
23: Sa parehong araw, bumalik ulit ang nasabing abogado at dito na umamin na galing umano siya kay former Congressman Paras.
24: That's the time na kinumpronta siya ng kliyente at sinabi niyang tinawagan niya yung friend niya, wala pinapadalang lawyer at pera. Nag-apologize tong lawyer na to and admitted to my client na padala siya ng grupo nila Attorney Paras. I asked the NBI to check yung log, yung kasi naglalag tayo dun sa baba, sa Biopolis, to check kung anong identity ang sinurrender nung supposed lawyer na to, mobile number, and yung CCTV dun sa elevator 1.
23: Kinumpirma naman ng NBI na nagsasagawa sila ng tracking sa nagpakilalang abogado. Kahapon ay nagpasa na rin ang supplemental affidavit ng talent manager sa NBI kung saan binulgar nito na may apat na abogado pang kasama sa pagpupulong nila ni former Congressman Paras noong July 15 at July 26. Ang mga abogado raw ang magsisilbing scriptwriter para sa gagawing paninira kay Is Recto. Mga kilalang abogado umano ang dalawa sa apat na humarap sa talent manager. Ipapasabihin na naman ng NBI ang mga abogado.
25: Ang imbitahan namin yung apat na abogado kasi mayroon na kami mga testimonya. I think they have the idea already. Baka kaya tumatawag si Kong Jing Paras dun sa kay Aljasken, may pag-uusapan sila, di ba?
23: Nilinaw rin ng NBI na hindi talaga ni Trapp ang plano para kay ES Recto dahil ang sentro talaga ay gumawa sila ng kwentong kutsero para sirain ang reputasyon ng kalihim. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.

0: Ang Office of the Ombudsman na ang siyang mamamahala ng lahat ng imbestigasyon kaugnay sa flood control scandal. Ayon ito mismo kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson at Senator Erwin Tulfo. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
1: Nakipagpulong ngayong araw sa Office of the Ombudsman sina Senate President Sherwin Gatchalian at Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo ang agenda. Tuluyan ang ipauubaya sa anti-corruption body ang lahat ng investigasyon pagdating sa anomalous flood control projects sa Pilipinas.
2: It's really about time that it's given to us. All the evidence and all the statements are given to our office to do it.
1: Ayon kay Senator Tulfo, paraan na rin ito para makapag-focus ang upper chamber sa iba pang issue na maaring kailangang resolbahin.
3: Kung baka pakialaman pa namin, ikamapurnada pa na we don't want to do that.
1: Matatandaan na na-turnover sa ombudsman ang initial BRC report kaugnay sa flood control probe nito. Idiniretso na rin ni Senator Ping Lacson kay Remulla ang findings nito sa umano'y ghost flood control project sa Taguig City noong Hulyo. Pagmimitingan muna ayon sa senador ng buong komite ang magiging turnover sa ombudsman. Bukod sa flood control, may isa pa raw silang iimbestigahan kasama ang ombudsman.
3: We'll just be gathering evidence, we're coordinating with them. Meron pong agency na gobyerno na imbestigahan. It's affecting almost everybody.
4: Solar power?
3: Not necessarily solar power, pero it pertains to ginagamit po natin lahat everyday.
1: Samantala, dismayado ang ombudsman sa pagbawi ng statement ng ilan sa mga ex-bodyguards ni dating Congressman Zaldy Cook. Pinabulaanan din niya ang mga aligasyong tinakot nila ang mga ito para pumirma sa affidavit.
2: Kami, kaya namin takutin ang Marines. We're offering them security and people here are present. We're there when the Marines... May nakangiti pa, may tumatawa pa nga. May kinikinig pa nga habang may pirma.
1: Ayon kay Remulla, maaaring gawing kapwa akusado sa mabubuong kaso o kaya ay hostile witness ang mga dating bodyguard. May patutsada rin siya sa kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod.
2: Baligod is a very colorful character. You do your research on what Mr. Baligod did during the PDAF cases of Napoles.
1: Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Isinusulong ngayon sa Kamara na mabigyan ng 12,000 pesos na taunang subsidy ang mga kwalipikadong minimum wage family earners sa bansa. Nakapaloob ito sa House Bill 10648 o ang panukalang Pambansang Agapay sa Pamilya at Maliliit na Negosyo o PAMANA Act. Kaugnay niyan, makakausap natin si Manila 3rd District Representative Joel Chua. Magandang hapon, Congressman Chua, and welcome back po sa Arangkada Balita.
5: Ay ninyo, magandang hapon at magandang hapon din sa lahat ng inyong mga taga-subaybay, lalong-lalo na mga taga-ikatlong distrito ng lungsod ng Maynila.
0: Okay, kung ano ba itong PAMANA Act at bakit kailangang i-target ang minimum wage earners specifically at paano natin masisigurong hindi ito mag-overlap sa 4Ps?
5: Yes, unang-una itong PAMANA Act ay isang programa no, na nais naming isulong dito sa Kamara para makatulong sa mga minimum wage earner. So ang target nito yung mga nagtatrabaho, hindi yung mga walang trabaho. So pagka ikaw ay tumatanggap na ng benepisyo sa gobyerno galing sa 4Ps, ay hindi ka na qualified. So dito ang makakatanggap sila ng taunang 12,000 na tulong galing sa gobyerno. At ang maganda kasi dito, ito ay diretso doon sa digital wallet. Wala na itong dadaanan na kahit na sino mga opisyal ng gobyerno, ng mga opisyal ng barangay, ito ay papasok na doon sa digital wallet kung sino man ang makakatanggap nito. At ito ay hindi lamang tulong sa mga pamilya. Ito ay tulong din na mapapakinabangan, lalong-lalo na yung mga may maliliit na negosyo, kagaya ng mga talipapa, mga vendor, mga sari-sari store, mga karinderya. So basta't sila ay mapaparehistro, eh, makakwalify sila dito.
0: Opo. So maraming minimum wage earners nga ang hirap pa rin sa presyo ng bilihin. Tama po kayo. Sa tingin nyo ba, sapat na ba yung 1,000 monthly subsidy? At paano po ito ibibigay? Buo ba doon sa kanilang digital wallet?
5: Ito naman itulong lamang. Siyempre, kaya nga ang makikinabang dito ay yung mga may minimum wage earners. So parang isipin na lang nila, nagkaroon sila ng 1,000 wage increase, diba? Sa isang tao, sa isang buwan, or 12,000 sa isang taon. Ang maganda kasi dito, ito ay diretso sa kanilang digital wallet at hindi to gagamitin para cash to cash basis, hindi to convertible sa cash. No, basta't ito ang magiging sistema dito. Pwede nila ito, kunyari pupunta sila sa karinderya, pupunta sila sa sari-sari store, yun lamang ang gagamitin nila at mababawas sa kanila. Let's say, pero ang maximum lang na mababawas sa isang araw, 200. Ngayon, kung tatanungin mo kung enough, syempre hindi naman enough, no? Pero at least kahit papano, ito ay pandagdag sa kanilang mga gastusin.
0: Hindi mo pwedeng gastusin ng isang bagsak yung 12,000 or yung 1,000 a month. Na
5: 1,000 a month ito. 200 a day ang pwede mong maximum na gamitin.
0: Opo. And sabi nyo kanina, ito ay ililink dun sa kanilang digital wallet. Paano po yun? Paano nila ito gagamitin at anong klaseng digital wallet yan?
5: Well, ang gusto nating mangyari dito, parang yung gobyerno gagawa ng sariling digital wallet. So, kailangan, syempre, malaking bagay dito, kailangan nakarehistro ka sa Philippine ID system. Uh-huh. Para nang sa ganun ay matetrace. Kasi magkakaroon din tayo ng sistema kung saan yung Department of Labor, yung BIR, magkakaroon ng listahan ng mga minimum wage earner. Pero kailangan, ikaw ay hindi... Uulitin ko, ikaw ay hindi beneficiary ng 4Ps. Kasi kung kayo ay beneficiary ng 4Ps, disqualified ka na.
0: O nga po. Paano yung process po uli para sa mga maliliit na sari-sari store, sabi mo, karinderya, mga vendors, para maging yes, accredited merchant ng pamana?
5: So, siyempre, magpaparegister ka. So, gagawa ito, isa sa paloob ito sa IRR na gagawin. So, kailangan muna ipasa muna itong bill. Pag naipasa na ito, may magkakaroon ng IRR para sa magiging sistema. So, magiging katuwang dito, siyempre, yung DOLE, yung DTI, yung LGU. Pero, ang talagang magiging pangunahing sangay ng gobyerno na hawak dito ay ang DSWD.
0: Okay.

0: kukunin well, yung budget na yan?
1: Ang pinoproject namin na magagastos dito sa ating national budget ay 64 billion. That is less than 1% ng national budget. So may mga tinetrace kami na mga pupwedeng pagkunan, na like for example, yung mga kita sa mining, pero mga maliliit mga increment, mga sobra-sobra, mga sabat. So mga increment naman ang kukunin natin. Sabi ko nga, madali naman ito dahil less than 1% lamang to ng national budget. At meron, I understand na meron tong counterpart sa Senate. Parang doon naman ay parang 1,500 kung hindi ako nagkakamali. In any event, syempre gusto natin kung mas mataas, matatanggap ng mga kababayan natin, mas maganda. Pero syempre titingnan din natin, papatawag natin sa committee hearing para nang sa ganun marinig din natin yung mga opinion ng ibang-ibang mga stakeholder. So, titingnan din natin kung sakasakali na magkaibang version na yun na ipasa ng House at na ibang version na naipasa ng Senado, pagdating naman sa BICAM, i-re-reconcile namin ito.
0: Opo, pag ganyan po, how long will it take bago siya maging batas?
1: Well, depende. Kasi sa House naman, mabilis eh. Pero hopefully, kung ito ay mabibigyan ng priority ng ating national government, magiging mabilis ito. Sana maisama ito sa mga magiging priority bill.
0: Opo, ayan. Naku, maraming salamat, sir. At next week, impeachment. Balik na naman po tayo sa usapang impeachment. Pero maraming salamat, Manila 3rd District Representative Joel Chua, sa inyong oras. Magandang gabi po.
1: Mabuhay po kayo.
2: Tinawag na kasinungalingan ng isa sa mga maleta boys ang binitiwan nilang salaysay sa umano'y pagde-deliver ng mali-maletang pera kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa isang panayam, git nito, tinakot daw sila ng pagsasampa ng patong-patong na kaso at pagkakulong kung hindi sila pipirma sa affidavit. Yan ang umarangkadang balita ni J.M. Pineda.
3: Maraming beses pinanindigan ng mga nagpakilalang bodyguard at bagman ni former Congressman Zaldico ang kanilang mga testimonya na nakapag-deliver sila ng mali-maletang pera sa Pangulo at dating House Speaker. Pero tila nag-iba ang ihip ng hangin. May ilan kasing ulat na may mga maleta boys ang balak bawiin ang kanilang unang salaysay. Sa post ng political analyst na si Jess Falsis, isa sa mga maleta boys ang may bagong sinumpa ang salaysay. Nakalagay sa dokumento, napilitan umano silang pumirma at magsabi ng mga hindi totoo sa kanilang affidavit. Isang nagpakilalang taga-ombudsman umano ang nag-utos sa kanila. Dagdag pa niya sa panibagong sinumpang salaysay, aminado siya na pumirma sa naunang dokumentong ipinasa pero puro kasinungalingan umano ito. Tinakot daw sila na sasampahan ang patong-patong na kaso at ikukulong kung hindi pipirma. Nangako rin daw ang tumatayong abogado nila na si Attorney Levy Baligod ng pera kung magiging tagumpay ang kanilang plano. Galing umano ang pondo kaila former Congressman Mike Defensor at Senator Rodante Marcoleta. Nakatanggap naman daw sila ng kaunting panggastos pero bukod doon, wala na silang natanggap na pera. Naramdaman lang umano niya na pamumulitika ang kanilang paglabas dahil sa pamimilit nila Defensor, Marcoleta at Baligod na humarap sa media at sa Senado. Takot rin daw sila dahil alam nilang makapangyarihan ang kanilang kausap kaya napipilitan silang pumirma. Binanggit rin ito sa bagong salaysay na totoong nagtrabaho siya kay former Congressman Zaldico at sa pamilya nito bilang security noong 2023 hanggang 2025. Iniisip umano niya ang kalagayan at seguridad ng pamilya kaya niya isiniwalat ang totoo. Hindi na daw ikinagulat ng NBI ang pagbaliktad ng mga maleta boys dahil una pa lang balikuna ang mga salaysay nila.
4: This is a validation of what the NBI is, yung findings ng NBI. Anong sabi ng NBI doon sa findings nila, if you recall? Sabi namin, unreliable na witness tong mga to. So yan na nga ngayon. Hindi na natin alam kung alin yung totoo sa sinasabi nila.
3: Para naman kay former Congressman Ace Barbers, importanteng susi para sa katotohanan kung magsasabi na ng katotohanan ang mga maleta boys. Si former Senator Antonio Trillanes naman, na isa rin sa mga binanggit ng maleta boys, iuurong na umano ang kasong cyber libel sa mga bumaliktad at binawi ang kanilang salaysay. Ako, si J.M. Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Pinalagaan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na

0: Dapat siyang maging professional sa kanyang mga sinasabi bilang tagapagsalita ng Pangulo. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
1: Ito ay naging moot dahil wala na nga sa kamay ng
2: House. Bumuelta si Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa binitawang sagot ni Vice President Sara Duterte sa Davao City. Tungkol ito sa pahayag ni VP Sara na dapat maging professional si Castro bilang tagapagsalita ng Pangulo. Nagugat ang ito sa sagot niya sa paratang ni VP Sara na traidor at tuta ng ICC sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at dating Senador Antonio Sani Trillanes III.
1: Ang lahat po halos ng sinasabi ng Vice-Presidente sa ngayon ay walang basihan, walang saysay, useless at nonsense.
2: Sa panayam sa DZMM Teleradyo, sinabi ni Yusek Castro na pinakita niya lamang ang kanyang pagiging professional dahil ginawa niya lang ang kanyang trabaho.
1: Professional ako kasi tinugunan ko yung kanyang statement na alam kong walang basihan. So dapat doon siya pumunta. Doon siya tumugon.
2: Sa hiwalay na pahayag, iginiit ni Castro na may pagkukulang ang vice-presidente pagdating sa sinasabi nitong professionalismo. Sinabi niya rin na ang tunay na professionalismo ay nasusukat sa aksyon at hindi sa salita lamang at tumutugon sa oras ng pangangailangan.
1: Ang isang leader na professional ay nananatili sa bansa upang mamuno, lalong-lalo na sa oras ng kalamidad. Sumusunod sa batas at hindi gumagamit ng dahas at humaharap sa mga akusasyon gamit ang malinaw na ebidensya sa halip na pag-iwas o paninira sa administrasyon.
2: Dagdag pa niya na sumasagot lamang siya sa akusasyon sa Pangulo at pamahalaan habang ang vice-presidente naman ay sumasagot ng personalan at naninira ng walang basihan. Samantala, patuloy namang pinapaigting ng Presidential Communication Office ang kanilang mandato kontra fake news. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Yusek Castro na ipinag-utos na ni Presidential Communication Secretary Dave Gomez na imbestigahan ang pagpapakalat ng balitang naaresto na umano si Senator Ronald Bato de la Rosa at iba pang kumakalat na fake news.
1: Hindi po ito tutulugan ng gobyerno. Lahat po ngayon ng fake news, hindi man ito, talagang pinatututukan na po ng PCO.
2: Sa ngayon ay pinag-aaralan na ng PCO ang posibleng kaharaping reklamo sa mga nagpapakalat ng fake news laban sa gobyerno. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Nalusod na ang bagyong Maymay pero umuulan pa rin dahil sa habagat na tatagal hanggang weekend. Kumuha tayo ng update sa lagay ng panahon kay Justine Ignacio. Justine.
3: Jack, tuluyan na ngang nalusaw itong bagyong Maymay kaninang alas 8 ng umaga ngayong araw ng Biyernes. Nakalabas na rin sa tinatawag na monitoring domain, ito namang binabantayang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na si Typhoon Dolphin at patungo ito sa Eastern China Sea. Sa huling ulat ng PAGASA alas 5 nitong hapon, huli itong namataan sa layong 915 kilometers northeast of extreme northern Luzon. Ayon sa PAGASA, si Typhoon Dolphin naman ang nagpapalakas ng hanging habagat na siyang nagiging sanhi ng mga pag-unan sa malaking bahagi ng Luzon at Western Visayas sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Iniulat din ng PAGASA na may mga bagong kaulapan itong minomonitor sa labas ng bansa na hindi imposibleng maging low pressure area, gayunpaman maliit pa rin ang tsansa na maging LPA ito. Sa susunod naman na 24 oras, ayon sa PAGASA, posible pa rin ang mga pagbaha at pagbuho ng lupa sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro dahil inaasahan na patuloy itong uulanin ng 100 to 200 mm na pag-ulan. 50 to 100 mm na pag-ulan naman ang inaasahan sa Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Bangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Antique at maging dito sa Metro Manila. Bukas naman ng hapon hanggang sa Linggo ng hapon, pinapayuhan naman ng PAGASA ang publiko na limitahan muna ang mga outdoor activities dahil magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan. Pagsapit naman ng Linggo ng hapon hanggang sa araw ng pasukan sa Lunes ng hapon, ilang lugar pa rin anya ang maapektuhan ng habagat. At yan nga yung mga lugar na nabanggit ko rin kanina, Jack, dahil mananatili pa rin si Typhoon Dolphin sa may eastern China. Sa Metro Manila naman, posibleng hindi na umabot sa 50 mm ang mga pag-unan simula sa Linggo ng hapon. Pero hindi naman ito nangangahulugan na magiging maaraw na dahil inaasahan pa rin ng mga generally light to moderate rains for the rest of Cagayan Valley, Luzon at Calabar Zone. Jack, inaasahan naman na hanggang sa susunod na linggo, magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan dulot ng habagat. Samantala, Jack, pagdating naman sa antas ng Angat Dam, as of 8 a.m. kanina, sa kabila ng mga pag-ulan, mababa at nasa critical level na 158.13 meters ang antas ng tubig. Ang antas ng tubig nito at malayo ito sa 210 meters na normal water level. Pero mas mataas ito ngayon ng 0.64 kumpara sa 157.49 na naitala kahapon. At yan na muna ang latest mula rito sa PAGASA. Balik sa inyo dyan sa studio.
0: Maraming salamat, Justin Ignacio.
4: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng
5: Arangkada Balita.
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kaban!
12: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31.
4: Good news naman para sa mga Pag-ibig Fund members. Pwede nyo nang magamit ang inyong Pag-ibig Loyalty Card Plus para makapamili sa isang sikat na membership-only na shopping superstore. Kung paano, alamin natin sa umarangkadang balita ni Justin Ignacio.
3: Meron ka na bang Pag-ibig Loyalty Card Plus? Simula kasi nitong August 1, pwede ka nang makapasok at mamili sa isang membership-only na shopping superstore gamit ang nasabing card. Formal nang nilagdaan ng Pag-ibig at ng superstore nito yung Biyernes, August 7 ng kanilang Memorandum of Agreement sa Parañaque City.
13: Kasi di ba dapat mayroon kang membership card sa Landers, but with our partnership, magagamit nyo yung inyong Loyalty Card Plus. At pagpasok nyo dito, pwede na kayong mamili kasi ang dami nilang mga items na discounted at mura talaga.
3: Ayon kay Marilyn Acosta, Pag-ibig Fund Chief Executive Officer, marami ng partners ng ahensya kung saan makakakuha ka ng mga diskwento. Dahil dito, lalakasan niya ang purchasing power ng mga Pag-ibig member.
13: Sa halip na isa lang mabili mo dahil may discount na 50%, makakabili ka na ng dalawa. Or, yung lagi kong ikinukulit, pag may savings ka sa mga binibili mo, eh pwede mong igamitin yung savings na yon para sa ibang pangangailangan, lalo na mas maganda pa kung isave mo yon sa iyong Pag-ibig savings under the MP2 savings.
3: Importante rin anya para sa ahensya ang pakikipag-partner sa mga private stakeholders para maibigay sa mga miyembro ang lahat ng mga benepisyo.
14: You know, our values are very similarly aligned, and that, man, we're all about value. Every one of those items, it's all about outstanding quality, but at a price that we know our moms and our members will love.
3: Umikot at ipinasilip din ni Mr. Bill Cummings, Deputy Chief Executive Officer ng Superstore, sa Pag-ibig ang kanilang discounted items sa kanilang establishmento. Hanggang Oktubre naman ngayong taon, magagamit ang mga Pag-ibig members ang kanilang Pag-ibig Loyalty Card Plus para makapamili. At kapag ika'y ₱3,000 halaga, makakakuha ka rin ng libreng membership card. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
15: Isa si Buboy Villar sa mga artistang napapanood sa Task Force Firewall, Babagang at ang podcast na Your Honor. Ang latest chika kay Buboy sa Joy Hot Exclusives now na.
16: Nagsimula si Buboy Villar as child star. Bata pa lang, nasa harap na siya ng camera. Kamusta kaya na mula noon, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho na ibinibigay sa kanya?
17: Una-una sa lahat, gusto kong pasalamat kay Lord talaga yun. Kasi kung wala yung talent na binigay niya sa akin, kumbaga wala ako. At pangalawa, sa mga tao sumusuporta palagi sa akin, na alam mo yun, kahit naiilan lang sila, na natili silang sumusuporta sa akin eh.
16: Matagal-tagal din na hindi gumawa ng action comedy si Buboy Villar. Agad nating kinamusta ang aktor sa pagiging parte niya sa teleseryeng Task Force Firewall.
17: Parang huli kong ginawang action comedy is Sangre Pa or Encantadia, which is 2016 pa ata yun. So challenging siya ngayon at minamanifest ko kasi na pinag-usapan namin ni Laruro na sana magkaroon tayo ng isang action comedy na pasok sa akin at dininig kagad ni Lord yun.
16: Bukod sa pag-arte, host din siya with Charisse Solomon sa vodcast na Your Honor ng GMA7 kung saan always trending ang kanilang mga episodes.
17: Nakakatuwa dahil may mga ganyang komento. Yun naman talaga yung peg ng show namin eh. Lahat ng tao, mapabasher gaman na supporter, may boses ka. So blessed ako sa podcast na sa vodcast namin. Kaya ginagawa ko lang din kung ano yung alam kong tama at alam kong kayang gawin. At yun ang binigay sa akin trabaho at kailangan kong gawin yung best ko.
15: Yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo.
4: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
0: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
4: Arangkada Balita.
18: Pito, kabilang.
19: Vice Ganda, muling pumirma ng eksklusibong kontrata sa ABS-CBN.
20: Kahit wala namang contract, habang buhay naman akong kapamilya,

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa mga ipinakalat na ataul sa Metro Manila. Limang kabaong ang inabandona ng mga hindi pa nakikilalang individual sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ngayong Biyernes ng madaling araw. Laman ng mga ito ang mga larawan ng mga leader ng China. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
2: Pasado alas dos ng madaling araw kanina nang pumarada sa harapan ng Santa Cruz Church sa Maynila ang van na ito. Maya-maya, pinagtulungang ibaba ng tatlong tao ang isang kabaong at iniwan sa lugar. Alas 2:27, isang ataul din ang iniwan sa Boy Scout Monument sa Timog at Tomas Morato sa Quezon City. Ayon sa barangay, isang puting van na walang plaka ang umano'y nagbaba ng kabaong.
3: Wala pong pagkakakilala yung mga ano eh, mga nagbaba eh.
2: May iniwan ding kabaong mula sa isang van sa 7th Avenue at Encarpio Street sa Barangay 154 sa Caloocan. Mag-aalas 3 naman na madaling araw nang mamataan sa Welcome Rotunda sa Quezon City ulit ang isa pang kabaong. Mag-aalas 4 na madaling araw, isang kabaong din ang iniwan sa tapat ng Chinese Embassy sa Senator Hill Puyat Avenue sa Makati City. Naharang ng mga rumorondang traffic enforcer ang babaeng kasama umano ng mga nag-iwan ng kabaong sa Boy Scout Monument.
4: Para saan po yun?
5: Sa trap po sa amin sa, ano po yan, sa ito, parties po, ay sa ano po namin community.
4: Community
5: Chinese,
4: ano po?
5: Chinese community. Para sa Pilipino, sa pangkainin.
4: Saan po?
5: Sa mga mangingisda po.
4: Mangingisda eh, bakit?
5: Pilipina, ano,
4: si bakit po kabaong?
5: Eh, tignan po ninyo kung sino pinagdalaban namin. Opo. Alam nyo naman po siguro yun.
4: Dapat po, di ba, meron dapat paalam yan. Kasi nagulat po kami, bigla po kayo naglagay ng kabaong, tapos nagtatakbo po kayo.
2: Makalipas ang ilang minuto, binalikan umano ng van ang babae at umalis. Ang lahat ng mga inabando ng kabaong, may mga larawan ng mga leader ng China. At pulang bandilang may mga nakasulat na mensahe laban sa Chinese Communist Party. Pinaimbestigahan na ng NCRPO ang insidente. Patuloy imbestigasyon ng mga otoridad para matunton ang may-ari ng van at ang mga individual na nag-iwan ng mga ataul. Posible silang maharap sa mga reklamong malicious mischief, alarms and scandals, at defamation.
6: May na-identify po tayo na mga sasakyan na ginamit and we have the plate numbers. May mga mukha rin po tayo kasi yung isang babae po ay wala pong takip yung mukha niya and at the same time yung mga makasama po. They're trying to stir up the relationship of China and the Philippines kasi yung mga nakalagay po doon na messages ay parang anti-China po yung nakalagay.
2: Inaalam na rin kung saan galing ang mga kabaong.
6: Yung source ng casket ay umikot po yung mga investigador natin para ipinpoint po kung saan po galing. Kasi may mga kasama rin po na stand yun at saka yung casket. Parang may mga identity kung saan po.
2: Hawak na ng otoridad ang mga naturang ataol. Samantala, ipinahayag ng Department of Foreign Affairs o DFA na hindi nito kinukonsinti ang anumang gawain o banta ng karahasan laban sa sino mang individual, kabilang ang mga dayuhang mamamayan at opisyal. Iginiit din ng DFA na hindi saklaw ng karapatan sa malayang pagpapahayag ang pagbabanta ng karahasan o mga gawaing naglalagay sa panganib sa kaligtasan at seguridad ng iba. Hindi anila ito sumasalamin sa paraan ng pamahalaan sa pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. At hindi ganito maghayag ng kritisismo o batikos ang mga Pilipino. Dagdag ng DFA, patuloy itong nakikipag-ugnayan sa mga otoridad kaugnay ng insidente para mapanagot ang mga responsable dito. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
1: Pasintabi po sa sensitibong balitang ito, arestado ang lalaking nanloob sa isang bahay sa Pasig City. Bukod sa pagnanakaw, abay minulestya pa ng sospek ang naabutan niyang batang babae sa target na bahay. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson.
7: Binitbit ng mga opisyal ng barangay papuntang presinto ang lalaking ito na itinuturong ng loob sa isang bahay sa barangay Pinagbuhatan, Pasig. Ayon sa responding barangay, bandang alas 10 ng gabi ng Miyerkules nang biglang pasukin ng suspect ang bahay at tinarget ang nakitang cellphone. Pero imbes na tumakas matapos makuha ang cellphone, minolestya niya ang naabutang 8 taong gulang na babae.
8: Nakita niya yung cellphone, kinuha niya, and then meron po isang batang babae doon na nilapitan niya. So, hinawakan niya sa mga masasailang bahagi ng katawan at pinagsamantalahan yung bata. Yung bata po, pilit na nagbubumiglas kasi habang yan po siya po sa suspect.
7: Agad nakapagsumbong ang bata sa kanyang magulang na humingi naman ng saklolo sa barangay. Nabawi sa suspect ang inakaw na cellphone na meron na niyang selfie na ginawa pa niyang wallpaper.
8: Sa investigasyon, nakita ng polis na yung display picture dun sa cellphone, yung mismong picture nung suspect.
7: Narecover din sa suspect ang isang sachet ng hinihinalang shabu. Aminado ang suspect sa nagawang krimen. Ayon sa barangay, kalalaya lang ng suspect noong September 2025 matapos masangkot na rin sa pagnanakaw at illegal na droga.
8: Kung may mangyari po mga ganung bagay, huwag pong magdalawang isip na pumunta sa pulisya o sa barangay para po magreklamo. At kami naman po, handa namin silang tulungan.
7: Nasa kustudiya na ng Pasig City Police Station ang suspect. Sasampahan ng mga reklamong theft, acts of lasciviousness at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang lalaki. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
1: Arestado ang dalawang lalaki sa Quezon City matapos magnakaw ng mga piyesa ng sasakyan na aabot sa 40,000 piso ang halaga. Nagpapatrol, Bea Quadra.
9: Umaga noong Miyerkules, kita sa CCTV na tulak-tulak ng lalaki itong isang wheelbarrow o kartilya na may kragang sako ng semento sa bahagi ng Tandang Sora sa Quezon City. Ayon sa PNP, laman ng sako ng semento ang spare parts ng kotse na ninakaw pala sa isang bodega. Hindi alam ng lalaki, sinusundan na pala siya ng may-ari ng ninakaw na gamit matapos ma-monitor sa CCTV ang paglabas niya sa bodega, tulak-tulak ang kartilya.
10: So napansin niya nga, mayroong isang tao na lumabas dito sa warehouse niya. So tinignan niya kung anong nawala doon. Mayroong dalawang bagay na importante sa kanya na nawawala. Kaya sinundan niya itong tao hanggang umabot sila doon sa isang junk shop.
9: Sakto namang may rumoronda ang pulis sa lugar kaya humingi ng tulong ang biktima para maaresto ang suspect na pumunta sa isang junk shop para ibenta sana ang mga nanakaw na car spare parts. Agad na umamin ang suspect sa pagnanakaw at itinuro ang kasamang nag-utos umano sa kanya.
11: Labong mga inkon sa araw-araw, ang pera.
9: Pero ang kanyang kasama tumangging magbigay ng pahayag.
12: At kung ang mga aligasyon na pinibindang sa amin sa korte ko na lang po, sa korte na lang po akong papaliwanag.
9: Ayon pa sa pulisya, unang linggo pa lang ng Hulyo may mga nawawala ng gamit sa kanyang bodega. Martes ng gabi nang muling mapansin ng may-ari na may nawawala sa bodega kaya nagmatsyag siya.
10: Naging alerto siya. So noong August 4 ng gabi, alas 11 ng gabi, nagmanman na siya.
9: Napag-alaman na ang mga suspect nagtatrabaho sa may-ari ng nirerentahang bodega ng biktima. Lumalabas rin sa investigasyon na dati nang may record sa pagsusugal ang 37-anyos na suspect. Kasalukuyang nakakulong ang dalawang suspect sa custodial facility unit ng Talipapa Police Station na nahaharap sa reklamong robbery. Bea Quadra, ABS-CBN News.
13: Sa ibang balita naman, nanindigan si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na walang magiging epekto sa kanilang kaso laban kay House Speaker Martin Romualdez ang napabalitang pagbaliktad ng ilan sa mga umano'y dating bodyguard ni dating Congressman Zal Dico. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
14: Pumalag si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa napabalitang pagbaligtad ng ilan sa umano'y mga dating bodyguard ng dating kongresistang si Zal Dico. Naunang sinabi ng 18 nagpakilalang bodyguard sa kanilang joint affidavit na nagdala umano sila ng malemaletang pera sa mga politiko at iba pang personalidad. Pero ngayon ay sinasabing binabawi na ng 4 sa kanila ang mga alegasyon dahil umano sa pananakot. Giit ni Remulla, malayang pumirma ang mga umano'y bodyguard sa kanilang sinumpaang salaysay.
15: Kaya namin takutin ang Marines, tatakutin namin sila. Ayaw nga nila ng protection kasi nga kaya nila yung sarili nila Paano sila matatakutin? We're offering them security and people here are present. We're there when the Marines, may nakangiti pa, may tumatawa pa nga May kinikilig pa nga habang pumipirma Tumantua Marinindigan namin. At meron maglalabas kami ng testigo na sa lahat ng pangyayari sa pagpirma ng mga affidavit.
14: Nanindigan din siyang matibay ang binubuo nilang kaso laban kay dating Speaker Martin Romualdez na kanilang iniimbestigahan para sa mga kasong pandarambong, graft at iba pang kaugnay ng flood control scandal.
15: And if they want to recant it, so be it. But it will be in court already. It doesn't weaken or strengthen, but of course, it just points out to the fact that there are people working on his behalf to obstruct the ends of justice.
16: You're saying po na posible na ang kampo po ni Martin Romualdez ang nasa likod sa pag-recant?
15: Siyempre! Siyempre! Sino pa? Sino pa? Sino pa ba ibang makikinabag dyan pag nag-recant yan? O, di ba?
14: Parein itong itinanggi ni Romualdez at sinabing patunay ito na may pagkiling laban sa kanya ang ombudsman. Ayon pa sa dating speaker, patunay ang sinasabing pagbawi ng ilan sa mga bodyguard na mali at gawa-gawa lamang ang mga akusasyon laban sa kanya at handaan niya siyang harapin at ipagtanggol ang sarili. Pero anong mangyayari sa mga umunoy bumaliktad na mga dating bodyguard ni Ko? Sagot ni Remulla, sasampahan din sila ng reklamo.
15: Hindi sila chinarge. Kasi nga, tumitestigo sila. Pag hindi sila tumitestigo, di charge namin sila. O, co-accused na sila.
16: Co-accused sila ni Martin.
15: Oh, magiging co-accused sila. Meron silang
16: in what particular
15: accessories. Case, accessories after the fact. Covering up. Pinagtatakpan nila. Oh. Ano? Diba? Kung anong nagbait sa kanilang isipan, kayo na mag-usapan. Ayaw, alangan naman ako magsabi kung ano nangyari dyan.
14: Samantala, itinanggi naman ni Attorney Levito Baligod, ang abogado ng 18 nagpakilalang dating bodyguards ni Ko, ang paratang na nangako siya ng malaking pera sa mga napabalitang bumaliktad na miyembro nito. Tinawag niyang exaggeration ang akusasyong may kapalit na financial assistance sa loob ng 2 taon ang kanilang pagtestigo. Pero inamin niyang tinutulungan niya ang mga pamilya nito sa pamamagitan ng tulong medikal.
17: I consider them my responsibility because we were together when we agreed to bring out to the fore kung ano yung nalalaman nila tungkol dito sa corruption.
14: Itinanggi rin ng isang miyembro ng tinaguriang Maleta Boys na binayaran sila ni Baligot.
18: May ino-offer sa inyo? Ano yung sinasabi mo?
19: Mayroon pong ino-offer sa amin para sa kabila po.
18: Para bumaliktad?
19: Yes po.
18: Magkano?
19: Yun po, 20 to 25 million po.
18: Per person?
19: Yes po, ma'am.
14: Hinikayat naman ang isa sa mga kongresistang idinawit ng mga dating bodyguard na pangalanan ang nasa likod ng umano'y smear campaign.
20: Dapat siguro mas maging matapang pa kayo. Pangalanan nyo. Sino yung mga yan, no? At kung kayo ay may ebidensya, ipakita nyo.
14: Sabi naman ni dating Senador Antonio Trillanes IV, iaatras na niya ang mga kaso laban sa 4 na bumaligtad at nagpaabot ng simpatya sa kanilang pinagdadaanan. Harleen Delgado, ABS-CBN News.
13: Arestado ang 10 sa mga nagpakilalang dating bodyguard ng dating mambabatas na si Zaldi Ko. Naharap sila sa mga kasong perjury, kaugnay ng kanilang mga paratang, kaugnay ng mali-maletang pera na dinala umano sa ilang personalidad. At live mula Las Piñas, nagpapatrol si Victoria Tulang. Victoria, ano ang latest at bakit hindi naman naaresto yung iba?
21: Karen, bago mag-alas 6 ngayong gabi ay inaresto nga ng Las Piñas PNP yung 10 sa 13 tinaguriang Maleta Boys na di umano ay dating mga bodyguard ni dating Representative Zaldi Ko na nag-deliver ng mga maleta na may lamang pera sa ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Nagpoproseso ng piyansa yung Maleta Boys dito sa Las Piñas Regional Trial Court Branch 202 para sa 4 counts ng perjury nang biglang dumating ang mga polis ilang minuto bago mag-alas 4 ng hapon. Ayon kay Lieutenant Colonel Tioson Rosarito, Assistant Chief of Police for Operations ng Las Piñas, hindi umabot sa pagbabayad ng bail sa bangko ang 10 sa Maleta Boys kaya hindi sila nabigyan ng release order at inaresto. Dinala sila sa Las Piñas PNP headquarters na katabilang ng RTC. 3 ang pansamantalang nakalaya, sina Romel Bobares, Johnny Buduan at Rodante Orbilio. Paliwanag ng isa sa mga polis na ating nausap, mahaba ang proseso ng pagbabayad ng bail. Susuriin muna ng RTC branch ang mga dokumentong isusumite. Kung kumpleto ay saka pupunta sa opisina ng Clerk of Court para iproseso kung magkano ang babayaran. Pagkatapos ay pupunta sa bangko para magbayad ng piyansa. Dahil maraming dokumento, lalo't 13 katao ang nagpapiyansa, hindi umabot ang marami sa kanila. Hanggang alas 3 lang din kasi ang bangko. Nasa korte kanina si Attorney Levito Baligod, abogado ng Maleta Boys, pero umalis bandang alas 2:30 ng hapon. Kinumpirma niyang 4 sa 18 Maleta Boys ang bumaliktad. Itinagi ni Baligod na nag-alok siya ng pera sa Maleta Boys para sabihing nag-deliver sila ng mga maleta. Tulong pinansyal na umano para sa medikal na pangangailangan ang kanyang ibinigay. Bumalik si Baligod dito bandang alas 6:30 ngayong gabi at dumiretso sa PNP headquarters at sinabing pag-uusapan nila ang lahat ng maaaring legal remedy. Binigipit anya sila dahil inipit umano ang bail. Sa 14 na natira, 13 lang ang nagpunta sa RTC dahil ang isa nasa probinsya umano matapos mamatayan. Ayon kay Walter Manalansan na isa sa mga inaresto, noong nakaraang buwan pa sila inalok ng 20 to 25 million pesos para bumaliktad at ito umano ang tinanggap ng 4 na nagrecant.
0: Inoperan po kami. Malaking halaga po.
3: Para
0: bumaliktad. 4 ang pumatos sa malaking halaga na yon. Kami, dahil may prinsipyo kami, pinaglalaban namin ito para sa bayan.
3: Sir?
0: Nasa katotohanan po kami.
21: Karen, sa ngayon ay pinoproseso nga dito sa PNP, sa Las Piñas, PNP headquarters, iyong 10 inaresto. Ayon sa staff ni Baligod, iyong 4 na perjury cases ay isinampa ni na ML Party List Representative Laila De Lima, ni dating Senador Antonio Trillanes IV, ni dating National Security Advisor Eduardo Año, at Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. Mamaya ay ipapamedical daw yung 10 inaresto. Yan munang latest mula rito sa Las Piñas. Balik sa'yo, Karen.
22: Maraming salamat, Victoria Tulad.
23: Niyanig ng lindol ang Mamburao, Occidental Mindoro ngayong Biyernes ng umaga. Naramdaman din ito sa ilang bahagi ng Calabarzon at Metro Manila. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
24: Dali-daling naglabasan ng tao mula sa school gymnasium ng Occidental Mindoro State University sa San Jose, Occidental Mindoro matapos maramdaman ang paggalaw ng lupa kaninang alas 10:30 ng umaga. May lakas ng magnitude 5.4 ang lindol na ang epicentro ay nasa karagatan malapit sa Mamburao. Sa bayan ng Sablayan, naglabasan din ang mga kawanin ng lokal na pamahalaan dahil sa pagyanig. Sa lalawigan ng Quezon, kita sa CCTV ng Kapitolyo ang dali-daling pagsuot ng helmet ng mga empleyado at pagpunta sa mas ligtas na lugar. Sa isang pribadong bahay, umalog din ang CCTV. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, umabot sa Intensity 5 ang lindol sa Mindoro at ilang lugar sa Calabarzon. Naramdaman naman ang Intensity 3 sa Metro Manila. Kahit umuulan, naglabasan ang mga tao sa Sandigan Bayan sa Quezon City at Supreme Court sa Maynila. Naapektuhan din maging ang isang wedding entourage. Ang mga tao sa NBI sa Pasay, naglabasan din. Pansamantala ring pinatigil ang pag-andar ng mga sasakyan. Sinasabing ang nakikitang dahilan ng lindol ay ang paggalaw ng Manila Trench. Pero nilinaw ng PHIVOLCS na hindi konektado ang lindol kanina sa naunang 6.4 quake sa Mindanao.
25: Magkakalayo po yan. It's just that both trenches are very much active and kaya there's always this possibility na pwedeng magkakasabay yung paglindol.
26: Posible na since nagsasabdak yung plate sa ilalim ng Pilipinas, ito sa side nito sa Manila Trench, nagkakaroon ng mga lindol. At posible na isa sa mga generator o isa sa mga sources nung lindol na to ay galing dito sa movement sa may Manila Trench.
24: Ang subduction ay ang paggalaw ng isang tectonic plate pailalim sa isa pang katabi nitong tectonic plate. Ang Manila Trench ay isa pang fault line na pwede ring makaapekto sa Metro Manila.
26: Ang pagkakaiba lang ng Manila Trench sa West Valley Fault ay pag gumalaw ang Manila Trench, malakas, posible magkaroon ng tsunami. Well, dito naman sa West Valley Fault, since nasa lupa siya, wala tayong ina-expect ng tsunami.
24: Wala pang report ng malalaking pinsala sa mga lugar kung saan naramdaman ang lindol. Mababa rin ang bilang ng aftershock na sumunod dito. Patuloy namang inaabiso ng otoridad ang publiko na manatiling maingat. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
23: Balita sa ibang bansa, 7 ang patay kabilang ang gunman, habang hindi bababa sa 15 ang sugatan sa pamamaril sa Nonthaburi province sa Thailand. Ayon sa otoridad, namaril ang 14-anyos na suspect sa mga estudyante at guro gamit ang baril na nakarehistro sa kanyang lolo. Agad nagresponde ang mga pulis sa lugar at sinubukang kumbinsihin ang suspect na sumuko, pero kalaunay natagpuan siyang nagbaril sa sarili. Nakita rin sa kanyang backpack ang higit 30 bala ng baril. Natagpuan namang patay ang lolo at lola ng suspect sa kanilang bahay na pinaniniwalaang nabaril bago ang school shooting. Ikinalungkot ng Prime Minister ng Thailand ang pangyayari at iginiit ang mahigpit na pagpapatupad ng firearm possession law sa bansa. Samantala, ligtas naman ang 8 Pilipinong guro na nagtatrabaho sa eskwelahan kung saan naganap ang pamamaril. Ayon kay Philippine Ambassador Millicent Cruz Paredes, nasa designated safe zone na ang mga Pilipinong guro. Perpetually banned o habang buhay nang bawal sumali sa UAAP si dating Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin. Ito ang desisyon ng Board of Collegiate League kasunod ng mga imbestigasyon sa pagkamatay ng mga basketbolistang si Rene Baterbonia at Divine Adili sa team building ng Ateneo sa Aurora. Bawal din si Baldwin na pumasok sa anumang venue ng UAAP competitions at ayon po sa UAAP, pinal ang parusang ito at hindi na pwedeng iapela. Suspendido naman at hindi pwedeng lumahok sa lahat ng kompetisyon at aktibidad ng UAAP ang dating Ateneo team manager na si Epo Kimpo, pati ang ilang assistant coaches at therapist ng Blue Eagles. Hindi tulad ng desisyon kay Baldwin, pwede itong iapela sa UAAP board. Ang mga miyembro naman ng Ateneo men's basketball team ay eligible o pwede pa rin maglaro sa UAAP Season 89. Inatasan naman ng UAAP board ang Ateneo na erepaso ang organizational structure at pamunuan ng men's basketball team. Ayon naman sa Ateneo de Manila University, tinatanggap nito ang desisyon ng UAAP na payagan ng men's basketball team na makalaro sa Season 89. Patuloy ding inaalala ng pamantasan sina Baterbonia at Adili at ipinagdarasal ang kanilang pamilya at mga naulila. Gretchen, kamusta ang tambalang Alex Ayala at Venus Williams sa Canadian Open?
1: Ati B, nagtapos na ang doubles campaign ni Alex Ayala at Venus Williams sa Canadian Open sa Toronto. Sa kabila nito, masaya sila sa kanilang pangalawang beses na pagtatambal sa court. Sunod naman paghahanda ng Pinay tennis star ang kanyang third round singles match sa Toronto at mula Canada, nagpapatrol si Diane Castillejo.
2: Nagpalitan ng palo sina Alex Ayala at Venus Williams bago sumabak sa first round doubles match sa Canadian Open sa Toronto. Intense at high level ang training. Hinasa nila ang kanilang ground strokes, volley, serve at return na mahalaga sa doubles. Gaya ng second round singles match ng Pinay, halos sold out din ang evening session tickets para sa doubles match nina Ayala at Williams kalaban sina Miu Kato at Ludmila Samsonova. Ang mga Filipino volunteers na taong-taong nagtatrabaho sa tournament, masaya at inspired sa kakaibang epekto ng pagsali ni Ayala sa Canadian Open.
4: Nag-unite lahat ng mga Filipino. I'm so proud. I'm so very proud na meron tayong Filipino na nandun. Imagine Alex na nagsasalita ng Tagalog, hindi yung half-half.
5: It's beyond my wildest dream to see a Filipina or Filipino in the tournament.
6: Yeah.
5: At least now, all the Filipino members of the volunteer program were being recognized because of Alex.
2: Matindi ang Kato Samsonova tandem. Lamang agad sila sa unang set. Mabibilis ang puntos at lalo na sa net. Naitabla ni Ayala at Williams sa 4-all pero nanaig ang mga kalaban. Nagpatuloy ang momentum ni Kato at Samsonova. Nakuha nila ang unang apat na games ng second set. Humabol si Ayala at Williams sa dalawang sunod na game pero hindi na sila nakarecover. Panalo si Kato at Samsonova 6-4, 6-2.
7: Can you try to describe some of your chemistry and how you felt playing with each other? I'll start with you, Venus.
8: Yeah, we both, I think, have the same intent to just go after it.
6: So we match that energy there, and I think with more opportunities to practice and play matches together, we'll really sync. So it's just very early now, so we're still getting the hang of it, but it's like, you know, I love seeing like those shots fly past me when I'm at the net and I'm like, come on.
8: Yeah, I think you know, when I'm on court with Venus, there's a lot I can learn about mentality, and I guess when, you know, when I'm on court with her, it also pushes me to kind of match her energy. And so of course when you're on court with someone who plays like her, you want to kind of give it your all. And I think I did my best today. Like she said, I think we fell short, but we had some great points. I think we stick to our game plan.
2: Sabi pa ni Iyala, malaking karangalan na makalaro niya si Williams. Abang si Williams, pinuri ang Pinay sa kanyang kagalingan sa loob at labas ng tennis court. All out ang suporta ng mga Pilipina para sa tandem ni na Alex Iyala at Venus Williams. At sabi nila, babalik muli sila bukas para sa third round singles ni Iyala kalaban si McNally. Babalik ba kayo? Handa na rin ng Amerikanang si McNally sa suporta ang makukuha ni Iyala mula sa center court.
9: And what she's doing for tennis is unreal, and selling out stadiums. So for me to have this experience, it's a win-win, I think, because I'm only going to learn from it. And obviously, she's been playing some really good tennis.
2: Sabado ng umaga, oras sa Pilipinas, aarangkada ang third round match na Iyala at McNally. Diane Castillejo, ABS-CBN News, Toronto, Canada.
10: Sa pagbabalik ng TV Patrol, grupo ng mga manggagawa muling nanawagan laban sa napurnadang dagdag sahod. Libreng toll sa mga provincial bus aarangkada sa Lunes. Ilang lugar sa Occidental Mindoro, lubog sa baha. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
11: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
11: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
16: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
27: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
11: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong kanito, wala kang talo.
29: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
30: Kaya ko pa.
29: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
30: Kaya ko pa.
29: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin,
0: Pag meron ka nito, wala kang talo.
3: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Sisimula na sa Lunes ang libreng toll para sa mga provincial bus bilang tulong ng pamahalaan sa epekto ng mataas na presyo ng krudo. Samantala, simula rin sa susunod na linggo, aalisin na rin ang terminal fee na binabayaran ng mga PUV sa ilang malls sa bansa. Nagpapatrol, Izzy Lee.
1: 2,000 piso ang binabayarang terminal fee ng driver-operator na si Leonard para lang makapila at makapuno ng mga pasahero sa terminal ng isang mall sa Quezon City. Pero mas mainam sana aniya kung ang halagang ito ay magagamit niya sa pagpapaayos ng kanyang jeep. Lalo't halos wala na rin siyang maitabi dahil sa laki ng gasto sa diesel.
2: Pangipunin mo yun, dagdag sa pampayos ng sasakyan. Tulad po ako, dalawa pa po yung pinag-aaral ko, talagang kailangan pang kumayos.
1: Kaya bilang tulong sa sektor, inanunsyo ng DOTR na simula August 15, aalisin na ang terminal fee sa mga terminal ng isang malaking mall operator sa 86 nitong branches sa buong bansa. Ayon sa parking management ng mall, makikinabang dito ang nasa halos 800 transport groups na gumagamit ng mga nasabing mall terminal. Samantala, simula sa Lunes, August 10, ipatutupad na rin ang toll exemption para sa mga provincial bus sa mga pangunahing tollway gaya ng NLEX, SLEX, SITEX at TPLEX.
3: Ang ginawa ng gobyerno, yung toll fee sa mga bus, libre effective per day, yung bus na papuntang Baguio, ang matitipid po nila, one trip, one five. We're just optimizing the fund kung saan mas nakakabuti sa transport sector.
1: Ayon sa ilang kumpanya ng bus, dahil sa taas ng kanilang gasto sa 300 litrong diesel na kinakarga ng bawat unit, malaking ginhawa para sa kanila na alisin ang mga toll.
4: Malaking tulong na rin. Kasi magkano po yung toll gate nga, may gate 1,000 punta lang doon, tapos babalik-balikan. Tapos ilang unit po yung tumatakbo, marami.
5: Malaki ang magiging epekto din sa amin ito, malaking kabawasan.
1: Magbibigay din ang DOTR ng buwan ng 20,000 pesos sa bawat hinuhulugang modern jeep unit ng mga transport group na nasa ilalim ng Public Transport Modernization Program o PTMP.
6: It should be uniform sa mga units na may utang at bayaran na mismo sa bangko o sa nagkautang, no? Either a government financial institution or private institution, upang sa ganun may salba namin yung kanilang sasakyan.
1: Nagsumite na rin ang ahensya ng listahan ng halos 200,000 na benepisyaryo mula sa sektor ng transportasyon na isasama sa Uplift Assistance Program ng DSWD, kung saan makatatanggap ang bawat kwalipikadong household ng 2,000 pesos na ayuda. Base naman sa unang 4 na araw ng trading sa world market, malaki na ang ibinaba ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa pagluwag ng tensyon sa pagitan ng US at Iran at paglakas ng piso kontra dolyar. 5 pesos and 5 centavos kada litro ang ibinaba ng diesel. Parehong 5 pesos and 20 centavos kada litro naman sa gasolina at kerosene. Kaya ayon sa isang kumpanya ng langis, posibleng magkaroon ng rollback ng hanggang 5 piso sa diesel at gasolina sa susunod na linggo. Pero may isang araw pa ng trading na maaari pang makadagdag sa rollback sa susunod na linggo. Easily, ABS-CBN News.
0: Nasabat ang aabot sa 6.5 million pesos na halaga ng mga hinihinalang puslit na sigarilyo sa Zamboanga City. Base sa ulat, naharang ng 2nd Zamboanga City Mobile Force Company Seaborne Unit ang isang motorized boat sa karagatan ng Layag-Layag Island sa barangay Talon-Talon. Lumabas na may kargang mahigit na 2,000 firearms ng iba't ibang klaseng rims ng iba't ibang klaseng sigarilyo ang motorized boat. Inaresto naman ang 2 suspect na lulan nito dahil walang maipakitang sapat na dokumento kaugnay sa kargamento. Dinala na sa ZCMF Sea Wharf ang motorboat para sa dagdag na imbestigasyon.
7: Bumagal ang paglago ng ekonomiya sa 2nd quarter ng taon ayon sa Philippine Statistics Authority. Pero tingin ng Malacanang, pansamantala lamang ang pagbagal na ito na epekto ng gera sa Middle East. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
8: Laging naghahanap ng murang mabibilhan si Edith dahil ramdam niya anya ang mahal na presyo ng mga bilihin.
9: Halos lahat naman po nagtaas ang bilihin. Wala naman pong pagbabago. Sana po maano mabigyan pansin yung mga nasa laylayan.
8: Sinasalamin ni Edith ang diskarte ng karamihan sa gitna ng anunsyo ng Philippine Statistics Authority na bumagal ang paglago ng ekonomiya sa 2.3% noong second quarter ng taon mula sa 2.8% noong unang quarter. Isa na ito sa pinakamababang gross domestic product o GDP growth rate ng bansa.
10: Ito yung lowest since Q1 2021 during the pandemic kung saan yung ating growth ay nasa minus 3.8%. Kung tatanggalin natin yung period na yon, ito ay lowest since Q4 of 2009.
8: Ayon kay Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan, bumagal ang ekonomiya dahil sa epekto pa rin ng giyera abroad na nagpataas sa presyo ng petrolyo. Naka-apekto rin flood control scandal na may epekto naman sa public infrastructure spending at construction.
11: Household consumption growth also moderated amid higher inflation, job losses, and lower remittance receipts arising from the Middle East conflict.
8: Ayon sa isang ekonomista, maraming kailangang ayusin sa ekonomiya dahil ang ibang bansa, mataas pa rin ang growth rate kahit na apektado rin ng gulo sa Middle East.
12: Other countries have managed to grow quite decently. So that kind of suggests that something is broken in the Philippine economy.
8: Ayon kay Balisacan, maraming aral ang natutunan ng bansa sa gulo abroad, lalo na sa issue ng enerhiya.
13: Ang second quarter GDP na ang pinakamabagal na paglago ng ating ekonomiya sa loob ng higit 5 taon. Pero ayon sa DepDev, may mga senyales na nagkakaroon na tayo ng economic recovery.
8: May pagtaas sa export sector ng bansa sa 12.2% ngayon kumpara sa 4.9% noong isang taon. Patuloy rin ang reforma gaya ng pagsasaayos sa budget at disbursements ng pera para sa infrastructure projects. Para sa palasyo, pansamantala lang itong pagbagal ng ekonomiya dahil sa Middle East conflict na nakaapekto umano sa inflation, fuel prices, trabaho at pati remittances. Patuloy din umano ang mga programa ng gobyerno para palakasin ang ekonomiya tulad ng pagpursige sa high-impact infrastructure projects, pagkaroon ng price stability, pagpapalawak ng uplift program gaya ng 12 pesos per liter fuel subsidy at gawing global AI at digital economy hub ang Pilipinas, kasama na dito ang Pax Silica. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
14: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas, live mula sa EDSA Panitawa sa Quezon City. Ariel, maulan pa ba ngayong weekend at hanggang kailan pa iiral ang habagat?
15: Alam mo Alvin, sa pagkalusaw ng naiwang low pressure area ng Bagyong Maymay, itong habagat na ang dominanteng weather sa matagapaulan sa malaking bahagi ng Luzon at maging sa may Western Visayas. Pag nakita natin yung ating satellite animation, ay makikitang yung namumula, ibig sabihin makakapal po yan na ulap na may dalang mga ulan nasa gitna ng dagat at yan ang magbadala ng pagbuhos ng ulan kapag pumunta sa may kalupaan, lalo sa kanlurang bahagi ng Luzon. Magtutuloy-tuloy hanggang sa susunod na linggo ang pag-ihip ng habagat at sa ngayon wala naman nakikita ang panibagong sama ng panahon na posibleng makaapekto sa ating bansa. At sa rainfall forecast ng The Weather Company para ngayong weekend, August 8 at 9, sa Luzon, maulan po buong weekend. Sabado ng umaga, may malalakas na ulan sa Ilocos Region, Cordillera at Calabarzon. Pagsapit ng hapon, may hanggang matinding ulan naman sa may Central Luzon. At mula Sabado ng gabi, tuloy-tuloy hanggang Linggo ng umaga, malalakas na ulan ang bubuhos sa hilagang bahagi ng Luzon. Maghapon din ng Linggo, may malakas pang paulan sa may Central Luzon, habang pagsapit ng gabi sa Calabarzon naman, bubuhos ang malakas na mga pagulan. Kapamilya, mananatili po ang banta ng mga peligrosong pagbaha at pagguho ng lupa, kaya patuloy na mag-ingat, magplano, maghanda at makinig po sa inyong local disaster officials. Sa Palawan, hapon at gabi ng Sabado, maulan sa hilagang bahagi ng probinsya, samantalang sa Linggo, gabi pa aasahan ang pag-ulan sa halos buong Palawan, lalo sa hilagang bahagi. Sa Visayas, may kaunting ulan Sabado ng hapon sa Western Visayas at Negros, pero gabi hanggang Linggo ng madaling araw, mas madalakas po ang aasahang ulan sa Panay, Guimaras at Negros, at ulanin din ang Cebu at ilang lugar sa Eastern Visayas. Sa Linggo naman, mas mababa ang tsansa ng ulan sa Kabisayaan maghapon, pero uulan muli pagsapit ng gabi sa Western Visayas. At sa Mindanao, maaraw at mainit maghapon sa maraming lugar ng Sabado, pero maulan sa umaga sa Tawi-Tawi, Sulu, Sarangani at South Cotabato. May mga daraang ulan sa Zamboanga Peninsula, Sogsergen at Davao Region sa hapon. Linggo naman ang madaling araw, uulanin muli ang Sarangani, South Cotabato at Davao Occidental, habang wala ng ulan mula tanghali ang pagsapit ng gabi dyan po sa Mindanao. Tayo naman sa Metro Manila, mataas po ang tsansa ng maulang panahon halos buong araw ng Sabado, Linggo at maging sa araw ng Lunes at posible rin po yung pagbugso ng hangin dahil sa habagat. Alam mo Alvin, dahil sa patuloy na pagkapaulan ng habagat ay may nakataas pa rin na heavy rainfall warning ang PAGASA sa maraming lugar. And as of 5 p.m. ngayong Biyernes, nakataas po ang red

0: Samantala, bumagsak po sa bundok ang malalaking tipak ng bato sa kahabaan ng Marilaque Highway dyan sa Infanta, Quezon. Nitong Webes ng tanghali dahil po yan sa walang tigil na pag-ulan. Kumambalang ang ilang bato sa kalsada na sakop ng Sitio Little Baguio sa barangay Magsaysay. Ayon sa mga residente, patuloy pa rin ang rockfall sa lugar pero sa kabila nito, nadadaanan na rin ang mga sasakyan ang highway. Iba naman ang sitwasyon sa San Luis, Batangas. Pansamantalang isinara ang kalsada sa pagitan ng barangay Balete at Loklok nito ring Webes dahil sa landslide. Nagsagawa na ng clearing operations ang lokal na pamahalaan sa lugar. Pinayuhan naman ang mga motoristang umiwas sa mga landslide at flood-prone areas lalo na kung malakas ang buhos ng ulan. Lubog naman sa baha ang 44 na barangay mula sa 8 bayan dyan sa Pampanga dahil sa mga pag-ulang sinabayan pa ng high tide. Kabilang dito ang bayan ng Makabebe kung saan umabot sa 4.5 talampakan ang pinakamataas na level ng tubig. Malaking bagay naman ang pagsuspende ng klase sa lugar para matiyak ang kaligtasan ng mga bata dahil madulas ang mga kalsada. Inaasahan namang bababa na ang level ng high tide sa susunod na linggo, kaya posibleng mabawasan na mga lugar na lubog sa baha. Sa Blayan Occidental, Mindoro, pilit sinuong ng tricycle ni Bayan Patroller Shira Jane Landong Acosta ang baha sa National Highway sa Barangay Ibod dulot ng pag-ulang dala ng habagat. Ayon kay Acosta, tumirik ang kanilang tricycle kinalaunan at kinailangan pa nilang itulak para makarating sa kanilang paroroonan. Kabilang ang Barangay Ibod sa 4 na barangay ng Sablayan na binaha ngayong Biyernes. Nagkaroon na ng sapilitang paglikas ang LGU sa Barangay Claudio Salgado kaninang hapon. Alvin, sa akin kinalalagyan naman dito sa EDSA Balintawak ay tuloy-tuloy pa yung light to moderate rains at paminsan-minsan naman ay may pagbugso ng hangin. At dito po tayo sa may bahagi ng EDSA Balintawak kung saan naghihiwalay yung mga sasakyan papatawid ng patungo sa monumento at dito naman papasok sa NLEX. May build up lamang ng trapiko doon sa paghihiwalay ng dalawang kalsada. Pero kahit dagsa ang mga sasakyan ay medyo mabilis ang biyahe dito sa northbound lane. Sa may southbound lane naman po ay tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko. At yan ang latest sa lagay ng panahon at trapiko mula po rito sa EDSA Balintawak, Quezon City. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat mga kapamilya.
1: At susunod, pagbagal ng ekonomiya sa ikalawang quarter ng taon. Pansamantala lang ayon sa Malacanang. Liza Soberano nagkwento tungkol sa kanyang ubuusbong na Hollywood career. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: DZMM numero uno sa aksyon.
3: Oras alas 7:16 ng gabi.
4: Oras sa tidsan nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
5: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.

0: Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: TTZMM, numero uno sa aksyon.
2: Oras alas 7:18 ng gabi.
3: Oras sa tidsan nyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
2: Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radio Patrol. Hiling na extradition ng U.S. government kay Pastor Apollo Quibuloy na tanggap na ng Department of Justice. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa DOJ Radio Patrol, Steve Raz. Steve?
4: Ay, may kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na natanggap nito ngayong araw, August 7, 2026, ang mga dokumentong ipinadala ng Department of Foreign Affairs o DFA kaugnay ng extradition request para kay Pastor Apollo Quibuloy. Ito may kaugnayan sa kasong child sex trafficking, bulk cash smuggling at iba pa laban kay Quibuloy. Ayon kay Justice Spokesperson Paul Martinez, bahagi ang mga dokumento ng mga impormasyong kanilang tatanggapin at susuriin kaugnay ng usapin. Una nang sinabi ng DOJ na may dalawang opsyon ang pamahalaan sa ilalim ng Article 11 ng Extradition Treaty ng Pilipinas at Estados Unidos. Una, maaaring magpaliban ng extradition hanggang sa matapos ang mga kaso nito sa Pilipinas. Alinsunod yan sa umiiral ng mga tuntunan ng korte. Ikalawa, maaari rin pansamantalang ipaubaya ang kustodiya ng akusado sa Estados Unidos para doon litisin, depende sa mga kondisyong mapagkakasunduan ng dalawang bansa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DCMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Steve Raz. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istenta.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities on the go.
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
5: Let's go!
6: Make your move, baby.
7: Arthrisin, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: TV Patrol sa DZMM!
2: Patuloy po ang laban ng mga manggagawa para sa napurnadang wage hike sa Metro Manila. Sa kabila naman ng naging mainit umano na dialogo, nagkaisa rin sa huli ang ilang labor groups, employer representatives at Department of Labor and Environment or Employment sa National Tripartite Industrial Peace Council. Nagpapatrol, Andrea Taguines.
9: 10 oras kong magtrabaho sa isang araw si Jennifer sa isang burger stall sa Caloocan City. Pero kahit anong kayod niya, hindi pa rin anya sumasapat ang kanyang sahod. Paano ba naman sa kanyang kita umaasa hindi lang ang pang-araw-araw na gastusin ng pamilya, kundi pati ang panggastos sa gamot ng kanyang inang may sakit.
10: Tanto siya naglalaboratory kasi kailangan makita kung bumabababa o tumataas yung diabetes niya. Tapos high blood pa. Mas ang dami niyang gamot. Kaya hirap talaga.
9: Tulad ni Jennifer, milyon-milyong minimum wage earners sa Metro Manila ang hindi pa rin nakatatanggap ng 60 pisong dagdag sa arawang sahod na dapat sana'y noong July 25 pa ipinatupad. Kaya naghain ang isa pang labor group ng motion to intervene sa Pasig Regional Trial Court Branch 152 na pinababasura ang temporary restraining order na humarang sa wage hike. Ayon sa Association of Minimum Wage Earners and Advocates, habang tumatagal na nakasuspinde ang wage hike, ilang manggagawa ang posibleng hindi na makinabang dito.
11: Marami sa atin na mga trabahador kontraktwal. Paano pa niya maibabalik yung nawalang kita sa kanya na 60? Mag-e-endo na nga siya after this.
9: Naghain din ng parehong motion ang grupo sa Navotas Regional Trial Court Branch 287 kung saan may nakabimbinding petisyon ang ilang negosyante laban sa dagdag sahod.
11: Baka maging sunod-sunod na gawin ito ng mga employer na mag-file na lang na kanilang mga sa korte ng bawat region. Bawal po ito sa batas ng paggawa na hindi. hindi dapat talaga pakialaman.
9: Muli namang nagprotesta ang ilang labor groups sa harap ng Department of Labor and Employment sa Maynila. Nanawagan sila sa DOLE na huwag abandonahin ang laban para sa dagdag sweldo. May mensahe rin sila sa employers na humahad lang sa dagdag sahod.
12: Mahiya naman kayo sa inyong mga sarili. Hindi kayo kikita ng milyon hanggang bilyong piso kung hindi dahil sa dugo at pawis namin.
9: Kinahapunan, inanyayahan silang makipagdialogo kay Labor Secretary Francis Tolentino. Pero matapos ang pulong, kinaing ng ilang labor leaders, tinaasan umano sila ng boses ng kalihim. Itinanggi ito ni Tolentino.
13: Wala siyang galang sa mga leader manggagawa natin. May tanong ako kay Secretary Tolentino. Yung ganyang tono ng boses mo, na halos sumisigaw ka na sa mga leader manggagawa doon sa meeting, kapag hindi ka harap ang media, ganyan pala ugali mo. Yan bang parehas na pag-uugali mo? Ipapakita mo ba yan kung ang kausap mo kapitalista?
14: Wala naman.
15: Wala naman. Wala naman.
14: Lindol lang. Hindi ko na masagot yun.
15: Pero okay naman both parts.
14: Okay lang.
15: Dole and the employer.
14: Dole, employer and employee.
9: Sa kabila ng umano'y alitan, nagkaisa rin naman sa huli ang mga kinatawan ng pamahalaan, mga employer at mga manggagawa sa National Tripartite Industrial Peace Council.
14: Nagkasundo ang employers, manggagawa, na manawagan sa husgado na i-lift ang temporary restraining order ng Branch 152. We wait for the final decision of the judge. Any resolution emanating from the council's discussions can be used as evidence.
9: Pero sakaling alisin na ang TRO, hindi pa rin tiyak kung babayaran ang dagdag sahod sa mga araw na lumipas na. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
16: Ipauubayan na ng Senate Blue Ribbon Committee sa Office of the Ombudsman ang imbestigasyon sa anomalya sa flood control projects. Ito'y ayon sa pinuno ng komite sa Senado na si Senator Erwin Tulfo. Nakipagpulong kanina sina Tulfo at Senate President Sherwin Gadzalian kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla para anila sa koordinasyon sa mga bagong kasong ihahain. Dagdag ni Tulfo, itatakda na lang ang formal na pag-turnover ng mga dokumento mula sa Senado patungo sa Ombudsman.
17: Initially, napag-usapan namin ni Ombudsman everything that has to do with flood control, sila na maghahawak. So, kung baka pakialaman pa namin, makurnada pa. And we don't want to do that. So, what he was saying, kami nang bahala, maybe you can start looking for other mga cases pag may mga dinala sa amin sa Senate.
18: Kabilang ang anti-political dynasty bill sa 24 na priority bills na tinalakay sa August 6 Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC sa Malacanang. Pinangunahan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang Senate delegation na humarap kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 4th LEDAC meeting. Kabilang din sa priority bills ang Party List System Reform Act, People's Freedom of Information or Right to Information Act, pag-amyenda sa Bank Deposits Secrecy Law at Philippine Budgeting Code. Nauna nang sinabi ni Gatchalian na aabot sa 35 priority bills ang nakabinbin sa Senado.
19: Hindi maitago ni Liza Soberano ang kilig at excitement sa nalalapit na global premiere ng pinagbibidahang animated movie na Forgotten Island. Happy si Liza sa kanyang umuusbong na Hollywood career. Pero bukas din siya na muling gumawa sa pelikula sa Pilipinas. Mula Los Angeles, California, nagpapatrol si MJ Felipe.
20: Proud ate si Liza Soberano nang mapanood ang halos 2 oras na concert ng Beanie sa Peacock Theater sa Los Angeles kagabi. Kasama ni Liza na manood ang mga direktor ng kanyang upcoming animated DreamWorks movie na Forgotten Island.
21: So jacked up on adrenaline right now!
20: Excited na ang aktres na maipalabas ang pelikula at mapanood lalo na ng mga Pinoy.
22: I'm just so happy that the Filipino people are embracing it.
23: Right.
22: And that they feel seen and special because this movie was made for them.
20: Puno ng magagaling na artistang Pinoy ang pelikula. mula kay Lea Salonga, Dolly De Leon, Manny Jacinto, Her, at marami pang iba. Pero ang pinakamahalaga, kwento at kulturang Pinoy ang sentro at bida sa pelikula.
22: You really are super kinig po because it feels like they assembled the Filipino Avengers is what I like to call it. And so, it's like, it's a super dream come true for me personally na makakita ng project that's like very global and showcases Filipinos but also our culture.
20: Apat na taon nang nagpupursige sa Hollywood si Liza. Determinado siya sa kanyang pangarap.
22: I'm really happy that I'm slowly getting there and I'm slowly achieving my dreams. I mean, it wasn't easy. There was a lot of hardships that I had to go through. I'm very happy that I stayed consistent and that I like pinanindigan ko talaga yung mga
12: I know.
20: At ngayon,
22: I'm feeling free because there's no pressure or expectation from me really. It's just me kind of setting these goals for myself and making sure that I can keep these commitments to myself so that I can achieve it.
20: Bukod sa Forgotten Island, may iba pang proyektong nagawa si Liza pero hindi pa pwedeng i-announce. May natanggap na rin siyang offers na gumawa ng pelikula sa Pilipinas.
22: The Philippines is precious to me, right? And my fans and the people that I guess watched me growing up like have a very special place in my heart. And gusto ko, pag bumalik ako and I do a project, it needs to be something, it needs to be the right project. And it needs to be special and meaningful.
20: Sa September 23, ipapalabas ang Forgotten Island sa Pilipinas.
0: These are our memories.
20: MJ Felipe, ABS-CBN News, Los Angeles, California.
19: Migs, ano ang bagong gadget na swak sa lifestyle ng maraming Pinoy?

0: global photography. At kung yan ang hilig mo, pasok sa iyo ang bagong model ng isang global tech brand.
1: Karamihan sa mga Pinoy, smartphone na ang gamit para mag-ipon ng memories. Picture dito, picture doon. Kaya naman kung camera ang pag-uusapan, babagay ang bagong model ng isang global tech brand, ang Pura 90 series. Ilan sa ipinagmamalaking feature nito, ang 200 megapixel ultra-large sensor telephoto camera na kaya ang 20 times telephoto zoom. Malinaw ang picture kahit malayo ang kuha. Meron ding ultra-lighting HDR camera na nakapagbabalanse ng liwanag ng bawat shot. At second-gen true-to-color camera na accurate ang kulay ng shot. Kumbaga, what you see is what you get. Meron pang AI features para mala-masterpiece ang mga shot. May AI composition para sa real-time framing at AI move para sa pag-resize sa mga objects sa picture. Meron ding AI deglare, pang-alis ng distracting reflections.
0: Bukod sa pang-picture-picture, pwede rin pang-forma ang smartphone.
1: Maraming pagpipili ang kulay. May dual-tone gradient frame din ito, gaya ng Orange Ocean at Guava Soda na nagdadala ng brand new premium holiday vibe. Kung signal naman ang pag-uusapan, naka 5G connectivity ang smartphone para manatiling konektado sa compatible networks.
0: Abangan ang iba pang mga trends at mga latest sa technology na ihatid ko sa inyo. Ako po si Vix Bustos, hatid sa inyo ang lahat ng uso at bago.
2: Susunod, fighter pilot ng Philippine Air Force gumawa ng kasaysayan sa exercise Pitch Black sa Australia. At Vice Ganda lumagda ng panibagong kontrata sa ABS-CBN. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
3: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
2: Ang oras alas 7:33 ng gabi.
3: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
6: Hello, attorney!
7: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
6: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama si Narwiza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
1: Hello, Attorney!
6: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Puso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanglulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
8: Sa unang pagkakataon, isang Pilipinong piloto ang nagsilbing Force Commander sa 40 fighter aircrafts ng iba't ibang bansa, habang lumahok din ang unang Pilipinang jet fighter pilot naman sa 2nd exercise Pitch Black sa Darwin, Australia. Target ng Pilipinas at Australia na lagdaan ngayong taon ang isang kasunduang layong mapalalim pa ang defense cooperation ng dalawang bansa. Nagpapatrol, Bianca Dava.
9: Panay ang nasa 200 piloto at support staff ng Philippine Air Force sa exercise Pitch Black. ang biennial multinational air combat exercise na pinangungunahan ng Royal Australian Air Force. Ayon kay Lieutenant Colonel Mario Mendoza Jr., tagapagsalita ng PAF contingent, sumapak ang mga Pilipinong airmen sa mga komplikadong air operations sa Darwin, Australia, gamit ang apat na F-A-55 jets at isang C-130 transport aircraft.
10: Nakita natin kung ano pa yung mga pagbabago na pwede nating gawin para mas lalo po nating maging epektibo po ang sukbong himpapawid ng Pilipinas.
9: Mahigit 20 bansa ang lumahok sa pagsasanay. Ngayong taon, mas pinalawak din ang papel ng F-A-55 jets ng Pilipinas. Bukod sa pagiging strike aircraft, ginamit din ang mga ito sa defensive counter-air operations o pagprotekta laban sa mga banta sa himpapawid.
10: Tumatak ngayon ay ang pagiging reliable ng ating Philippine Air Force, lalo na dito sa dala namin ngayon na apat na F-A-50. We didn't have any fallout.
9: Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., makasaysayan at maipagmamalaki rin ang partisipasyon ng PAF ngayong taon.
11: We are also very proud to have had the first Filipino fighter pilot to be qualified as a force commander, leading a force of 40 fighter aircraft.
10: So ngayon, meron po tayong 2 piloto na in-upgrade for that. Siya po yung nag-lead nung strike package. Kasama niya po yung iba-iba nating mga kasamahan dito from ibang bansa. Nakikita po nila yung ating improvement. At nakikita po nila na we are willing to learn. We are professional.
9: Malaking hamon naman para kay Major Julyza Campuzano Beran, ang unang babaeng jet fighter pilot ng Philippine Air Force, ang unang paglahok sa isang multinational exercise kagaya ng Pitch Black. Nasubok at nasukat anya ang kanilang kakayahan para matuto ng bagong tactics at procedures sa dogfighting exercises at pakikipag-ugnayan sa mga dayuhang piloto.
12: It's my first time to fight with other nations in this exercise. Check yung capabilities nila also, and of course yung magiging like procedures or yung tactics nila pagdating sa dogfighting.
9: Kasabay ng exercise Pitch Black, ang ikatlong Philippines-Australia Defense Ministers meeting sa Darwin. Target matapos at malagdaan ngayong taon ang Defense Cooperation Arrangement o DCA ng 2 bansa.
11: We hope to derive best practices, lessons and experiences from a mature system that Australia has. The importance of this Defense Cooperation Agreement is to provide the mechanisms for working together in a smoother and more seamless manner.
9: Plano rin ng Maynila at Canberra na magkaroon ng Information Sharing and Secrecy Agreement. Para sa DND, ang mga pagsasanay gaya ng Pitch Black at mga kasunduan gaya ng Defense Cooperation Arrangement ay hindi lamang tungkol sa presensya ng Pilipinas sa international operations. Paghahanda rin ang mga ito para sa mas mabilis at mas epektibong pagtugon sa mga banta sa hinaharap. Bianca Dava, ABS-CBN News, Darwin, Australia.
13: Kinumpirma ng China na may 2 nasawing tauhan ng China Coast Guard sa banggaan ng 2 barko nito sa bahagi ng West Philippine Sea, Agosto na nakarang taon. Sa isang anunsyo sa social media nitong Miyerkules, kinilala ng People's Armed Police Force ang bayanihan ng 2 pumanaw na CCG sailors. Itinuturing silang mga martir dahil isinakripisyo nila ang kanilang buhay noong August 11, 2025, habang ipinagtatanggulumano ang karapatan ng kanilang bansa sa South China Sea. May edad 21 at 25 ang mga nasawing Chino. Bagamat hindi diretsang tinukoy ang insidente na naging sanhi ng pagkamatay ng mga tauhan ng CCG, matatandang ito ang petsa kung kailan nagbanggaan ang isang CCG vessel at isang Chinese Navy vessel habang hinahabol ang BRP suluan ng Philippine Coast Guard malapit sa baho di Masinloc. Hindi namin noon ng China Coast Guard na may nangyaring banggaan o may nasawi sa kanilang hanay sa August 11 incident. Kahit malinaw itong nakuhanan ng video sa o na inilabas ng Pilipinas.
14: Sa ibang balita naman, pinalagan ng House Prosecution Panel ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na malinaw anyang binabaluktot ang batas sa kanyang impeachment trial. Ayon kay Kabataan Party List Representative Rene Co, ang maituturing na pagbaluktot sa batas ay ang umano'y maanomalyang paggastos ng pondo ng Office of the Vice President at nung kalihim siya ng Department of Education. Tiwala rin si Co na hindi manghihimasok ang Korte Suprema sa paglilitis at igagalang nito ang mga alituntunin ng Senate Impeachment Court. Sabi naman ng dalawa pang tagapagsalita ng prosecution na sina Robert Ace Barbers at Attorney Benjamin Tolosa na resolba na ng Supreme Court ang mga isyung ibinato sa naunang impeachment proceeding sa Kamara. Kinilala rin anila ng Korte ang kapangyarihan ng dalawang kapulungan sa proseso ng impeachment.
15: Thousands of acknowledgement receipts submitted to support their audit report. Ni isang official receipt walang nakita. And marami rin po tayong mga acknowledgement receipts na kalagay ang paggasta gamit for medicine, for safe houses. Clear naman po sa joint memo na hindi po yun acceptable use of confidential and intelligence funds.
16: Saan banda no, na merong bending of the law? No? Kung ang tinutukoy dito ay itong proseso ng impeachment, nagsalita na ang ating Korte Suprema at sinabing ito ay sang-ayon sa ating saligang batas.
17: They really find it troubling. This sweeping accusation necessarily casts doubts on the integrity of this constitutional process, no? And it also not just the process itself, but the impeachment court, and of course, ultimately, the presiding officer.
18: Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglalaan ng pondo para sa pagpapalawig ng Technical Education and Skills Trainings program sa bansa nang dumalo siya sa graduation rites ng TESDA sa Ilocos Norte ngayong Biyernes. Sa harap ng higit 1,000 nagtapos na ng Technical Vocation Scholar, binigyang diin ni Marcos ang kahalagahan ng mga training ng TESDA para mapaganda ang estado ng buhay. Kaya naglaan ng kanyang administrasyon ng nasa 19 billion pesos dito. Pinalawig din ng TESDA ang kanilang mga programa na naaayon sa pangangailangan ng mga employer.
19: The world is changing very, very quickly. That is why these training programs are very important. Because we have to continuously train our workers because of the new technologies, because of the new situation, because of the establishment of our new supply chains around the world.
18: Samantala, umikot din ang Pangulo sa Governor Roque B. Ablan Sr. Memorial Hospital sa Lawag City kasama ang anak na si Majority Floor Leader Sandro Marcos at Ilocos Norte Governor Cecilia Marcos. Inalam ng Pangulo ang sitwasyon ng kanilang hemodialysis center at OB-GYN PhilHealth Ward. Binisita rin ni Marcos ang Batac City Public Market na nasunog noong isang buwan. Kasabay nito ang pamamahagi ng tulong ng DSWD sa mga apektadong tindera at manggagawa.
20: Tuloy-tuloy ang tagumpay ng ilang atletang Pinoy sa world stage, kabilang na dyan ang Golden Girl sa Jiu-Jitsu. Naghahanda naman ang Gilas Pilipinas Women at ilang Pinoy weightlifters para sa mga susunod na laban para sa bayan. Nagpapatrol, kay Xavier.
21: Huling nakasungkit ng ginto sa JJAF World Championship sina Filipina Jiu-Jitsu athletes Kimberly Custodio at Annie Ramirez. Nanaig si Custodio sa adult female 45kg division para makuha ang kanyang ika-apat na World Championship gold. Sinabi ni Custodio sa ABS-CBN News, masaya siya na muling masungkit ang ginto kahit na hindi naging madali ang daan. Sunod na target ni Custodio ang ginto sa Asian Games matapos manalo ng gold medal sa una niyang sabak sa Southeast Asian Games sa Bangkok, Thailand noong Disyembre. Patuloy din ang gold rush para kay Annie Ramirez ngayong taon. Nasungkit niya ang gintong medalya sa adult female 57kg division para maging 3-time world champion.
0: especially the finals. No? Parang na pinapanood ko yung laban, pero parang hindi ko alam din kung bakit ko nagawa yung moves na yun. Despite with after may injury din ako. So,
21: target din ni Ramirez ang ginto sa Asian Games. Sa weightlifting, muling lalaban si Albert Ian De Los Santos sa Asian Youth and Junior Championships. Si De Los Santos ang babandera sa Team Philippines sa torneo, kasama si Alexandra Ann Diaz.
2: Never won a medal sa snatch. It's either I take it all sa total, as a clean and jerk and total. So hopefully, I do a number in the snatch that makes me have a medal in the clean, in the snatch. So at least, kompleto na ba? It's always been two, not three.
22: As long as we stay out of any injuries or any tweaks, I think we can continue to work on the technique part and to stay ahead in terms of the progress.
21: Idaraos ang Asian Youth and Junior Weightlifting Championships mula August 7 hanggang 13 sa Tashkent, Uzbekistan. Samantala, balik Giles Pilipinas Women si Veteran Center Jack Animam. Mangungunahan niya ang 12-woman roster ng Gilas sa darating na FIBA Pre-Olympic Qualifying Tournament. Kabilang sa makakasama ni Animam si US NCAA Division 1 standout Vanessa De Jesus, si two-time UAAP MVP Casey De La Rosa, at ang bagong Gilas Women Head Coach na si BT Taves.
23: We have high goals and we want to win every game we play. We'll take it one game at a time, but I won't make predictions.
21: Makakaharap ng Gilas Women ang host Mexico, World No. 7 Canada at Senegal sa torneo na gaganapin mula August 17 hanggang 23. Paige Javier, ABS-CBN News.
13: Susunod, mag-inang Senador Loren Legarda at Representative Leandro Laviste kumpirmadong lumabas ng bansa ayon sa NBI. Vice Ganda, nananatiling solid kapamilya. Iyan na iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
1: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
24: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
24: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
25: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Hello, attorney!
7: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
1: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Attorney. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Dem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balita Patan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
0: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Politikal na pag-uudyok, personal na pag-atake, pananakot at pagbabanta. Ganito inilarawan ng tagapagsalita ng Chinese Embassy sa Pilipinas ang mga abandonadong ataul na ipinakalat sa iba't ibang lugar sa Metro Manila na may litrato ng Chinese leaders at mga mensahe laban sa China. Ayon kay Ji Ling Peng, tagapagsalita ng Embada ng China sa Pilipinas, kinukundi na nila ang insidente at ipinaabot na nila sa Pilipinas ang apilang imbestigahan ito ng mabuti. Umaasa rin silang mapapanagot ang mga nasa likod nito at matiyak ng Pilipinas ang seguridad, karapatan at interes ng diplomatic at consular missions ng China sa bansa. Dagdag pa ni Ji, bagamat may mga individual na gustong pag-awayin ang mga Chino at Pilipino, hindi sila magwawagi. Tiniyak naman ng embahada na nananatiling matatag ang relasyon ng Pilipinas at China.
3: Kinumpirma ng Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation na lumabas ng bansa ang mag-inang sina Senador Loren Legarda at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon po sa BI, magkahiwalay silang umalis noong August 2. Sinasabing lumipad pa Hong Kong si Leviste habang pa Europe naman si Legarda. Inihayag din ni Senador Erwin Tulfo na nag-file ng medical leave si Legarda mula August 3 hanggang 5. Umaasa siyang babalik si Legarda sa susunod na linggo para makadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kinumpirma naman ng senadora ang kanyang medical leave na anyay alinsunod ang mga patakaran ng Senado. Nakiusap din si Legarda sa publiko na iwasan ang anumang espekulasyon tungkol sa kanyang biyahe o iugnay ito sa mga mali at walang basihang alegasyon.
4: Kapamilya forever. Muling pumirma si Unkabogable Superstar Vice Ganda ng ABS-CBN contract. Alamin ang mga aabangan kay Meme Vice sa pagpapatrol ni Ana Cerezo.
5: Patuloy na paghahatid ng saya, inspirasyon at puso si Vice Ganda sa mga manonood bilang kapamilya. Muling lumagda ng panibagong kontrata sa ABS-CBN ang Unkabogable Superstar, kasama ang kapamilya executives na sina ABS-CBN Chairman Mark Lopez, President and CEO Carlo Katigbak, Chief Operating Officer Cory Vidanes at Chief Financial Officer Ricardo Tan Jr. Nagpaabot din ng suporta at pagbati si ABS-CBN Foundation Chair Eugenio Lopez III nang dumaan sa contract signing.
6: I'm very, very happy na actually kahit wala namang contract, habang buhay naman akong kapamilya, pero syempre isang malaking honor and privilege na matawag na kapamilya.
5: Malaking karangalan para kay Vice ang patuloy na tiwala ng ABS-CBN sa kanya na maging isa sa mga naghahatid ng content nito sa mas lumalawak na mga platforms.
6: So patuloy pa rin akong gagawa ng mga ano, ng mga proyekto sa kapamilya under ABS. Ayan, and yung ABS naman sila na yung pinakamalaking supplier ng pinakamalaking contents sa iba't ibang platforms. At masaya ako na isa pa rin ako sa mga pinipili nila na magdala ng pangalan nila at gumawa ng mga contents nila na maipapalabas sa iba't ibang platforms.
5: Mas marami pang makabuluhang proyekto ang ihahatid ni Vice Ganda.
6: Kung saan mang platform ako makita, hindi ko kasamang ABS dun sa mga project. Lahat ng projects na gagawin ko sa iba't ibang platforms, kasama ko yung ABS-CBN.
5: Isa sa exciting na aabangan kay Uncabogable Superstar ay ang Metro Manila Film Fest entry na The Greatest Showdown. Sa ngayon, napapanood si Vice Ganda sa It's Showtime Lunes hanggang Sabado at sa Everybody Sing tuwing weekend. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
7: Wow, unang-una matraffic po sa labas, matindi po ang ulan ngayon. Katunayan, may nagpadala sa akin ng video sa La Union. Ang tindi daw ay yung tulay doon. Oo, parang ang tindi ng tulay doon.
2: Ano yung epekto ng habagat? O bagyo?
7: Si Maymay? Ito na yun, grabe.
2: Hindi manunod pa naman ako Spider-Man. Matraffic ka po sa labas?
7: Oo, nanood ka na pa ng Odyssey. Ito talaga. So nag-Odyssey ka na, ikaw?
2: Spider-Man.
8: Wala akong interes. Wala akong interes
7: sa Odyssey.
2: Uy, maganda yung Odyssey at
7: maganda TV. Yun, Greek mythology.
2: Although maraming pagtatalo sa social media kasi tame eh. Hindi daw ganyan si Odysseus. Ewan ko kung totoo.
7: O, totoo. Pag binasa mo talaga ang Odyssey. Pero yung Spider-Man, narinig ko nga naka 1 billion mark na, no?
8: Siguro doon nala ako sa Spider-Man.
7: Hindi kasi rin, hindi siya rated R. Hindi rated R. Ang daming bata sa sinehan.
8: Ayun, doon talaga
7: Spider-Man.
8: Tayo.
7: Spider-Man, oo. And sinasabi ng ilan, ito daw ang the best Spider-Man.
2: Oo, talaga. Malalaman ko, mami. Eh, paano ako aabot kung matraffic ka
7: yan.
2: Mo?
7: Okay, una mag-ingat po kayo, ha? Kasi nga, maraming lugar ang binabanga ngayon.
2: Tapos ako manunood.
7: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
8: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZFM Radio Patrol sa Istrenta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
2: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba niyo pang paboritong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngala ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat, happy weekend at magandang gabi! Payan! Well,

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras ngayong Biyernes, partner.
1: Isang minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report.

0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SPOT Report!
1: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Biyernes, August 7. 7 na nga ba? 7? Ano?
2: 7 na.
1: Ay, nakahap eh. Ayaw.
2: Set lang eh, set. August set.
1: August 7, 2026. Eh, ito na po inyong bisyo alas 8, SPOT Report na po kung saan bawat kaso ay may istorya, bawat krimen, may ebidensya ang kailangan tuklasin. At sa bawat anggulo, may tanong na dapat sagutin. Take it away, partner.
2: Ito po ang programang hindi iuurong sa pagtuklas ng katotohanan na aming susuyurin ng bawat detalye. Iimbestiga ng bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman.
1: Abay, bawat kaso, amin pong tututukan. Ako po, Jeff Caparas.
2: Lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: At ito nga po ang SPOT Report.
0: SPOT Report!
1: Ay, mga kapamilya, abay, kayo ba'y nagulat doon sa limang lugar
2: Parang
1: pinagbagsakan ng mga kabaho?
2: Akala mo yung early Halloween partner ang atake.
1: Agosto pa lang. Ghost month daw.
2: May mga nagkalat na ng mga kabaong. At yung mga kabaong na yan, hindi ho bangkay ang laman.
1: Wala laman. Inabandon na ho. Ito lang ha. Ito what we know so far. Partner, 2:09 a.m. Kanina ito? Kanina. 2:09 sa harapan ho ng Santa Cruz Church. Ayan, may nag-iwan. Yun sa investigation ha. Doon una. Ito ang timeline part ka. Diyan sa Santa Cruz, Manila. Tapos sa 2:27, dito naman sa may Boy Scout Monument. Kaya ito sa may Timog. Ayan yung sa Maynila. Sa may Timog, tsaka sa Tomas Morato, partner. Ayan. Tapos sa 2:30, partner, aba, meron naman sa Caloocan.
2: Aba?
1: Diyan sa 7th Avenue, tsaka Encarpio.
2: Okay.
1: Tapos yung galing diyan sa partner sa dito sa atin sa Quezon City sa Boy Scout Monument ng 2:27. Travel syempre 'yon, ta-travel ka ngayon. Nang 2:50, nakarating sila ng Welcome Rotunda. Tapos pagkatapos mo ng Welcome Rotunda, 3:50 a.m. 'yun sa Makati na sa harap ng Chinese Embassy. Ayan ho mamaya ang ating ipapakwento sa NCRPO ha.
2: Oo nga.
1: Pero ang dami yung nagulat kanina, bibay kabaong ba naman eh. 'Di ba? Nandiyan sa mga lugar na iyan ha.
2: Yes.
1: Ayan ho, kukuha ho tayo ng update patungkol sa nangyari ho niyang kaninang madaling araw. Gumimbal ho eh, 'di ba? Gumimbal ho talaga sa lahat. Abay, may kabaong.
2: May kabaong.
1: Yun naman pala
2: at may nakasulat doon.
1: May nakasulat. Tsaka yung mga leader ho ng
2: may mga China, larawan.
1: Nandun ho yung larawan. Yan ang aalamin ho natin kung meron hong development ho yung kaso na iyan ha. Pero dito ho muna tayo sa mga balita sa nakalipas na oras. Ay ito ho, inaresto na po ng Las Piñas City Police ang 10 maleta boys matapos bigong makapaglagak ng piyansa sa Las Piñas Regional Trial Court kaugnay ng kinaharap nilang 4 na bilang ng kasong perjury. Eh hindi nakapag-post ng bail ang 10 maleta boys dahil hindi umano umabot sa deadline na bayaran ng piyansa. Eh, dinala ang 10 maleta boys sa Las Piñas City Police Headquarters at inaasang i-detain ang 10 maleta boys hanggang makapaglagak sila ng piyansa.
0: SPOT Report!
2: Samantala, posibleng U.S. Marshals ang sumundo kay Pastor Apollo Quiboloy dito sa Pilipinas kasunod ng hiling na extradition ng Amerika. Sinabi ni Philippine Ambassador to United States, Jose Manuel Romualdez, na posibleng magdala rin ang sariling aircraft ang U.S. Marshal lalo na kung may posibilidad na tumakas ang huhulihin. Pero nilinaw sa DGMM ni Philippine Ambassador to United States, Romualdez, na kailangan munang magbigay ng consent ang lokal na korte para payagan na extradition ni Quiboloy lalo't may nakabimbing kaso ang pastora. Inilarawan naman ni Romualdez ang kasong human trafficking at sex trafficking bilang high-profile international case.
0: SPOT Report!
1: Ay lubog pa rin po sa baha ang 52 lugar dahil sa pananalasa ng Bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Ay sinabi po sa DZMM ni Office of Civil Defense Information Officer Diego Mariano, nakabilang dito ang ilang lugar sa Region 1 at 3 na pinakanapuruhan ng sama ng panahon. Ay wala namang aniyang naiulat na isolated na lugar. Ay sa huling tala, umakyat pa sa mahigit 39,000 pamilya o katumbas po ng mahigit 133,000 individual ang apektado ng bagyo. Ay sa naturang bilang, nasa 2,000 pamilya pa o 6,000 individual ang nananatili sa evacuation center. 4 na ang naiulat na patay ng OCD habang 6 sa tala ng PNP.
0: Spot Report!
2: Nakikipag-ugnayan naman ang Department of Foreign Affairs sa otoridad kaugnay ng mga nagkalat na kabaong na may anti-China message sa ilang lugar sa Metro Manila. Sa pahayag, tinawag ng DFA na irresponsable ang naturang gawain na anilay hindi dapat konsintihin. Hindi anila sumasalamin o sumasalamin ang ganitong gawain sa paraan ng Pilipinas sa foreign relations o pakikitungo sa ibang bansa. Nanindigan din ang kagawaran na sineseryoso ng gobyerno ang mga obligasyon nito sa kaligtasan at seguridad ng mga foreign national at officials sa Pilipinas. Para naman sa ilang makabayang grupo, abay posibleng protesta ang mga kabaong na sumisiblo naman sa lumalalim na pagkadismaya ng marami Pilipino sa umunay panggigipit ng China sa West Philippine Sea.
1: Ang tanong partner, wala pang umaako, di ba?
2: Wala pa. At sa ngayon partner, ang I understand yung latest kanina, hinihintay pa o tinutukoy pa kung sino yung mga nasa likod dahil nakatakip ang mga mukha.
1: Wala kaya, umaako.
2: Ano kaya ang kanilang, though we understand na posibleng ito ay parang kanilang way para magprotesta sa issue ngayon sa West Philippine Sea. Pero ito ba partner ay dapat kondenahin o ano ba ang dapat maging posisyon ng gobyerno? Dyan. Kasi understand, parang may nabanggit ng pulisya kanina na posibleng may kaharaping mga reklamo itong mga mapapatunayan.
1: Iniwan mo doon eh.
2: Nasangkot siyaan.
1: Iniwan mo doon eh. Kahit natakot yung mga tao eh. Nagkaroon ng panic, nagkaroon ng fear. Diba?
2: Yes.
1: Saka yun nga. Parang pagkakalat din yata yun, part
2: siya
1: sabi
2: part ni Pin. Oo, tsaka masabi mga binanggit kanina ng mga reklamo, diba? Ito natin yun mamaya kung ano ang update.
1: Sa NGR.
2: Correct.
1: Anyway, partner. Mga kapamilya, inihain ng Fertilizer and Pesticide Authority ang reklamo laban sa Dues Asia Chemical Trading Corporation kaugnay ng isang 25.67 million procurement project ng Department of Agriculture sa Caraga. Ay ayon po sa FPA, nagsaga sa gawa ng ang kumpanya ng fertilizer operations nang walang kinakailang authorization. Gumagamit ng ipinagbabawal na paraan ng paggawa ng pataba at nag-supply ng produktong nakarehistro sa pangalan ng ibang kumpanya nang walang pahintulot. Ay ayon po kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., patunay ang paghahain ng kaso ng matatag na paninindigan ng pamahalaan na protektahan ng mga magsasaka. Panatilihin ang integridad ng mga programang pang-agrikultura at tiyaking hindi nasasayang ang pondong inilaan para sa sektor ay kasalukuyang nasa tanggapan ng City Prosecutor ng Butuan ang kaso para sa isasagawang preliminary investigation.
2: Samantala, good news mga kapamilya, may panibagong bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa Martes. Sa apat na araw na kalakalan sa world market, 5 piso na ang ibinaba ng presyo ng diesel at gasolina habang 5.20 sa kerosene, pero pwede pang magbago ang presyuhan sa trading ngayong araw. Sinabi sa DZMM ni Energy Department Director Rino Abad na bumaba ang presyuhan dahil sa paglakas ng piso kontra dolyar at pag-usad ng usapang pangkapayapaan ng Amerika at Iran. Bukod sa petrolyo, aba may rollback ding 2 piso kada kilo sa LPG ng Regasco bukas o katambasyan ng 22 pesos kada regular na tangke. Sinabi naman sa DZMM ni Regasco President Arnel T. na bunsod ito ng tapya sa shipping cost dahil sa pababa ng presyo ng crude oil.
0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Ay, ito po, kapapasok lang ho na balita.
0: DZMM Radio Patrol Flash Report!
1: Ay, partner, sabi ng Quezon City Police District, may nakilala na nila ang driver at yung motor vehicle na ginamit sa pagbaba nung mga, yung sa pag-abandona, ng mga kabaong dyan sa Welcome Rotonda, Quezon City. Matapos nga isinagawang follow-up operation, ay sa inquiry, yung driver, ay sinabi ho nung driver nung van, na inarkila ito, partner, at sinabi niya na yung mga sasakyan na ginamit sa delivery ay binayaran sila ng 8,000 pesos, partner.
2: Aba?
1: At yung mga helper ay binayaran ng 1,000 kada isa. Eh, ang sabi ng QCPD, partner, ay aalamin at aalamin nila ang punot tulon nito, ha?
2: Yeah.
1: Yan, ha? Tambay na, mga Radyo Patrol! Ito po, siyam na bilang ng kasong katiwalaan isinampa laban kay Representative Rivera ng Tarlac. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, take it away.
3: Marlene Jeff, bago yan, abiso muna sa mga motorista. Good news sa mga dadaan ng EDSA, partikular na simula dito sa Quezon Avenue hanggang sa Aurora Boulevard Service Road sa Cubao at underpass sa southbound. Light traffic hanggang EDSA Santolan. Ganun din sa northbound, maluwag din ang takbo ng mga sasakyan. Sa eastbound naman, may build-up na ng traffic sa Aurora Boulevard at sa lagay naman ng panahon, Jeff Marlene, tumila na.

0: Dina.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.
2: Samantana, Senator Loren Legarda may pahayag kaugnay sa kanyang pagliban sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert!
3: Marlene, kinumpirma ni Senator Loren Legarda na nagsubmiti siya ng formal na medical leave sa Senado noong Agosto 3 hanggang 5, 2026, alinsunod sa mga tuntunin ng Senado. Sa statement na kanyang ipinalabas ngayong araw, iniling din niya sa publiko na huwag magbigay ng maling konklusyon mula sa kanyang biyahe o iugnay ito sa mga paratang na walaan niyang batayan at pawang kasinungalingan na nagdalayong dungisan ang reputasyong itinaguyod niya ng halos 3 dekada sa paglilingkod sa bayan. Simula Lunes hanggang nitong Miyerkules ay hindi nakadalo si Legarda sa impeachment hearing at maging sa sesyon ng Senado. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
2: Thank you, Radyo Patrol, Robert Mano!
1: Ay, ito naman, Attorney Levito Baligod, kinuwestiyon ng umano'y pagkakaantala sa pagproseso ng piyansa ng 10 maleta boys. Ang detalye mula naman kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, take it away. Bert?
4: Yes, Jeff, Marlene, sa mga sandaling ito, bago ang balitang yan, sa mga sandaling ito ay natiling maluwag ang kahabaan ng Espanyo Boulevard at wala na rin tayong na-monitor na pag-ulan sa bahaging ito ng Maynila. Samantala, kinestyon nga ni Attorney Levy Baligod, abogado ng 10 maleta boys o mga dating security aid sa Aldico, ang umano'y pagkaantala sa pagproseso ng kanilang paglalagak ng piyansa sa Las Piñas City Regional Trial Court. Ayon kay Attorney Baligod, maaga nilang naisumite ang mga kinakailangan dokumento, ngunit hiningian umano sila ng mga karagdagang requirements na wala aniya sa umiiral na patakaran. Kung sa ibang korte ay karaniwang naaprubahan ng piyansa sa loob lamang ng 2 hanggang 3 oras, pero sa kanila ay tila inupuan umano sila ng korte para pahabain at pabagali ng proseso. Dahil dito, hindi agad pagpiyansa ang 10 maleta boys bago magsara ang korte dahil hanggang alas 3 lamang ang bangko ngayong araw. Samantala, itinanggi naman ni Attorney Levy Baligod ang mga aligasyong may plano umanong manikil ang mga kliyente niya sa mga personalidad na dawit sa issue para alisin ang mga ito sa listahan. Jeff Marlene, wala pang kasiguraduhan kung makakapagpiyansa ang 10 maleta boys dahil walang night court sa Las Piñas at wala rin umanong korte kapag weekend. Sa kasalukuyan ay nasa kustodiya na ng Las Piñas PNP ang 10 maleta boys. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Thank you, Bert Dizon!
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Ay, ayun na nga, partner. Ayun, natukoy na, partner. Ano? Natukoy na ng QCPD. Mike, partner. Mas maganda pag may mic.
2: Sorry. Kalo kasi ano eh, masyado malakas yung boses ko.
1: Ah, gano'n?
2: Oo.
1: Lalagay na sana kita doon sa oblong, partner eh.
2: Gano'n. Ibig sabihin pala, partner, yung mga natukoy ng QCPD, yung mga nirentahan, hindi po mismo yung mga mastermind.
1: Hindi pa.
2: Yung
1: mga isa-isa lang daw. Sandali lang.
2: Excited ako eh. Bakit ba?
1: Tapos, ang sabi, partner, revelation, eh, 8,000 kada sasakyan.
2: Malaki yun ah. Ilang sasakyan yun?
1: 2.
2: Oh.
1: Tapos eh, yung mga kargador, 1,000. Magkano ka ba? Oh?
2: Meron kaya
1: 8,000.
2: Din sila.
1: 8,000. 8,000 to 20.
2: Oo.
1: 20 mga. Kamo ng 25.
2: Mm-mm.
1: O edi sa 20 na nga lang para madali sa math.
2: Nag-print pa ng mga ano, mga picture.
1: Kamo na, dumunta tayo sa kabaong.
2: Hindi, oo. Oh, sige.
1: Lima.
2: Sige, oh, sige.
1: Kung pala kamo ng 20,000, 100,000. May budget.
2: And nag-print pa ng picture.
1: Mayroon pa picture pa yun.
2: Eh, yung picture naka-AI pa. So, panibag, naka-premium pa yun. So, panibagong bayad pa yun, partner.
1: Anyway.
2: So, malaki-laki ang budget nito.
1: Oh,
2: so, alamin natin ngayon kung malaki-laking grupo ba to, malaking personalidad na nasa likod nito.
1: Alam mo yun, partner. Di ba sa, ito naman eh, sa history naman, partner, nakikita.

0: naman natin yung mga naglalabas ng mga pahayag nila.
1: Oo, oo. Eh,
0: as long as peaceful, hinahayaan naman, hindi ba?
1: Yes.
0: Hinahayaan naman. Pero ibang klase ngayon eh, nabando na, tapos kabao.
1: Takot, nakakatakot yung partner.
0: Nag-alarma.
1: Correct. As,
0: alas dos na madaling araw, between alas dos hanggang alas kwatro. Sa limang lugar yan.
1: Correct. Paano po pag may sumili pa dun sa mga kabaong na yan? Tapos may mga pictures ng mukha, di ba? Nakaka-alarma din talaga.
0: Kaya partner, kanina, siyempre, limang kabaong yun. E di, dalawa sa QC, isa sa
1: Makati
0: SPD, isa sa Northern Caloocan,
1: yes, so.
0: Tapos isa sa pa ba? MPD
1: sa Manila.
0: Oh, nakita ko sila kanina, partner, lahat ng DD sa NC. Binibiro nga namin si General Muslig ng EPD. Wala siya.
1: Hindi na naman yung sa QC, pero sa EPD nakalimutan.
0: Sabi niya, mukhang mahirapan sila. Kasi partner, di ba, ang EPD, San Juan.
1: Yeah.
0: Ano pa ba ang EPD?
1: Pag-anon kasi EPD eh.
0: San Juan, EPD.
1: Marikina.
0: Pasig. Yan, ang mga Eastern eh. Sabi niya, kasi ang strategic lang, kung sabi ni General Muslig, eh, yung pinaglabanan, shrine, sa San Juan.
1: Totoo,
0: kaso ang daming ano doon. Mahirapang ka doon. Or baka hindi nila alam.
1: Ay, don't get us wrong po ha. Wala ho kami pagkontra doon sa mga pagprotesta, mga paglaban, pagtindig ng Pilipinas dyan sa issue sa West Philippine Sea. Pero may mga way po ng tamang pagprotesta,
0: ang una dyan, partner, ay yung accountability ba ang tawag doon? Mm. O responsibility? Akuin mo, di ba? Parang
1: accountability at responsibility.
0: Yung inabandon na mo lang. Basta.
1: Yes, di ba? Eh, alam nyo, kung ang purpose ng grupo na yan, parang tumindig, kaugnay po sa issue ng West Philippine Sea, magpahayag ng paglaban doon sa West Philippine Sea. Mm. Eh, isipin niya naman ho yung mga kapwa ni Pilipino makakakita, di ba? Mm. Nakaka-alarma ho yan,
0: yes.
1: Nakakapangamba.
0: Yung?
1: Kawawa naman yung mga kakita.
0: Anyway, partner, sa oras pong 8:21, kailangan lang ho namin magbigay daan sa ilang paalala. Sa amin po pagbabalik, kukuha ho tayo ng update dyan ho sa mga kabaong na yan.
1: Yeah.
0: Sa limang kabaong na yan. Tsaka meron tayong makakausap, partner, na rider ba ito? Rider group? Co-convener ho ng Motorcycle Taxi Rider Organization o yung Metro.
1: Okay.
0: Dahil ho yung ano ho ba yung mga kahalagan? Kasi after 10 years, partner, yung kanilang provisional authority to operate ay mukhang aprobado na yata.
1: Aba.
0: Diba? So, tatanungin natin, syempre, ang mga kasamahan natin dyan. Ha? Kaya dyan lamang po kayo, ha? Ngayon pong Biyernes ay magbabalik pa po ang Spot Report hanggang alas 9 tayo, ha? Dyan lang kayo.
2: Walang lihim na hindi mabubunyag. Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Pambatang Lagundi, Plemix!
6: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kaya pa ganyan!
8: Sige lang, Direk! Kaya!
9: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
10: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng, at Inositol. Dahil
9: ikaw ang
10: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
12: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid ni na Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
13: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
15: The Secret of Health.
14: Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
16: 2026 is Alexandra Krishna Urino, and the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
17: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
18: Everybody is happy! Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Spot Report! Jeff Cabalas at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Nagbabalik po ang Spot Report. Siya po si Marlene Padiernos.
1: Siya po si Jeff Caparas.
0: Ay, sa mga oras pong ito, ay makakasama na po natin sa kabilang linya si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng National Capital Region Police Office. Magandang gabi po, Major Asilo.
1: Hi, ma'am.
19: Hello po, magandang gabi po.
0: Ma'am, ipatungkol ho dito sa mga inabando ng mga ataol ho sa limang syudad dito ho sa ating... Ah, apat lang pala. Kasi dalawa nga pala ang Quezon City.
1: Kasi hindi nabigyan sa EPD.
0: Hindi nabigyan ng EPD. Eh, kamusta na ma'am? Eh, ito, kakapasok lang ho kanina. Mukhang na-identify na ho yung driver at meron ho siya mga revelation. Ano ho ito, Major Asilo? Go ahead.
19: Yes po, yung isa, actually yung isa lang yung nagbaba ng kanilang mga ng kabaong dito okay. Sa may Welcome Rotonda, na-identify na ng Quezon City yung yung driver. Na-identify nila yung driver at saka yung sasakyan na ginamit, isang Toyota Hiace. At ayon sa ating driver, siya ay nirentahan sa halagang 8,000 para dun sa kanyang sasakyan. Tapos, per helper or yung mga tutulong para magbaba ng mga kabaong is nasa 1,000 each. Isa pa lang po itong ating na-identify at isa lang po yung nakakapagbigay pa ng information regarding po doon.
0: At yung major ay napinuntahan ho o nasa kusudiya ho natin? Inimbitahan?
19: Inimbitahan po yan ng Quezon City since na-identify po nila yung plaka nung sasakyan. Kaya po pinuntahan po nila yung lugar kung saan nandun po yung sasakyan at yung nagmamay-ari ng sasakyan.
1: Major, through the driver and yung helper po na natukoy dito sa Quezon City, may lead na ho ba kayo doon sa grupo po na nasa likod
0: sino
1: nito?
0: Nagrenta?
1: Oo, sino nagrenta sa kanila?
19: Sa ngayon po, wala pa silang binibigay na information kung sino yung nagrenta sa kanila since isa lang naman siya na nirentahan. Pero ang alam niya is marami sila na kinontrata para or may mga ilan na nakinontrata para magbaba nitong mga kabao.
0: Naikwento na major kung paano ho, 'di ba? Pagka-renta, anong inuto sa kanila?
1: Yes.
0: Saan kukunin yung mga kabao?
1: Naikwento
0: na ho ba?
19: Hindi po. Maliban lamang po dun sa actually wala pa po siyang binibigay talaga na yung kumpletong salaysay maliban po dun sa kung saan yung kanyang toka na magdadala since ito pong ating itong ating driver or yung nagmamay-ari po nung sasakyan na ginamit para magbaba ng kabaong sa Welcome Rotonda ay sa sa taga Caloocan.
1: Ah. How about dito sa QC po? Taga saan?
0: Oo.
19: Yung po nagbaba sa QC ay taga Caloocan po.
0: So, yung sa Welcome Rotonda. Bali, ma'am, itong inimbitahan ho natin, ang toka niya ay yung sa Welcome Rotonda. At saan, mm-hmm. saan lugar?
19: Yun lang po yung sinabi niya. Pero according po dito sa kanya, parang sabi niya tayo may iba pang mga sasakyang ginamit po. Hindi po siya lahat ang nagbaba. No? May mga kanya-kanya kumbaga silang toka. Sa kanya is Welcome Rotonda.
1: Medyo yung mga kabaong na inabando na, may similarities ba to? Matutukoy ba doon kung saan kinuhang ano?
0: Yun yung naglilok.
1: Diba? Oo. Makikita ba yung major? Natukoy niyo na?
19: Based po doon sa aming initial information, meron na pong lead kung saan kinuha. Yeah. Yung lahat ng mga kabaong, kumbaga iisa lamang po yung manufacturer or yung sabi nga pong naglilok nitong ating mga kabaong na ito. So inaalam po natin kung since meron naman po tayong lead na siguro po yun ay sunod na pinupuntahan or pinuntahan po ng ating mga investigador.
1: Major, tanong ko lang po, curious lang ako kung meron ding liability yung mga driver kasi kahit kasi alam nilang iniwanan yung kabaong doon sa isang lugar at kinontrata sila, may mga liability.
0: Di ba nila kinwestiyon? Di ba nila kinwestiyon man?
19: Pwede po silang magkaroon ng liability pwede magkaroon sila ng kaso, pero syempre tinitingnan natin kung ano po talaga yung legality nung kanila since nirentahan po sila at hindi naman talaga sila yung may iba pang nagbaba. Kumbaga ang nirent niya sa kanya is yung sasakyan, iba yung mga helpers na nagbaba mismo po nung ano. So titingnan po natin ano yung technicalities kung meron ba siyang ano, meron bang pwedeng isang pangkaso sa kanya since nirentahan lamang naman po siya.
0: Ay, dapat ito maging aral din ito, Major. The next time naman, ito naman siguro parang 1 in 100,000 o 250,000 na
1: araw-araw yung nangyayari sa'yo na mag-iwan.
0: Ibig ko sabihin, Major, dapat ho talaga dyan eh, magkaroon ka din ng vigilance. Ano?
1: Correct.
0: Pag nagtataka ka na dun sa tasking na ibinigay sa'yo, bigyan ka tayo 1,000, pare, baba ka ng kabaong sa ganito. Magtataka ka rin.
1: Di ba,
0: Major?
19: Yes po, pero alam niyo naman sa panahon ngayon, 8,000 is 8,000 para lamang magbaba ng isang gamit. Siguro po, pinatulan na rin nila yung halagang yun.
0: How about, kung kunin kaya niya 1,000, sundan niya, tsaka niya isumbong ano?
1: Pwede
19: po.
0: O, di ba? Panalo.
19: Kung kikita pa lalo siya, kung magbibigay siya ng information,
0: diba?
19: Aalukin siya ng reward para sabihin kung saan kinuha or sino yung mga ano. Depende po dun sa ating driver.
0: Win-win, di ba? O, di ba? 1,000. Ayos to, ha? Tapos report ka ngayon. Sir, nautusan ako eh. Bakit? Anong iusumbong mo? Nautusan ako magbaba na ka ba?
1: Eh for sure naman, di ba, ingatan yung identity nila tsaka yung security.
0: Ingatan nyo, ha? Hindi ko ako nagsumbong, pero ito ho yun.
1: Win-win talaga.
0: Anyway, Major, ito ho eh. Naano lang natin, ano? Pero, ma'am, on a serious note, bakit ho natin sineseryoso to? Kasi siyempre sasabihin ng mga pilosopo, bakit ba eh? Iniwan lang naman namin yung kabaong doon.
1: Wala naman patay sa loob.
0: Wala naman nasaktan o ganyan-ganyan. Ano masasabi nyo naman doon, Major?
19: Although wala po namang laman yung kabaong ng mga iniwan nila, siyempre bukod sa nag-cause po ng panic, hindi naman po lahat iti-take yun na nakakatawa or parang joke lang. Siyempre may iba pong tao na tinitake siya as seryosong bagay, yung pag-iiwan ng kabaong kasi hindi rin naman po natin masasabi na joke lang yung makalagay po or nakasulat po doon sa kabaong. At yung iba pa nga ay merong litrato ng mga personality na hindi natin masasabi kung kakampi or kaaway ng ating bansa. So nalalagay po sa hindi magandang sitwasyon ang ating bansa dahil parang hinahayaan natin na magkaroon ng ganong mga pangyayari dito sa ating lugar.
0: Oo, ma'am. In fact nga, di ba sa Makati, sineryoso talaga at bomb squad ang rumesponde. Kasi hindi mo alam eh, naka-enclose ma'am di ba? Hindi mo alam ang content, kung anong purpose. Plus the fact, nasa Chinese Embassy ipinuwesto yun sa Makati. Di ba, ma'am?
19: Tama po. Yun nga po, yung panic na cost nitong paglalagay natin ng mga kabaong kasi syempre wala namang walang mag-iisip na kabaong lang, walang laman. So yung tendency na mag-isip yung mga tao na baka may laman yan, baka delikado, baka biglang sumabog or kung ano man ang laman yan. So yung pong panic na dinulot nung pag-iiwan nila, basta-basta talagang inabandona nila yung mga kabaong sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila, ay hindi po ano, hindi talaga nakakatawa. Hindi dapat po nating i-take as seryoso pong bagay.
1: Major, kamusta naman yung mga backtracking tsaka forward tracking dun sa mga CCTV sa iba pang area na pinag-iwanan din po ng mga kabaong na ganito?
19: Sa ngayon po patuloy yung backtracking at forward tracking para matrace po natin kung saan nanggaling yung or saan po nila pinick up ating mga kabaong na ito. At saka po kung matutukoy po natin yung mismong nag-hire po sa kanila based po dito sa ating mga CCTV na makukuha.
0: Pero Major, so far po sa pag-iimbestigahan ninyo, lima lang ho talaga. Hindi
1: wala
0: ho,
1: ng extra.
0: Wala ng iba kasi baka merong hindi lang ho na-report or kinalakal na lang ng ano, di ba, kung saan nila naiwan. Lumalabas ho, lima lang ho talaga.
19: Yes po, sa ating pong mga nakita at mga nakolekta na mga kabaong ay lima pa lang naman po at sana ay hindi na madagdagan.
0: Oo, nasaan na ho itong mga ito, ma'am? Nasaan hong pangangalaga ito? Paano ho ba ang disposal nito, if you may say? Paano ho ito?
19: Yung pong nakita sa Makati ay inilagak po muna sa isang funeral home, samantalang yung apat po ay nasa custody po ng mga stations kung saan po sila nakakasakop dun sa ano, dun sa lugar kung saan sila nakita for evidence po no ating kung sakali man po na may mga i-file po tayong kaso.
0: Yun, pero kung sakali man parang for humanitarian, halimbawa merong, wag naman, di ba, partner, kung merong mga
1: mangailangan ng
0: mga gipit nating mga kababayan na
1: pwede
0: na,
1: bang i-donate?
0: Pwede ba yan, Major, i-donate?
19: Posible naman po kung halimbawa po matapos na investigasyon natin, wala naman pong ibang paggagamitan itong mga kabaong na ito at mukha namang in good condition pa. So pwede po yung i-donate dun sa mga kababayan natin na nangangailangan.
1: Major, moving forward, paano pag itong grupo or ibang grupo pa ang magsagawa ulit ng ganito, ibang way, kakaibang way ng pag-protesta sa issue sa West Philippine Sea, paano ho yung paghahanda ng NCRPO pagabantay para hindi na maulit yung mga ganitong incident, Major?
19: Hindi po natin matitiyak kung may maulit silang maiisip na ano na gagawin, ibang iiwanan naman, pero yung pong ating mga patrollers ngayon ay mas binigyan po sila ng directive ng ating regional director through their district directors na mas maging vigilant po, mas maging alerto, lalong-lalo na po sa iniwanan niya mga kabaong na yan ng 2 a.m. hanggang 4 a.m. po. So, yung mga oras na kumbaga eh nagpapahinga at medyo pagod na rin yung ating mga patrollers sa daan, ay binigyan po sila ng ano, ng heads up na mas maging alerto sila, lalo pa dun sa mga sasakyan na bigla-biglang titigil at may mga ibababa na mga kung ano mang gamit. At syempre, sa katulong po ng ating mga force multipliers ay mas mababantayan po natin kung ano man po yung mga iba pang maaaring mangyari dun sa mga areas of responsibility nila.
0: Aside po sa pag-disrupt, parang sinabi kasi ni Ardi kanina na parang talagang ginugulo yung relationship ng Pilipinas sa kanan China dito, ma'am. Aside from that, ma'am, ano ho talaga yung lumalabas ho ng motibo ho nitong grupo? Bakit ho dun sa mga lugar iniwan? Dun sa mga kung saan nila iniwan, dun sa Quezon City, sa Caloocan, bakit ho doon? Ano hong pakay?
19: Sa ngayon po hindi natin actually matukoy kung bakit itong mga specific areas na ito ang pinaglagyan nila maliban dun sa Makati. Pero wala pa po tayong talagang masabing reason kung bakit dito sa mga areas na ito, kagaya po dito sa may Santa Cruz Church, kung bakit doon nila iniwan yung isang kabaong, yung isa ay sa may Boy Scout Circle. So inaalam po natin kung ano yung importance, bakit kumbaga anong connect, bakit dun sa mga lugar na yun, specific na lugar na yun nila ipinababa or pinaabandona itong mga kabaong na ito.
1: Major, kung sakaling matukoy na yung mga responsable po dito, ano yung mga kaso na pwede nilang kaharapin?
19: Pwede po silang kasuhan ng paglabag sa Article 327 ng Revised Penal Code po natin or yung malicious mischief. Kasi kung yung pag-iiwan po ng kabaong ay nagdulot ng sagabal, perwisyo sa mga pampublikong ari-arian or private na mga lugar, ito po ay pwedeng maging kaso sa kanila. Pwede rin po naman yung alarms and scandal. kasi nag-cause po siya ng alarm and scandal sa ating mga kababayan bukod po sa panic na idinulot nito dahil nag-iwan po sila basta-basta ng kabaong kahit although hindi pa natin alam nung una na wala siyang laman, pero syempre yung kaba at takot na ibinigay nito doon sa mga nakakita ay nandun. So isa po yan sa mga posibleng ikaso at syempre yung pwede rin po yung defamation or insult, cyber dahil doon sa mga nakasulat po doon at saka yung paglabag po sa diplomatikong relasyon at batas international or yung anti-dummy law para mga batas na may kinalaman po sa pambansang seguridad.
0: Oo. Meron pala kaming nakuha na video. Merong hong naka-interview dun sa isa sa mga umaban dun na ma'am eh.
1: Aba?
0: Yung babae. Mm-hmm. Eh tinanong ho siya, sabi ho nung lumapit eh, nalapitan siya partel yung babae. Eh, kasi yung nangyari, pagbaba nila doon sa Boy Scout, iniwan siya kasi nalapitan na nga ng mga traffic enforcer doon. Di umalis siya.
1: Iniwan siya ng mga kasama
0: iwan niya. So naiwan si ate. Ngayon, yung mga traffic enforcer doon sa lugar, natanong siya, ito sabi, "Oy, para saan po yan, ma'am?" Eh, ang sabi nung babae, "Props lang po namin sa party list. Eh, community, Chinese community, yun ang sabi. Tapos hindi lang po, mali po yung amin. Yun ang mga sinasabi. Tapos eh, huwag kayong hinahabol ko nga, ba't siya umalis? Yun ang sabi, partner.
1: Mm-hmm.
0: Tapos sabi niya po, Ma'am Hazel, para lang po sa mga Pilipino, sa mga mangingisda po, sa West Philippines po. Eh, ang tanong, bakit ka baong? Eh, tapos ang sabi, tingin po eh, pinaglalaban namin. Alam niyo naman po siguro yun. Yun ang sinabi ng babae, partner.
1: Mm-hmm.
0: Eh, major ang tanong, mukhang traffic enforcer ho ito. Eh, marami yung nagtatanong, bakit hindi siya na-aresto itong babae?
19: Hindi po natin masabi kung bakit hinayaan ng ating traffic enforcer. Siguro po hindi niya nakita yung the need na arestuhin yung ating traffic enforcer ay yung babae since hindi siya aware na posible po na may paglabag na ginawa sa batas yung babaeng kasamang nag-iwan ng kabao.
0: Oo, kasi nga iniisip din namin ma'am baka ang at the back of his mind ay rally, 'di ba?
1: Yeah.
0: Parang rally na hindi natuloy.
19: Parang props.
0: So naiwan na gano'n, hindi inaasahan na lima pala ito, di ba? Yun ang sinasabi rito. So anyway ma'am, ito ho'y identified nyo na, hindi ba? Itong babae na ito, tsaka ho yung driver na nakuha nyo na, tsaka yung nirentahan. So ang dapat ho talagang matutong... Go ahead ma'am, sorry.
19: Hindi pa, sige po.
0: So ma'am, talagang ang dapat ito talagang natin inaabangan ho ng lahat ay sino ho talaga ang nag-orchestrate
1: ito?
0: Sino yung nasa taas ng pyramid?
1: At paano niya naisip yan? Kakaiba yan, di ba?
0: Di ba, Major?
19: Tama po kung bakit ganyan yung kanyang hindi natin alam kung ikaw ba ay nananakot o meron kang gustong iparating dahil para yan ang naisip mong props, kabaong. So, yan po ang inaalam natin since siniseryoso po ng PNP at ng NCRPO itong ginawang ito since malaking issue pa rin po ito kahit pasabihin nating nakakatawa or may mga natakot, nagpanik. So ito po ay iniimbestigahan ng NCRPO kasama yung ating mga police districts except po yung ating eastern na hindi nabigyan. Inaalam na po natin kung ano po yung significance ng kabaong sa kanilang mga ipinaglalaban.
0: Yan.
19: At syempre, matuntun po natin kung saan nila kinuha para malaman din po natin yung punot dulo ng pagkakalat po nila ng mga abandonadong kabaong po ito.
1: Pero Major, do you find it concerning kasi nabanggit yung nga kanina, kabaong ang ginamit na way ng pag-protesta at the same time, sinaseryoso ito ng pulisya. Do the NCRPO find it concerning na may mga ganitong approach para magprotesta po sa issue sa West Philippine Sea?
19: Yes po. Although kami po sa NCRPO, kung sasabihin man po nila na ito ay freedom of expression, itong kanilang ginagawa na kumbaga yung kanilang pinaglalaban ay inilagay nila sa isang kabaong, seryoso pong tinitingnan po ito ng NCRPO dahil nga po nakikita natin na ito ay may nilabag po kasi silang mga batas, nag-cause po sila ng panic sa ating mga kababayan at syempre hindi naman po siguro tama na iparating ninyo yung mga hinaingin nyo sa ganitong paraan. Binibigyan naman po sila din ng pagkakataon na magtipon-tipon, magprograma, magrally sa tamang paraan pero siguro po medyo masyado namang nag-level up na parang sa ganito na pati yung ating mga kababayan ay nag-cause po ng panic dahil syempre baka iniisip ng iba nga po na posibleng sumabog or may kung ano man pong nakalagay dito sa mga kabaong po na ito.
0: Right, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng NCRPO. Happy weekend, ma'am. Salamat po. Salamat.
1: Thank you, Major.
19: Maraming salamat po.
20: TTZMM numero uno sa aksyon.
0: Ako, partner, ang naisip ko dyan. Kasi nga, yung video, kung mape-play natin. Boss Ab, ano bang sinabi ng babae? Pakrinig nga natin. Ano yung sinabi nung yung nakakausap ng enforcer? Mape-play natin, tas main.
21: Yeah.
22: Opo.
21: Saan po yan?
22: Opo, para saan po yun?
21: Saprap-saprap po sa amin sa, ano po yan, sa ito, party list po, ay saan po namin community.
22: Community
21: Chinese,
22: ano po?
21: Chinese community.
22: Opo, okay. Bakit po, ano dapat,
21: Hindi lang po inanong kasi mali pala yung ano namin. Pinapakuha ko po sandali sa mga...
0: Ay, partner, sabi, mali yung ano namin. Baka... Ako naisip ko, partner, ito. Teka muna, bago ikaw, ha? Alas dos.
1: Sige, go. Parang panotay na sa utak.
0: 2 a.m. Pangainisip, 2 p.m. dapat. Na ibabag. 2 a.m. hanggang alas 4 yun. Baka sabi, ako mali, 2 p.m. pala dapat.
1: Ako naman naisip ko doon sa namali po ng ano, baka namali ng lugar, dapat sa EPD yung isa.
0: Na WQC.
1: Na WQC.
0: Lolo, text ko nga si
1: Sir. Sorry mo, General Wesley. Joke lang si po, sir.
0: Anyway, yan partner, isa yung babae. Ngayon, sabi naman ni Major, baka nga naisip ng traffic enforcer, yung rally, kaya nawala sa isip niyo yung liability.
1: Pero
0: kaya
1: partner,
0: hindi inapprehend.
1: Pero partner, ako ha, personally, nung narinig ko yung boses ng babae, may kaba. May kaba.
0: Inaiwan niya kasi siya.
1: Inaiwan siya. May nginig dun sa boses niya.
0: Inaiwan siya.
1: Meron nang hindi tama doon sa kanilang ginagawa. Una pa lang, nagkamali. Sa party, sa diba? Community
0: tapos
1: po namin
0: partner,
1: yan.
0: Sabi pa nung nag-i-interview sa kanya na traffic enforcer, ba't kayo tumakbo nung sinita? Alata mong diba?
1: May something, diba?
0: Inaiwan siya,
1: may
0: partner. Pero, fishy. Ang nangyari ho dyan, mga kapamilya kaservisyo, nabalikan din naman siya nung van.
1: At least, diba? Binalikan siya. Hindi siya tuloy ang iniwanan.
0: Galit na galit siguro yan.
1: Oo naman, kahit ako kakabahan ako. Pero partner, tama yung nabanggit ni Major Asilo na ito ay nakaka-disrupt din sa relationship ng China at ng Pilipinas. Yan. Meron na nga hong iringan So kumbaga nalalagay sa alanganin yung sitwasyon, patuloy nga natin pinag-alaban yung arbitral ruling natin, yung ating karapatan. Tapos may mga recent tuloy-tuloy yung pag-de-escalate ng government, ng officials natin para hindi lumala ang sitwasyon. Pero may mga ganito pa. Hindi po nakakatulong ito. Yeah. Kung gusto po ninyong ipaglaban yung ating karapatan, may tamang paraan po.
0: Tsaka hindi tayo pumapatol, partner. Anyway, partner, ito si James Thomas Fuentes.
1: Ano
0: ay napakomment siya sa Viber natin.
1: Ano sabi?
0: Sabi niya, who paid for those coffins? Ang sayang lang ng pera. Yun nga, isipin nyo, 8,000 to 25,000. Doon ka na sa 20,000. Di 100,000.
1: Correct. Tapos yung pinang-arkila pa.
0: Arkila pa, 8,000. Tapos mga kargador pa. Anyway, partner. Mabilisan lang, partner. Meron pa tayo isang guest. Sino mga nag-attendance check na ngayong Biyernes?
1: Si Nona Damianan, general and partner. Si Antonio Carrasco, watching sa atin. Meron siyang comment. Andiyan na rin si Ryota Takashi Kabalan. Si Louis Basco, si Semicolon Butterfly. At nandiyan na rin si Montal Benio.
0: Ayun. Partner, dito naman sa ating cross stream sa ABS-CBN YouTube channel. Teka, naglo-loading ho muna ang mga comments. Ayun. Si Ryota rin na nandito, partner. Aba. Tapos si Joanna Marie Oliveros. Ay, mukhang hello attorney siguro ang gusto niyang programa.
1: Bakit? Anong sabi?
0: Attorney, ask ko lang, pwede ko po ang kasuhan ng mulit na nagkais na kami.
1: Sabi siya, mukha kang attorney, di ba? Noong anniversary, napagkamalang ka rin abogado.
0: Bota mo, attorney daw ako eh. Ma'am, Joanna Marie Oliveros, ano po, sa Lunes po, comment ulit kayo or sa 0919-278-3000. Sa hello attorney po iyon. Mag-aaral muna ako para masagot ko si Ma'am. Anyway, partner, sumisignal na sila. Overtime na tayo sa ComGap ng panguna. Diyan lamang po kayo ha. Magbabalik pa po ang spot report. Baka lipo sa ilang paalala.
20: Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan. Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
4: Wala na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kwento ng mga trending. Sikat. Kontrobersyal. At ng ating mga idol, dito ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Don Gillian here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
23: Food's here, guys.
6: And feel the vibe.
24: Best concert ever!
6: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
20: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
5: Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
25: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
20: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report.
0: Nagbabalik po ang Spot Report. Sa oras na 8:51 ay nasa linya na po natin si Jason Luna, ang co-convener ng Motorcycle Taxi Riders Organization o Metro, patungkol doon partner sa ano, sa provisional authority to operate yeah. Na binigay yata ito ng LTFRB. Eh. Mm-hmm. Magandang gabi po Sir Jason, Jeff Capalas po at Marlene Pajernos.
26: Good evening po, Sir Jeff and Ma'am Marlene. Ano? Magandang gabi rin po sa mga tagapakinig ninyo dyan sa programa.
0: Okay, Sir Jason, ano ho ba kahalagahan ng provisional authority to operate registration para ho sa ating mga motorcycle taxi rider? Go ahead po.
26: Alam po ninyo, ang motorcycle taxi industry ay siguro mga isang dekada na po natin inilalaban, ano?
0: Mm-hmm.
26: Yung legalization po natin. Ano?
0: Okay.
26: So, maraming panahon nang nakalipas, ito ay ating tinutulak at tayo ngayon ay natutuwa at wine-welcome natin ang akbangin na ito ng gobyerno sa pamamagitan po ng LTFRB. Ito nga po, yung paglulunsad nga po ng registrasyon ng ating hanay dito po sa Provisional Authority to Operate.
0: Mm-hmm.
26: Magandang akbang po ito tungo doon sa ating matagal na ipinaglalaban.
0: Mm-hmm. Sir, ano sinasabi ng bakit 'to sinasabi ng Metro na ito nga panahon na para unahin ho yung lehitimong rider? Para ho ano ho yung tinutukoy na ghost riders? Tsaka bakit ho mahalagang matugunan ho ito, Sir Jason?
26: Oo, alam po ninyo kasi sa tagal na rin ang panahon ano, marami kasi dito sa ating hanay bumabiyahe na walang kaupulang registrasyon doon sa kanilang mga kinabibilangan ng mga platform, ano?
0: Yung okay.
26: Provider po na umiira sa ngayon, ano? So, ito po ay medyo hindi magandang gawain.
0: Okay.
26: Kasi nga po, hindi natin alam kung sila ay talagang legal na bumabiyahe.
0: Mm.
26: O kaya naman, talagang bumabiyahe sa kapasidad nila, sa personal na capacity lang, ano?
0: Mm.
26: Napakahalagang bagay po nito kasi doon sa pagka tayo po ay registrado, katulad po ng tinutulak ngayon, Marami yung kaakibat ng mga benepisyo ito, hindi lang sa seguridad, sa kaligtasan po namin mga rider. Di maging ganun, sa importante rin po yung commuter kasi sila po yung ating tumatangkili sa amin. Tumutulong kami mabuhay sa araw-araw.
0: Ayun. O, Partel, ikaw ay ano ka niyan eh, di ba?
1: Yes. Isa
0: ka sa tumatangkilik.
1: Fan ako yung fan.
0: Fan?
1: Ako yung tumatangkilik sa mga MC Taxi. Pero Sir Jason, nabanggit niyo ho yung word na seguridad. Recently lamang ho, may mga sunod-sunod na insidente po na nabibiktima yung mga kasamahan rider. Ito ho bang provision na ito ay sa tingin niyo makakatulong para po sa inyong mga kasamang rider when it comes po sa pagtiyak ng security, lalo na po pag mga pahinggit po doon sa mga katulad na insidente po ng nung mga nakaraan?
26: Opo, napakagandang punto po ng inyong nabanggit. Kasi kanina lang po, may bahagi ko sa inyo. Tayo po ay naging kasama ron sa public consultation na idinounce po dito sa LTFRB, kasama yung ating mga kasama dito sa sektor. Yan po, napag-usapan po namin kanina. No? Marami po mga inilalatag na programa ang ating pamahalaan bilang regulating body na rin dito sa sektor, ano, sa aming hanay, nasasagot po diyan sa usapin na yan. Kasama po yung seguridad ng driver, na rider, kami po. At siyempre po yung nababanggit ko, yung ating commuter. Kasi sa pamamagitan nga ng registration na ito, magkakaroon po tayo ng datos, ano, yung ating pagbabasihan sa mga dapat nating gawing mga programa paugnay ng mga bagay na ito.
1: Okay. So, ibig sabihin, meron lang mas regulated na yung mga dapat sundin at hindi dapat gawin para ma-assure yung security. Mm-hmm. Pero sir, yung sa mga riders, for sure may benefits ito. How about po sa mga commuters naman? Anong benefits po nitong provision na ito?
26: Ayun nga ho, mahalagang bagay ho ito kasi nga po, yung isa ho dito kasi sa isinusulong ng ating pamahalaan nga, yun ang pagkakaroon po ng insurance, ano, yung sa healthcare po. Hindi lang ho ito ay para sa mga hanay-hanay na mga rider.
1: Mm-hmm.
26: Kasi po meron na sinatawag na insurance, ano, na pag-uusapan na natin yan, bagay na yan. Karapat-dapat din ho na magkaroon ng insurance yung aming mga isinasakin na yung mga commuter. Kasi ho, alam nyo naman na tayo ay araw-araw nasa karsada, hindi po natin alam ang mangyayari, pero iniiwasan po natin yan. Tayo na may dumada sa mga training para naman tayo sa ganyan. Pero po itong bagay nito, seguridad at kalusugan ng rider at commuter, kasama po sa mga pinag-uusapan po ngayon yan.
0: Yun. Eh sir, ano mensahe nyo doon sa mga rider na hindi pa po nagpaparehistro?
1: Oo nga.
26: Oo, salamat po sa pagkakataon nito. Ako po ay nananawagan dito sa ating mga kasama, dito sa aming hanay, sa mga riding community po, sa mototaxi. Gabitin na po natin ito, tayakapin natin ito, supportan natin itong pagkakataon nito, na tayo po ay makapagparehistro at malinis natin yung ating lista ng ating hanay, no? Kasi sabi ko nga, marami ang benepisyo, programa na nakalaan sa atin, sa ating industriya. Bukod pa sa legalisasyon, ito ay malaking hakbang po para maging professional yung ating ano, no, ating anak buhay. Tayo po kasi naman na hindi na may tatanggi na kasama na, kabilang na, no? Doon sa medyo transportation na dito sa ating bansa. Alam na po natin yan at malaki ho ang ating populasyon na nasisilbihan po natin dito sa ating mga kababayan.
0: Ayun, ang dapat marami sa lahat po sa inyong oras. Jason Luna, ang co-convener ng Motorcycle Taxi Riders Organization o Metro. Happy weekend, Sir Jason.
1: Thank you,
26: salamat
1: sir.
26: Po. Thank you very much po.
7: TTZMM, numero uno sa aksyon.
0: Maganda yun, partner, ano?
1: Oo.
0: Kasi may ano ka na, kumbaga mayroong kang kahit paano black and white.
1: May pinangahawakan na yung mga riders natin.
0: Kasi rider tsaka commuter.
1: Yes, sabi. Kasi diba partner, nung mga nakaraan, yung interview natin, wala silang pinangahawakan dahil yung mismong company lang ang nakarehistro. Ngayon, meron ng parang centralized na siya, diba?
0: Oo, diba?
1: Oo, mas okay.
0: Oo, congrats.
1: Congratulations. Ay,
0: partner,
1: po.
0: Sa Viber, meron nagbumate, si Berlito Bernardo at si Doc Mario Festin. Ha? Si Doc Mario nasa YouTube, tingnan mo sa Facebook.
1: Si Doc Mario
0: dyan.
1: Ay always present.
0: Di ba, partner? Teka, si Elmo Cardenas, partner, nandito na rin. Good evening, Jeff Caparas and Marlene Pajeros.
1: Oy, partner.
0: God bless, watching from Montalban, Rizal.
1: Wow.
0: Si Semicolon Butterfly.
1: Uh-oh.
0: Sino po ba? Si...
1: May nanonood sa atin from Kings, Hong Kong partner Kingsman. Habang nagkatrabaho daw siya.
0: Oh, yan. Si ano yan?
1: Aniline Merida.
0: Oh, lagi nanonood sa atin yan si Aniline Merida. Kamusta? Yan. Sa mga kababayan dyan sa Hong Kong, ha? Kamusta? Kamusta panahon
1: mainit
0: dyan?
1: Mainit daw eh. Mainit? Sabi niya eh. Mainit daw doon sa Hong Kong. Pero pag... Nakabaligtaran dito sa Pilipinas.
0: Bagyo season din doon. Partner, ganito. Eh, minsan may hanggang signal number 10 sila doon.
1: Naku.
0: Oh, ibang categories nila dyan eh.
1: Correct.
0: No, nakalimutan ko na lang kung paano. sa Hong Kong.
1: Dahil dyan, ikwento ko sa akin hindi, sa Monday.
0: Pag nagpunta ka ng Hong Kong, partner, parang kang nasa, parang hindi ka naling lumayo.
1: Wow.
0: Nandyan ang mga Pinoy, everywhere.
1: Kumbaga sisigaw, mga kababayan!
0: Hindi ko maintindihan, partner, sa pambihirang nagkakaamuyan ba tayo? Tinginan lang. Kasi partner, dati, naglalakad ako sa downtown, San Francisco. Eh, naglalakad ako ganyan, partner, ano? Napatingin lang ako ganun sa... Sa nasa hotel, sa Norman. Ganun siya. Kabayan? Kabayan? No? Hindi ko maintindihan talaga ang mga Pinoy partner all over the world.
1: Taray. May kumbaga may lukso ng dugo.
0: Oo, may... Kabayan? Kabayan.
1: Lukso ng lahi.
0: Oo, di ba? Ito naman mga ito, kung kailan patapos na, tsaka sinabi.
1: Kaya nga.
0: Paano pa o-order? Happy birthday, Carlo Ferreras!
3: Happy birthday! Happy birthday!
0: Si Carlo din ang nagpapabate.
1: Happy wala birthday, ta- Carlo!
0: Talaga itong mga ito. Grabe lang siya. Galing siya sa tele. Sabi, pabati raw sa sarili niya.
1: Parang kailangan ipakita ni Carlo
0: yan
1: sa
0: ang, camera. Yan ang gusto ko, partner. Hindi niya inaasahan na ibang tao. Kayang-kaya ko ito.
1: Ang maganda kay Carlo, may kusa siya. Nabatiin ang kanyang diba, sarili.
0: Yan ang mahusay. Hindi niya inaasahan ng ibang tao. Pag birthday, ako babati sa sarili. Hindi ko kayo kailangan.
1: Kaya ko to.
0: Ay, teka muna. Nakita mo itong mga ito.
1: Ayos, street money, street money.
0: Mamara, happy birthday po.
1: Hello po Mamara, happy
0: more
1: birthday
0: po. Happy birthday! Yan! Happy birthday Mamara! More blessings po.
1: Mabuhay po kayo 100 times.
0: Alam mo Mamara. Na Mama, na-message na kita. Alam mo na ang saloobin ko. More blessings Mamara!
1: Happy birthday Mamara!
0: Ayun o! Teka muna, happy weekend mga kapamilya! Salamat po sa tumutok sa spot report ko saan?
1: Una ang kaligtasan mo!
0: Ay, siya po si Marlene Pajernos!
1: Siya po si Jeff Caparaz!
0: Ay, susunod na programa, Alam na Days, kasama si Papa Awel Paz at Mama Jai Ho.
1: Bye!
0: Happy weekend, blessed weekend mga kapamilya.
8: Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Isang minuto makalipas ang 9:00 PM.
1: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikamong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
2: Sure na!
1: Alam na!
2: Alam na!
1: Mainit na issue. Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jai Ho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: magatid sa inyo ng mga sisling chika sa mga paborito ninyong mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz!
0: Walang palalagpasin at hindi-hindi magpapahuli.
1: Ako pa ang inyong ever-laughable, Papa
0: Taas! Diba? At ako naman po ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po, si Jaiho.
1: Yun na nga diba? Po. Nagre-ready diba? Yata sa ano, kanyang role sa Sigabo.
0: Ay, hindi.
1: Meron ng Pachinita Princess, may pabigote pa, lumalabas ng sumpa.
0: Hindi, galing kasi tayo sa pro-young kanina. Nagpaano tayo ng mukha natin para humpak ganun. Hugis bigas.
1: Umpisa pa lang, pinalusot na.
0: Hindi.
1: Mamara.
0: Happy birthday po.
1: Bukas pa.
0: Diba? Binati na lang. Happy birthday po, Mamara.
1: Yes.
0: Sana po ay...
1: Pakilala mo na tayo.
0: Hmm?
1: Pakilala mo na tayo. Diba?
0: Hindi, tapos sana po ay may pansit.
1: Yan, tapos na. Kanina.
0: Ano ba yan?
1: Yes.
0: Kinabutan.
1: Yun naman. Pero yun naman, masaya lang daw po. It's Friday. Kaya sabay po kayo. Alam ko na.
0: Alam nyo na. Alam na this.
2: Alam na this sa DZMM. Showbiz, balitang mabilis.
3: Balitang mabilis.
2: Walang bigis.
3: Alam na this. Alam na this.
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this.
3: Alam na this.

0: sa ulo ng mga binante ang update sa mundo ng showbiz.
1: Unahin na kagad natin. Uy, Miss Chris Aquino, official ng nagbabalik telebisyon. Kanyang latest chika, Tutuka!
2: Alam na this!
1: Ito pa, Julia Barreto, may matapang na pag-amin tungkol sa kanyang latest film project. Ano kayang say niya sa unang pagsasama nila ni Diamond Star Maricel Soriano?
2: Alam na this!
0: Samantala, sa oras ng 9:05, mga kapamilya at mga kaservisyo, Cinemalaya Film Festival, umarangkada na.
2: Alam na this!
0: At animated film na Forgotten Island, unang ipalalabas sa Manila International Film Festival sa Los Angeles, California.
2: Alam na this!
1: Idiretso na po kagad natin sa paghagod ng mga katawan ng mga ulo ng mga balitang showbiz na pinakabinantayan. Sa unang showbiz chika, naku, umarangkada na nga ang 22nd Cinemalaya Film Festival ngayong taon. Tampok sa Film Fest ang siyam na full-length feature entries at 10 short films na palabas na sa mga piling sinehan hanggang August 18.
2: Alam na this!
0: Papa E, oh. Di ba meron tayong promise? Kailangan nating mapanood ng mga entry ng Cinemalaya. Nainggit ako kanina, nakita ko yung post ng Kuya Randy, ang aming boss, si Sir Randy po, Sir Randy Reyes. Nakapanood na siya ng Kakasayawan.
1: Yes. Nakita
0: sabi ko nga, ano ba yan? Nauna pa yung boss namin makapanood. Oh. Pero syempre, meron tayong Saturday and Sunday kung saan pwede tayo mag-avail. Nakita ko, nag-promote din sila sa podcast ni Direk Tonet at saka Direk JP. Parang yung regular price at 350 pesos okay. Per movie. Tapos pag estudyante ka, 250 pesos. So, correct. Napakalaking discount. Dalhin lang po ninyo yung inyong mga IDs, ganyan. At supportan po natin ang Cinemalaya 22nd year. Yes. At napakarami pong magandang pelikula. Diba, last time nakasama natin si Direk Carlos Siguion Reyna.
1: Yes.
0: Kung saan papaawal. Ichiniga niya sa atin kung papaano nila pinili yung iba't ibang mga entries.
1: Yes.
0: Siyempre, ako may gusto talaga akong panoorin. Una dyan, yung of course, ang kay Mamang Pokwang na 2 valid IDs.
1: Yes.
0: Isusunod ko agad-agad ang kay Ruru Madrid na entry.
1: Uh-uh.
0: At saka yung kay Tita Bito.
1: Wow, ganun.
0: Between Escalante. At saka kay Miss Frances. Kasi diba, na-amaze ako na kwinento nila sa budget na 2 million pesos per film na itawid nila ng 4 na araw at ginamita nila ng cellphone cameras lamang po. So, syempre, for parents,
1: yes.
0: Ganyan. So, excited ako na mapanood at malaman ko ano yung kwento. Pero the rest, promise naman natin, di ba? Papanoor natin.
1: Kaya pag may time kayong kay Tita Ruby Ruiz.
0: Yung status rejected.
1: Yes.
0: Yes. Iyahabol natin yan. Yung ano.
1: Tsaka yung Kakasayawan, di ba? Kasi coming of age.
0: Yes. Luis Alandi.
1: Yes. Diba naman? Kayo po, pumili na rin po kayo ng inyong panonoorin. Maganda pong banding yan this weekend. At supporta na rin po sa ating Cinemalaya.
0: Speaking of Papa E, tomorrow din pala yung theater debut ni Mamang Pokwang.
1: Yes.
0: So, susuportahan natin bukas si Mamang. At siguro isi-segue ko na lang after nung show.
1: Tama.
0: Yung panayam about sa 2 valid IDs. Kasi
1: correct.
0: Alam nyo na, di ba, busy-busy ang Mamang, nagre-rehearse for the theater.
1: Yes.
0: At a musical play, tapos itong 2 valid
1: na
0: IDs. Na ang title ay,
1: Tulog na.
0: Starts with letter T.
1: Tulog.
0: Tulog na.
1: Oo,
0: yes. Alam, kagigising ko lang.
1: Ano ba yun?
0: Eto naman, Papa Awel. Ayan, nakakatuwa dahil proud na ibinida nga po ng aktresa si Julia Barreto ang matapang niyang pag-oo na gawin ng horror film na Haunted Carnival na isa sa mga entries sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Inamin kasi ng 29 anyos na aktres, matatakutin siya sa totoong buhay pero tinanggap niya ang hamon na gumawa ng horror project. Dahil sa kakaibang acting challenge na hatid nito sa kanyang karera, nakadagdag din sa kanyang excitement dahil unang beses niyang makakasama on screen ang Diamond Star na si Miss Maricel Soriano.
2: Alam na this!
1: Naku, paano kaya ipapakita? Magtatakutan ba sila dito? Magtatarayan? Paano kaya mga roles at chemistry nila dyan? Diba? May formula ba na ginamit? First time niya bang makatrabaho?
0: Inisip ko nga rin eh.
1: Oo.
0: Pero parang feeling ko, oo, mukha naman. Kasi kung dito sa ABS-CBN, diba yung mga naging seri niya, always with Joshua Garcia, yeah, yung mga nakasama niya. Mm-hmm. Tapos yung pinakauna rin, Mirabella. Yung pinaka-launching niya talaga ako yung kanilang Star Circle something. Baka,
1: no? Ay, malalaman natin yan na pag ano, sa mga susunod mga balita. Ay, baka yung mga audiences sa SESES natin.
0: Ay, man, mag-comment kayo.
1: Mag-comment po kayo. Oh, baka minaalala naman kayo, lalo mga fans ni Miss Maricel Soriano at fans ni Julia Barreto.
0: Feeling ko first time na with Julia Barreto. Kasi ang natatandaan ko sa mga young stars sa Paawel, super young, yung asaw ni Nash Agua, si Mika De La Cruz. Na ngayon, iba na kasi, Papa, ang pangalan na gamit niya na sa parang podcast niya. Mika Victoriano. Yung apelido na ni Nash Aguas talaga yung gamit niya. Parang yung nakasama niya yun sa T2, sa Tenement, na horror din.
1: Correct.
0: Siyang Maria. Nakita ko, in fairness, speaking of Diamond Star, nakita ko si Inay Maria na parang before yung launch nila, nagpapaano rin siya, yung mapahumpak ng
1: test. Ay, oo. Mayroon mga tusok-tusok sa leegle. Tapos sabi niya, sa una, amin tusok-tusok yan, pero mawawala na rin yan. Tapos, ang ganda-ganda na kasi, di ba?
0: Chika niya dun talaga sa kanyang clinic, sabi niya, kailangan kong lumit yung face ko kasi magre-ready na ako, may gagawin akong bagong project.
1: Wow. Ayan.
0: So, ganun talaga yung mga artista, no? Parang kapag may bago silang proyekto talaga, talaga naghahanda sila yung sa face, sa body, at saka sa skincare, ganyan talaga ng bongga.
1: So may pinaghahandaan ka din?
0: Ay, syempre gabi-gabi ang ating gabi-gabi programang Alam na Din. Happy birthday po!
1: Ay, diretso na muna natin.
0: Happy
1: good
0: birthday
1: luck
0: pa,
1: sa kahit! Thank you very much! Ayan, 2 weeks from now. Ayun na nga po mga kapamilya, samantala naman, pasok sa 2026 lineup ng Manila International Film Festival sa USFA, ang highly anticipated DreamWorks animation film na Forgotten Island sa kanilang 2026 edition sa anunsyo ng Los Angeles-based Film Fest September 3 hanggang 6 tatagal ang screening ng 14 na pelikulang kalahok. Kabilang ang nasabing animated film na hango sa Philippine mythology at kulturang Pinoy. Voice cast pa ang ilang Pinoy at Phil-Am stars gaya ni na Liza Soberano, Miss Lea Salonga at Her. Magsisilbi itong major advanced screening ng pelikula bago ang official screening nito sa September 25.
2: Alam na this!
1: Uy, diba ang bongga, Feature na feature, iaangat talaga dyan ang kulturang Pilipino. Tsaka syempre, mga artista natin, bongga, good luck, and God
0: good
1: bless.
0: Good luck sa Forgotten Island.
1: Yes.
0: Ayan, eto naman, Papa Awel, syempre, another good luck. And ngayon palang congratulations dahil pasabog ang isa sa mga guests ng actress-singer na si Angeline Quinto sa kanyang 15th anniversary concert. Inanunsyo na nga po ng ABS-CBN Star Music na bahagi ng star-studded guest lineup ni Angge sa kanyang A15 concert si Asia Songbird Regine Velasquez Alcacid. Isa si Ate Reg sa mga hinahangang artist ni Angge sa industriya. Makakasama rin ni Angeline sa stage sina Concert King Martin Yavera, Eric Santos and Chong Diz Castacli at ang mga drag queens na Divine Divas pati na rin ang trending P-pop girl group na Baby Dolls. Gaganapin nga po ang A15 concert sa Big Dome sa August 22.
2: Alam na this!
0: Nakikita mo ba yung mga posts na Angeline?
1: Oo.
0: Nakaka-fragile, no? Parang dahil nga 15

0: Lito, na to? Lito, na to? Lito. Sir Lito Atienza, ang mayor siguro that
1: yes,
0: time.
1: Mayor.
0: Tapos parang yun yung scene ko, sabi niya, talo ako dyan, sabi niya, gano'n, hindi ako nanalo. Tapos hanggang sa yung dulo ng compilation of photos, parang ang chika, sabi niya, at ito yung huling contest na sinalihan ko, na parang supposedly, dapat hindi na ako sasali sa mga pa-contest, kasi parang siguro tapos na, ayaw niya na ganyan. Pero ito pa yung nagbago, ng bumago sa kanyang buhay, di ba? Dahil yung pagkapanalo niya sa star power.
1: Yes.
0: So, bongga yun. Alam mo, kinikilabutan tuloy
2: color-coded
0: ako.
2: Color-coded nga, yun yung mga supporters niya, yung mga ganon.
0: Green siya. Mabay, pati yung gown niya na color green. I remember, fine. In fact, may katrabaho pala ako niyan sa Music Update Live as audience coordinator at TC, talent coordinator, di ba, one-man team halos. Hindi naman one-man team, nandiyan sila Kuya Bene, sila Priza, at yung iba na yung mga kasamahan. Pero right after winning, kung saan man siya, the stadium ginanap, tinakbo siya, papaawel nila Miss Annabel Regalado, tinakbo siya sa studio, yung Pinoy Dream Academy, yung kasi yung studio dati ng Uplate, ng Music Uplate Live. Tinakbo si Angeline talaga, tapos after niyang manalo, sabak agad sa guesting.
2: Yung
0: pagkatapos ng gantong oras, siguro mga alas 8, alas 9, alas 12 kami, sabak agad siya doon. Tapos, the rest is history. Hindi ko makakalimutan yung isa sa mga Japan shows na nakasama ko siya with Mama Bob na nasa isang Airbnb kami. Tapos, ang Mama Bob ay talagang inaalalayan namin, ganyan-ganyan. So, we miss you, Mama Bob. Alam kong masayang-masaya ka sa nangyayari kay Angeline. Sayang di mo nakita yung dalawang napakagwapo at napakagwapo gandang apo. Yan. Pero syempre itong concert nito, feeling ko magiging emosyonal lang ang Angeline Quinto.
2: Totoo naman.
0: Kahit na sobrang bubbly siya.
2: Totoo. Kasi because of Mama Bob, bubbly siya. Kasi ganun nga yun, di ba? Kaya abangan...
0: Hindi.
2: Hindi ba yun? Oo. Kaya, naman na
0: alam ko
2: yan.
0: Silvia yung pangalan ng
2: Silvia. Kaya Silvio ang kanya, diba? Mga anak. Yung anak niya, di ba? Kaya we love you, Angge. Alam mo yan, yung journey na pinagsama at pinagdaanan nating lahat dyan. Kaya we're so proud of you. Eto na mga kapamilya. She is officially back! Kailangan ganun yun. With so much excitement and gusto. Yun ang nagbabalik television si Queen of All Media, Chris Aquino. Sa latest post ng streaming platform na Netflix, makikita si Chrissy sa teaser na nagpakilalang bagong chika o chief head of insights and content analysis ng streaming platform. Ikinatuwa naman ng fans na muling mapapanood si Chris dahil pa rin ang walang kupas na energy, signature pitch at witty vibes. Matatanda ang matagal na nagpahinga on screen si Miss Chris para tutukan ang kanyang gamutan matapos ma-diagnose ng autoimmune diseases. Alam na din! Nakaka-excite! Sabi nga natin, lagi natin sinasabi sa programa, ang magpapagaling ng lubusan kay Miss Chris Aquino ay ang kanyang pagbabalik television. Yan kasi ang hinahanap-hanap ng kanyang katawan.
0: Nasundan mo ba yan? Napaka-bongga ng agency na nag-handle nung comeback, of course, comeback project ng nag-iisang Queen of All Media. Nakita mo ba?
2: Tapos diba may mga picture pa sila niyan dito nila, Sir Roxy.
0: Hindi, ito ganun. Yan. Kagabi. Tama ba? Nakauwi na ako or hindi? Alam ko ang nangyari talaga ganito. Pag-uwi, after ng show, naka-air clip, nakatulog ako, sa pagod siguro. Tapos nagising ako ng around mga 2:30 in the morning, 2 a.m. or 3 a.m. Tapos nagutom, ganyan. May nakita akong post na tinag ng isa sa mga, actually tinag, ni-repost ng isa sa mga kaibigan natin. Tapos parang ang atake, Papa Awel, hiring. Hiring ang Netflix. Yung hiring chika, C-H-I-K-A, correct. Ganyan. Tapos yung qualifications, ulitin ko lang po ang qualifications po. Sabi, number one, a recognized figure in Philippine entertainment and popular culture. Number two, 40 plus years of experience across television, film, recording, and digital media. Tapos ability to turn interviews and commentaries into quotable viral moments and extensive experience in brand partnership and endorsement.
2: Lahat tungkol sa kanya?
0: Actually, sa una, hindi mo maiisip. Kasi di ba parang wala namang clue talaga. Pero yung comments, parang nakakaaliw yung comments na very engaging yung posting. Kasi sabi ng mga tao, ha, 40 plus?
2: Correct.
0: Ano yun? Retired na? Tapos pinagtrabaho mo ulit. Parang ganun yung mga comments.

0: ng mga ay mga comments ng mga tao.
1: Very nice.
0: Tapos, kumbaga parang nakakot talaga
1: effective
0: siya ng
1: effective marketing strategy.
0: And then kaninang umaga, ito na, nakita ko yung pinaka-videos niya sa Netflix na parang sinasabi niya, "Hello!
1: Yes.
0: I am your new boss." Parang ganyan-ganyan. Alam mo, nung pinapanood ko all throughout, nakangiti talaga ako na parang, 'di ba yung meron doon yung secret in Prague ni Enrique at saka ni Andrea. Sabi niya, "Oh my god, it's winter. So dapat ramdam yes. ng mga makakapanood na malamig." So inedit ng editor na sobrang snow yes, ganyan, halos bagyuhin na sila. Sabi niya, "I love it." 'Di ba parang very Chris Aquino. Dahil nga natapos ko yung video, yung algorithm ko. Sumunod puro Chris Aquino in fair. Sabi talaga doon yung caption, si Miss Chris lang ang makakapag room raid sa mga celebrities na grabe, yung mga sapatos inaamoy niya talaga. "Is this the shoes of your Angeles?" "Oh my God, walang amoy." Ganyan. Even the underwear na, "Oh, the underwear is here." May mga ganon. So,
1: very Chris eh.
0: Iba talaga. I love you, Miss Chris.
1: And she is the brand herself.
0: Correct.
1: She is the program and the show.
0: Correct.
1: Diba?
0: That's why she is Chris TV.
1: Yes. Yun lang naman yun. Congratulations, Congrats. Miss Chris Aquino.
0: Eto, another congratulations, mga kapamilya, sa oras na 9:20. Muli nga pong lumagda ng panibagong kontrata sa ABS-CBN. Si Uncabogable Superstar, Vice Ganda. Ayon nga kay Meme Vice, malaking karangalan ang patuloy na tiwala ng ABS-CBN sa kanya na maging isa sa mga naghahatid ng content nito sa mas lumalawak na mga platforms. Dahil riyan, mas marami pang makabuluhang proyekto ang ihahatid ni Vice Ganda. Isa sa mga exciting na aabangan kay Uncabogable Superstar ay ang kanyang Metro Manila Film Festival entry na The Greatest Showdown kasama si Bossing Vic Soto. Sa ngayon, napapanood si Vice Ganda sa It's Showtime Lunes hanggang Sabado at sa Everybody Sing tuwing weekend.
2: I love the this!
0: Ang caption niya dyan sa post na, sa kanyang social media account sa habang buhay, tapos yung ating heart na pula, green and blue. Yes. So it's a very, very kapamilya.
1: Yes. Yan yung RGB colors natin. Eto naman, mga kapamilya, inamin ng content creator at PBBX housemate na si Esnier ang matinding pinagdaanan sa kasagsagan ng hit YouTube special na First Day High. Kwento niya, habang bumibida sa good vibes niyang karakter bilang si Precious, Balong, Andre at pinakapaboritong si Mrs. Castro, fresh from breakup din pala si Esnier mula sa hindi pinangalan ng ex-partner. Pero pinili niyang ituloy ang produksyon ng ilang buwan-anyang pinaghandaan, katuwang ang team at ilang pang nakakollab na mga internet stars. So, success naman ang First Day High na ngayon ay may 21 million views na sa YouTube.
2: Alam na this!
1: Grabe, no? Kung paano niya dinivert yung kanyang heartbreak sa pagiging busy sa trabaho. May kanya-kanya talaga tayong coping mechanisms, no? Buti na lang si Esnier sa ganun niya, sa mas maganda niyang ano, na
0: pagiging creative.
1: Correct. Yes. At mas lumabas pa syempre ang kanyang powers at energy dyan. I'm sure yun. Diba
0: congratulations,
1: congratulations,
0: Esnier.
1: Yun, may bahagi ba to ng report mo kay Ruru Madrid? Baka parang continuation to ng balita mo kay Ruru Madrid.
0: Parang
1: kasama
0: hindi
1: ba yan? Hindi.
0: Oh, parang hindi.
1: Eh, ituloy mo na.
0: Siyempre naman, eto speaking of Ruru Madrid, matapang.
1: Yun lang. Sana intayin natin siya ang yun.
0: Matapang po na inamin ng Kapuso actor na si Ruru Madrid ang nagawang pangangaliwa noon sa longtime girlfriend na si Bianca Umali. Nagpapasalamat naman si Ruru na binigyan siya ng pangalawang pagkakataon ni Bianca. Doon din aniya nakita kung gaano kahalaga si Bianca sa kanyang buhay. Bagamat hindi aniya naging madali na i-admit ang kanyang pagkakamali, binigyang diin ni Ruru na cheating is a choice. 8 taon na na magkasintahan ng dalawa na parehong mga kapuso.
2: I love na this!
0: Diba, Papa E? Ibig sabihin yan, diba, meron siyang courage na talagang maging totoo. Ganun naman, diba, Papa E?
1: Yes.
0: Gets naman talaga na sa ibang mga tao, may kani-kaniya tayong perspective about sa salitang cheat or cheating, ganyan. Pero diba, it really depends sa both parties kapag ito ay nangyari sa inyo. Halimbawa, mm-hmm. diba dati si Loisa and Ronnie,
1: yan.
0: Nagkaroon din sila ng struggle and challenges sa kanilang relasyon.
1: Mm-hmm.
0: Pero mas pinili nila na pahalagahan kung ano man yung kanilang pagkakaintindihan,
1: pare.
0: Pagmamahalan. Also same with sa ating kumpare na si diba, Nico Natividad,
1: yes.
0: sa asawa niyang si Shelo.
1: Mm-hmm.
0: Parang recently nga, diba, parang may lumabas na sa scandal.
1: Mm-hmm.
0: Pero still, mas pinipili na magpatawad kahit gaano katindi na yun nangyari, di ba, Papa A?
1: Oo.
0: Pero mas iniintindi pa rin nila. Sabi nga, di ba, syempre ito ay sugat, ito ay pwedeng matagal maghilom or pwedeng hindi maghilom.
1: Okay.
0: Pero choice din naman nung dalawang tao na nasa relasyon kung tatanggapin pa rin nila ang isa't isa.
1: Yun, yung nasa pagpapatawad ang kapayapaan ng bawat isa, lalo pang pag-usbong na kanilang pagmamahalan. At sabi nga, love is sweeter the second time around. Di ba naman? Kaya, ayan, be stronger, Ruru, at sa lahat po ng mga kaparehong may pinagdadaanan. Di ba naman? Samantala, mga kapamilya, sa oras na 9:25, mamaya-amaya abangan tayong special guest. Pero sa ngayon po, nako, advance happy birthday na kasi bukas ay August 8, wala tayong programa. Ngayon na po natin batiin ang ating minamahal na si Miss Mara Faner Kapuyan. Happy birthday po from your Justice League
3: happy
1: and
3: birthday.
1: Super Friends. Diba naman? God bless po, Miss Mara.
0: Happy, ayun. Happy birthday po, Ma Mara. At syempre, maraming salamat
1: yon.
0: Sa inyo pong pagmamahal
1: yan.
0: Sa aming mga angkor.
1: Okay. Ayan, mabuting malinaw, ha?
0: Yes. Oo. Hindi, pero papaawil, mm-hmm. no? Ka-birthday pala ni Ma Mara yung ano?
1: Mm-hmm.
0: Yung isang ex-friend ko dati. Oo.
1: That's
0: very special sa puso.
1: Wow!
0: Special sa puso. Oo, diba? Talaga naman. Sa ating pong pagbabalik, mga ay, hindi, bago pala tayo mag-commercial gap. Papaawin. Gusto ko lang sabihin, mag-ingat po ha, ang lahat ng mga nagmamaneho, ang lahat po ng mga pauwi ng kailang mga tahanan. Actually, kayo na palang 6 p.m. Nakita mo yun, Papa E?
1: Alin yun?
0: Asan ka ng mga alas 6? Asan nag-drive ka?
1: Oo. Ano nag-rosary? 6 p.m.
0: Oh, pero sobrang dilim. Diba? Sobrang dark talaga. Ang mama at papa ko for sure nanonood ngayon dyan sa may West Town Hotel sa may Iloilo.
1: Mm-mm.
0: Kasi dapat flight na nila kayo ng morning pero pinabalik sila na parang canceled flight dahil nga sa dilim ng mga ula, Papa E. Siyempre for sure more on turbulence talaga. Sabi namin ng kapatid ko, sige magstay na lang muna kayo dyan at kapag lumipas na at nawala itong pag-ulan, bagyo, ganyan. May bagyo, di ba? Bagyong Maymay. Tama ba, Kuya Ab? Maymay ba yung pangalan ng bagyo? Oh, Maymay Entrata. Hindi. Hindi si Maymay Entrata. Oo, di ba? Ayan. So, ingat-ingat po tayong lahat sa pagmamaneho.
1: Correct.
0: Dahan-dahan lang kasi syempre, I'm sure minsan, di ba, yung glare nung sa ulan.
1: Correct.
0: And everything.
1: Saka yung ano,
0: visibility.
1: Yun, ganun.
0: Kumatol.
1: Yes. Diba, yun naman. At syempre, masaya din pong nanonood ang napakagaling at very sweet na soon na mag-guest sa atin na PR consultant na si Miss Grace Ferranda. Hello
0: Tita
1: po
0: Grace.
1: Sa inyo. Yes, sana po makapiling po namin kayo dito. And eto na, meron tayong masugid na taga-panood at taga-suporta talaga. Nagba-birthday po ngayon. Happy birthday po to Dr. Claudia sa Monte from your
3: aesthetic
1: family. We love you from Yayo Aguila, di ba yan? From ano din, sa lahat po ng mga, kay, mula din yan kay Consular Aiko Melendez.
0: Hi, yeah, Consi
1: diba
0: Aiko, na naaliw ko sa mga vlogs nila niya. Juan Migbondo.
1: Yes.
0: I love you po, Miss Aix. Papa, may isa pa nag-birthday.
1: Mm-mm.
0: Belated na nung isang gabi dito na bate. Si Tita Grace.
1: Tita Grace.
0: Tita Grace.
1: Ay, yes, Tita Grace Mendoza.
0: Yes.
1: Happy birthday, Tita Grace
0: Mendoza. Kaya nung sinabi mo si Grace Moron.
3: Happy birthday!
0: Si Tita Grace, alam ko nag-birthday, nag-appear
1: yes.
0: sa akin. At may one time kasi natawagan ko ang Tita Grace ang out of nowhere. Parang ang dapat kong tatawagan ata, si Miss Grace na executive assistant ni Mr. M.
1: Oo.
0: Tapos ang nadial ko ata si Tita Grace. Tapos yun pala, mag-birthday na siya the next day. So, happy birthday. Belated, ha, Tita Grace. I miss na po the, Queensland butter. Hindi. Tsari, nangingin ang Queensland butter. Tsaka yung juice,
1: yan.
0: Yung raspberry.
1: Na
0: malapit na. Hindi naman, mama. Nainom naman. Nailaban naman talaga. Pero ilang days na lang.
1: Opo.
0: Hindi, we love you, Tita Grace.
1: We love you. At sa ating pagbabalik, mga kapiling po natin, syempre, ang isang magaling na singer. Nako, makakasama natin si Daryl Van.
0: So pag-update lamang yan, of course, ang iyong paboritong programa pagpatak ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Ito po ang...
1: Alam ko na.
0: Alam niyo na. Alam na this.
2: Alam ko na. Alam mo na. Alam niyo na. Alam na this sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
8: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue. Formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
9: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
10: Tuloy lang sa activities on the go.
11: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
12: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
13: Let's go!
14: Make your move, baby.
12: Arthrisin, get going!
15: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Grande Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Awel Paz at Jai Ho! Alam na dis!
17: Uy!
18: Uy!
17: Si Idol!
18: Si Idol!
17: Sino siya? Alam na dis! Alam na dis!
2: Live!
0: Oras natin mga kapamilya, 9:32 sa buong kapulaan ng Pilipinas. Kapiling ka bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Mama Jai Ho.
1: Katandem din po sa upgraded showbiz news, ang ever laughable, ever lovable. Papa, Awel Paz, mabuhay ang bagong kasal.
0: Hindi bagong kasal.
1: Ano pala yun?
0: Siyempre ngayon pa lang, gusto naming pasalamatan. Yes. Sobrang sweet, di ba Papa Awel? Pagpasok na pagpasok pa lang, siyempre. Iba to ha, bongga to, paandar.
1: First time. Talaga po, sa aming 38 years in broadcasting.
0: Ay, ganun
1: lang. Tagal.
0: Hindi naman, Papa Awel. Maraming thank salamat you sa ating special na bisita ngayong yes gabi. Of course, siya si Daryl Van. Daryl, thank you.
19: Thank you rin po. Hello, kapamilya. I'm Daryl Van.
0: Maraming natuwa talaga kami. Parang ano, kunyari yung pagod ka, hindi pala kunyari, yes, yung pagod ka buong araw, correct, tapos may makakatanggap ka ng ganito, sobra parang, I wanna go home.
1: Oo,
0: na.
1: Actually, bigger pa sana yung dadali niya dito, kaya hindi maipasok yung stand kasi.
0: Hindi yun.
1: Hindi yung chocolates na may pictures.
0: Hindi. Ayoko naman, ganyan nakakatakot. Parang yung sa mga balita ni na Ate Marlene Padiernos at Kuya Jeff Caparas, so yung mga nag-iwan ng mga Sherbong. Di ba kung saan-saan yung mga nag-iwan?
1: Effect kung effect. Pero we're so excited to have you, Darrell, on the
19: Thank
1: show. Especially yung mga kapamilya natin worldwide. Mm-hmm. Tuwan-tuwa at excited sa'yo. Lalo na rin, shoutout natin yung more than 1.5 million subscribers natin sa YouTube at more than 3 million sa Facebook na may isa pang 1M. Mm-hmm. Sa TV, sa teleradio at sa radio, mamaya pakinggan nyo po kasi may pasabog ang Darrell. Siyempre, para sa mga yun lang po tumutok na parang, wow, ang gwapo naman ng batang ito. Ganyan. Pwede, pakiipaalam natin dito, how did you start your singing career?
19: I started my singing career back when I was 10 years old.
1: Wow, ang bata.
19: So, nung bata po ako, I was part of a children's choir na part po ng church namin.
1: Mm-mm.
19: And then, after that, I just really love singing. Mm-mm. Tapos, along the way, natuto po ako mag-piano, Mm-mm. natuto ako mag-guitar. And Mm-mm. then, yun na, I found myself having a passion when it comes to singing. And, wala, parang, kung saan ka kasi masaya, dun ka ano eh, dun ka makakahilig talaga. So, yeah.
1: Ito, pero si bukod dun sa choir, ito tinatanong namin to lagi sa mga ano, sa mga nagiging guest namin, lalo singers, 'di ba may mga influences na tinatawag 'yan. Ano ba 'yan? Singers ba or sa family mo? Meron bang singers sa family aside from you?
19: Funny enough, so sa ano po namin, sa family namin, ako lang yung nahilig talaga dito.
1: Ayan.
19: So, alam nyo po ba, like, minsan sasabihin ng mga tao, like, Mm-mm. oh, kanino ka ba nagmana? Kanino ka ba ganun? Kanino ka ba, ano, sino sa Uh-oh. Family mo kumakanta rin? Tapos lagi ko nung sinasagot, ako lang. Ako lang naman. And I think it's really because of the environment that I grew up in, Mm-hmm. lalo na yung pagiging part ng children's choir,
1: Yes.
19: but also having friends that are so passionate about singing. Mm-mm. Like, sa school ko po dati, back when I was in high school, I used to join these bands, tapos kakanta lang kami sa school, tapos
1: Yeah.
19: hanggang sa I was in college, tapos kapag may opportunity na pwede ako kumanta, yun na, kakanta na lang rin po ako dun.
0: Oo, magpe-perform.
1: Mm-mm.
0: Alam mo, nakakatuwang Mm-mm. marinig yung mga ganyang kwento,
1: Yes.
0: kasi diba papaawil, aminin natin, hindi ko alam ha, pero parang dati Mm-mm. talaga, I'm not comparing, just for conversational purposes,
1: Mm-mm.
0: before talaga, sobrang uso yung mga extracurricular activities
1: Yes.
0: sa mga school. High school pa lang, di ba, dyan yung magsisimula yung mga pag-foundation week, meron
1: Mm-mm.
0: mga jail book,
1: Mm-mm.
0: yung mga may mga parang foundation Mm-mm. Week, ganyan, papawin.
1: Yes.
0: Na ang daming mga talented na nagpre-prepare ng kailang mga paandar.
1: Mm-mm.
0: Meron mga impromptu, extemporaneous speech, ganyan.
1: Yes.
0: Napansin ko lang, itong mga panahon ng ganito, hindi ko alam, o baka dahil wala na ako sa school, siyempre nagkatrabaho ka na, di ba? Hindi ko na masyadong nakikita na ganun pa rin ka-active yung mga jailboot. Meron pa rin ba?
1: Hindi lang siguro jailboot. Hindi mo siguro naka-focus lang sa jailboot. Marami pa rin extracurricular activities because it's part of the curriculum.
0: Ano,
1: puro jailboot na lang.
0: Hindi, ibig sabihin, di ba, meron din kasi yung mga nagtitinda ng sagot gulaman yung mga...
19: Like foundation week po.
0: Yung pagtitindahin ng teacher, di ba? Ako kasi laging ganun, ako yung inuutos ng gumawa ng four season, ganyan, sa kitinda.
1: Hindi ka inuutosan, nag-volunteer ka.
0: Mm-hmm.
1: Lahat
0: kasi
1: ng gusto mo, ikaw.
0: Yes.
1: Oh,
0: hindi inuutosan ako. Inuutosan ako, tapos ano, doon ko natutunan din yung mag-shomai.
1: Yes. Ganon.
0: Entrepreneur.
1: Pero ikaw, sabi mo kasi, kinuwento mo, mabilisan yung journey mo sa music eh. From being a member of a children's choir, 10 years old.
0: Mm-hmm.
1: So, anong boses mo noon? Tenor? Bass? O baka nag S1, S2 ka dahil bata?
19: Yan S1? Nga po, may mga ganyan.
1: Oh my gosh.
19: So, ano sa amin po kasi, like, in our children's choir, we have this thing called S1 and S2.
1: Yan.
19: Kapag S2 po, mas mataas
1: sa S1.
19: So, dun po ako nilagay. Pero syempre, bata pa po ako noon.
1: Totoo.
19: So,
1: yun yung tatanungin ko, kasi from S2, yun yung, ano, yun yung takot. Kasi
0: Mm-hmm.
1: syempre, puberty age,
0: Mm-hmm.
1: di ba? Yun. So, paano noon nag-high school ka, paano ka nag-adjust? Kasi maraming singers na yan ang
0: Mm-hmm.
1: naging problema eh. Lalo na pag nung bata ka, mga kinakanta mo talagang pang matataas at
19: bumibirit.
0: Diba Darren Espanto?
1: Yes! Mm-hmm. Diba? Pero he was able to, ano, diba?
0: To transition.
1: Transition well and great Yes. actually. Eh, ikaw, paano yun?
19: I think it was around 15 years old, 16 years old. Like peak puberty age. Tapos, you just really have to pick some songs na talagang sasabay dun sa pag-puberty mo.
1: Correct.
19: Like for example, kung bibirit ka, yung dati bibirit ka ng mga ganitong kanta, okay ngayon, tone down mo, i-lower,
1: Correct.
19: One octave lower mo, or things like that. Kasi like, gustuhin ko man like bumirit pa rin po ng during that time. It's really important na I prioritize my voice. Tapos pick songs that can be of essence when it comes to my voice rin naman.
1: Very nice. Parang pareho mo din, Mama Jai, ang iyong ano, quotation. Naniniwala din siya na I priority my voice.
0: Mm-mm. Pero talaga, mapawal, kung ano ka, S2 ka dati. Opo. Grabe sa amin, ang mahal-mahal. Hindi ma-achieve, S26 ka.
1: Ano ba yun eh, kaloka? Hanggang S2 lang.
0: Ay, ganun ba?
1: S26 may branding.
0: Yung mahal.
1: Mara.
0: Ay, hindi ah. Binibili yan ng mga mayayamang mga nakikinig at nanonood sa atin, papawal. Para sa mga babies nila. Because breastfeeding is good for babies until
1: puberty.
0: Hindi.
1: Kasi puberty yung pinag-uusapan natin.
0: Sorry. Buti na lang Friday.
1: Kasi naman ito, kasi para makita natin yung journey mo noon. Pero ngayon, ang daming nakukutan sa'yo. Sabi ka, ang gwapo-gwapo naman at ang cute-cute ng inyong guest. Lahat na papasigaw na sa akin ka na.
19: Ay! Parang familiar.
1: Familiar. Yes. Ano ba yung sa akin ka na? Bakit yun ang napapasigaw nila?
19: Kasi po, it's my latest release. So it's called Sa Akin Ka Na po. I released it last February.
1: Bongga. Pero syempre may mga nauna pa dyan eh. Alam ko parang may nag-viral ka pa yung universidad
19: yun,
1: ba yun?
19: Tama po. Yes po.
1: Bakit universidad yung nauna? Paano nangyari doon? Kwento mo yung universidad.
19: So, I remember po last year, parang naghahanap ako ng kanta na sa, ano bang pwedeng kanta na parang makakarelate lahat ng part ng UAAP?
1: Yeah.
19: Kasi like, sabi ko, nagawa na ba tong kanta na to? Yung something like, something unique po ba? And then, like, I was scrolling, tapos wala akong mahanap, so sabi ko, okay, ako na lang gagawa. Tapos I remember, galing po kami Boracay noon. Tapos, we were on our way home. Tapos along habang nasa airplane po, sabi ko, may pumasok na melody sa akin, sabi ko, pupunta ako ng UP, mapadilim man ng LV. Tapos sabi ko, okay, dapat ito yung unang lines. Okay, tapos after that, pag-uwi ko po, after our trip, nagkulong lang ako sa kwarto. Tapos in a span of that whole night, natapos ko po yung universidad. And I'm really so happy na ang dami pong nag-support sa inyo. And yun talaga yung mostly dun po ako nakilala sa universidad.
1: Eh, nung sinabi mo yung two-liners mo, eh, sumasabay na sila. Ay, bakit hindi mo tinuloy? Di ba? Ganun yun eh. Kaya dapat ituloy na, nabitin sila. Okay, ituloy mo na yung highlight ng song, kahit yung chorus man lang. Okay, so ito na ha, ang unang nag-hit. At talaga naman, hanggang ngayon, fresh na fresh pa sa mind ni Daryl Van. Please welcome with his song, Universidad. Yan, sample!
19: Okay, let's go. Bawat universidad, ay tatahakin ko na, gagawin ko ang lahat para mahanap ka na at makasama ka na, makasama ka na. Bawat universidad, kahit malayo pa yan, o handa akong lumisan, makilala ka lang, magpakita ka na, magpakita ka na.
1: Yan! Yeah. Ang ganda!
19: Thank you.
1: Singable siya. Alam mo yun.
0: The end, catchy.
1: Yes, catchy. Diba? Parang you're riding a van ni Daryl Van.
0: Ay, Actually, nung pinag-usapan niyo yung universidad, talagang hindi na wala sa isip ko yung ano, pag nanood ako ng basketball, yung, oh, universidad ng Pilipinas. Yes. Oo. Yung mga ano, sa UP, diba? Ganyan. Kaya meron ka sa lyrics mo ng UP.
19: UP.
0: Man or sa LB,
19: yes,
0: ganyan.
1: Yun agad yung unang pumasok sa ano, like, na-inspire siya doon.
19: Yeah. So, yun. Inisa-isa ko po like lahat ng UAAP schools, sinubahan ko sa UP, and then next UST. And then UE. And then sa second verse, we have NU, FEU, have Ateneo, Adamson, and LaSalle.
1: Yes. Very nice naman. Nakakatuwa. Ang ganda nun. Kasi good vibes yung dating nung kanta. Tapos parang, ayun nga, madaling makabisado. Nakaka-LSS siya. Yun. After ba universidad, meron pang songs in between na na-create or biglang eto ka na, sa akin ka na?
19: So after universidad naman po, I released this song last October called Baliwala naman po.
1: Baliwala.
19: So Baliwala is about, alam niyo po yung parang may gusto kayong tao pero parang sa tingin nyo ginugusto ka lang dahil convenient sa kanila. Or sa mga panahon lang na parang okay, gusto lang kita kasi May gusto lang ako sa'yo dahil gusto mo ako. Mm-mm. So parang hindi siya wholeheartedly na may gusto sa'yo. So ang ending, ang nare-receive mo, mixed signals.
1: Oh.
19: So feeling mo po, like lahat ng ginagawa mo, lahat to, baliwala lang pala.
1: Oh, oh. Hashtag user-friendly.
19: Okay.
1: Parang ganun.
19: Somehow, yes po.
1: Oo, oh, diba? Diba? Yes, di ba? Parang ganun yun. Ay, di ba? Ang galing kasi nung mga kanta na nakikreate mo, relatable yung mga tao. Tsaka timely. Okay. Timely, di ba? Nakakatuwa. Yes, so, eto, diretso na tayo dun sa iyong latest single na sa akin ka na, parang very ano to, yung parang expression na paglumingon ka sa akin ka na. Di ba yung mga ganun? Oh, like, pero saan naman yung inspiration ng sa akin ka na?
19: So with sa akin ka na po, like with my past releases po kasi, ang napapansin ko, like, okay, yearner siya, okay, hindi napapasa kanya, hindi napapa, like, laging may conflict.
1: Yes.
19: Pero with sa akin ka na, sabi ko, okay, re-release ko to around Valentine's Day and it's about loving someone so loudly, so proudly. Kasi dapat naman, dapat ganun magmahal.
1: True.
19: Hindi, bawal kang magmahal ng tahimik, bawal kang magmahal ng may regrets, or like, magmahal...
1: Oo, tama, ipagsigawan mo.
19: Tama.
1: Ganun.
19: So, dapat isigaw mo sa mundo na, okay, correct, sa akin ka na.
1: Correct.
19: So, kasi that's truly the point of loving someone, to be proud na mahal mo sila.
1: Correct. At ito, universal ang pagkasabi nito, ha? Mm-mm. Para sa lahat talaga. Yes. Across all genders. Mm-mm. Yan yun, yeah, diba? Sa akin ka na. O, ayan na nga. Sa oras na 9:45, ihanda po ang inyong mga recorders or hanapin na kagad kung saan matatagpuan yung kanta niyan. Kasi syempre, release niyan sa lahat ng music platforms. Pero, mapapakinggan natin ang highlight ng kanta sa pagbabalik ng Alam Ko Na.
0: Alam Nyo Na.
3: Alam Na Din.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
13: Ano mga concerns? Ano mga issues?
8: Pagkakampi ng masang Pilipino.
13: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
8: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
13: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
8: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
18: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
20: Nakakagigil.
21: Nakakagigil.
20: Nakakagigil.
22: Nakakagigil.
20: Di makapagpigil. Alam na dis.
0: Oras natin mga kapamilya, 9:48 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kasama niyo pa rin po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po si Jaiho.
1: Nakasumbrero ng pambugbog, tas diyosa ng kalsada. Ang ganda, tas kulay pula ang buhok hindi na kasi, may tumutubong bigote.
0: Hindi kasi nga, diba, galing tayo sa...
1: Yan na naman. Babalik na naman.
0: Hi, Ate Rose.
1: Ayun na nga po.
0: Hi, Ate Rose.
1: Ayan,
0: and
1: sige.
0: Heidi,
1: ayan na.
0: Nurse Crystal, magandang evening sa'yo. And Tita Flor Brioso Santos, magandang gabi po.
1: Naipalusin.
0: O, oh, diba, minate?
1: Katande pa rin po sa upgraded showbiz news, ang ever-lovable, Papa, Owl Pals.
0: Batiin ko pala, happy 17th year kay Mami Raytan. Ayan. 17 years na po ang kanyang malagong-malagot, bonggang-bonggang negosyo. Thank you so much for always supporting ang mga ganap natin sa DZMM. Thank you, Mami.
1: Naku, dapat may one year preparation para sa debut. 18 no. years. Diba? Parang dibu-dibu yan. Diba? Yeah. Mami Raytan. Yun naman. Oh, eto na! Maraming excited. Kasi parang, ano naman kaya ang tunog at treatment nung sa akin ka na? Kasi yung mga nauna mo, universidad, parang yung word mo very catchy. Mm-hmm. Ano, alam mo yun, 'di ba? Napaka yung description niya, yung storytelling niya, wow, 'di ba? Ganun siya. Kaya eto naman, pakinggan po natin ang Sa Akin Ka Na by Daryl Van.
23: 1, 2, 1, 2, 3, go. Isisigaw kita sa buong mundo, sabihin sa lahat na sa'yo lang ako dahil sa wakas. Ikaw

0: Dahil sa wakas, ikaw na ang aking dayang, sa akin ka na.
1: Wow! Ang ganda! Ganun pa rin. Yung very wordy, very catchy, ganun. Alam mo yun, pwedeng pang tongue twister.
2: Di ba yung pero... dayang, Papaul, may kanta natin, dayang-dayang, ibig sabihin babae, lady,
0: yes,
2: or princess, di ba ganun?
1: Correct. Di ba naman, nakakatuwa. Mm. Saan ka kumukuha ng mga ganung words? Ganun. Ano, saan, ano yung, di ba, meron kasi ganyan narinig mo ba? Okay. Or sariling creation mo lang? Minsan kasi, nakuha mo inspiration sa pagsulat ng universidad, nasa eroplano ka. Mm-hmm. Kasi di ba yung mga singer-songwriter, lang yung mga composers, may mood yan ganun. Ikaw, paano yan?
0: Ako naman po, I remember, gumala kami ng friends ko. Mm-mm. And then, out of nowhere, narinig ko lang tong word na dayang. Another set of friends rin po sila. Oh. Tapos parang napadaan lang kami, tapos sabi, like, dayang, sabi ko, dayang. Sabi ko parang, ang ganda pakinggan kasi, also, like, it also sounds like my name kasi Daryl Van, tapos Dayang. So, parehas nagsisimula sa Da. So, sabi ko, wouldn't it be nice to have a song na ginagamit yung word na Dayang? Kasi po, like, na-realize ko rin na parang ang dami nang gumagamit ng word na Sinta, or like, Giliw. Sabi ko, Dayang parang onti pa lang. Ah, sige, gawa natin to ng kanta.
1: Correct.
0: Tapos it's about loving someone so proudly.
1: Very nice. Actually, nakasalubong niya pa yun, nag-aaway. Ang dayang-dayang mo.
2: Daya-daya lang. Pero ito ay ano, salitang tausog, di ba yung dayang? Yes, na ginamit dati nga sa kanta na ano, dayang-dayang.
1: Yeah. Ay, ganyan. Dayang-dayang.
2: Yes. Dayang-dayang. Totoo yun yun. No? Pero aminin natin, diba? Yung iba, ngayon lang din nalaman ko anong ibig sabihin ng dayang. Diba?
1: Oo naman. Pero ikaw ba, as a singer-songwriter, syempre ikaw nakikreate sa sarili mong kanta. Mm-hmm. Do you have any dreams of composing a song for other artists? O baka may nagawa ka na? Hindi lang, napaka-humble mo lang, hindi pa sinasabi.
0: So, when it comes to that naman, syempre nasa label na po ako ngayon.
1: Okay.
0: So, it's really important for me na I try a lot of new things or I venture out my interests. So, kapag naman po, ano, like, kapag bibigyan naman po ako ng opportunity to write for other artists, why not?
1: Lang, diba? Diba?
0: Like,
1: yes.
0: Kung parehas naman po kami ng vision or correct, like, parehas kami ng idea for some things, then I think we could collaborate naman po.
2: Sino so, dream mo?
0: Oh, okay.
2: If so, given a chance, ha? Kasi syempre, very powerful ang words. Yeah, mali mo mamaya, marinig na nanunood pala. Ay, check nga natin yung mga sulat at likha nitong si Daryl.
0: Pero totoo diba? Po. Pati ako, naniniwala ako doon. Yung manifestations.
1: Correct.
0: Ako naman po, okay, share ko lang.
2: So,
0: ano po, like, ever since I was young, I'm really fond of manifesting things. Mm-mm. Ewan ko po, pero kapag sinasabi mo talaga yung something out loud, or lagi mo pinapaulit.
1: Power of the word.
0: Yeah, exactly.
1: Declaration.
0: So powerful po talaga.
1: Uh-oh.
0: So ako po, if I were to be given a chance to collaborate, like top of my list, Cup of Joe, since labor.
1: Kagabi! Nandiyan si Rafa!
0: Nakita ko po sa post niya, nandito si Rafa.
2: Oh, kagabi.
0: So,
1: Diyan, siya umo po.
0: Yan. Rafa, if you're watching.
1: Yes.
0: Kala mo nagkita. Nandi pa naman po kami nakikita talaga.
2: Karin nga, di ba? Because we believe the, sa power of words. Correct. Na very powerful, di ba,
0: so, ayun naman po, like, I just wanna work along with my label mates, so Cup of Joe, Sila Rob Daniel, with Amiel Sol. So, it's really important for me na, since same naman kami ng wavelength, ng interest. So, I think we can work together naman po.
1: Totoo
2: anong sabi ng parents mo and ng mga tao na malapit sa'yo na parang, di ba, ibang level yun yung nandun ka na may label ka na, nag-produce and release ka na ng songs mo.
1: Sabi ng parents niya, bakit sinabi mo sa TV na wala kaming marunong kumanta sa pamilya natin? Bakit ikaw lang? Nilaglag mo kami.
2: Hindi. For sure, proud sa'yo.
0: Yeah, they were really proud. Mm-hmm. So, first time ko po itong sasabihin sa lahat.
1: Ayan na. Exclusive!
0: Pero like, the first time I revealed it to them was around April. So, this is the first time, or ito yung first phase of Boyko where I feel like everything like around me is changing. So parang nasa transition phase ako from being an independent artist to being under a label. Tapos I'm experiencing this lots of new things. So not a lot of people know, pero like tinago ko tong label news to myself.
1: Uh-oh.
0: Tapos nung alam ko nang okay, sure na na magkaka-label na ako, like, uh-oh, I'll get to meet a lot of people. Doon ko na sinabi last April to my family, to my friends. I actually have a video of me revealing it to,
1: wow,
0: them. Pero i-reveal ko na lang siya kung nagkasariling concert na ako.
1: Yes. Wow! Yeah. Oh, claim it!
0: Yeah,
1: claim,
0: I'm claiming it already.
1: Ganon. Yeah. And speaking, yeah, tama yun.
2: Mike, bongga yan, ipunin mo yung milestones, yung mga, yes, big achievements, actually small achievements, talagang wins pa rin yun, di ba, paaway, panalo pa rin tayo. Gusto ko lang palang ano, sabihin, di ba, ang bongga-bongga, kasi parang itong week na to, puro mga musically inclined.
1: Yes!
2: Ang mga naging bisita natin, nakasama natin, at tinapos natin sa fresh, di ba, fresh na fresh, and uso. Correct. Usong-uso sa mga idara natin.
1: Wow!
2: Oh, ninatin na natin, yes, na.
3: Thank you, ah. Thank you, ah.
2: Siyempre, pare-pareho.
1: So, eto na ngayon, Daryl. May mga abangan ba sa'yo sa mga upcoming shows and gigs mo? Basta yan ito na lang ang alam ko. Speaking of label, may label na tayo. Mm. Yun. Hashtag sa akin ka na.
0: Yeah.
1: Ganun na lang. Pag tinanong mo, pag gamitin sa, uy, alam mo, may label na tayo. Di ba ayaw nilang label? Ang label natin, sa akin ka na. Ganun. So please, promote po.
0: So, hello po kapamilya. I am Daryl Van. So, recently, I've been really working hard sa under the radar para naman may ma-provide akong something really excellent for all of you.
1: Wow.
0: Pero for now, you can keep up with me sa aking mga social media platforms. Just search Daryl Van and you'll see all my ganaps.
1: Yes!
2: Papa, gusto ko lang din pala na mag-thank you kay Kuya Elton. Maraming salamat, Kuya Elton, ng Handworks of Elton. Siya yung ano, taga Dubai siya. Tapos kapag may bumibisita ng mga kapamilya artist, mm-mm, or mga celebrities, ginagawa niya ng hand-painted na yung sa jacket, yung sa mga bags, ganyan. Tapos diba, supposedly that, pupunta ako ng Abu Dhabi.
1: Oh.
2: Ang ganda-ganda nung ginawa niya, papaawal na, nasa likod yung, ayan, meron siyang ginawa for me, ito.
1: Oh, ay, ang ganda!
2: Yung pinaint niya ako mismo, tapos nakalagay, kindness is felt, not seen. So, thank you, Kuya Elton. Di ko alam kung kailan madadala sa Pilipinas, pero kasi nakakaya naman magpasabay dun sa mga sa mga Niesby girls, diba? Baka
1: magsalingin,
2: diba?
1: Oo.
2: Basta Kuya Elton, itabi mo lang yan dyan, at kapag nagkita tayo or kung magawa ng para mapadala, basta maraming salamat, na-appreciate ko ng bongga yung effort. Sana daw si Papa Owl meron din.
1: At dahil dyan, babati na kagad kita, dyan mo lang ilagay, Kuya Elton, dyan lang muna yan. Elton John talaga, diba? Yun. Elton John lang muna, ha. Nagawa ba tama yung ikalawang gawa? Nagawa?
2: Parang nilagay naman
1: something. Nilagay naman something. Okay, very good. Excited tayo dyan. Naku, thank you very much, Daryl Van.
0: Thank you rin po.
1: Nakakatuwa. Shoutout natin ang mga masisipag na kasama natin dito sa studio na sina.
0: Si Daphne po.
1: Yan.
0: Miss Hayes.
1: Yan.
0: And Sir Red po.
1: Ayan. Wow. Thank you very much sa inyong support. At syempre, we hope we get your support also for our weekend shows. Ako po, abangan nyo po this Sunday sa Travel ni Awel, 3 to 4:30 p.m. po bago mag TV Patrol weekend.
2: Ako naman, alas 12 hanggang alauna e medya ng hapon para sa Bongga Kajay. Naku, excited ako. Sana na-push ng aking EP ni Kuya Fred. Abangan niyo po ang Sunday episode kasi di ba parang dahil nga ghost month, di ba,
1: yes,
2: paawe. So
1: oo,
2: sabi ko, gusto ko yung mga kachiko ko.
1: Mga ghost.
2: Yes, yes. Spirit of the Glass kami. Hindi tayo mag-Spirit of the Glass. Hindi, sabi ko, dahil ghost month, sabi ko, dapat yung mga kachika natin, yung may alam,
1: yan,
2: sa mga charms and crystals,
1: yan,
2: ganyan, yung kung ano yung mga pwede at hindi pwedeng gawin, yung paglipat,
1: correct,
2: ng bahay, bakit babawal pa ghost man, yung pagkatayo,
1: yes,
2: ng negosyo and everything.
1: Mm-hmm.
2: Para din, di ba, very interesting ang topic. Abangan nyo po, 12 noon to 1:30 p.m. ang Bongga Kajay.
1: At dumaan na nga po isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
2: Kami nga po ang inyong mga ultimate source ng mga pinakamainit na chika sa inyo pong mga paboritong mga artista.
1: Ako po ang inyong ever laughable and ever lovable Papa Pa.
2: At ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest chika. Ako po ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho.
1: Tandaan nyo po, lalo ka na nanonood sa akin ka na. Okay, sabay po kayo. Alam ko na.
2: Alam nyo na.
0: alam na this.
2: Ay, ito ah. Ay, pag-ano.
3: Sakto na.
1: Alam na this.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 2 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
1: The Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

Good evening, everyone! Magandang, magandang maulan na Biyernes ng gabi po. Di baling maulan, di ba? TGIF, ika nga. Thank God it's Friday. And our question of the night, nako! Napaka-interesting na to. Medyo controversial, pero sobrang interesting. Gaano ka-importante ang sexual compatibility sa isang relasyon? Rate nyo nga on the scale of 1 to 5. 5 meaning mas importante talaga sa lahat pagdating sa relasyon, di ba? Number 1, least important on a scale of 1 to 5. What do you think? Gaano ka-importante ang sexual compatibility in a relationship? Very controversial. Medyo konting ano tayo. Medyo konting bow chika wow wow for this episode of Love Connect. So tell us what you think. Dahil lang paksa po natin ngayong Biyernes ng gabi dahil bad weather talaga, di ba? Kaya sakto yung topic natin. Sexual compatibility. The importance of sexual compatibility. Alam niyo po, sa isang relasyon, hindi lang naman love, hindi lang naman communication, at trust ang bumubuo sa matibay na partnership. Although these are all important, may isa pang bahagi na minsan awkward pag-usapan. Pwera na lang kung ikaw ay si Tita Doc Lulu at si Ateng Amy pag private talks. Every Sunday early morning, no? 12 midnight all the way till 4 a.m. yan si Tita Doc Lulu. Eh talagang pinag-uusapan nila eh, all about intimacy and sex. Kaya ito, medyo papasok tayo sa territory ni Tita Doc Lulu. Oo, about sexual compatibility. Gaano nga ba ito kaimportante sa isang relationship? Aba, tell us all about what you think. Kasi pwedeng compatible kayo sa humor, pareho kayo ng values, same kayo ng goals sa buhay, at sobrang lalim ng connection ninyo. Importante, parang ako, importante po sa akin yung talagang nakakausap ko. Oo, yung medyo pareho kami ng intellectual, may intellectual compatibility. Yan, pareho kami ng intellectual level. Importante po sa akin yan. Eh, sa ibang tao, importante po, pareho silang sense of humor. Alam mo na, yung ganun ba? Pero, minsan, kahit na swak na lahat, aba, wala namang swak pagdating sa kama. Eh, paano na yan? You know, when it comes to things under the sheets, between the sheets, medyo womp, womp, womp. Pwede ba yon? So, paano na yan, di ba? Magkaiba ang libido ninyo. Magkaiba ang turn on, ang nagto-turn on sa inyo. Magkaiba ang comfort level, magkaibang expectations pagdating sa sex. Aba, kapag hindi napapag-usapan ito, pwedeng maging source ng frustration, insecurity, tampuhan, unti-unting emotional distance. Nangyayari po yan dahil sa sex, ano? Minsan eh, talagang kapag ka hindi kayo compatible sexually, aba, nagkakalayo na po ang mga emosyon ninyo sa isa't isa. It is sad but true. At higit sa sexual compatibility, alam mo na, yung pag-uusap ba kapag walang communication? Kasi minsan napapag-usapan yun eh, you know? If you are comfortable enough with your partner to talk about what you want to give, what you want to receive in bed, aba, may pag-asa yan. Pero kapag ka
you are not comfortable, you are not confident enough to have that conversation, ay naku, isa kang kunga na tayo mahanap niyan. Diba? So, ibig sabihin, kapag hindi kayo sexually compatible, doomed na ba agad ang relationship from the start? O pwede pa naman itong areglohan, diba, ng usap? Higit sa physical attraction, gaano kalaking bahagi sa isang healthy relationship ang magandang sexual connection? Dahil alam niyo po, yung physical attraction tsaka sexual connection, dalawa pong bagay yan, ha? Diba si Madonna, may kanta yun eh. Isa sa paborito kong kanta niya, yung physical attraction. Chemical reaction. Oh yeah. O, diba? Pero yung physical attraction, yan po yung parang na-attract ka, diba? Physically, yung crush mo siya dahil type mo itsura niya. Iba po yan sa sexual intimacy. Pwedeng physically attracted ka, ganda-ganda niya, diba? Pero si Koya, frustrated in bed kasi ganda-ganda, pero sa kama, teka, walang ginagawa. Parang gulay na nakahiga lang na ganun. Si ate. Feeling ko nagpa-private talks ako. Dapat yata si Tita Doc Lulu, guest natin ngayong gabi eh. Kaya yon, iba yung physical attraction doon sa sexual compatibility, diba? So, minsan kahit na attracted ka physically, type na type mo itsura, diba, ni jowa. Nako, eh medyo ano naman, bad in bed. Paano ba tayo niyan? Kailan ba ito talagang nagiging source ng kailangan ng pag-usapan? Hala, tell us all about it. Pero, here it is, ha? To some people, sex is not that important. Meron po mga tao na, yung tinatawag ba na asexual, hindi importante sa kanila yung sex. And that is okay. Iba-iba po tayo. We are a very inclusive, you know, a very inclusive people. Natutuwa ako na yung human race nagiging mas inclusive na, no? Kapag may mga taong hindi mahilig sa sex, eh, okay lang. Ganun talaga eh. Kailangan lang maghahanap ka ng ka-level mo na hindi rin importante sa kanya yung sex. Pero teka, sa lalaki, mahirap yan. Mahirap yata makahanap na lalaki hindi mahilig sa sex. Ay, magkwentuhan na tayo. Our topic for tonight, the importance of sexual compatibility. At ang katanungan natin, gaano kaimportante ang sexual compatibility sa isang relasyon? Tara, sabihin nyo na sa akin, huwag na kayong mahiya. Lahat naman tayo eh, Diyos ko, ang lalaki na natin, di ba? Magkakahiyaan pa ba tayo? Pag-usapan natin, rate natin to. On a scale of 1 to 5, 1 being the least important, 5 talaga.

Friday! Ika nga, DJ Monica po sa ngalan ng ating love guru, si Coach Ganda or si Coach V. Vanessa Antonio. Ako po ang makakasama ninyo pansamantala all the way till midnight. Ayan. Kaya samahan niyo po ako ha, payong beshi lang po ang ibinibigay ko sa programang ito at practical na tips based on my personal experience. Abay, sa tanda kong ito, wala pa ako experience about these things, ewan ko na. Marami na po, been there, done that. Hala, plus meron naman po tayong ano, BS degree. Hindi po, ano, yung BS po, ano, Bachelor of Science, hindi po yung isang BS. Meron po, hindi po ako ng BBS pag sinabi kong meron po akong BS degree. Ayan. Sa behavioral science, psychology po ito, sociology and anthropology. So, may maitutulong naman ako pagdating sa human interaction and behavior. Eto, hala, magkwentuhan tayo. Kung kayo man po ay single, may jowa na ba kayo? Uy, sana all. May asawa? May problema ba kayo sa pag-ibig? Nandito lang po ako, makikinig ako sa inyo. Don't worry, pwede kayo mag-boost ng sama ng loob. Diba, kung nakikinig kayo buong week, eh mula po Monday, nandito na ako. Eh meron tayong mga callers, diba, na tumatawag sila. Aba, nagbubuhos lang po sila ng sama ng loob. Eh okay lang po yun, kasi this is why we are here, ano? Magkakapamilya tayo, eh magkakaservisyo tayo. Medyo nagdadamayan tayo sa isa't isa. Diba? So, ayan. Tumawag lang po sa amin, 8924-4101, locals 5671, 5672, and 5673. O di kaya naman ay magmensahe, sabihin lang po ang inyong pangalan, ang inyong lokasyon, at mag-text-text lang po, 0919-278-3000. Once again, that's 0919-278-3000. Kung kayo po ay nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, that is 630 kilohertz on your AM band. Hello, hello! How are you doing tonight? Kung kayo naman po ay nanonood sa DZMM Tele Radio Cable Channel o sa Channel 31 PRTV Prime Media, hello, hello! Ayan, ang aking finger heart para sa inyo and a flying kiss too. Thank you so much ha, for tuning in. Parati ko po sinasabi to, kung wala po kayo dyan, wala po kami dito, and we are very grateful for you. Pero tara, magkwentuhan na tayo. Diba? Kasi napaka-interesting ng topic natin eh. At syempre, napakaganda rin ng ating playlist ngayong gabi. Nag-curate kami. Talagang pinaghihirapan po natin ito gabi-gabi dahil syempre, you know, we are a DJ. Diba? DJ Monica eh. Pagkatapos, si Sir Ab, ano rin yan, nagko-curate ng music. Yung aming executive producer. Kaya hinahanda talaga namin yung aming playlist para po for your listening pleasure, lalong-lalo na ngayon, after a hectic and rainy week, we know you just want to relax. So we are gonna talk and we are gonna listen to beautiful music together, right? Dito lamang, we will connect sa Love Connect. Sexual compatibility. Ayan, magkaiba ng libido minsan. Ang couples, 'di ba? Hindi naman pwedeng parating swak na swak ang libido ng lalaki at babae. O kaya, you know, yung dalawang lalaki o dalawang babae in a relationship, 'di ba? Hindi naman parating pwedeng swak na swak. And that is okay. Hindi naman kasi talaga yung sexual desire, hindi naman kasi talaga pareho ang level, 'di ba, ng mga tao. Merong iba mas mataas ang libido kesa sa partner nila. Diba? Depende yan din eh. Pwede ring pareho yung libido nila. Diba? Pero, minsan, depending on what kind of a day that we have, stress and pressure and anxiety and depression, it can all factor in. And it can all affect our libido and our

You know, our libido po, yan po ang ating ano, ang ating sexual drive. Ayan. Ibig sabihin ng libido, no? Yung sexual drive natin. And on a day-to-day basis, medyo nakaka-apekto po yung pinagdadaanan natin, ano? In everyday. Sa ating sexual drive. So these are some factors that we have to take into consideration. Kapag ka medyo hindi nagtutugma, ano ang gagawin natin dyan, di ba? Communication is key pagdating po sa compatibility. Kasi hindi malalaman ng partner mo kung ano ang gusto mo, kung ano ang ayaw mo, kung anong willing mong ibigay, kung anong willing mong tanggapin. Diba? Uy, alam niyo na kung anong pinag-uusapan ko about chikamaw-maw. Kung wala pong communication, hindi po tayo magkakaintindihan dito. Kailangan po medyo yung ano natin, yung ating mga inhibitions, no? Yung kahihiyan natin. When it comes to the bedroom, pagdating po sa relasyon, eh medyo kailangan eh ilabas nyo na sa bintana at walisin nyo na sa labas ng pinto yung inhibitions ninyo para po maganda ang mangyayari sa kama kasi nag-uusap kayo ng maigi, di ba? So yan, simula pa lang po yan sa ating diskusyon ngayong gabi. Nako, ang dami-dami pa naming hinanda na chikahan para sa inyo pagdating sa ating paksa ngayong gabi, The Importance of Sexual Compatibility. Katanungan po, on a scale of 1 to 5, kapamilya at kaserbisyo, gaano kaimportante sa inyo ang sexual compatibility sa isang relationship? 1 being the lowest, 5 being the ding ding ding, the highest. Talagang importanteng importante. Mag-text lang po, sabihin sa amin, 0919-278-3000. O di kaya naman, kung gusto nyo makipag-chikahan, 8924-4101. Tatlo pong locals yan, 5671, 5672, and 5673. And we will do our best to put all of our callers on the air, no? Pasensya na po yung mga iba pong tumatawag. May mga nagsabi kahapon eh na parang si JR ba yun? Tumawag kahapon. Parang sabi niya eh, salamat at nakakonect kasi buong linggo na siyang nagtatry mag-connect. Pasensya na po kasi marami po kaming callers, no? So minsan hindi po namin na-accommodate lahat. Pero tawag lang po kayo. At i-text niyo lang po yung number niyo, kami rin at pwede rin po tumawag sa inyo. Try and try, ika nga, if at first you don't succeed, diba? Ay, nako. O sige, 10:23 on the clock. Mag-music break muna tayo. At dahil po, maulan. Medyo yung ibang tao, di ba, nabuburingot sa panahon. Nako talaga naman. Naiintindihan ko po kayo. Medyo hassle, ano, kapag maulan. Mahirap gumalaw sa labas. Kasi nga, eh, basa lahat. And after a hectic week, medyo stressed na kayo. So just sit back, relax, and remember, no matter what, rain or shine, it is still a wonderful world out there. Here's Louis Armstrong telling us all about it dito lamang sa DZMM.

0: Connect, connect.
1: Love connect.
0: Sunday ZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Balitang kumpirmado sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, wet away!
5: Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.

At dun po sa mga kaka-tune in lang, welcome, welcome to Love Connect, DJ Monica po. At your service, sa ngalan ni Coach V, Vanessa Antonio. Pansamantalang humahalili lamang po at nagbibigay ng payong beshi pagdating sa ating mga love problems, pagdating sa ating mga, kumbaga ay mga love discussions, ika nga. At ang diskusyon natin ngayong gabi, the importance of sexual compatibility. Sabi nung aking kaibigan, si Ite Don, very interesting and risky live topic. Bakit risky e? We should normalize talking about sex. Promise. Kasi, iniisip kasi ng ibang tao, tabu yung pag-usapan ng sex. Eh, paano ka ba lumitaw sa mundo? Sige nga. Di ba dyan ka rin nagmula? At kung di dahil sa sex, eh wala ka dito. So, kailangan inormalize natin ito, di ba? Because sex is a normal part of life, just like giving birth and dying. They're all normal parts of life. Circle of life lang yan, eh, ika nga sa Lion King. Eh. Di ba? At ang sex, kasi talagang depende sa tao, pero may levels of importance yan, no, sa iba-ibang mga tao. Parang gusto ko na magmuha ng tali eh, sa pula, sa puti, sa lalaki, sa babae. Diba? Kanina mas importante, pero para alam ko na kasagutan dyan. Hindi na natin kailangan antayin yung tali at the end of the show. So on a scale of 1 to 5, mga kapamilya at kaservisyo, gaano ka-importante ang sexual compatibility para sa inyo sa isang relationship? On a scale of 1 to 5, 1 po being the least important, at kung importanteng-importanteng-importante sa inyo, aba, eh ding-ding-ding-ding-ding, number 5 na kayo, di ba? Level 5, ika nga. So, tell us all about it, 0919-278-3000, or if you wanna call in, bachika-chika tayo, 8924-4101, locals 5671, 5672, and 5673. Pero teka ha, before we go on with our discussion, ito po, pinaka-importante, kailangan ko lang pong sabihin to, no? When it comes to sex, we should normalize talking about it, but this is very important. Consent, mutual consent, should always come first between two consenting adults. Adults ha, adults. Yung nasa edad na. Aba eh, medyo sa kulungan ng hantungan natin kapag ka, eh, ang sex ninyo ay with a minor. So, yan po ha. Yan ang aming ano, disclaimer dito sa topic na ito. Aba eh, kung minor ka pa lang eh, matulog ka na, sige na. Ihele na kita, magmeme ka na. Patayin mo na 'yung radyo, 'yung TV at matulog. Manood ka na lang ng Disney. Kung minor ka pa. So, medyo for adults only tayo ngayong gabi. At kapag ka may mutual consent na from two consenting adults, aba, egora bells. Kasi po ang sex, alam nyo, that can affect emotional connection and mental connection also between a couple. Promise. Been there, done that, no? Na talagang importante rin po yan sa emotional connection ng magjowa. Kasi, alam mo, sa maraming couples, ang intimacy ay paraan ng pagpaparamdam ng closeness, ng affection, ng reassurance with one another. Sometimes, words don't come easy. Ika nga, di ba ni Jim Croce, I have to say I love you in a song? Kasi, hindi siya masyadong articulate sa kanyang mga emosyon. Totoo po ito ha, promise. Binasa ko yung kwento ni Jim Croce eh. Hindi siya very vocal.
Kaya yung kantang I'll Have to Say I Love You in a Song, eh, sinulat niya yan para sa kanyang asawa. Kasi dinaan niya sa kanta. Ibang tao naman dinadaan sa intimacy. Kasi doon nila napaparamdam yung closeness, yung love, yung affection. Diba? Pero hindi rin kailangan pareho parati ang preferences. Hindi ibig sabihin kapag compatible na kayo sexually, eh, identical na lahat ang gusto nyo sa kama. Diba? Hindi naman ano yon. Kailangan kasi may mga bagay na, you know, you are gora bells about. Pero yung partner mo, medyo, teka, off-limits yan sa akin. Pero yung libido nyo, parehong mataas, diba? So, kailangan, medyo pag-uusapan nyo pa rin yan. O, saan tayo magkukompromiso? Honey, so tell me, honey, where do you want me to touch you? How do you want me to? How fast do you want me to go? Uy, private talks na talaga ito. Buti na lang eh, talagang ano na, 10:38 na ng gabi. O, diba? So, kailangan, meron din kayong agreement on what is okay, what is not okay, and we have to respect each other's boundaries. That's very important. Kasi minsan, kapag kaayaw ng partner mo, eh, kailangan tatanggapin mo yon. You cannot force what you want, especially when it comes to sex. And by the way, when it comes to life also. Life in general, di ba? Hindi pwedeng pinipilit mo lagi yung gusto mo. Abay, walang mangyayari sa inyo yan. Sexual compatibility also, ito importante to ha. Doon sa mga pinag-usapan natin kagabi, kung nakikinig po kayo, di ba? Yung mga couples na matagal na magkasama. So para na silang, they are like an old shoe. Ah, di ba? Parang lumang sapatos. Sinabi ko yan kahapon. Kasi matagal na kayong magkasama. So you're very comfortable with one another. You're like an old pair of shoes. At minsan, yung sexual compatibility, because it can change over time, minsan, lalong lagi nyong kailangan pag-usapan kapag matagal na kayong magkasama. Kasi po, aba, eh dyan po nag-iiba na yung mga tao. Eh, pagdating po sa kababaihan, ito, kailangan ino-normalize din natin ito because it's a normal part of being a woman. Yung perimenopause, yung menopause, kapag ka medyo going through that na yung inyong asawa, medyo pagpapasensyahan nyo na kapag ka bumababa yung kanyang sexual libido, ano? Kasi yung kanyang hormones, eh medyo it is all over the place kapag ka menopausal na po si Mrs. So yan po ang mga factors na kailangan we will take into consideration. At over time, nag-iiba po ang sexual compatibility. Kaya hindi porke nung bata kayo, eh, sexually compatible kayo, eh, swak na kayo in bed. Diba? Under the sheets, between the sheets, ika nga, eh, hindi pwedeng all your life. I-assume mo na lang, eh, okay na kayo. Kailangan magkakaroon pa rin kayo ng sexual check-ins. That's what I wanna call it. Yung sexual check-ins ba? Mag-check-in lang kayo. Baka medyo ngayon eh, medyo hindi na type ni Mrs. ang ganito kasi alam mo na, perimenopausal siya. Parating may migraine, di ba? Symptom ng perimenopause yan eh. Medyo kapag ka, ano, may perimenopause, medyo buringot si Mrs. Aba eh, kailangan may intindihan ni Mr. yan. Oh, so pag-uusapan pa rin because compatibility between the sheets can change over time. Kung kaka-tune in nyo lang po, hello, hello, how are you doing tonight? Thank God it's Friday and thank God that you are here with us. Ang katanungan po natin ngayong gabi sa Love Connect, gaano ka-importante ang sexual compatibility?
sa inyong relasyon? I-rate po ninyo on a scale of 1 to 5. 5 being the highest, 1 being the lowest. At syempre, ikikwento nyo sa amin kung bakit, di ba? Kung bakit yan ang inyong rating. Parang ito, si Shelo ng Caloocan. Sabi ni Shelo ng Caloocan, para sa akin, ang rating ko sa sexual compatibility ay number 3. Oh, level 3 siya, level 3. Pagdating sa sex, sa relasyon. Importante po ito, DJ Monica, pero it doesn't have to consume the relationship. Kumbaga ay, hindi naman ito ang be-all and end-all of a happy relationship. But it is also important enough for me to give it a 3. Ay, ang ganda. Ang ganda ng sagot ni Shelo ng Caloocan. 3 siya, 3. Yung mga kalalakihan dyan, interested ako na malaman. Kahit na parang alam ko na yung sasagot ninyo. Nako ha, kapag ka medyo nagpapatugtog na ng ano, ng Marvin Gaye. Uy, di ba? Yung mga sexual healing ni Marvin Gaye. Tang, tang, tang, tang. Ayan na. Oh, sige. Bago nyo kalabitin si Mrs. o si Mister, sumagot muna kayo sa aming katanungan. 0919-278-3000 o di kaya naman ay 8924-4101 5671-5672-5673 yan po ang locals namin. Gaano ka-importante ang sexual compatibility sa relasyon? Ay, Rodel! Halika! Lalaki ka eh, tatanong kita. Hala, dali! Ang aming poging ano, ang aming poging pogig si Rodel. On a scale of 1 to 5, dali sumagot ka. Bakit namumula ka, Rodel? Dali. Kasi gusto ko malaman, lalaki. Ano? On a scale of 1 to 5, 5 pinaka-importante, 1 di masyado important. Yung sex sa relasyon, in a relationship. Ano? 5. Para? Ano? Sige. Ba't ka nahihiya? Halika, tumabi ka sa akin dito. Halika. Halika. Bakit nahihiya? Oh, para alive na alive pa rin. Sige, yung love. Okay. Baka akala ng mga tao, nag-iimbento ako. Halika, magpakita ka naman. Para alam nila, may kausap ako talaga. Sabihin nila, to si DJ Monica, nang bobola lang to. Siya lang ang nagsasabi niyan. Promise. Halika, kumaway ka lang ng ganyan. Itong si Rodel, oh, nahiya pa. Halika, dali. Oh, di ba? May kausap po ako, mga kapamilya. Oh, ayan si Rodel, di ba? Oh, sige. Sabi ni Rodel, 5. Maraming salamat para alive na alive yung relationship. Okay. Thank you, Rodel. Medyo nailagay ko siya on the spot. Pero nakita niyo na, pogi ano. Mukha lang Backstreet Boy, 'di ba? Nakaano pa, parang boy band eh. Naka baseball cap pa eh. Salamat, Rodel. Kita mo na, sabi ko na eh, parang alam ko na kapag lalaki ang tatanungin eh. Alam ko na 'yung isasagot eh. Sample pa lang 'yan sa mga kalalakihan, 'di ba? Sabi ni Rodel eh sa kanya, oh, ito nagtatali na ako ha. Sa boys at sa girls. Ayan na ang tally ko. Siyempre, 1-1 na kasi kay Shelo. Number 3, parang midpoint lang, di ba? I can do without it. I can do importante, but it's not the be-all and end-all. Ika nga, di ba? O, E, sumagot ka na rin. Dali, mag-text ka na. On the scale of 1 to 5, how important is sexual compatibility in a relationship? Give us your rating. 5 being the highest, 1 being the lowest. 0919-278-3000. At kung gusto nyo makapagtsikahan, DJ Monica po, nandito lang para sa inyo. 8924-4101, locals 5671, 5672, and 5673. Kahit tumawag na po kayo nung ano, Lunes hanggang Martes, Miyerkules, Huwebes. Pwede pa rin po tumawag today. Tara, chikahan po tayo, di ba? Once again, 8924-4101. And, ito pa.
kailan nagiging serious relationship issue ang incompatibility pagdating sa sex. Kasi promise, sa totoo naman, it shouldn't be an issue, right? Pero nagiging malaking problema kapag paulit-ulit na hindi natutugunan ang needs ng isa doon sa mag-partner. Kapag ka doon sa mag-jowa, eh yung needs lang nung isa parati yung nami-meet. Tapos yung needs nung isa ay hindi nami-meet. Abay, paano na ba yan? Nagkakaroon ng kawalan ng trust, ng emotional connection. Diba? Pagkatapos, hindi naman pwedeng, yung isa lang ng isa ang medyo happy. Yung isa lang ang parang after a night between the sheets, eh, only one of you is dancing, diba? In happiness, in joy, in ecstasy, ika nga. Hindi naman pwedeng ganon. So, nagiging problema yan kapag ka, puro na lang dehado yung partner mo. Abay, kailangan gawa ng paraan yan. At ito, importante din kahit na very, very, very important ang sex para sa inyo. Tulad ni Rodel, diba? Tinanong natin kanina, 5 daw. Oh. Hindi naman sex ang buong foundation ng isang relationship. Mahalaga, pero gaya ng sabi ni Shelo kanina ng Caloocan, at pati din si Michelle, ayan na, sabi din ni ano, sabi niya, agree with Shelo, 3 daw siya. O, oh, diba? Sabi ni Michelle, o ni E. Tidonsky, 3 din siya. So, 2 na ang girls na medyo midpoint lang, ano, yung 1 ang 5 para sa mga boys. So, minsan, kailangan naman talaga hindi gawin ito na buong foundation ng relationship, ano? Hindi yung lahat na lang. Eh, it all hinges on how well and how compatible you are in bed. At ang tunay na tanong, compatible ba kayo? O willing kayong magkaintindihan? Ano ibig sabihin na to? Sa huli, hindi naman kailangan perfect ang sexual compatibility kasi mas mahalaga kung pareho kayong willing na makinig, magkaintindihan, mag-adjust, diba? Yan ang important din. So, it is something that we have to take into consideration. But it is fun to know our different points of view about this. Parating nakakatuwa, diba? Kasi minsan, nakakatuwa ding malaman yung opinion ng ibang mga tao eh. Kaya, tara, magkwentuhan tayo. Tell us all about it. How important ang sexual compatibility in your relationship? Rate ninyo on a scale of 1 to 5. 1 being the lowest, 5 being the highest. 0919-278-3000 o di kaya naman sa aming hotline, tawag-tawag lang po kayo at tayo ay magchika-chikahan. 8924-4101, tatlopun locals, 5671, 5672, and 5673. Ayan naman, ang dami pa natin pag-uusapan. Pag-uusapan natin yung mga, kasi nag-poll kami, no? We did a poll. And pag-uusapan natin yung sabi ng mga babae, at sabi ng mga lalaki, sa pula, sa puti, sa babae, sa lalaki. Ayan na, pag-uusapan natin yan maya-maya. In the meantime, at 9 to go before 11 o'clock in the evening, relax muna tayo with Ariel Rivera, kilabot ng mga kolehiyala. O, diba? Ayoko na sana. Ang sabi ni Ariel, sa Love Connect, dito lamang sa DZMM.

0: Sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
5: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM, Radio Patrol 630.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrisin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi.

0: Magandang maulan na gabi sa inyong lahat, mga kapamilya at kaserbisyo. Kung kayo po ay nanonood sa DZMM Teleradio, hello, hello. Kung kayo naman po ay nakikinig sa Radio Patrol sa Istrenta, sa inyong AM bands, how are you doing? Napaka-interesting ng ating topic. Nako, ngayong gabi. Gaano ka-importante ang sexual compatibility sa isang relationship? On a scale of 1 to 5, 1 being the lowest, 5 being the highest? Aba, at bakit? Tell us all about it, 0919-278-3000. Di kaya naman ay tumawag kayo sa aming hotline, 8924-4101, locals 5671, 5672, and 5673. DJ Monica po, sa ngalan ni Coach V. At inaantay po natin si Mel, si Beshi. Nako, ayan, oo, nasa linya siya eh, no? Si Beshi. Sige, makakausap natin. Nandiyan na ba siya? Si Beshi? Oo. Si Mel ng QC. Hello, Beshi.
1: Hello, good evening,
0: Beth. How are you doing?
1: Ay, naku, dalawang gabi ko hindi nakapakinig sa'yo kasi hindi maganda yung naging pakiramdam ko. Kaya magsusumbong talaga ako sa'yo. Talagang tatawag ako ngayon.
0: Oy, naku, anong pero okay ka na ba ngayon? I'm happy you are okay na. Okay na?
1: Oo, medyo nakaka-recover na.
0: Anong nangyari? Sige, magkwento ka. Go. Sige.
1: Alin ba?
0: Sige,
1: yung
0: Beshi.
1: Yung topic ngayon?
0: Yung topic, di ba? Ang interesting, di ba? Nako, interested ako malaman ang sagot mo. Pero teka, mamaya-maya na yung sagot mo. Magkwento ka muna. Anong nangyari? Ano isusumbong mo? Hala, sino aawayin ko? Sino?
1: Kasi nung August 5, pumunta ako dun sa, dati nag-work kasi ko sa company ng hubby ko doon.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, si X, yung communication namin, ang ginagamit ko yung cellphone doon sa work ko. Noon.
0: Okay.
1: Ay napunta ako nung sabi sa akin ng assistant ko, aba nagpaparamdam si X, ang dami niyang messages. Sabi ko sa kanya, di pa sabi ko, pag may mga ganyan, huwag mo na iparating sa akin, di ba?
0: Mm-hmm, okay.
1: May mga songs na naman, nag-umpisa na naman siya, ganyan-ganyan.
0: Talaga lang, ha?
1: Mm. Grabe yung pakiramdam ko, yung inis ko, yung ganyan. Nanghina ako, hindi ko maintindihan. Ano ba naramdaman ko? Ewan ko, nanghina ako, dalawang araw. Hindi talaga. Nasira ang ko.
0: Nasira ang iyong buong mood. Ganon.
1: Mm-mm, kasi magbabanding kami nung birthday kasi nung bunso ko, sinundo niya ako kasi siya yung church doon. Tapos sabi niya, doon na lang tayo kasi nasa out of the country yung tita niya. So hindi siya pwede matagal na wala doon sa office.
0: Mm-mm.
1: Sabi ko, sige, para makapasyal din ako doon, matagal akong hindi nakapasyal.
0: Mm-mm.
1: Yun, excited naman yung assistant ko dati.
0: Mm-mm.
1: O, ako, eto si ganyan. Nako, talaga, sabi ko sa'yo, hindi ko maintindihan. Natuwa ba ako? Nainis ba ako? Nagalit ba ako?
0: Gusto bang
1: umuwi ako, nanghihina ako, dalawang araw na nun.
0: Teka, kaya ka hindi naman siguro dahil dito, kaya ka nagkasakit?
1: May comorbidity na ako sa talaga. Di ba, kasakit ako talaga. Kaya lang, okay na sana ako eh.
0: Talagang na-stress ka.
1: Oo, oh, yung may kasi na naman. Ang hirap na nga mag-move on, di ba? Para katuloy adding insult to injury na yun.
0: Grabe, parang naririnig ko yung kanta ni sino bang kumanta noon, yung si Nina? Alam mo yung OPM artist na si Nina?
1: Oo naman.
0: May kanta siya na I don't want to be your friend. Hindi, promise. Kasi
1: oh, my, diba?
0: Kasi parang sabi niya, I'm not over you yet. I don't want to be your friend.
1: Oh, diba? Kasi, sana naman, diba? Yung...
0: Medyo bigyan tayong space naman mag-heal. Hello. Diba?
1: Eh, lalo na ako kasi pag bumitiw na ako talaga.
0: Mm-mm.
1: Period. Ayoko na talagang kuhan. Ganyan. Kaya lang, yung siyempre yung ganyan na may mga ganyan, parang hindi mo naman, hindi mo makontrol yung...
0: Correct, correct.
1: Control naman yung mga ganyan, emotions.
0: Mm-mm.
1: Yung request kong song dyan, nilagay ko, isa sa mga pinadala niyang song. Kaya...
0: Mamaya,
1: pag ipi-play na lang. Yun ang naging ano, kaya medyo... naapektuhan na naman ako ng ano.
0: Oh.
1: Hindi ako kapakindig. Parang wala akong gana sa lahat. Na naman, yung pagkain mo, yung ganyan. Parang, ayun. Tapos, mabuti na lang ito. Medyo, kanina, naka-recover na ng konti. Tapos, later, bibiyahe siguro ako pa punta dyan kasi kailangan akong check up.
0: Oh, I see. Wait, first of all,
1: yeah.
0: I am so sorry that you had to go through that.
1: Oh, pero
0: gusto kong ano eh, gusto kong tuktukan ng ano eh, ng palayok yung ex mo eh.
1: Sabi ko nga, buti na lang sana andiyan pa si DJ Monica.
0: Awayin turo mo sa akin, awayin ko para sa iyo. Nakakainis siya, parang oo, hindi naman kasi yung mga emosyon natin, hindi naman kasi parang light switch, 'di ba? Na pwedeng i-on and off lang.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kailangan medyo bibigyan tayo ng panahon, kung hindi na-stress tayo lalo. At yun ang
1: siya yung ano, 'di ba? Yung ano 'yun, kung kailan niya gustong magparamdam, kung ayaw niya kung ano man yung mga rason niya, but hindi siya makipag-usap ng diretso, di ba?
0: Correct. Oo. Oh,
1: oh. Kasi niya ganyan, tapos, di, wala ka na magawa. Tinanggap muna, tapos mag-uumpisa naman siyang ganyan-ganyan. Hindi bali, sana kung yun nga, wala akong sakit o ganyan. Nakakainis. Talagang, sabi ko nga dun sa assistant ko dati, ano naman, no? Sabi ko, huwag mo na ipaparating nga sa... Hindi kasi magpalit ng ano yun sa company. Hindi pwede magpalit ng number kasi.
0: Mm-mm.
1: Kaya hindi ma...
0: kasi kumpanya na yan eh, di ba?
1: Kumpanya yun, hindi pwede. Marami.
0: Correct. Ayan, time check tayo, Beshi. 11:11 on the clock.
1: Wish forward na ako.
0: Ang wish ko ngayon para sa iyo, ngayong 11:11. Nagwi-wish ako for you that you will already not be affected kasi hindi natin mapipigilan si X doon sa kanya mga trip na gawin. Pero kailangan, ang nasa control kasi natin, hindi yung actions ng iba, kundi yung reaction natin eh. Diba?
1: Ako yun, kukwento lang ko, nanginginig ako.
0: Yun, kaya ang wish ko para sa'yo na medyo hindi ka na maapektuhan, na kahit na mag-tumbling pa yan sa harap mo, wapakels ka na. Promise. Oh, that is my wish for you, Besh.
1: Mating na ako sa point na yun, yung wala na, diba? Yung talagang wala ka na maramdaman, tatawanan mo na lang. Gusto ko umabot na ako sa ganun.
0: Correct. At dadating ka din doon, huwag kang mag-aalala. Dadating ka din doon, promise. Kasi I'm speaking from experience, no, sa personal kong karanasan. Yung talagang yung the biggest love of my life, nung hiniwalayan ako dahil nakabuntis siya ng iba.
1: Pagkat,
0: ang sakit-sakit noon na yung ang magpapakasal na dapat kami. And then may mga plano na, may mga ninangot-ninang. Pagkatapos, yung ang lapit-lapit ko na sa pamilya niya, yung ate niya tsaka yung mama niya ang tumawag pa sa akin para sabihin yon. Na ikakasal na siya. Tapos, ano, Monica, gusto namin malaman mo agad, ganito, ganyan. Alam mo, akala ko hindi na, I thought it was the end of my world.
1: Yung ganun talaga, akala ko talaga, tatapusan na talaga ng
0: diba? Pagkatapos, ang pasaway nila, no, pareho nitong ex mo, iyang ex ko, kung kailan nananahimik na ako at medyo nakaka-move on, tsaka pabalik na paramdam ng paramdam.
1: Yun, ganyan. Yun,
0: diba?
1: Nako,
0: talaga lang ang sarap kutusin. Ang sarap, nako, ang sarap kunin yung chinelas, diba? At palu-paluin silang patapasin.
1: Wala naman silang konsiderasyon, di ba? Yung akala nila, napaka-simple yung ginawa nilang binigay sa yung place, diba?
0: Oy, mga kapamilya at kaserbisyo, hindi po kami nag-advocate ng violence. Nagbibiro lang po kami ni Beshi. Parang figure of speech lang po ito, pero bawal po ang pokpukan sa relationship, ha? Bawal po yan. Oo, pero naiintindihan kita, and I pray no, na maka-move on ka eventually. Teka Beshi, before ano, bago tayo tumuloy, gusto ko malaman yung sagot mo on a scale of 1 to 5, gaano ka-importante ba sa'yo ang sexual compatibility sa relationship?
1: Nasa 4 ako. Four.
0: Nasa 4? Oy, okay. Sige, bakit 4? Bakit 4?
1: Kasi ano yan eh, siyempre, kaya kayo naging mag-partner, diba? Mm-hmm. Kasama yan eh. Mm-hmm. Once na hindi kayo compatible, o kaya yung hindi nyo nasasatisfy ang bawat isa, umpisa yan ng pag-aaway minsan.
0: Yeah. Yes.
1: Hindi magiging masaya naman yung samahan ninyo.
0: Okay.
1: At kasama naman kasi yan pag nagkaroon ka ng partner. Mm-mm. Na ako, napakaswerte ko kasi si Habi, yung aking napangasawa, ay pareho kami

0: sa akin. Kaya, hindi ko noon pinapatula, ano, para, ano, para patunayan kong hindi. Ganyan, mm-hmm. Hindi. O, syempre, boyfriend ko pa lang siya. Mm-hmm. Kailangan. Huwag mong hayaan na, kwan, ma-turn on ka rin, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So, umpisa pa lang. Reject mo na, ganyan. Tapos, i-aasarin ako, frigid daw, ganyan, ganito. Umahala ka. O, kaya kahit may mga ano siya, hinayaan ko na nga. Kahit may mga napapalitaan ko. Kasi alam ko naman, chick boy siya. Nahayaan ko na nga siya sa iba. Huwag lang ako.
1: Uh-huh.
0: Kaya, I'm so lucky talaga na yung nagiging si Javi.
1: Mm-hmm.
0: Ano siya, eh, kasi yappy eh. Kaya, ano siya, kumbaga, wala rin siyang time sa mga girls.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, talagang, love niya ako, ganyan.
1: Mm-mm. Mm-mm.
0: Sweet siya, kaya lang walang maganda, walang arte, tsaka nagkakaintindihan talaga kami. Compatible kami, ayaw na dami ng masyadong maraming kwan. Kaya yun ang ano ko dyan, importante.
1: Ang naging blessing mo si Javi, ano, pagkatapos ng pasaway na ex?
0: Oo,
1: totoo yan. Oo.
0: At, kaya nga, nung nawala si Javi, tama naman na 56 na ako ngayon, noon. Kaya nainis ako, bakit lumitaw pa tong si ex ulit?
1: Nako?
0: After 5 years na-abused ako. Kaya,
1: Beshi, masyado ka kasing maganda.
0: Hindi,
1: sa totoo lang. Promise.
0: Hindi, wala. Sa tingin ko, wala naman sa... Hindi ko alam. Basta ano lang siguro.
1: Beautiful inside and out. And you know what? Here's the thing. Nare-realize kasi nila yung what they've lost, no? Long after it's gone. Doon nila nare-realize yan. Medyo nare-realize niya ngayon na...
0: Oh, si ex na, talaga.
1: Oo.
0: Saka hindi niya akalain before na akala niya hindi ako makakahanap ng mas ano sa kanya kumpara. At tatangian eh.
1: Eh, nag-level up ka nga eh, kay Javi. Diba? Grabe ang level up. Ay, nako. Anyway.
0: Kaya lang, iba nga lang talaga daw yung love na dinevelop sa sumibol. Diba?
1: Mm-hmm. Yes, yes.
0: Oo. Na-develop naman ako kay Javi, pero hindi agad-agad. Pero dahil nun, super... Yes. Ano talaga, husband material siya, may in love ka rin.
1: Yes. Pero iba rin kasi yung first love, ano? Kaya ngayon, medyo you are having a hard time moving on.
0: Ang hirap pala.
1: Oo. But don't worry, makaka-move on ka, promise. Kasi kung ako, nagawa ko, naku, magagawa mo din yan. Kasi akala ko nun, gugunaw na mundo ko. Pero naku, tinawa ko ngayon, happy-happy lang ako.
0: Oo, alam ko naman, naabutin ako sa ganyan.
1: Abot ka rin.
0: Kaya lang, hindi ko pwedeng iwasan. Haharapin ko talaga to na pagdadaanan ko talaga to.
1: Mm-mm.
0: Kaya, mag-pray na lang. Mag-pray. Tsaka, sana nga,
1: Move on.
0: Move on.
1: Yes, and that will happen in time, ano? You have to be kind to yourself, Beshi.
0: Oh.
1: You have to give yourself time. Don't be hard on yourself, ha?
0: Okay, thank you.
1: Oh, tawag ka uli. Nako, ito na yung kanta mo, nakasalang. Pero may isa pa tayong caller, si Ruel ng Antipolo. Papatugtugin ko to after naming magchikahan ni Ruel,
0: no
1: ha?
0: No problem. Oo. Sige. Thank you, Beshi.
1: Alam, ito na eh, si Boys to Men, di ba? Yan, di ba?
0: Oh,
1: yan. Oy, nako, ayan na. Beshi, I will, I'm just here for you. Tawag uli, ha?
0: Oo naman.
1: Okay.
0: Sige. Bye.
1: Take care, Beshi.
0: Thank you.
1: Okay. Yan naman po si Mel, ang aking bestie ng Quezon City, diba? Ay, nako, kayo talagang mga lalaki, pasaway kayo minsan eh. Sarap kutusin. Nako, ito si Ruel ng Antipolo. Ayan, tanungin natin. Ay, grabe. Kasi naman, ano, minsan, talagang kailangan you have to appreciate what you have while it is still there. Or else, you are going to find out later on that you just let someone really good for you go and disappear from your life. Ay, nako. O, teka. Nandiyan na ba si Ruel? Or magpatugtog muna tayo? Andiyan na si Ruel! Yehey! Hello, Ruel! Andiyan ka na ba? Hi, Ruel!
2: Dito na po.
1: Hi! Hello! Good evening, Ruel! Kumusta ka ngayong Biyernes?
2: Ayos naman po. Kasi... nababasa-basa ng ulan.
1: Oy, huwag kang magpapabasa ng ulan. Baka magkasakit ka, parang si Beshi Mel. I'm so glad pala, bestie, na you are well already.
2: May payong naman po.
1: Oh, may payong, oo. Pero ano, you have to, kayo po mga kapamilya dyan, kaservisyo, huwag po magpapabasa ng ulan.

0: Ha? At bawal po magkasakit. Diba? Oo. Ano, Ruel, ano ba ang mga happenings Antipolo ngayon? Anong happening natin dyan? Ang saya kaya dyan?
1: Tulog na sila.
0: Ikaw na lang ang gising. O di ano, di magkikwentuhan.
1: May iba ka naman po na gising dito. Oh. Busy ata sila sa ano, inuman,
0: gano'n. Uy, ang saya kasi Biyernes, di ba? Biyernes, medyo may tumaan tayo. May inuman ng konti.
1: Ako. Oy. Long weekend bukas, Sabado.
0: Oo, miss ko na yan. Oo, tagal ko nang hindi nakakainom. Medyo nakakamiss. So ano, teka, ayan na. Dahil Biyernes at walang pasok bukas, at medyo may inuman, may kwentuhan din tayo, Roel, di ba? At nakikinig ka ba kanina pa yung ating paksa ngayong gabi? The importance of sexual compatibility. Ayan. Oh, ikaw ang ikalawang lalaki na tatanungin ko ngayong gabi. Gaano kaimportante ang sexual compatibility sa isang relationship para sa iyo? On a scale of 1 to 5. 5 yung pinakamataas, 1 yung pinakamababa. Ano ne? Sige.
1: Sa akin po.
0: Oh, ano?
1: Kasi sa akin, gano'n po ka-importante yung sexual po.
0: Gano'n ka-importante, oo, yung sexual compatibility sa relationship. Hmm. Importante ba ang sex sa relationship o hindi? On a scale of 1 to 5.
1: Hmm.
0: Pa naantok na yata itong si Ruel.
1: Sa akin, may... ano po sa base ko na ano, importante naman po siguro.
0: Importante siguro.
1: Lalo na kung mag-asawa.
0: Correct. Okay.
1: Kahit marami kasing nag-ano na... Pagyo pa lang, pero importante sa kanila yung hindi pa sa kanila, I mean, sa akin.
0: Oo, sa'yo?
1: Kahit mag-ano pa lang.
0: Oo. Huwag mong isipin yung iba. Ikaw mismo. Oo. Sa 1, 2, 3, 4, 5. 1, hindi masyado importante. 5, sobrang importante. Nasaan ka doon? 1, 2, 3, 4, 5. Anong level?
1: Nasa 3.
0: So sa gitna ka, sa gitna. Sa gitna ka, sa 3.
1: Oo,
0: sa 3. Okay. Okay. So number sa nasa level 3 pala si Roel. Okay. I get it. Oo, bakit level 3, Roel? Ay, ini-expect ko sabihin mo level 5 eh.
1: Kung baga,
0: yun naman.
1: Pagkasama.
0: Oo.
1: Di ano pa lang. Hindi pa naman kami nagsasama talaga na ano. Pasulput-sulput lang.
0: Oo.
1: May nagawa na yung kami na ano. Yung binagawa ng asawa. Di pa naman kami kasal. Bali, naging-hit lang.
0: Okay.
1: Pero, yun.
0: Pero, yun, 3 para sa'yo kasi dyan talaga kayo, parang dyan kayo nagkakaroon ng connection. Ganun ba?
1: Okay.
0: Yun. Oo, ang ganda, diba? Dyan kayo emotional connection dito sa Love Connect. O yan. Ang ganda ng sagot. Oy, diba? Max, talaga naman si Ruel, oh. Ganda ng sagot kahit nakainom na eh. Oo. Maraming salamat, Ruel. Nakakatuwa yan, ano mo. Yung inyong kasagutan. Yan. Meron ka bang request, Ruel?
1: Hindi naman po ako umiinom, ma'am. Nandito lang sa bahay.
0: Uy, okay, okay. Akala ko medyo, ano ko eh, medyo umiinom ng pakonti-konti. Alam mo na, wala namang masama doon. Yung pakonti-konti lang. As long as hindi...
1: Pagaling ko ng trabaho.
0: Oo.
1: Darating ako dito sa bahay na, tulog na ako si pag-gabi.
0: Oo.
1: Sinilangan eh, tumawag po.
0: Oo, okay, sige. At salamat sa pagtawag mo. Wala ka bang ano? Wala ka bang request na kanta o kami na bahala magpatugtog ng kami nang pipili para sa iyo?
1: Meron naman po.
0: Meron, ano? Sige. Ano 'yon, Roel?
1: Yung ano na lang po.
0: Sige, kaya mo 'yan. Hey, sige, kaya mo 'yan. Alin?
1: Regina, kaya from Roel Cortez. Tapos yung...
0: Ano?
1: Air supply po.
0: Ha? Ulit?
1: Yung kanta ng air supply.
0: Air supply? Uy, gusto ko yan, air supply. Anong kanta ng air supply? Keeping the love alive. Keeping the love alive?
1: Victim of love.
0: Ha? Itong...
1: Victim of love.
0: Victims of love? Parang walang... May kanta bang victims of... Ha? Parang walang katang gano'n ng air supply. Ang alam ko, keeping the love alive. Diba? Victims...
1: Siguro po yun po.
0: Oh, diba? Ano ba? Victims of love? Parang wala yata. Hahanapan namin, ha? Joe Lamond. Hindi air supply. Niloloko mo naman kami, Rowell, eh. Yung victims of love...
1: si
0: Joe Lamond daw yon, tama ba? Oo. Tama ba? Oo. Okay. Oo. Ito, sige. Maraming salamat, Rowell. Papatugtugin natin yan maya-maya, ha?
1: Sige. Thank you po.
0: Salamat. Thank you for calling, Rowell. Okay, sige. Salamat. Have a good evening and enjoy your weekend. Oo. Si Rowell, ano, medyo hindi ko lang ko inaantok eh. Bumubulong eh. Parang pagkausap ko siya eh, parang ano ako eh, parang nanguhula ako eh kung ano yung sinasabi niya. Tama ba? Victims of Love ni Joe Lamont. Hindi naman ang air supply. Ayan naman. Papatugtugin natin yan maya-maya lamang. But in the meantime, ito muna tayo para kay Beshi Mel, di ba? Napakaganda to help you relax on a Friday evening. Boys to Men coming at ya and on Bended Knee sa Love Connect. Dito lamang with DJ Monica. Thank you so much for tuning us in. DZ MM.

0: Love Connect. May solusyon sa bawat hamon. Love Connect. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
4: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
5: Kaya ko pa.
4: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
6: Kaya ko pa.
4: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
0: Una sa lahat, Pilipino. DZMM.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities. On the go!
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
9: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
9: Arthrisin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Love Connect.
0: Sa DZMM.
12: Six na po ng gabi. Nako, malapit na. Sumaya ang mga fans ni Kuya Dan. Diba? 21 minutes na lang bago ang Remember Your Music. But for now, mag-pause muna tayo para sa ating Love Confessions.
0: Love Confessions. Kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
12: Dear DJ Monica, may kasabihan na ang pinakamagandang relasyon ay nagsisimula sa pagkakaibigan. Ngunit paano kung ang taong itinuring mong pinakamatalik na kaibigan ay siya ring unang nakasakit sa puso't damdamin mo? Ako po si Mika. Matagal ko nang gustong isulat ang liham na ito, hindi para sisihin ang sinuman, kundi para tuluyang magpalaya ng aking sarili sa mga damdamin na matagal ko nang kinikimkim. Mayroon akong dalawang taong pinakamamahal sa buhay. Ang isa ay ang matalik kong kaibigan mula pa noong high school, si Faye. At ang isa naman ay ang lalaking unti-unti kong minahal nang hindi ko namamalayan. Si John. Palagi kaming magkasama. Sabay kaming tumatawa, nagkukwentuhan, nangangarap. Habang lumilipas ang panahon, napansin kong iba na ang tibok ng puso ko tuwing kasama ko siya. Pero pinili kong itago ang lahat dahil ayokong masira ang maganda naming samahan. sapat na na masaya akong nakikita siyang masaya. Hanggat sa dumating ang araw na sinabi niyang may mahal siya sa buhay. Ang mas masakit dito, ang taong iyon ay ang matalik kong kaibigan, si Faye. Ngumiti lamang ako, binati ko sila. Nagkunwari akong masaya para sa kanila, kahit hindi naman talaga. Pinakilala na sa akin ni John na mag-boyfriend sila. At doon nagsimulang unti-unting nagdilim ang pag-asa ko para sa kanya. Love triangle na pala ito. Pinilit kong lumayo para hindi maging hadlang sa kaligayahan nila. Pero sa tuwing nakikita ko sila magkasama, pakiramdam ko unti-unting nadudurog ang puso ko. Mas pinili ko pa rin maging magkaibigan kasi para hindi naman sayang yung aming mga pinagsamahan. Lumipas ang mga panahon ay nagsimula na rin magkaroon ng mga pagsubok sa kanilang relasyon. Bilang kaibigan, naroon pa rin ako para makinig, malalay, at kahit alam kong bawat payo ko ay lalo akong nasasaktan. Sige, I was always there for them. May mga gabing umiyak ako habang tinatanong ko ang sarili ko kung bakit ba ang pagmamahal ay minsan masyadong madamot. Bakit ibinigay ito sa maling pagkakataon? At kahit tama yung mga tao, di ba? Right person, wrong timing. Unti-unti kong naunawaan ang tunay na pag-ibig pala ay hindi tungkol sa pag-angkin. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang pagpiling isang tabi ang sariling damdamin para sa kaligayahan ng taong pinakamamahal mo sa buhay. Hindi talaga naging kami, pero pinaramdam niya sa akin na para kaming magkasintahan, marahil dahil komportable na kami sa isa't isa. Naging sandalan kami ng isa't isa tuwing meron problema sila ni Faye. O ito ba ay laging nasa isip ko lamang? Is it something that I'm imagining? Hindi ba ito katotohanan? DJ Monica, gusto ko lang po humingi ng payo. Paano ba tuluyang maghilom ang pusong nasaktan ng isang pag-ibig na hindi naman nagsimula at hindi naman para sa'yo? Paano ba tanggapin na minsan, kahit gaano mo kamahal ang isang tao, hindi ikaw ang taong itinadhana para sa kanya? At paano mo malalaman na handa ka nang magmahal muli kung ang puso mo ay nananatili pa rin sa isang kwentong alam mong kailanman ay hindi magkakaroon ng masayang katapusan? Maraming salamat po, DJ Monica. Sana ang payo ninyo ay magsilbing pag-asa hindi lamang sa akin, kundi para sa mga taong merong sitwasyong katulad ko. Lubos na gumagalang,

0: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
1: Victims of Love ni Joe Lamont. Para kay Mika at sa ating caller kanina, si Ruel. Hindi ba totoo? We are all victims of love in this life. Alam mo, Mika, sabi nila, time heals all wounds. Tama din. You gotta give yourself time para maghilom yung sugat sa puso mo. Pero, para sa akin, may mga sakit na hindi talaga naghihilom. There are certain types of pain and grief that will stay with us forever. We never heal from it. But the good news is, we learn to live with it. And it makes us stronger and better people in the long run. Alam mo po, mga kapamilya at kaserbisyo, no? Tulad ni Mika, ang challenges po ng buhay, be it in love with your significant other or with your family, kahit yung mga challenges mo sa trabaho, these are all the things na masakit tanggapin, mahirap, mabigat. But these are what makes us better human beings in the long run. Kasi natututo tayo eh. Meron tayo mga learnings. Pagkatapos, nagiging mas compassionate tayo. Kasi alam na natin kung paano yung pakiramdam na nasasaktan tayo. So, hindi natin gagawin sa iba. Hopefully, we won't do it to other people because we know how much it hurts. Because we've experienced it ourselves. Kaya naman, Mika, don't be too hard on yourself. And don't take for granted that you loved truly. Because, gaya nga ng sinabi ko 2 days ago ba yun, 2 nights ago dito sa Love Connect, yung pong nagmahal, kayo po ang nanalo sa buhay. Because you learned how to be there for other people. How to love completely without expecting anything in return. Unrequited love, kumbaga, di ba? So, gaya ng ating love confession sender, si Mika, when we learn how to love unconditionally, even if it is unrequited, yung unrequited po, yung hindi na ibabalik sa atin, eh wag na po nating i-question yun. Minsan talaga, life is unfair. But unrequited love means that we are winners in life because we learn to love completely and fully without expecting any conditions and any other thing to be given to us in return. Maraming salamat, Mika, sa iyong pagliyam sa amin. This is a good example that kind of unconditional love is indeed the greatest love of all. Kung gusto niyo pong magpadala ng inyong love confession, 0919-278-3000 lamang po. At huwag niyong kakaligtaan yung pangalan po ninyo, lokasyon, at yung inyong liham. Kahit mahaba po ito, ay, madali lang po yan. Magka-copy-paste lang po kami. At ibibigay sa amin para maibasa dito sa Love Confessions. 10 minuto na po bago ang hating gabi. At bago tayo mag-wrap up, ayan na, meron tayong konting ulat. Pero bago yan, papaalala ko lang po sa inyo, ano? Happy birthday kay Ma'am Mara Faner Kapuyan, ang aming station manager dito sa DZMM.
2: Happy birthday!
1: Happy birthday, Mamara. Happy birthday to you. Love the love kyan si Mamara. Konting kwento po. Yan si Mamara. Nako, magkakilala kami mula nang kami mga 20 years old pa lang. Huwag niyo na pong tatanungin kung ilang taon na kami ngayon. Kasi doon po sa Original Radio Romance, kung saan po ako galing, siya naman po sa Original DZMM. Doon pa po kami sa pangit na ano na studio sa lubang parte ng ABS-CBN. Katabi po namin noon yung PTV4. Nako, doon po kami nagkakilala ni Mamara. Production assistant po siya, doon siya nagsimula. Ako DJ ng Radio Romance, ngayon boss ko na siya. Mamara, I love you! Happy birthday! Ayan naman. Okay, at ngayon naman, eto may konti po tayong balita. Magbigay daan muna tayo sa hashtag walang pasok. As of 11:43 po ng gabi, walang pasok bukas. August 8, 2026, suspendido ang mga klase sa mga paaralan sa ilang bahagi ng bansa. Sa Metro Manila, all levels po ito ha, public and private schools. Sa Marikina, sa Caloocan City, sa Las Piñas, Parañaque, Valenzuela, all levels din po, public and private. Shift to alternate delivery mode po ang inyong pasok sa City of Manila and sa Malabon. At sa Calabarzon Region, sa Batangas, sa buong lalawigan ng Cavite, all levels po, public and private, walang pasok dyan. Sa Rosario, face-to-face classes only ang walang pasok. At private schools only, public schools po, may pasok. At sa Tingloy din po, sa Calabarzon, walang pasok. Sa Plaridel, Bulacan, all levels po, walang pasok. Yan naman po ang ating hashtag walang pasok. Bukas, Agosto. Ikawalo ng Agosto, 2026. Ano po? Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio para sa mga updates kaugnay ng balitang ito. 8 minuto bago po ang ating gabi. Wrapping up po ang ating topic. Ngayong gabi, the importance of sexual compatibility. Mahalaga ang sexual compatibility sa isang relasyon, pero hindi ibig sabihin na kailangan perpekto o pareho kayo ng lahat ng gusto ng partner mo. Ang mas mahalaga po, nako, we have to keep this in mind. Ang communication, ang consent, respeto, willingness na intindihin ang needs at boundaries ng isa't isa. Speaking of communication, teka, hinahanap ko sa dami ng aking mga kodigo dito. Eto na. Sabi ni Carla ng Makati, para sa akin, 4 on a scale of 1 to 5. Importante ang sexual compatibility kasi intimacy, pero to me, communication ang aking level 5. Kasi yan ang mas importante. Ang sabi naman ni Pablo ng Las Piñas, 5. Aba, talagang super important ang sexual compatibility para sa akin, DJ Monica. Ayan, tama ang sinabi no kanina ni Carla. Para sa kanya, ang level 5 ay communication, because that is more important than sexual compatibility. As we, you know, as we wrap things up for tonight, at the end of the day, kasi kapag ka hindi kayo masyadong sexually compatible, pwede pong daanin yan sa communication. Diba? Kapag ka medyo yung inhibitions ninyo, you leave it outside of the bedroom, nag-uusap kayo, nagko-communicate kayo kung ano ang importante sa inyo, aba, yan po ang mas importante na gagawan po ng paraan yan. Dahil ang magandang intimacy ay hindi lang tungkol sa kung gaano kayo ka-compatible sa kama. Tungkol rin ito sa kung gaano kayo ka-comfortable na maging honest sa isa't isa, na maging vulnerable sa isa't isa, maging open sa isa't isa. Wala pong mangyayari sa relasyon kapag wala po kayong vulnerability sa isa't isa. At ito ang tanong, compatible ba kayo? O pareho kayong willing to work on everything so that you will be compatible in the long run. That is the magic, and that is the level 5 when it comes to relationships. Not so much being sexually compatible at first, but the willingness to work on things so that you will be compatible in the long run. Ayan naman. Sana po ay may natutunan kayo at nag-enjoy kayo. I hope you enjoyed tonight's episode as much as I enjoyed. And I hope you enjoyed the whole week with me. Dito lamang sa Love Connect. Parati ko kayong namimiss kapag wala ako dito kasi ang saya-saya, no? Na makipag-chikahan with all of you. Huwag po kayong aalis. Susunod na po ang ating si Kuya Dan. 4 hours of great music and good conversation with Kuya Dan sa Remember Your Music. Hanggang sa susunod po. At bukas, kita-kits po tayo sa Maritres, ha? 1:30 ng hapon hanggang alas 3 po ng hapon sa DZMM Teleradio. Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio. Ako po si DJ Monica. Don't forget to spread the love. Dito lamang sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ang tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ng mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song requests mula sa 60s, 70s, and 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo may kakwentuhan on the air, tumawag ka na sa 8924-4101. Locals 5671 hanggang 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Sabado, halika ating simulan ang kwentuhan. Dugtungan mo lamang ang mga salitang... Konti na lang.

0: Swabbing umaga, August 8, 2026. Araw na po ng Sabado. Good morning. Welcome sa ating favorite morning tambayan. Alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music kasama ang nag-iisang Balba sa radyo, inyong Kuya Dan. Atid sa inyo ang tugtugan from the 60s hanggang 80s. May OPM pa na inyong mapapakinggan. At syempre ngayong umaga, hindi mawawala ang ating huntahan. Pero bago ang lahat, batiin muna natin ang isang good morning. Ang lahat po ng mga nakatutok sa atin, nanonood sa mga sandaling ito. Oh, cozy na cozy sa kanilang mga kwarto o sa kanilang mga sala dahil talagang mabugso-bugso pa rin ho mga kapamilya, mga pag-ulan na nakaramdaman. Dito sa may Quezon City, oh, biglang bubuhos, biglang mawawala, tapos bubuhos na naman, di ba? Ewan ko ba dyan sa ulan na yan? Good morning po sa lahat ng mga nanonood sa atin via DZMM Teleradio Kaway-Kaway. Hello! At ganun din po sa mga nakatutok sa atin sa kanilang mga radyo, no? Sa bahay, sa opisina, o kaya naman nasa mga kalsada. Ingat-ingat sa mga bumabiyahe ngayon. May kanina, pagpunta ko dito, medyo mataas na ang tubig dyan sa may Munyos. Oo. Ibig sabihin, parang lagi pala dun bumaba. Kasi pag malakas ang ulan, dun lagi mataas. Sa may EDSA Munyos. Oo, dun sa may U-turn, dun sa may bridge. Alam ko anong bridge yun, nakalimutan ko yung sinabi niya sa akin. Medyo mataas, pero ewan ko lang ngayon. Kasi yun nga, pabugso-bugso ang ulan. Pero ganun pa man, mag-iingat po ang lahat. Sabado na, it's the weekend. Kumusta naman po kayo? Kumusta ang inyong linggo? Hoy, bago tayo magpatuloy, bumati muna tayo ng mga nagbe-birthday kasi madami mga nagbe-birthday today. August 8, 2026. 88 ano? 882026. Una natin batiin ang ating kasama dito si Carlo Pereiras.
1: Happy birthday!
0: Para kaya kong mag-harmonize din sa ano. Pangalawa, ang ating radio patroller, Nico Bagsik.
1: Happy birthday!
0: At syempre, ang nag-iisa, ano, ating leader. Oh, ang walang iba, no? Ah, ibang Carlo ba yan? Oh, kaya nga, sabi ko nga eh. Oh, si ibang Carlo pala yung kanina. At syempre, ang nagbe-birthday din today, walang iba, no? Happy, happy birthday po kay Miss Mara Faner Capuyan.
1: Happy birthday!
0: Galing, nagbe-blend kami nung ano. Sa pa nga, happy birthday. 1, 2, 3, go.
1: Happy birthday!
0: Kasama na nila ako kasi parang choir sila eh. So, kasama nila. Ang dami nagbe-birthday. Oy, happy, happy birthday po. At sa lahat ng mga nagsiselebrate ngayon, 8-8. Oh, madaling tandaan ang birthday ninyo, no? 8-8. 0808. Kay Mamara. Mamara, good morning po. Mabait po kami dito, Mamara. Hello po. Sana po marami po kayong handa, Mamara. Hello. Hello po. Oo, ano, sa lahat ng mga nagbe-birthday din today. O, di ba pag ganitong double number, sale ngayon, di ba? O, pagka ganyan, di ba? 7-7, 6-6, 8-8. Today is Bayani Agbayani Day. Sabi ni Jeffrey, today is Bayani Agbayani Day because 8-8 ngayon. Ayun nga. O, pa-playlist yung mga yugyugan tayo mamaya. Ano yung 8-8? 8-8 ba? Ay nako, weekend na nga ho mga kapamilya, mga kaservisyo. Pero ganun pa rin, ano, maulan pa rin. Ay nako. Though medyo masarap itulog, pero hindi naman tayo pwedeng patulog-tulog lang sa pansita, no? Dahil ngayong umagang ito, ang gagawin natin ay
2: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
0: Maghuhuntahan na tayo kasama si Kuya Dan para sa umagang ito ng Sabado. At syempre, alamin na natin ang ating
2: narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan.
0: Ang ating katanungan / dugtungan portion ngayong umagang ito, dudugtungan nyo lamang ang salitang kaunti na lang. Ano idudugtong nyo dun? Kaunti na lang, Makatulog na mahaba na si Kuya Dan. Kasi weekend na ulit, no? Kaunti na lang, kaunting tiis na lang at tayo eh makakapag-ano na. Ano? Kaunti na lang din daw ang pasensya ni Paolo. Ako din eh, kanina kaunti na lang din yung pasensya ko sa inyo eh. Ha? Nanggigigil din ako dito sa mga to eh, ha? Ang gagaling kapag ka kung ano-anong ginagawa doon, ha? Ang bibilis mag-TikTok pagkasama si ano, ha? Pag yung team song ko, sabi pa, ah, bakit ako ba? Sino ang gagawa? Ako ang gagawa? Sino, ha? Tinataasan pa akong boses dito, ha? Gigigil ako sa inyo, eh, ha? Kaunti na lang ang pasensya ni... Oh, yan. Oh, bakit ganun? Bakit, bakit ano siya? Bakit pirated siya? Ano, may sa akin lang ba yun? O pati yung playback? Ganun din? Sa pa nga yung hindi pirated version? Patingin?
3: Easy, easy. Yan.
0: Okay naman pala. Baka namaos lang kanina, kaya ganun yung tunay. Kaunti na lang, yan ang salitang dudugtungan ninyo at hihintayin ko ang inyong mga kasagutan. Pwede nyo ipadala ang inyong kasagutan sa ating Viber line sa 0919-278-3000 o kaya naman po sa ating hotline number, tawag na 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. At pumunta sa aking Facebook page kung gusto mo mag-comment lamang doon. O kaya naman ay mag-DM ka sa akin, hanapin mo lamang Dan Capucion, D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. At ating babasahin yan, ha? Nakita ko dito, on this day, August 8, ay National Pickleball Day. Oh, magandang umaga sa mga mahilig mag-pickleball. Alam nyo, ang problema ko sa pickleball, yung kalaro ko dati, masyado nang magaling, hindi na niya, ayaw na niya kaming kalaro. Kasi nung pickleball era namin, edi okay, no? Parang pare-pareho kaming nag-aaral. Tapos medyo marunong naman, tumatagal naman ng konti yung laban namin. Yun nga lang, medyo napigil kami ni Mrs. Hindi na kami nakasama. Tapos yung kaibigan ko, tumuloy-tuloy siya. So ngayon, nagtuturnament na siya. So naiwan kami. Kami, beginner pa rin siya. I-ano na siya, advanced na yung skills niya. So ngayon, hindi na ako makapag-pickleball kasi naiwan na kami sa ano eh. Naiwan na kami sa laylayan ng pag-aaral ng pickleball eh. Oh, pero marami ng mga nagpi-pickleball ngayong time na ito. Ngayong taon na ito, actually, lalong pumutok. Kaya, good morning at happy pickleball day sa lahat ng mga mahihilig dyan mag-pickleball. Sarap din talaga mag-pickleball, yun nga lang. Ang problema ko dyan, kailangan mo lagi ng kalaro. O, parang... Paano kung wala akong mahila, diba? Di ako makakapaglaro. Ano ba yan? Sabi ni Jask, kaunti na lang ang sound effects. So, namaos yung sound effects namin kanina. Okay lang yon, okay lang yon. Oh, ito din. Oh, sabi ni Angelo, today is also International Cat Day. Araw ng mga pusa. Magandang umaga ho, mga pusa. Dyan yung aking pusa. Binabati ko ang aking pusa na si Doming. Domingo for long. Ang pangalan niya ay si Domingo. Ang tawag ko sa kanya ay si Doming. Pagka yung mas maikling form pa, ang tawag ko sa kanya ay Ming Ming Ming Ming Ming Ming. Kaya naging Doming yung pangalan niya. Si Doming. Si Doming na, ay naku, napaka hyper na mga pusa, ano? First time ko mag-alaga ng pusa na talagang from kitty cat. Tapos eh, medyo ano pa siya, mga bata pa eh, 5 months pa na. Ah, pakakulit pa na ng pusa. Well, makulit din naman si Toko nung bata pa siya, pero iba yung pagka-hyper nitong si Doming. Para siyang tornado. Parang tornado dun sa bahay namin pag nagsusumis. Ay, nako. Happy International Cat Day sa mga may hilig dyan sa pusa. Sabi ni Jeffrey, ang apelido ba ni Doming ay Sue? Yeah. Siya si Doming Sue. Oh, baby, baby, baby. Doming Sue. Oh, ito na, 12:31 na po ng umaga. Once again, dudugtungan niyo lamang ang salitang kaunti na lang. Ano ba ang kaunti na lang sa inyo? Kaunti na lang naman full-blown Saturday na kasi ngayon bungad pala ngayon. So, kaunti na lang makakapahipahinga na din talaga tayo. Oo, lalo na yung mga nagtrabaho buong week. So, kaunti na lang yan. Pero kaunti na lang, eh maririnig nyo pa ang iba pa natin mga tugtugan. Kaya naman sa oras nating 12:31. Sagot ko na ang tugtugan at kwentuhan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika at simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
7: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 12:47 po na umaga. Napakinggan natin, Abracadabra, I Love You Too ng Tavares. Every Now and Then, ang Earth, Wind, and Fire, and What Do We Mean to Each Other ni Joe Puzulio. Mga pamilya, mga servisyo, ito po muna ha, bago tayo magpatuloy. I-announce ko po muna ulit ang ating public service announcement tungkol sa walang pasok ngayong araw po, no? August 8, 2026, narito po ang listahan. Ito po ay as of 12:30 ng madaling araw. Suspendido po ang klase sa mga paaralan sa ilang bahagi ng bansa sa Metro Manila, all levels po, public and private, sa Marikina, Caloocan, Las Piñas, Paranaque at Valenzuela. All levels, public and private, shift to alternative delivery mode sa City of Manila, Malabon, Mandaluyong. Sa Calabarzon po, sa Batangas, Tingloy, Rosario, face-to-face classes only, private schools only. At sa buong lalawigan ng Cavite, all levels, public and private. Sa Bulacan naman po, sa Plaridel, shift to alternative learning modalities. Tutok lamang po kayo dito sa ating programa at sa DZMM para sa iba pang updates. Oras 12:48 ang ating pinag-uusapan o ang dudugtungan ninyo ngayong umagang ito para sa ating huntahan kasama si Kuya Dan. Dugtungan nyo lamang ang salitang kaunti na lang, no? Ano ba ang mga naiisip ninyo diyan sa salitang 'yan, kaunti na lang? Pwede mong i-viber sa 0919-278-3000 o kaya naman sa aking Facebook, mag-comment ka dun. Hanapin mo lamang Dan Capuchon. Babasahin natin. Sabi ni Paul Roger Lau, Kuya Dan, konti na lang mawawala na yung feelings ko dun sa taong nireject, nang reject sa akin. O yan, maganda, maganda. Kasi kapag naririnig ko ang boses niya, naiinis ako. Huwag mo, bakit mo naririnig ang boses niya? Kasama mo lang ba siya dyan sa may sa inyo? Oo, ba't lagi mo naririnig ang boses niya? Pa-request po, forevermore. Pwedeng dalawang request, closer you and I, sabi niya. Oh, it's either forevermore or closer you and I. Pag meron, hindi, tingnan natin kung kakasya. Pero bakit naririnig mo lagi ang boses nung nang reject sa'yo? Tinatawagan mo pa rin ba siya? Kinakausap mo pa rin ba siya? Pagka ganun, makakatulong talaga sa pag-move on mo kung wag mo na muna siyang ano, wag mo na muna siyang pakinggan pagka nandyan siya o kaya wala, wag mong pansinin. Oh, deadmahin mo na muna. Wag mo magpakabisi ka muna sa ibang bagay. Ano to? Ano to naririnig ko? Oh. Hello? At may nandiyan na ba? Oh, ang ating first caller from Antipolo. Nasa linya na natin si Ate Jennifer. Ate Jennifer, andiyan ka na ba? Ba't nauna yung ano mo? Kaluskus mo dyan. Hello?
2: Hello.
1: Ayun. Oh, nandiyan ka na agad ha. Hindi pa kita tinatawag. Hello. Hello
2: good naman, Tegan.
1: Oo nga. Ang bilis mo. Para kasi plush eh. Nandiyan ka na agad, Ate Jennifer. Eh. Hello. Good morning. Kamusta dyan sa Antipolo?
2: Gusto ko yung dyan. Medyo maulan.
1: Ikaw, kumusta ka naman?
2: Hindi okay.
1: Hindi ka na naman okay. Ano ba naman yan? Oh, ano nangyari? Parang halos mga isang linggo ka nang di okay. Ano ba yan, Ate Jennifer? Ha? May nanonood ba sa likod mo dyan, Ate Jennifer? Parang may nagti-TV dyan, ha?
2: Nagsa-cellphone.
1: Oo, parang mas malakas yung cellphone niya kaysa sa'yo. Baka hindi mo maikwento ng maayos. Oh. So, bakit hindi ka na naman okay? Oh, bakit na naman?
2: Ah, kaya lang.
1: Asa, yun
2: pa rin.
1: Yun pa rin. So, aling parte doon, tuloy pa rin ba siya? Ano, hindi ka pa rin, hindi ka kinakausap?
2: Tuloy pa rin kaya doon eh. Tuloy pa. Actually, hindi ko na siya yung makontak.
1: Hindi mo na naman makontak. Diyos ko po. Oo.
2: Bali, 3 days na.
1: 3 days na?
2: Ah, 4 days na pala.
1: Oo nga. Pinigilan ko yung sarili ko. Mantik ako mapapindot dito. So, hindi mo makontak, as in wala kahit ano, tawag, chat, wala. Bakit kaya?
2: Wala.
1: Ano ang huli niyong napag-usapan?
2: Ang usapan namin is, magkasama kami sa mag-home service.
1: Mm, may service.
2: Na, mag-home service na kami, hindi na siya makontak.
1: Oh, so dapat paalis kayo. Pero di ba nandyan ka sa lugar nila?
2: Mm-mm.
1: So kasama mo naman yung pamilya niya, mga kakilala niya dyan?
2: Wala.
1: Oh, sino kasama mo dyan?
2: Yung mali yung pinutuluyan ko na bahay. Kasi magkabukod naman kami.
1: So wala ka ng contact sa kanya, wala ka din contact doon sa mga kakilala niya?
2: Wala. Mm. Bali may contact lang ako sa mga kamag-anak na sa nanay niya, sa kapatid niya.
1: Mm, pero tawag lang
2: pero
1: din.
2: Pero hindi na rin nila makontakt.
1: Ay.
2: Ginawa nga niya.
1: Ay, nako.
2: Umiiwas din kasi ayaw niya na pagsabihan siya ng family niya.
1: So, paano yan? Sino kasama mo? Lalo't ganyan ang kalagayan mo.
2: Ito, yung may-ari ng bahay ng tinutuluyan ko.
1: Di ba may anak na ate Jennifer? Nasaan siya?
2: Mm-mm.
1: Nag-work din?
2: Mm-mm.
1: Paano ang ano mo dyan? Kumusta kalagayan mo dyan? Kasi syempre, pagkaganyan, ano yan? Kailangan dyan ng extra pagiging maingat pagkaganyan ng ano, sitwasyon mo.
2: Okay. Ay, nagbabaka sa kami na lang. Pero, siguro weekend, Kuya Gan, pupunta siguro ako ng clinic nila.
1: Oo, wag mong pababayaan. Kasi, well, nagigets naman kita, no? Kumbaga, itong nangyayari sa'yo, nakakapanghina ito, no? Pero, tandaan mo na meron ka dyang daladala. So, kailangan, ano pa rin yan. Kumbaga, hindi naman niya ginusto, di ba? Yung nandiyan sa loob mo. So, kung makakahanap ka ng tulong sa mga kakilala mo o kaya sa family mo, gano'n na lang muna. Kasi ang hirap asahan ng tulong naman niyang, kung sino man niyang hindi na kumukontak sa'yo na yan.
2: Kaya nga nililibang ko na lang kuya dyan sa pagpupuyat eh.
1: Ay, hindi din maganda lagi yung nagpupuyat, Ate Jennifer.
2: Kuya din, hindi rin ako makatulog eh.
1: Mati ako, na-stress na din ako, Ate Jennifer. Pareho na tayong malulungkot niyan.
2: Kagabi, gustong-gusto ko sumali sa topic niyo eh. Hindi ako makali.
1: Alin nga ba ang, ano nga bang pinag-uusapan natin kahapon? Ano ba yun?
2: Anong
1: masarap gawin ngayon?
2: Oo.
1: Sige, sagutin mo kung yan ang makakapagpagaan ng loob mo. Sige, ano yun?
2: Hindi kasi, actually kahapon, kuya, dyan kaya ako gusto sumali sa entry niyo kahapon.
1: Hmm.
2: Kasi, midnight na kami ng bilo-bilo.
1: Bilo-bilo? Oy, grabe. Grabe yung midnight. Saka nakakuha ng bilo-bilo ng midnight. Ang galing mo na. Ano ginawa niya dyan? Bilo-bilo?
2: Oo.
1: Nang masarap ninyong kinakain. Masarap din pag mainit yun, Ate Jennifer. Di ba? Pag mainit.
2: Ha?
1: Pag mainit, masarap yung bilo-bilo, di ba?
2: Oo.
1: So, pero may kasama ka dyan. Sino kasama mo dyan ngayon?
2: Ayun, yung mga yun, alala mo yung nag-request sa'yo ng ano. Itong gatang sa DM.
1: So may kasama ka dyan.
2: Yung family nila. Family niya, oo.
1: Ano ba, anong nararamdaman mo? Hindi, I mean, physically ha, kumbaga, ano ba, nararamdaman mo, malakas ka pa naman, kaya mo namang kumilos-kilos dyan, ano?
2: Medyo kaya naman kaya dyan, pero sinipilit lang.
1: Oo, kasi kumbaga wala nang atrasan yan, di ba? Wala ka namang choice, kundi pagpatuloy kahit na... Tingin mo nakikinig, try mo kayang kausapin. Sabi mo, hello, contact din pag may time. Sabi mo, ganun.
2: Surprisahin ko na lang siya sa clinic nila.
1: Ay, mabuti kung abutan mo. May mga ganyan ba na...
2: Hindi ko yan dun eh. Kaya nga hindi ako nag-ano ngayon kasi day off niya ngayon Sabado. Bukas na nga Sunday.
1: Mabuti ko nandyan pa, Ate Jennifer. Paano kung biglang...
2: Andun naman yung kuya dyan. Hindi naman yung pwede umalis.
1: Okay. Sige. Samasamahan mo kasi sabihin mo, ano to? Ako lang? Tayo gumawa ngayon? Ako na lang mag-isa dito? Ano yan? Bakit ganyan? Di ba? So, sige. Gawin nating light. Kasi sabi mo nga, nililibang... Pero wag ka masyado magpuwet, Ate Jennifer. Hindi maganda yan sa kalusugan ninyong dalawa ng daladala mo dyan, ha? Anong kalmahan mo lang, ha? Pagka, kailangan mo rin ng pahinga, okay? Okay. Sige, sagutin mo para medyo maanong isip mo, maiba naman. Kaunti na lang, ang pasensya mo, ano ba? Maintindihan ko kung pasensya mo. Sige.
2: Siguro, kuya dyan, konting alang eh. Panahon na para ano.
1: Para?
2: para paano na yung ano, para matapos na yung
1: ano. Oh, diba? Mm, pero nung last time na tayo magkausap, parang ilalaban mo pa. So ngayon, ano
2: oo
1: na?
2: Oo nga eh. Okay, pero hindi eh.
1: Wala ka na nakikita, wala nang ano, wala nang pag-asa. Okay. Okay lang naman 'yon. Pero kasi ang iba ang sitwasyon ninyo eh, 'di ba? So gustuhin niyo man o hindi na ipagpatuloy ang relasyon ninyo, pero meron na kayong responsibilidad ngayon. So 'yun ang kailangang i-prioritize. 'Di ba? Meron kayong may binuo kasi kayo eh, ba't kasi kayo eh, mga bata kayo talaga. Bakit kasi, oh, so dapat ano, dapat eh, kumbaga responsibilidad nyo na yan ngayon. No? Hindi lang ikaw, dapat kasama yung lalaki. So, hindi pwedeng ganyan. Pwedeng kalimutan mo na siya at huwag ka nang umasa sa kanya bilang mag-partner. Pero, dapat dyan, inaalalayan ka dyan. Lalo na eh, meron kang kalagayan. Di ba, may ano ka din, ikaw din eh, ano ka din, ano, atag dito? Meron ka ding sitwasyon. Oh, so kailangan may tutulong talaga sa iyo, 'di ba? Oh, sabi dito, mas concerned pa daw yung mga nakikinig kaysa sa jowa. Ay, nako Ate Jennifer, madami na i-stress dito dahil hindi sa iyo ha, doon sa hindi na kumokontak sa iyo. Anong tingin mo? Andiyan pa naman, malalapitan mo naman.
2: Andiyan pa naman siya, Kuya, doon. Pero ano kasi pag once kasi na nag-aaway sila nung kabila. Pag gumagawa siya ng paraan para makontak niya ako. Siya mismo yung kumukontak.
1: Ah, ganoon. So, kapag pagka hindi sila magkaintindihan nung binabalik-balikan niya, ikaw ang guguluhin naman. Ganoon. Magaling ano? Magaling kang bata. Alam mo, inaano ko lang, nilalight ko lang Ate Jennifer, pero seryoso itong kalagayan mo, kaya kailangan yan. Akong unang-una kong gustong sabihin sa'yo, make sure na lagi kang merong kasama. Yun lang ang akin. No? Doon ako concerned. Kasi syempre, sa sitwasyon mo at saka dyan sa daladala mo, hindi pwedeng basta-basta lang. Okay? Kailangan merong nag-aalalay sa inyo. Kung hindi man yung lalaki na may gawa niyan, kahit siguro kamag-anak mo, kamag-anak niya, kung sino man, basta please, sana lagi kang merong kasama. Okay? Para hindi ka kumapa.
2: Actually, kaya doon malayo yung mga kamag-anak ko eh. Ako lang talaga nandito at saka yung mga anak ko.
1: Yung mga anak mo, ano sabi sa'yo?
2: Wala naman. Kasi, andun sila sa bahay namin eh. Malayo sila dito. Malayo kami. Malayo ang bahay namin dito sa tinutukan
1: ko. Oo, nasa may... sa Antipolo ba sila? Wala ka na ba sa Antipolo ngayon? O, nasa sila
2: yung... Andito sa Antipolo, sila yung malayo. Pero nasa bayan.
1: Ah, okay. So... Ay, nako, Ate Jennifer. Kaunti na lang, parang nalulungkot na ako ng todo-todo talaga sa nangyayari. Pero ikaw, ano masasabi mo sa sarili mo? Kakayanin? O, siyempre wala kang choice. Kailangan mo kayanin.
2: Wala kang choice to eh.
1: Okay.
2: Wala nang doon na papunta yun.
1: Correct. Medyo natatanggap mo ba na gano'n ang mangyayari?
2: Depende kayo dyan, pero gusto ko muna siyang kausapin.
1: Mm-hmm. Pero ako ha, fearless forecast. Sa nangyayari ngayon, kailangan mo na nang tanggapin na sa journey mo na yan, malamang ikaw at ikaw lang din ang aasahan mo. So, kailangan mong, kung matatag ka na dati, kailangan mong maging tripling tatag pa. Okay?
2: Ano, Kuya Dan?
1: Oo, at syempre kakayanin mo kasi buhay na yan eh. May daladala ka na dyan buhay. So, kailangan mong kakayanin. Okay, Ate Jennifer? Pero, humingi ng tulong kung kailangan. Okay? Baka meron pa rin.
2: Okay.
1: Kaibigan, kung hindi mo mga kamag-anak, baka may mga kaibigan ka dyan. Ha? Ate Jennifer?
2: Actually, at yung, ano, yung family niya, pinapauwi na ako ng kanila.
1: Parang mas okay pa din yun.
2: Siya lang yung, ano, siya lang yung... Parang siya yung nag-ano sa sarili niya.
1: Ano? Siya ang nag...
2: Siya yung nag-decision sa sarili niya na ano.
1: Na hindi ka pumunta?
2: Kung anong gusto niya, yun lang ang masusunod niya.
1: Eh pagka ganyan...
2: Ayun na magpaano sa nanay niya.
1: Hindi, pero pagka ganyan na kinakausap mo, hindi ka makontak, kailangan yung gumawa ng desisyon o kahit ikaw na lang. Kung gano'n na may willing tumulong sa'yo, kailangan mong tumanggap ng mga tulong na ino-offer.
2: Ayaw ko rin muna na pumunta doon sa kanila na hindi ko siya ano,
1: kasama.
2: Kasi kailangan bago ako maano sa magulang niya, sumunod. At least makausap ko muna siya.
1: Ay, sige Ate Jennifer. No? Medyo hindi na talaga ganun kaganda yan nangyayari dyan. Pero please, again, ang akin lang, make sure na ligtas ka, ligtas yung dala-dala mo. Kung meron kang pwedeng kasamang kaibigan.
2: Ikaw sa ano ko yan, kasama. Okay naman ako dito.
1: Okay ka naman. No?
2: Kumbaga, inano ko na lang sa trabaho ko.
1: Correct. Pero huwag masyadong magpagod, ha? Again, ikaw may dala-dala, no? Isihan mo lang, okay?
2: Okay lang ko yan.
1: Okay, sige. Kung... Marami na nang gigigil doon sa jowa mo dito. Nag-chat-chat sa akin, Ate Jennifer. Naku, kasi naman. No? Kung ito nakakatulong sa'yo, no? Kung pakikinig dito, medyo nagpapalight ng mood mo sa sama ka namin lagi. On air, yun nga lang. Pagka syempre, pagka inaantok, matulog na. Okay? Ayos ba yun?
2: Okay, sige.
1: Basta, andito lamang kami, no? Wala kami masyado maitutulong physically, pero kung kailangan mo ng kasama, nandito ang Remember Your Music, okay? Salamat Ate Jennifer.
2: Thank you, Kuya Dan.
1: Ano ang gusto mo mapakinggan? For sure, wala. Ayaw mo na siyang batiin. Baka naman batiin mo pa. Gigigil ako. Sa'yo na ako manggigigil.
2: Hindi ko siya mapatiin kayo. Yeah. Pero yung iba kong mga kaano, batiin ko siya.
1: Sige, batiin mo. Go.
2: Malang una binabati ko itong katabi ko dito. Tapos si JM. Tapos, yun yung ano Kuya Dan, yung talaga Cavite. Sino ba yun?
1: Sino?
2: Si...
1: Kuya Eduardo?
2: Oo, yun. Si Kuya Eduardo. Ay, sa'yo, Kuya. Pinag-ano ako, Teddy Bear daw ako, ha?
1: Oo, Teddy Bear. Sabi mo kasi Teddy Bear, eh.
2: Hindi naman kasi ako laruan, Kuya. Oo nga,
1: hindi laruan. Okay, sige. O, sino pa? Pati mo pa.
2: Tapos sa'yo din, Kuya Dan. Thank you. Pag-ano.
1: Oo. Ito mabilis lang, Ate Jennifer. May tatanong ako sa'yo. Ano ang natutuhan mo sa lahat ng ito? Kasi... parang ako personally, nabibilisan ako sa mga pangyayari. So, gusto kong make sure na at this point, meron ka nang na-realize. Ano ang na-realize mo sa lahat na nangyaring ito?
2: Na-realize ko yung ano, yung pabigla-bigla.
1: Mm-hmm. Okay. Okay, so, na-ano mo na yan, naramdaman mo ang importansya ng mga bagay na pinag-iisipan. Okay, sige. O, kasi, well, it's never too late naman. Kung baga para sa'yo, sabi mo nga, itutuloy mo naman. Pero para at least sa mga susunod pang ganap sa buhay mo, alam mo na, yan, galing mismo sa sarili mo, no? Mga pabigla-biglang desisyon. Okay? Kasi kahit ako noon time na yun, gulantang ako eh. Nagulat ako Ate Jennifer eh. Pero again, nandyan na yan. Kailangan mo lang ipagpatuloy, okay? Siya, sige. Sabi ni Marian, lakas daw makaisang linggong pag-ibig. Parang yun yung magandang i-request mo nga. Ano ba song request mo, Ate Jennifer?
2: Ano bang request ko?
1: Nalimutan mo na. Ano na?
2: Wala kasi ako maano.
1: Wala. Wala kang gustong pakinggan ngayon.
2: Wala ano? Pero ano kasi parang naano ako sa mga mga kanta eh.
1: Oo, parang hindi ka natutuwa sa mga pag-ibig ngayon. Ayaw mo nang ganyan ngayon. sige. Ano siya? Hindi na lang, isang linggong pag-ibig na lang para ano. Ayaw mo. Tinanggihan. Sige. Hindi, mag-iisip ako.
2: Hi pala sa dalawa ha.
1: Sino dalawa?
2: Si Marvin at si
1: Marian. Oh, ayan. Ay, dito nga yung dalawa, nag-chat-chat nga, oh, nanggigigil nga din. Nanggigigil nga, sabi ni Marvin, ilakad na yan sa Hello Attorney, o kaya sa action ngayon. O, tinan mo, gigil na gigil. Nanggigigil na si... Kasi sa totoo lang, Ate Jennifer, ako, ginagawa ko lang light, no? Kasi ayaw ko naman ng malungkot ka na nga, palulungkotin pa kita. Pero, yung sitwasyon na kinikwento mo, ay seryosong bagay, no? Yung ganyan, na may ginawa sa'yo, no? Tapos, bigla kang hindi makontak, di ba? Marami kang kailangan habulin dyan. Pero, again, decision mo naman yan, buhay mo naman yan, no? Kami naman kumbaga, aalalay lang kung ano mga trip mong gawin sa buhay, okay? Ginawa nyo nga, hindi naman kami kasali. Sige. Salamat Ate Jen.
2: Sa Mariette. Marvin.
1: Alright, sige. Nakikinig ka nila ngayon. Okay, salamat Ate Jennifer. Mag-iingat, okay? Isihan okay. mo lang ha. Sige, bye-bye. Good morning Ate Jennifer. Ate natin lang. Na-stress ako kay Ate Jennifer. Lalo-lalo na dun sa ano. Sa lalaki. Bakit may mga ganyang klaseng tao? Nung una, parang ayoko pa siyang ano eh. Kumbaga, syempre kwento naman nila yun. Pero sa mga ganitong nangyayari eh, parang hindi nakakatuwa ano. Talaga ba? Tumawag. Alakas ng hinga ko. Talaga ba? Ay, nako naman. No? Tayong mga lalaki, dapat tayo ay maging responsable sa mga ginagawa natin sa buhay. Baka nakikinig si Sir. Oo, si Sir na kasintahan ni Ate Jennifer. Sir, good morning. Tayo mga lalaki, we have, sabi nga ni Spider-Man, bilang katatapos ko ng manood ng Spider-Man last week, with great power comes great responsibility. Okay? Pagiging responsable, mabilis lang yun gawin. Kailangan mo lang panindigan. Sabi nito, Kuya Dan, may bilo-bilo ako. Saan galing yung bilo-bilo mo? Bigla, nanggigigil ako, tapos bigla may nag-alok ng bilo-bilo sa akin. Saan galing? Dala mo na naman ng Pangasinan? Saan magaling? Dito lang? O, akala mo, Ate Jennifer, ikaw lang nagbilo-bilo, ha? May bilo-bilo din kami dito. Sige. Pinag-isipan. Pero meron kasi ako dito kakainin eh mamaya. Ano ba yan? 109 na pala. Mamaya nga natin magpagsismisan yung bilo-bilo. 109 po, magbabalik ang Remember Your Music.
3: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 1:10.

0: Napakinggan natin The Stylistics with a song Betcha by Golly Wow at ang mga request sa atin sa oras nating 1:22 ng umaga. Tuloy po ang huntahan natin kasama si Kuya Dan dito sa Remember Your Music. Dudugtungan nyo lamang ang salitang konti na lang. Sabi ni Angelo, status update muna tayo Kuya Dan. Status update. Dahil alam kong counting araw na lang, bare months na. Ito daw ang matag dito, countdown days natin. Today is the 220th day of 365. 60.27% of 2026. Inaay mo lang to. 25 days before bare months. 85 days before Halloween. 86 days before Undas, 140 days before Christmas, at 146 days before 2027. Ayan ang pa-countdown ni Angelo. Ito pa, may entry din pala siya. Sabi niya, happy Saturday morning, Kuya Dan. Kaunti na lang, long weekend na. Excited na kami ni Lovey dahil nakabook na kami ng baka. Tingnan mo, nakabook na naman sila. Gigigil ako dito eh. Kung saan, hindi ko muna madidisclose kung saan kami pupunta. Pero deserve naman namin. Hoy, Angelo, kakapasok nyo lang ulit. Tapos sabihin mo, pagod na naman kayo. Ano yan? Ha? Ano yung pagod ninyo? Anyways, sabi niya, August 21 to 23 and August 29 to 31 ang long weekend for this month of August. Marami nga ngayon. Ngayong August. Pero idediretso na namin ang whole week para hindi putol. Magaling. Minsan hindi ko na alam kung ano sasabihin ko dito sa kay Angel. Gusto ko sabihan na mag-aral na mabuti kaso buhay naman niya yan, di ba? Di ba? Pag bumagsak naman, katulad ng iba, bumagsak o siya naman ang magbabalik, hindi naman ako. So, bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Sabi niya, we deserve a break. Mag-break ka na buong taon. Break ng break. Sabi ni Jasko, sabihin mo na lang wag tularan. Ay, nako. Kasi naman, di ba, parang sa mga kwento niya sa atin, parang hindi niya priority yung pag-aaral. Ang priority niya ay magbakasyon. Tama ba ako, Angelo? Ha? Sabihin mong hindi. Kasi wala kaming magawa. Tama si Jas, wala kaming magawa. Di gano'n na lang. Sabi niya, both. Both. Hindi naman. Sabi ni Jess, kaya sa mga listeners po, huwag tularan. Mag-aral kayong mabuti. Saka na kayo magbakasyon pag meron na kayong own money. Ayan. Tama. 1:25 ang oras natin. Kausapin natin ang next caller from Antipolo again. Nasa linya natin si Ate Evangeline. Ate Evangeline, good morning.
1: Good evening. Ay, good morning, Kuya Dan.
0: Yeah, good morning. Kumusta?
1: I'm here pa rin. Yo. Kisoo City.
0: Kumusta ang baka-bakasyon mo dyan, Ate Evangeline?
1: Ako, Kuya Dan, hindi pa kami nakaligo.
0: Simula kagabi na kahapon, mag-ausap tayo sa bagay. Malamig kasi, tas malakas ang aircon di ba? Bakit naman nga?
1: Naligo kami, Kuya Dan, dito lang, sa loob.
0: Akala ko. Sabi mo kasi hindi ka naligo talaga.
1: Naligo naman ako, Kuya Dan, kahit malamig.
0: Hindi
1: kami nag-swimming.
0: Correct, hindi kami nag-swimming. Andyan ako, malapit-lapit ako dyan kanina. Pumunta ako doon sa mall na malapit dyan. Sabi ko nga,
1: Dumaan ka na lang, Kuya Dan, dito.
0: Sisigaw sana ako, Ate Evangeline! Gaganan sana ako doon sa baba. Kaso, hindi mo naman maririnig.
1: Pwede naman, Kuya Dan, isama mo si...
0: Hindi na.
1: Wag na ba? Tayo.
0: Baka magulo ko pa yung bakasyon niyo diyan, okay na 'yan.
1: Hanggang bukas pa kami dito ng alas 12 at alas 12.
0: Oo, check out alas 12 ano, correct. Enjoyin mo lang 'yan, Ate Evangeline. Relax
1: lang. Alam mo pa yung pamangkin ko sana ang makipagkwentuhan sa Kuya Dan.
0: Hindi.
1: Pero makikita mo na sa diyan na sa ano na siya.
0: Napatingin ako saan dito? Baka na ano, sa surprise ba?
1: Makikita mo dyan, nagko-comment nga dyan.
0: Nagko-comment.
1: Nag-comment ako dito sa...
0: Sa post. Parang makakahakot ka ng isa pa ng commenter natin, Ate Evangeline. Ako makakadagdag ka dyan ng
1: Marami na yan, Kuya Dan. Yung isang kaibigan kong classmate ko, gusto ding mali dyan sa yan.
0: Sabi mo.
1: Sila sa aking kuya.
0: Oo, oh, tama. Sabi mo, hindi na kayo huntahan lang ng huntahan with Kuya Dan. Ayos yan.
1: Bumili pa naman ng radyong maliit dahil wala kaming radyo with Kuya Dan. Yung maliit na radyo lumabas kami kanina.
0: Hindi maganda. Mapapakinggan nyo kahit nasaan kayo.
1: Opo. Ay, ngayon nga, antay-antay ko siya. Nakalimutan yung laptop bumaba dun sa food court. Nakalimutan na iwan ko ba kung nakita niya.
0: Sabi ni, nag-comment nga, nakita ko na, hinanap ko yung comment nung ano, pamangkin mo. Sabi niya, Kuya Dan, si Irene to, mga isang oras pa, pa-wait ako, kumakain pa.
1: Mataya yan, Kuya Dan. Sabi niya,
0: kumakain pa daw siya.
1: Sabihin mo, Kuya Dan, sabihin niyang pamangkin mo, mataya ka to. Sabi mo, take out, tapos kumain.
0: Take out pala, nag-dine-in pala, hindi kasi nga mo sa dine-in. Ay, nako.
1: Eh, ako kaya, Dani, yaya niya, bumaba. Gusto niya kumain, nagutom daw siya. Sabi ko, ayaw ko, busog ako. Ang dami-dami nung nakinain natin kanina. Sabi ko.
0: Relak-relak mo lang dyan, para hindi ka din
1: lakas. Eh, sabi ko, bumalik ka agad kasi nakalina up ka nga. Kasi nga daw ang makipagkwintuhan sa'yo.
0: Ah, siya
1: yung tatawag. Itong tuwa sa kagabi nung nag-uusap tayo. Sabi, ang masarap na kausap yung kausap mo.
0: Ay,
1: nandito na po yan.
0: Ano ba? Oh.
1: Irene.
0: Ate Irene.
1: Na, nandito na. Oh. Nabasa ni Kuya Dan comment ko. Ate Irene. Kumain ka pala doon.
0: Sabi mo daw take out. Bakit deny in mo, Ate Irene? Ano yan, ha? Hindi mo kami sinasama dyan.
1: Kumain pala siya doon. Anong kinain niyo? Oh, ito na si Kuya Dan. Makipagkwintuhan.
0: Parang ano, no? Parang merong alang apo na ano. Oh, ito na, kausapin mo na nga. Ito nandito. Oh.
1: Sandali lang, Kuya Dan. Tulog pala yung Irene na maliit.
0: O, tinamong, ingi-ingi natin dyan.
1: Hindi, kasama niya, nakatulog daw. Kasama. Habang karga-karga niya. Ngayon, inalapag niya muna sa kama.
0: Ngayon, bumubulong ka kanina. Tawa ka ng tawa ng wangkas.
1: Baka magising, Kuya Dan. Kaya nagbulong na lang ako.
0: Sumagot ka na, Evangeline. Kaunti na lang. Anong idudugtong
1: ano
0: mo dyan?
1: Ano ba yung question?
0: Dudugtongan mo, kaunti na lang. Akala ko ba may radyo ka na dyan? Di mo naman narinig.
1: Hindi ko nga nabuksan yung nabasa ko dito, yung post. Ano ba yun, Irene?
0: Dudugtongan mo lang, kaunti na lang.
1: Kaunti na lang. Kaunti na lang. Kaunti na lang, Kuya Dan, baka maka... Uwi. Ano?
0: Umi-entry
1: anong
0: pa.
1: Anong dugtong mo, Irene?
0: Pag nagising yung bata, sinasabi ko sa inyong dalawa, ha?
1: Ah, konti na lang daw, Kuya Dan, matutulog ka na daw.
0: Ay, oo, konti na lang. Correct. Tama.
1: Pero, ako na lang.
0: Ikaw,
1: konti
0: ikaw.
1: Konti na lang, Kuya Dan, magsiswimming na kami bukas.
0: Yan. Sana hindi na umulan para makapag... O kaya, kahit umuulan, iswimming mo na din. Sayang naman.
1: Oo, masarap nga magswimming siguro nang maulan. Pero may balita, Kuya Dan, maulanin daw tayo ngayon.
0: Alam mo naman dito sa Pilipinas, ganun talaga.
1: Konti na lang.
0: Pero okay lang yun. Basa ka din naman sa ulan. E di basa ka din sa swimming. Ayos lang yun. Pareho lang ng pakiramdam nyo. Malamig-lamig lang.
1: Oo nga. Ay, dito kami naligo sa loob kanina kasi mainit-init. Tubig.
0: Para sulit. Para bago kayo umalis, nakapag miming pool muna kayo dyan.
1: Okay? Yung request nilang dalawa, nandito ano? Na silang mag-asawa.
0: Ano yan?
1: Request daw nila yung labis kitang mahal. Timsong yata ninyong dalawa yun, ha?
0: Labi! Bakit
1: pala? O, kinatanin ni Kuya Dan, oh.
0: Bakit labis kitang mahal?
1: Timsong na, narinig ko Kuya Dan, timsong daw niya sa asawa niya.
0: Ilagay natin, bakit labis kitang mahal?
1: Nandito, ang nagsabi niyan kanina, yung asawa niya.
0: Sabi sa, sabi kay Ate Irene, bakit labis kitang mahal?
1: Nandito din yung asawa niya, kasama sila.
0: Alright. Sabi natin para may mapapakinggan team song.
1: Ayan, kinanta na.
0: Kumakanta pa.
1: Pagkising mong anak ko.
0: Akala ko ba i-request? Ba't kumakanta na yung nasa likod? Naririnig ko na.
1: Oo, narinig daw ni Kuya Dan. Kinanta na ni Irene eh.
0: Sige, ilalagay ko na Ate Evangeline. May babatiin ka ba? Bumati ka muna.
1: Oo, nabalo palang umibig. Nakakapaliw daw Kuya Dan yung umibig.
0: Parang in love yung boses ah. Sige.
1: In love talaga yan silang dalawa Kuya Dan. Sweet talaga yan sila Kuya
0: ayos
1: Dan.
0: Yun. Ayos
1: yung yun. Tipong siya na lang yung nakikita mo.
0: Umuhugot. Sige na, naguguluhan na ako. Sino talaga nagsasala? Medyo magkaboses pa naman kayong dalo at Evangeline.
1: Magkaboses ba kami?
0: Halos,
1: ikaw
0: halos.
1: Ikaw na nga, Irene. Irene.
0: Na-imagine ko, ikaw naman. Yeah. Kunin mo naman yung cellphone. Akala ko ba natutulog yung bata? Bakit parang maingay na kayo pareho dyan, Ate Irene? Ano nangyari?
1: Tulog na.
0: Si Ate Irene na ba to, Ate Irene? O, daw mo, magkaboses kayo.
1: Opo.
0: Ha? Tulog na, Ate Irene.
1: Tulog na po. Oh,
0: so pwede na mag-ingay, tulog na yung bata. Ikaw, kaunti na lang o mabilis sagutin mo, kaunti na lang ano at Irene, anong
1: kaunti na lang, matutulog ka na.
0: Tama, tama. O sige, matulog na tayong lahat maya-maya. Pero bago 'yan, magtugtugan muna tayo. Babatiin ka ba at Irene? Go ahead. Bumati ka muna.
1: Babatiin ko po ang Abundant Life Global.
0: Yan. Hello, hello.
1: Bukas po event po nila, anniversary po nila. 5 years na po.
0: Happy anniversary. O siya, sige. At yung song mo, yun na yun. Bakit labis kitang mahal? Ikaw na gano'n.
1: Opo, okay. Opo. Okay. O, sige. Maraming salamat.
0: Mag-enjoy
1: po
0: kayo dyan, ha? Enjoy, enjoy.
1: O, sa susunod po. Taki-taki.
0: Ah, sige. Basta.
1: Next week daw, sabi ni Ante.
0: Sabi siya sa susunod.
1: Magdadala daw siya sa'yo ng, ng kasoy.
0: What? Kasoy.
1: Kaya Dan, yung po ba, dyan po ba sa IBTVN malapit po?
0: Oo, dito lang para may kukuha agad. Oh, sige.
1: Okay po.
0: Sige na, salamat sa inyong dalawa.
1: Okay po.
0: Thank you.
1: Salamat po.
0: Good morning.
1: Good morning po.
0: Alright, bye-bye. Parang may boses ko ba yun? Salamat Ate Evangeline at kay Ate Irene ng kanyang pamangkin, no, na nagre-relax-relax dyan sa may nadadaanan namin yun dyan bago pag umuwi ako. Oras 1:33 na po ng umaga. Sabi ni Jess, baka mabasa daw sila ng ulan pag nag-swimming cup. Kaya nga, yun nga yung worry natin eh, no? Baka mabasa sila ng ulan. Tiis-tiis na lang siguro. Siguro magpayong para... 1:34, mag-commercial muna tayo. Magbabalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: At tamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip. Magkinig ka ng balita, DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Remember your music.

0: balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Russell Hitchcock with his song Someone Who Believes in You, Sideshow ng Blue Magic. At ang song request si Tita Lina ho, no? Ang Girl You're Always on My Mind by The Gallery. Sabi niya, happy midnight sa nag-iisang balba sa radyo and all your production staffs listening to your Remember Your Music. Nakatulog na ako, narinig ko lang ang music background kaya nagising ulit ako. Ang sagot sa tanong, konti na lang, matatapos na ang pinapagawa kong new house pero marami pang mauubos na pera. Tama, magastos, magpagawa. Pero worth it naman pagka nakita na. Maraming salamat, Tita Lina. Sabi niya, konti na lang aantokin na ako. Ayan na, narinig niyo na ho ang inyong song request. Pwede niyo nang itulog ulit, Tita Lina. Si Ate MJ Tosok, sabi niya, hello Kuya Dan, good morning pa, shoutout kay Mami Lin ng Barangay Dalig, Antipolo City at kay Tita Puring na Mahihay Botokan, Laguna. Pabati po ng happy birthday kay Tita Puring, happy 80th birthday, mabuhay ka hanggat gusto mo. Oo. Sabi niya yun ha. Happy happy birthday po kay Tita Puring. Tama, oh, hanggat gusto, go ahead. Sabi niya, Kuya Dan, sabi ni Miss Mimi Trinidad, please play any song, ikaw na lang ang pumili. Blue Hawaii, Massachusetts, from love, from Russia with Love, madami pala. Hotel California, yun na lang, Hotel California na lang. Yun na lang ho ang napili ko para sa inyo. Maraming salamat, Miss Mimi. 153, aba, kausapin natin, nakapasok sa linya ngayon from Bulacan, nasa linya natin si Jazz Katipunan. Jazz.
2: Good morning, Kuya Dan. Nakapasok.
1: Oo, para may time ka ngayon. Nakapasok ka sa linya ngayon.
2: Inagaan ko na yung tawag nito. Lagay na to.
1: Gaano ka aga? Anong aga yon? Ilang...
2: Hindi mo pa binabasa. Tumutugtog pa lang yata yung song ng Remember Your Music.
1: Sabi ko nga, si ano din eh. Si Ate Jask Morales din kahapon. Sabi niya, Kuya Dan, di ako nakapasok. Sabi ko, ang tip ko po, eksaktong alas 12, tumawag na ho kayo para makapasok kayo. Hindi ko alam, nakakaubusan ho ng slot talaga. Iwotare. Nagkakabusin yung slot.
2: Siya. Baka may scalper pa dito.
1: Tingnan natin, malay mo, saka-saka mag-scalper na dito. Ano dyan sa Bulacan? Maulan ba dyan?
2: Maulan din. Nawawala nga yung signal ng ano eh. Nung pinapanood ko sa'yo eh.
1: Nung satellite mo, nawawala ang signal. Ano pag, pag may ulap, gano'n na nawawala?
2: Pag makapal yung ulap, na harangan yung ano, yung satellite dish. Kasi parang nakapoint siya dun sa satellite talaga.
1: Feeling ko ano, kung siguro kung planggana ginamit mo dyan, mas yung gawa mo siguro ng planggana baka mas malakas.
2: Yung
1: mas ano yun, mas effective.
2: Baka makakuryente yan eh.
1: Eh kasi naano pala yun, mahina palang klase yung gano'n. Kailangan pala yung planggana gamitin. That plastic para, di ba, para... So, diba, eh.
2: Tulang ko lang ang kulang sa research yung palanggana.
1: Kulang sa research. Tama, tama. O, ito, konti na lang. Anong konti na lang mo dyan, Jazz?
2: Konti na lang. Nabanggit eh. Malapit na yung bare months.
1: Oh, yun na yung entry mo? Ano ba yan? Sa bagay?
2: Tapos ayun, nung binanggit, sabi ko yun yung entry ko. Pag-isip-isip ko. Parang, konti na lang din yung time natin na makasama yung mga, alimbawa, ako kasi last week, lumakad ako, kasama ko yung mga friends ko nung college. Sa, lumuwas ako. Kaya, and parang sobrang bira na rin pala yung time na makasama mo yung mga tropa mo doon.
1: Ano yung college friends mo sila? Saan ka, tanong ko, saan ka pinaka naging kaklose mo? Yung mga college o high school?
2: Sa college.
1: Oh. Bakit hindi high school?
2: Ano ba? High school kasi, nung nag-college ako, parang yan sa mga nung high school, medyo di ko na nakakausap.
1: Detached na kayo, hindi na kayo masyado nag kasi ang normal mas ka-close mo yung high school friends kasi sila yung paano kumbaga yung iba doon mula elementary pa kaklase mo na diba? Tapos sabay-sabay kayo nag high school ganyan pero ikaw mas baka naging mas extrovert ka na nung college baka doon ka na
2: nung college ako, doon talaga natuto talaga makipag-usap lalo.
1: Sabi ko na eh,
2: as an irregular student.
1: Correct, tama ako. Nakibagay ka. Nakibagay ka ng college.
2: Yung block section namin, unang sem lang. eh, apat na SIM kami sa isang taon. Unlike yung iba, di ba, mga dalawang
1: SIM. Oo, sabi kami dalawa kami lang. Apat. Bakit apat? Ba't ang dami?
2: Kami lang yun. Yung school na yun.
1: Paano hinahati yun? Ilang buwanan yung per
2: 11 ano? Weeks isang SIM. Madugo, ganun ka dugo.
1: Bukod sa madugo, magastos. Kasi palit magastos ng palit, di ba? Oo nga, no? Ganun pala.
2: Kaya, sobrang laking ano, yung college life ko. Ano tawag dito? Yung unang term namin, yun block section kami. After nun, ano na, hiwa-hiwalay, kanya-kanya na to.
1: 1, 2, 3, kanya-kanya na.
2: kasi ano eh, kanya-kanya kaming pili ng section namin. Kami, online namin kinukuha yung mga subjects na kukunin. So kanya-kanyang section.
1: May freedom kayo. Ano yun, magandang bagay ba yun o hindi?
2: Para sa akin, maganda kung sasang-ayon sa'yo. Pero may mga times din na nagkakaubusan ng slot. May kailangan magbukas ng section. May time na pangit talaga o ano, yung pinakapangit na oras yung schedule na yung makukuha mo. Halimbawa, mapasok ko ng umaga, 7:30. Next class mo,
1: 7 p.m. Asa parang unahan, 'di ba? Kumbaga, kailangan makapili ka ng magandang. Kumbaga, dapat iaayon mo yung ano, yung makukuha mong mga schedule para sa ikabubuti mo din, 'di ba? Pero
2: kung ganun sa mga first year, pag nag-ano ka, third year ka na, may mga subject na isang section lang yung bukas, kaya pangit talaga yung oras.
1: Ano? So, kaya nagigets ko. So, dahil doon, parang wala kang choice kundi makipagkaibigan sa mga nakikilalang. Pero, pumipiyok pa. pero, hindi ba mas mahirap din yun? Kasi papalit-palit yung mga naging kaklase mo. Sinong pinaka naging solid mo doon?
2: Yung mga nakasama ko, mga kasama ko talaga, ka-block section ko yung tatlo kami na nag-ikot, nag-gala last.
1: Lagi kayong ano, lagi. So from block section lang kayo nagkakilala.
2: Pero may mga times na nagiging magkaklase kami sa mga subjects, may mga times na hindi.
1: Correct. So, pero kumbaga hindi na nawala yung communication ninyo, kaya
2: may communication pa rin.
1: Kasi kami nung college, block section para kaming high school. hanggang graduate kami, mukha namin isa't isa yung nakikita namin. Parang magka-high school din. Pero, though, may kaklose naman ako din sa mga college friends ko. Pero kasi ibang level yung high school friends ko kasi literal, alam mo yung pagaling kang probinsya. Eh, bol, sabagay ka, probinsya ka din naman sa bulahan. Pero kasi kami yung literal na pati mga magulang namin ay konektado sa isa't isa. Alam mo yun? Yung parang magkakaklase din sila nung ganyan. Meron din mga nagligawang ganyan. So parang sobrang interconnected namin sa isa't isa. Kaya nung nag-college kami, karamihan sa amin nag-PUP. Sama-sama din kami sa boarding house. Ganun kami ka, ano. Kaya sabi ko, wala mahirap pantayan, no? Though kaklose ko din naman yung, ano, yung college friends ko. Kung baga masyado sila maraming nalalaman sa akin. Ganun.
2: Sobrang solid
1: yun talaga. Tapos, naalala ko niya nung kinasal ako, di ba, syempre, maraming set of friends yung invited, di ba? Tapos parang, yung mga set of friends, nagbibidahan na parang pag nagsispeech, kami, close kami ni Dan, ganito pa lang. Yung si mga mukha nila talaga nung yung mga high school friends ko, galit na galit pagkatapos, anong dati ka pa kilala kami, hindi ka pa nga, kilala ka na na, di ba? May mga ganun, di ba? Yung parang kumbaga, sobrang kilala ka na ng tao, kaya talagang iba na yung closest ninyo.
2: Competitive pala.
1: Oh, 'di ba? Kita mo naman kaya ganito ako competitive, yung mga pinanggalingan ko napaka-competitive din, 'di ba? So, kailangan 'yun sa buhay, 'di ba? 'Yun ang masasabi. So, yung mga college friends mo hanggang ngayon na may mga trabaho na, ano pa rin kayo? May mga GC pa rin kayo ganyan?
2: Meron naman. Mga ano lang, actually ano kasi mga college friends ko. Alam eh, kayo kasi doon yung sabi mo, isang circle kayo. Kasi ako, iba-ibang, kami tatlo lang, tapos meron pa akong ibang
1: iba naman,
2: friends din na nakakausap ko. Ganun.
1: Tama. So, parang kumbaga marami ka. Pero bakit konti na lang, ano, dahil busy na rin sila, ganun? Sabi mo, konti na lang yun. Ha? Hindi ko.
2: Ano yung kala ko may tumunog.
1: Konti na lang sabi mo, mga time mo sa kanila. Kasi may mga trabaho na rin. May mga may mga nag-aasawa na rin ba?
2: Sila mga may jowa. Ako yung wala.
1: Wala pa din. Oh. Kasi, pero yan kasi...
2: Pero ano kasi, malayo rin kasi ko eh. Sa college. sa Manila ako nag-college eh. Sa Bulacan ako ngayon.
1: Tama.
2: Tapos sila may kanya-kanya ring.
1: Sabi nila, sino mag-a-adjust ngayon dito sa Manila yung school, di ba? Pero ang pinaka...
2: Parang huli naming pagkikita, ano ba eh, 3 years ago, God.
1: Oh, tagal na nga rin. Pero pinaka mararamdaman mo na ano na yan, na medyo konti na lang yung time. Pag may mga asawa at mga anak na yan.
2: Kaya nga, mag-ibang bansa na yung isa eh.
1: Ayun, ba diba, yung mga ganyan.
2: Kaya kami nagkita eh.
1: Oo, yun ang reality ng mga magkakaibigan, di ba? Kumbaga habang tumatanda, talagang wala. Mababawasan ang oras, pero it doesn't mean na kalimutan na, di ba? Okay naman yun. Hindi naman kailangan updatean ng updatean kasi mahirap naman
2: parang yun. Parang, ano yung tawag nila doon? Low maintenance ba?
1: Yan, oo. Low maintenance, tapos metformin. Mga pang-maintenance. Kung may low maintenance, may maintenance well, friends din eh, no? Kailangan lagi nagkikita-kita eh.
2: Well, high maintenance.
1: High maintenance, correct. Oo, eh, maganda na yung mga low maintenance friends kasi, kumbaga, magagawa mo din yung thing mo, no? Hindi naman pwedeng lagi na kayong lalo. At saka ano, alam mo, ano yan, kasabay ng oras yan, no? Habang tumatagal ang panahon, hindi na rin naman kayo yung tipong may energy lagi para, ano, tara, tambay tayo. Hindi naman ganun, eh. Minsan nga, kahit may time kayo talaga sa isa't isa, wala pa rin aalis, eh. Depende sa okasyon. Ang pinaka-okasyon na talagang nagpapalabas sa mga kaibigan ay... kasal. Yan, kasal. Pag may kinasal, talagang, tas invited yung circle mo, yan, talagang lalabas yung mga yan. Yun lang.
2: Magkakaoras yan.
1: Magkakaoras.
2: Okay yung ganito, pag may aalis, ganun.
1: Yan, aalis. Oh, wag naman sana sa mga pangit na pangyayari, pero, wag yung ganun.
2: Ano lang, may, ano tawag, sa future din naman, magka-work sa ibang lugar.
1: Correct.
2: Sa kaka-improve.
1: Kaya may balak mag-work sa ibang lugar, naglalahad na ng plano sa buhay.
2: Hindi yung, ano, yung isang friend.
1: Ay, isang friend.
2: Kaya, mag-ibang bansa.
1: Yan, nakita-kita. Tama, no? Meron at meron yan. Yun nga lang, talagang sa mga, kumbaga mga big events na lang sa buhay. Pwede rin naman yung mga saktuhan lang, pero yun kasi yung mga usapang hindi naman natutuloy talaga pag yung mga... Ambawa, oh ano tayo? Pickleball tayo. Yan, kunyari, pickleball. Wala na. Hindi na uso pickleball. Hindi pa rin natutuloy yung pagpipickleball ninyo.
2: Ang matutuloy, pag biglaan talaga, yung tapong, ano, okay kayo lahat.
1: Oo. Yung, tsaka wala nang choice, di ba? Parang, oh, sige, tara na, ngayon na, ganyan. It's okay. Ganun talaga ang buhay. No problem. Oh. Intindihan na lang. Wag yung, tsaka, di ba, yung iba nagtatampo pa pag, tatanda na natin. Tampo-tampo, hindi na uso tampo-tampo. Ay, nako. I remember so many friends. Dahil dyan, ano ang song request mo? Ilagay natin dito.
2: Ano yung sinabi? Sleeping Child by Michael Registra.
1: Sleeping Child. The world's gone wild. Sige, ilagay natin. Oh, eh, 204 na. So, alam mo na, pag 204, anong gagawin natin?
2: Same pa naman yung flow, di ba?
1: Hindi ko alam. Go, Gap. Ano, time check tayo. Go.
2: Kapamilya, makilahok na sa Huntahan with Kuya Dan. Duktungan nyo lamang ang mga salitang kaunti na lang na ang oras natin, 2:05 ng umaga. Tugtugan, huntahan at mga balitang kailangan niyong malaman ang tabayanan ngayong maulang Saturday sa Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2:06.

0: ang theme song ng buhay mo?
1: Remember your music.
2: I don't know why you love me. It must have been love. At just as I am, ang ating napakinggan, ganun din ang song request sa atin ni Jask. Sleeping Child, sa oras natin 2:21, sabi ni Sir Eduardo, kaunti na lang, makakatikim na ako ng soup number 5 kasi bihira lang makachempo ng ingredients ng laman ng baka sa palengke. Sir Eduardo, gusto mo may isa pa akong papatikim sa'yo? Mambo number 5. Tongke, tongke, tongke. Yun na lang, kung hindi mo machempohan yung soup number 5. Sabi ni Miss Ethel, Ate Ethel, pa-request naman po ng I Can't Fight This Feeling Anymore. Sabi niya, ganyan na rin po dito, napakalakas ng ulan, kuya Dan,

0: Bigla akong napaakyat sa second floor kasi nasa labas po ako. Rainy Saturday daw. Kaunti na lang ang ipon ko kasi nagastos ko po. Maging honest lang po ako, yun lang. Ako din. Same tayo, ate, ano, ate Ete. Gagastos ko din ngayon yung ipon ko. Magandang umaga sa mga medyo napapagastos dyan. Ano naman, ano ba, bakit nga ba nagastos ko? Ah, hindi, nagpa-PMS kasi ako ng sasakyan eh. O, oh, di ba? Paano ka naman di mapapagastos niya? Nagpa-change is oil ako eh. Bilang isang responsible, ano, car owner. Kailangan yan. Naalala ko tuloy si, sino nga ba yung, si ano, si Zach, hindi nagpa-PMS. Ano yun? Dire-diretso lang takbo, hindi nagpapaayos ng ano. Huwag niyo tutularan si Zach. Kailangan lagi nagpapa-check ng sasakyan. Sabi ni Jeffrey, Kuya Dan, kaunti na lang ang pera ko. Ganun din. Oh. Dumaan lang sa palad, kakasahod lang pambihira. At least may dumadaan. Oh, yan na lang ang iisipin natin. At least merong dumadaan sa ating mga palad. Sino ba hindi ko nababasa dito? Maraming salamat daw, sabi ni Tita Lina. Oh. More power to you and to your daily programs. Salamat din po sa laging pakikinig sa atin. Kaunti na lang, yan ang salitang dudugtungan ninyo kung ano ba ang gusto mong kasunod niyan. Pwede mong i-comment ang iyong kasagutan sa aking Facebook page. Hanapin mo lamang Dan Capuchon at babasahin natin mamaya. Oras 2:24. Oy, nakapasok sa linya. Oo, new caller on the line. Nasa linya natin mula Bulacan si Jax. Ang hirap ma. May Jax, tapos may Jax. Ate Jax, good morning.
1: Hello po. Good morning, Kuya Dan.
0: Wow, welcome to Remember Your Music at last. Nakapasok na ikaw. Oh, ayan na.
1: Oo nga. Oo, finally.
0: Naku, ganda rin ang boses ni Ate Jax. Oh. Parang pang ano din, oh, pang radyo din ang boses. Oh, kumusta naman dyan sa Bulacan? How are you?
1: Actually, wala ako sa Bulacan ngayon. Nasa ano po, Mandaluyong.
0: Mali pala. Bulacan, pero taga Bulacan ka, wala ka lang sa Bulacan
1: yes,
0: ngayon.
1: Oh, ah, okay, okay.
0: All right. Welcome, no, si Ate Jax may message sa akin nung ano kasi nga naubusan. Hindi siya nakaabot kahapon. So, anong ginawa mo? Inagahan mo tawag?
1: Oo, inagahan ko. Actually, ano, may tumawag sa akin.
0: Ah, natawagan ka na. Oh, kasi nga yung number mo nga eh nandito available naman na. So, welcome. Gaano ka nakatagal nakapakinig ng RYM, Ate Jax?
1: Nako, siguro nung ano, a week after mo yung nag-start mag-air.
0: Oh, nag-ano, isa ka din sa mga OG ng Remember Your Music. Bakit? Anong ginagawa mo? Ano, may trabaho ka din ba ng gantong oras?
1: Oo. Ano kasi ako, graveyard, tapos sa video.
0: Okay.
1: Tapos, hybrid. So, minsan, unset ako, minsan, correct. Work from home.
0: Pagka nasa on-site ka, nakapakinig ka pa rin, o hindi na, wala na.
1: Oo.
0: Ah, meron yes. pa din, saan? Sa radio? Yes. May beat-beat kang radio? Ano yan? Paano?
1: Ano, may app.
0: Ah, yung app. Oh, ako naman, si Radyo naman. Oh, nga pala, may app nga pala. Uy, maraming thank you. Effort naman yun. Salamat naman na talagang. Bakit naman, bakit mo nagugustuhan dito makinig? O sige nga, testimony. Bakit?
1: Center. Masaya kasi. Kasi ano, yun nga, para mawala yung antok. Ganon. Usually kasi mag-isa lang ako sa bahay nagising.
0: Mm, correct.
1: Yung kasama ko lahat tulog. So, oh,
0: tulog na. Oh,
1: para so, hindi antukin and all. Nakikinig diba? Ako sa'yo. Actually, ano, may mga ibang radio programs ako napakinggan. Pero talagang naghahanap talaga ako ng may nagsasalita.
0: Correct. Oh,
1: may nagkukwentuhan.
0: Yayabang ako yan. Pagkaganyan, sinasabi ko sa'yo, Ate Jax, ka? Ay, sabi ko nalilito ako sa pangalan Jax. So, sa bagay, iba din kasi talaga pagka, kumbaga, alam, damang-dama mo na live na nangyayari ang ano, ang programa, parang ganun, di ba?
1: So,
0: yun ang gusto mo pero, bakit ngayon ka lang napatawag kung mula pala dati? Ano ba yan? Apakatagal naman.
1: Hindi pa kasi lang lakas ng loob.
0: Bakit ka namang mag-iipon pa na? 2 taon ka nag-iipon na. Sobrang lakas siguro ng loob mo ngayon. Napakatagal naman ang pag-iipon mo ng lakas ng loob. Boy, ano naman. Alam mo naman tayo dito, ganito lang naman. Tumatawa ka lang ng tawa, di ba? Wala naman tayo dito. Ano, naman dito ang pressure. Do you feel any pressure right now?
1: Wala naman.
0: Wala naman. no pressure right now.
1: Nakakatuwa lang.
0: Welcome. So ano yan? Hanggang ano oras ang work mo pag ganyan?
1: Ano? 7 a.m. Ganun.
0: Hanggang 7. Okay.
1: Actually, minsan nag-extend pa eh kasi afternoon, ano naman, mother mode naman ako.
0: Ah, oh, grabe, no? So, nagtrabaho ka na madaling araw, tapos anong oras ka gumigising para sa mga, hindi, nag-extend ka na lang kasi prepare mo naman para sa, ano naman, sa mga chicky things.
1: Sa isang, sa 24 hours na oras, sa isang araw, ang tulog ko lang is usually 2 to 3 hours.
0: Ate Jax, huwag ganun. Hindi na makita masisi
1: ako. Sa isa na kay Chang, gising ako.
0: Grabe naman. Paano yan? Anong oras ka na lang, mga before ka na lang magtrabaho, doon ka na lang tutulog, ganon?
1: Hindi, ano, tanghali.
0: Tanghali.
1: Kaya yung program ng DCMM ng tanghali, hindi ko siya napapakinggan. So alam kong tulog ako noon.
0: Okay, yung ano, yung sa bagay ngayon, puro hearing kasi ngayon eh. So ano na?
1: Ayun, impeachment.
0: Impeachment, di ba?
1: Kaya doon na rin pinapakinggan, tinutulog ko na lang.
0: Ayun, tama. Kaya itulog mo na. Tama naman. So, so parang 2 to 3 hours. Kahit 4 hours mo man lang, Ate Jax, baka hindi ka ba sana yung matulog? Ay, mo bang matulog? Galit ka ba sa tulog? Ba tayo mong...
1: Hindi, kasi ano yun nga, may mga bata kasi sa bahay.
0: Bagay, no?
1: So, lalo na may baby ako.
0: May
1: so,
0: baby
1: hindi ko talaga siya pwedeng iwanan ng walang bantay.
0: Tama. So, ikaw pa din lahat, no? Paano pag nag-work ka? Kasi, ano yan, sa tabi mo?
1: Iniiwan ko siya sa, ano... magkanak na gusawa ko.
0: Okay.
1: Kasi yung ano ko naman, husband ko, ano din siya, graveyard din siya.
0: Pareho kayo na schedule. So parang, paano yung pagmaga din, hindi ganun din, dun din tulog niya, extended din siya, pareho kayong extended.
1: Ano, minsan, mas madalas talaga ako yung nagsasacrifice.
0: As a mother, ano, Ate
1: Jackson. Yes, correct. As a mother,
0: correct ka dyan. Mabuhay, no? Sa bagay, ako nga, wala pa kaming anak, pero ganyan din na. Puyat-puyat din kami, paano pa kaya kung merong inaalagaan, kaya mabuhay, magaling-magaling, no? At least, kumbaga, kayod na para sa pamilya, pag-aasikaso sa pamilya, kayo pa din, no? Mabuhay talaga.
1: Correct. Tama.
0: Ikaw na lahat, dahil dyan, kaunti na lang ang tulog ni Ate Jax.
1: Kaunti na lang tulog ko.
0: Parang yun ang entry mo, kaunti na lang ang tulog mo. Ano bang kaunti na lang?
1: Ano, kaunti na lang magpa 40 years old na ako.
0: Wow! Congratulations on your... O, sabi nga nila, di ba, pagka nag-40 ka na daw, ang tagal na daw ng binuhay mo sa mundo, di ba? 40 years. So, congratulations.
1: True.
0: Ano ang wish mo ngayong mag... Parang boses bata ka, ano? Parang kang high school kausap. Ano ang
1: high school?
0: Oo, di ba? Okay lang 'yon, maganda 'yon, yung masaya lang lagi. Anong wish mo ngayon magpo 40 ka na?
1: Ano ba? Good health lang. Yeah. Financial stability. Yeah. Yung usual na adulting.
0: Yung hindi usual, ano? Ano yung hindi usual? Meron ka bang hindi usual diyan?
1: Ang gusto ko talagang magawa before the year end is paragliding.
0: Oh, yan. Yung mga ganyan. Mga bucket list yan, di ba? Paragliding.
1: Actually, nag-check ko na ngayon yung bucket. Isa sa mga bucket list na sa bucket list ko yung sumawag sa
0: loob. Wow! Oy, salamat.
1: At makausap ka on air.
0: Oh, yeah. Thank you. Welcome, Ate Jax. At ako din, masaya ako na finally nakatawag ka na. So, dalas-dalasan mo na para ano. Pinadalas-dalas. Nagtatrabaho nga ni.
1: Feeling ko nga sabi ko, naku, baka maging suki na ako na caller ni Kuya. Oo,
0: lalo na pagka.
1: Actually, may kasama ko mga workmates dito.
0: Ay, talaga?
1: Shout out.
0: Hello!
1: Maylin Lopez.
0: Anong pangalan?
1: Maylin Lopez.
0: Maylin Lopez, good morning po sa inyo. Maraming salamat. So, nasa ano ka ngayon? On-site ka ngayon?
1: Good morning daw po.
0: Good morning. Thank you for listening.
1: Minsan, nung Tuesday kasi, nag-onsite din ako. Marami kami, apat kami dito. Ang dami, di ba?
0: Parang sikip-sikip niyo dyan sa apat. Yan,
1: then, tatlo kami ngayon. Kasi yung isa, lumabas siya sandali. So, dito sa loob ng,
0: Buti nabawasan na. Kasi ang dami nung apat.
1: Crowded, no?
0: Crowded.
1: Correct.
0: Ingat sa paghakbang dyan. Baka may maapakan ka dyan, Ate Jax. Asya, sige, maraming thank you. Hindi na kita, ano, kasi alam ko eh, ano ba ito, ano, break time nyo, ano lang?
1: Lunch break.
0: Lunch break, correct, tama. Ganito nga oras, lunch break usually. Bumati ka muna, baka bukod dyan, may mga gusto ka pang batiin. Go ahead.
1: Hi sa mga nakikinig dyan sa San Jose del Monte, Bulacan.
0: Ah, taga-SJ.
1: Kasi kung may nakikinig sa'yo na iba na taga-SJ. I know, pero siguro naman for sure yan, meron matami.
0: Taga-ano ka pala? Taga-SJDM ka pala, Ate Jax?
1: Yes po.
0: Wala din tubig doon sa inyo?
1: Well,
0: kasi doon sa may banda sa may amin, grabe eh, nanggigigil ako eh. Pero I mean, hindi ako nakatira doon kasi yun nga, may bahay doon. So, kakawawa naman.
1: Kaya tanong ni at Maylin kung taga Bulacan ka din daw ba?
0: Hindi, ang akin hong napang-asawa ay taga Santa Maria, Bulacan. Yan. Ako ay taga Quezon. Pero meron akong ano doon, may property ako doon sa may SJDM. Kaya alam ko kasi nagrereklamo sila, wala na silang tubig. Ah, inis ako lang doon.
1: Oo, actually yung kapatid ni Ate Maylin, taga, ayun, kasi malapit din sa amin.
0: Sa may Muzon. Malapit ako doon sa may Muzon, doon sa may banda doon.
1: Actually yun nga, lagi kitang kinukwento kay Ate Maylin kasi nga,
0: bakit?
1: Sabi ko,
0: ano kinikwento mo kay Ate Maylin to ko sa akin?
1: Hindi siya, aware doon sa program mo kasi nga, siya on-site.
0: Ayan.
1: Yun, so, in-interest kita, sabi ko, may program sa ganito, pinmadaling araw. Ito yung kasama ko lagi.
0: Salamat.
1: Pag nasa bahay ako.
0: Salamat for spreading the word, Ate Jax. Ate Maylin, good morning. Wala ka nang magagawa. Ano ka, nakasama ka na dito. Ha? Hinila ka na namin. Dito ka na din. Sa RYM ka na din. Makikinig ka na din.
1: Ayun yung mga music mo. Nakaka-relate sa sobra.
0: Ay, sige. Dahil
1: natin,
0: dyan.
1: Natin.
0: Dahil. Bakit mo ko sinasama? Wala pa ako. Hindi ko pa naabot yung naabot mo, Ate Jax. Minus,
1: ay, okay.
0: Minus 9 pa yung akin, Ate Jax.
1: OMG.
0: Ah, dahil dyan, pareho kayong may tig isang request ni Ate Maylin para may mapakinggan din siya. Ano yung sa'yo, Ate Jax, muna? Ano sa'yo yung request
1: mo? Ano ba sa akin? Ano ba yan? Wala sa isip ko.
0: Ayun, nalimutan.
1: Hindi kasi, ano na lang.
0: Sinong favorite artist mo na yung mga favorite na classic artist mo dyan no? Para madaling isipin?
1: Rio Speedwagon.
0: Rio Speedwagon. Anong, In My Dreams, yung magusta mo?
1: Ayun na lang.
0: Ayun, sige. O si Ate Maylin, baka may gusto si Ate Maylin.
1: True.
0: True.
1: Spando Ballet.
0: Okay. True ng ni Spando Ballet at In My Dreams ng Rio Speedwagon. Alright,
1: yes.
0: Maraming salamat Ate Jax. At asahan ko yung pagkipaghuntahan ulit kay Kuya Dan dito, ha?
1: Sureness. Thank you so much.
0: Thank you. Ingat kayo dyan. Work well. Bye-bye. Ang saya-saya nila, no? Parang gising na gising yung diwa nila dun sa work. Oo. Yan, REO Speedwagon, yan. Good morning sa mga kawork dyan ni Ate Jax. Si Ate Jax. May mga caller natin, si Ate Jax, si Jask, si Ate Jacqueline, si Ate Jackie. Ang ilig niyo sa J, ha? Ako nga, ayoko na ng J ko. Hindi ko ginagamit yung J na pangalan ko nga, eh. Oy, ang ganda ng ang ganda ng lineup natin ng song. Dahil dyan, mag-commercial na tayo at pakinggan na natin ang mga song requests atin sa oras na 2:35. Dito pa rin yan, so Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Makinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa aga...
7: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
2: DZMM Tele Radio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
8: Remember your music.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your
1: Music. True ni Spando Ballet at ang awiting In My Dreams ng REO Speedwagon ang ating napakinggan sa oras po dating 8 minuto bago mag-alas 3 ng umaga. Pinag-uusapan pa rin natin sa ating huntahan ngayong umagang ito. Kaunti na lang. Ano ba ang kaunti na lang ninyo? Sabi ni Jury ng Watson Lake, Yukon, Canada. Good morning pa, shoutout po. Lagi nakikinig, Jury ng Watson Lake, Yukon, Canada. 11:36 po ng tanghali dito. Friday. Ay, Friday pa lamang sa Yukon, Canada. Hello, hello. Sabi ni Ate Jax, oh, happy weekend, nakalimutan kitang batiin. I was overwhelmed with joy. Tawag ulit ako next week, nabitin ako sa kwentuhan. Correct, correct. No problem, come lang. Tawag lang kayo, walang problema dyan. Salamat Ate Jax at kay Ate Mylene. Sabi niya, you just won another avid fan.
2: Huli ka ngayon, Ate Mylene.
1: Nakahuli na naman ng tagapakinig si Kuya Dan. Sabi ni Erlinda Villaluz, good morning Kuya Dan, konti na lang makakatapos na ng senior high at college ang mga anak ko. Pa-request naman po ng kantang Iingatan Ka. Salamat po, happy weekend Kuya Dan. Happy weekend din po sa iyo, Miss Erlinda. Si Aljon, no, hindi daw siya makatawag kanina. Nakapasok ba siya? Mukhang hindi. Si Aljon, hindi. Ah, nandyan siya? Okay. Kasi kanina namang problema eh. Sabi niya, Kuya Dan, di ako makapasok. Akala ko nalaglag eh. O basta pag ganun para makapasok ko kayo agad. Hindi ko alam, baka naman trip nyo lang tumawag ng sabay-sabay, no? Pero ang tip ni Kuya Dan, tumawag na kayo ng mga eksaktong 12 yan para makasecure kayo ng slot at tayo ay makapaghuntahan, okay? Of 6 minutes bago mag alas 3 ng umaga. Sige na, kausapin na natin. Nandyan na pala. From Bulacan, nandito na si Aljon. Aljon, good morning. Hello.
3: Dan?
1: Hello?
3: Hello, Kuya Dan.
1: Good morning. Kamusta, Aljon? Nakapasok ha.
3: Isang maulang umaga sa iyo, Kuya Dan.
1: Parang
3: may, dito sa Bulacan ngayon.
1: At saka parang may sipon ka. May ano bang nararamdaman mo?
3: Inaantok na, Kuya Dan.
1: Ay, na... kasi nasa dulo ka na lista. Inanto ka na tuloy. Oh, sorry na. Bilisan na lang.
3: Okay lang po yan.
1: Bilisan
3: okay
1: na lang natin, baka sayang.
3: Ano ba tumatawag na ako before mag-intro ang RYM.
1: Oh.
3: Pero ang problem, busy ang linya.
1: Ay kasi nga may mga nauna, ibig sabihin may mga una pang natawag sa iyo kasi kausap na nila. Oh. Pero gawin ninyo lahat-lahat pagka 12. Grabe naman kayo before 12. I-12 nyo naman para ano, para pasok sa ano natin. para pasok sa time slot natin, masabihin na bobombard na natin yung linya ng ano, love connect pa nun, ikaw talaga, masyado kayo dyan, ano ha?
3: Hindi, ano naman, ano, mga
1: 3
3: minutes before, ano.
1: 3 minutes. Sabaga, pagka ano na, extra na, ano, nagbo-music
3: na. Extra na ni Coach Bien or ni, DJ Mo, kanina.
1: So, balit, datap what? Sabi na,
3: nagkasabay-sabay.
1: Ano, nagkasabay-sabay at hindi ka nakapasok. Sabi, pero okay lang, nandito ka na at medyo inaantok na
3: ka. Nagano na nga pa, nag-chat na ako sa Viber sa niyo eh.
1: Sabi mo, konti na lang, tutulog na ako. Sabi mo. Oh, sagutin mo na. Sayang ang antok.
3: Bukod doon, konti na lang, aantokin na ako. hindi yun.
1: Ano sabi mo sa Viber?
3: Sabi ko sa Viber, ano ba, hindi ako makatawag sa line nyo, like busy.
1: Wala, ibig sabihin may mga nauna pang nakadial. Pero,
3: okay.
1: Pero,
3: jump pack ang ano ngayon ha.
1: Mabuti na nga lang. Ibig sabihin, madami pang gising talaga ng ganitong oras at gusto makipagkwentuhan kay Kuya Dan. Feeling ko meron akong entry para sa'yo, Aljon. Parang feeling ko, konti na lang yung ano, intern days mo. Tama ba?
3: Tapos na, Kuya Dan.
1: Ay, tapos na nga. Okay.
3: Yeah, tapos na. This ano? Week lang.
1: Oh, natapos na pala.
3: Mabilis na.
1: Kumusta naman?
3: Mamimiss ko yung routine ko sa newsroom.
1: Anong pinaka na-enjoy mo dun sa internship mo na yan?
3: Phone patch.
1: Ah, ikaw ang nagpo-phone patch. Gusto mong samahan si Tin dito para may kasama siya mo?
3: Ikaw kapag ano, kapag natanggap dyan, pwede.
1: Ikaw namang phone patch dito. Ah, so, sino-sino mga na-phone patch mo dyan? Mga ano, mga guest? Mga reporter. Oh, di ba? Din.
3: Kasi ang nag-handle ng interviews, mga producers.
1: Ano?
3: Mga producers ang humahandle sa mga...
1: sa mga guests. So, kayo mga, pag may report kayo, nagpapasok. At least, di ba?
3: Na-enjoy ko din ang audio editing ng report ng mga nasa probinsya.
1: Nililinis mo, ikaw ang nag-ano.
3: Nililinis ko.
1: Very good. Oh, maganda yan. Ibig sabihin, ma-expose ka talaga kung anong ginagawa.
3: Of course, as usual, kota sa shout-out.
1: Kota ka sa shout-out. Di, palagay ka ng palagay doon ng mga shout-out mo.
3: Ako yung kontrolado ko rin yung prompter eh.
1: Kaya pala nakapagpa-shoutout ka lagi. Pero at least...
3: pinapayagan naman ng anchor eh.
1: Okay lang yun. At saka, syempre, pagpalit ng palit ng anchor, di nila alam kanina ka pa nagpapabati, di ba?
3: Oo.
1: Makakakota ka talaga doon sa pabati. Tapos na pala, akala ko konti na lang. May TV pa kayo? Kasi dati ganyan ng OJT, di ba? Isang radio, isang TV. Wala na kayong radio? Wala na kayong TV?
3: Sa second year kasi Allied Media, ako nag-radio agad.
1: Anong live media?
3: Allied Media.
1: Media.
3: Film, TV, not restricted. Restricted sa TV and radio.
1: Oo, kasi
3: pero pag third year na, doon na yung radio and TV. Doon na siya restricted.
1: Ayun, ganun lang kasi kami dati. Wala kami nung Allied Media. Kumbaga, internship for TV tsaka internship for radio lang. Ganun lang.
3: Evolved na kasi ang
1: tama naman.
3: Course namin eh.
1: Tama naman. Dapat lang madagdagan para mas lalong ma-expose.
3: Yung iba ko ang blackmates ay napunta sa film, napunta sa... PR and any other communication related
1: company. Nice. Kailangan nyo yun as a communication student para ma-expose talaga kayo. Alright, ano pa? Kaunti na lang. Ano pang kaunti na lang mo dyan?
3: Kaunti na lang? Yung pasensya ko sa nangyayari yun.
1: Bakit? Nainis ka na ba?
3: Oo.
1: Hindi, kasi tsaka tutok ka kasi, kaya talagang...
3: Nagigil ako.
1: Total, tapos na, medyo kakalma ka ng konti, hindi mo masyado matututukan.
3: Eh, syempre, manonood pa rin ako.
1: Pero hindi.
3: Natimulan ko na eh.
1: Iba kasi yung pagka-intense pag nasa prod ka eh, di ba? Iba yung mararamdaman mo dun kapag ka dun na papanood.
3: Kasama mo nagigigil yung nasa newsroom din eh.
1: Huwag mo sasabihin kung sino, magagalit ka.
3: Charot.
1: Alright. Mawala ng tuluyan ng antok mo, bumati ka na.
3: Ayan. Happy birthday kay Sir Angel. Sir Angelo Palmones, birthday niya ngayon.
4: Happy birthday!
1: Wait lang, hindi ako nakasabay. Isa pa, magdu-duet kami. 1, 2, 3, go.
3: 2, 3.
1: Happy birthday! Malit pa din ako.
3: Ayan, happy birthday po kay Sir Angel Angelo Palmoles. Naging station manager yung dati dyan sa DZMM.
1: Hindi ko naabutan. Good morning, sir.
3: Nasa RH siya ngayon. And kasabayan, birthday din ni Ma'am Mara Kapul.
1: Correct.
3: Kapul, diba?
1: Correct.
3: Happy birthday din po sa inyo.
1: Hala, hindi ka nag-happy birthday kay Ma'am Mara, lagot ka. Hala, si Tin. Ma'am Mara, si Tin po, hindi nag-happy birthday. Naka-ready pa naman akong ganyan.
4: Happy birthday!
3: Ayan.
1: Hindi ko nasabay yan. Ano pa?
3: Ayun lang. And of course, sa'yo, Kuya Dan.
1: Alright.
3: Ilang linggo rin na hindi nakatawag sa inyo.
1: Oo nga, na-busy ka eh. Okay lang naman, no problem.
3: And of course, sa mga nakikinig sa inyo sa DZMM. And kay Angelo na kakapasok lang gusto na ng break.
1: Diba? Pagsabihan mo nga yan si Angelo. Diba? Siya pa nagmamatigas, sabi niyo daw niya, responsible vacationer daw siya. Responsible student muna bago vacationer. Vacationer. Pagsabihan niyo yung ninyo, ha? Kasama ninyo si Aldin, ha? Ay, si Aldin tuloy. Si Angelo, ha? Yung mga estudyante niyan, ha? Mag-aral.
3: aral.
1: Aral. O, siya. Anong song request mo, Aldin?
3: Aso, yung yoga na lang.
1: Hindi pa naman makakapag yung yoga.
3: Eh, dalawa kasi yung song request ko. Pero next week na lang yun.
1: Okay.
3: Yung sa yung yoga na lang is build me up Buttercup.
1: Build me up. Sige, mamaya pagkataas sa alas 3, ay 3:30, okay? Asya. Salamat. Good morning, Aljon.
3: Good morning. Bye-bye. Happy weekend.
1: Oh, gising natulog ka na ulit. Bye-bye.
3: Gising pa.
1: Ay, gising pa. Sige. Alright, bye-bye.
3: Bye-bye. Happy weekend.
1: Happy weekend. From Bulacan, nasa linya natin si Aljon. Nagising eh. Natutulog na kanina eh. Si Yayi Tales, si Sir Yayi, sabi niya, Kuya Dan, good morning. Konti na lang natitira sa sahod ko dahil sa mga deduction. Present, ako din. Dahil dyan, konti na lang mauubos ng sweldo ko. Ay, hindi, magkaiba tayo kasi ubos na yung sa akin. Buti yung sa inyo may natitira pa. Sa akin, wala, nauubos na eh. May pinapa-play si James Thomas, kaso mamaya papakinggan ko, ha? Oh, 3 minuto makalipas ang alas 3 ng umaga. Pagpatuloy ng ating huntahan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa oras, 3:04.

0: awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: 5-4 fighting back-to-back song, Superman and 100 Years. Ang ating napakinggan sa oras nating 3:21. Good morning sa mga gising na gising pa rin sa mga sandaling ito at nag-e-enjoy sa ating tugtugan at huntahan dito sa Remember Your Music. Ang ating pinagkukwentuhan, dudugtungan nyo ang salitang kaunti na lang. So, ito ang mga comments ninyo sa ating Facebook page. Basahin natin isa-isa ang mga yan. Let me see. Sabi ni Aurora Laksa, good morning, kaunti na lang, bare month na naman, isasabit ko na ang Christmas lantern ng nanay ko. Thank God, Pasko na naman, the longest and happiest time of the year. Excited na nga ako sa mga Christmas songs dito. Kasi alam mo, feeling ko naman marami tayong may favorite niyang season na yan. Pero lagi ko nga sinasabi dito, pagka Pasko kasi, feeling ko extra mabait ang mga tao. For some reason, parang, alam mo yun, parang joyful sila. Joyful! Parang ganon, parang extra maunawain. Hindi ko sure sa kalsada, hindi ko alam. Pero, nafe-feel ko lang, parang mas warm yung mga tao pagka ganitong season. Kaya, favorite ko din yan. Sabi ni Miss

0: Then when ago, kaunti na lang Kuya Dan, gagraduate na ang unika iha ko dito sa UPLB, BS DevCom, o last academic year na lang, salamat sa Panginoon. Congratulations na po agad-agad. Congrats in advance. parang nabaliktad ho yung parang nabaliktad ho yung hashtag ninyo sa akin. Parang hindi ho DCMM yan. tingnan niyo sa Facebook, mali nakalagay RMYY in DZR. Mali na. Good morning po. Flor Delisa de la Cruz sabi niya, good morning Kuya Dan. Ang sa akin, kaunti na lang natitira namin grocery. Malapit na naman bumili pag sweldo. Oo, kailangan talaga yan. Grocery, palengke, mga supplies, di ba? Kailangan laging ano yan eh. Pinupuno ulit yan. Pero okay lang, no? Ang importante merong ano. Ang importante merong pambili. Evangeline Lacson, ayon si Ate Irene kanina. Sabi ni Corey Alejandro, kaunti na lang Kuya Dan, malapit nang dumating ang kaarawan ko, kaya madadagdagan na naman ang age ko. It's a blessing, di ba? Kapag ka nagbe-birthday at nagbe-birthday, blessing yun. Ibig sabihin, may panibagong taon ka na naman para mabuhay sa mundo at magmahal sa kapwa at sa inyong mga kapamilya. Nona Damian, kaunti na lang oras na ng aking walking exercise. Tama. Namimiss ko ng mag-walking at mag-jogging kasi ulan ng ulan naman. Nakakainis naman eh. At saka for some reason, nakakatamad talagang mag-walking at mag-jogging kapag ka maulan ang panahon. Mas masarap na lang matulog ng matulog. Oo, at huwag bumangon sa kama. Na di sana stop the rain. Mahirap mag-walking, nakapayong. Matsala Kois, ingat ka lagi para marinig ka namin lagi. Tama naman. Mag-ingat ako lagi para marinig ko kayo, marinig nyo ako lagi. Tama naman yun. No? Kumbaga, ayusin ko para may programa pa din ako. Tama naman. Enjoy your weekend with your loving wifey. Love, love, love. Simon Wright, kaunti na lang ang mas maraming oras para ihanda ang sarili ko para sa kung ano ang mangyayari sa akin ngayong weekend. Maraming salamat, Kuya Dan. Arlina San Andres, kaunti na lang, burn na. Malapit na ang Pasko. Masaya na naman ang may mga trabaho. Nangangamoy bonus na. Kaya't ibigay nyo na. Oo, ng mga bobonus, bobonus. Fernando Bodo, sabi niya, good morning Kuya Dan. God bless your family and my family in the Philippines and everyone that is watching your show, watching from Coquitlam, BC, Canada. Dami naman nating, dami nakikinig sa atin sa Canada. Ano? Salamat po. Sabi ni Joey, ang yaman, di ko mauubos, pero ang pasensya ko, konting-konti. Nakilala ko yan, si Angelica Panganiban. Sabi ni Marilyn De Leon, maulang gabi Kuya Dan, kahit masarap matulog, hindi pwede na hindi ako makinig ng RYM. Talamat. Ang dami niyo na talaga, no? Ang dami na natin. Maraming salamat. It's been 2 years na tayo ay nagpupuyatan at every year parami lang tayo ng parami, kaya nakakatuwa yun, isipin. Sabi ni Vanya, hi Kuya Dan, kaunti na lang at malapit na akong umuwi from work. Ako din, same. Kaunti na lang makauwi na tayo. Sabi ni Miss Cory Alejandro, Kuya Dan, please play the song How Can I Tell Her. Di ako makatulog, nagko-coffee ako. Ayan, i-copy-copy niya lang ho. Kuya Dan, tutulog na ako ha. 1:53 na dyan, di mo pa rin binasa entry ko. 4 minutes up your ass. May entry na, naku, naku, naku. Tali na naman si Kuya Dan ito. Sinasabi ko na nga na. Sabi niya, good night, este good morning na. May maaga pa kaming alis mag-anak. Sabi niyang gano'n, nagagalit na naman sa akin. Ang hirap-hirap na nga talaga. Pero, pagka ako kasi talaga nag-comment kayo, dito natin babasahin sa hour na to. Kasi para, di ba, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan. Sabi, nag-good morning si Ms. Merle Mendoza. Sabi ni Dersan Dar, good morning po, Sir Dan. Sir pa nga ako. Kape-kape na po, while listening sa DZMM, kaunti na lang, unti-unti ko nang natatanggap ang sakit. Mga pusa ko nga pala. Uy, pinakita niyo mga pusa niya. Si Nanot, si Pining, at saka si Negs. Si Champi, hindi siya mukhang pusa. Aso yan si Champy. Kasama sa picture si Champy. Nag-good morning sa atin si Miss Jo Bueno. Magandang morning po. Ay nako, teka, tingnan natin. Baka may nag-message naman sa atin sa ating messenger. Pahabol daw, sabi ni Yayi Talents. Dahil ulit dyan, konti na lang ang rice ko. Wala nang anli. Yan tuloy, konti na lang tumutubo kong buhok. Oo, konti rice na lang tayo para healthy living. Alright. Nabasa ko na ba ang mga kasagutan? Let me see. Para sigurado tayo, baka magalitan na naman ako dito ng mga hindi ko nababasa. Pero good morning. Maraming salamat po sa pagsama kay Kuya Dan mula pa nangangati yung ano ko. Mula pa Tuesday morning, talagang nandito na tayo. Sama-sama na. No? Mag-ingat-ingat lang, lalo na may mga gala ngayong weekend na ito. O kung saan man kayo pupunta, abe, isihan nyo lang, ano, lalo na hindi pa kagandahan ng panahon. Pero sana, hopefully, Sabado, Linggo, umaraw na. Kasi, OA na eh, isang linggo ng ulan, hindi na nakakatuwa eh, no? Nakakaantok. Pero sana ngayong Sabado, Linggo, medyo lumiwanag na ng konti para makapag walking, jogging, exercise, di ba? Makabawi ako, babawi talaga ako. Ngayong Sabado tsaka Linggo, magtatakbo talaga ako. Kasi hindi ako nakatakbo nitong ano eh, itong weekday eh. Paano ako magtatakbo eh, ang lakas ng ulan, parang mahangin-hangin pa. Pambihira. O siya, ang oras po natin, 3:28:29 na po ng umaga. Kung meron kayong mga pahabol, ilagay nyo dyan at babasahin natin mamaya. Sabi ni Ezekiel, oh, good morning, kumusta ka sa TikTok lives? Ano to? Kumusta ka na, kailan ka magla-live? Pagka sinipag ho ulit ako. Exacto, 3:30 na po ng umaga. Marami pang kwentuhan at tugtugan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Mapinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pangkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin, This I Promise You ng NSYNC. At ang When You Say Nothing At All ni Ronan Keating. Sa oras po natin, 3:41 ng umaga. Hello, hello sa lahat ng mga gising pa rin at nakikinig sa atin dito sa ating programa. Lalo-lalo na mga nakikinig sa kanilang mga sasakyan kung nasaan man po kayo. Kung saan man ang inyong biyahe. Aha. Magandang morning sa lahat po na nakikinig sa atin, ang ating mga kuya dyan, mga ate dyan, sa lahat ng mga bumabiyahe, taxi driver, bus driver, jeepney driver, TNVS, mototaxi, kasama na rin ang kanilang mga truck driver at pahinante. Isang masayang Saturday morning kahit na medyo maulan-ulan. Thank you so much sa lahat ng mga sumama sa atin. Nagpadala ng kanilang mga kasagutan sa lahat ng mga tumawag. Mula Tuesday morning, nakipagkwentuhan na kayo kay Kuya Dan. I appreciate you all. Salamat po sa palaging pagtambay sa ating programa pag ganitong hindi tayo makatulog. Pare-pareho. At syempre, batiin din natin ang mga kasama natin nagtatrabaho din sa mga sandaling ito, no? Na ang out pa nila ay maya-maya pa, mga alas 7, alas 8 pa. O, kung ano man ang trabaho, mga VAs, mga call center agents, at lahat ng mga nagpupuyat, magandang morning po. Maraming salamat at dito nyo na napipili na tumambay sa programa natin. Salamat. Oo, dahil hindi tayo tatagal ng ganito kung wala akong kasama dito, di ba? Kaya kayo na yan. Salamat sa pagsama kay Kuya Dan. And once again, happy, happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday today ngayong 8-8. I-check out nyo na yan habang nakasale pa ngayon. Happy birthday kay Carlo Ferreras, Nico Bagsik, at ang ating ma'am, ang ating boss, Ma'am Mara Faner Kapuyan.
2: Happy birthday!
1: Thank you, thank you. Alright, 3:43 na po ng umaga. Simulan na natin ang pampaindak ng ating Sabado morning with a song from The Police. Saktong chill lang ngayong chill weather. You're listening to Remember Your Music with the one and only Kuya Dan. Gising na, bango na, 3:43 na. Alam na this. Chill, yugyuga na.

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: August 8, 2026. Taon na po ng Sabado. Good morning! Oy, gising na. Bango na. Oras natin. 5 minuto bago mag-alas 4 ng umaga. Susunod na. Yan tayo. Kasama si Nalabay Armand at Dennis Datu. Ang inyong Kuya Dan na uwi na muna. At Tuesday ulit ha. Magkarinigan tayo ulit next Tuesday. Okay? Magpahinga ngayong weekend. Mag-ingat kung may pupuntahan. Until then, nakasama niyo nag-iisang balba sa radyo. Ang inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Happy Saturday! Bye-bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras!
1: Oras natin, isang minuto makalipas ay kaapat ng madaling araw.
2: Saan ka man sa buong bansa, angat ang kwento mo. Yan tayo! Walang balitang palalampasin, hihik sa istoryang di ka mabibitin. Yan tayo! Yan tayo! Ito ang programang magtutulay, magseservisyo at makikinig sa boses ng Pilipino. Kasama sina Noel Alamar.
3: Noel Alamar.
2: At Dennis Datu.
3: Dennis Datu.
2: Saan man sa mundo, ipagmalaki ang kwento ng lahing Pilipino. Yan tayo!
0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kayo ba'y gising na o naka...
1: Natutulog pa. Dahil masarap matulog.
0: Ang lakas ng ulan.
1: Mm-hmm. Parang subasko.
0: Lakas.
1: Oh. Nagigising ako. Hindi ako makatulog kasi pagising-gising ako kasi ang lakas ng hangin at
0: yes.
1: Ang ulan.
0: Oo.
1: Ay, 32nd floor ako. Ramdam na ramdam mo.
0: Di pag nagbukas ka ng bintana, wagi-swiss na hangin.
1: Wagi-swiss na. Kalampaga niya eh.
0: Kalampaga. Uy, mga kaibigan, ito po ang programa na maghahatid sa inyo na mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ako po si Noel Alamar.
1: Siyempre, tatampok po natin ang mga kwentong nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon. Ano mang panahon, bumabagyo, may habag at umuulan. Tuloy-tuloy kami. Ako po si Dennis Datu.
0: Nasaan ka man sa Pilipinas, inuulan man o hindi, bidang kwento ng Pilipino dahil
1: yan tayo. Ay, paano?
0: Oh. Balita na.
1: Balita na ba?
0: Oo.
1: Oh, sige.
0: Sige. Samantala, narito na mga balita sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: Yan ang mga balita.
0: Inaresto na ng Las Piñas City Police ang 10 maleta boys matapos bigong makapaglagak ng piyansa sa Las Piñas RTC kaugnay ng kinaharap na 4 na bilang ng kasong perjury. Hindi nakapag-post ng bail ang 10 maleta boys dahil hindi umano umabot sa deadline sa bayaran ng piyansa. Dinala ang 10 maleta boys sa Las Piñas City Police Headquarters at inaasahang i-detain ang 10 maleta boys hanggang makapaglatag ng piyansa.
1: Sa kaugnay pa rin balita, kinwestiyon naman ni Attorney Levy Baligod, abogado ng 10 maleta boys o mga dating security aide Saldico, ang umuloy pagkakaantala sa pagproseso ng kanilang paglalagak ng piyansa sa Las Piñas City Regional Trial Court. Ayon kay Attorney Baligod, maaga nilang naisumite ang mga kinakailangan dokumento ngunit hiningan umano sila ng requirements na wala sa umiiral ng mga patakaran. Sinabi pa niya sa ibang korte, karaniwang naaprubahan ang piyansa sa loob lamang ng 2 hanggang 3 oras pero tila umano'y inupuan sila ng hukuman. Dahil dito hindi agad nakapagpiyansa ang 10 maleta boys bago magsara ang korte dahil hanggang alas 3 lamang ang mga bangko ngayong araw. Samantala, tinanggi naman ni Attorney Levy Baligod ang mga aligasyong may plano marong mangikil ang kanyang mga kliyente sa mga personalidad na sangkot sa issue para alisin ang mga ito sa listahan.
2: Rasada ng mga balita sa buong bansa. Balita mula Luzon.
0: Simula natin ang pagbabalita sa Albay. Nagsimula na ang decampment o agarang pagpapauwi sa lahat ng evacuees na una lang lumikas dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ito'y matapos ibaba ng PBOX. Ang sismolog ang alert status ito simula level 3 patungong alert level 2. Una lang inatasan ni Governor Noel Rosal ang mga lokal na pamahalaan na simula ng decampment ng mga pamilyang nasa evacuation centers. Binigyan ng transportasyon mga hindi pa agad makauwi habang ang bawat pamilyang bumalik sa kanilang komunidad ay pinagkaloban ng tig-isang sakong bigas bilang tulong sa kanilang pagbabalik.
1: Sa Occidental Mindoro, puwersahang inilikas ang mga residente ng Sitio Pandan sa Barangay Claudio Salgado sa bayan ng Sablayan dahil sa pagbaha. Ayon kay Barangay Chairman Dino Danseco, tinatayang nasa 100 pamilya ang inilikas nila sakay ng mga truck dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Isang Sitio Pandan sa bayan ng Sablayan na laging nalulubog sa baha tuwing malakas ang ulan.
2: Balita mula sa Visayas.
0: Sa Bacolod City, arestado ang dalawang hinihinalang drug pushers matapos makumpiska mula sa kanila ang tinatayang 100 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 680,000 pesos sa Vibast Operation ng Police Regional Office Negros Island Region sa Barangay 33. Kinilala ang mga suspect na sina alias Yan, isang high-value individual, at alias Tabot, isang street-level individual, kapwa 20 taong gulang at residente ng Bacolod City. Nasamsam sa kanila ang 8 sachet ng hinihinalang shabu, Vibast money na 1,000 at iba pang ebidensya.
1: Sa Negros Oriental, naalarma na ang mga lokal opisyal dahil sa pagtaas ang kaso ng conjunctivitis or sore eyes. Sa report ng Provincial Health Office, nasa 4,388 na ang nagka-sore eyes at posibleng pang tumaas ang bilang nito dahil sa mabilis itong makahawa. Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Lilan Estacion, nasa 2,674 sa mga kaso ay naitala sa Dumaguete City, habang ang natitirang bilang ay sa ibabang lungsod at bayan sa probinsya ng Negros Oriental. Sa kabila nito, sinabi ni Estacion na wala pang pangailangan para magdeklara ng outbreak ng naturang sakit sa probinsya.
2: Balita mula sa Mindanao.
0: Sa BARM, B-A-R-M-M, pinagtibay ng Government of the Philippines, Moro Islamic Liberation Front at Philippine National Police ang kanilang koordinasyon upang matiyak ang mapayapa, maayos at kapani-paniwalang kauna-unahang BARM parliamentary election sa September 14, 2025. Sa GPH-MILF Adjudag Coordination Meeting sa Camp Brigadier General sa Lipata, Pendaton, tinalakay ang pagpapalakas ng koordinasyon sa mga payapang pagsuko ng mga wanted person, pagpapatupad ng legal na proseso at pagpapanatiling ang kapayapaan at seguridad sa Bangsa Moro.
1: Sa North Cotabato, patay ang 5 miyembro umano ng teroristang grupo na Dawla Islamiyah Hassan Group sa operasyon ng militar. Ayon kay Lieutenant Colonel Erwin Dumaghan, Commander ng 48th Infantry Battalion ng Philippine Army, kabilang sa nasawi ang mid-level leader ng grupo na naharap sa iba-ibang kaso kabilang ang murder, frustrated murder at robbery. Naganap ang inkwentro sa kabundukan ng Inugog Village sa bayan ng Pikit.
2: Yan ang mga balita. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo!
0: Ay, magandang umaga po ulit. Isang maulan na umaga sa inyong lahat. Sana kayo'y gising at patuloy na nakikinig sa amin.
1: Ay, kumalma nung papasok ako. Kumalma ang panahon. Walang ulan. Pero basang-basa ang mga karasada. May mga puno, mga sakalang puno nakitang bumagsak. At maraming karasada ang butas-butas.
0: Alam mo, nung lumuwas ako nung Webes, nung alas 10 na barko yung sinakyan ko, para kaming iniindayog.
1: Lakas ng alon.
0: Sa Kalapan, hindi masyado.
1: Oh.
0: Miyerkules yung kalakasan eh. Nung Webes ng umaga sa Kalapan, hindi masyado. Pagdating namin ng Matuko, yung makalampas
1: ng... tapat ng Monte Maria.
0: Monte Maria, nakupo. Oh. Eto na. Oh, tapos umuwi naman ako noong Tuesday.
1: Oh.
0: Umuwi ako noong Tuesday, yung maliit na ferry yung sinakyan ko, yung fast craft.
1: Oh.
0: Nako, akala ko sa Puerto Galera kami dadalhin.
1: Kasi lakas ng alon na divert.
0: Yun yung tinutumbok eh. Nung malapit na kami sa Puerto Galera, kumaliwa siya.
1: Mm-mm.
0: Balik, kasama na siya nung alon, yung sumakay na siya sa alon, papuntang Kalapan.
1: Yan ang dahilan ko bakit hindi pa makabiyahe sa Pola.
0: Oo nga eh. Andun lang yung kwan eh. Yung padlanto, nakikita ko doon sa pier.
1: Hindi kaya.
0: Hindi kaya.
1: Malakas ng alon.
0: Kaya. Oo. Oo. Eh kahit na yung Kalapan, Puerto Galera, hindi rin kaya eh.
1: Ay, lilindulin pa.
0: Oo. 5.8 kahapon.
1: tapos sa mga kabahay natin sa Occidental at Oriental Mindoro, pabigla sa Mamburao na niyanig ng lindol kahapon.
0: Kausap ko si Carlo kahapon eh, ng Kier FM.
1: Oo nga eh. Kung yung stringer natin sa ABS.
0: Oo nga.
1: Ay lumilindol.
0: Sabi ko, kumusta ka dyan kayo gay niyanig? Sabi
1: ay, kausap ko yung tourism officer, si Silvico. Ay, hapon ay hilong-hilo pa daw siya. Sabi ko, eh, huwag ka na mag-inarte. Tinatamad ka lang yata pumasok.
0: Tapos tinetext ko yung PDRRM ko, hindi sumasagot. Ay, palagay ko bako ay groge.
1: Sir Mario Malibayat. So, okay naman. Wala namang pinsala. Medyo malakas lamang lindol.
0: Oy. Madaming lugar na naramdaman. Uy, napansin mo yung suot natin.
1: Kaya nga, isasabihin ko sa iyo, yung ilalim mo ay kulay ganito. Alam mo kulay ito?
0: Military green fatigue.
1: Oo. At ang ilalim ko ay brown.
0: Brown.
1: Yung ibabaw mo naman ay brown.
0: Oo. Cream. Babaligtaran tayo.
1: Nag-usap ba tayo? O yan, tingnan mo sa camera.
0: Ayan. Oy, alam mo bang birthday ni Boss Mara ngayon?
1: Mara?
0: Oo.
1: Faner Capuyan.
0: Yan. No.
1: Isang bagsak.
0: Yeah. Happy birthday! Pindot, Christine!
1: Oh, happy birthday!
4: Happy birthday!
0: Ay, naku. Ano ba?
1: Ilang taon na?
0: Ah, wag na natin itanong, baka mawalan sa ano programa.
1: Kilala mo ba si Susan Maglian?
0: Oo naman.
1: Ay,
0: yung dating kay Ted.
1: Oo. Ating researcher, producer dito
0: yes,
1: dati.
0: Yes, sa Huy Gising.
1: Dito, pati dito sa DCMM.
0: Sa DCMM, oo.
1: Si Ate Sue, Ate Susan Maglian ay nagdiwang pala ng birthday noong nakaraan. 60 years na.
0: Aba.
1: Happy birthday, Ate Susan Maglian. Kumusta ka na? Pagaling ka.
0: 60 ka mo. Kailan niya nag-birthday?
1: Teka, basahin ko.
0: Oo.
1: Ay, noong nakaraang
0: July, August.
1: Ha?
0: Oo. Andiyan lang yan. Si Susan, kumusta ka na ba? Namiss ka.
1: Na,
0: close ko yan si Susan eh.
1: Oo. Ayun. Noong nakaraang Webes yata, o noong isang araw. Basta, nag-birthday.
0: Yan.
1: Matagal na.
0: Oo.
1: Okay, matagal na pala. Hindi ko na mababasa yung message. Basta happy birthday. Pagaling ka, Ate Susan. Maglian.
0: Parang kapatid ko si Chinky na sa Las Vegas. Nag-birthday July 27.
1: Uh-oh.
0: Na confined sa hospital.
1: Ayun. Ay, kumusta naman?
0: Okay naman siya. Pero nasa ICU ngayon. Nilipat sa ICU. Kasi medyo kinakapos yung hininga.
1: Sa puso ba?
0: Sa puso. Uh-oh.
1: Ang tawag doon?
0: Angioplasty stent.
1: Pag may ganyan. Kinakabahan ako. Parang naninikip yung dibdib ko.
0: Ay, magpa-check up ka na.
1: Dr. Ramon Reyes, kumusta?
0: Ninihintay ka ni Kay. Tumawag pa sa akin. Sabi ko, darating yon. Marami lang coverage. Huwag mo ka akong gagalitin at babatikusin ka na. Marami tayong pag-uusapan. Mamaya, iikutan natin sapagkat itong mga pag-ulan na ito dulot ng bagyong si Maymay.
1: Maymay.
0: Yung Northern Luzon, yung...
1: Sunod-sunod eh. May bagyong Luis, nasunda ng Habagat, nagsunda ni Maymay.
0: Maymay.
1: Kaya bahang-baha sa ilang bahagi ng Northern Luzon. May landslide pa.
0: Maraming landslide.
1: Sa Occidental Mindoro, binabaha din. May Paluan, may Sablayan.
0: Ganon din sa Romblon.
1: Yun, Romblon din. Sa Ferrol. Bayan ng Ferrol. Kikita ko sa mga messages sa akin kahapon pa na napakalakas daw ng ulan sa Oriental Mindoro rin.
0: Yes, malakas. Tinitingnan ko yung CCTV ko, talagang malakas yung ulan.
1: At saka sa may mga sa ilang pang areas sa may Infanta, may mga rock slide.
0: Meron
1: sa La Union, may mga lubog sa baha.
0: Maraming
1: sa Sambales,
0: lugar.
1: Sa Benguet, La Trinidad, may landslide.
0: Mamaya,
1: ikutan
0: natin yan.
1: Ang binaha sa Ilocos Sur. Ayan, so ikutan natin mamaya yan.
0: Ikaw, marami yan. Mamaya, iikutan natin yan. At syempre, hindi mawawala yung ating kwentong layon. Dalawa itong nakapila sa ating kwentong layon. Pupunta tayo sa Silang Cavite. Uy, si Mayor. Sa
1: Mayor Ted Caranza.
0: Matikas pa rin ba? Hindi ko naralan.
1: Talagang siga pa rin.
0: Nung iniharap yung suspect sa kanya nung ka, di ba? Na-cover mo yun.
1: Ay, lagi naman ganun yung galit.
0: Galit. Pero matikas.
1: Matikas. Military pa rin ang ano eh.
0: Ang dating.
1: Si General Ted Caranza na mayor ng Silang.
0: Ay, good morning, Mayor Ted. Si Kuya Angelo Palmones, birthday din ngayon.
1: Ay, happy birthday, Sir Angelo Palmones. Taga DCR.
0: DCR.
1: Kapampangan ako eh.
0: H.
1: Hoy, sali po kayo sa ating talakayan. Magpadala na inyong mensahe sa ating DZMM Teleradio Viber Line 0919-278-3000.
0: Baka tayo madali, sasabihin late tayong nag-announce, ha? Baka tayo madali na magta-tricycle. Ulahin ko na to. Suspendido ang klase sa isang lugar sa bansa dahil sa patuloy na nararanasang pag-ulan. Roll mats. Nasaan yung mats? Kansilado. Kansilado.
1: Binabasa mo talaga yung roll mats.
0: Roll mats, kalagay eh. Kansilado ang klase sa lahat ng antas ng mga pampublika at privadong paaralan sa Marikina, Caloocan, Las Piñas, Paranaque at Valenzuela. Habang lilipat naman sa alternative delivery mode ang klase sa Maynila, Malabon at Mandaluyong, gayon din sa Tingloy, Batangas. Nakarating kalaga sa Tingloy.
1: Oo naman.
0: Maganda raw dyan eh.
1: Maganda sa Masasa Beach.
0: Island dyan, di ba?
1: Daan sa Anilaw.
0: Sa Anilaw, Buong lalawigan ng Cavite. Samantala, kansilado naman ang pasok sa mga privadong paralan sa Rosario, Batangas.
1: Ay, wala bang mga kabaong na naglipa na dyan?
0: May lima kahapon. Tarantang yung TRPO. Pero na-trace na. Na-trace na kung saan galing yung kabaong. Na-trace na kung sino yung mga nagdala. Yeah. May mga CCTV nag-backtrack ang NCRPO.
1: Pero di pa kilala at di pa lang kung anong grupo. Nakita lang sa CCTV. Kaya hindi pa matrace kung nasa ano daw, parting Central Luzon daw eh.
0: Nako. Ay, maraming tindahan
1: yung driver ng kabaong. Ang sabi daw ng driver, binayaran lamang daw siya na hanggang 8,000 pesos tsaka yung kanyang pahinante.
0: Paano? Magbabalik kami. Kumusta mga tricycle driver sa Pola Oriental Mindoro? Babalik kami!
2: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na

0: nasa public service.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Balitang kumpirmado, Radyo Patrol! Serbisyong sigurado, DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama-sama tayong makinig sa Kwentong Nayon.
4: Kwentong Nayon.
5: Eto na, nasa Zoom natin si Ruel Ibanez, ang founder and chairman ng Katoto Project. Ano ba yung Katoto Project?
6: Oh, nasa Paikay, Laguna pala siya ngayon.
5: Mm-hmm.
6: Ay, tawagin na natin.
5: Good morning, Ruel. Si Noel Alamarito at saka si Dennis Datu. Good morning.
7: Good morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa inyo pong programa. Magandang umaga po.
5: Ganda naman ang background mo.
6: Oo.
5: Oo. Ternong-terno, pati suot mong t-shirt.
6: Well, ano ba itong Katoto Project na ito?
7: Ang Katoto Project po ay isang non-governmental youth organization. Dito po kami nakabase sa Paete, Laguna. And primarily, ang goal po talaga namin ay simulan sa mga batang paetenyo ang diwa ng volunteerism. We do believe na malaki ang maitutulong ng mga kabataan kasi po, nasa amin yung sapat na lakas, oras at talino na tulungan ng gobyerno para gumawa ng mga proyekto na makapag-afflip po sa buhay ng mga kasama po namin sa communities.
6: Oo. Kailan sinimulan itong Katoto Project na ito? At sino-sino mga miyembro nito? Sino-sino nag-organisa nito, Boel?
7: Ang Katoto Project po, nagsimula po ito noong 2020 in the midst of enhanced community quarantine. Kasi po noong panahon na to, kami po yung generation namin, talagang parang na-paralyze kasi po wala kaming pwedeng gawin kundi magstay lang sa bahay and it triggers anxiety na manood lang sa balita, matakot ng matakot sa mga binabalita. So ay doon namin naisip po na bumalik po kami sa naging routine namin sa pinaka-safe na paraan. Kasi po bago pa man po ang pandemic, we are very much engaged sa community service kasi po kami ay mga naglilingkod sa simbahan. So sanay po kami sa mga community activities and then unti-unti po namin itong ginawa. And ang tagsimula po nito ay pitong magkakaibigan. Mga kaibigan ko po, I am the founder and may mga founding members po kaming magkakaibigan. At ang una po namin in-evaluate nung panahon na yun, eh paano ba kami makakatulong sa community? At ang nakita po namin sektor na pinaka may kailangan ay mga kabataan.
6: Yun.
7: Specifically for education. And tamang-tama kasi po noong panahon na yun ng pandemic, kami po ay nasa preparation para sa aming profession in education, mga future teachers po kami.
6: Ayun.
7: So tinulungan po namin yung community through teaching using Cariton Classroom. So nagturo po kami sa mga streets ng Paete
5: para sa
7: mga module.
5: Yun yung inumpisahan yung activity noong panahon ng pandemic, yung parang classroom instruction, yung volunteerism, pag-inculcate sa mga isip ng kabataan about volunteerism.
7: Yes po. Kasi pakiramdam po namin, yun yung pinaka-need nung panahon po na yun, na ang mga tao ay maging bahagi ng solusyon dahil if tayo pong lahat ay magiging audience lang ng nangyayari sa paligid, magiging mabagal po yung progress. Kaya po sinimula namin sa mga bata

0: kasi kami po yung maraming oras nung panahon na yun at meron pang sapat na lakas.
1: Hindi ba kayo nahirapan sa pagsisimula nitong Katoto Project?
0: Actually, mahirap po talagang simulan dahil yung volunteerism, yung mundo ho nito ay walang kapalit.
1: Mm-mm.
0: And ngayon naman ho, we do believe sa cliche na prinsipyo na wala nang libre sa mundo.
1: Mm-mm.
0: But kinukontra yun ang volunteerism. At yun po yung sinimula namin ipaliwanag sa mga gustong magtumulong sa community.
1: Oo.
0: Na ang balik nito ay hindi maibibigay ng pera, hindi maibibigay ng pagkilala, kundi aanihin in the future. Yun po yung unang mahirap na challenge. Ipaunawa na wala tong immediate na kapalit.
2: Oo.
0: So, yun po yung pinakastrayan.
2: When you say kabataan, ano yung target nyo primarily? Elementary o high school o teenager? Ano yung target nyong audience, kumbaga?
0: Ang beneficiary po ng Katoto Project ay mga elementary students hanggang junior high school.
1: Mm-mm.
0: Kasi po, ang primary po naming purpose is to combat illiteracy.
1: Mm-mm.
0: At away naman po tayo ngayon, ayon sa EDCOM research noong 2024, almost 24.8 million ang considered functional illiterate. At para sa amin, masakit na reality yon ng Pilipinas. Mm-hmm. Kaya po, yun po yung focus namin from elementary to junior high school. Ang matuto silang bumasa at bumila.
1: So ano-ano na yung mga project nyo, Sir Ruel, na nagawa nyo sa mga kabataan?
0: We have our flagship projects po. Isa po talaga dito, one of our multi-awarded project is the Cariton Classroom ni Katoto.
1: Uh-oh.
0: Originally, this idea ay galing po kay Efren Peña Florida. Kung kilala po pa po ninyo.
2: Cariton Boy.
0: Yes po. So, sa kanya po galing yung inspiration na to, binitbit po namin dito nung panahon ng pandemic. And ito na yung flagship project namin mula 2020 hanggang ngayon. And nakikater po nito ang 14 adopted communities. At yung mga estudyante po nito, hanggang pasukan yung mga gamit po nila sa eskwelahan, ay tinutustusan po natin sa tulong ng mga katotong katuwang, yung mga benefactors po natin. And itong karton...
1: Okay, saan kayo kumukuha ng pondo?
2: Ng pondo, yun nga, oo.
0: Ang Katoto Project po, since volunteer organization nga po ito, ang mga member namin walang bayad. Wala din kaming hinihinging membership fee. So galing po ito, of course, sa generosity ng mga tao na meron po kami dito sa bayan ng Paete. So feedback mechanism na yung minsan po yung birthday celebration, ginaganap na sa Cariton Classroom Session, anniversary, imbis na ipanghanda nila or ipangpunta sa ibang lugar, dinodonate na lang po nila. And also, alam po namin yung donors fatigue, takot at pagod na yung mga taong mabigyan ng magbigay.
1: Uh-oh.
0: Kasi po ngayon, bawat magaganap, hihingan ng donation online.
1: Uh-oh.
0: So kaya kami po mismo in our organization, we are producing products.
1: Uh-oh.
0: Na tinitinda po namin sa community like nuts. We call it Katoto Nuts.
1: Uh-oh.
0: We have Katote Bag, mga tote bags, statement shirt. Yan po yung pinagagalingan ng mga pondo po namin.
1: So ano na ang naging bunga, Sir Ruel, ng mga proyektong ninyong ito sa kabata, sa mga kabataan?
2: Oh, kasi 2020 pa sila nag-start.
1: Six years na.
2: Oo.
0: Yung pinakabunga po nito for us ay ma-open yung mind ng kabataang paetenyo na may pwede silang gawing pagbabago. At pakiramdam po namin, papunta na po kami doon na naiisip na ng mga kabataan dito po sa Paete na may part sila na pwedeng gawin sa community. Kasi kung di nyo po may tatanong, ang bayan po ng Paete ay ang carving capital of the Philippines and arts capital of Laguna. Sobrang ganda po ng bayan namin kung papabayaan ng generation namin. And sa 6 na taon po ng Katoto Project, tayo po ay kinilala na bilang National Outstanding Volunteer of the Philippines in 2023, most outstanding social enterprise ng Bilyar Sipag Foundation ng 2022, and tayo din po ay is laging kasali sa 10 sibol ng Laguna, 10 outstanding youth organization of Laguna from 2022, 2023, 2025, at tayo po ang kampiyon ng kultura ngayong taon, and sa unang search po ng Gawad Laguna dito po sa aming probinsya, ang Katoto Project din po ang kinilala bilang pinaka namumukod-tanging organisasyon pangkabataan ng Laguna noong 2024.
2: Yeah.
0: So, and yun po.
2: Ruel, may support ba ang local government sa inyo? Yung local government ng Paete, acknowledge ba yung inyong grupo at ano yung nakukuha ninyong support kung meron man?
0: Technically po, since we are a non-governmental organization, hindi po kami pwedeng makibahagi o bumahagi sa pondo ng gobyerno. But The local government unit of Paete, they are supportive naman po sa pangailangan namin in some of our logistics. Nakakatulong po sila, but of course ayaw po namin i-ask sa yung lahat ng burden ng organization sa kanila po. But we are an accredited non-governmental organization of Paete po. And up to the provincial level, tayo po yung accredited organization. So, pero yung perks po nito, hindi po mostly about funding. Support po, yun po yung hinihingi natin sa kanila.
1: So, well, ilan na yung mga kabataan, mga estudyante na beneficiary nyo?
0: Siguro po kung bibilangin po namin yung estimation with our profile, it is more than 1,200 students of Caliton classroom per year. But in totality po, nalilibot na po ng Katoto Project ang CM na barangay ng Paete. So yun po.
1: So kayo yes. Ay SEC accredited na, and balak ba ninyo na palawakin pa ang mga lugar na inyong tutulungan ng inyong mga proyekto?
0: Originally po, we don't have the plan po na ito ay i-replicate as is ng ibang bayan. So goal po namin na maging open po sa duplication yung mga projects. But the name of the organization, we want to keep it in Paete. Kasi po ayaw po namin ikulong sa idea namin yung mga mabubuong organization sa ibang mga bayan. Mm-hmm. Kaya po open po kami sa benchmarking. May mga karating bayan po kami na tinutuwangan yung mga iba pong youth organization na sinisimula nila. Replicable po yung mga projects po namin, yung template, willing po kami ipamigay yun. Yung pangalan po, we want to keep it dito po sa Paete.
2: Ruel, paano nyo pinapaliwanag sa mga magulang ng mga bata, lalo sa elementary, at yung mga high school, yung mga kabataan mismo, yung inyong proyekto, paano kayo humihikayat na you come and join us, parang ganun?
0: Ang maganda po yung katanungan na yun, kasi po, in volunteerism, hindi pwedeng one way lang yung pagtulong. Kailangan din po ng response ng community. Bago po kami magpunta sa isang community, we're doing profiling. So ina-assess po muna namin kung anong pangangailangan nito. Nagde-determine po kami ng mga hot zones, kung nasan yung illiterate po naming mga kabataan, at doon po kami nagpupunta. And una po namin hinihingi ay commitment ng community. If they are willing na kami po ay magagawa ng proyekto dito, and kami ay warmly welcome sa kanila, kasama po sila sa planning po namin. So we are forming community leaders po doon, at yun po yung feedback din sa amin. Doon din po namin nakukuha kung naibibigay ba ng project yung pangailangan ng community, since nagsisimula po kami sa profiling.
2: So ang
0: tunay po yun.
2: So ang activity ninyo eh sa community base, hindi yung nasa isang lugar, pupunta dito sa barangay na ganito, doon lahat yung training, doon lahat yung nasa community mismo.
0: Yes po, tama po, community po. Kaya po Caliton Classroom. So all of our projects is mobile po. So mobile po lahat para po kami mismo ang pupunta sa lugar po nila.
1: Hindi ba kayo nahirapan sa mga magulang na kumbinsihin sila na yung mga anak nyo, pa-attendin nyo dito sa aming Caliton Classroom sa proyekto namin ito?
0: Originally po, from the start, medyo mahirap po talaga yun, i-convince. But una po talaga namin pinaparealize ay relevant yung tinuturo. Hindi kasi po kami nag-i-stay dun sa idea ng nagpapalaro lang, masaya lang na session. We really want to impose na yung literacy, yun yung una po talaga nilang target. And another thing, kami po mismo open din kami sa mga magulang na kailangan ng tulong. Kaya po from Caliton Classroom, na-launch po namin yung project na BIBA, alagang batang ina at batang ama. So project po naman ito sa mga maagang pumasok sa pagpapamilya. So meron din pong mga training sessions na ino-offer for them with our partners. So yun po yung goal talaga namin, na ma-cure mula po sa root ng problema ng community.
1: Ayun, so talagang ang inyong programa ay nakatuon para iangat ang edukasyon, ang kaalaman ng ating mga kabataan.
2: Ganda yun.
1: Ito talaga libre, walang babayaran. At kayo pa ang pupuntahan nitong Katoto Project na ito ni na Sir Ruel.
2: Oo, buti na susustain ng kanilang pondo, di ba? Parang donation din lang . Buti na susustain yung inyong mga gastusin, Ruel.
0: Sobrang challenging po actually ng funding pagdating sa NGO. Mabuting pamamahala lang din po ng resources yun yung talaga pong access, ay yun po yung pinakamagandang way para maging sustainable po ito. And another thing, ayaw po namin na yung community ay basta lang tumatanggap ng tumatanggap. Mm-hmm. Gusto po namin ay part din sila. Like for example po, pag kailangan po namin magluto ng food, yung pagluluto at mga materials ay sa community na kami lang po sa mga kailangan mga produkto. So kabahagi po sila sa pagpaplano. About funding naman po, meron naman po tayong mga generous na mga individuals and entities na nagiging partner po natin sa mga projects. Katulad po ng binanggit ko, accountability lang din po and transparency. And feedback na po noon, palagi na po silang tutulong.
1: So gano'ng kadalas nyo pinupuntahan yung mga community ng mga kabataan para
0: every,
1: sa project?
0: Every weekend po, tinatawag po namin ang Saturday as our advocacy day.
1: Naku, yun ang hamon, lalo sa mga magulang kasi sasabihin, Monday to Friday na ang
2: nasa school.
1: Pag Sabado Linggo, hindi na namin makakatulong sa mga gawain bahayan. So yun ang mga siguro, isa sa mga nagiging hamon sa inyo, sa mga magulang.
0: Totoo po, pero as times goes by, na-realize po nila kung ano din naman po yung epekto ng volunteerism sa formation ng kanila pong mga anak.
1: Kumusta yung pagtanggap ng mga bata?
2: Yes, oo.
0: Sorry po.
1: Kumusta yung pagtanggap ng mga bata? Talaga bang sila yung decision?
2: Parang enjoying ba naman sila?
1: Oh. Baka mamaya, napipilitan lang sila.
0: Siguro po makikita nyo naman if you follow our page, makikita nyo po how engaging the activities are. And dito po talaga gusto naming ilagay yung fun in learning.
1: Mm-mm.
0: Kasi po wala na halos yung makitang tsansa ng pag-unlad.
1: Mm-mm.
0: Kung ang Pilipino po ay mawala ng interes sa edukasyon. Yun nga pong 24 million na functional illiterate, sobrang alarming. Kaya po kami, we keep our feet na naglalakad papunta po sa progress nito pong projects in education. May scholar din po tayo, by the way. Yung mga inspiring na estudyante po ng Paete, ginagawa po nating scholar. Nakapag-graduate po tayo ng 60 years old ng Business Administration. Ngayon po nagtatrabaho na sa LGU ng Paete.
1: Wow.
0: Ngayon po may apat pa po tayong scholar na sinusuportahan. Lahat po sila inspirational student na galing din po sa communities na pinupuntahan ng Kariton Classroom.
1: Wow. Okay.
2: Ayun. Alam mo, makakatulong kami dyan. Yung sinasabi mong napag-graduate nyo mga scholar, pwede namin sigurong isa lang dito para naman magbigay ng inspirasyon doon sa iba pa mga kabataan na parang suportahan yung inyong proyekto. Pwede kaming mag-feature story ng ganon.
0: Maraming salamat po.
2: Oo.
1: Okay, so, Seruel, hindi, kanino ka pa gusto kong itanong eh.
2: Oh, sige.
1: Katoto.
2: Oh, katoto. Katoto, okay, miss kakampi. Kasangga.
0: Kapalagayan ng loob po, kaibigan. Yeah, pag tinawag po kayong katoto, ibig sabihin komportable ako sa'yo, kaibigan kita.
2: Yan, parang kaibigan, totoong totoo. Katoto.
1: Kapusong katoto.
2: Kapamilyang totoong totoo. Yeah, katoto.
1: So, Sir Ruel, meron bang ibang grupo o ibang sa ibang lugar na kinopya o nagsabi sa inyo, pwede ba naming gayahin?
2: Yung best practice, ginawang best practice.
1: Nyo?
2: Oo.
0: Katulad po na nabanggit ko kanina, sobrang bukas po kami sa mga organizations na gusto ng benchmarking. Kasi sa reality po ng bansa natin, marami po talagang magaling sa simula. Like buong-buo nung nagsimula yung organization pero hindi tumatagal kasi may mga internal issues po na sumisira dito.
1: Mm.
0: Kaya po nung nakuha namin po yung Platinum Award ng Seal of Good Youth Governance from our bylaws, tinuturo po namin to sa mga youth organization dito on how to have a structured rule about forming an organization hanggang sa pagpupondo, paano gumawa ng project proposal. Ito po na ipapasa na natin. Actually, may mga karating bayan po kami dito sa Laguna, sa 4th District of Laguna, na nagbe-benchmarking po sa atin. At yung buong project po natin, pinapakopya po natin yun. At lagi silang may kalayaan na pangalanan ito ng pangalan na naayon sa gusto po nila. Ayaw po namin silang ikulong sa idea at limitasyon na sinet lang po namin for the organization.
1: Ayun.
0: Yung proyekto, kailangan po yun ng marami pang lugar eh. Kaya po binapamigay po talaga namin. But the name, we want to keep it sa amin lang po para makaisip din po sila ng kanila.
1: Ang nabanggit mo kanina na ang idea nitong Kariton Classroom ay mula kay FM Peña Florida. ng yung CNN hero. Kay ba ay nagkakausap ni Efren? Kay ba ay tinutulungan din? O...
0: Actually, wala pa po kaming chance na makapag-connect po kay Sir Efren. Mm. But we are trying actually po para magawa din po yung series of formation sa amin. Uh-uh. Pero ngayon po, we have a future projects po na i-connect po namin sa iba pang mga national volunteer awardees po, katulad po namin. So, may mga puppet show na po kaming nakaabang na trainings, storytelling session, yan po yung mga next namin. And this coming September po, may ilalabas po kaming sariling libro na ang writer po mismo, yung Katoto Project.
1: Yun. So, Sir Ruel, sa mga gustong tumulong sa Katoto Project, paano kayo makakontakt?
0: Maraming salamat po. For those po na talagang may generosity and open sa mga projects na tunay na makakatulong sa community, pwede niyo po kaming i-search sa Facebook, Twitter, Instagram. Meron po tayo dyan, Katoto Project Official. Yan po ang ating official page. At once po na mag-message kayo, automatically magsasend po sa inyo ang information about the history of Katoto Project and how you can donate. Monetary in-kind donations, lahat po yan tinatanggap natin. Even ang inyong volunteer works, kung gusto niyo pong magpadala ng inyong mga anak na gusto niyo expose sa volunteerism, willing po kaming tumanggap at kasamahan sila na maglakbay in volunteerism, ma-expose sa tunay na problema ng bansa para mas magamit as inspiration nila sa buhay. Willing po kami dyan. Mga OJT, tumatanggap din po kami mga culminating activities ng mga school. Pwede din po sa amin. We're very much open for partnership. Okay. At dito po sa Katoto Project, we keep our promise na magiging kalakbay po kami ng bawat batang may pangarap. At hanggat may batang nangangarap, tuloy po ang Katoto Project.
1: Okay, maraming salamat Sir Ruel Ibañez sa pagbabahagi sa amin ng inyong napaka makabuluhang proyektong Katoto Project para sa mga kabataan. Maraming salamat, Sir Ruel.
0: Maraming salamat po.
3: Ang galing mo! Ang galing ng Pilipino! Yan tayo!
1: Alam mo, Katoto, may napakaganda ng proyekto niya.
2: Maganda.
1: Sa Paite. Akala ko pag Paite,
2: Ukit lang. Eh, pero wala nang wood carving yung paper machine na.
1: Hindi, marami pa rin.
2: Pero paper machine na yung karamihan.
1: Oo.
2: Pero yung mga kahoy. Oo.
1: Ayun.
2: Acacia ang ginagamit ngayon.
1: Acacia ba?
2: Acacia.
1: Hindi ba pwedeng siriguelas?
2: Uy, wala rin pasok sa lahat ng antas ng public and private sa Pasay City.
1: Ayun.
2: Yan, wala rin pasok ngayon.
1: Pag pala Sabado, may mga pasok pa rin.
2: Meron pa rin. Oo, meron pa rin.
1: Okay. Ay, hindi mo binati si Nico Bagsik. Birthday din pala.
2: Oh, si Nico.
1: Nico Bagsik at si Carlo Ferreras.
4: Happy birthday!
1: Production assistant.
2: Yeah.
1: Yan, happy birthday.
2: Happy birthday.
1: Si Nico Bagsik, may paramdam?
2: Eh, wala. Eh, tahimik na idinaos ni Nico Bagsik ang kanyang karawan.
1: Payapa.
2: Payapang
1: idinaos. Mapayapa. Oras natin.
2: Oh.
1: 4:42 ng umaga.
2: Hintayin natin yung ikalawang kwentong layan natin. Framing lamang, inaayos lamang yung audio.
1: Ano? Ito ay yung Rice Benguet. The Rice Benguet Project naman, ha?
2: Mm-hmm.
1: Ng Adventist Development and Relief Agency.
2: Mm-hmm.
1: Ayun. Kaya sila, kasi nandun yung Adventist na malaking school ng Adventist, di ba?
2: Oo.
1: Bago mag-PNPA. Pero yung proyekto nila ay nakatuon sa Benguet.
2: Yun.
1: Oo.
2: Okay. Sige.
1: Ay, ano pa?
2: So, break muna.
1: Hindi, ito sabi niya.
2: Sige.
1: Sabi? Ng mga nagme-message sa comment sa YouTube natin.
2: Ano sabi? Uy, Gina Alamar.
1: Wow, congrats, Katoto Project. Sabi ni Floor, more power daw.
2: Mm.
1: Si Donna Damian, nakikinig sa yan tayo sa Transistor Radio AMDZMM. Nakatutok while eating breakfast. Ang agaw naman
2: mag-breakfast.
1: Buti hindi nalolobot yung Transistor Radio.
2: Meron pa pala ng Transistor.
1: Hindi ka makakabilad ng battery sa araw.
2: Kukuskusin mo. Kukuskus mo sa t-shirt. Di ba, Aling Nora? Kukuskus mo sa t-shirt.
1: Ano battery? Abarehadi?
2: Abarehadi. National. Kukuskus mo sa t-shirt. Parang dati binibilad.
1: Diba?
2: Yung mga driver. Yun ang nasa isip eh. Gumagana. Nagkakaroon ng static kasi.
1: Sabi niya. Okay daw yung Katoto project. Salute daw sa founder, sabi ni Nona Damian, at galing daw na nakaisip niya para sa mga bata. Iwas masama sa bisyo ng mga kabataan. Go, Mr. Robert Libanya, sabi ni Nona Damian. Nasa na?
2: Nasa na. Meron pa tayo. Andyan na? Wala pa. Uy, Gina Lamar ng Dubai. Walang sawa. Calling pa po.
1: Si Sir Nino Lu ng Santa Rosa CBRMO ay lagi nakatutok sa atin.
2: Mm-hmm.
1: Si Mayor Elgin Malaluan ng Bungabong Oriental
2: Congressman.
1: Mindoro. Basta daban.
2: Diyan nag LMP no isang araw eh.
1: Oo nga. Tapos
2: sino ano pa?
1: Sino pa ba nakatutok lagi sa atin? Si Colonel Vicente Cabatingan.
2: Uy! Oo. Sabado, parang ando siya nung... Ang daming accomplishment ni Colonel Cabatingan, ano?
1: Lagi naman.
2: Masyadong masipag.
1: Masipag.
2: Ang mama na ito. Sige. Magbabalik po kami. Diyan lang kayo.
3: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
6: Lalo ngayon matraffic sa talsada, hindi ka mainit. Magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Balitang kumpirmado, Radyo Patrol! Serbisyong sigurado, DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo.
2: Okay, nagbabalik po kami. Hindi natin makontak yung ikalawang kwentong layon ngayon. Kaya mas mabuti pa, mag-kwan muna tayo, umikot muna tayo sa mga lugar na dinaanan ng bagyong si Maymay. Buwan naman na natin, gisingin na natin si Engineer Arnold Bacnog, ang head ng Ifugao PDRRMO. Good morning, Engineer. Si Noel Alamar po ito kasama si Dennis Dato. Good morning.
8: Good morning po, sir.
1: Okay, kumusta po ang Ifugao? Ano po ang naging epekto ng mga nagdaang bagyo at itong habagat?
8: Yes po, sir. Good morning sa inyo dyan at sa ating mga taga-pakinig. wala naman pong masyadong epekto ang nakaraang bagyo. Kasi ang naranasan namin dito is yung tuloy-tuloy na pag-ulan.
1: Okay, so
8: and then
1: walang damage.
8: Wala naman po. Meron pong mga reported na slides from the municipalities. Na I think dalawang munisipyo ang may affected. Na slide. Pero malimit naman po yung mga apektado na pamilya.
1: Anong klaseng epekto po at anong mga bayan po ito, engineer?
8: Tabayan po ng Mayuyaw at saka Asipulo. So, na may tig isang household na apektado na pamilya. Pero lumikas po sila during that time. And then after clearing, bumalik ulit po sila sa kanilang mga tahanan.
1: Wala, may mga landslide po bang naitala, engineer?
8: Yun po, yung dalawang munisipyo.
1: Ah, okay. Wala naman po nasaktan, engineer?
8: Wala naman po, sir.
2: Meron ako nakikita dito, dun sa inyong page, ano, yung highway dun sa Batang hanggang sa Hulong na, parang mayroong road clearing operation na nagaganap?
8: Ah, yes po. Kasi yung portion na yun is loose yung lupa.
2: Oo.
8: Kaya pag nasa turret, tuloy-tuloy yung pagbagsak ng lupa.
2: Uh-oh.
8: Pero andun naman po yung mga naglilinis na nakaabang.
1: So lahat po ng kali ngayon ay nadadaanan dyan sa Ifugao?
8: Yes naman po.
1: Kumusta supply ng kuryente po, sir?
8: Okay naman po, sir.
1: So walang mga pagbaha, walang masyadong pagguho ng lupa, at walang malaking pinsalang iniwan ang bagyo at ang mga pag-ulan dyan sa Ifugao?
8: Wala naman po, sir. Walang reported na flooding. Yun po yung sinabi ko kanina na may mga landslide, pero manageable naman po.
2: Yung sa Mayuyaw, nagkaroon ba ng mga relief distribution?
8: Initially yung galing po sa munisipyo.
1: Okay po, engineer, maraming salamat po sa pagsagot sa aming tawag. Mag-ingat po kayo dyan. Magandang umaga po.
8: Thank you po.
1: Si Engineer Arnold Bacnog, ang head ng Ifugao PDRRMO.
2: Mabuti naman, ano?
1: Walang mga pinsala ang nangyaring major damage sa lugar.
2: Ay,
1: puntahan na natin.
2: Andiyan na ba si kwentong layo natin?
1: Nasa na? Kung sumagot na? Wala.
2: Ayan na. Mabuti naman. Minor lamang yung mga landslide. Although nagkaroon ng landslide dyan sa Ifugao. Pero okay na. Maintain lang. Na-maintain naman. Passable na. Wala mga pagbaha. Maliban na lang. Doon sa Mayuyaw, nagkaroon ng mga relief distribution. Pero okay na. Mamaya iikutan natin yung iba pang bahagi ng mga lugar na dinaanan ng bagyong si Maymay. Alam mo, hindi naman ito kalakasan. Ulan lang talaga yung dala. Ulan lang talaga yung dala. Pero matindi yung buhos.
1: Pinalakas kasi ni bagyo.
2: Yung habagat.
1: Yung habagat. Kaya kahit sa Southern Luzon, kahit dito sa Metro Manila, na hindi naman, wala namang storm signal, maulan.
2: Yan. Okay na yan, Tin. Okay na. Okay, nasa linya na natin si Geraldina Gutierrez, Program Manager ng Adventist Development and Relief Agency o ADRA. Good morning, Miss Gutierrez, si Noel at si Dennis.
1: Magandang umaga po, ma'am. Ano ba ito? Geraldina Gutierrez.
2: Good morning.
9: Geraldina.
2: Ayan. Good morning po. Ma'am, ano po yung Adventist Development and Relief Agency? Ano po yung...
1: Yung Rice Benguet Project nila.
9: Okay po. So, yung Adventist Development and Relief Agency, we are humanitarian and development non-governmental organization. So, and we are also part of the ADRA Global Network. So, ang Philippines po ay nag-i-implement nung tinatawag nating Rice Benguet. So, yung Rice Benguet po, it's a good governance project sa area po ng Benguet, specifically Baguio City, La Trinidad, Tublay, Sablan, yung pong tinatawag nating bliss area sa Benguet.
1: Bakit po Benguet ang napili po ng proyekto nyo, Ma'am Geraldina?
9: Actually, may background po yun. Bakit doon sa Benguet namin in-implement itong tinatawag naming Rice Benguet Project? Dahil po ito doon sa, kung matataandaan po natin, yung bagyong Ompong.
1: Ah, sa
9: kung
1: Itugon? Saan,
9: yes po, sa Itugon. Nandun kung saan... kung saan meron pong mga miners na buried, no, because dahil doon sa sobrang lakas ng bagyo ay natabunan po ang humigit kumulang na 100 na minero sa Itugon, Benguet. So doon po kami nagka-idea na mag-conceptualize ng proyekto na tinatawag po naming Rice Benguet, kung saan gusto po namin i-empower ang mga community-based organizations sa Benguet. Specifically po, kasama po dito yung Itugon Municipality at mga kalapit na munisipyo, katulad po ng La Trinidad, no, kasi alam din po namin na high risk sa landslide no ang Benguet areas, itong mga areas na tinitukoy po natin, itong Tuba, itong Sablan, itong
2: Itugon,
9: yes, Itugon, Baguio City,
2: Trinidad.
1: No. Ano po ang mga tulong na ipinagkakaloob nitong inyong nitong Adventist Development and Relief Agency?
9: Ang kasi dahil po ito ay sa governance, sa part ng governance project. So, ang tinitrain po natin, ang mga community-based organization, ang mga organisasyon ng kababaihan, organisasyon ng mga katutubo, organisasyon ng mga atin pong mga farmers, ganun din po yung mga person with disability, mga kababaihan, at at kabataan, para po mag-engage sila doon sa kanilang local government, para po maging bahagi sila ng governance ng disaster risk reduction and climate change advocacy ng kanilang mga munisipyo.
2: Yun nga po ang itatanong
9: para
2: sana.
9: Para po makapaghanda itong ating mga komunidad.
2: Yung disaster risk reduction and management, climate change adaptation and mitigation, paano nyo po dinidiscuss o paano nyo po ibinabahagi yon sa mga civil society organizations?
9: Actually po, ang ADRA po ay nakikipag-coordinate no sa ating mga disaster risk reduction and management council sa kanya-kanya rin pong munisipyo. At sila rin po yung nagtitrain, yung mga DRRM offices ng mga bawat munisipyo na ito, yung binanggit ko pong bliss area, tinitrain po nila ang ating mga organisasyon na nabanggit, no, itong mga kababaihan, kabataan, mga IP groups, ay tinitrain po nila sa paghahanda, ganun din po sa kung paano po mamitigate ang po pwede pong mga bantang panganib na pwede pong dumating sa kanilang mga komunidad. So yun din pong mga DRRM council sa bawat munisipyo ang talaga pong nagtitrain sa tinatawag nating community-based no disaster risk reduction, climate change adaptation. Iniimbita rin po natin ang Office of the Civil Defense, ang atin pong DILG, no, kasi po sa ating governance ng DRRM ay may kanya-kanya po ding mandato ang mga bawat agency, no. Halimbawa po ang TSW, DSWD, sila po yung sa response, no. Ang atin pong mga halimbawa po ini-invite din natin ang ating mga menro, senro, para naman po sa pagpapalaganap nung tinatawag nating climate change adaptation and mitigation.
1: So,
9: and
1: Ma'am yes, Geraldina, gaano na karaming organisasyon o sa mga samahan ang tinutulungan niyo po ngayon?
9: Ano po, umabot na po kami sa 21 civil society organizations sa buong BLIS.
1: Mm-mm. Ayun. E, kumusta ang pagtanggap po ng mga ng mga samahang ito sa inyo?
9: Sa katotohanan po, napaka welcoming naman po. Mm-hmm. At according dun po kasi nagsasagawa din po kami ng monitoring para malaman po namin yung nagiging impact no mm-hmm. nito sa ating mga civil society organization. Marami po silang mga ibinabahagi sa atin na talaga po nakatulong sa kanila yung proyekto kasi po ay natututo na sila na maghanda sa pagdating ng anumang hazard sa kanilang lugar. And aside from that, kasi nagbigay din po kami ng catalytic funding no mm-hmm. sa 21 CSO para magkaroon din po sila ng sarili nilang disaster resilient projects no mm-hmm. Kaya halimbawa po may mga halimbawa po yung sa Sablam, yung organisasyon ng SWIRIC, it po yung organisasyon ng mga kababaihan. Mm. So ang proyekto po na kanila pong ipinasa sa aming organisasyon sa ADRA ay yung kung paano po nila mamimitigate yung halimbawa po kasi marami sa kanilang mga barangay ang may problema sa waste management. So pasa po sila ng proposal para po doon. Ngayon tinuturuan nila ang kanilang mga kanilang mga kasapi sa organization, ganun din po ang iba-ibang barangay paano po ang tamang disposal ng basura, hindi paggamit ng mga kumbaga ay makakasira sa kanilang environment. At napakinabangan po nila ito through circular economy. Like halimbawa po, kinukolekta po nila yung mga recyclable at ginagawa po nila itong kapakinabang na mga produkto na ibinebenta rin po nila sa sablan at labas ng kanilang mga munisipyo. So, nabigyan po namin sila ng pondo para po makapagsimula sila dun sa tinatawag naming circular economy na ma-reuse yung mga bagay na itinatapon. So, mas nakakadagdag pa doon sa mga kumbaga basura, no? Eh, ginagawa po nila itong kapakipakinabang at naiibenta rin po nila.
2: Yeah. Ma'am, paano po, may question ko pa, Dennis. Ma'am, paano po kayo makukontak kung sakali po may mga organizations o individuals na gustong sumuporta o mag-inquire about your services? Paano po kayo makukontak, Ma'am Geraldina?
9: Makukontak po nila kasi na meron naman po kaming Facebook page, yung i-type lang po nila yung ADRA Philippines Facebook. Meron din po kaming website, no? Yung www.adraph website po namin kung saan makikita na po nila doon kung ano-ano po ang mga programa na amin pong ino-offer sa aming komunidad, no? Kasi kami po ay nationwide organization, so meron bukod po sa emergency response na aming serbisyo, meron din po kaming mga development program na livelihood, disaster risk reduction, health program, at saka po education.
2: Okay. Maraming salamat, ma'am, sa inyong oras. Thank you.
9: Thank you po. Maraming pong salamat.
1: Si ma'am.
10: Idol! Idol kita! Yan tayo!
1: Si ma'am Geraldina Gutierrez, ang program manager ng Adventist Development and Relief Agency, ADRA, para ADRA. Sa kanilang The Rice Benguet Project.
2: Sige. Paano? Magbabalik kami. Diyan lang kayo.
1: 503.
11: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras?
1: 4 na minuto makalipas ang 5 ng umaga.
2: Sina Noel Alamar at Dennis Datusa. Yan tayo! Rasada ng mga balita sa buong bansa. Rasada ng mga balita sa buong bansa.
0: Narito na ikalawang bugso ng mga balita sa iba't ibang bahagi ng bansa. Lubog pa rin sa baha ang 52 lugar dahil sa pananalasa ng bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Sinabi sa DZMM ni Officer of the Civil Defense Information Officer Diego Mariano, nakabilang dito ang ilang lugar sa Region 1 at 3 na pinakanapuruhan ng sama ng panahon. Wala naman anyang naiulat na isolated na lugar. Sa huling tala, umakyat pa sa mahigit 39,000 pamilya o katumbas sa mahigit 133,000 individual ang apektado ng bagyo. Sa naturang bilang, nasa 2,000 pamilya o 6,000 individual ang nananatili sa evacuation center. Apat na ang naiulat na patay ng OCD, habang 6 naman sa tala ng PNP.
1: Magkaiba pa, ha?
0: Hindi pa kasi validated siguro yung dalawa.
1: Samantala sa good news, kung good news talaga, good news dahil ipatutupad na sa Lunes ang libreng toll sa mga provincial bus. Talaga ba? Kabilang ito sa mga hakbang ng gobyerno para maibsan ang pasanin ng mga transport operator at driver sa gitna ng nagpapatuloy na diskusyon sa taas pasahe. Sinabi sa DZMM ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza na mas makikinabang ang mga bus driver sa libreng toll kumpara sa fuel subsidy. Tiniyak naman ni Mendoza na bukod sa 12 pesos kada litrong fuel subsidy, may iba pang benepisyo para sa jeep at UV Express tulad ng pinalawig na libreng terminal fee. May UV Express pa pala. Epektibo ang dagdag diskwento sa fuel sa August 15.
2: Balita mula Luzon.
0: Maganda yan, maganda yan. Pwede na tayong pumunta ng Baguio City. Yung mga driver, ha? Mga 3,000 din yung mga matitipid nila. Balikan.
1: Bakit? Yun. Eh, bus yung, ka ba?
0: Oo, hindi, wala.
1: Oh, bus lang yun.
0: 1,500 daw kasi ang gastos sa isang bus sa toll one way papuntang Baguio. Sa Baguio City, nanawagan ng DILG Cordillera Administrative Region sa publiko na tumulong sa pagpapanatili ng insurgency-free status ng rehiyon sa pamamagitan ng hindi pagsuporta sa mga rebelding komunista at kanilang mga kaalyado. Ayon sa DILG CAR Regional Director Antonio Nuida, mahalaga ang pakipagtulungan ng mamamayan upang mapanatili ang state of stable internal peace and security at maiwasan ang muling pagbalik ng mga insurgents sa mga komunidad. E dineklara na sa ilalim ng SSIPS ang mga lalawigan ng Abra. Ba, may inkwento doon, naka-apat na. Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province, gayon din ang mga lungsod ng Baguio City at Tabuk.
1: Sa Laguna, natagpuan na makalipas ang 2 linggong paghahanap ang bangkay ng 11 taong gulang na batang babae na tinangay ng baha sa Calambas City. Natagpuan ang bangkay ng bata sa ilog ng San Cristobal kung saan unang natagpuan noong July 23 ang bangkay ng kanyang 7 taong gulang na kapatid na lalaki. July 19, ang tangay ng baha ang bahay ng magkapatid na nakatirik sa gilid ng ilog sa barangay Mapagong dahil sa flash flood.
2: Balita mula sa Visayas.
0: Sa Negros Island Region, umabot sa 518 master cases ng hinihinalang smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga ng 29.61 milyong piso. Ang nasamsam sa magkakahiwalay na operasyon ng Police Regional Office Negros Island Region sa Dumaguete City at Baguio City. Ayon kay Negros Island Regional Director Brigadier General Romano Cardinio, ang sa Dumaguete City, Tatlong suspect ang sinampahan ng kasong paglabag sa RA 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at RA 10643 o Graphic Health Warning Law matapos masamsamula sa kanila ang 263 master cases ng sigarilyo na nagkakahalaga ng mahigit 15 milyong piso. Ayon kay General Cardinho, galing sa Pagadian City ang kargamento at i-deliver sana sa Dumaguete City. Sa follow-up operation sa Bago City, na-discovery pa ang 255 na master cases ng ilegal na sigarilyo na nagkakahalaga ng 14.61 milyon piso kasama ang dalawang sasakyan. Isang suspect ang nahuli pero nakatakas ang dalawang iba pa.
1: At sa Cebu, nasa bat ng CIDG ang 4.2 million pesos na halaga ng mga peking seasoning products o mga produktong pampalasa sa pagkain sa isilagawang pagsalakay sa isang bodega sa Barangay Santo Niño. Arestado sa nasabing operasyon ang 42 taong gulang na Chinese na may-ari umano ng mga nasabing mga peking produkto. 4,400 ng mga peking pampalasa ang nakumpiska ng mga otoridad. Isinagawa ang operasyon matapos magreklamo ang kumpanya na gumagawa ng original na brand ng nasabing pampalasa.
2: Balita mula sa Mindanao.
0: Saan kaya binibenta yun?
1: Anong lasa?
0: Anong lasa? Sala na Hotel Sur. Ba't naghubad ka na ng jacket?
1: Umiinit eh.
0: Sa Lanao del Sur, nasamsam ng mga operatibo ng Police Regional Office Bank sa Moro Autonomous Region. Ang humigit kumulang 456 grams ang hininalang shabu, nagkakahalaga ng higit 3 milyong piso sa bypass operation sa Barangay Lilod, Baklayan, sa Ditsaan, Ramain. Arestado ang suspect na si Musa Nahar Umayog alias Nahar, 45 years old, pero napatay ang kanyang kasabwat na si alias Alnor matapos makipagbarilan sa mga operatiba habang tumatakas. Na-recover din ang bundle money, motorsiklo at ibang gamit kaugnay ng operasyon.
1: At sa Sulun, nailigtas sa mga tauhan ng Coast Guard Substation Baningi ang siyam na mga isda na sakay ng isang bangkang pangisda. Sa report, nagpalot ang lutang sa karagatan malapit sa Duway Bulod ang bangkang pangisda na FB-13 matapos na makaranas ng engine trouble. Galing umano sa Bungao, Tawi-Tawi ang bangka at patungo sana sa Sangali sa Zamboanga City.
2: Panahon, Panahon Patrol!
1: Samantala, kumuha tayo ng weather update. Ano ba magiging lagay ng panahon?
0: Ngayon maghapon? Pwede na ba magkula?
1: Magiging maulan pa rin ba? Nasa linya po natin ang ating weather forecaster mula sa Pag-asa, si Ma'am Lian Loreto. Ma'am Lian, magandang umaga.
3: Good morning po, Sir Dennis, at Sir Noel, at sa lahat ng ating mga tigas-baybay. Ngayong araw, yung isa na lamang po yung nabagyo ang ating binabatayan. Nasa labas po ito ng ating area of responsibility, itong bagyong Dolphin. At sa ngayon po ay nagpapataas po ito ng mga pag-alon dito po sa may seaboards ng Extreme Northern Luzon. So may gale warning po tayo na nakataas dyan dulot nitong bagyong Dolphin. Mm-hmm. At aside po sa epekto nito sa mga pag-alon ay pinapalakas din po nitong bagyong Dolphin yung ating habagat na nakakaapekto po ngayon sa kabuuan po ng Luzon and Visayas. So buong Luzon and Visayas po, maging some parts po ng Mindanao ay magiging maulan po ngayong araw. Pinakamatataas naman po yung mga pag-ulan natin na inaasahan ay dito naman po sa Occidental Mindoro, Zambales, maging sa may Bataan. Ngunit sa Metro Manila din po, maging dito sa Ilocos Region and some parts din po ng Cordillera Administrative Region, Calabar Zone, and maging dito din po sa Central Luzon, inaasahan din po natin yung mga panakanakang pag-ulan. So, yung mga pag-ulan po natin dulot nitong habagat ay magpapatuloy pa po actually hanggang next week pa, early next week hanggang Tuesday inaasahan natin. Pero yung pinakamalalakas po ng mga pag-ulan ay sa nakikita natin ngayon ay forecast natin hanggang bukas po talaga yung pinakamalalakas na mga pag-ulan habang hindi pa nagla-landfall itong bagyong Dolphin sa may mainland China.
1: Naku, matagal pa. Next week pa.
0: basang-basa na ang mga lupa, kaya bumabaha, saturated na masyado.
1: Oo. So, kailangan talaga, Ma'am Lee, ano, maghanda tayo dahil pag ganitong basang ilang araw nang umuulan, kanyo tatagal pa lang hanggang next week, ay baka magdulot yan ng mga pagbaha.
3: Opo, tama po. Kaya inaabisuhan nga po natin, no, yung ating mga kababayan na especially kung nasa bulubunduking lugar po tayo, yung mga nasa Cordilleras for example, at dito rin po sa may Zambales, Bataan. Mm-hmm. Kung sila nga po ay, or kung mapapansin nga po natin, matagal na po silang saturated yung mga kalupaan nila, so mataas po yung tsansa ng mga landslide. So as much as possible, kung vulnerable po yung areas natin sa landslides and flash floods, ay contact na po tayo sa ating mga local government units if ever needed po tayo ng evacuation.
1: So malalakas pa rin ang mga pag-alon, kaya yung mga mangisda, yung mga maliliit na bangka-bangisda, yes, huwag mo nang pumalaot.
3: Tama po, tama po.
0: Oo, hanggang Tuesday pa kamo yung epekto, magiging epekto nitong malalakas na pag-ulan dulot ng habagat?
3: Opo, sa nakikita natin, improving naman generally, no, by Wednesday onwards yung ating panahon.
1: Sige. And Occidental Mindoro kabilang sa uulanin talaga.
0: Yung iba nagpapasalamat sa ulan dahil lalo na yung mga nagtatanim ng palay. Uh-huh. Oo, pero yung iba naman kumusta kaya yung mga dam natin? Nadagdagan
1: kaya? Medyo umangat daw.
0: May mga ulan ba dyan sa parte ng mga dam natin, Lian?
3: Well, sa nakikita natin, opo, may mga recorded rainfall naman po tayo dun sa mga dam. So, generally nga po ay umangat din naman po yung mga level ng dam natin.
1: Okay. Maraming salamat, Ma'am Lian Loreto ng Pag-asa Weather Forecasting. Maraming salamat po. Ingat po kayo.
0: Ingat po kayo.
3: Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.
1: O yan.
0: Lian Loreto, Pag-asa Weather Forecaster. Eh, hanggang Miyerkules hanggang Martes pa, pero improving weather daw. Oh,
1: no, pero parang isang linggo pa yata.
0: Isang linggo pa, pero ingat-ingat rin tayo mga kaibigan sapagkat doon sa ibang lugar nga, binabaha. Hanggang ngayon ay binabaha. Katulad ng
1: La Union.
0: Nakita ko yung mga picture sa La Union. Bubog yung mga sasakyan.
1: Ay, nasa linya na po natin si John Elizar Martin, ang Information Officer, Media Affairs Office ng La Union Provincial Government. Magandang umaga, Sir John.
0: Morning.
4: Yes, magandang umaga din po, Sir Noel and Sir Dennis, at magandang umaga din po sa inyong mga tagapakinig po sa DZMM po, Sir.
1: Musta na po, La Union, na malakas pa rin ang ulan na nararanasan dyan?
4: So po, ngayon po ay bumubunti na po yung weather po natin, no? As we speak po ay wala pong pag-ulan na nararanasan, except po kahapon na nakaranas po tayo ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Hanggang sa kagabi po ay mahina pag-ulan na lang po yung experience natin. Pero ngayon po ay improving naman na po yung weather po natin. So hopefully ay magtuloy-tuloy na po itong magandang weather po natin, Sir.
1: Diyan, ano ba ang iniwang epekto? Matindi ba iniwang epekto ng habagat at may dyan sa La Union?
4: Yes po, Sir. Kasi po sa monitoring po ng ating Provincial Disaster Risk Reduction Management Office po, ay napapala po tayo ng 51 no, na insidente na monitor po ng ating PDRM po. Based na din po ito no, sa mga coordination po natin sa mga bayan, kung saan po ay nakapagtala tayo ng 45 na flooding incidents po no, sa iba't ibang bahagi po ng probinsya since Monday po na nanalasa po yung or na experience po natin yung habagat na pinalakas po ng Bagyong Luis. Then noong Thursday naman po itong epekto naman po ng Bagyong Maymay. Then meron din po tayong naitalang mga landslide, mga konting mudslide at rockslide at mga pagtumba po ng mga puno.
1: Uh-oh.
4: And ngayon po may mga nananatili pa rin po sa evacuation centers na mga kailian po natin dito po sa probinsya kung saan ay meron pa rin po tayong 588 no na evacuees sa inside evacuation centers po or katumbas po yan ng 1,756 po. Pero kahapon po may mga bayan na po na nagpauwi po ng kanilang mga evacuees po, Sir.
1: Ano mga bayan ba ang nakaranas ng mga pagbaha, Sir John?
4: Meron po dito sa bayan po ng Agoo, Bawang, City of San Fernando, Naguilian, Bangar at bayan po ng Santo Tomas po, sir.
1: Oo.
4: So, mostly po mga coastal area

0: dala ng habagat at nasaan pa rin natin. Pero yung mga malalakas na mga pag-ulan in terms of intensity, possibly hanggang Monday pa rin po, especially dito sa western sections ng Luzon at Visayas.
1: So, ibig sabihin, Sir Dan, for today, malakas pa rin, gaya ng mga nakaraang araw, yung lakas pa rin ng ulan?
0: Yes po. So, masusustain po yung mga pag-ulan for today until Monday.
1: Until Monday, eh may mga lakad pa naman ng mga kapamilya natin, ating mga kaserbisyo, doble ingat po. So, ngayon sir, yung super typhoon yun, di ba, yung dolphin, yun, wala na rin yung epekto sa bansa,
0: Yung typhoon dolphin po, malapit po siya sa may southern, eastern China. Papunta po siya ng eastern portion ng mainland China. So, malayo po ito sa ating bansa. Pero ito po yung nagpapalakas ng habagat. Technically, directly, wala po siyang effect. Yung habagat po na pinapalakas na yung nagpapulan po.
1: Okay. So, may epekto siya sa habagat?
0: Yes po.
1: Okay. Sige. Naku, umantabay po tayo lagi sa mga forecast at update mula sa Pag-asa, lalo nga po't maulan din daw hanggang Monday.
2: Pero Sir Dan, wala namang nagbabadya na panibagong sama ng panahon sa labas ng PAR na paaaring pumasok po in the coming days?
0: For now po, wala pa naman po tayo minomonitor, pero dahil panahon pa rin po tayo ng tag-ulan, within the vicinity ng PAR, may mga cloud clusters po tayo minomonitor na posibleng maging LPA sa mga susunod na araw. Pero as of now, wala pa naman po tayo dinedeclare.
1: Dilip ng araw, sir, Thursday, mga ganun?
0: Yes po, so possible po towards the end of the week pa po, no? Actually po, no? Let me correct myself. Actually, may binabantayan po tayong LPA outside PAR, pero malayo po ito sa ating bansa. 2,600 kilometers east of Northern Luzon, no? So, ito po yung may high chance na maging bagyo sa mga sunod na araw. Pero less likely man po itong lumapit sa ating kalupaan.
2: Alright po. Okay. Sir Dan, maraming salamat at ingat.
1: Ingat po, salamat.
0: Thank you po and good morning po.
2: Si Sir Dan Villamil ang ating Pag-asa weather forecaster. Naku po, paki-budget ang inyong mga lakad ngayong weekend.
1: May lakad pa naman ako.
2: Schedule ng maayos kasi po magiging maulan pa rin. At sa mga magmamaneho po sa mga kalsada, mag-iingat po sa mga motorista. Mukhang until next week po ay basa ang ating mga kalsada po dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa oras na 6:22, habang kayo po ay nag-chill dyan sa inyong mga bahay, nagpapahinga, habang kayo po ay umiikot-ikot pa sa kama o yung mga naghahanda po papasok. Simulan na po natin ang ating talakayan doon po sa binanggit namin ni partner kanina na update sa kaso ni Pastor Apollo Quiboloy na meron nang ipinadalang extradition request ang Amerika. Kasama po natin sa ating programa, na-miss natin ito, partner, ang ating suki before, si Undersecretary Raul Vasquez mula po sa Department of Justice. Yusek, welcome back. Maulang umaga po. Good morning.
1: Good morning, sir!
2: Good morning, Yusek!
1: Nakakausap na lang natin si sir kapag may
2: Oo nga eh.
1: Pag may extra dahil.
2: Kasi naalala mo dati.
1: Kailan yung huli nating interview kay Yusek?
2: Pinag-usapan natin, I think, yung kay
1: Congressman Deves?
2: Yes, oo.
1: O nag-Zaldi ko rin ba tayo?
2: Nag-Zaldi ko rin. I think kay ni Jesse yung nandito noon. Naging guest ko si Yusek Raul.
1: Oo. Yusek, good morning!
2: Dahil si Yusek ang nakakapagbigay ng malinaw na paliwanag sa atin tungkol dyan sa mga prosesong ganyan eh.
1: Kaya kapag may extradition, si Yusek Vasquez in mind
2: natin. Yes, na ipapaliwanag yan ng maayos kung paano nga ba tumatakbo yung proseso na yan dahil may kinalaman yan siyempre sa foreign relations din natin sa ugnayan natin sa ibang bansa. Ngunit tawagin na natin si Undersecretary Raul Vasquez mula po sa Department of Justice. Yusek, good morning. Welcome back.
1: Good morning, sir.
3: Good morning, Christian. Good morning, Victoria. Good morning sa ating mga tagapanood. Thank you for inviting me.
2: We miss
1: nice
2: you,
1: to
2: Yusek.
1: See you, sir. We miss you.
2: At na-miss namin ang iyong mga legal explanations na naiintindihan naman po namin. Opo, malino na malino po. Pag-usapan natin, Yusek, itong update po sa kaso ni Pastor Quiboloy. Sinabi na po ng DOJ na natanggap na po ninyo itong extradition request formally from the US government. So after this, Yusek, dahil natanggap na po ng gobyerno ng Pilipinas, what's next po? Ano ang magiging proseso dito?
3: Ang next na process dyan, Christian at Victoria, ay aaralin ng matindi ng Department of Justice natin through the Office of State Counsel para tignan kung ito ay naaayon sa ating extradition law at kung iyan ay consistent din sa RPUS extradition treaty. Napaka-voluminous kasi yung mga documents na pinadala ng US through the

0: US Embassy na pinadaan nila, kasi foreign relations nga to, pinadaan mm-hmm. nila earlier sa Department of Foreign Affairs. And yung nakaraang araw nga, yun ang balita natin na sinabi ng Department of Foreign Affairs, DFA, na natanggap na nila yung formal request for the extradition of Pastor Quiboloy for him to face charges in the U.S.
1: Opo. So, ano ang magiging timeline noon, Yusek, kung sakali yung matinding masusing pag-aaral po na gagawin ng DOJ? Nabanggit ninyo na kailangan ay i-consider yung treaty ng Amerika at Pilipinas. Are you referring po ba sa extradition treaty, Yusek?
0: Yes, that's the primary source document na titignan. At saka yung extradition law din natin, kasi may batas din tayo tungkol dyan.
1: Mm-mm.
0: So, pero pinaka-importante dyan, Christian, titignan kung yung mga dokumentong sinubmite ng binigay ng US Embassy ay kompleto at yan ay matibay at sapat para umusod yung pag-aaral ng Department of Justice through the Office of State Counsel, as I said.
1: Apo.
0: Ito kasing Office of State Counsel, ito yung tinatawag nating central authority that handles extradition. So sila ang tatayo bilang abogado ng requesting country. Itong requesting party na to ay ang US. So ganun ang sistema. Kaya parang kaparehas din ng sistema ng ating DOJ ngayon sa preliminary investigation at inquest. Parang may case build up din. Aralin mo muna yung dokumento mo kung yan ba ay sapat, kung may ebidensya ka ba para umusad. Kasi dadaan din to sa korte later on eh. Magpe-petition ka for extradition through the Office of State Counsel, as I said.
1: So hindi pala ibig sabihin yung sikta dahil meron tayong extradition treaty at meron tayong extradition law ay automatic ay dapat maipadala agad sa requesting party sa Amerika itong si Pastor Quiboloy. Kumbaga may pagdadaanan pa rin, possible pa rin na siya ay hindi isuko ng Pilipinas sa Amerika.
0: Yes, possible pa din kasi nga dadaan muna yan sa korte. At meron din tayong Supreme Court rules na ngayon on extradition proceedings.
1: Mm-mm.
0: At yun ay may timeline, may oras, may panahon na kung kinakailangan na magkaroon ng testimonya ng mga witnesses, ang pagdidesisyon ng Regional Trial Court, RTC, kung saan ilalagak or ipa-file yung kaso, yung petition for extradition, ay may 30 days siya para magdesisyon. And then, after that, kung mag-apela naman yung kabila, kung sino man, ay may 90 days ang Court of Appeals para magdesisyon. So, ganun ang proseso. Sa ngayon, ang level niya ay inaaral ng masusi ng ating DOJ Office of State Counsel para umpisahan yung proseso ng formal extradition by way of a filing of a petition sa Regional Trial Court.
2: So how long, sir, ang nakikita nyo bago makapag-decide kung i-grant yung request? Given na 30, 90, 3 months na agad ito hanggang sa appeal pa lang sa CA?
0: Mabilis naman yan. Hindi matagal masyado yung pag-aaral niyan. Kaya nga lang, sisiguraduhin mo kasi na kompleto yung papeles mo para hindi magkaroon ng problema sa korte later on. Dahil ang bagay na to ay controversial, ano? So talagang sisiguraduhin muna ng ating mga abogado para kumpleto at sapat ang ebidensyang isusumbite nila sa korte.
2: Pero within the year, pwedeng makapag-decide na, sir, regarding dito sa request?
0: I think so. Yeah. Uh-huh. Kasi ang proseso sa ngayon, dito sa DOJ assessment or evaluation na tinatawag, siguro mga kwan yan, mga 1 week, 2 weeks, 3 weeks, most likely. At most 1 month. And then may file na, magkakaroon na ng hearings doon sa korte, sa Regional Trial Court.
2: Pero pwedeng iakyat yan sa Supreme Court. Halimbawa, mag-decide ang CA na, halimbawa, ang desisyon ng Regional Trial Court is, sige, padala natin, extradite. Tapos sinustain siya ng CA. Pwede yung iapela pa sa SC?
0: Pwede naman. Kasi part ng ating legal processes yan, Victoria, na mayroong petition for review. Pero dahil ito ay request ng ating treaty partner, may isang provision kasi doon sa kwan eh sa RPUS extradition treaty na nagsasabi na may option actually ang ating pamahalaan. Iyan ay kung meron ng extradition decision, pwede siyang isuspindi muna yung pag-surrender or pag-extradite sa US at patapusin muna. Kasi remember, may pending cases si Pastor Kiboloy dito, yung qualified human trafficking at saka yung sexual abuse
2: of minors.
0: Na nakalagak ngayon sa Pasig RTC.
2: Uh-oh.
0: So that's the first option. Pwedeng i-hold muna, i-suspend yung implementation of the extradition while the local court cases are proceeding.
2: Mm-mm.
0: Or it could actually temporarily surrender yung akusado for the US cases to be tried in the US.
2: Yun nga yung punto, sir, ni Attorney Ferdinand Topacio, na abogado ni Pastor Kiboloy. Kailangan, sabi niya, kailangan tapusin muna yung mga kaso dito. So yun ba ay, sabi niyo nga, isang option yun, at isang option din yung temporary surrender po, tama po ba? So ano yung mas may priority, ano yung sa ladder of priorities, ano ang mas mabigat? Yung tapusin muna ba yung kaso niya here?
0: That's a matter that will have to be decided by the policymakers of our government. Ano? Kasi pagdating sa treaty obligations, ang DFA at ang ating president, being the chief architect on foreign relations, they are the final authority as to what policy to follow in respect to our treaty obligations and our relations with other independent countries.
1: Mm-hmm.
0: So, yan ay isang policy decision na pag-desisyonan. So, it's not actually correct to say that since there are pending cases here against the accused, that the cases must first be litigated and completed before the extradition would have to be implemented. That doesn't necessarily follow kasi merong second option under our RPUS treaty na nagbibigay ng option nga, as I said earlier, sa ating pamahalaan.
1: Apo. So kailangan din po ba mag-intervene dito ng Palacio, ng Malacanang, bilang ito po ay hindi lang usapin ng pagpapatupad ng batas, kundi foreign relations din, foreign policy din. Kumbaga, in one way, syempre gusto nating ma-serve yung justice para doon sa mga nagreklamo. At the same time, pinag-uusapan din or matter of concern din yung kailangan ba natin i-please ang gobyerno ng Amerika dahil tayo ay may magandang relasyon sa kanila, o dapat igiit din muna natin na ay hindi, dapat tapusin muna dito lahat bago natin ipadala sa inyo?
0: Alam mo, Christian, yung bagay na yan kasi ang ating treaty obligations have the force of law here in the Philippines as well. So hindi natin pwedeng sabihin na paunahin muna natin ang soberenya natin, ang sovereignty natin, at patapusin yung mga kaso dito. Precisely, pumasok tayo sa mga treaties at other obligations with foreign countries para masundan at maipakita yung ating karapatan at mahabol ang ating mga pangangailangan, ano, to protect also our citizens who are in their territories.
1: Mm-mm.
0: Yan ay part and parcel ng ating pagiging responsible partner or responsible member of the community of nations.
1: Mm-mm.
0: So, ibig sabihin lamang yan na como meron tayong treaty, and once that is acceded by the government, then that becomes an obligation, it becomes part of the law of the land as well.
1: Kumbaga, ano no, kahit meron tayong treaty na with the US sa extradition, hindi pa rin pala ganun kadaling maipoproses. Butas ng karayan pa rin pala ang pagdadaanan. Kasi, di ba, USEC, dati pinag-uusapan natin, kaya naging malaking challenge yung kay dating Congressman Teves, ay dahil wala namang extradition ng Pilipinas at Timor-Leste, pati yung kay Ginoong Zaldico, wala tayong mga treaties with European countries on extradition. This time, kahit meron na pala, challenge, magiging challenge pa rin siya. Kailangan pa rin talagang pagdaanan yung masusing proseso.
0: Actually, may konting complication yung comparison na yun, Christian and Victoria eh. Yung kasing si former Congressman Tevez, siya ay parang undocumented alien na eh. So, deportation yung ginawa doon.
2: Ah, okay.
0: Mas mabilis talaga.
2: Uh-oh.
0: Deported siya. And that was an immigration issue. Dito din sa kwan naman sa case ni Congressman Zaldico na nasa France ngayon, meron kasi siyang pending petition naman for asylum.
2: Mm-mm.
0: At unahin nila yon dahil sa batas ng Pransya at ang EU, mas prioridad na bibigyan nila yung mga matters relating to human rights, privacy, etc. So, once na na-decide yan, that's the only time that na pwedeng papasok yung pagiging kung may treaty ba or may obligation ka ba sa United Nations. Kasi meron naman talagang convention na pare-parehas yung EU nations, France, Czechoslovakia before, na Czech Republic pala, na yan ay member sila nung convention that penalizes yung corruption cases.
2: Mm-mm.
0: So, strictly speaking, pwede nating ikumpara yan, but it's not exactly the same.
2: Mm-mm-mm. Sir, doon sa scenario 2, halimbawa, yung tama yung sabi nyo, temporary ba na surrender sa US? Kung halimbawa na ipadala siya sa US para litisin yung kanyang kaso doon, pwede ba siyang makabalik pa dito sa Pilipinas? Paano kung may ruling na yung US on his case?
0: Ayan, that's a very good question, Victoria. Kasi normally, pag yung second option na yan, may mga conditions na nakalagay. Pwedeng sabihin na, sige, ibalik namin, mag-hearing kayo. Pero pagkatapos niyan, kami naman, kasi meron na kaming pending cases.
2: Mm-mm.
0: So, ang importante dyan ay titignan natin kung ano, what are the conditions that would be included in that exercise of the second option of temporary surrender to the US for the trial of the cases there.
2: Mm-mm. Saka kung sino ultimately yung country na hahawak sa kanya once meron ng guilty verdict. Paano kung parehong guilty sa Pilipinas at sa US? So, sino ang, kaninong custody siya mapupunta?
0: Well, magandang tanong ulit yan. Talagang nag-research ka.
1: Pag-aagawan eh.
2: Kaya nga
0: Oo nga, pero ang importante kasi dyan is nasa atin ngayon yung kustodiya at isang kababayan natin yan eh. Filipino citizen yan eh. So, hindi basta-basta na pag nakuha ang US, for example, hindi na nila ibabalik.
2: Hindi pwedeng hindi ibalik.
0: Yes, kasi under the treaty terms kasi, kailangan na yung second option, i-hear nila, matapos yun, then ibalik sa atin para sagutin naman niya yung mga paratang sa kanya dito. But at the end of the day, it's really a question of which of the two options available under the RPUS treaty would have to be implemented by the Philippine government through the DFA and itong ating executive department. Kasi at the end of the day, yan ay kung natapos na kasi yung extradition petition sa korte muna.
1: Opo.
0: Kasi sa ngayon, wala ka pang obligasyon na i-extradite siya. Dahil titignan muna, aralin muna ng masusi ng ating husgado kung dapat ba na ma-extradite siya. Once na meron ng decision na ma-extradite siya, then that provision in the RPUS treaty, extradition treaty, will kick in.
2: Mm-mm. Pero option ba, sir, na hindi siya i-extradite bilang partner nga natin ng US, meron tayong treaty, syempre we're also protecting foreign relations, baka naman magtampo yung kabila o may repercussion bang nakikita kung hindi siya i-extradite doon, mapatemporary or pang matagalan?
0: That could expose us to possible violation of our treaty obligations and the adverse consequences of having reneged or breached our obligations under the treaty.
2: Mm-mm.
0: So, potentially, maraming consequences yan eh. Kasi may mga ibang treaties pa tayo. May mga ongoing relations tayo with the US and other countries.
2: Mm-mm.
0: If we are not considered as a reliable partner in international relations, parang naman is an island din yan, Victoria and Christian. Eh. Kailangan nating sumunod sa mga patakaran ng international law. Kasama na yung pagsunod sa ating mga treaty obligation, mga obligations under international law and treaties. Lalo na, yung treaty kasi is a bilateral agreement. Pumirma tayo dyan, parang kontratado yan na kailangan nating sundan. Otherwise, ano pa ang magiging mukha at magiging reliability natin, ang integrity natin sa mga susunod na pakikipagrelasyon sa mga ibang bansa?
2: First, sorry partner. So safe to say, sir, na i-extradite talaga siya. For sure yun, i-extradite si Pastor Quiboloy. Ang tanong lang is kung kailan.
0: Yes, because there's already a pending extradition treaty, and as long as the extradition is supported by evidence and the court will so rule that such a case is valid and lawful, then it will be a matter of implementation later on by the government. Hindi basta-basta kasi na i-kwan mo yan ipasantabi mo yung isang bagay na yan. Dahil ang dami-daming mga implications yan, hindi lang sa ating bansa, kundi sa ating mga mamamayan, mga fellow Filipinos natin, na nandun sa ibang bansa din.
1: Opo. First time ba to, Yusek, na may gantong kaso na isang Pinoy ay may kaso din sa Pilipinas, apparently siya ay may kaso din sa ibang bansa at pinapa-extradite siya?
0: Hindi. Marami na yan.
2: Oo,
0: marami na yan. Hindi lang kasi as controversial as this. Pero at the end of the day, sa harap ng batas naman kasi, everybody is the same under the law. So they will be treated similarly.
1: So sa mga kaso na yon, Yusek, yung ibang mga kaso before, may mga successful naman pong na extradite sa ibang bansa kahit sila ay may mga kaso dito sa Pilipinas.
0: Yes. In fact, isa pang option kasi dyan, and talking as a lawyer, no? Pang option kasi dyan ay kung mag-withdraw yung mga complainants doon sa pending criminal cases dito, di wala na yung bahid na may pending cases. I mean, depende yan sa kwan . Kaya nga, maalala nyo siguro yung nagsalita si Ambassador Babes Romualdez na sinabi niya na kailangan din na sumang-ayon yung mga complainants. Yun. Parang it's an implied indication yun na that's another angle worth looking at. Kung mag-withdraw, mag-desistance, mag-recantation yung mga kwan doon, mga complainants doon, to give way to the US cases, that's also possible. And of course, the first logical option is ikaw niyan, magpatuloy pa din kasi may karapatan din yung mga biktima dito kasi na kailangan din nating pangalagaan at protektahan. So, gaya ng nabanggit mo kanina, Christian, yung mga biktima, may karapatan sila na sila mismo ang kumabol sa hustisya. Okay. Dito sa Pilipinas. At hindi natin pwedeng alisin yung karapatan na yun sa kanila.
1: Correct.
2: So pwede nilang kontrahin, sir, yung extradition request?
0: Sino? Yung mga
2: biktima dito. Yung mga biktima dito, pwede nilang sabihin, teka, wag muna, tapusin muna natin yung kaso dito.
1: Pwede ba sila mag-intervene doon?
0: Yung petition kasi sa korte, ang magpa-file doon ay, gaya ng sabi ko, ang DOJ through the Office of State Counsel. Yan ay hindi siya personal na kaso kasi. So hindi basta-basta na makamerong pwedeng mag-intervene. Yung determination ng rights ng ating mga victims who are fellow Filipinos, that is part of the factors that would be considered by our government in the decision of whether or not to follow the strict options available under the RPUS treaty, extradition treaty.
2: All right. Siyempre, as usual, sir, marami na naman kami natutunan ni Christian on a Saturday morning at 6:20 a.m.
1: Opo. Pero at least ito dahil developing yung sa kaso ni Quiboloy. I'm pretty sure magkikita pa rin tayo ni Yusek sa mga development dito sa extradition na to.
2: Dalasan natin ng interview kay Yusek. Huwag lang yung mga extradition.
0: By all means. Nung huli nga, nung nag-interview ako ni Victoria, tinanong pa kita eh.
2: Ah, oo nga.
0: Ba't nawala yung partner mo?
1: Present na, Yusek, andito na. Maraming maraming
2: Yusek,
1: salamat
2: thank
1: po.
2: You again po.
0: Oh, thank you very much. Thank My pleasure po. And have a good weekend, everyone.
1: Ingat po, ingat po.
2: Thank you, sir. The pleasure is ours.
1: Si Undersecretary Raul Vasquez wala po sa Department of Justice. I think this is first of series na pag-uusapan ulit natin ang extradition dahil may high-profile case na ipina-extradite po sa ibang bansa.
2: At magandang ma-note na may scenario 1, may scenario 2 na kung kumpleto lahat, kung fina-follow ng request yung lahat ng pasok doon sa treaty, ang dulot-dulo niyan, i-extradite si Pastor Kiboloy sa
1: napaka,
2: US.
1: Napaka-komplikado rin, partner, kasi yun nga, hindi lang siya about usapin ng hustisya, kundi foreign relations din.
2: Dahil ties din na kailangan pangalagaan.
1: Dahil merong kabilang bansa, may kabilang party na involved dito. Mm-hmm. So, hindi pwedeng isipin mo lang yung sariling interest mo lang as a nation.
2: Mm-hmm.
1: Interesting. Yeah. Ang oras po natin ay 6:45. Magbabalik po ang Anong Ganap?
3: Sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Anong Ganap? Ito po ang DZMM. Basta AM, DZMM.
4: Rain, rain, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
5: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
8: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
3: DZMM!
8: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM.
9: Walang lipatan para alam mo kung anong ganap.
2: Anong ganap?
1: 6:48, nagbabalik po ang Anong Ganap? Oy, shout out po sa ating mga manggagawa, sa ating pong mga uring manggagawa, sa ating pong mga laborers.
2: Mm-hmm.
1: Dahil mahalaga po 'yung pag-uusapan natin dahil lahat po tayo ay
2: apektado
1: nito, lalo na 'yung mga minimum wage workers. Dahil nga po doon sa desisyon ng Pasig RTC na maglabas ng TRO doon sa 85 pesos na wage hike dito po sa NCR. Kasama na po natin ang presidente ng Federation of Free Workers at ang chairperson na nagkaisa Labor Coalition, Attorney Sunny Matula. Attorney Sunny, good morning po. Welcome back sa DZMM.
2: Good morning,
6: Maayong buntag kaninyong tanan. Kumusta na Christian at Ma'am Victoria?
1: Mabuti naman po. Maraming salamat, attorney. Kami po yung nag-request ng interview sa inyo para maintindihan po namin on a legal perspective po, no, itong naging decision po ng Pasig RTC na maglabas po ng PRO doon sa wage hike. Ang tanong ko, attorney Sunny, ano po bang sinasabi ng batas tungkol dito? Ang korte po ba talaga ay pwedeng mag-intervene sa mga wage hike na ipinatutupad ng mga wage board?
6: Nako, pinag-usapan din yan kahapon doon sa National Tripartite Industrial Peace Council kung nasaan ang mga manggagawa, ang employer at ang gobyerno ay may mga representatives at napaka-importanting agenda yan ng NTIPC. At may common resolution kami na sinasabi namin na walang jurisdiction o kapangyarihan ang regional trial court o anumang tribunal o korte na manghimasok sa usapin ng wage increases. Sapagkat klaro po yan sa labor code na inamyendahan ng Republic Act 6727 na walang prohibited yung injunction at walang korte na makapagbigay ng temporary o permanent injunction o temporary restraining order sa mga proceedings ng board o ng commission. Ang board dito ay ang Regional Tripartite Wages and Productivity Commission at ang commission na sinasabi sa Article 126 ay ang National Wages and Productivity Commission. At sinasabi din sa Article 124, nako, may problema kayo, may reklamo kayo, o kino-question nyo yung wage order na ipinalabas ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, ay pumunta po kayo sa National Wages and Productivity Commission o NWPC within 10 days from the publication of the wage order. So ang may exclusive even sinasabi niya to the exclusion of all others ay ang may jurisdiction lamang ay ang National Wages and Productivity Commission.
1: Opo, ano?
6: At ang panghihimasok ng korte, sinabi klaro sa batas na bawal, no?
1: Opo.
6: Ano, bawal na ETRO, bawal na mag-issue ng injunctive relief laban sa Regional Tripartite Wages and Productivity Commission, itong ating mga korte, tribunal o anumang ahensya, no? Maliban na lamang, siyempre, yung sa sinabi ko na dapat doon sa National Wages and Productivity Commission.
1: So, Attorney Sunny, dahil Supreme Court ang may jurisdiction sa mga local courts natin, dapat bang mag-intervene dito ng kusa ang Supreme Court at sitahin yung RTC na bakit kayo nanghimasok o nakisali pa dyan sa usapin ng wage board kahit pa may nagpetisyon sa inyo knowing na ang isinasaad nga po sa labor code ay hindi dapat naigisaw-saw ang mga korte sa usapin po ng wage hike?
6: Maari po, lalong-lalo na milyon na mga manggagawa ang apektado dito. Ano? Kaya pinag-isipan din ng Federation of Free Workers, ng mga affiliates o nagkaisa labor coalition, ang pagpapile sa Korte Suprema. Pero ganun pa man, dahil may dalawang nakabinbin na mga kaso at nagbigay na nga ng TRO itong RTC 152. May isa pa doon sa RTC 287 sa Nabutas.
1: Sa Nabutas, opo.
6: At sinasabi namin na dapat ang manggagawa ang mag-intervene din para salungatin ito. At naka-file na rin po tayo ng motion with leave to intervene at inattach natin yung ating opposition in intervention dito. Pero palagay ko yung Korte Suprema na opsyon ay maaring gawin ng sino mang naapektuhan nitong pag-TRO o naapektuhan nitong kaso na nakabinbin ngayon sa mga regional trial courts natin.
2: Mm-mm. Clarification lang, Attorney Sonny. So ngayon, ang hinihintay natin ay i-reverse nung Pasig Court yung decision niya, yung paglalabas ng TRO. Ganun po ba?
6: Yung sa RTC sa Pasig, ay may opposition na po tayo dyan.
2: Mm-mm.
6: At the other day or kahapon ata ay nag-file din ng opposition o ng motion for reconsideration yung ating Office of the Solicitor General para huwag nang ituloy, uhihinto na o baliwalain yung TRO na binigay ng korte.
2: Mm-mm. Meanwhile, ang daming mga manggagawa na hindi na e-enjoy yung 60 pesos dapat na initial tranche noong 85 pesos, tama? So anong epekto po nito sa mga manggagawa, attorney?
6: O, para bagang nakakulong yung 85 pesos wage hike ngayon dahil sa TRO, hindi may enjoy ng mga manggagawa. Pero kung akong tatanungin ay dapat tanggalin na, i-dissolve na yung TRO at dapat ay ma-enjoy ng mga manggagawa mula noong July 25, 2026 ang kanilang mga sahod hanggang sila ngayon ay nagtatrabaho. Ang aking reasoning dyan ay klaro naman sa mga desisyon ng Korte Suprema that the court which have no jurisdiction, that its only power is to dismiss outright the relief being sought by the petitioner. So ibig sabihin ko, ang korte na walang jurisdiction ay walang kapangyarihan na magbibigay ng remedyo kanino man, ang kanyang nag-iisang kapangyarihan ay dapat i-dismiss na ang petisyon na humihingi ng anumang judicial relief.
2: Sir, sa impormasyon na nakuha nyo, meron bang impormasyon kung anong dahilan at kinatigan ng korte yung petitioner at naglabas ng TRO, given nga na nasa batas naman na hindi sila pwedeng, hindi dapat nag-intervene ng korte?
6: Makikita mo naman doon sa petisyon ang rason. Ano? Ang unang rason nila ay maaapektuhan yung kanilang CBA, maaapektuhan yung salary scheme, ano, yung salary schedule nila, no, magdidikit-dikit at syempre may wage distortion. At ang pinaka nakita kong sinasabi nila, no, sinasabi nilang mabigat na dahilan ay yung mataas daw at parang extraordinary yung pag-increase ng 85 pesos. At ganun din ang nakita ko doon sa order ng korte na dahilan yung extraordinary na pag-lobo daw o pag-increase ng wage, 85 pesos. Pero hindi totoo po yan kung titingnan mo po yung history ng wage hike sa Pilipinas, ay moderate lang po itong 85 pesos. Kung 60 pesos nga, it's about 8.23%. At kung yung buong 85 pesos, that is 12.23%. Ano? Kung ikumpara mo sa last year na minimum wage, 695. So, nag-increase ng 85 pesos, ang total niyan, hindi naman biglaan yan, ang total niyan ay 12.23%. Yung first tranche ay July 25, 2016 at yung second tranche ay sa next year pa nga, January, no? January 2025. So kung 12.23%, tingnan mo yung wage percentage increase nung nakaraang mga taon. So yung unang-unang inimplementa yung 6727, ang sabi ng Congress noon ay entitled ang mga manggagawa ng 25 wage increase, 25 pesos wage increase. E magkano ba yung minimum wage noong 1989 bago itong 6727? E 64 pesos lang. So 64 pesos na tapos binigyan ng nationwide na wage hike na 25, magkano yun? 39.01%. Almost 40% wage increase in 1989. May nangyari bang tanggalan ng maramihan, marami ba nagsasara? Wala po. But during that time, ay may mga co-attempt, may mga man-made at mga natural calamities na hinarap ang bansa at umaangat pa ang ating ekonomiya mula sa diktadura, no? So ang kasunod niyan ay noong 1990. Nako, mataas pa rin, although kalahati na lamang. About 19% o mga 20% yung pagtaas, no? So ang sumunod niyan, mayroong 14%, 13%. At kung titingnan mo naman, ang may mababa pa dyan siguro. Pero
1: so, hindi
6: kung
1: po
6: ating titingnan, ikumpara yung kasalukuyan na 12.23 compared doon sa 40%, 19%, 14%, 13%. Ay, mas mataas yun. Mm-hmm. Kasi nasabi
1: mababa
6: namin.
1: Mababa po ito kumpara doon sa mga yun.
6: Argumento na yun.
1: Opo. So, Atty. Sunny, meron ng pagkilos din po na ginawa yung mga labor groups na para po kontra nito. Yun na lang po siguro inaasahan natin na kahit papaano'y may maitutulong po doon sa naging desisyon ng korte ng para po sa TRO. Kailan po ba natin inaasahan na ito'y matatalakay?
6: Aho, sa RTC 287 sa Nabutas ay mayroong clarificatory hearing sa Lunes ng alas 10 ng umaga, August 10. Ano?
1: Apo. And then yung sa Pasig po?
6: Sa Nabutas. Ano? Yung sa RTC Pasig, ang nag-intervene kami, hindi pa binagbigyan yung aming intervention kasi pinapa-comment pa yung Solicitor General at
1: okay po.
6: At ang petitioner. Kaya, pero yung petition for injunction nila ay submitted for decision na.
1: Okay po. Abangan
6: at
1: po natin.
6: At yung TRO ay until at August 13. Pero hiningi natin na dapat ibaliwala ang TRO at dapat ma-enjoy ng mga manggagawa yung kanilang sahod mula January 25 hanggang sa kasalukuyan.
1: Okay po. Attorney, maraming salamat po sa pagpapaliwanag sa atin and we look forward po sa updates po dito sa kasong ito sa ating wage hike. Maraming
2: thank
1: salamat,
2: you po, attorney.
1: Ingat po.
6: Maraming salamat, Christian. Maraming salamat, Ma'am Vic. At mabuhay po kayo.
1: Salamat sa pag-apit. Mabuhay po. Si Attorney Sunny Matula, ang presidente ng Federation of Free Workers at ang chairperson ng nagkaisa Labor Coalition. 702 na kapamilya, susunod na ang Radyo Patrol. Balita alas 7, weekend!
3: Walang maiiwan, maging insider sa talakayan. Anong ganap? Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Susunod na!

Balanse. Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7!

0: ating Radyo Patrol, balita alas 7, weekend. Driver ng van na nag-iwan ng kabaong sa Quezon City, tukoy na. Chinese Embassy, umalma sa mensahe sa mga kabaong.
1: Grade 8 student sugatan matapos agawin ang patalim ng kaklaseng nagtangkang sumaksak sa kanya sa Albay.
0: Metro Manila patuloy na uulanin dahil sa habagat. Panibagong LPA binabantayan.
1: Presyo ng LPG bumaba, diesel at gasolina may rollback din sa Martes.
0: 10 maleta boys inaresto dahil bigong magpiansa sa kasong perjury.
1: Pagbabalik telebisyon ng Queen of All Media, Chris Aquino, mainit na welcome ng netizens at celebrities.
0: Yan po ang ating mga headline. Ako po si Christian Yosores.
1: At ako po si Victoria Tulad.
0: Sa detalye ng mga balita, mga kapamilya, tukoy na ang driver ng van na nag-abandona ng kabaong na may mensahe laban sa China sa Boy Scout Circle sa South Triangle, Quezon City. Ayon sa Quezon City Police District, sinabi ng driver na binayaran sila ng 8,000 piso habang 1,000 piso naman ang bayad sa mga helper. Sinabi sa DZMM ni NCRPO spokesperson, Police Major Hazel Asilo, na patuloy na iniimbestigahan ang iba pang inabandonang kabaong sa Maynila, Caloocan, Makati, ngayon din sa Barangay Santa Teresita sa Quezon City. Inaalam na rin ang pagkakakilanlan ng kumukont o kumontrata sa driver at mga helper na posibleng maharap sa kasong paglabag sa malicious mischief at alarm and scandal.
2: Hindi naman po lahat iti-take yun na nakakatawa or parang joke lang. Siyempre may iba pong tao na tinitake siya as seryosong bagay. Yung pag-iiwan ng kabaong kasi hindi rin naman po natin masasabi na, na joke lang yung mga nakalagay po or nakasulat po doon sa kabaong at
1: iba pang may kagagawan sa mga iniwang kabaong sa ilang lugar sa Metro Manila, tinutugis. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
3: Victoria at Christian, patuloy pang tinutunto ng mga otoridad ang iba pang may kagagawan sa iniwang mga kabaong sa ilang lugar sa Metro Manila, Biyernes ng madaling araw. Ito ay matapos nga matunto ng PNP, ang driver ng van, sa isang follow-up operation kung saan sinabi nito sa kanila na may umupa lamang sa kanyang sasakyan. Nahagi pa ng driver na iba't ibang sasakyan ang ginamit para maghatid sa mga kabaong sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Kahapon, umabot sa 5 kabaong ang natagpuan sa Quezon City, Makati City, Caloocan City at Maynila. Walang laman ang kabaong bukod sa mga katagang bumabatikos sa CPP-NPA at Chinese Communist Party at litrato ng mga hindi pa nakikilalang individual pati na ni Chinese leader Xi Jinping. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
0: Tinawag ng Embahada ng China na lantarang political provocation ang mga iniwang kabaong sa Metro Manila na may mensahe laban sa kanilang bansa. Panawagan ng Chinese Embassy sa Maynila, imbestigahan ang insidente at panagutin ang may kagagawan nito. Tiniyak naman ng Embahada na nananatiling matatag ang relasyon ng China at Pilipinas.
1: Samantala, estudyante sugatan sa tangkang pananaksak ng kaklase sa Albay. Balita mula sa Albay, hatid ni Vince Villar.
4: Nagtamo ng hiwa sa kaliwang kamay ang 14-anyos na binatilyo matapos tangkaing pigilan ang pananaksak ng isa niyang kaklase sa Junior High School building ng Zamora Memorial College kahapon sa Bacacay, Albay. Sa ulat ng Albay Police Provincial Office, nasa loob ng classroom ang biktima at isa pang kaibigan nito nang biglang lumapit ang 13-anyos na suspect at bumunot ng kutsilyo mula sa kanyang bag na agad namang inagaw ng biktima kaya ito nasugatan. Nang maipaalam sa advisor, kagad isinugod sa pagamutan ng biktima habang dinala sa Municipal Social Welfare and Development Office ang suspect. Sinasabing dating away sa issue ng bullying ang dahilan ng tangkang pananaksak. Dahil sa pangyayari, nagpasya ang pamahalaan ng paaralan na isuspindi na muna ang face-to-face classes sa susunod na isang linggo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
1: Maraming salamat, Vince Villar!
0: Oras ay 7:07, kinansela ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Hagna, Bohol kahapon dahil sa banta ng pamamaril sa ilang paaralan. Ayon sa lokal na pamahalaan, bahagi ito ng preemptive measure sa mga paaralang target umano ng banta na kumalat online. Kabilang sa mga nasabing paaralan ang Lonoy Herus Memorial High School, Farao National High School at tatlong iba pa. Hinimok naman ng mga pamunuan ng paaralan sa lugar na pansamantalang magpatupad ng alternative learning modalities para sa seguridad ng mga mag-aaral at guro. Naka-full alert na ang buong bayan habang patuloy ang pagbabantay sa mga paaralan, gayon din ang pag-validate sa nasabing banta.
1: Sa iba pang balita, suspendido ang klase sa ilang lugar sa bansa dahil sa patuloy na nararanasang pag-ulan. Kanselado ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Marikina, Caloocan, Las Piñas, Parañaque at Valenzuela, habang lilipat naman sa alternative delivery mode ang klase sa Maynila, Malabon, Pasay, Muntinlupa at Mandaluyong. Gayon din sa Tingloy, Batangas, Plaridel, Bulacan at buong lalawigan ng Cavite. Samantala, kanselado naman ang pasok sa mga pribadong paaralan sa Rosario, Batangas.
0: 44 na barangay ang lumubog sa baha sa Pampanga dahil sa pag-ulan at high tide. Aabot sa 4.5 talampakan ang pinakamataas na level ng tubig na naitala sa bahay ng Makabebe. Samantala, sa pilitan namang inilikas ang mga residente sa barangay Claudio Salgado sa bahay ng Sablayan Occidental, Mindoro dahil sa pagbaha. Lumubog din sa baha ang barangay Ibud at dalawa pa dahil sa patuloy na pag-ulan.
1: Naapektuhan ng landslide ang dalawang pamilya sa Ifugao dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sinabi sa DZMM ni Ifugao PDRRMO Head Engineer Arnold Bacnog, gumuho ang lupa sa bayan ng Mayoyaw at Asipulo, kaya pansamantalang tumuloy sa evacuation center ang mga pamilya. Pero nakabalik na matapos ang clearing operations sa lugar.
5: Walang reported na flooding. Yun po yung sinabi ko kanina na may mga landslide, pero manageable naman po.
0: Aabot sa 49 na barangay sa Cordillera Administrative Region ang naapektuhan ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Sinabi sa DZMM ni CAR Office of Civil Defense Regional Director Albert Bogol.
5: Walang reported katumbas, na flooding.
0: Katumbas ito ng mahigit 100 pamilya o halos 500 individual na naapektuhan ng pagbaha at pagguho ng lupa. Dalawa ang naitalang namatay, 5 kalsada ang isinarada sa landslide habang isang tulay ang nasira. Hinimok din ang mga turista na ipagpaliban muna ang pag-akyat at pamamasyal sa Baguio City habang masama ang lagay ng panahon.
6: Natin ang ating paglabas o pagpunta dito ay ipagpaliban na lamang po. Kung pupunta lang dito para mag-sightseeing, wala rin naman pong makikita dahil umuulan.
1: Ang ilang pamilyang inilikas sa La Union dahil sa bagyong Maymay at Habagat. Sinabi sa DZMM ni John Martin, Information Officer ng La Union Media Affairs Office, na halos 600 pamilya o mahigit 1,700 na individual na lang ang nananatili sa evacuation centers. 59 na barangay anya ang nawala ng kuryente pero naibalik din matapos humina ang pag-ulan. Sa tala, 45 insidente ng pagbaha ang naitala sa lalawigan mula pa noong Lunes. Kinumpirma rin ni Martin ang pagkalunod ng 45 anyos na lalaki sa bayan ng Luna.
7: Meron po dito sa bayan po ng Agoo, Bawang, City of San Fernando, Nagilian, Bangar at bayan po ng Santo Tomas po, sir. So, mostly po mga coastal areas po, no? Itong mga ito, then may mga pag-apaw din po ng ilog po kasi, sir. So, dahil sa tuloy-tuloy po na bukos po ng ulan, mabilis din pong humupa ang pagbaha.
8: Panahon! Patrol!
0: Sa lagay ng panahon, isang panibagong low-pressure area ang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, posibleng maging tropical depression ang LPA sa susunod na 24 na oras. Samantala, posible namang makaranas ng pag-ulan ng Occidental Mindoro, Zambales at Bataan, habang panakanak ang ulan naman dito sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet at iba pa dahil naman po sa habagat. Sa Batanes at Babuyan Islands, trough o buntot ng tropical cyclone Dolphin ang posibleng magdulot ng maulap at kalat-kalat na pag-ulan, habang localized thunderstorms naman ang makakaapekto sa Mindanao. Sa pagtaya ng PAGASA, posibleng tumagal hanggang Martes ang malakas na pag-ulan.
1: Inireklamong road hazard sa C5 Libis flyover inaksyonan ng mga otoridad. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
3: Victoria at Christian, sa northbound lane paket ng C5 Libis flyover, mapapansin ang bahagi ng kalsadang tinabunan ng mga sandbag. May hilera na rin ng concrete at plastic barrier habang may warning device mula Department of Public Works and Highways na pinag-iingat ang mga motorista. Kasunod ito na reklamo ng ilang motoristang nababahala dahil posibleng maging sanhi ng aksidente ang nakalubog na bahagi ng flyover at lalo itong delikado dahil tuloy-tuloy ang pag-ulan at basa ang kalsada. Ayon sa MMDA, sira ang expansion joint ng flyover kaya nakalubog ang bahagi ng kalsada paket nito. Nilinaw rin ng MMDA na panandali ang solusyon lamang ang sandbags at early warning devices habang inaayos ang sira sa kalsada. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
0: Good news mga kapamilya, ipinatupad na ngayong araw ang rollback sa ilang liquefied petroleum gas o LPG. 2 piso kada kilo ang tapya sa LPG ng Regasco o katumbas ng 22 pesos kada regular na tangke. Kahapon sinabi sa DZMM ni Regasco President Arnel T. Nabunso dito ng tapya sa shipping cost dahil sa pagbaba ng presyo ng crude oil. Samantala, aasahan din ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes. Sa 4 na araw na kalakalan sa world market, 5 piso at 5 sentimo na ang ibinaba ng diesel at 5 pesos and 20 centavos sa gasolina at kerosene. Bunso dito ng paghupa ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran at paglakas ng piso kontra dolyar.
1: Sa ibang balita, handa na ang prosecution team sa pagpapatuloy ng direct examination sa 2 testigo sa unang article of impeachment na si COA State Auditor Sailin Del Campo sa Lunes. Hindi natapos ang direct examination ng prosecution kay Del Campo noong Miyerkules dahil hindi nag-stipulate o tinutulan ng defense team ang ilang dokumentong gagamitin sa impeachment trial. Sinabi sa DZMM ni Private Prosecutor Lorna Kapunan na hiniling ng depensa na itakda sa August 14 ang pagsusuri ng mga dokumento. Pero tutol ang prosekusyon dahil sa Lunes, pinababalik ang testigong si Del Campo. Naniniwala rin ang prosekusyon na posibleng delaying tactic ang pagpalit ni Attorney Christine Ferrer kay Attorney Michael Poa sa pagpapatuloy ng pagtalakay ng unang article of impeachment na may kinalaman sa umano'y maanumalyang paggastos ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte.
9: Putting in a young lawyer who does not really appreciate the times of the essence, no, lalo na lalo na sa impeachment court, will further delay. Kasi ang every step of the way, mag-o-object yan. Yan. And then people will stop listening to the impeachment court kasi puro objections. Puro legal gymnastics na naman. Ano? You're trying to avoid that.
0: Itutuloy ng legal counsel ngayong araw ang pagproseso sa piyansa ng 10 sa 14 na nagpakilalang bagba ni dating Congressman Zaldico. Nagpalabas ng nagpalipas ng gabi sa labas ng Las Piñas Regional Trial Court ang kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod at kanilang mga taga-suporta matapos hindi umabot sa pagbabayad ng bail sa bangko ang 10 at 14 na aresto ng pulisya. Samantala, hindi na ikinokonsidera ni Baligod na credible witnesses ang 4 na Maleta boys na bumaligtad dahil hindi nagkakatugma ang kanilang mga pahayag. Sinabi ni Baligod na ilang buwan umanong tinakot ang 4 at inalok ng hanggang 25 milyong piso para mag-recant. Posibleng niyang makasuhan ng obstruction of justice ang mga sinasabing nanuhol sa 4 na Maleta boys, kabilang ang 2 hindi pinangalan ng retiradong pulis.
1: Oras po ay 7:17, nanindigan naman ng Office of the Ombudsman na walang epekto sa inihahandang kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez ang umano'y recantation o pagbawi ng testimonya ng 4 sa 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico. Inakusahan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang dating House Speaker na nasa likod ng sinasabing pagbawi ng testimonya ng 4 sa 18 kaugnay ng paghahatid umano ng mali-maletang perang kickback mula sa flood control projects sa ilang opisyal ng pamahalaan, kabilang si Romualdez.
10: Kami, kaya namin takutin ng Marines. Ayaw nga nila ng protection eh, kasi nga kaya nila yung sarili nila. Paano sila matakutin? Di ba? We're offering them security. May nakangiti pa, may tumatawa pa nga eh. May kinikilig pa nga habang pumipirma eh. Tumantua eh.
1: Itinanggi naman ng kampo ni Romualdez ang paratang ng ombudsman kaugnay ng umano'y pagbawi ng testimonya ng 4 sa 18 nagpakilalang bagman. Iginiit din ng kampo ng dating House Speaker na patunay ang sinasabing recantation na mali at imbento lang ang mga akusasyon laban sa kanya at tiniyak na handang harapin at ipagtanggol ang sarili.
0: Tiwala si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na babalik sa bansa sina Senador Loren Legarda at anak na si Batangas Representative Leandro Leviste matapos maglumipad patungong France. Ayon kay Rimulya, posibleng nakaposas na dumating sa bansa ang mag-ina sakaling hindi ito bumalik ng kusa. Sa post, kinumpirma naman ni Legarda na siya ay nagsumite ng formal medical leave sa Senado na may visa simula August 3 hanggang 5. Hinimok din ng senadora ang publiko na huwag magbigay ng maling konklusyon sa kanyang biyahe at iugnay ito sa anumang aligasyon. Matatanda ang pinaimbestigahan ng ombudsman ang mag-ina, kaugnay ng reklamong plunder at graft dahil sa kabiguan umanonis ng solar contract ni Leviste.
1: Nagsampa ang Office of the Ombudsman ng kasong graft laban kay Tarlac 3rd District Representative Bong Rivera, kaugnay ng umano'y conflict of interest sa mga infrastructure project. Sinasabing pagmamay-ari ng kongresista ang isang construction company kasama ang kanyang asawang si Concepcion Vice Mayor

0: City Season 89. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng
1: Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.
2: Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Ito po ang DZMM. Basta AM, DZMM.
3: Kahit ay edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities, on the go!
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
5: Arthrisin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
7: Tatamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.
2: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol! Serbisyong sigurado, DZMM!
8: Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: Basta AM DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM. Radyo Patrol Balita alas 7. Weekend.
1: Nagbabalik po ang Radyo Patrol Balita alas 7 weekend sa oras na 7:23. Idinawit ni Palace Press Officer Clair Castro si dating Congressman Mike Defensor sa umano'y tangkang destabilisasyon laban kay Pangulong Marcos Jr. Sinabi ni Castro na indikasyon ng sinasabing destab plot ang pagbaligtad ng 418 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico. Kabilang ang 4 sa mga sinamahan ni Defensor sa mga nakaraang public appearance. Kasalukuyang nakakulong si Defensor dahil sa mga kasong plunder at graft kaugnay ng questionabling donasyon sa kampanya ni Senador Rodanta Macoleta noong 2025 elections.
2: Marami nakakaramdam na parte ito ng plano ni na Mike Defensor at ibang kasamahan niya para sa isang destabilisasyon. Nakikita naman natin ang mga style ng mga Duterte supporters, kung paano sila mag-hire ng mga tao na gumawa ng katang-isip na kwento, kapalit ang malaking halaga laban sa Pangulo.
1: Wala pang pahayag ang kampo ni Defensor sa aligasyon ni Castro.
3: Nakatakdang repasuhin ang pamahalaan ng extradition request ng Amerika kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy na sinampahan ng kasong sex trafficking at bulk cash smuggling. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Clair Castro na re-repasuhin ang hiling ng Amerika na layon ding bigyang hustisya ang mga sinasabing biktima ng pastor dito sa Pilipinas.
2: Ang paghiling ng US government para sa extradition ni Pastor Quiboloy upang malitis roon sa US para sa kasong sex trafficking, visa fraud, bulk cash smuggling, among others, isang bagay na dapat na pag-isipan, ma-evaluate, ma-assess

0: marisulba sa tamang panahon para makamtan ang pinakamataas na antas ng hustisya.
1: Sinabi naman sa DZMM ni DOJ Undersecretary Raul Vasquez na aaraling mabuti kung dapat pagbigyan ang hirit na extradition ng Amerika kay Kibuloy.
2: Parang kaparehas din ng sistema ng ating DOJ ngayon sa preliminary investigation at inquest. Mm-mm. Parang may case build up din. Aralin mo muna yung dokumento mo kung yan ba ay sapat, kung may ebidensya ka ba para umusad. Kasi dadaan din to sa korte later on eh.
3: Perpetually banned o habang buhay nang bawal sumali sa UAAP si dating Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin. Kasunod ito ng investigasyon sa pagkamatay ng mga basketbolistang sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa team building activities sa Dipacolao Aurora noong June 8. Ayon sa pamunuan ng UAAP, final at hindi na maaaring ang apila ang naturang desisyon. Inatasan din ang pamunuan ng Ateneo na ripasuhin ang organizational structure, gayon din ang pamunuan ng koponan. Eligible o maaari pa rin namang lumahok ang Ateneo Men's Basketball Team sa UAAP Season 89 na iginagalang naman ang pamunuan ng universidad.
1: Sa labas ng bansa, pito ang patay sa pamamaril ng estudyante sa Non Thaburi, Thailand. Sinasabing unang binaril ng estudyante ang lolo at lola bago nagtungo sa Debsirin Non Thaburi School at namaril ng ilang guro at estudyante. 15 estudyante rin ang napaulat na sugatan sa insidente. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng estudyanteng ginamit umano sa krimen ang baril ng lolo. Sinasabing kinumbinsi ang estudyanteng sumuko pero natagpo ang patay. Sa pahayag, tiniyak naman ng Embahada ng Pilipinas sa Thailand na ligtas ang 8 Pilipinong gurong nagtuturo sa paaralan.
4: Sports Balita.
3: Sa sports, inaabangan na ang round of 32 match ni Filipina tennis star Alex at Mubadala Open champion Alex Ayala sa Canadian Open. Magdutuos ang world number 20 na si Ayala at ang world number 70 na si Katie McNally. Mamayang alas 8:10 ng umaga oras sa Pilipinas. Nakapasok sa round of 32 si Ayala matapos maungusan si world number 71 Alicia Parks sa round of 64. Habang pinadapa naman ni McNally sa world number 7 at reigning Wimbledon champion Linda Noskova.

0: The Queen is back! Yan ang reaction ng mga netizens matapos makita si Queen of All Media, Chris Aquino, sa pinakabagong post sa page ng streaming giant ng Netflix. Mabilis na pinag-usapan online ang nasabing video na umano'y hudyat ng pagbabalik ni Chris sa entertainment industry. Bumuhos ang excitement at suporta sa comment section mula sa mga kapwa celebrities gaya ni Maha Salvador at Bianca Gonzalez. Impersonator ni Chris at creator na si Tita Chrissy Aquino, matatandaang pansamantalang nagpahinga sa show business si Chris para pagtuunan ng pansin ang kanyang gamutan sa multiple autoimmune diseases. Samantala, kinoronahan bilang Reina Filipinas Grand International 2026 ang pambato ng Palawan na si Angelica Lopez. Nasungkit ni Angelica ang corona kagabi matapos makipagtunggali sa 21 kandidatang lumahok sa unang edisyon ng pageant. Dahil dito, si Angelica ang magiging kinatawan ng Pilipinas sa Miss Grand International ngayong taon. Congratulations, Angelica, at welcome back, Miss Chris Aquino, at congratulations, Alex Ayala.
1: Yes! Uy, all Filipina winning, oh.
0: Oo.
1: Pakinggan, ano?
0: Tsaka, di ba, yung panalo ni Alex sa Mubadala DC Open, ibang ano talaga?
1: Ibang achievement.
0: Ibang boost ng moral sa ating
1: correct.
0: Mga Pilipino.
1: Pampa good vibes at pang divert din para sa mga nangyayari sa paligid natin.
0: At pang
1: something
0: inspired.
1: Good. Yes, something to be inspired with. At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Ako po si Christian Yosores.
0: At ako naman po si Victoria Tulad. Magbabalik pa ang
1: Anong Ganap?
2: Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Ito po ang DZMM. Basta AM, DZMM. Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630. Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM. Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap? Naglilingkod sa Pilipino sa man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
3: Anong ganap?

0: Good morning!
1: Good morning!
0: Good morning!
1: Good morning!
0: Good morning!
2: Good morning!
0: Good morning!
1: Good morning! Good morning! Good morning! Daming energy, parang hindi
0: pa. Parang hindi naiingit doon sa mga nakahiga pa at paikot-ikot pa sa kama.
1: Siyempre, kasi partner, malapit na ang Pasko.
0: Oh, kaya nga ako ano eh, Merry Advent.
1: Ang ganda-ganda na sa
0: sinimulan ko ng mag-countdown para sa Burr Months, di ba?
1: Actually, oo nga no. Mag-countdown na kaya tayo for Burr Months.
0: Simulan na natin.
1: Oo nga.
0: Abangan mo sa...
1: Mas masarap yung pakiramdam, di ba?
0: Oo, kahit marami nangyayari, at least hype tayo for the Christmas.
1: Correct.
0: Pero rainy morning muna mga kapamilya. Good morning po ulit sa inyo. Nagbabalik po ang Anong Ganap. Kasama niya pa rin Christian Yosores.
1: At Victoria Tulad. At partner, magpapasalamat lang po ako sa lahat po ng nanood at manonood pa ng aming dokumentaryo na sa Hanggang sa Huling Milya. 213,000 views
0: na kami. Congratulations, partner.
1: Congratulations po sa nyo po ang kwento ni na Faith at ng Marlboro at principal at kawali ng Last Mile School na Pulong Mindanao Elementary School.
0: Marami
1: sa YouTube channel po ng
0: ABS-CBN. Libre lang po yan.
1: Opo.
0: Very accessible.
1: At mamaya ay mapapanood din po siya sa Free TV. 10:45
0: nice. PM. Abangan po natin hanggang sa
1: Huling Milya. Salamat po. At congratulations din po sa aking very good friend na si Julio Segovia na magkakaroon ng book launch ng kanyang first self-published workbook, yung Eere Tayo, ang Pamagat. Sa September 17 po yan, Thursday 1 PM sa Book Nook ng SM North EDSA. Ito po yung workbook para sa mga journalism student, journalism practitioners, at sa mga gusto pang pumasok sa industriya. Pwede nyo rin pong, pwede rin kayong bumili ng workbook at paki-check nyo lamang po. I think may Facebook page naman si Julius. Paki-check nyo.
0: Congratulations, Sir Julius.
1: Congrats, J.A.
0: Sa oras po na 7:35, mga partner, kailangan ipinangako natin greetings. Batiin muna natin yung mga naghihintay sa atin. Ano, gaya na lamang ni na Sir Ryan T. Suarez, good morning.
1: Good morning.
0: Si Dr. Alex Tinsuan, good morning po, Doc Alex. Maraming salamat. Si Sir Danny Buenafe, nanonood sa atin.
1: Oh, good morning, Sir Danny.
0: Merry Christmas na raw sa damit.
2: Good morning.
0: Good morning, Sir Danny.
1: Good morning. Good morning po sa 21,000 na nanonood sa atin sa YouTube. At syempre, kasama po dyan ang tandem ni Jill Borjal at ni Sir CEO ng Canada na nakapanood.
0: Yes, oo.
1: Ng laban ni Alex
0: Yala. Nung Thursday ata yun.
1: Oo, napakahusay naman.
0: Congratulations po at good morning po sa inyo dyan. Binabati rin natin ang good morning partner.
1: Mm-hmm.
0: Ang mga taga Batangas, good morning po sa
1: good
0: mga tagalipa. Good morning kay Melissa Malabanan and family. At kay Alex, good morning Alex. Good morning.
1: Good morning. At good morning din po kay Sir Zosimo Gasmin, na unang-unang bumati sa akin today, nag-send ng message. At sa Facebook naman po, nandyan si Emma Redaha. Breakfast Sabado morning, Sir Christian at Ma'am Victoria Makulimlim sa Malolos, Bulacan.
0: Ingat po.
1: Si Miss Emma rin po ay sinasabing magaling na ang kanyang bunso na si Angelo Redaha.
0: Nice.
1: Get better soon.
0: Thank you po. Si Ma'am Dory, good morning po. Regular view po ako ng DZMM. Very informative po ang mga napapanahong balita. Salamat po kay Ma'am Dory Banyas ng Venus Compound sa Angono, Rizal. Thank you po. Happy Saturday.
1: Si Ha!
0: Ha!
1: H.A. Sabi niya, hi, DZMM watching from Alitagtag, Batangas. Please say hi to Dino and Noah De La Cruz.
0: Good morning po.
1: Good morning.
0: Joseph Moya. Good morning po. Kape, kape, kape, kape.
1: Naku,
0: good
1: malapit
0: morning.
1: Na si Robert lumating. Kape, kape, kape.
0: Napaparamdam na si Robert.
1: Si Yol ng Wabok, gandang umaga, Vicky, Alex Ayala, Tulad, and Christian Carlos Yulo Yosor. Gusto ko yan, ha? Nandito muli habang buhay, nagsusubaybay ng palatuntunan nyo. Pagbati mula sa ever loyal Loy ng Cubao.
0: Ay, maraming salamat po. Good morning.
1: Sa Facebook pa rin, nandyan din po si Weng Elevera, na bumabati po ng good Saturday morning. Si Ma'am Concepcion Sara, ang isa po sa ating mga suki from LA. Si Pinoy ako, good morning. Si Ariba, good morning. Captain Ban Ong ang kanyang sabi. At si Michael Butal, good morning po from Kidapawan City.
0: Ma'am Elsie Balion Florentine, good morning po kay Attorney Jasper Meneses at mga taga Supreme Court. Good morning, happy
1: good
0: Saturday.
1: Morning.
0: At pagbati rin kay... sa aking parents pala sa Cavite, nag-message kasi yung nanay ko. Vilmar Junior Sores, good morning po.
1: Good morning po. At good morning, syempre. Good morning din po kay Jinky Tulad at kay Alfredo Tulad na nasa Pateros today.
0: Hello, good morning
1: good
0: po.
1: Good morning
0: magandang
1: din po kay...
0: Saturday.
1: Yes, kay Leonard Ferrer na nag-send ng emoji ng Christmas tree.
0: Yes.
1: Good morning. At si Louie Basco, maulan na happy Saturday.
0: Hello po.
1: Watching siya from Valenzuela. Di ba taga Bulacan si Louie?
0: Valenzuela.
1: Valenzuela. Ah, okay. Na-confuse ko na kung sino yung taga Bulacan.
0: Magkalapit lang naman eh.
1: Sa bagay, totoo naman.
0: Ma'am Nona Damian, good morning po. Happy, happy Saturday. Maraming salamat. Si Ma'am Lina Horen, good morning. Ma'am Maria Dulce Orate, maraming salamat po. Good morning po sa inyo. At sa ating 20,000 viewers live ngayon sa YouTube. Thank you po.
1: Salamat po. Kumahabol din ng pagbati si Paeng Works from Iriga City. At nag-message din si Sir JV Valdez yata. Hindi ko nabati.
0: Ay, oo, hindi ko pa nabati.
1: Good morning po, Sir JV. At dyan po sa mga taga-BFP sa Nueva Ecija sila, di ba?
0: Yes.
1: Good morning po.
0: Julius Bangalando ng Camarines North, Caloocan. Charmaine Calderon from Bacayan, Cebu City. Good morning po. Maraming salamat. More power din po sa inyo. Sir Renato Otaner, good morning.
1: Not po si Sir Renato.
0: Sir Ryan Tolentino, kay Luke Master Chief at si Ma'am Maria Memfahilakan sa Zamboanga del Norte. Mm-hmm. Good morning po.
1: Si Jennebel Silvano, nanonood po from Opil, Zamboanga.
0: Hello.
1: Si Big Boy Vlog, bumabati rin po ng good morning. At si Necro, sabi niya, Pax Silica in Pinas is the Silicon Valley of ASEAN with numerous and intrinsic complications and issues. O di ba partner nitong nakaraang mga araw, nagsalita rin yung Aita community na apektado rin itong Pax Silica. At talagang umiiyak sila dahil nga mawawalan sila ng kabuhayan, mawawala sila nung sinasaka nilang lupa.
0: Alam mo, kailangan i-reconcile, partner, yung mga conflicting statements. Kasi may mga story from the ground, nare-report sa atin, ng mga reporters natin, na may mga nakakausap silang communities, mga local officials na tutol. Sinasabi nila, hindi sila nakonsulta, hindi sila nakausap. Pero kapag opisyal ng gobyerno ang kausap po, sasabihin nila, nakausap na sila, nakonsulta na sila, matagal nang inilatag sa kanila. Hindi nagtutugma. Sino nagsasabi ng totoo at hindi?
1: At even yung sinasabi mo, local officials, sinasabi nila, hindi sila kinonsulta, dumediretso sa mga residente. Eh, syempre dapat, kausapin mo muna yung local officials talaga para mas maayos na ma-relay yung concerns ng bawat isa.
0: Kasi ano, partner eh, marami namang may gusto ng development.
1: Oo.
0: Hindi naman tayo tumututol sa development. Pero kung yung development na yun ba ay talagang paikinabangan ng publiko ng mas nakararami o yun ay mas magiging damaging sa kanila, hindi lang sa kanila kundi sa kapaligiran natin sa kalikasan. Yan ang kailangan nating tingnan kasi dito.
1: Lalo na't kung umiiyak ng ganon, tapos sinasabi ng mga Aita community na yung kanilang ipapamana dapat sa kanilang mga anak sa susunod na henerasyon ay pagkakait na.
0: Wala na.
1: Oo.
0: Diba? May promise na magandang opportunity tsaka job security din para doon sa mga mabibigyan ng opportunity ng trabaho. Pero yan ba ay sustainable yung effect nun para sa ibang aspeto? Yun ang matagal ng pinag-uusapan dito sa Pax Silica Project na ito.
1: Sana mas maipaliwanag din ng pamahalaan. Lalo nga, at priority siya ng gobyerno dahil binanggit siya doon sa
0: kanyang zona.
1: State of the Nation address ng Pangulong Marcos.
0: Pero babalikan natin ang usapin ng Pax Silica Partner dahil isa rin sa, of course, hindi mawawalang usapin at talakayan sa mga nakalipas na linggo at araw ay ang impeachment nga ni Vice President Sara Duterte. At mapalad tayo, nakasama natin live dito sa studio ang legal spokesperson ng House Prosecution Panel, si Attorney Benjamin Tolosa. Attorney, welcome po sa Anong Ganap. Maraming salamat po.
2: Good morning! Magandang umaga, Victoria. Magandang umaga din sa lahat ng mga tigasubaybay ngayong araw.
1: First time ni Sir dito sa studio, tama ba, Sir?
2: Tama.
1: Thank you, Sir. Maraming natutuwa mula po sa ano.
0: Tayo nakabinyag kay attorney sa Anong Ganap.
1: Thank you, Sir. Pasensya na po sa abala.
2: Maraming salamat din. And sorry, traffic sa
1: edge. It's okay, Sir. So, Sir, umpisahan po natin. Naka 1 month na ang impeachment trial. Although day 13 pa lang tayo, pero 1 month na siya eh. Kasi July 6 siya nagsimula.
2: Yeah.
1: So far, ano ang tingin ng prosecution panel on how things are going?
2: Yeah, I think we're very pleased now with how it has been unfolding so far. No, starting dun sa grief threats and now nandito na tayo dun sa usapin ng confidential funds. No? So I think malakas naman yung tiwala namin dun sa mga naging testimonya ng mga testigo namin, dun sa mga ebidensya na nalatag namin so far. Diba? Of course, without them preempting, no? Finally, mga appreciation ng senator judges dito sa mga nailatag namin. But we're very pleased with how's it been going so far.
1: Sir, balikan lang din natin para doon sa mga hindi nakapanood nitong nakaraang linggo yung testimonya ni Attorney Roderick Wamil, yung dating state auditor ng Commission on Audit, gaano kahalaga yung kanyang binanggit? Dahil syempre meron ding mga lumalabas sa social media, dinidismiss yung kanyang mga sinabi about their findings doon sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education.
2: Yeah. Kaya ganyan ka-importante talaga yung lagi naming pag-anyaya sa mga kababayan natin. Natutukan at panoorin nila, no? Mismo yung impeachment proceedings para hindi sila maligaw dahil madaming mga misinformation, disinformation campaign sa social media. So, ang pinakamahalaga dun sa naging testimonya niya, itong nung umupo siya bilang testigo, no? I think una-una, linatag niya ng mabuti ano ba yung mga letuntunin na sinusundan dito sa paggamit at pag-liquidate ng confidential funds, no? Tapos, kinento niya, dito sa usapin ng confidential funds ng Office of the Vice President and Department of Education nung panahon na pinumunuan ng Vice Presidente, anong kanyang mga naging findings? Dahil siya mismo ang nag-audit, no, nung mga pag-liquidate nila sa paggasta ng perang ito, no? Narinig natin dyan, no? Napakarami. For example, yung alam ng lahat na by now, yung kay Mary Grace Piatos, no, na nakalagay 70,000 pesos for medicines. At sabi nga niya, tulad nito, ang mga lumalabas, puro mga acknowledgement receipts lang, no? But ang point nga nila, sabi nila, ang problema dyan, kung sinasabi mo bumili ka ng medicine, nasa ng official receipt ng galing sa butika at napakadami pang iba. For example, discrepancy sa dates. Supposedly, ginasta tong pera na to December 2022, pero napakarami 2023 yung dates, no? So, and sabi nga na kulang sa detalye, para na tulad nung hinihingi nung Joint Circular 2015-01 ng importansya kasi niyan, kaya hiningi mga detalye para makita kung talagang ginamit siya doon sa limited purposes allowed under the law. So, ngayon, after nun, pinaliwanag niya kung bakit sila nag-issue ng AOM, no? And doon sa usapin na din yan, mahalaga din yung narinig natin sa kanya. Few days bago lumabas yung AOM, nagkaroon ng meeting, no? Pagpupulong, pinuntahan sila ng representatives ng Office of the Vice President, Department of Education, no? Kung saan meron silang request. Kung may problema, wag nang mag-issue ng AOM, mag-issue na lang ng audit queries, no? At sabi nga niya, sa kanyang experience, first time to na merong naghingi sa kanilang ganong request. No? So, isa pang mahalaga sa mga sinabi niya nung paulit-ulit to, he was very consistent about this thing. Sabi niya, ang may pananagutan dito, hindi pwedeng ibigay lang dun sa Special Disbursement Officer. Sabi niya, napakaliwanag, no? Ang head of the agency ang primarily and directly responsible, no? And accountable for this public funds, for the confidential funds. He cited provisions of the law, a government auditing code, and the circular governing the use and liquidation of confidential funds, no, yung Joint Circular 2015-01. Oh, at sabi last na, no, pinakamahalaga na sinabi niya doon, maliwanag doon sa Joint Circular, sinasabi niya, if the accountable officer fails to liquidate despite demand, that is a prima facie evidence that that person used those funds for his or her personal benefit. So, kaya para sa amin, no, napakaliwanag nung at napaka-importante, no, nung itong mga binigay niya sa atin na testimonya.
1: Pero dyan sa prima facie point na yan, sir, hindi pa siya final eh, di ba? May audit observation memorandum, yung AOM nga, tapos meron ding notice of suspension and then later on notice of disallowance sa OVP. Pero hindi pa siya final, di ba? Kasi pwede pa siyang i-appeal sa Supreme Court. So, why are we saying na suspicious yung mga naging transaksyon doon sa OVP or even sa DepEd? Idamin
2: well,
1: na natin.
2: Yes. Well, first of all, ang naging explanation ni Attorney Wamil dyan is, it's in so far as the COA is concerned, it's already final and executory. Mm-hmm. Kaya nga kapag na-issue ka na ng NOD, kailangan mo nang magbayad, no? Kailangan mo nang ibalik, kailangan mo nang magkaroon ng restitution. Sabi nga niya, ang pwede mong gawin dyan, you can bring it up to the court, Supreme Court, pero that is not an appeal. That is Rule 65 certiorari, petition for certiorari. Medyo technical, ano? But yan, strictly speaking, hindi yan appeal, no? Ibig sabihin yan, you want to you're asking the Supreme Court to declare null the order of the of the COA on the grounds of grave abuse of discretion. So ibig sabihin, final and executory na yan, no? But it could be annulled by the Supreme Court kung may finding ng grave abuse of discretion. So kaya nga sinasabi niya, unless may TRO, kailangan mo pa rin tuluyan, kailangan mo pa rin bayaran yan. At he was pointing out na under that circular, ang nakalagay doon, failure to liquidate despite demand. And the demand there is not demand to restitute, it's demand to liquidate. So kapag, kaya sabi niya, magmula pa lang doon sa meron ka ng notice of suspension, it's clear that's already a demand to liquidate. Pero hindi mo pa rin nagawa, so that already kicks in. There's already a prima facie evidence. So what does that mean? Ibig sabihin, nasa yun na yung burden, no? Ang assumption na ginamit mo for your own personal use and benefit. So, ikaw nang magpaliwanag, ikaw magpresenta ng ebidensya para mapakita mo na hindi mo ginamit. So, kung hindi mo magagawa yan, yan ang presumption. Sabi nga niya, sinasabi, saan nakalagay? Sabi niya, hindi na kailangang sabihin because it's already in the law.
0: Si Ms. Del Campo po ang pangalawang witness natin tungkol dito sa confidential funds and sa ng OVP po at ng DepEd. And next week kaharap po ulit siya. Ano po yung inaasahan natin na mas mabibigyang linaw pa niya bukod po doon sa mga sinabi ni Ginoong Wamil at yung magiging pangatlong witness niya pa, which is coming from the House of Representatives.
2: Na si Ginang Del Campo, no? Maalala natin ang sinabi ni Attorney Wamil at some point in 2014, he transferred out of ICFAO, no? So ang pumalit sa kanya dito, si Ms. Eileen, no? Kaya nga sabi niya, mayroong mga ibang AOM na siya nang nakipag-issue, mayroong mga AOM siya ang nag-draft, pero hindi na siya nag-issue dahil umalis na. May mga katanungan sa kanya, particularly about the notice of disallowance, sinasabi niya, I don't have personal knowledge about that anymore dahil umalis na siya. So, ang humalili sa kanya, si Ms. Eileen, siya na ang magtutuloy ng kwento na yan. So, may mga ibang tao nag-iisip, pareho lang ba yung sasabihin? Mm-hmm. Hindi ho, no? Magkaiba. Dahil yung wala ng personal knowledge, si Ms. Attorney Wamil, si Eileen na ho magpupunan dyan.
0: How do you view, ano po ang view ng prosecution team, attorney doon sa, may mga eksena kasi sa Senate recently na parang ang ilan sa mga senator judges, I think na-observe din to ng publiko pati ng ilang mga opisyal, parang silang nagko-cross-examine na rin sa mga witnesses na parang yun ay trabaho naman dapat ng defense at kayo din po sa prosecution.
2: Well, what I'll say is we still, of course, respect the senator judges' right, no, to ask clarificatory questions, no, kung sa tingin nila importante ito para makapagbigay linaw, no, sa mga paksa na pinag-uusapan, no, dun sa testigo. But at the end of the day, we trust the discretion of the presiding officer to determine what questions are material and relevant to the issues at hand na dapat payagan.
0: Pero hindi naman ito parang malilihis naman po yung train of kung paano inilatag ng prosecution yung presentation ng mga witnesses, yung pagtatanong po ninyo, dahil may mga senator judges na instead of asking clarificatory questions, parang may suspicion at the same time, parang iba yung atake nung dapat na pagtatanong nila sa mga witnesses natin.
2: Naintindihan ko kung saan nanggagaling ho, no, yung mga ganong pananaw, but we just want to focus on the fact that nakikita namin sa mga testigo namin, hindi naman sila nalilis dahil nasasagot nila ng mabuti yung mga tanong. In fact, para sa amin, lalo pang napagtibay yung mga naging testimonya nila on direct examination after dumaan ng masusing pagtatanong sa cross and even itong mga clarificatory questions ng mga senators.
1: Sir, doon po sa, di ba, hindi nag-stipulate o hindi sumang-ayon yung defense team doon sa maraming dokumento na dapat ay susuriin or itetestify ni Eileen Del Campo. Anong update doon, sir? Di ba? Kasi dapat magkakasundo kayo kung kailan nyo pag-usapan or susuriin yung documents na yun.
2: We're pointing that out. No? Ang narinig nga natin doon during the hearing, sinabi ng presiding officer, binigyan na yung chance sa mga partido na mag-meet ulit before the clerk of court para mag-compare na evidence para hindi na gawin ito During the hearing itself, dahil nga nakita naman natin, nakakatagal, no? Nakakaroon ng recess po, ulit-ulit, ang tagal, no? Dahil nga sabi namin, ginawa dapat to nung pre-trial conference pa lang. Yan ang mismong purpose niya, nung pre-marking of documents. But for some reason, no, they refused to even compare their documents with ours. So, that's why we asked for that opportunity again. Ang nakakalungkot dito, when we were reaching out to them para gawin yan, obviously, no, ang purpose niyan dapat gawin yan before the hearing on Monday.
1: Yes,
2: dahil sa Monday natin uupo si Ms. Aileen, ano? But ang message nila sa amin, they want to do it on the 14th. So,
1: Tuesday pa.
2: No, that's Friday.
1: Friday ba 'yon? Ay, yeah?
0: May schedule no? Ng Friday.
2: Yes. 14 is Friday.
1: Oh, nga, no? 10 pa lang sa ano, yeah. 10 pa lang sa Monday.
2: So, I mean, how, what purpose will that serve? Obviously, dapat nga yan gawin before the hearing on Monday para nga mapagpabilis yung paglilis. Makita natin dun sa kay Attorney Wamil, nag-recess tayo more than an hour. Kay Zylene, ganun na naman. And nakita na natin yung mga center judges, they were starting to lose patience dahil nga, syempre, sayang ang oras pare-pareho. But we were really trying to avoid this. And fortunately, we've been trying to reach out with them repeatedly after that hearing. But ang last update, yun ang binigay nilang sinuggest nila na date. So,
1: paano nyo i-resolve yun, sir? Magde-decide si presiding officer?
2: Yeah. Well, siyempre, the problem is, Victor, hindi naman namin sila pwedeng pilitin, hatakin, meet with us. No? So, we will have to let the presiding officer know about this para clear na hindi kami nagkukos ng delay dito. Sinusubukan talaga namin gumawa ng paraan para mapabilis. No? But ito yung nangyayari.
1: Gano'ng kahalaga, sir, na mag-stipulate o mag-agree sila doon sa documents na yun? Hindi, sorry ah, kasi hindi kami ganun ka-familiar with court proceedings. Hindi ba pwedeng magtuloy siya without them agreeing to your documents? Edi, ipresenta nyo lang po yung documents nyo.
0: Pending.
1: Oo, ganun din sila. Kung meron kayong hindi ina-agreehan doon sa documents nila, ipresent lang din nila.
2: Pwede naman namin gawin yan. Kaya lang, libo-libo kasi yung mga dokumento.
1: Okay.
2: No? Kaya gusto sana namin mapabilis. Kasi nga, we're talking about the same documents. No? Pareho yan, pero ang usually na ginagawa dyan sa mga paglilitis, kung pareho tayo ng dokumento, markahan na lang natin ang pareho na yun. No?
1: Para hindi nila pag-usapan.
2: Yes. Wala nang question sa authenticity ng documents na to kasi pareho natin gagamitin yung ebidensya. Pero hindi sila pumayag magmula pa lang sa preliminary conference. Ang gusto nila, markahan natin yung respective copies natin of the same documents. Now, kaya nga, ang punto namin dito, nanggaling sa kanila itong mga to. Sila nag-submit itong mga liquidation reports na to sa COA. So, kaya nga, ang sinabi na ni Attorney Capuno, kung maalala natin, well, if for some reason, no, may wala kayong tiwala sa dokumento namin, di gamitin na lang namin dokumento nyo. Siguro naman na, di ba, hindi na kayo mag-contest dyan. So, that's why, what you want to do is, let's compare yung documents mo sa amin. Dahil pag na-compare namin, nakita namin, sure, oh, pareho tayo, okay, then let's use yours. Diba? So, let's see. We will inform the presiding officer about this.
1: You're saying delaying tactic ito.
0: Yun.
2: Okay. Ayoko namang, no, husgahan, no, kung anong intentions nila. If they're really doing this on purpose to try to derail or delay the proceedings. But what I will say, I think it's clear that it's intentional or not. Eh, yan ang nagiging resulta, no? Again, ilang beses na natin to nakita magmula kay Attorney Wamil. Then kay Zylene. At tapos ngayon, ito na naman. Lahat tayo, naiintindihan natin, ang pag-uutos ng presiding officer, dapat mag-meet kayo, gawin nyo yan before the hearing. Kasi nga, para hindi na kailangan gawin sa hearing yan. But napakaklarong sinasabi nila ngayon, gawin natin yan sa August 14. Tapos na yung hearing noon, right?
0: Anong implication na natin kung hindi ma-resolve agad very soon, kung ganun ka-importante yung mga dokumento?
1: Anong mangyayari sa Monday?
2: Mm-hmm. Well, baka force kami dyan na pa authenticate in open court yung mga dokumento na yan, no, sa witness namin. So, well, mangyari, magawa pa rin naman namin yan. Yun lang, mas makakatagal. No?
0: Instead na sana ay on track tayo doon sa takbo, may ma-delay pang mga ibang proseso dahil naghihintay tayo doon sa kung magkakasundo ba kayo o hindi doon sa mga documents na yun.
2: Tama.
1: Yes. Sir, kunin ko lang din yung meeting na yon with Attorney Poa and Attorney Zulaika Lopez and Attorney Wamil, are you implying na may irregularity doon sa pag hindi daw OVP ba ang nag-request o ang COA ang nag-request?
2: I want to be accurate about it, but what's sure is one of them, no? But And I think, no, if I remember correctly, during the press conference after that hearing, no, si Attorney po did not deny it. No, in fairness to him, he confirmed na talagang meron namang meeting. No, so as to whether there's some irregularity or not, what I would say, no, is I'll just echo or repeat what the witness himself stated. Sabi nga niya, sa tagal niya doon, ito lang ang unang pagkakataon na nagkaroon ng ganong klaseng request, no, na bago ma-issue ng AOM ang pakiusap, wag ng AOM, no, mag-issue na lang ng audit query. At sabi nga niya, hindi yan napagbigyan dahil wala yan dun sa joint circular, no, dahil lang sa joint circular kapag may problema sa mga dokumento na liquidation reports na sinusumite, AOM dapat ang ma-issue yan. Kasi, no, yung ang significance ng AOM, yung AOM kasi big sabihin, first step yan, palapit ka na ng palapit dun sa pwede kang magkaroon ng notice of suspension or notice of disallowance. No, so mukhang yun ang nangyayari. Bakit mayroong request na wag na lang mag-issue ng AOM, di ba, para mapalayo? And hindi siya tugma kung ano yung nasa proseso na nakalagay sa joint circular. But of course, let's be fair, pakinggan din natin kung ano ang magiging explanation, no, ng kabilang partido dito. But of course, I mean, if they want to give explanation, natural, it can't be done open court, di ba? Pwede nilang gawin yan kapag sila na magpepresenta ng ebidensya, kung sino man ang sa panig nila na nag-attend ng meeting na yan, then they have to take the stand and answer it under oath.
1: Mm-mm. Sir, yung sinabi po ni Atty. Lorna Kapunan sa DZMM na delaying tactic ba yung pagpalit ni Atty. Christine Ferrer kay Atty. Michael Poua? Do you share the same sentiment? At bakit po delaying tactic yun?
2: I'm sorry, I didn't hear, no, yung the entirety of what was said by Atty. Kapunan. But if I will surmise kung ano yung pinanggagalingan niya, siguro dahil dun sa refusal ni Attorney Ferrer, no, noon sa about nga doon sa mga documents, no, na nakita natin naman nag-continue hanggang ngayon. Siguro na kumpara lang kay Attorney Poua dahil we saw how he was reasonable, 'di ba? In fairness to him, no, madaming
1: nag-object.
2: Yes, and beside that is yung he agreed to stipulate on certain matters, no. Kaya napabilis din yung testimonya ng mga witnesses namin noon. So, I think ganun lang siguro na na-compare niya, no, kung hindi naman contested tong matters na to, he agreed to stipulate on those matters. He was very reasonable, no, and then sa yung humalili, ayun na nga, no.